0: Ibaba na sa karwahe ang prinsesa. Nakapahinga ang prinsesa.
1: Walang pahinga ang prinsesa.
0: Ipinapakilala sa Madlang People ang nag-iisang prinsesa.
1: Doris Bigornia.
0: Doris Bigornia. At ang kanyang prinsesa too. Victoria, walang ka tulad. Good morning, partner.
2: Good morning, partner.
0: Good morning.
1: Good morning. Daming energy.
0: Oh, kala mo hindi napapagod every day. Ganun talaga.
1: Ano ba yun? What is pagod?
0: Wala sa vocabulario natin yun, ano? Magandang umaga po mga kapamilya. It's tandem time, tandem ng bayan. Kasama siyempre si Victoria Tulad, ating Doris Bigornia. Get well soon. Relax ka lang dyan. Kami yung bahala sa'yo, ha? Ituloy mo lang yung pagkain mo ng paghigop na mga may init na sabaw na yun. Relaxing. Deserve mong magpahinga.
1: Deserve na deserve. At lalo't next week ay Sona. So for sure, umate ka mo na naman ng Ate Doray next
0: Sona,
1: week.
0: Lunes, Martes, kontra Sona. Miyerkules, impeachment.
1: Article 1.
0: At ang Article 1 ay...
1: alleged misuse ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of
0: Excited
1: Education.
0: Excited na ako makilala sila Mary Grace Piatos.
1: Ano
0: pala itsura niya. Eh kasi kahapon ang nakilala ko lang si Attorney Annika.
1: Nakilala mo ba? Nakita mo ba?
0: Oo.
1: Ah, nakalaga?
0: Oo, tuwan-tawa siya.
1: Nakausap niya siya?
0: Umiiling-iling nung pinalawag yung name niya.
1: Talaga?
0: Si Attorney Annika po, siya po yung nagbebel every 2 minutes sa bawat senator. Ano?
1: Sabi nga, nag-tag si Sir Tony Velasquez. Sabi niya, sana mahanap din na Robert Mano, Katrina Domingo, Victoria Tulad, si
0: Nandun,
1: Miss Annika.
0: Nandun mismo sa harap. Siyempre, bahagi siya ng clerk of court. So, ting!
1: Miss Annika, the ring bearer.
0: Dahil po dyan, bago natin pag-usapan yung iba pa mga kwento, ay, hindi lang si Miss Annika yung nag-ring. Kahapon, nakita ko rin yung ibang senator, hawak-hawak yung ring. Nakatuwaan na nila
1: Nakatuwaan
0: na nila after, nung mainit na balitang naman, Mr. Presiding Officer, bakit pag kami sa majority, 2 minutes lang? Bakit sa minority, they all have the time? May 5 minutes, may 10 minutes, I have the record. Sabi ni Senator Raffy Tulfo.
1: Yes.
0: Eh, nung huli na, mga, dahil na naging relax na din naman na sila after maration, ayun na, may si Senator Kiko hawak yung
1: bakit
0: bell.
1: Hawak yung bell?
0: Yung bell na teacher lang yun eh.
1: Uh-oh.
0: Tapos sumunod, nakita ko biglang si Senator Raffy Tulfo, biglang pinindot yung bell lang, tapos patago as if walang ginawa. Hindi nagtingisi yan eh, kala mo mga estudyante.
1: Ang cute. Kaya maganda rin bantayan yung mga side events dyan
0: sa loob,
1: trial.
0: Eh, tapos kala mo wala nangyari, nakagano lang siya. Ay, may iba pa kaming kwento sa inyo mamaya. Pero dito, uunahin muna po natin ito kasi importante po ito. Sa mga nagtatanong po, kaugnay po doon sa bagyong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, uulanin po ba kayo? Anong signal po ba kayo? Eto, dito muna po tayo.
3: Alerto sa Bagyong Quiapo. Bagyong Quiapo.
0: Makakausap po natin mula sa Pag-asa si Binibining Glyza Escolyar. Ma'am Glyza, good morning.
1: Good morning po.
4: Good morning din po sa inyo, Sir Robert at Ma'am Victoria. Para sa lagay ng ating panahon, ang Tropical Depression Quiapo ay huling namataan 950 kilometers silangan po ng Central Luzon. Nasa mababang antas po ito ng ating kategory at nasa 45 kilometers per hour po ang kanyang maximum sustained winds at ang buso naman ay nasa 55 kilometers per hour. Kumikilos ng pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Pero sa kasalukuyan po, meron na tayong nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes. Cagayan kasama po dyan ang Bubuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, eastern at central portions ng Mountain Province, eastern at central portions ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, at northern portion po ng Aurora. Sa loob ng 36 hours ay maaari na po silang makaranas ng mga pag-ulan na may kasamang pagbugso ng hangin. Sa ibang bahagi naman po ng ating bansa, specifically sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Occidental Mindoro at Palawan, asahan ang maulap na kalangitan, may kalat-kalat na ulan at pagkidlat-pagkulog dahil sa epekto ng habagat. Sa Bicol Region, Eastern Visayas at Romblon, maulap din po ang kalangitan. Kalat-kalat din po ang mga pag-ulan at pagkidlat-pagkulog dahil naman po sa epekto ng trough ng Bagyong Quiapo. Dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, ay bahagyang maulap ang kalangitan, ngunit asahan naman po ang mga panandaliang ulan sa hapon o gabi. Pinakamalalakas po ngayon ang ulan dito po sa may western portion ng Mindanao, specifically po dito sa Sarangani, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, Lanao del Sur, Lanao del Norte, at ilang bahagi po ng Zamboanga Peninsula. Maging alerto po sa banta ng flash floods at landslide, lalo na po yung mga areas na nabanggit ko, yung mga areas po o probinsya sa Mindanao. Yan po ang
0: Maglaysa. Dito po sa dito po sa Metro Manila, makakaranas na ba tayo today, mamayang hapon, ng mga pag-ulan bilang epekto nitong bagyo or kaya ng habagat po?
4: Sa ngayon po, mga localized thunderstorms po yung maaaring idulot na ulan ngayong araw. Pero pagdating po ng Friday, Saturday, makulimlim na po yung panahon. Pero yung ulan po, nasa generally light at meron po mga occasional moderate. Hindi po gaano magbibigay ng ulan dito sa Metro Manila, itong bagyo at yung habagat. Dahil po crossing po ito, mas concentrated po sa baba ng Southern Luzon, yung mga ulan natin at maging dito sa Visayas, Mindanao.
0: Ayan, so magpapatuloy po yung mga pag-ulan na yan sa Visayas at Mindanao kasi po kahapon may mga binahana po lugar doon sa Visayas, sa Mindanao area lalo.
4: Opo, tuloy-tuloy po, lalo na po dito sa mga binanggit kong mga lugar, yung kanlurang bahagi po ng Barm, Soctargen, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula.
1: Opo, pero tama po ba panorte ito, ma'am? Magla-landfall ba ito?
4: Opo, ang projection po ng PAGASA ay dadaan po ito sa mga isla po ng Babuyan at maaaring pagdaan po nito ay tropical storm category at pwede magtaas po ng tropical cyclone wind signal number 2 doon po sa mga directly dadaanan po nitong bagyong ito.
1: Mm-mm. At ito po ba, inaasahan ba natin tataas pa yung wind signal number 2?
4: Sa ngayon po, yung worst case scenario po natin ay tropical cyclone wind signal number 2 at yun din po ang pinapakita ng most of the forecasting tools sa ngayon. Pero patuloy po natin minomonitor ito sakaling may pagbabago po sa kanyang forecast intensity.
1: Mm-mm. At yung pagla-landfall, ma'am, mangyayari ba?
0: Kailan?
4: Ang landfall po ay likely by late Friday at early Saturday po dito po sa mga isla ng Babuyan. Dahil po maliliit po ang islang yan, so either direct heat or near the eyewall po yung mga isla sa Babuyan.
0: Kumbaga dahil nga malawak, ilang kilometer itong radius ng bagyo, ma'am, ulit, sorry?
4: Ang radius po nitong bagyo ay umaabot po sa 400 kilometers.
0: Wow, so ang laki eh. Ang isla, kaliit-liit lang na dadaanan niya. Masasakop at masasakop talaga. Mm-mm. So mag-iingat yung mga kababayan natin doon. Ma'am Glyza, maraming salamat po. At syempre, patuloy kami makikipag-ugnayan sa PAGASA para po sa mga susunod na advisory. Thank you, ma'am.
1: Salamat.
4: Maraming salamat din po sa pagkakataon.
0: Hey, Miss Glyza Escolyar, mula yan sa PAGASA.
3: Alerto sa Bagyong Quiapo. Bagyong Quiapo.
1: Ano nga ang ibig sabihin ng Quiapo, partner?
0: Water, cabbage.
1: Diba? May mga bago tayong natututunan.
0: Kaya nga. At nabanggit po yung Cagayan ano, sa posibleng maka-experience din ng bagyo dahil nga panorte po ito. Kakausapin po natin ngayon ang head ng PDRRMO ng Cagayan, si Ginoong Rueli Rapsing. Sir, good morning po, Robert at Victoria sa Tandem ng Bayan.
5: Magandang umaga po sa inyo, Sir Robert, Ma'am Victoria. At sa lahat ng tagapagkilik ng Tandem ng Bayan pa.
1: Opo. Salamat po, Sir Rueli. Kumusta po ang paghanda po dyan sa Cagayan para po dito sa bagyong Quiapo?
5: Ayos po. Kahapon lang ay nagkaroon tayo ng quarterly meeting sa lahat ng mga MDRMOs ng lalawigan. At doon ay nag-announce na tayo, nag-advise na tayo ng mga preparedness measures. Dahil nung, yung unang track na project na dito sa mainland dadaan. Somehow, ang latest ngayon, Babuyan Channel naman na ang kanyang dadaanan. Parang track lang din ito ng Super Typhoon Egay noong nakaraang mga taon. Ano? Ang kaibahan lang, itong si Quiapo ay pinakamalakas nito severe tropical storm lang as projected by PAGASA. Somehow, ang preparedness measures in-advise natin doon sa mga shoreline municipalities po natin ay antas nung paghahanda nung kay Super Typhoon Egay.
1: Okay. So, meron na bang mga sinabihan na lilikas na po? Ano yung mga preemptive measures po dyan po sa Cagayan?
5: Well, so far, wala pa tayong mga preemptive measures, ma'am, ano? And hindi pa naitaas yung level ng yung alert level po natin. Dahil ngayong araw pa lang magkakaroon ng pre-disaster risk assessment ng Office of Civil Defense. At kung sakali man, well, so far, naglabas na sila ng memorandum to place the entire region under blue alert. At ano man ang magiging pag-uusap ng pre-disaster risk assessment mamaya at may taas ng red alert, magbababa tayo ng preemptive evacuations na sa lahat ng mga shoreline municipalities po natin.
1: Ano nga pong ibig sabihin pag blue alert, sir?
5: Well, under blue alert, ma'am, nasa Bravo Emergency Response Protocol na yan na offline list po natin. At inaabisuhan na dyan yung mga local chief executives na maaari na sila mag-preemptive. Ano? At under Charlie Emergency Response Protocol ng offline listo, inaabisuhan yung mga local chief executives natin ng forced evacuations na doon sa mga areas of response, areas of concern talaga. But somehow, hindi pa naitataas sa red alert. Sa blue alert pa lang yung memo nilabas sa kahapon ng Civil Defense. At yung ating mga local PRMOs ay naghahanda na din ng kanilang mga assets, ano? Sa level ng dumaan dito ng Super Typhoon Egay.
1: Opo.
0: Sir Rueli, doon sa Cagayan, kumusta po sa mga nakalipas na mga araw o linggo? Nag-uulan po ba dyan? At ngayon po, kumusta yung weather po ninyo?
5: Isang beses lang po kami inulan, sir, no? Right after dumaan si Super Typhoon Intay. Isang gabi lang. And then after that, puro init po. In fact, ngayon, mainit po dito sa amin.
0: Ayan, oo.
5: At talagang tagtuyot po dito sa amin.
0: Oo nga, so hindi...
5: Papasok na kami doon sa drought.
0: Ayan.
5: Dry spell pa lang po tayo ngayon.
0: Opo.
5: Na around 65,000 hectares affected as reported yesterday sa Pidrimsiga quarterly meeting natin ng Office of the Provincial Agriculturist. Yun na yung affected farmers natin. That's rice, corn, high-value crops, at yung mga fisher folks and livestock farmers po natin.
0: Opo, so nasa dry spell pala kayo. Ano? So, di-expect ba natin na, kung siyempre kapag bagyo kasi yung problema natin dito, yung hangin. So, yung kung ulan lang ang pag-uusapan natin, Sir Rueli, parang capable ang Cagayan na i-absorb pa ng lupa natin ito dahil nga hindi pa saturated yung lupa na ninyo.
5: Totoo po, totoo po. In fact, sa ulat po ng Nia Mari sa Magatnam, below normal level po, ang normal level po ng Magatnam natin is 180 meters above sea level. Ano? Ngayon po ay nasa 160 meters above sea level lang po siya. So ma-absorb po ng Magatnam anumang heavy to torrential rain ibabagsak ng enhanced southwest monsoon at itong daladalang ulan ng Quiapo po.
0: Opo. Bagamat maganda pa yung weather ninyo ngayon dyan, Sir Rapsik, at yun nga, nasa dry spell kayo, ano, yung pong pasok sa mga paaralan, kumusta po? Meron na po ba kayong niready or may anunsyo na ba?
5: Nailagay na po ang probinsya sa signal number one, sir. Ano? So, kindergarten level po, walang pasok, but that's nasa discretion po ng principal and the local chief executive po.
0: Nabanggit nyo, magsasegue na rin ako, Sir Rueli, ano, nabanggit mo yung dry spell na to. Gano'n nakalaki yung mga, meron na ba, if any, na mga nasira na pananim dahil nga wala tayong mapagkura ng tubig eh?
5: Yes, sir. Nabanggit ko nga kanina, 65,000 hectares.
0: Mm-mm.
5: Ang reported damage sa farmlands po natin. Estimated almost 200 billion damage cost po nito.
0: 200
1: million? Million.
0: Ah, 200 million. And then, paano po ngayon ang ginagawa ninyo dyan sa Cagayan? Dahil nga nasa dry spell kayo, paano po yung tulong na ibinibigay naman ninyo sa mga residente po dyan?
5: Tuloy-tuloy po yung mga distribution natin ng assistance. No? Since nailagay po yung lalawigan under state of calamity noong April, and kahapon sa PDRIMC quarterly meeting po natin, hiniling natin na-extend hanggang sa December ang state of calamity. Kasi 90 days after the declaration kasi matatapos na yung state of calamity natin. So, niling po ng PDRIMC Council na i-extend yung state of calamity until the end of the year. Kasi, batay sa projection po ng PAGASA, eh, until the first quarter of next year, ang ating El Nino. Magpipik yung ating El Nino will be October, December.
0: Correct.
5: And that would be the last quarter of this year. So, ngayon, 65,000 na ang affected farmland natin. Much more pagdating ng last quarter kung saan nasa rurok yung ating LB na pinapinap.
1: Opo. At anong in particular yung crops na affected, sir?
5: That would be rice, corn, high-value crops.
1: Mm-mm. At sabi nyo nga po, tinutulungan naman yung mga magsasaka. Pero how are they coping po sa ngayon? Lugi.
5: Lugi na po ang mga farmers natin.
0: Kung sa panibagong crop planting season, Sir Rueli, plano pa ba nilang magtanim or may mga substitute ba na binigay ang LG or national government sa kanila na pwedeng itanim yung hindi masyadong nangangailangan ng tubig?
5: Meron po tayong binigay, sir. Ano? But kahit gaano ka smart yung seedlings natin, without the itong patubig natin, hindi rin ho talaga obra yung mga smart seedlings natin.
0: Hindi kaya.
1: So,
0: pwedeng maibsan kahit papano itong darating na ulan, wag lang destructive yung hangin. Ano? Kumbaga kung tubig lang naman, eh pakikinabangan pala dito sa Cagayan. At sir, dahil nga alam natin na kulang tayo ng tubig at kayo abutin hanggang January. Paano ninyo pinaplano na maximize yung ulan na dala nitong bagyo na to? May mga rain catcher ba kayong ilalagay dyan? I-request sa MMDA. MMDA tuloy. Kasi ang MMDA meron nun.
1: Ah, talaga. Oo,
0: ang LGU ninyo para magkaroon ng kahit paano may ma-imbak na tubig.
5: Yes, sir. Ang Cagayan po naman ang catch basin ng buong region, sir. So dito talaga pupunta yung karamihan ng tubig na ibabagsak ng enhanced southwest monsoon at itong dala-dala ng Quiapo na super severe tropical storm.
0: Sige po. Sir Rueli, panghuli na lang, baka may nais po kayong banggitin sa mga kababayan ninyo na nanonood po at nakikinig sa atin ngayon. Go ahead, sir.
5: Yes po. Nagbago po ang track ng itong si tropical storm Quiapo at ito ulit sa Babuyan Channel. Yung pag-aanda po natin sa mga coastal municipalities, itaas po natin yung antas. Tulad ng pag-aanda natin noong dumaan si Super Typhoon Egay at mag-landfall sa islands ng Kalayan. Katulad ng pag-aanda na yon, wala tayong masyadong casualties. Wala tayong masyadong damages. Parati po tayong nakaantabay sa mga anunsyo, laging nakikinig sa mga programang katulad po nito. Hindi na mga anunsyo mula sa office chief sa DOS Pag-asa at maging sa mga local DRM offices po.
0: Ayan. Sir Rueli, maraming salamat po sa inyong oras.

0: ka po sa inyo.
1: Opo, kumusta naman po ang paghahanda dyan sa Batanes para po sa bagyong Quiapo lalo? At di ba naapektuhan din po kayo ng bagyong Inday?
0: Yes po, bagyong Inday bagamat medyo lumihis, kaya lang naramdaman namin dahil sa nahilang southwest monsoon, habagat. Bagamat ganun eh medyo kahit pa paano nakakaluwag ng konti dahil medyo malayo-layo. Ito namang si bagyong Quiapo, nako, nagbabago-bago pa ang track niya. Kaya paghahanda siyempre, ganun pa rin ang ginagawa namin dito sa probinsya ng Batanes.
1: Opo, syempre meron na kayong mga identified na lilikasan. Pero in terms of kahandaan po ba, madali naman pong pakiusapan ng ating mga residente dyan? Hindi man po kayo nahihirapan kung kailangan ng evacuation?
0: Yes po, sa ngayon ay patuloy po tayong nagbibigay ng anunsyo ng update galing sa PAGASA tungkol sa posibleng magiging tatahakin itong bagyong Quiapo. At ang paghahanda namin sa bawat munisipyo ay... kumbaga eh, naumpisahan na namin noon pa nung wala pang bagyo, kaya patuloy ho namin minomonitor kung ano na ang kalagayan, lalo na yung pagka-preposition ng ating mga family food packs or anything that we need from the municipalities, kasi island po tayo, kaya inuuna na namin na i-preposition para just in case kailangan, nandun lang po sa tabi nila.
1: Opo, at sa ngayon ay wind signal number 1 po, ang Batanes, tama po. Kumusta po ang lagay ng panahon dyan?
0: Yes po, bagamat signal number 1 na kami, ang panahon dito ay mainit ang araw, maganda ang dagat. Kung ganun pa man ay nagbibigay na rin kami ng babala para sa mga mangingisda na kung pwede sundin natin kung meron pong ilalabas na gale warning, kasi mahirap na po. Lalo na kahit maganda pa ang panahon, kasi minsan ganun ang perception ng ating mga mangingisda. Sayang naman. Pero siyempre, kaligtasan din natin yung pinitingnan namin dun. Talagang manghihinayang tayo, pero siyempre, ingat lang din po ang tinitinat, pag-iingat
2: at
0: po.
2: At mas nakakahinayan kung mawawala ang buhay ng ating mga mangingisda. Kasi minsan, Sir Dan, di ba, minsan abutan sila sa gitna ng dagat. Biglang sasama na yung panahon doon, nahihirapan din pati mga mag-rescue sa kanila at risk kung ganun yung situation.
0: Yes po, yan po yung inaalala natin. Siyempre, alam mo naman yung mga minsan kababayan natin, siyempre pinipilit pa rin yung gusto nila. Pero... ganun pa rin na nagiging consistent tayo sa ating mga kautusan para at least maging fair po tayo sa kanila na well, hindi tayo masisisi just in case. Mahirap na po na tulad niyan yung sabi niyo na bigla na abutan, lalo na dito sa Batanes at madalas mabilis magbago ang panahon, nakakatakot po siyempre talaga. Kahit na batikang mangingisda yan, magiging cargo pa rin namin just in case na biglang may nangyari po.
1: So sa ngayon, hindi nyo pa naman po sila pinagbabawalan? Wala pa namang itinataas kasing gale warning?
0: Yes po. Sa ngayon, may mga bagamat meron pang mga lumayag at may bumiyahe pa sa mga isla natin, pero malamang baka last day ngayon ng pagbibiyahe nila din, malamang either this afternoon or bukas po ay talagang babawalan na po. Anyway, karamihan pa naman po sa mga bangka ng mga mangingisda natin ay naka-secure pa po. Ilan-ilan pa lang po ang binaba nila para makapangisda.
2: And bukod dito, Sir Dan, syempre, Batanes, sikat yan. Pangarap na lahat yan na mapuntahan. Pangarap namin ni Victoria yan na mapuntahan. Yung mga magpupunta ng mga turista dyan, paano po ang advice ng Batanes LGU sa kanila?
0: Yes po, inaasahan namin na mamisyal din kayo dito, sir. Kasi ka
1: maasa rin po kami.
2: Maasa rin po kami.
0: ilagay na yun sa ano, ilagay na yun sa kalendaryo
2: list. Para maasa.
0: Pero ganun pa man, ang ating mga turista ay lagi po binibigyan ng through the Provincial Tourism Office and Municipal Tourism Office, especially sa probinsya, na nagbibigay na po kami agad ng aviso sa kanila just in case if they will still proceed to Batanes with this kind of ano tawag dito, paparating na bagyo. Normally, binibigyan po namin sila ng option na of if you want, kasi baka ma-stranded kayo. Yung iba naman po ay pumilit kasi gusto nila, okay lang sa kanila para mga ganun. Pero siyempre, yung iba, may mga nagbaback out din depende sa kanilang schedule. So far naman, at least, ang importante maabisuhan namin sila dahil mahirap na po. Lalo na pagka medyo masama ang hangin dito sa habagat or ano, kahit magandang panahon, pag medyo malakas ang hangin, hindi ho nakakalapag yung pal. So, sa ngayon, wala na yung mga litroplano na bumibiyahe. pero yung

0: principal na lang po ang may biyahe ngayong araw.
1: Mm. Oh, hindi naman canceled ang flight, sir. Kasi kung hahabol po kami ni Robert today, pwede pa po.
2: Pwede pa.
0: Pero yun, hindi pa po. Pero baka bukas, so, baka magbago na rin siguro. So, we're looking at na hanggang ngayong araw ay tuloy pa rin po ang dalawang flights.
2: Okay. Sir Dan, maraming salamat po. See you soon.
1: See you soon, sir.
2: At mag-iingat po kayo, ha? Mag-iingat po kayo dyan sa Batanes. Salamat,
1: sir. Kasabay po kami sa aming
0: pa. Sure. Nandito lang ako.
1: Pagpunta
0: kayo.
1: Sasabay po kami sa kaibigan namin si Daniel Manalastas. Sa taga dyan.
2: Tsaka si ano? Si Jack Batalyones. Taga Batanes siya mga yun.
0: Sir Jack, yes po.
2: Sir Dan, maraming salamat po.
1: Thank you, Sir Dan. See you soon.
0: Maraming salamat po. Ingat po. Magandang umaga po.
2: Magandang umaga po. Sige nung Cesar Roldan, Dan SD Cool. LDRRM of Fordham, Batanes.
3: Alerto sa Bagyong Quiapo. Bagyong Quiapo.
2: Arthur, anong oras na ba? So, time please.
1: Nakong aga pa. It's 8:31.
4: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Tambalang matapang, walang inukurungan, Doris at Robert, ang tandem ng bayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
5: Tagulan na, uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa, may Plemex 40 ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Napapalo at dami yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Minabalita.
7: EZMM. Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: Trending sa DCMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
5: Arthrisin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Pinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away! Yay!
10: Pambatang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Overload sa talakayan. Malaman, mainit, siksik. Tandem ng dabayan sa DZMM.
12: Kami po yun.
13: Wala akong marinig. Ayun.
12: Nabigyan ka na, partner.
13: Nabigyan na ako, partner, sa lahat. Your Honor, objection.
12: Wow.
13: Wow. Nakita ko si Attorney Ligutan kanina. Di bumati ako. Sabi niya, uy, Victoria, objection. Sabi ko, wow.
12: Sinagot mo talaga. Wow, wow, wow, wow, wow. Ay, nako. Bago pa tayo mag-objection na mag-objection, ito, wow talaga. Wow na wow, mga balitang hatid ng ating Radyo Patrol. Roll, roll, roll, Father, sino nasa una sa listahan mo?
13: Naku, balita ako, nag-perform talaga to nung Sabado, partner, sa 40th anniversary. Pero, hindi yun ang itatanong natin. Dahil ang Manibela, nagprotesta po sa kahabaan ng Dr. A. Santos Avenue sa Parañaque City. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, good morning!
14: Good morning, Victoria at Robert. Bilang bahagi nga ng ikalawang araw ng kanilang transport strike at tigil pasada, nagkasahan ng protesta ang ilang miyembro ng Manibela sa kahabaan ng Dr. A. Santos Avenue sa Parañaque City. Pasado alas 7 kanina na magsimula ang programa ng grupo at sigaw pa rin nila ang pagpapababa sa presyo ng produktong petrolyo at pagbibigay ng 2 pisong dagdag pasahe sa jeep. Ayon sa presidente ng Manibela, Parañaque, na si Eddie Carido, patuloy ang kanilang panawagan sa fare hike kahit pa nagsabi na ang LTFRB na isusulong ito ang pagpapalawig sa fuel discount sa mga PUV. Anya, kung itataas sa 15 piso ang fuel discount mula kasalukuyang 10 piso, kahit piso na lang ang itaas ng pasahe sa jeep. Narito ang ating panayam sa kanya.
15: Ibigay nila yung subsidy na 15 pesos, mas maganda. Pero para sa amin, paano na yung kakarabot ng kinikita na piso lang naman yan? Kung pwede, may bigay na rin.
16: At dalawa sana?
15: Oo, sana. May patupad nila yun.
14: Yan ang tinig ni Eddie Carido, ang tagapangulo ng Manibela Parañaque Chapter. Kanina, Victoria at Robert ang paliwanag sa atin ng Parañaque Traffic and Parking Management Office. Normal naman yung bilang ng mga commuter na nag-aabang ng mga masasakyan sa lugar dahil rush hour. Marami rin anila mga jeep na umiikot sa lungsod sa kabila ng tigil pasada. Yan, Rita.
12: Diyos, sa dalawang araw nila na tigil pasada, magkano na yung nawalang kita nila sana? Na sana eh naibigay sa pamilya nila, ganun.
14: Robert at Victoria, ang naging estimate kasi no, nakita ng mga jeepney driver sa loob ng isang araw, nakwento nila sa atin yan kahapon, umaabot na mga nasa 700 pesos yan arawan. Kaya kung dalawang araw silang titigil, posibleng mawalan sila ng nasa 1,400 pesos ng kita. Pero ngayon nga, dahil tumaas din naman yung presyo ng diesel nila, nabawasan yung araw-araw nilang kita ng 300 pesos. Yun yung kung i-compute natin, Robert at Victoria, mula dun sa 700 na araw ang kita, naging 400 na lang. At ang sinasabi nila sa atin ngayon, magiging 800 yan kung dalawang araw silang hindi pumasada mula kahapon.
12: Eh, syempre, kung yun ay kung sa kanila pa yung jeep partner. Paano kung nagba-boundary pa sila? Yung pag-boundary, may changes na. Magkano ay ng boundary ng isang jeep?
14: Yung na-interview natin tungkol sa boundary, Robert, ay yung grupo naman ng piston. At ang estimate nila, average, nasa 1,000 yung boundary ngayon sa jeep.
12: Magkano?
14: 1,000 pesos.
12: 1,000? So paano yun? May utang sila? Wala na silang uuwi sa pamilya. Kahit ibigay mo yung buong 400, may utang pa, sa boundary.
14: Tama kayo dyan. Ang nakausap na natin dyan ay si Camo Di Floranda, no, ng grupong piston, patungkol dun sa usapin naman ng boundary at gastusin na pang-araw-araw ng mga jeepney driver. Kaya nila pinipetisyon talaga yung fair hike ka Victoria at Robert dahil nila abunado pa sila doon sa boundary at pagpapakarga ng diesel.
12: Ay nako, ang
13: hirap. At ngayong araw ba, Zeus, mas marami yung ano, yung nagprotesta nating kababayang tsuper?
14: Kung sa dami, Robert at Victoria, posible, no? Dahil ang anunsyo ng manibela ngayon, kung kahapon nandun sila sa Quezon City lamang, sa may bahagi ng Quilcoa, ngayon kumalat na sila sa buong bahagi yan o sa buong Metro Manila yan at sa iba't ibang bahagi ng mga lungsod, ano? Particular sa may Parañaque City, meron din sa Las Piñas City, nasa mga strike center na sila at kumalat na sila. Pero dun sa bilang, Robert at Victoria, wala pa tayong impormasyon. Posible kasing mas marami ito dahil mas marami na rin mga strike center ngayong Huwebes.
12: May nasa kaya naman ba yung mga kababayan natin, lalo na dyan sa Dr. A. Santos Avenue na yan, sa kahabaan yan, kung nagprotesta ang manibela dyan?
14: Kanina, nung nandun tayo, Victoria at Robert, kita natin, mahaba yung pila ng mga commuter. Pero ang sabi nga sa atin, no, nakausap natin na traffic enforcer, dahil rush hour kanina, yun talaga yung normal na volume ng mga commuter na nag-aabang doon ng masasakyan jeep.
12: Pero hindi, kung wala nga yung jeep ng manibela doon, kahit yun yung normal na volume, yung normal na sakyang pinag-uusapan natin dapat, kung may nasakyan sila. Yung volume, wala ka na magagawa. Yung talaga yung volume ng mga pasahero. Pero yung volume na yun, may nasakyan ba sila papunta? At hindi ba sila nagkandalate?
13: Oo nga.
14: Kanina nung nakita natin, no, mahaba nga yung pila, lalo doon sa may ilalim ng footbridge, yan sa kahabaan nga ng Dr. A. Santos Avenue. Nag-uunahan sila na sumakay. Pero ang sabi nga ng traffic enforcer ay yun naman talaga yung normal na sitwasyon doon at marami pang mga jeep na bumabaybay doon sa nasabing ruta.
12: Yun. At least may iba pang mga jeep. Kung ayaw ng manibela, yung ibang may ruta pa doon na grupo, normal naman yung biyahe. Okay, Zeus, maraming salamat.
14: Maraming salamat, Robert at Victoria. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZM.
12: Mula dyan sa Parañaque, punta tayo, ito naman, sa issue ng mga magbubukid. Ano daw yan, partner?
13: Sabi dito, ilang kasapi ng maralitang magbubukid nagprotesta laban sa mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin naman. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, good morning.
16: Next at Robert, pumwesto sa labas ng Litex Market dito sa Quezon City ang ilang miyembro ng grupong Amihan Peasant Women, Bantay Bigas, at Anak Pawis Party List para kundinahin ang anilay kapabayaan ng pamahalaan sa pagtugon sa pamataas na presyo ng mga pangunahing bilihin sa kabilayan ng lumalalang krisis pang ekonomiya ng bansa. Partikular na binatikos ng mga grupo ang panibagong oil price hike ngayong linggo at mataas na singil sa kuryente na sinasabi nilang dahilan ng mataas rin na presyo ng pagkain, kaya hindi na nila nakakapagtaka ang mababang trust rating na ng publiko para kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Patuloy nilang panawagan na ibasura na ang oil deregulation law, ang train law at ang value-added tax sa langis, pati na ang rice liberalization law na nagpapabigat sa pasanin ng mararalitang mamamayan at nagpapayaman lamang di umano sa mga pribadong kumpanya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
12: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik. At maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol. Roll, roll, roll, roll!
17: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Estrella.
12: Mga kapamilya, baka nalilate po kayo ha, at may transport strike ha. Mm-hmm. Baka kayo mapagalitan kay bossing. Bakit kayong kalang? Alam mo namang may transport strike, dalawang araw na, bakit live ka pa? Ah, boss kasi po. Anong sasagot natin?
13: Nalate po ng gising. Gising ka!
12: Dinaretso na talaga. Dito totoo po, late po ako ng gising. Pag gising ko po, sabi po ni Victoria tulad, 8:44 na oh. Ay, nako.
13: Maaga pa.
12: Maaga pa, maaga pa. Oh, dahil dyan, dito muna tayo.
18: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
12: At dahil usapang impeachment na pinag-uusapan natin, mm-hmm. Ang sabi nga, tapos na yung season 1?
13: Tapos na tayo sa season 1 dahil natapos na natin ang Article 4 o yung Brave
12: Diba? Dahil natapos yung Article 4. At syempre, may tatlo pang nakapila na articles of impeachment. Mm-mm. Pero syempre, kakausapin po natin.
13: Naku,
12: ang masipag.
13: Napakasipag, napakagaling magpaliwanag, napakaganda ng mga kasuotan.
12: Yung tipong pag nagtanong ka, no, parang okay, gets ng publiko kung ano yung sinasabi. Mausay, kaya masarapin yung interview. Kausapin po natin ang tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, si Attorney Reginald Reggie Tongkol. Attorney, magandang umaga po, Victoria at Robert sa Tandem ng Bayan.
13: Yes, sir!
19: Magandang umaga sa inyo, Victoria at Robert, at sa inyong mga tagapakinig at manonood.
13: Ano, hihira akong makita itong si
12: Never
13: Attorney
12: ko pa nga nakikita yan, si Attorney. Pero kahit na interview lang kahapon.
13: Kahit na linggo-linggo, inaabala.
12: Partner, go ahead.
13: Attorney, ayan, o yung sinasabi nga po natin na natapos na tayo sa Season 1, dun sa Article 4. Dun po muna tayo sa general overview po ng impeachment court. Kumusta yung 9 days na trial kaugnay nga po nitong Article 4 o grave threats?
19: The impeachment court has been very happy with its performance. Syempre, yung presiding officer natin has ruled on several motions that was requested by the House Prosecution Panel. And of course, yung depensa rin has ruled on the objections. No? Tapos na-issue rin natin yung mga subpoena at yung mga unang artikulo na pinresinta ay nairaos ng maayos ng naintindihan natin at nakikita natin yung mga ebidensya at nakita rin natin yung mga opposition doon ng depensa sa mga ebidensya at nakita rin natin yung active at actually very active participation ng ating mga senator judges. Kaya napakaganda ng performance so far, no? 100% of all the targets for the last 3 weeks that we are having this impeachment trial ang na commit ng ating impeachment court.
13: Mm-hmm. Wow, 100%.
12: Kasi mas maaga pa natapos. Oo,
13: pero buti na lang.
12: May 2 days pa silang na-save.
13: Oo, pero buti na lang, sir, nag-withdraw ng ilang witnesses. Otherwise, mahaba pa tong ano.
12: Mas mahaba pa.
19: Katulad nung mga nakita ninyo, no, it's really a team effort, no, between the parties and the court and the senator judges as well. So hindi naman natin magagawa ang lahat ng yan kahit na kagustuhan ng ating presiding officer na i-manage lahat, no. Hindi naman mangyayari yan kung wala rin namang proactive na participation at cooperation from all the parties.
12: Mm-mm. Sabi nga ni Attorney, lahat, di ba, nag-participate. Mm-mm. Imagine mo na lang kung wala si Attorney Annika na, ting! Pwede wantosawa yung mga senator na judge na
13: nagsasalita. Oo,
19: nakasikat ngayon si Attorney Annika.
12: Opo, lahat po gusto makita si Attorney Annika.
13: Kumusta po si Attorney Annika, sir? Kumusta? Nakausap niyo ba siya?
19: Kahit ako rin po, hindi ko pa po siya na-minute.
12: Attorney Reggie, isa pa po, kahapon, bago matapos ang trial, nagpaalala po ang presiding officer kaugnay na baka daw gusto mag-nominate ng panibagong spokesperson ng prosecution at ng defense. Ang tanong po, may napansin o may nakakapansin na po ba sa mga senator judge natin o ang impeachment court mismo na medyo nagsasubjudice na itong dalawang spokesperson na ito samantalang bahagi sila ng panel ng prosecution at ng defense?
19: Wala naman, no? Nakita lang yan na yung possible na conflict of interest at saka conflict of duties. It was explicitly framed as a soft suggestion nga, no?
12: Opo.
19: Kasi Rule 18 of the Senate Rules on Procedure strictly enforces the subjudice rule. At nakita niya na parang this rule applies to the parties, the senator judges, and the councils, and even the private councils. Kaya parang naisip niya na parang baka siguro kailangan sabihan to, paalalahanan na kung active sila magsa-spokesperson, baka along the way as a precautionary measure, wag na nilang ma-violate yung Rule 18. So it was just a friendly reminder from the court.
13: Mm-mm. So dahil friendly reminder, soft suggestion lang siya, sir, pwedeng hindi sundin.
19: Tama ka rin dyan, Victoria. Mm-mm. It's the risk that they would have to take. Pero at least the court has already done its duty in reminding the parties na kung makarating tayo sa puntong yon na may violation, wala na silang masisisi kundi yung sarili nila.
13: Opo, ano po ba ang punishment? Ano ang pwedeng i-impose ng court doon sa mga sinasabi nyo nga po, magsasubjudice?
19: Yung, syempre, maraming mga arsenal naman na pwedeng gamitin yung korte. Unang-una dyan, yung nakita ninyo, no, reprimand or admonition. Pangalawa, siguro, pag mga nakamalala talaga yan, no, mga second offense, mga siguro, baka pagbayari ng fine. Talagang ipa-cite in contempt. At yung pag sinabi mong cite in contempt, yun yung baka pwede na rin yan na ipa-detain. So, isa yun sa mga powers of the court na inherent sa kanya ever since.
13: Pakipaliwanag nyo nga lang po kahit briefly, attorney, ano ba ibig sabihin ng subjudice at bakit bawal yan? Baka kasi bagong term yan para sa ating mga kapamilya, kaserbisyo.
19: Oo, alam naman natin na parang as a lawyer, di ba, alam mo yung mga inner workings at saka mga merits of the case. At as a spokesperson, ikaw medyo you will be engaging in some media or PR spin. Mm. At baka in doing so, in trying to answer the questions from the media, being very generous about your answers, you might touch upon already on the merits of the case. Ano ba yung mga merits of the case? Yan yung mga probative value of the evidence that has been presented. Yung probative value, kung ibig sabihin yan, itong affidavit na to, itong witness na to, anong pinatunayan yan? At gaano kabigat yung pagpapatunay niya doon sa artikulo o sa charges na nakasampa o tinitake consideration ng korte. So, yun, talagang merito yun. Pangalawa, assessment. Ina-assess mo ba kung paano nag-perform yung isang witness?
13: Mm-hmm.
19: At syempre, kasama dun sa assessment mo ng witness na yun, ano dun sa mga punto ng witness yung malakas at mahina? So, it's going also on the merits of the case. So, syempre, yung mga ganong mga bagay-bagay, di ba, parang minsan makakalimutan mo as a spokesperson na you're already walking that thin line already.
13: At kahapon din, attorney, matanong lang din namin, lumutang na may letter umano ang Office of the Vice President, tama po ba, sa Senado, asking na sagutin nila o ng Senado yung pagkain, catering ng defense team. You mentioned yesterday na wala pa po kayong info, tama po ba? Meron na po ba kayong update regarding this letter? Ano ba yung gusto ng OVP at ano yung tugon ng Senate?
19: Actually, I haven't asked the Secretary Bantug about that letter, no?
13: Mm-hmm.
19: So, hindi ko pa rin sa'yo ma-confirm or deny yung existence at authenticity ng letter na yan kasi wala pa akong personal knowledge. Although I read the contents of the letter, but I do not know if that letter is actually authentic. Kaya gusto ko munang i-confirm kay Secretary Bantug if we actually got that letter, kung meron ba talagang ganon na pina-receive. Pero syempre, siguro magandang tanongin din natin dyan kung totoo yan, no? Yung kabilang panig na kung yung alleged na nagpadala nun, which is the Office of the Respondent.
13: Opo. Pero kung totoo man, attorney, na merong ganung letter, in the event lang, may problema ba kung ipasagot ng isang kampo yung pagkain nila sa Senate? Is that a normal thing to do dito sa mga nakaraang impeachment trials na rin?
19: Mm-mm. Actually, hindi ko rin ma-determine pa yan, no, kung mm-hmm. ano yon. Kasi nga, as I told you yesterday, Victoria, hindi ko alam yung mga ganyang mga arrangements with the Senate Secretariat, kasi nga it delves into the Senate's power as a legislative body, not as an impeachment court. Syempre yung mga tao na kailangan sumagot dyan sa alleged na liham na yan ay functioning not as officers of the court but as ordinary, in their ordinary functions as officials of the Senate as a legislative body. Kaya kailangan ko muna tingnan at tanungin at humingi ng clearance ano ba yung talagang kwento dyan. Kasi hindi ko talaga alam yung kwento about any money or budget that is being spent for the impeachment trial.
12: Kasi kung, tsaka Attorney Reggie, kung totoo man or what, di ba, ang point ng iba, yung pondo ng Senate, syempre dapat ginagamit para sa mga function niya.
13: Mm-mm.
12: Kung magagamit ito for the vice president sa mga tao ng vice president
13: or, sa prosecution.
12: Or ng prosecution, kung hihingi din ng pakape, kung hihingi din ng pa-catering ang prosecution, parang yung Procurement Act natin, nagkakaroon tayo ng problema doon kasi hindi doon inilalaan yung pera na yung mga yun. Diba? Yun yung isa sa mga point na nire-raise ng iba dyan. Pero yung iba naman, sinasabi na, di mag-share na. Pero ang ganun
19: naman
12: baka
19: natin, no? Naintindihan naman natin yung kung ano yung implication ng letter at saka kung how it might cast aspersions, no? At saka doubts, no? At saka syempre pera ng bayan yan, kailangan natin malaman how it's being spent. Naintindihan naman natin yung concern ng ating publiko. Kaya nga hingi muna ako ng information about that letter siguro within the day at saka kung ano yung sagot dyan sa mga katanungan ninyo.
12: Opo, sa pagpasok ng season 2
13: yes.
12: ng impeachment trial, Attorney Reggie, ready naman ang mga senator judges natin. Yung pagdating ng Wednesday, July 29, walang pagbabago, 10 a.m. pa rin, tas tuloy-tuloy na 10 a.m. talaga everyday yon.
19: Oo, yun yung ating haharapin ng medyo maaga-aga yung ating proceedings. Handa naman yung mga senator judges. Of course, ever since naman kahit nung doon kanilang mga pag-function as legislative body, no, handa naman sila na mga morning yung mga committee hearings, yung mga kaganapan ng pagpapasa ng mga batas at pag-hear ng mga batas nila. So, hindi na rin naman foreign sa kanila na maaga sila gumising. At tayo rin naman, no, parang magiging, baka mas maging efficient pa tayo pag umaga dahil nga
12: fresh.
19: Gising na gising ang ating mga dugo.
13: Talaga ba? Parang ano?
12: Sabi na Attorney Reggie, tatapatan natin yun ng kape.
13: Oo nga, pwede. Pero
19: si Victoria kasi medyo nagsusyesta na sa hapon.
13: Uy, kausap kita maghapon, Attorney.
12: Kakwentuhan si Attorney Reggie sa hapon.
13: Pero Attorney, paano yung mga committee hearing? So, may session tayo ng 4 p.m. onwards, pero pwedeng may kasabay na hearing din yon, tama po ba, pag Monday, Tuesday, Wednesday?
19: Yung Monday, Tuesday, Wednesday, oo, no. Yung hapon, magkatapos ng impeachment trial, pupunta naman sila sa plenary session, tutuhugin na nila yon. Pagkatapos nun, yung mga committee hearings might happen on Thursdays and Fridays, at saka yung gabi after the plenary. Kung maaga silang matapos sa plenary hearing, pwede silang mag-schedule ng mga committee hearings after.
13: Ah.
19: Or kung ano rin, baka meron ding mga sabay naman basta may quorum sila may during order. The plenary.
13: Paano natin hahatiin ang sarili?
12: Hindi. Tsaka siguro, option ba, Attorney Reggie, na halimbawa wala namang magiging laman pa or importanteng pagbabotohan sa plenary, posibleng wag na muna silang mag-plenary session?
19: Ay, yung plenary session kasi talagang nakaschedule yun. Lagi silang mga agenda.
12: Kailangan.
19: Yun yung isa sa mga pinaka-importante talaga. Kasi lahat ng mga nire-receive nila na mga first reading or second reading na mga final na mga batas, mga batas na umakyat galing sa Kongreso, sa mababang kapulungan, doon nila first reading, second reading, at third reading sa plenary. Hindi pa kasama dyan yung mga privilege hour nila, mga manifestations nila at questions nila. At saka yung pagta-take up ng any other matter, katulad ng pagre-refer ng mga investigation sa Blue Ribbon, yung mga ganon. Talagang plenary talaga yung kailangan gawin talaga nila.
13: Opo. At panghuli na lang po, Attorney, Season 2, mas madugo po ang inaasahan natin, tama? Kasi confidential funds na po ang pag-uusapan?
19: Tama, pinainit lang natin yung engine nung last article, no? Kasi maikli-ikli lang yung article na yon. Pero with Article 2, I think base sa pretrial order, if I'm not mistaken, this will take up mga 30 days. Medyo mahaba-haba, no? For the House Prosecution Panel to present their case.
12: Attorney, kung sinabi ninyo pala, sorry, sabi ni Beck last na, pero ito habol ko lang, kung 10 to 3 yung kanilang trial, paano yung lunch break nila? Magla-lunch pa ba sila?
19: I think, yun sinabi ni Senator, ni Presiding Officer Escudero, na we will break for lunch ng 1 hour.
12: So malamang yung 12 to 1.
19: 15 minutes na break.
12: Opo.
19: Na ginagawa natin, 1 hour na yon. Kasi kahit makita mo yung 15-minute break, parang ambilis ng oras. Hindi, minsan sumusobra talaga yung 15-minute na break Kulang na kulang.
12: Oh, tsaka kung kain ka ng lunch in 15 minutes, baka mabulunan ka, baka hindi malusaw yung food mo. May break ng 1 hour, pero hindi pa sinabi, Attorney, kung 12 ba yan, 12 to 1, 1 to 2, wala pang ganun.
19: Tama ka dyan, hindi pa sinasabi sa atin kung ano oras niya.
12: Attorney Reggie, maraming salamat sa inyong oras.
13: See you next week.
19: Maraming salamat, Victoria.
12: Para nagpapaschedule ka na kay Attorney Reggie next week. Attorney Reginald, Reggie Tongkol.
19: Nauuna lagi sa kanya.
12: Kaya,
13: thank you, sir.
12: Ang tagapagsalita po ng Senate Impeachment Court. Magandang umaga at marami pong salamat. At bago tayo magbabay, patingin ko lang ng happy birthday si Lawrence Gadon from June Basquinas at kay Kuyang Dean Villoso. Magandang umaga po, Sir George Calvelo. Magandang umaga.
13: Good morning.
12: At syempre, good morning din po kina Tito Cesar Magpayo ng Melbourne, Australia, Tita Carol Pelayo, Rosalie De Leon ng PSA Pampanga Finance Division, at kay Tito Cesar dyan sa Australia. Good morning.
13: At good morning din po kanya Miss Maricel King Alipinin at sa buong family po na nanonood pa from Balayan, Batangas. Salamat po and God bless. Mula po kay Hermon Rosales.
12: Eksakto, 9 o'clock. Kaya, bye!

0: Mga kapamilya, ipinagpaliban ng Department of Agriculture ang pagpasok ng 250,000 metric tons ng imported na isda sa huling quarter ng taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., iniurong ang unang inaprubahan na pagpasok ng imported na isda ngayong Agosto dahil sa pinalawig na fishing season, bilang paghahanda na rin ng posibleng epekto ng matinding El Nino. Posible aniyang itinakda ang pag-angkat na isda sa Oktubre o Nobyembre kung kailan inaasahan ang closed fishing season. Nananatili namang matatag ang supply ng isda sa bansa. Mahigit 1,000,000 pisong halaga ng ilegal na droga na kumpiska sa buy-bust operation sa Taguig City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatin ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
1: Higa anestado ang isang lalaki matapos mahuli sa aktong nagbebenta ng ilegal na droga sa bahagi ng Sisik Road sa Barangay Longa, Bikutan, Taguig City. Kinilala ang suspect na si alias Hassan, 33 anyos at isang kanilang high-value individual na kumpiska mula sa kanya ang 3 sachet ng hinihinala shabu na may kabuuan timbang na 150 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 1,020,000 pesos. Nakuha rin mula sa suspect ang isang kalibre 45 pistol na may mga bala at isang sling bag. Naharap ang suspect sa reklamong paglabag sa mga batas sa pamamay-ari ng hindi lisensyadong baril at pagbebenta ng ilegal na droga. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, TZM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Samantala, looking forward naman na makagawa ng action series o remake ng pelikula ng kanyang amang si Fernando Poe Jr., ang aktres na si Lovie Poe. Ito ang asam ni Lovie matapos maging isang ganap na miyembro ng Star Magic. Aminado ang aktres na milestone sa kanyang karir ang pagiging kapamilya. Bukod sa pagiging aktres, recording artist at entrepreneur, si Lovie ay isa ring asawa at ina.
2: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
3: Balita ngayon. Basta AM DZMM. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musli at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Balitapatan! Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.

0: I was interrupted, Your Honor.
1: Magalit ka, magalit ka.
0: You make it hard on me.
1: Ay, nako. Yesterday was... It was a breath of fresh air.
0: A breath of fresh air?
1: Tawa tayo ng tawa yesterday.
0: Oo.
1: O, I mean, ikaw ba?
0: No. But with all due respect, Your Honor.
1: Oh.
0: Kasi hindi naman expected talaga.
1: Oh.
0: Masyadong nagkasanga-sanga lang yung interpretation.
1: Talaga, hindi ko nga alam. Sinisigaw ko na yung iPad ko nung ako yung nanunod.
0: Bakit? Bakit?
1: Sa mga nangyayari. Hoy! Ganun ako na ganun. Hoy, ba't ganyan?
0: pero naglabas naman ang office ni Robin Padilla. Uh-huh. Naglabas naman ng, hindi naman erratum, kundi pagpapaliwanag kung anong ibig niya sabihin doon.
1: Saan? Doon sa mga yun?
0: Yung sinabi niya na, eh, huwag kayong one-sided.
1: Nalito ako dun eh. Ay, gusto ba niya i-defend ng prosecution yung inaakusahan?
0: Ito namang si, Our Lady of Azar Kapunan.
1: Oo.
0: Sinakyan pe. Oo. Hindi lang po namin talaga mapigil yung sarili namin. So, nag-apologize naman siya.
1: Oo.
0: Pero bilang isang ano nga daw, attorney na medyo bastos. Sinabi niya yun.
1: Bahagi ng kanyang ugali, ng kanyang personalidad, ang hindi niya mapigilan ang kanyang sarili, ganon.
0: Nagtatanong lang naman si Robin, anong tawag niyo no sa pabago-bago ang sinasabi? Yun lang naman, simple lang naman yung tanong niya eh.
1: Ang nakakatawa nga doon, partner, di ba? After sabihin ni Senate Presiding Officer Jesus Cordero, for the fifth time. Hindi ito gagamitin bilang evidence.
0: Tapos okay na sana eh. Move on. Who's talking?
1: Ay, naku, yung kahapon talaga.
0: Niya. So anong tawag mo doon sa laging nagkakamali tapos kailangan i-explain ng staff the next day kung ano ibig sabihin?
1: Ano?
0: Errorista.
1: Ah, yun pala yun. So, komunista na, errorista pa. Eto, partner, hindi ko rin kinaya. Yung nananahimik sa isang tabi, ginagawa ang trabaho. Pinuna, di ba? The bell ringer. Pati yung bell ringer.
0: Si Anika.
1: Si Anika.
0: Anika!
1: Sumikat bigla si Anika ng business na sinasadya eh.
0: Lahat-lahat ngayon, pag merong nakitang bell, ikaw ang naaalala.
1: Si Anika kasi, bell ng bell eh. 2 minute belting!
0: Ang laking issue nun, ha?
1: Ayan.
0: Pag 2 minutes, you ring the bell on me eh.
1: Oo.
0: Gusto ko pala, dapat yung pala yung ano, yung may pala yung tinugtog ko eh.
1: Ring my bell. Ring my bell.
0: Bye! Anika Ward.
1: Ay, siya din ba yun?
0: Di Anita.
1: Akala ko siya din yung pangalan ng singer na iyan. Nakakaloka ang nangyari kahapon.
0: Thank you, ha? Thank you for sabi nga nila. A little bit of levity, yes.
1: Yes.
0: Kasi talagang
1: yes, it was.
0: Masakit talaga sa puso at sa ating konsyensya. Mm-hmm. Yung nangyayari dyan sa West Philippines, sa Ayungin Shoal in particular. Kasi itong ambassador ng China na ito, si Jing Chuan. Pag binasa mo, Jing Quan. Ito, Jing Chuan.
1: Sabi mo kasi pag binasa, Jing Quan.
0: Hindi, pag binasa mo ng pero
1: okay.
0: ang pronunciation ay Jing Chuan.
1: Jing Chuan. Jing Chuan.
0: Dahil sa mga pinagsasabi niya, siya ay trending na ngayon.
1: Ayan! Inagaw pa yung trending ni Ma'am Jing Castaneda. Eto si Jing Quan talaga.
0: Tapos sabi niya, libu-libo ang mga dyaryo at nakunanong nilalabas. Hindi naman namin pwedeng sitahin yun isa-isa dahil nagpalabas sila ng AI na unggoy. Alam mo, hindi kayo pinalaki ng tama ng mga ina nyo eh.
1: Mga ina nyo, sabihan nyo ah. Ayusin nila yung pagpapalaki ng mga... takot ako bigla eh. Baka bigla, hindi ako makapunta sa West Philippines, sa Palawan. Abangan ako doon. Takot ako. Nanahimik na lang ako.
0: Okay. Napakarami ng nangyayari. Tapos, sona na. Sa Lunes. Kami na... Ay, nako. Okay, isingit na natin to. What do you like? The good news or the bad news?
1: Ask and answer, Your Honor. Ikaw bala.
0: Ask and answered. Ang ganda yun, ha? Asked and answered. Move on or you yan.
1: Oo.
0: 95.68 na eh. 95.68 ang Brent.
1: Isang barrel.
0: Diyos ko po, malapit na mag $100 per barrel.
1: Diyos ko po.
0: At 61.75 ang peso to dollar. It's an all-time high.
1: Pinrasas ko yung 61 to a dollar. Magkano ba yung high?
0: 61.75.
1: 60 nga pala yung pinakamataas natin. 60.70, no?
0: Talaga naman, oo.
1: Naku, piso
0: agad. Pagmamalasin ka.
1: Oo.
0: Tapos magsoso na pa.
1: Oo.
0: Tapos, ay naku, ang dami nating problema sa buhay.
1: Aabangan natin. Pa. Oo.
0: May bagyo pa.
1: Oh.
0: Signal number 1 nakataas sa 11 lugar sa Northern Luzon dahil sa bagyong Quiapo. Hindi po Quiapo. Quiapo.
1: Ano ba yung Quiapo?
0: Eh, yun ang pangalan niya eh. Hindi na, wala namang kinalaman niya doon sa Q eh.
1: Does it come from a place?
0: It's the first time this name is being used.
1: Yun nga eh.
0: I didn't even know this is a name.
1: Oo, diba?
0: Okay, pero ito pa masakit. Kaya medyo mahina-hina na yung pressure ng tubig eh. Level ng tubig sa Angat Dam bumagsak pa sa P na kamababang antas.
1: Presyo naman ng mga produktong petrolyo lalo pang tumaas sa world market, dagdag pasahe at mas mataas na fuel subsidy pinag-aaralan ng pamahalaan.
0: Ilang pasahero na perwisyo dahil sa tigil pasada pagkilos posibleng palawigin hanggang bukas pa.
1: Halaga ng piso sumadsad sa record low na 61 pesos and 75 centavos kada US dollar.
0: Samantala, pagbabanta ni Vice President Sara Duterte natapos ng talakayin ng depensa at ng prosekusyon. Issue sa maanomalyang paggastos ng confidential funds, susunod na isasalang sa impeachment court.
1: China itinangging may kinalaman sa video na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Mayorya ng mga Pilipino, wala namang tiwala sa China.
0: Mayorya lang?
1: Not all!
0: I don't understand it.
1: May minority.
0: 55-60, just ang baba noon. Mm-hmm. Dapat 99%.
1: Kaya nga.
0: O, huwag na tayo mag-ambisyon. 90% man lang. Ano ba yan? Eto na. 18 anyos na lalaki arestado sa sunod-sunod na online bomb threat sa Bulacan. Paaralan sa Leyte, binulabog din ng bomb threat.
1: Sa labas naman ng bansa, Amerika muling nagsagawa ng airstrike sa mga piling target sa Iran. 14 patay sa gas explosion at pag-uho ng ginagawang tunnel sa Sikkim State ng India.
0: Balitapakan! Dami na ating mga problema. Sabi nga nila, when it rains.
1: It's 4, 5, 6, 7, 8 ang problema iniisip ng ating bansa.
0: Time check! Alas 9:14.
2: Oras sa tinsenyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Magtiyaga ng Radyo Patrol! Una, pamunuan ng PNP itinanggi ang aligasyong harassment sa dalawang photojournalist sa Pasay City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Marlene Padiernos reporting live. Marlene, detalye please.
3: Peter Atrika ay giniit ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melanson Tatas Jr. na walang nangyaring pangaharas sa dalawang photojournalist na muntikan ng arestuhin ng mga polis sa isang rally sa Pasay City. Kaugnay pa rin ito sa tangkang pag-aresto sa dalawa habang nagkukobra sa tensyon sa pagitan ng mga otoridad at grupong bayang o grupong bagong alyansa ng makabayan sa tapat ng Aliu Theater sa isang Rono Rally Zone sa naturang lungsod. Ayon kay Nartates, na-provoke ang mga pulis nang magmura ang mga ito na inakarin nilang kasamahan ng mga rallyista. Dagdag niya, bukas ang mga stasyon ng pulisya kung sakaling nais maghain ng reklamo ng dalawang photojournalist hinggil sa insidente.
4: Rally doon sa lugar na yon. Meron tayong bisita, diba? ASEAN members. Pag kayo ba may bisita, ganun ba ang ipapakita natin? And they don't have the necessary permit. Meron naman tayong Freedom Park. Kung ako lang nandun, di sana nakapag-aresto na ako kung nagmura sila. Sila magmura. There's no such thing as...
3: Una lang sinabi ni Pasay City Police Chief Police Colonel Jose Nito De Sesto na i-restrict lang sana ng mga pulis ang mga nagmumurang individual na walang pagkakakilanlan noong una bilang mga mamahayag. Pero agad din pinakawalan matapos malaman na hindi sila miyembro ng mga realista. Sa ngayon, nagpapatuloy ang ginagawang investigasyon ng SPD at NAPOLCOM sa naturang insidente. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TVMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos, live. Photo, ha? Photo journalist po yun, hindi photo journalist.
1: Kanin.
0: Nagtitinda lang ng photo.
1: Hoy, kalasyaw sa akin, napaborito.
0: Hoy, meron kami yan.
1: Hoy, dito naman tayo kasi magandang balita ito dahil may libreng sakay pa rin po ang DOTR na nagpapatuloy ngayong araw dahil meron pong isinasagawang mga kilos protesta. Ano? Ang manibela, itinutulak pa rin ang petisyong dagdag pasahe sa jeep. Ang balitang kumpirmado sigurado hatin ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
5: Peter at Rica, nagpapatuloy yung alok na libreng sakay ng Department of Transportation o DOTR katuwang ang ibang mga ensyo ng gobyerno ngayong ikalawang araw ng tigil pasada ng grupong manibela. Kabilang sa mga ruta ng libreng sakay ang Welcome Rotonda Fairview, Recto Cubao via Nagtahan, Quiapo Cubao via E. Rodriguez, Quiapo Fairview, Kalentong Pasig Palengke at PITX Loton at pabalik. Iikot ang libre sakay hanggang alas 10 ng umaga at magbabalik naman mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Samantala sa panayam kanina, sinabi sa Radyo Patrol ni Maribela Chairman Marval Buena na ipagpapatuloy nila ang pagsusulong sa petisyong dagdagan ng 2 piso ang minimum fare sa mga pampasaherong jeep. Ito ay sa kabila ng dialogo nila kahapon bilang Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza kung saan sinabi ng LTFRB na isusulong nito na gawing 15 piso ang fuel discount sa mga jeep at UV Express mula kasalukuyang 10 piso. Paliwanag ni Balbuena, marami kasi sa kanilang hanay ang nagre-reklamo dahil hindi naman nabibigyan ng diskwento sa diesel. Narito ang bahagi ng ating panayam sa kanya.
6: Importante kasi sa amin yung katulad ng sinasabi ko na direkta kaagad dun sa kita ng mga driver kesa yung makikipagtalo pa kami sa gasolinahan kung nandun pa yung plate number ng mga sasakyan namin o wala. Walang kasiguratuhan yung fuel subsidy kasi fuel discount kasi wala talaga eh.
5: Yan ang tinig ni Marval Buena, ang chairman ng grupong manibela. Sa hiwalay na panayam kahapon, Peter at Rica, ay pinaliwanag ni Mendoza na pinag-aaralan ng LTFRB ang mixed approach para sa sektor ng transportasyon kung saan maaaring palawigin ang fuel discount para sa ibang PUV habang fare hike naman ang tinitignang ibigay sa ibang uri ng pampasaherong sasakyan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi. DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
7: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East.

0: Maraming maraming
1: panalangin. Maraming panalangin. Taimtim na panalangin. Na sana matapos na po yung impeachment trial.
0: O, matagal pa yan eh.
1: Masyado nang
0: article.
1: Masyado nang stressful eh.
0: O, well, pero, at least we're done with one article.
1: Article 4 is done and dusted. At papasok na po tayo sa mga numero na paborito ni Rica.
0: Ako, ito na nga. Sabi ko, ako, TMN na next week. Too much numbers na ito.
1: Ayan. So, we're talking about tax records and bank records and records mula po sa Anti-Money Laundering Council or AMLAC. Bakit ba narinig dito minsan AMLAC? Kumisan AMLA.
0: Ano ba yun?
1: Kasi yung AMLA, yung Anti-Money Laundering Act.
0: O, yung batas.
1: Yun ang batas.
0: O, yun ang batas.
1: Yung AMLAC. O, yun naman yung council.
0: Yung, kala ko yung katawan ng batas. Kasi body.
1: Okay. Pupunta po tayo doon sa ano, doon sa the high, unfortunately, ito yung naging highlight kahapon eh. Dami-daming kwenta. Dami-dami kong lilista ng mga mga legal terminologies napunta sa I was interrupted eh.
0: Wala.
1: Para sa mga hindi nakarinig, although pinlay back na kaninang 7 o'clock newscast natin ito, eh, pakinggan ulit natin yung nangyari po kahapon sa impeachment. Roll!
2: Sagot sana, hindi one-sided ang ating persecution. Kasi, alam nyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam nyo ba, bawal po ang
3: kindly,
2: ginagawa.
3: Kindly maintain order within
2: bawal
3: the court.
2: Po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukome-komento.
3: Kindly maintain order in the court. The Sergeant-at-Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain
2: Hindi po sila allowed. Mag-ingay. Korte po ito.
3: Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking?
2: Ako po.
3: You may proceed, Senator Judge.
2: I was interrupted.
1: Ayun yun eh. Oo. So again, ulitin lang po natin na nagbigay ng paliwanag ang opisina ni Robin Hood Padilla. Kung ano yung konteksto ng sinabi niya na sana huwag kayong one-sided. Referring to the witness Las Cañas na may kinakaharap ng mga kaso. Pati yung dalawang NBI, si Lotok at saka si Kalilong na may mga hinaharap ding kaso. Bakit daw yung ibang mga senador kagaya ni Marcoleta at saka ni Jinggoy hindi pa naman nasisentensyahan o wala pang naipuprove bakit daw yun hindi makasali, parang ganun yung konteksto. Kaya kayo, Attorney Kapunan.
0: Quiet please. Sabi, noisy okay. Daw si
1: ulitin lang natin yung kanina na yung binabanggit na AMLAC. Binanggit ko na AMLAC. Confidential funds ang susunod. Which is Article
0: 1.
1: Ayan. Confidential funds ang susunod po na tatalakayin, which will start Wednesday kasi Monday po meron pong SONA. So hindi, syempre, walang impeachment yon. Yung Martes naman, yung
0: anti-SONA.
1: Yung kontra-SONA.
0: Anti-SONA. Oo, nagagawin ng, dinedeliver ng minority.
1: Yes. No? SONA, kontra-SONA. Tapos, yung Wednesday,
0: babalik na tayo sa impeachment.
1: At alas 10 ng umaga.
0: Ayan.
1: So, yun naman, pagkatapos nung impeachment na yun, pag matatapos ng mga bandang alas 3, doon naman magsasalita yung mga kontra bulate.
0: Tayo-tayo na yun. Marami nyo na sa sockman yan.
1: Okay, susunod na po ang ating unang panauhin.
4: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
1: Ang ating pong makakausap at bumabalik, nagbabalik dito po sa Balitapatan at kami lubos na nagagalak. Ang former Associate Justice ng Supreme Court of the Philippines at isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution, si Justice Adolfo Ascuna. Justice, good morning po, si Peter Atrica dito sa Balitapatan. How are you, sir?
5: I'm okay. Thank you very much, Peter. I'm in Bangkok for a law conference.
0: Ayan.
1: Oh my God.
0: Pero nag-spend time pa for us. Thank you for the time, attorney.
1: We are so honored, Justice. So, kailan po ang balik ninyo?

0: Ano yun? Sinong pipindutin? ano pala pipindutin?
1: Stinger, stinger. Papangga na natin yung sauna last year.
0: Alright!
2: DZMM Sauna 2026. Sauna 2026.
3: Dito sa atin, mahal magkasakit. Mahal ang gamot. Kulang ang paggamutan. Walang doktor, lalo na sa mga liblib na mga bayan. Kaya mula nang nagsimula ang administrasyon, ito ang tinutukan natin. Kasama ng edukasyon at pagsugpo sa kahirapan. Sa loob ng 3 taon, pinarami natin ang mga pampublikong ospital at specialty center. Nariyan na rin ang 53 bukas center sa 32 lalawigan sa bansa. May libreng check-up, x-ray, lab test at iba pa. Ito ay para sa agarang serbisyong outpatient na hindi na kailangan magpa-confine pa sa ospital. Asahan ninyo, marami pa ang ating bubuksan na bukas. At nasisiyahan ako na makapag-report na ito, sa kauna-unahang pagkakataon, ang bawat bayan po sa Pilipinas ngayon ay may doktor. Mayroon ng magiging tagapag-alaga. Mayroon ng tagapag-alaga ng kalusugan ng mamamayan sa inyong lugar. Lahat po tayo ay miyembro ng PhilHealth. Pinataas at pinaganda na rin natin ang mga benepisyo. Lalo na para sa mga karamdaman na laganap dito sa ating bansa. Mga kababayan, asahan po ninyo, ginagawa natin lahat para matulungan kayo na magpapagaling at lumakas. Ngunit batid natin ang mga realidad sa mga pampublikong ospital. Kanya-kanya ang bili ng medical supply. Kanya-kanya ang lakad ng medical assistance para sa bill na hindi kayang bayaran. Kaya sa lahat ng aking binanggit na mga haligi na itaguyod na natin, ang bahaging sasagutin ng PhilHealth, ang sari-saring pondo na pamahalaan para sa medical assistance kagaya ng MAIP, PCSO at PAGCOR, at ang karagdagang pondo na ibibigay pa natin sa mga DOH hospital, areglado na ang lahat sa ospital pa lang. Wala na ang kailangan pampuntahan o lapitan pa. Ito po, itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH ospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
2: MM Sauna 2026. Sauna 2026.
0: At sa Lunes nga po ang panglimang sauna ni President Bongbong Marcos. At yun po, yung health and PhilHealth, ang segment na possibly the most uploaded in last year's sauna because of among others, yung zero balance billing.
1: Yes.
0: Yun.
1: And we've seen this na nakatulong talaga. Maraming natulong ang mga
0: para sa mga
1: natin.
0: DOH hospitals yan. Ngayon, kumusta naman yung ating mga health workers? At kung sila ang tatanungin, nandun na ba tayo? Nagkaroon ba ng malaking improvement? Ano ang pwede pa nating pagbutihin? At ano ang kanilang inaasahan in terms of benefits, in terms of wages, at jobs available. Oo, makakausap po natin ang Secretary General ng Alliance of Health Workers, si Ma'am Christy Dongguines. Ma'am Christy, good morning. Si Peter at Rica dito sa DZMM.
4: Yes, good morning Sir Peter and Ma'am Rica at sa lahat po nakikinig ngayon at nanonood po sa atin at sumusubaybay po sa DZMM.
1: Good morning Ma'am Christy.
0: Good morning po. So narinig po ninyo yung aming pinlay back, no? Na excerpt, yes, mula po dun sa 2025 State of the Nation Address ni PBBM. Unang-una, ano po ang pwede ninyong idagdag kung meron man doon po sa kanyang mga binanggit, and ano po ang realidad ng ating health situation ngayon sa Pilipinas?
4: Talagang po kami yung nakakaramdam ng talagang totoong nangyayari, ng realidad na nangyayari ngayon sa health situation po, healthcare system ng Pilipinas. Kasi po ngayon, dahil po dyan sa, di po ba nagkaroon ng programa ng CBB at saka MBB, yung zero balance billing and no balance billing po. So ang nangyayari po dyan, dahil iyan ay hindi po yan talagang consulted sa lahat ng mga stakeholders, hindi po kami kasali kasi dyan po eh. Hindi kami nakonsulta kung ano po talaga ang nilalaman yan. So ang nangyari po, dinagsa po tayo ng ating mga kababayan, ng mga pasyente na talagang alam naman po natin mga kapuspalad na talagang walang pambayad. So dahil si dinagsa, so overwhelmed ngayon ang capacity, ang dami ng pasyente sa bawat mga pampublikong hospital. So nandun tayo, maganda ang programa, pero po hindi siya planado kasi kung bago sana nila yan binagsak, bago po yan pinatupad, pinlano sana muna infrastructure wise, mga equipments, mga laboratories, mga lahat po yung mga diagnostics, pinlano lalo po ang mga manpower. Kasi kulang na kulang po, so wala pa nga po yung zero balance billing at no balance billing po, ay talagang sad-sad na po ang manpower, ang employees, ang staff ng mga pampublikong hospital. So ngayon lalo po, ang dami pong nag-aalisan, hindi na po kinakaya, overwhelmed, overworked, underpaid ang mga health workers po natin. Hindi tumaas ang sahod na mga manggagawang pangkalusugan na hinihingi po natin na sana po itaas po ang entry salary across the board po ng mga health workers sa 36,000 po ang entry salary per month. At saka yung ang pagtaas po ng sahod kahit kunti man lang sana makahabol po tayo sa Asia na 50,000 po sana yung entry salary ng mga nurses at yung mga kasama nating allied professionals. So ang nangyayari po, lalo po kaming hirap na hirap. Sa ngayon po talagang minamaximize na lang po ang natitirang mga health workers, lalo na po sa side ng nurses at saka mga doctors at saka ila pa po mga allied professionals natin. Dahil sa sobrang pagpasok mo pa lang sa hospital, kung ikaw ay bagong graduate at kakasalang mo lang sa hospital, siguro isa, dalawa hanggang tatlong buwan, magre-resign ka sa sobrang dami ng pasyente.
1: Kita pa rin pala natin talaga may plight pa rin tayo sa ating mga health workers, ma'am, no?
4: Sobra. Hindi meron. Talagang ang plight po natin ever since the world began at ang plight po na hindi po nasolusyonan hanggang ngayon po, lalo lumala po, Ma'am Rica.
1: Oo, ang nakakalungkot kasi ang dami nating mga health workers na makakatulong sana sa mga kababayan natin. But we are seeing na marami pa tayong maaaring ma-improve. Dito po tayo kanina na-mention yung, ma'am, yung mga infrastruktura, no?
4: Yes po.
1: Unfortunately, last year nakita po natin kung paano lumipad yung Blue Ribbon investigation hearing natin pagdating nga po dun sa iba't ibang mga hindi nagagamit na tamang ng pondo ng taong bayan, lalo na po sa flood control yung una, at saka pangalawa yung lumalabas pong mga infrastructure ng health ano natin, communities, clinics, hospitals na hindi po naaayos, no?
4: Health centers.
1: Yes, ma'am, sa mga health centers. Yung buong bansa po ba natin, nakitaan nyo po ng kahit papano, ay nagkaroon naman ng addition o kulang pa rin talaga yung nagawa last year?
4: Wala pong addition. Ang nakita po namin addition, ang tambak po ng trabaho, ang tambak ng pasyente, ang kakulangan ng mga health workers. Yun po yung nakita namin talagang sobra-sobra po. Tapos ang dami pa po mga benefits na hindi pa po nakakarating sa atin. Marami pa, may performance-based bonus pa po tayo, ilang taon na po yan. Taon-taon po yan budgeted po. Pero bakit kailangan pa namin mga kalsada at kailangan pa namin isigaw sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng init ng araw kahit na inaabutan kami ng ulan, para lang po iparinig at iparating sa kanila, Sir, Ma'am, Sir Peter, Ma'am Rica, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 na po ngayon. mula 2021 po, wala pa po kami natatanggap na performance-based bonus. Kaya nga po, technically performance. So we perform already. Nabigyan na kami ng grades namin. Nagampanan na namin yung dapat namin gampanan. Pero nasaan?
0: Christy,
4: hindi namin natatanggap. Yes po.
0: Para lang malinaw ano ha, kasi alam ko taon-taon pinag-uusapan natin ito, yung ito bang performance bonus yung pang nagmula sa pandemic?
1: Oo, yung COVID.
4: Opo.
0: Akala ko na ano po, nabayaran na yun in total, in full.
4: Wala po. 2021, wala pa po kami natanggap. 2022, 2023, 2024, 2025, tapos na rin po. So, performed na rin po yun. Ang 2026, we understand. Kasi po, ongoing pa rin 2026. So, malapit na rin mag-end. Ang 2026, wala pa rin po.
0: And mga ilang health workers po ang dapat na makatanggap at hindi pa nakakatanggap?
4: Halos lahat po, halos lahat except siguro po sa mga GOCCs, kasi iba po yung source of income nila at iba source of kinukuwanan po ng kanilang PBB sa mga GOCCs hospital natin. Pero kami na mga under DOH regulated hospitals, wala pa po kami natatanggap.
1: Iba pa po yung HEA dito, Ma'am Christy, di ba?
4: Iba pa po yung HEA, iba pa po yung yung risk allowance natin, iba pa po yun.
0: So parang ano to double whammy. Hindi pa kayo nababayaran, pero natambakan pa kayo ngayon ng trabaho because of the zero balance billing.
4: Yes, opo. Tsaka nakakatuwa naman sana po yung zero balance billing.
0: Opo, maganda yun.
4: Magandang programa. Wala naman tayo po doon, wala po tayong questions doon. Kasi marami din na makikinabang. Pati nga tayo, pwede tayo makinabang. Pero ang pinaka-problema po, hindi po ito planado. Hindi po ito, hindi siya discussed down the line. Sana lahat ng mga stakeholders alam po. Tsaka sana bago pinatupad po, pin-repair. Infrastructure, equipment, mga diagnostics.
0: Personnel, of course.
4: At saka personnels. Lahat po yun dapat planado. Kaso lang kung magbagsak ka ng ganyan at hindi planado, ano mangyayari? Windang lahat. Tapos pagkakasyahin mo na lang. Ipagkakasyahin mo na lang kung anong meron. Tapos ngayon ang mangyari, iisa lang ang CT scan, iisa lang MRI. Po, sa araw-araw po, ilang libo ang pumupuntang hospital sa bawat mga pampublik, mga pasyente sa mga bawat pampublikong hospitals. Ang isang CT scan ba, ang isang MRI ba? Mag-long last po yon. Hindi siya bibigay.
0: Siyempre, itong ZBB at saka NBB, sa mga government hospitals lang po ito, no?
4: Parang maliwan.
0: Okay, let's talk about numbers, Ma'am Christy. Ang ibig niyo bang sabihin, kung tama po yung pagkakarinig ko, hindi lahat ng pasyenteng pumapasok na sana makikinabang sila sa ZBB at saka NBB ay na-entertain. So, halimbawa, for every 100, ilan po yung na-accommodate at ilan yung na-turn away o hindi natatanggap?
4: Kasi po, sa sobrang dami po, meron po tayong tinatawag po na, di po ba, hindi naman na sinasabi natin nagka-cut off tayo. Pero syempre, ang oras po ng taon natin sa OPD, may oras lang po tayo doon, hindi naman 24/7 po ang tao natin sa OPD, nagpapa-check up yung mga staff natin doon. So syempre, kung hanggang saan lang aabot, for example, sa 100, makakakuha tayo ng 60 doon or 70. So may 30 na hindi natin ma-accommodate. Kasi hindi na kinakaya po. Ang dami nagkakasakit sa sobrang extend na po ng duty. Tapos yung iba nagkakaroon na ng mga low back pain. Matagalang pagamutan ng mga staff natin. So,
0: at ang masakit doon, pati kalidad ng healthcare.
1: Oo, syempre, magde-decrease.
0: Yes. Tama po.
4: Sa pagod. Yes, totoo po yun. Kasi lahat naman po, dapat yan iniintindi natin. Lahat yan binibigyan natin ng prioridad. Yung kagaya po niyan, syempre, sige, sabihin natin, patients first tayo. Sige, patients first. Iintindihin, sino ang mag-aalaga, sino ang magbibigay ng serbisyo sa mga pasyente natin kung mismo tayo mga health workers ay nagkakasakit na. Dahil kulang na kulang tayo eh.
0: Okay. Alright, Ma'am Christy, inimbitahan din po namin si Secretary Puhalte ng Department of Health, pero ang pangako niya sa amin, or at least ang signal, pagkatapos ng SONA makakausap namin siya, no? And siguro we will get in touch with you again. Baka sakali pong magkaroon tayo ng direct communication, or at least maipahatid natin kung ano yung mga hinaing, lalo na po ng Alliance of Health Workers. Maraming salamat,
1: thank you,
0: Ma'am Christy.
4: Ma'am, maraming salamat, Ma'am Rica, Sir Peter. God bless po.
0: Ingat okay, po thank you very much. Si Ma'am Christy Donguines, SecGen or Secretary General ng AHW, Alliance of Health Workers. At yan po ang ating balitapatan sa araw na ito. Ako po si Peter Musngi.
1: Ako po ay hindi interrupted. Di rin po ako one-sided. Rica Lazo po, inyong nakasama. Kabayan with Dynamite Affair.
0: Susunod na!

0: sina Peter Musngi at Rica Lazo sa Balitapatan!
1: Balitapatan!
0: Balitapatan sa DZ!

0: DZMM número 1 sa aksyon. DZMM balita ngayon.
1: Kapamilya, hinimok ng House Prosecution Team ang publiko na suriin din ang kanilang mga inilatag na ebidensya para sa Article 4 o grave threat sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Attorney Amando Virgil Ligutan, counsel for the prosecutors, na ilatag nila lahat ang mga ebidensya laban sa pagbabanta ng Vice Presidente kay Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos sa dating House Speaker Martin Romualdez. At bahala na ang publiko ang pakinggan at suriin ang nasabing mga ebidensya. Kontento rin si Ligutan sa naging pagsalang ni NBI Director Melvin Matibag bilang pinakahuling testigo ng prosekusyon sa pagtalakay sa grave threat.
2: Kasi yung lahat ng sinasabi ko based on record na, ano yung naipakita na. So, after yung parang two-day cross-examination, masasabi natin na buo-buo yung ano, buo yung ebidensya, hindi natinag si Matibag.
1: Sa ibang balita, pinasanayaan ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang mga makabagong simulator na magagamit ng mga air traffic controller. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa kaapatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
3: Rika, mas ligtas na biyahe gamit ang mga eroplano. Ito ang maaasahan ng mga air passengers sa bansa matapos ilunsad ang mga bagong simulator sa training center ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ayon sa CAAP, matutulong ang bagong aerodrome, en route at approach simulators para matiyak na kumpleto at masusi ang pagsasari ng mga air traffic controller sa mga paliparan sa ilalim ng ahensya. Mahalagaan nila mga bagong simulator para mapalakas ang aviation safety, mapanatili ang mataas na antas ng operational readiness at matiyak ang pagsunod sa mga pamantayan ng International Civil Aviation Organization. Ang paglulunsad ng mga bagong simulator ay pinangunahan ni Transportation Secretary Giovanni Lopez at CAAP Director General Lieutenant General Raul Del Rosario. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi. DZM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Samantala, nasa 850 sako ng basura ang nahakot ng DENR Metropolitan Environmental Office West at mga Estero Rangers sa cleanup drive sa Baseco Compound sa Maynila. Kabilang sa mga nakolekta ang mga plastic, styrofoam at iba pang basurang maaring makapinsala sa mga lamang dagat at sa kalidad ng tubig. Ayon sa DENR, makatutulong ang mga ganitong hakbang para mapanatiling malinis ang mga daluyan ng tubig, maprotektahan ang biodiversity at mapangalagaan ang kabuhayan ng mga residente at mangingisdang umaasa sa Manila Bay.
4: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
1: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
0: DZMM Balita Ngayon. DZMM Numero 1 sa aksyon. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: Isang magandang umaga sa inyong lahat, sa ating mga televiewers, kapepilya, kaserbisyo. Ha? Ako po si Danny Buenafe para na naman dito sa programang Kabayan. Today is Thursday, July 23, 2026. Aba, bilis ng araw. Ha? Kahapon ho, nagtapos na ang Article 4 ha? Dito sa grave threats, dito sa pagpapatuloy nga ng impeachment trial ni VP Sara sa Day 9. Pero ano ba mga ine-expect na naman natin? Ako nakita ko na naman yung advice. Mukha na namang may pagtaas sa presyo ng petroleum products next week sa Tuesday. Dahil lalo raw tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market sa tatlong araw daw. Nakalakalan, 4 pesos and 70 centavos na ang taas presyo sa diesel, habang 4 pesos and 90 centavos sa gasolina at 3 pesos and 30 centavos sa kerosene. Ito ay bunsod pa rin ho ng tensyon sa Middle East na nakakaapekto sa supply, daloy at presyo ng langis sa buong mundo. So abangan na ho natin yan dahil bukas meron pang trading day at syempre sa Lunes medyo nakikita na natin kung magkano ang itataas, di ba? Para dun sa mga nakikinig ngayon ng DZMM Radio Patrol sa Istrentay na pakikinggan ho sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band. At sa bayang ho, napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. Live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, Facebook, TikTok, X at Instagram. At ito ang importante, kung gusto nyong magbigay ng inyong mga komento, reaksyon, ha? DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Ayun, kanina ho, di ba may pina-flash kami doon sa mga televiewers, meron signal number 1 dahil itong bagyong Quiapo. Pero abangan nyo pa rin ho yung mga developments niyan, kasi yung mga nagpaplano, lalo na sa weekend, ha, di ba? Anyway, pasok na muna natin dahil meron tayong studio guest in a while. Ipasok natin itong mga Radio Patrol reporters, hirit ng OVP na sagutin ng Senado ang gastusin para sa pagkain ng defense team, pinuna ng ilang mambabatas. Alamin natin ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Pamela Vasquez. Pam!
1: Matyaga ng Radio Patrol!
2: Yes, Danny, good morning. Sa kanyang tweet sa X, inilarawan ni Akbayan Party List Representative Percival Sendanya si Vice President Sara Duterte na isang kaibigang nag-RSVP ng 10 pero demanding pa sa bufeya. Tila mas concerned paan niya ang bisis sa catering kaysa sarili niyang impeachment trial. Komento patuloy ng kongresista, bloodbath ba talaga o birthday party ang nais ni VP Duterte? Unang kinumpirma ni Senator Pancilo Lacso ng liham ng bise sa naturang hilig. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. May report pa tayo, Pangulong Marcos Jr., tiwalang malaki ang maitutulong ng Paxilica Project ng Amerika sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Yan naman ang balitang iatid sa atin ni Christian Yozores. Christian?
3: Danny, kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malaki ang maitutulong ng Paxilica Project ng Amerika sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng mga protesta at pagtutol sa pinangangambahang epekto sa kalikasan. Sa ambush interview matapos ang courtesy call ni Pangulong Marcos, sa U.S. Secretary of State Marco Rubio, sinabi ni Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, naniniwala ang Pangulo na makapagbibigay ng economic security ang proyekto. Sa laging pulong ni Marcos at Rubio, ipinarating umano ng Pangulo ang kanyang pagkalugod sa mabilis na pag-usad ng proyekto sa New Clark City sa Tarlac. Ang Paxilica, isang economic growth area na may lawak na 1,600 hectares at saklaw ng Luzon Economic Corridor. Isa itong Artificial Intelligence o AI Technology Hub na pagawaan ng microchips at target na maklikha ng 1,000,000 trabaho para sa mga Pilipino. Samantala, dahil sinabi ni Romualdez na hindi naman napag-usapan ng dalawang opisyal ang kampanya ni U.S. President Donald Trump na nanghihikayat sa mga bansa para kumalas sa Rome Statute na kumulit-lubikha sa International Criminal Court o yung ICC. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yozores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yozores. Isa pang report, pantay na proteksyon at serbisyong legal sa mga persons with disabilities o PWD, tiniyak ng DOJ. Yan ang malang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Steve Ra. Steve, go!
3: Dani, binigyang din ni Justice Secretary Frederick Vida na nananatiling bukas ang DOJ sa lahat ng Pilipino, lalo na sa mga persons with disabilities o PWDs, at patuloy ito magbibigay ng pantay na proteksyon at legal na serbisyo. Ayon kay Vida, walang Pilipino ang dapat mawala ng akses sa hustisya dahil lamang sa kanilang kamansanan, kaya patuloy anya na isusuro ng DOJ ang karapatan ng mga PWD. Panang kaliyong pahayag kasunod ang pakikisa ng DOJ sa pagdiriwang ng ika-48 National Disability Rights Week mula July 17 hanggang 23. Ayon sa DOJ, layunin ang pagdiriwang na bigyan din ang kahalagahan ng mga batas at pulisiya para matiyak ang pantay na partisipasyon ng mga PWD sa lipunan. Bilang bahagi ng pagdiriwang, magsasagawa ang Personal Division Training Section ng DOJ ng online disability sensitivity training sa August 11 para mapalawak pa ang kalaman sa tamang pakikitungo sa mga PWD at may surong ang mga inclusive deservisyo sa mga opisina at frontline services ng kagawaran. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Ra, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Ras. Oh, meron tayong isa pang report. Ah, ito, DOTR, inatasan ng LTFRB para magsagawa ng konsultasyon. Ah, yan naman ang balita. Ah, ano ba, ready na ba siya? Si Zeus Legaspi. Zeus, go!
4: Dani, ito nga, no, kasama natin si Transportation Secretary Giovanni Lopez na nag-give siya ng, o nagpapaulak siya ng interview sa mga alagad ng media dito sa isang programa sa Paranaque City at patungkol doon sa konsultasyon hinggil sa mga petisyon ng transport group sa Fair Hike. Tingnan natin kung aabot yung ating audio. Ito, nagsasalita ngayon si Transportation Secretary Giovanni Lopez.
5: Net service contracting na 1 billion, sinati po ng 800,000 on sector. If you remember, 200 billion sa maritime sector. So we're done with that. We pivoted po ngayon na andito po tayo sa fuel subsidy pa rin tawag, pero sa fuel discount. Kasi mas targeted po yung approach natin. Pero tuloy-tuloy pa rin po, no? Ang ginagawa natin, tuloy-tuloy pa rin yung 50% discount ng ating mga MRT3, yung line 2 natin. So, I mean, ito talaga binibigyan halaga din natin. Equally important are the transport group and also the commuters. Yun po para ating pinapaalala natin.
4: Secretary, live po tayo sa DZLM kasama si Danny Buenafe. Sir, pwede po bang pa-elaborate lang po natin yung naging plano o yung naging sinusulong ngayon na itaas na lamang yung halaga ng fuel discount kumpara doon sa kasalukuyang 10 pesos na ipinatutupad niyo?
5: Yes, ito po isa sa mga magiging recommendation natin. There was a meeting yesterday, I think, or ngayon, kasama ng ating LTFRB. I'm asking LTFRB to make the proper recommendation pagdating sa ating fuel discount. Kung kailangan natin palawigin ng mas mataas. No? Kasi if we compute it, itong hinihingi ng petition ngayon ng ating mga traditional and modern GP. That's 300 and 500 additional kita kapag pinagbigyan natin. Ngayon, kapag ito ba binigay natin yung suppose na hinihingi nilang kita, ilalagay natin sa fuel discount if we can add a more amount o mas malaking amount o mas madaming litro, baka naman ma-offset na kahit papaano. Pero ang bottom line here kasi dito, we protected the commuters. Hindi kailangan na magbayad ng pamasahe.
0: Okay.
5: Targeted yung approach natin. At least po, no, we maintain the inflation kahit papaano.
0: Okay.
4: Ang sabi po ng ibang transport group, meron daw pong mga nagre-reklamo sa halay nila na hindi raw po ino-honor ng ilang mga gasolinaan yung fuel discount. Any reaction from the side of DOTR?
5: This is my first time to know that. But let us know, we are going to coordinate with DOE. Meron pong mando at mandato dyan sa Department of Energy. Kung meron pong dinag-honor dyan, no, I think naman may kayang gawin ng Department of Energy po. Kasi po yan po ay isang agreement with them also sa mga gasoline station na babayaran kayo ng gobyerno sa diskwentong ibibigay ninyo sa ating mga Enron at PUGs. And not only that, no, ngayon po ang isa sa mga pinag-usapan din namin with the Chairman Digor pagdating sa ating modern jeepney, susulatan ko na rin po ang Land Bank of the Philippines at sa ang DBP para kahit papaano magkaroon tayo ng moratorium sa PUVMP sa pagbabayad po ng interest ng mga kinuhang modern na sasakyan ng ating mga operators. At least makakatulong naman po yan. No, so kahit magiging mababawasan ang kanilang iniisip, ito pagtaas ng oil price. It's a very fluid kasi, volatile ang ating oil prices ngayon.
0: okay.
5: Taas, bababa. Yeah. Pero at least yung mga government intervention tulad ng moratorium sa interest na pagbabayad nila sa mga yung mga lumahok sa PUPM program natin, kung may moratorium po dyan, makakatulong din po sa mga sumali sa PUPM.
0: Zeus, pwede ba makatanong lang kay Sekwani?
5: Uh-huh.
0: Pwede makatanong? O isang tanong lang? Umalis na ba siya?
5: Meron lamang isa pang media outfit na nagtanong, Danny, ano? Ipatagot natin yung katanungan
0: okay,
5: natin.
0: Okay, okay. Hindi, bali. Mamaya na lang. Kasi gusto ko lang malaman kung ano yung namumuong pagbaba or pagtaas doon sa fuel discount. From 10 pesos ba na existing ngayon to 15 pesos yung bang namumuo? Or kasi para lang ayaw niya kasi yung mas mataas na pamasahe dahil natatamaan ang mga pasahero, di ba?
5: Ito na, Danny, no? Ito.
0: Secretary Bani, okay, good morning. Secretary Bani.
5: Sandali lamang, ito po muna, salam po muna tayo, live po tayo kay Sir Danny Buenafe. Sir, may itatanong lamang po ni Sir Danny Buenafe, ano, ng ating programang kabayan. Yung napipinto po ba natin na parang pinag-aaralan ng LTFRB ngayon ay sarado na po ba sa 15 pesos yung possible na itaas doon sa fuel discount batay lang po sa pakikipag-usap natin sa iba pang ensyo ng gobyerno. Ay, pagdating po doon sa pagpapalawig po ng ating fuel discount po, no, hindi po natin sinasabi na kailangan itaas hanggang 15 pesos. Ang mga pinag-aaralan po ngayon, mga iba't ibang opsyon. Pwede naman pong damihan pa yung diskwento sa mga litro. And this is since this is a joint effort po, not only of DOTR, kasama po ang DOE and Land Bank, yan po yung mga pag-uusapan namin kung kailangan na ba yung pagdating sa amount ng diskwento o pagdating sa amount ng litro na kailangan itaas po. Danny, ayan, nasa linya natin si Secretary Lopez. Baka may katanungan pa tayo, Danny.
0: Okay, Secretary Banoy, yung tungkol ho dun sa 15 pesos, oo, na parang yun na lang ang gusto nyo, no, galawin na lang yung, let's say, fuel discount, eh mas mabuti ito kaysa kasi ngayon may tigil pasada, gusto nila yung pagtataas din sa pamasahe. So yung pamasahe, huwag na munang ipatupad yung pagbaba, pagtaas na lang ho sa fuel discount to 15 pesos, ang mas nananaig.
5: Ang iyon po yung sa tinitingnan namin, ang kautusan po natin ngayon sa LTFRB po, no, Pedanis, kailangan ng masising konsultasyon. Hindi lang sa hanay ng transport group, pero dun sa mga iba't ibang regional directors din ng LTFRB. Kasi po iba po yung sitwasyon dito sa Calangang, Maynila, iba rin po ang sitwasyon sa mga probinsya. Pero ang sinasabi natin, ang kailangan natin pangalagaan dito is the inflation at yung commuting public din natin.
0: Kung
5: kailangan ang gobyerno ay may intervention, yun din naman po ang gusto natin Pangulo, it will become a targeted approach kasi sinasagot natin yung inahing ng transport group at ng mga transport operators, pero napapangalagahan po din natin yung ating mga commuting public na hindi nila kailangan magdagdag gastusin pa sa taas ng pamatay. Kaya po yung imumungkahin namin based sa mga siguro pagkatapos ng pag-aaral natin kung sapat na ba yung fuel discount na 10 piso at 100 for 150 liters per week, o kailan namin palawigin yung amount of the discount o yung amount of the liters that they can utilize for 1 week po. So yun po ay maging kasama ng aming rekomendasyon na tinatapos pa lang po ng LTFRB base rin po sa mga magiging consultations po.
0: Ito ho ba ay para sa Metro Manila lang? Let's say itaas ang fuel discount to 15 pesos at meron ho tayong sapat na budget for that? Kung Metro Manila muna ang priority?
5: Ang fuel discount program po kasi natin is nationwide po.
0: Nationwide, okay.
5: So, buong Pilipinas po yan. Ang kailangan lang po ngayon is, yun na po, mas madami sana pong gasoline stations ang lumahok sa programang ito. So, yung 15, again, Kuya Danny, hindi natin alam, hindi pa natin masasabi na tiyak kung yung 15 pesos ba, yun po yung increase natin, o dadamihan natin yung litro na they can utilize in 1 week.
0: Okay.
5: Sa pagdating naman po kung sa budget, kung meron tayong pondo, maalala nyo po nung nagsimula po yung crisis nito, nung Marso po, no, yung oil price hike, nagutos na po ang Pangulo sa ating economic team, sa DOF, sa DBM, na gumawa na po yung sinasabi nating scenario, no, yung mga worst case scenario, at maghanap na rin po ng mga pondo kung ito ba ay tatagal pa hanggang Disyembre, depende po, no, kung ano talaga mangyayari.
0: Sige
5: po. So, masasabi ko naman po na ating DOF sa DBM, ang economic team naman po ay makakahanap at alam ko po meron din naman silang nakita na po na maaaring pagkuhanan ng pondo kapag talaga po itutuloy natin at palalawigin pa natin ang fuel discount program.
0: Okay, maraming salamat po, Sec Manoy. Thank you.
6: Thank you po, Sir Danny. Maraming salamat po.
0: Okay.
6: Maraming salamat sa Secretary Lopez. Ano, kailangan na lamang nga upalis ngayon ni Secretary Lopez. Sinasalamatan natin siya. At, ayan, ngayon nga, ipalis na siya dun sa venue, Danny. Ano.
0: Okay.
6: Pero yun nga, yung nabanggit niya kanina, kumbaga, multiple approach yung tinitignan nila, Danny. May posibilidad na itaas yung limit.
0: Sige,
6: sa 100,
0: sige, Zeus. Okay, ay extra na, Zeus. Thank you.
6: Yeah, maraming salamat, Danny. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMS.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Yan ang update mula kay Secretary Banoy Lopez. At least mayroong good news na sana mapatupad, no? Okay, tuloy-tuloy na tayo dito sa programang Kabayan.
1: DZMM Sona 2026. Sona 2026.
7: Pagpasok ng administrasyong ito, mahigit 5 milyon ang mga bahay na wala pang kuryente. Sa loob ng 3 taon, 2.25 milyong kabahayan ang ating nakabitag na may kuryente na sila. Sa susunod na 3 taon, halos 200 planta ang ating tatapusin. Ito ay may kakayahan magpailaw sa 4 milyong kabahayan o sa mahigit na 2,000 pabrika o sa halos 7,000 tanggapan at negosyo. Hahabulin at tutuparin ng DOE at NEA ang natatakdang dami ng mga kabahayang makakabitan ng kuryente ngayong taon hanggang 2028. Lalo na sa Quezon, sa Camarines Norte, sa Palawan, sa Masbate, sa Samar, sa Negros Occidental, sa Zamboanga del Sur. Ipinag-utos ko sa DOE, NEA at ERC na pabalikin sa normal ang serbisyo ng kuryente sa Sikohor bago matapos ang taon. Titiyakin namin na maitatag agad ang mga pasilidad para sa pangmatagalang lunas sa kanilang problema sa kuryente. Hindi na dapat ito maulit-muli. Iimbisigahan ang naging kababayaan nito at ang iba pang mga katulad na kaso sa buong bansa. Dapat nilang ayusin ang pamamahala ng mga kumpanya ng kuryente at ipag-utos ang pag-refund kung kailangan. Tulad ng pagkain, nakasalalay ang buhay natin sa tubig. Marami tayong mga malalaking proyekto na nakalakat-latag para sa butihing supply ng at malinis na tubig sa buong bansa. Meron din tayo mga makabagong sistema upang salayin ang tubig at gawin itong malinis para mainom, lalo na para doon sa mga taga-isla. Ganunpaman, marami kaming natatanggap na reklamo na hindi man lang daw umaabot ang tubig sa kanilang mga gripo. Sa lawak ng reklamo, lampas 6 milyong consumer sa buong bansa ang kasalukuyang naapektuhan. Nakita ko na ang report. Kaya't ginagawa ng LUWA ngayon ang mga mabisang hakbang laban sa palpak na serbisyo ng mga water district at kanilang mga joint venture partners. Titiyakin ng LUWA na may lalagay na sa ayos ang serbisyo ng tubig ng milyong-milyong nating mga

0: Kukuy niya dyan yung problema ha, dito sa power and water supply at syempre marami apektado dyan ang mga consumers. Eh, one year after nitong SONA, eh, alamin natin kung ano na mga progress do sa hanay ng mga consumers, kung sila ba ay natikman nila ang konting improvement. Well, nasa studio natin ngayon ang spokesperson ho ng samahan at ugnayan ng mga consumer para sa ikauunlad ng bayan o SUKI Consumers Network. Walang iba kundi si Amihan Mabalay. Good morning, Amihan.
1: Good morning po, Sir Danny. Maganda umaga po sa lahat ng mga masugid na tagapakinig at yun, tagapanood. Oo, kasama kami doon.
0: Okay, maraming salamat, Amihan, ha, for the time. Siyempre, binibigyan namin ng konting emphasis yung mga naging ano, diba, bahagi ng SONA ng Pangulo last year. Kayo na, ito, eh, sabi niya nga nila, SUKI Consumers Network, yung power... Una, binanggit niya yung water, no? Yung power for now, may mga Visayas grid problem pa rin na marami. Wala pa rin kuryente. Minsan talagang rotational, brownout. And then, tapos itong water, na bumababa ang water level naman hanggat dam. Naku, and dami rin, ano, bumababa nga raw ang pressure ng tubig. Di ba, pag alas 10 na ng umaga, so kinakabahan na naman, baka hindi na kaya ng hanggat dam dahil ang baba ng level. So kayo, ano ang mga, let's say, takeaway nyo from the last year SONA?
1: Actually, Sir Danny, sa dami ng sinabi ni Pangulo, ang dami rin namin gusto sabihin.
0: Sige, diba, pilitin natin maiano mo kahit maano natin, di ba?
1: Anong gusto niyo pong unahin, Sir Danny? Energy, water?
0: Energy muna siguro, dahil yung una niyang binigyan ng emphasis yung energy, na sabi niya maraming consumers ang apektado, di ba? May mga binanggit siya, yung Sikihor, although na-address na yung Sikihor, di ba? Last year yun, pero... At tingin nyo, yung mga grupo ninyo, anong nararamdaman nila in terms of power supply yung pag-address doon?
1: Actually, Sir Danny, kung by area, hindi naman madidispute yan na yung mga in-identify na area, possible na electrify, no? Pero napaka-glaring yung ating energy problem ngayon na sinasabi nyo nga, rotational brownouts. Actually, nung kasagsagan nung summer, nung energy crisis din, sumabay, di ba po, dahil doon sa... oil crisis, no? May namatay na mamamayan sa Laguna dahil pasyente siya, may asthma siya or COPD. Ano na ito? Senior citizen na ito. No, sir, sa bahay.
0: Bahay, okay.
1: Kasi kailangan niya ng nebulizer yata ito or yung mga aparato, no? Eh, hindi alam nung household, hindi na paabutan ng barangay. Of course, hindi naman natin din ganyan na ensure, no? So, namatay si Lolo. At ibig sabihin talagang na, nasasagkaan talaga yung right to life, no?
0: Nung because of the power outage? Ganun,
1: yung ganyang mga problema.
0: Dahil hindi gumana yung nebulizer, dahil nga...
1: Na hindi natin na-address yung crisis on energy.
0: Okay.
1: Ang sa tingin ng SUKI, ang pinakamalaking problema po sa crisis on energy is yung dependence natin sa isang privatized na sistema and the regulated, then nagiging dahilan nito para magtaas ng presyo na hindi abot kaya ng napakaraming consumer, lalo na dito sa NCR at sa mga kanugnog na mga lalawigan. At nag-review din po kami, nag 25 years review kami ng EPIRA, no? Yung ibig sabihin yung Electric Power Industry Reform Act. Yes. Para hindi nito nasagot yung mga pangunahing issue na dapat nitong isagutin, no? Katulad nung accessibility ng rates. So nakita natin, sir, sa aming study kasama ang Ibon Foundation no 2001 nung pagsasabatas nito, 4.87 pesos per kilowatt hour lang ang kuryente. Na sa isang 200 per kilowatt hour in household per month, 974 ang expense.
0: Uh-huh.
1: Pero ngayon, 2026, umabot na sa 14 pesos yung per kilowatt hour and above. So may nakita ako na nagpost sa social media, may umabot na 16 pesos, depende sa lugar, diba, sir?
0: Yan ang problema ngayon. Ngayon nga gusto ko idagdag ngayon, no? Sorry. Pero yung, tayo na nga yaro, pinakamataas na power rates compared na rin pati pala sa Singapore.
1: Yes, sir.
0: Okay.
1: Tama
0: so,
1: po yun.
0: Ang dami nagre-reklamo, nakikita ko nga, pinapakita pa nila yung kanilang power, yung billing from Meralco na sobrang itinaas. Sinasabi ng Meralco, yung distribution charge or at saka generation charge, pero yung generation charge, sabi nila, yun daw medyo mataas. So for now, sa pagsusuri na ginagawa nyo ba, tingin nyo, eh, ano, makaturungan ba yung mga power rates ngayon na nararamdaman ng ating mga ano, consumers?
1: Doon sa ginawa po nating review, actually, nagkaroon na rin po kami ng caucus with the Integrated Bar of the Philippines. Nanguna sila sa isang caucus ng, with stakeholders kami. Yeah. At ang

0: iba pang maapektado ng anong ng crisis natin na ito, nakita natin na nasasagkaan na talaga yung consumer rights, at hindi lang yon kundi yung right to dignified life ng ating ano, no, mga mamamayan. Kasi sabi nga nung IBP president na defending consumer, protecting consumers' rights is protecting the Filipino people. So itong ating right to electricity, dahil hindi talaga pwedeng mabuhay ng ano, no, walang electricity. Ibang usapin din yung water, mas mahalaga yung water. Mas mahalaga yung
1: two basic needs. Yes, na talaga kailangan.
0: Yes, napaka-basic yun. Nasa Sustainable Development Goals yan. Pero, yung binanggit nyo kanina, sa Singapore, yan ang pinakamalaking usapin din eh. Oh. Alam nyo po ba na 17 pesos point 38
1: per kilowatt hour?
0: Lang sila. Oh. Tayo ay nasa 14, umaabot ng 16 ng maximum. Big sabihin, ang lapit-lapit na natin. Pero ang Singapore, napaka-advanced na country. So yung ating mga Southeast Asian neighbors, talagang tayo lang yung ano, yung pinakamataas. So hindi naman dinidispute talaga natin yung sinabi na nasa upper middle income na tayo, kasi yung, hindi totoo.
1: Ating ano, kategory natin, 'di ba? Nasabi ng World Bank na upper middle income na raw ang ating kategory, eh siguro in terms of let's say pag-credit standing.
0: Agree po.
1: Yung ba yun? Yes. Tingin mo para makautang na mas malaki?
0: Opo, ganun tama ang
1: dating
0: po
1: eh, di ba?
0: Tama po yan. Yun naman po ang economic explanation dyan. For the credit standing, and mas kaya na daw nating magbayad ng utang, no? Pero hindi po per capita computation yan.
1: Sa average, parang mas extreme eh. Di ba? Parang yung mahihirap, lalong naghirap.
0: Totoo yung po
1: yung mayayaman,
0: gap.
1: Lalong naging extreme na mayaman.
0: Tama po kayo. At isa po dun sa mga lalong yumaman, yung mga kumpanya ng utilities, public utilities ng kuryente,
1: oil, kuryente, water.
0: So yung mga very basic na public utilities na kailangan natin bilang consumer, bilang mamamayan, dun nagpapayaman.
1: Okay, pero yan tungkol naman sa tubig, no? Maikli rin. Ano ba naman, kasi 6 million consumers as last year, ha? Sabi niya, ang affected. For now ba, dumami pa mas lalo eh, dahil although na-address na rin yung Prime Water at nabili na, di ba? Eh, yun ang latest na balita natin. Pero for now, yun pa rin. Eh, yung angat dam, nakaka-aggravate pa sa situation, although may mga ini-expect na sila mga water plants or water treatment plants na hopefully maging operational by end of this year. Ano ito? Tingin mo ba something at least for now, eh medyo bumababa ang level ng ano eh, 152 na lang yata yung water level angat. 90% of water supply coming from there.
0: Actually, sir, may dala nga ako dito yung petition letter.
1: Okay.
0: Na isasubmit dapat natin, no, namin sa iba't ibang government agencies.
1: Sige, ano yung position letter?
0: Yes, ninyo? Position letter po. Ito tungkol sa
1: Suki.
0: Water.
1: Oh.
0: Yes, Suki, and ano, kasama namin ang Water for the People Network dahil membro po kami nito. So, ang panawagan namin, put water on the agenda, people's petition for the immediate realization of the right to water towards SONA and beyond. So, yung claim po kanina na ilang million po ang ano magkakaroon ng
1: 6 million.
0: Dito po sa aming petition, mayroon pa rin pong around 40 million still require lack access to safe,
1: ganun,
0: sufficient.
1: Ganun kalaki.
0: Yes, sir.
1: 40 ha, 40.
0: Opo, sir. Oo. Explain ko po mamaya bakit nangyari yun. And affordable water, no? So, ang failure to ensure the universal access, which is SDG, Sustainable Goal Development Number 6 ng UN. Yung 40 million po na yan, nakuha yan. Kasi pag sinabi nating to provide water, usually ang binibilang nila yung nilagyan ng metro, ng linya. Pero, hindi po na nila binilang yung mga sinabi nyo kanina, sa Prime Water, no, na nagka-problema. Yan dati ay nasa local water district ng San Jose del Monte. Tapos nilipat nila sa Prime Water. Tapos sabi nyo po, and dapat ganun nga po yung nangyari.
1: Lately, nabalita ako, nabili na eh. Diba? Parang na-privatize na isa ng grupo.
0: Privatization po kasi yung model natin eh. So, instead na, yun nga.
1: Gobyerno, gusto nyo, dapat take over.
0: Before, yung local water district po, yun ay isa example ng public reclaiming, yes, through yung mga government employees. Ito, under the local water district, no? Pero yun nga po, sila yung top na local water district, yung San Jose del Monte. So, nagre-reklamo yung mga empleyado, yung mga mamamay na San Jose del Monte, bakit binigay sa Prime Water noon pa? Anyway, yun nga po, nagtagumpay sila dahil sa kanilang pagkilos, ating pagkilos ng mga consumer, na Ang nangyari, binenta, pero ang panawagan nila, dapat itigil na yung joint venture agreement. Mm-hmm. Kasi itong mga joint venture agreement na ito, ang nagbibigay ng ano ng laya dun sa mga private companies na talagang mag-agawan sa service. Mm-hmm. Tapos, ito yung mga sinasabi natin na may mga onerous na schemes na dumadaan. Mm-hmm. Anyway, ang nangyari po doon sa San Jose del Monte na case, hindi pa rin po nare-restore yung kanilang tubig for 24 hours. Madumi pa rin po. Hindi pa rin.
1: May mga burak. Yun nga, naririnig namin.
0: Marumi pa rin po. At hindi po sila makatulog dahil kailangan nilang gumising kapag darating ang tubig.
1: May water rationing,
0: Tapos, hindi wala pong rasyon, hindi po nagra-rasyon, kundi yung tulog.
1: Deep well. Yung tulog doon sa, ano. Tsaka minsan may mga deep well, o tsaka, ewan ko, minsan daw sabi nila may mga rasyon-rasyon na may pinapriority.
0: Yun nga po ang kulang, sir, kasi hindi ma-provide ng LGUs? Government and okay, LGUs yung kulang na tubig. So, napakarami pa rin po, hindi lang yan sa San Jose del Monte. Out of yung mga binangkit kong joint venture agreements, no, pumapatak sa mga 77 no, na joint venture agreements out of 100 ang ano no, gustong ipatanggal na natin sa dun sa mga sistema na yun. Kasi yung mga consumer po ang naghihirap. Yung mga dating hawak ng local water district, dinadal sa private, tas nagkakaproblema.
1: So, ayun nga. So, ang dami, no? Power and then water. Siyempre, tatanong ko na rin, no? At moving forward, dahil may inflation nga tayo, ito, meron naman another round na pagtataas sa presyo. Amihan ng ano, petroleum products. Ano na naman to? Ang parang naririnig natin merong pag-adjust na naman sa mga presyo ng bilihin. So kayo, syempre, kinatawan mo rin ng mga consumers. Ano ang pangamba ngayon naririnig natin din sa mga let's say grupo ng mga ano ha, yung grupo ho ng mga let's say yung mga ano, mga manufacturers nito mga consumer goods natin o kaya yung mga livestock products natin. Ito, isa 'yan sa mga pwedeng i-address din ng pangulo in this coming zona.
0: Definitely po, actually nakakalungkot po na matapos magkaroon ng wage hike na 85 pesos.
1: 85, oo. I-implement yung first tranche oo, na 60 pesos.
0: 60 pesos sinati
1: pa.
0: Sa
1: July 25, oo, Saturday.
0: Opo, nakakalungkot dahil hindi po yun nationwide. Una-una.
1: NCR so, lang yan.
0: NCR lang. Hmm. Nagre-reklamo po, ang laki po na hinanakit ng ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi, no, na mataas din talaga yung bilihin. Hmm. At after nun, sasabihin ng ibang business owners and manufacturers na talagang magtataas ng presyo. So parang yun, doon lang po mapupunta yung itinaas. So napakalungkot po na ganun, no. At yung mga bills din, doon lang din mapupunta.
1: Utilities, bills,
0: tubig, kuryente. Na sinasabi nyo nga, hindi natin ma-manage talaga ng maayos yung ating resources kasi yung angat na bumababa. Pero nakikita po namin sa balita, magkakaroon pa po ng Paksilika na proyekto, no? Na talagang mag-deplete din ng resources dun sa area na yun.
1: Tubig. Sa Clark?
0: Opo,
1: Clark yun, oh, diba?
0: Napatunayan na po yun sa US, yung experience ng US. Actually, binan nga po ng New York yun, diba? So, magdudumi ang tubig. Babawasan yung actually mababawasan din yung lupa na para sa food no para sa pagtatanim
1: yung
0: ng
1: yung ba magiging ano diyan parang yun ang side, mga yun ang consequence nitong
0: Paksilika. So pati po yung ano mga alternative na binabanggit nating renewable energy resources na binanggit sa SONA before na mag-electrify tayo through solar.
1: Yeah,
0: ang nangyari naman parang napakalaking irony kasi kinoconvert yung mga lupa lalo na sa rice granary sa Central Luzon sa Nueva Ecija 3,500 hectares sa Terra Solar. Ginawang solar farms. So, imbes na meron tayong palay.
1: Yes, yung agricultural
0: po, sobrang
1: production.
0: Naghihinanakit po ang ating mga magsasaka na binubuhay nila sana yung rice granary para mas-sustain yung ating mga consumers ng rice.
1: So, nagkaroon ng shift, di ba? Sa ibig sabihin, yung agricultural lands naging di ba,
0: convert
1: sa solar farm.
0: Oo, mali po yung mga farm na tinatayo. Dapat po, agricultural
1: malalaki
0: farm. Malalaki
1: yung kinakain, eh, no?
0: Opo, hindi po solar farm. Ang sinusuportahan po natin yung solar rooftops and yung tinatawag natin na just transition, marami pa pong ibang forma na community-led and people-led na mga technology. Pero hindi po yung solar farms nakakain ng lupa, ng tubig. Hmm. Tapos, ang nakakalungkot po dito, yung ating food import dependence, tumaas na sa 23% para sa rice.
1: Sa pa yung importation, 'di ba? Hindi lang rice.
0: Hindi lang rice, sir, napakarami pa. Pero so, dahil staple natin yan, ibig sabihin yung 23% na yon dahil sa rice tariffication law, kitang-kita natin na 53 pesos yung pinaka-common na presyo ng bigas sa merkado.
1: Amihan, pag nakikinig ako sa'yo, parang lalo ako na-stress mo kung ano, paano ba i-address ito ng Pangulo? Ibig sabihin, moving forward, at least para may natitira pa tayong konting minuto, ano mga ini-expect mo itong this coming Monday na SONA na hopefully, kung nakikinig ang Malacañang o nakikinig ang ating mga otoridad, ang DA, di ba? Nakikinig ang mga power natin, mga DOE or whoever, ano ang concern sa hanay ng mga consumers ang gusto nyo marinig at gusto nyo mapatupad for this 2026 SONA?
0: Sige po, unahin po natin, sir, yung sa tungkol sa right to water, no?
1: Sige.
0: So, nabanggit ko nga po kanina yung mga joint venture agreements na ito. Dun sa, kasi ano pa to, marami pang mga susunod dapat at tumututol na yung mga local water district. So, dapat isuspend na po sana.
1: Isuspend?
0: Yes, yung mga joint venture agreements na ito. Lalo na kung kaya naman i-manage ng local water district doon.
1: So, ibig sabihin, government should just take the lead? Parang ganon? Hindi na sila mag... para mag-rely on the itong mga, let's say, partners?
0: Yes, yan po yung gusto natin bilang consumer kasi napatunayan naman po na mas maganda at mas equitable ang managing ng resources natin kung hindi ito nasa private na
1: sa water to, ha? Management. We're talking about water.
0: Yes, okay. In the case of water.
1: Okay. Uh-oh. The government should take the lead. Okay.
0: Yes, government should take the lead. Ang mga local water districts naman po, meron yang mga empleyado na pinapatakbo under the LGU na kaya nila even before
1: sino
0: wala pang...
1: ahensya yan? Local Water Utilities? MWSS, alam ko, regulating agency.
0: Regulating. Ang LUWA po ay nagpo-provide ng way para sila ay magkaroon ng mga loans. Si LUWA. Pero yun nga po, kailangan kasama din sa petition natin, dapat talagang i-mandate na ng executive department na magkaroon na ng direksyon, yung maging unified na yung ating policy sa water, na parang ano kasi nangyayari fragmented pa rin. Tapos, syempre, ang gusto natin, yun nga, public ma-reclaim ito publicly, tapos, i-recognize natin na nag-fail ang water privatization. Dahil yung sa experience ng San Jose del Monte, marami pa po yan sa La Union, nagkaroon ng mga kaso.
1: Until now,
0: sa Pampanga.
1: Meron ganyan,
0: yes, sir, hindi
1: disruption sa tubig. Ang hirap pag walang tubig. No, mga nakikinig ngayon, alam nila, nararamdaman nila. So siguro, they are also expecting a lot para dito sa SONA na ma-address, di ba? Kahit mga private subdivisions, may mga ganyan, disruption sa tubig. Di ba? So, sabi mo na nga, yung sabi mo, government should take the lead, no? Ito na, bigyan daan na sa water supply. Yung sa power supply, ano naman ang gusto nyo na mangyari?
0: Actually, ang gusto talaga namin, sir, mapakinggan yung panawagan na i-repeal na yung EPIRA.
1: Okay.
0: Kasi kitang-kita naman dun sa data natin, no? Na, sobrang yung tao, galit na yung tao. So hindi lang ang issue natin,
1: hindi ka naman galit sa solar na okay naman yung solar, di ba? For lalo na yung mga solar panel.
0: Yung rooftop.
1: Siyempre gusto nila ma-reduce din yung kanilang power, di ba?
0: Yes, actually.
1: Yung singil sa kanilang power
0: reach. Opo, meron din kami niyan. Nag-loan kami. Kaming pamilya. Kasi nga, ang taas
1: At least may mga offer sila na gano'n na affordable scheme.
0: Pero para po yun dun sa mga may kakayahan. Pero yung mga mahirap
1: sa marginalized
0: natin,
1: sector.
0: Wala po silang access. Kasi nga, pinipigilan din ng gobyerno yung... actually, hindi rin naglalaan ng proseso para doon sa mga mahihirap natin na walang pang-loan, wala rin trabaho, di ba? So, ang gusto natin, i-repeal na itong EPIRA kasi nakikita naman natin na talagang, lalo na yung mga monopoly ng mga corporation dito sa NCR, yung talagang doon sila galit na galit yung mga tao doon sa sa korporasyon na ito na talagang napakataas ng singil at nakikita natin sumisingil nang hindi pa natin nagagamit.
1: Tama.
0: Yung sinabi yung transmission loss, generation loss, distribution loss. Tapos nakita natin yung reply ng ERC dito. Pwede kayong magreklamo, you can pay under protest or you can delay the payment, pero in the end babayaran din siya. So parang hindi natin makita yung totoong structural solutions dun sa ating polisiya. Kasi ganyan lang, paulit-ulit lang po yan. Sa ngayon na-delay yung pagsingil ng mataas. Pag napuna,
1: tama.
0: Ayan, magre-react. Sige, wag mo nang magbayad. Diba? So, yun po, dapat ang panawagan namin dahil nakikita na sa buong structure. Yun
1: sige
0: po.
1: Oo. Okay. Naku, Amian, maraming salamat sa ibinahagi mo. At least, kami moving forward, gusto namin may marinig talaga na ma-address yung mga concerns ng mga consumers, no? At maraming salamat sa pag-drop by mo and explain everything, at least from the side of the consumers. Thank you.
0: Maraming salamat po, Sir Danny.
1: Okay. Yan ho si Amihan Mabalay, spokesperson ng samahan at ugnayan ng mga consumer para sa ikaulad ng bayan o Suki Consumers Network. Maggagap lang ho kami. Huwag ko kayong alis. Babalik ho ang programang Kabayan.
2: DZMM Sona 2026. Sona 2026. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Proteksyon at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
7: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan. Balita at talakayan.
2: DZMM Sona 2026. Sona 2026.
1: Nagbabalik ho ang programang Kabayan at sa puntong ito, di syempre, nakaabang lahat tayo dyan sa Lunes sa SONA, State of the Nation Address ng Pangulong Marcos. Ito ang ikalima. So abangan ninyo yan. Sa Lunes ho yan, kami ho magdadala ng primer. Actually, Lunes pa lang ng 2 o'clock or 1 o'clock in the afternoon kasama ko si partner Peter Musngi at alas 4 ho ang SONA. Okay, sa pagkakataong ito ay makakausap naman natin via Zoom. Ito kasi mararamdaman din ng mga grupong ito. Ito naman yung mga Commuters Network. Siya ho ang Community Affairs Officer ng Commuters Network. Walang iba, makakasama via Zoom si Rain Desaka. Rain, si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
12: Magandang umaga po, Sir Danny.
1: Oo.
12: At sa lahat po ng ating tagapanood ngayon.
1: Okay, maraming salamat, Rain. So, bali ikaw ay hanay naman ng mga commuters. O, narinig mo kanina, na-interview ko at nakausap ng aming reporter si Zeus Legaspi mismo, si Secretary ng DOTR. Dahil merong tigil pasada di ba? Itong Manibela. For now, mukhang ang bibigay muna instead of fare or transportation na fare increase, ito munang fuel subsidy or yung discount ng fuel from 10 pesos to 15 pesos para at least hindi naman daw maging masakit sa bulsa ng mga commuters na idadagdag pa sa pasahe na ang inihirit ay 2 piso. Anong palagay mo, Rain?
12: Sir Danny, mukhang ano eh, sa palagay ko at sa palagay ng Paracommuters Network, no, makatwiran naman yung panawagan ng mga driver sa taas pasahe dahil
1: okay sa yon.
12: Karapatan naman nila to eh. Opo, kumbaga, gets naming mga commuter kung bakit kinakailangan nila magtaas at hindi, kumbaga sa amin, hindi kasalanan dahil kailangan nila magtaas. Sa aming mga commuter, kung mabigat yung fare hike, pero ang sisingilin namin ay walang iba kundi yung gobyerno, kasi kung maganda yung naging pagtugon ng gobyerno sa oil crisis na kinakaharap ngayon, hindi naman hihingi ng fare hike o hindi naman natong sa ganito na mag-uwelga yung mga driver, mangingi sila ng fare hike.
1: Pero ano ba ang tingin mo, makatarungan? Piso? Okay na ba yun? O 2 piso? May mga ganun. Pero ang gusto kasi na iba, bigyan nga ng piso. Tapos madagdagan din yung kanilang fuel subsidy from 10 to 15 pesos. Na malaking bagay din for them. Kasi kung i-honor sana ng lahat ng mga oil stations, narinig mo yung concern nila? Di ba, Rain?
12: Opo. Sir Danny, mukhang ano naman eh, no? Yung 2 piso o piso ay... Ako, sa tingin namin,
1: na
12: mababa pa mula dun sa nawawalang kita talaga ng mga driver na malaki na. Pero kasabay nun, kung magkakaroon man ng fare hike, magkaroon din sana ng wage hike para naman kami mga commuter ay makasabay din sa pagtaas ng pamasahe.
1: Eh, meron namang wage hike eh. Alam ko, pinapapatupad na ito Sabado yung 60 pesos na yung 85 pesos, di ba? 2 salya yan eh, di ba? 2 ano yan, tranche, di ba? So itong 60, papatupad na. Kaya nga nagkakaroon ng inflation, tataas din ito mga consumer goods eh. So ikaw, ibig sabihin, pero ni NCR lang yun ha, yung pagtaas sa sahod. Anong gusto mo nationwide, Rain?
12: Opo, dapat nationwide yung pagtaas ng sahod eh. Kumbaga, yung presyo naman ng bilihin mula rito at sa mga probinsya, parehas lang eh. Pero ang pinagtataka namin, bakit iba-iba yung sahod? Kung ang ginagawa naman trabaho, magkakasing bigat lang, at yung presyo naman ng bilihin, magpantay-pantay lang yung taas.
1: Pero iba-garo kasi yung ano, living condition sa probinsya. Baka mas mababa ang, let's say, pasahe o mababa ang mga consumer goods doon, di ba? Hindi ka naniniwala sa gano'n, yung pangkalahatan?
12: Sir Danny, mukhang ano naman, no? Bilang mga manggagawang commuter din, dapat lang kahit nasa probinsya ka, ganun din naman yung dinaranas mong hirap dito eh, sa lungsod. Hindi man same ng cost of living, pero kung tatansyay natin sa bigat, magkasing bigat lang yung dinaranas at dapat din na sapat lang yung sahod na kinikita talaga kahit ng mga nasa probinsya, sir.
1: Rain Valley, itong grupo mo, itong Commuters Network, how big is this group? Nationwide ba kayo o sa NCR lang?
12: Sa kasalukuyan po, Sir Danny, meron po kaming chapters sa Baguio, Iloilo, at sa Bicol region po. At meron din po kami dito sa NCR.
1: Okay, so yung mga ganyang pronouncement mo, let's say, supportive naman kayo dyan sa, let's say, kung magtaas pa ng presyo ng pamasahe na basta at least afford naman ang mga consumers. Yun pangkalahatan na ano, baka naman marami magalit sa mga consumers o yung commuters pala na sasabihin, bakit nagsasalita ito si Rain? Ayaw namin ang pagtaas sa presyo ng pasahe, Rain.
12: Opo, sir. Ganun po kasi talaga pinapakita ng gobyerno nyo. Pinagbabangga niya yung interest ng commuter at driver, pero sa tingin namin hindi dapat ganun eh. Kasi kung si driver po ay merong poverty income, si commuter naman po merong poverty wages, no? Kumbaga, mas marami po yung pagkakaparehas ni driver at commuter na dapat sabay na tinutugunan ni Marcos at ng gobyernong ito. Imbis na pag lagi na lang kami pinagbabangga, sir eh. Hindi naman po kami magkaaway ng mga driver at commuter.
1: So for now, Rain, anong palagay mo? Kasi sa Lunes, yung SONA, no, State of the Nation Address, dyan sa hanay ninyo, yung mga commuters, meron ba kayong, let's say, panawagan sa Pangulo na somehow ma-address sa kanya SONA?
12: Marami po, Sir Danny. Baka umabot po tayo dito ng ilang oras.
1: Ilang segundo. Ilang mga kahit sa minuto. Sige, i-wrap up mo lang.
12: Sige, Sir Danny. Siyempre, yung... isa sa mga pangunahing pinoproblema ngayon ng mga commuter ay yung mababang supply ng public transport po.
1: Okay.
12: Simula noong pinasok yung modernization program, mula sa 300, naging 150.
1: Bumaba pa? Bumaba ang public transport system?
12: At simula po nung last SONA ni Marcos, mismong galing po sa LTFRB na yung public utility jeepneys na lang po ay nasa 128,864. Mas lalo pong bumaba dahil dun sa modernization program. Ngayon po, sinabi rin ni Marcos last year na yung PTMP ay hindi viable. Public Transport Modernization Program Dan. Pero tinuloy niya pa rin po yung programa eh. Kumbaga, anong klaseng presidente ang nagpapatuloy ng isang programa na aminado siyang palpak? Di ba?
1: Kumbaga, so itong public yung result, transportation modernization program po. Tingin mo hindi siya gumagana para dun sa, let's say, mas pangkalahatang mga consumers? Commuters?
12: Mukhang hindi po, Sir Danny. Kasi yung plano po ng modernization na ito, yung PTMP, ay mas gawing aksesable, abot-kaya, ligtas. Pero mukhang the other way around po yung nangyayari, Sir Danny. Mas lalong hirap sumakay ang mga commuter kasi ang dami ng mga driver na hindi sumusunod sa programa o hindi pinasok kasi mahirap pasukin yung programa, napakamahal ang nagpakatay. Ibig sabihin, ang resulta nun, Sir Danny, mas bumabang supply ng public transport. Kaya, taliwa siya dun sa gusto niyang gawin na magserbisyo sa commuter yung modernization program. Mas lalo niyang pinahirapan ng buhay ng mga commuter. Tapos yung modern jeeps dito na binigay nila, hindi naman sapat doon or hindi siya tumutugma sa nawawalang supply ng public transport. Parang sa ngayon, nasa 12,000 pa lang, pero yung nawala, nasa migit 170,000 na, di ba? Sir Danny, paano niya yun mapapantayan? Apakad daming commuter araw-araw.
1: So, sige. Basta kami ay we are hopeful na maganda ang magiging zona ng Pangulo at kayo, isa kayo sa mga hanay na talagang dapat bigyan ng emphasis yung commuters, no? Siyempre, consumers at yun na nga kanina nakausap natin yung water and power supply. Isa yan, marami yan ng mga utilities na kailangan din i-address, no? Maraming salamat rin sa oras. Thank you.
12: Maraming salamat po, Sir Danny.
1: Okay, yan o si Rain Desaca. Siya hong Community Affairs Officer ng Commuters Network. Okay, bago kami magtapos, batiin ko lang ha. Marami tayong kailangan batiin. Una-una, si 90th birthday ni Mami Ana Francisco. Nako, tuwan-tuwa ang anak ninyo. Si Rafi Hison at saka si Elaine. Dahil na South Korea trip, 29 pala sila. Nag-enjoy talaga itong grupo. Mami Ana, 90 na. Pero salamat ho sa inyong laging nakaantabay ho, nanunood ho sa akin dito sa DCMM Teleradio dito sa programang Kabayan. Si Elsie Bailon Florentine. Si Yolanda Lopez. Nako, get well soon, Yolanda. At itong si Susana Velasco, ang kanyang asawa si Jose Salo sa Siargao, si Aye Gonzales. At gusto ko rin batiin si syempre from Mabalacat, si Sosibo Gasmin ay lagi nanonood, no? Sabi niya batiin ko raw ang LGU Mabalacat City Pampanga 40th anniversary. Tapos ito si Police Colonel daw ay Maharlika Oscar Villasis. Tapos happy birthday din kay Leonila Palad. Itong 14th anniversary ng Mabalacat Cityhood. Thank you very much. Okay. Sandali, meron pala tayo papasok. Merong flash report lang ho. Ay, pasok muna natin si Marlene Padiernos.
13: DZMM Radio Patrol Flash Reports.
14: Danny, naaresto na kaninang umagang sa Mabalacat, Pampanga ang dalawang suspect sa pagpatay sa political vlogger na si Alicia Lipata o si Mima Alicia sa bahagi ng Kalaogan. Yan ang kinumpirma sa pulong balitaan ni Police Colonel Allen Rico na spokesperson ng Philippine National Police. Antabayanan ng mga dagdag na detalye, ito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
13: DZMM Radyo Patrol Flash Reports.
1: O yan, umabot pa ang ating flash report. Arestado na kahapon. Kausap natin si Secretary John Vic Remulla ng DILG. Sinabi niya, malamang anytime arrested na. Ayun o, na dito, unang-una sa ating DZMM Teleradio. Ako po ay Magbabalik ko ha. Siyempre, huwag ko kayong magkakalimot. Next week ko tayo dahil may iba tayong programa for tomorrow. So, susunod na ho, nagseservisyo Ninya Corpus at Migs Bustos. Bye-bye!
11: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Time check po ang oras, 11:02 ng umaga.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: TZMM, numero uno sa aksyon! Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseservisyo, Ninya Corpus. Isang magandang morning po sa inyong lahat na imbag abigat. Ngayon po ay July 23, 2026, Thursday. Isang tulog na lang, Friday na at weekend na. O di ba? Parang ang tagal ng linggong ito, pero sa wakas malapit na rin mag-weekend. Kaya pag Thursday iba yung pakiramdam, di ba? Parang feeling mo konti na lang weekend na. Tama, tama, naimbag abigat, ading Mix.
1: Tama, manang hahilon. Good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Bustos po. It is a tumbling Thursday, isang tulog na lang, Friday na. At syempre, maganda-ganda rin po ang ating usapin today. Usapang medical, dahil nga po Sarcoma Awareness Month po ngayong Hulyo. At mamaya nga po, makakausap po natin ang tungkol po sa One Hope SOS button. Ayan.
0: Ah, yes. Alam mo, partner.
1: Di one-sided, ah. One hope, ah.
0: One hope, yes. Alam mo, actually, na-meet ko ito. Siya ang punong barangay o kapitana ng barangay Bagong Pag-asa, Quezon City. At napakaganda nung kanilang proyekto sa Bagong Pag-asa kung saan naglagay sila ng parang SOS button for emergency sa mga strategic na areas ng kanilang barangay. Kaya kung may emergency ka, ay pwede mo lang itong pindutin at merong magre-respond sa'yo. Parang 911 partner.
1: Galing, oo. Para kasi may mga emergency cases nga po talaga na maaring hindi mo na alam yung mga pangyayari, mabilisan na lang eh. Pero at least kapag visible po yung mga SOS button na yan, automatic na po na magre-responde ang mga kailangan mag-responde.
0: Oo. Actually, bukod sa kunyari mga criminal activities, baka meron dyang mandurukot, magnanakaw, mm-hmm, bukas kotse, pwede mong pindutin yan. May nahuli sila na may attempted gagawin pa lang niya yung krimen, tas nakita, o yung isa kunyari nagnakaw na nahabol, tapos kaya takot na yung mga tao kasi puro CCTV partner.
1: Galing.
0: Tapos bukod
1: fast
0: dyan,
1: response.
0: Mabilis. If I'm not mistaken, in less than 10 minutes or 5 to 7 minutes ang pinapromise nila.
1: Oo.
0: Kaya kung may emergency, hindi lang for criminal activities, ha, partner Migs, no, kundi pati sa medical emergencies. And actually, yun yung pinakamarami raw ata nilang nakukuhang SOS help.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, for example, kailangan dalhin sa ambulansya or kailangan ng tulong medical ng isang tao sa bahay, ay pipindutin nila yon.
1: Totoo yan. Oo. Kasi yung mga common po na mga occurrences, heart attack, nai-stroke, o kaya yung mga biglang nahihimatay.
0: O nabangga, nahulog,
1: nabagok.
0: Natapa.
1: Oo, nabagok. Oo, diba? Oo, yung mga common po yan.
0: Oo, so actually marami raw silang medical emergencies na natatanggap. At bukod dyan, partner, yung mga ano rin, huwag naman sana, yung mga sunog, di ba?
1: Oo, tama.
0: Pag biglang may sunog, ay pwede mo rin na pindutin yon kasi may magre-response sa'yo na parang kumbaga buong team raw. Hindi lang, kunyari, may fire truck. Meron na rin kasama yung medical, mm-hmm, at meron na rin parang mag-organize para hindi magkagulo,
1: mm-hmm,
0: yung buong, kunyari, yung lugar na yon. So kumbaga, tulong-tulong whole of barangay approach.
1: Galing.
0: Partner.
1: Oo,
0: ang ginagawa nitong barangay na to. Ay maganda siyang ehemplo, no, para sa iba pang mga barangay kung paano nila pinaparamdam na safe yung kanilang mga constituents. Kaya pakinggan po natin dahil nakakatuwa at alamin natin yung kanyang inspirasyon. Kasi itong kapitana po na ito ng Bagong Pag-asa, meron kasi siyang personal experience na nangyari sa kanilang pamilya kung kaya't naging advocacy niya ito na mabilis na kumbaga first response sa mga emergency situation dahil mismong siya, meron siyang pinagdaanan nung bata siya.
1: Mm-hmm.
0: Na mabigat partner.
1: Kaya
0: sa kanilang pamilya, kung kaya't ngayong siya ang kapitana ng barangay, minabuti niya na wala na raw sana makaranas nung naranasan niya nung bata siya.
1: Galing.
0: Mm-hmm. Diba? Okay. So maganda po. At saka, high-tech to partner.
1: Mm-hmm.
0: May mga ano sila. nakikita monitors. Nila yan. May mga monitors sila.
1: Ano, mission control, di ba? Control
0: parang room. Yung sa MMDA na gano'n, di ba? Kita mo kung ano nangyayari. Kaya maganda rin siyang deterrent ng mga, kung ano-anong mga crimes pa, partner, correct. Alam mo na. Mm-hmm. Okay, at syempre, sabi mo nga, meron tayong Dr. Servicio, pag-uusapan po natin ang sarcoma. Kasi usually ang naririnig ko, partner, yung sa cancer na carcinoma ba yun? Yung sarcoma, rare.
1: Oo.
0: Hindi ko siya masyadong naririnig.
1: Kung di ako nagkakamali, ito yung mga may mga bukol-bukol.
0: Oo daw, yung yes. Parang may mga ganong klase ng sintomas.
1: Mm-hmm.
0: So alamin natin yung kaibahan nito sa ibang types of cancer. Kasi maganda rin na maging aware po tayo dito kasi kahit saan atang parte ng katawan ay pwede itong lumabas. Pwede rin daw sa mga muscles eh.
1: Tsaka diba? Sino yung ba yung mga halangdan. Karaniwan? Yung mga karaniwang maka nakaka-experience ito?
0: Oo. At kaya ba natin itong ma-predict, partner?
1: Mm-hmm.
0: Oo. Kasi yun, ang, yun sana eh, no?
1: Mm-hmm.
0: At or maagang ma-detect.
1: Correct.
0: Para po ay wala na po sanang mawalan ng mahal sa buhay. Kaya ang question of the day, partner, ay...
1: Ang ating question of the day, kailan po kayo huling sumailalim sa physical examination? I-share mo na po yan, 0919-278-3000, DZMM Radio Patrol sa East 30, DZMM Teleradio. Aba, babasahin po natin ang inyong mga comments. Aba, kung masagot po ninyo kung kailan, and at the same time, ano po ba ang inyong mga minomonitor? Ayan. Kasi iba-iba eh. Diba? Pag nagpapa-annual physical exam, pwedeng once a year, twice a year, minomonitor niyo ba yung glucose ninyo, blood sugar, cholesterol, uric acid, ano pa ba, etc. etc. po yan.
0: Ayun. So, partner, ito pa. At ito po ang magandang balita. At talaga naman nagpapasalamat po kami. Taus-pusong pasasalamat po dito po sa aming natanggap ni partner Migs na recognition award mula sa National Council on Disability Affairs or NCDA para sa Advocate for Equity Award na ipinagkaloob niyo po sa amin niya partner Migs kahapon. Nakakatuwa po. Andun po kami doon kasi iba-iba rin yung binigyan ng award.
1: Mm-hmm.
0: Partner Migs.
1: Yes, oo. National Council on Disability Affairs. Maraming salamat po sa recognition. Well, ito naman ang ating mandato, no? Ating pagsiservisyo to be an all-inclusive society. Kasi di ba maraming mga pinagdadaan ang issue ngayon ng ating mga kababayang persons with disabilities. Especially number one, discrimination. Kapag sabihin natin sa komunidad, hindi maalam. Di ba? Or at the same time, sabihin natin sa community, napagdidiskitahan, natutokso. Eba, syempre, malaking bagay po yan sa overall self-esteem, confidence, well-being po ng isang individual. And yung mga programa po ng NCDA, talaga po nating sinusulang po natin yan. Kasama po ang media para po sa edukasyon at kaalaman ng tao.
0: Yes, alam mo partner, gusto natin na pasalamatan ng kanilang executive director dyan sa NCDA na siya Ma'am Glenda Relova. At yung ini-interview rin po natin dito sa programa para magbigay ng awareness.
1: Mm-hmm.
0: Sa mula dyan sa kanila sa National Council for Disability Affairs, si Attorney Walter Alava. And I think we are celebrating the Disability Week, partner, ngayong linggong ito.
1: Mm-hmm.
0: Disability Awareness Week. So talaga pong nagpapasalamat kami kasi patunay po ito kung bakit talaga namin ginagawa itong nagseserbisyo na programa sa araw-araw.
1: Mm-hmm.
0: At talagang sabi mo nga partner, nais talaga naming maging mas inclusive pa, mas accessible at mas lalo pong magbibigay ng boses para po sa lahat ng Pilipino, lalo na po sa ating mga kababayan na persons with disabilities or PWDs.
1: Kasi marami mga batas eh. Marami na mga batas para po dito. Maaaring hindi siya common knowledge. So, So maganda pong well-informed tayo. At the same time, marami rin mga ano, di ba, mga batas na sabihin natin sa employment, hindi ka pwede mag-discriminate porque a person is a person with disability. Di ba? At the same time, alam po natin yung rights natin as an individual na person with disability, at the same time, yung employers din po.
0: Kasi sa mga mas malalaking kumpanya, required sila na mag-employ ng 1% sa kanilang mga employees ng PWDs. At alam mo, partner, nakakatuwa ako nga kahit lang sa mga nakikita ko, for example, na mga stores, pag meron akong na-meet na PWD, minsan meron silang sign. Kasi minsan, they have to do sign language. Yung pala, sila ay bingi or deaf. Yung iba naman, may iba't iba silang disability. And yet, sila ay nagtatrabaho. Katulad mo, meron diba? Tayong... At ako.
1: Oo, ako.
0: Tulad rin ng kahit sino.
1: Ate Nins, may experience tayo sa isang, sabihin natin, SPED. SPED school sa Pampanga na meron siyang, kumbaga may siyang compound, dalawang bahay. Yung isang parte is yun yung ano, yung school. Tapos ini-empower nila yung kanilang mga students kasi meron silang cafe sa tabi. So meron silang mga students na with autism. Tapos dun sa cafe na yun, ini-employ nila yung mga students na yun.
0: Oo. Alam mo, alam ko yung sinasabi mong cafe na yan. Naalala mo ba? Yung, dito yan sa Quezon City eh. Meron sa Cubao.
1: Meron din. Ay, napunta ko sa Pampanga.
0: Ah, sa Pampanga. Oh, and meron din yung nagbebenta no ng or ng ice cream, tapos lahat sila, actually tas lahat sila or yung buko juice. Tas actually lahat ng empleyado nila ay deaf. Oo, so
1: galing, saludo po. Saludo.
0: Either sign language ka, try mo kung marunong or isusulat nila. Or magsasign ka isang ganyan, tapos ituturo mo yung gusto mo. Minsan bibigyan ka nila ng parang papel, piliin mo dito.
1: Yes.
0: Ituro mo.
1: Yes.
0: Oo. Ganon. So ayun, maganda na nakakasama po rin natin sila at nakikita po natin sila na nagtatrabaho din tulad ng isang ordinaryong mamamayan. Pero partner, gusto ko lang i-mention na doon sa event kahapon ng NCDA recognition ceremony ano sa pagbibigay nila ng pagkilala sa mga extraordinary Filipinos with disabilities, bukod po doon sa mga bawat individual pati mga disability inclusive municipalities tulad ng municipal government ng Asingan, Pangasinan, dyan rin po sa Mauban, Quezon at Sablayan Occidental, Mindoro. Congratulations po. May award sila sa pagiging disability inclusive na munisipalidad. At dun naman sa disability inclusive city, nandiyan ang Carmona, Cavite, ang Quezon City, diba, proud Q citizen ako, at ang Batangas City. Sa disability inclusive province naman, ang Camarines Norte, Pangasinan at Zamboanga del Sur. Yes, ayan. Congratulations po sa inyong lahat. At syempre yung mga iba pa dito, no, meron silang pinarangalan entrepreneur with disability. So, may business tulad ni Napri Almario. Meron ding youth with disability tulad ni Julian Castro and athlete with disability tulad ni Agustina Bantilyok at woman with disability na si, for example, si Jennifer Anasio, si Amy Dava at si Rhea Peña Flor. So congratulations po sa inyong lahat. At kami rin po ay natutuwa at nakakataba talaga na puso na kasama niyo po kami kahapon dito po sa inyong recognition ceremony. So mabuhay po ang NCDA, National Council on Disability Affairs. At ang oras po natin, 11:17 ng umaga.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Linya Cortes sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Delivery! Maria Jose?
6: Akin yan? Ang laki ng box!
5: Surprise!
6: Yeah! E ba't ka nasa loob ng box?
5: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
7: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
8: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
9: Up to
8: to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa.
9: Kaya,
6: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual pag-ibig.
10: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
16: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZMM. Numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.

0: hindi lang ako, hindi lang MedOnco. We have the ortho, yung mga expertise sa buto.
1: Correct.
0: We have the radiation onco, yung mga nag-radiation. We have yung social worker, part yan ng treatment namin.
1: Opo, opo.
0: Yes.
1: Opo. So, Doc, no, tawag mo dito kasi sabi nyo nga po kanina, ang common symptoms, painless lump, pwedeng nandyan siya pero regular or deformed. Yung bone pain din, Doc, eh, di ba? Parang usually, ano pong klaseng level of pain yun na, naku, baka ito na yata yun.
0: Yes. So, as naglumalaki yung bukol, naiipit yung nerves, ugat, soft tissue. So, masakit yon. So, it doesn't go away. Sometimes, sasabihin ng pasyente namin, kahit po naka-anim na beses na ako nagtitake ng pain relievers, hindi po nawawala. So, it's persistent and it can go as mataas talaga yung pain ng mga ganon. Lalo na kapag na-fracture.
1: Oo.
0: So persistent and
1: fracture siya.
0: Yes, pwedeng ma-fracture.
1: Kasi
0: yes.
1: Hihina na yung kapasidad ng buto eh, 'di ba?
0: Yes.
1: Kumbaga self-fracture siya, parang the next thing you know, fracture na pala siya.
0: Yes, kasi kinain na ng cancer cells yung buto.
2: Ah, wow. Pwedeng ganoon. So again, just to reiterate, masakit siya yung tumor na yon.
0: Yes, masakit because of the impingement ng mga kastabing muscle and nerves. Masakit talaga.
2: Nakaka
0: yun.
2: Parang sagabal siya kasi bigla na lang siyang lilitaw doon,
0: yes,
2: sa area.
0: Tapos hindi mo na halos ma-move yung limb
2: sa sakit.
0: Yes. Limitation of movement.
2: Okay, pero kumusta naman po yung prognosis kapag meron kang sarcoma? Kung yung chance niya na, well, kasi parang when you hear it, parang death sentence siya.
0: Yes.
2: Oo. Pero kumusta naman po yung pag-asa na mabuhay pa ng matagal yung taong meron ito?
0: Yes, that's a very good question kasi any cancer sa amin parang death sentence eh. So what I want to reiterate now because it's a multidisciplinary and yung outcomes natin maganda na. So for early stage, good prognosis talaga yan. So cure ang magagamot ka talaga dapat. So for stage 4, syempre yung mga kalat na. So that's where we see yung palliative treatment and what we want is quality of life even at stage 4. So, it doesn't mean na stage 4 ka, no more na, or death sentence. No, we would still want you to go back to school, kahit na nagtitreatment ka. So, we have maintenance treatment for them, para lang hindi mag-progress, or hindi dumami yung bukol, and they are asymptomatic.
1: Yes, opo. Importante kasi syempre yung ano, yung masakit. Unimaginable pain po yun eh, no? Kapag talagang tumama na sa buto.
0: Yes.
1: Doc, may mga patients po kayo na na-diagnose early. Makabang mga cases kayo na diagnose early, stage 1, stage 2, na-treat, tapos kamusta na po sila ngayon?
0: Yes, oo. Oh. Yeah, very good. We have actually sa Pampanga, meron kaming sarcoma group sa GBL. Yeah, we have kids there na
1: As young as mga gano'n po kabata.
0: Less than 10 even.
1: Okay, so kamusta po sila? At least top of mind po na patient po ninyo dati.
0: Yes, ano, most of them are back to school, some are working na, no? As long as early stage. Yung iba, syempre, na-amputate na. So, for the longest time, wala naman sila. Ang pag na-cure na kasi stage 1 to 3, ang goal mo is hindi bumalik. No recurrence in the 5 to 10 years.
1: Opo.
0: So, yes, it's curable. It's still curable. So, it doesn't mean naman na pag nagamot na siya, ibabalik siya. No.
1: Opo.
0: Ang gagawin lang natin is monitor for recurrence. So, kapag magkaroon ulit ng recurrence, let's say doon sa site, you can still offer surgery, radiation, chemotherapy sa part namin.
1: Ito po, may tanong po dito mula po kay Marife. Ano po ang dapat kainin o inumin habang nagpapagamot?
0: Let's say, chemotherapy or radiation or surgery. Well, number one, you eat healthy foods. Hindi po tama yung bawal yung high sugar. Hindi. Let's debunk the meats. Yeah. Kasi you need, this is high stress eh. High stress yan sa'yo. Cancer itself, high stress sa katawan. You would want a lot of reserves. So, kailangan mo ng muscle mass. So, in order for you to have that, a healthy body, you eat also healthy. Just like a normal person. Mm-hmm. Like good parang yung pinggang Pinoy.
1: Yan.
0: Kalahate gulay, 1/4 would be protein, 1/4 will be carbohydrates.
2: Okay.
0: So lagi ko yung example yung pinggang Pinoy kasi it's for all naman eh.
2: Oo. Wag lang super laking pinggan or super liit. Yung parang medium. Ano bang ilang ano?
1: Tsaka wag gugutumin. Kung
0: yes, true.
1: Nga, kung gutom ka, kumain ka.
0: So, ang problem pala sa mga osteosarcoma or sarcoma patients namin is wala silang panlasa.
2: Kaya hindi sila kakain.
0: Anosmia, agnosia also. Then yung taste is altered. Magreklamo yan na lasang lata po yung pagkain ko.
1: Correct.
0: So, don't inhibit them of anything. Bawal ka ng baboy kasi, ano yan, cholesterol. No, wala na silang panlasa. So, we'd rather have them eating kahit ano than nirestrict.
2: Wala. Correct.
0: Kasi once you go malnourished, it goes downhill.
1: Apo.
2: Alright. Doktora, ano rong pagkakaiba ng sarcoma sa carcinoma? Yan po ang tanong ni Joshua.
0: So, when you say sarcoma, kasi ito yung origin of the tissue. Sarcoma or sarcarcinoma. Sa sarcoma, soft tissue, connective tissue, o yung mga kalamnan, litid, ugat, taba. Pag carcinoma, epithelial. So, actually, technical talaga siya. Medical talaga yung term.
1: Mm-hmm.
0: Carcinoma, it's epithelial in origin. Sarcoma, mga sa litid, taba, soft tissue. Mesenchymal ang tawag namin.
2: Mm-hmm. Ayaw, medyo
0: so,
2: technical
0: important,
2: na.
0: Yeah. Ang important lang doon is ma-distinguish mo talaga if this carcinoma and or sarcoma kasi magkaiba ang treatment.
2: What's worse?
0: Honestly, based on experience, sarcoma.
2: Yeah,
0: but that depends on the cancer type of carcinoma also.
2: Okay.
0: Carcinoma could be in the form of the breast, colon, lung carcinomas, liver.
2: Okay.
0: Yes.
2: Yun yung mga mas usual na naririnig po natin.
0: Yes.
2: Yung mga breast cancer. Sir. And others, no? Well, anyway, Doktora, before we go, paalala na lang at mensahe para sa ating mga tagapakinig, sa mga nanonood dahil Sarcoma Awareness Month.
1: Paalala po natin.
0: So, number one, hindi ko kayo nag-iisa. Nandito ho kami. And cancer nowadays, ngayon pong panahon natin, marami po tayong treatment. Hindi lang po yun, marami po tayong assistance. Government, even private, marami po tayong mahihingan na tulong. So, dito po sa cancer journey nyo as a sarcoma patient, hindi po kayo nag-iisa. Yun yung i-assure namin sa inyo. Pangalawa po, tulungan po tayo. So, number three, wag po kayo lagi mag-iisip. Iwan nyo po yung pag-iisip sa mga doctors nyo kung ano yung next step at kung ano po yung mga kailangan nyo. So, yun po. Yun po yung gusto kong iparating sa mga sarcoma patients namin.
2: At may pag-asa pa,
0: yes.
2: No, Doktora. Alright, ako maraming salamat kay Doc Pepper Maminta, ang ating oncologist mula po sa Lung Center of the Philippines. Maraming salamat, Doktora.
0: Thank you po. Thank you, Ma'am Nina, Sir Migs, and to DZMM. Thank you.
1: Thank you, Doc.
2: Okay, mamaya po ha, abangan nyo ang aming interview. Kasama naman po ang isang punong barangay na nagpapatupad ng SOS emergency button sa kanilang barangay dito po sa Quezon City. Magbabalik po kami dito sa Nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Ang oras po natin, 11:40 ng umaga.
3: Magbabalik ang Nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
4: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
5: Abangan sa Private Confessions.
6: Akala ko, kapag nakilala ko ang tunay kong pamilya, kailangan kong mamili kung sino ang tatawagin kong mama at papa. Pero noong makita kong magkaharap ang dalawang pamilyang parehong umiiyak sa takot na mawala ako, doon ko naunawaan na hindi pala kailangang may matalo para may manatili. May pusong kayang magmahal ng higit sa isang pamilya.
5: Private Confessions. Private Confessions.
3: Hello, attorney!
7: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
3: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM.

0: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang Gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
1: May bisita! Upo po kayo! Ang ating KOTD, Kaserbisyo of the Day!
0: At syempre, tuloy-tuloy pa rin po ang pamamahagi namin dito sa programa ng Wheelchair at Chari Timba. Katuwang po ang PCSO. Kami po dito sa programang nagseserbisyo Nina Corpus at Migs Bustos. Para makasali, mag-email lamang po sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com at sagutin ang tanong, sa paanong paraan makakatulong sa inyo ang wheelchair?
2: Ilagay po ang inyong buong pangalan, edad, address, contact number at mga kinakailangan larawan o patunay. Abangan po ang mga mapipiling beneficiaries at ang turnover ng tulong tuwing Biyernes.
1: May bisita! Upo po kayo! Ang ating KOTD, Kaserbisyo

0: Kasama po natin ngayong umaga si Kapitana Chinggay Bilaos, ang punong barangay dyan po sa Bagong Pag-asa, Quezon City. Good morning po, Kapitana Chinggay.
1: Good morning, Miss Nina. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa akin.
0: Okay, welcome po sa aming programa ni Migs. Alam mo, partner, nung narinig ko at nakausap si Kapitana Chinggay sa One Hope SOS button na ipinatutupad niya sa kanilang barangay, ay natuwa talaga ako dahil ang ganda nung kwento nung ginagawa nila dyan. Sa mga hindi nakakaalam po, ano po itong One Hope SOS button?
1: Ang One Hope SOS Emergency Button, isang post po siya kung saan isang pindot lang agarang serbisyo po ang dadating sa ating mga kabarangay. Kasi di ba po, kapag nasa barangay ka at may emergency, hindi mo alam or hindi mo alam sino tatawagan mo, ano ba ang sinong pupuntahan mo. So ano ba, pag may sunog ba, sa fire department ba kami agad or dadaan ba ng BSDO? So we give an easy solution na kung saan lalabas ka lang sa bahay mo at pipindot ka sa post at sasabihin mo na kung ano yung emergency mo. Kami nang bahala sa'yo.
2: Ilan po ang na-install nyong ganitong mga posts sa inyo pong barangay?
1: Actually, ang target po namin 30, no, sa buong barangay. But currently, meron na pong 14 na emergency, SOS emergency button sa ating barangay.
2: So, paano na po ito naisip?
1: Actually po, it started with the One Hope app. Tapos may mga nagsasabi na, paano kung wala kaming telepono, walang signal, walang data, paano kami tatawag, tatakbo ba kami papunta ng barangay? So what I did, kinausap ko po yung developer ko together with the council, kailangan meron tayong, ang idea pa nga po nun, parang phone booth eh. Pero sabi ko, kailangan padaliin natin. Kaya nung nakuha namin yung idea ng drive-thru, diba po, pipindot lang
0: parang
1: tayo
0: sa fast food,
1: fastener,
0: yes. Tapos may radyo na parang ay... May
2: boses.
1: Yes
2: oh.
1: Po. The difference with this, may camera po siya. So, nakikita ka namin. Ang ano po kasi, pag may mga emergency, di ba, nagtatakot tayo, nagpapanik tayo. Pero pag may nakakausap ka and we are assuring na may kasama ka, medyo nagka-calm down po yung nagbibigay ng emergency. Kaya nabibigyan po namin ng faster service.
0: Oo. Oh. Alam mo, partner Ming, si Kapitana Chinggay, may hugot kasi siya. Bakit talagang advocacy niya yung pagbibigay ng saklolo? Dahil mismo ikaw ay may pinagdaanan nung bata ka. Baka pwede
1: yes
0: mo ikwento
1: po
0: sa amin.
1: Actually, nung 1996, after the ozone disco, few days after, bahay naman po namin yung nasunog. And nung nasunugan kami, actually hindi lang nasunog eh, namatayan din po ako ng 3-year-old na brother. So that time yun po yung bunso naming kapatid. And after that, pag nasunugan ka pala at namatayan ka ng isang kapamilya, yung depression, no, naranasan ng aking mga magulang. And because of that depression, yung father ko nagkaroon ng cancer of the lymphoma, cirrhosis of the liver, enlargement of the heart, and then na-coma yung tatay ko for almost 13 days. So, yung bahay po namin is just 2 minutes away from the barangay hall. So, kung meron lang po sanang ambulansya, meron lang sanang fire truck, may mabilis lang po sanang serbisyo, hindi po sana siguro kami namatayan ng kapatid. Kasi mabilis lang magtayo ulit ng bahay eh. Pero yung mawalan ka ng anak, mawalan ka ng kapatid, mawalan ka ng kapamilya, napakahirap. And up until now, ang hirap po mag-recover.
2: Oh.
0: You were only 9 years old. But you remember.
1: Yes po, around 8.
0: Or 8 years old.
1: Yes, kasi oo, panganay po ako eh. So nakita ko po yung hirap ng parents ko nung may sakit siya. Nakita ko kung paano nag sakripisyo yung mom ko, yung hirap ng dad ko na hindi siya nakakalakad. Nakita ko po lahat 'yun.
0: Tapos ngayon na fast forward to many years later, ikaw na ang punong barangay diyan sa Bagong Pag-asa. And yung
1: yes,
0: pangalan
1: po
0: mismo is New Hope,
1: New
0: diba?
1: Hope, Barangay Bagong Pag-asa.
0: Oo, talaga.
1: Po talaga.
0: At binibigyan mo sila ng pag-asa
1: yes,
0: sa pamamagitan
1: po
0: nitong emergency na button na ito.
1: Yes po, kaya nung ako na po yung kapitan, sisiguraduhin ko na walang batang pag-asa o pamilya sa Bagong Pag-asa na makakaranas nung naranasan na trahedya ng aming pamilya. Mm. Kaya ang first in line ko talaga is ayusin ng command center. When I was offered na kailangan natin ng makabagong ng CCTV, sabi ko ayoko ng CCTV. I want the command center. I want the protocol itself. Kasi it's not just the innovation. Hindi lang po yung pag-automate ng everything eh. Kailangan trained po yung mga tao. Kaya na-mention niyo po kanina, Miss Nina, na kapag may sunog, hindi lang fire truck ang dumadating. Totoo po yun. Pag may sunog, nandyan na po ang BHERT or ang Barangay Health Emergency Response Team, kasama ang BPSO, kasama ang traffic. Isa po siyang buong protocol na magtutulong-tulong to save lives.
2: Opo. So, Kat, kailan niyo siya ni-roll out? At so far, kamusta? Ano yung mga responses na nakukuha po ninyo?
1: Actually po, na-mention ko ito last time, the pinakamabilis na response po namin is 2 minute and 47 seconds. Yun po yung may nagbubukas ng pinto ng mga sasakyan doon sa isang kalsada. And pinindot lang po ng ating kabarangay yung emergency button at nakapag-rescue. Hindi po natuloy yung gustong gawin po.
2: Ah, oo.
1: Yes, diba?
2: Oh. Krimen.
0: Krimen.
2: Krimen.
0: Ano pa yung mga madalas ninyong
1: actually, sa medical po last time, sa Road 13, meron pong pumunta sa amin. Talagang gusto niya akong ma-meet kasi gusto niya magpasalamat dahil nadulas daw yung mom niya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Alam lang niya merong emergency button. So, prinest lang niya. In 5 minutes, na-rescue po yung nanay niya. At ang sabi ng doktor, kung tumagal pa raw at hindi nadala agad sa hospital, pwedeng mabaldado yung mom niya.
2: Opo.
1: Diba? Kasi 70 plus years old na yung mom.
2: So, Kap, pipindutin mo yung botones. Ano ba? Sabi mo parang drive-to, meron bang kakausap sa'yo?
1: Yes po.
2: O pipindutin mo lang tapos mag-aantay ka na?
1: Hindi po. Pipindutin niyo po yung button, then the command center, sasagot po yung command center sa inyo at makakausap niya po kayo, makikita niya po kayo, and then masasabi niya na kung ano yung, masasabi niyo na kung ano yung emergency. So, malalaman namin kung ano yung ipapadala namin sa iyo.
2: Related, kasi may tanong dito, paano kung prank lang? Paano kung may na mga nagpa-prank ng titrip?
1: Actually, last time meron po, isang 26 years old, tsaka dalawang 18 years old, no? Ang laki-laki nakalagay emergency, pero talagang siguro they are curious, bakit may ganito, ano ba to? So makikita po kasi namin, every post po, there's allotted CCTV camera. So nalalaman po agad namin, kaya nakuha po namin yung nag-prank na yun.
2: Oh, kasi baka mamaya pindutin, tapos nagtatawanan, nagpa-prank ng titrip lang ito.
0: Pero after nun, ay marami, or wala na?
1: Wala na po. As in, wala na. Naging, sabi ko nga po, kasi it's a new system, bago sa mga kabarangay namin. So hindi ko rin sila ma-blame, baka for because of curiosity, ano ba to? Parang order ba kami? Kasi even my kid, minsan, mommy, order tayo. Ganun yung biro ng bunso ko eh. Pero sabi ko nga, pinagsabihan namin, nakuha namin, few hours lang eh, nakuha namin sila, nasabihan namin, and nabalaan namin na may fine kapag pinaglaruan mo itong emergency button na to.
0: Magkano po ang fine?
1: Actually po, ang paglalaro po sa ating emergency button is 50,000 po ang fine.
0: Ayan.
2: 50,000!
0: Yes, kaya deterrent. Yan ang sinasabi ko, pati yung mga driver eh, dapat ganyan eh.
1: Opo, and kasi it's kind, parang vandalism na po. Correct. Sa property government property po.
0: Tingnan mo na, 50,000. Eh, wala nang pipindot niya. Kahit, di ba?
2: So, dapat legit talaga.
1: Legit talaga. And of course, meron pong community service na kaakibat din po yan.
0: Information, dissemination, and all that. But I'm sure kasi barangay yan eh. So, dapat tulong-tulong lahat. Bayanihan eh.
1: Yes po. And nakakatuwa po, no? Parang mas ginagamit pa po ito ngayon kaysa tawagan kami sa telepono. Kasi even, kahit simple inquiry, saan ba kami kukuha ng business clearance? Anong oras ba ang barangay? Ano ba?
0: Diba?
1: They can just press.
0: Pwede rin.
1: Kasi kasi pupunta po kayo sa barangay, hindi nyo alam bukas pa ba ng 6 o'clock, ganito. Pero po, ang aming command center is 24/7.
2: Wow.
1: Yes po. Meron po kaming mga dispatchers na naka-assign po. 3 shifts po yan. Kaya hindi po kayo mag-worry kahit madaling araw. Makakapag-rescue si Bagong Pag-asa.
0: Paano kung ano, parang na-depress, anxiety, pwede ba yon? Yung parang mental health?
1: Actually po, isa po ngayon yan sa pinag-aaralan namin. Through the One Hope app, magkakaroon po sila ng makakausap para po matulungan sila sa mga concerns po nila pertaining to their mental health. Pinag-aaralan na po yan ng council po.
0: Pero hindi kasama yon dito sa
1: ngayon,
0: kasi hindi naman yun parang button, kailangan kasi, ng emergency na may yes. mga dadating na mga fire truck at
1: yes,
0: ano.
1: Po.
0: Okay.
2: So, curious ako, Kap, sabi niyo sa bagong pag-asa pa lang, ano ang naging response ni Mayor?
0: Mayor Joy Belmonte.
2: Mayor Joy, maroroll out din ba ito sa Quezon City? At tanong po din ni Tita Mearns, meron ba kayong, baka may mga other LGUs na na-inspire dito?
1: Actually, I'm praying no, doon sa last interview nga namin ni Ma'am Nina. Sabi ko, sana gayahin din ng different LGUs kasi it's really a big help na meron ang bawat barangay, ang bawat LGU na magkaroon ng emergency button para sa isang mabilis na pag-rescue o serbisyo ng ating barangay. At nakakatuwa ang ating mayor, very supportive siya. Gusto ko lang po din i-inform sa info sa inyo that this project is fully funded po ng barangay. Hindi po natin to ini-request or hiningi sa any government agencies. Ito po ay savings ng ating barangay. Ito po yung resulta ng maayos na pagbayad ng tax ng ating taong bayan, no?
0: Yan.
1: Yes.
0: And speaking
1: po
0: of bagong pag-asa Quezon City, diyan ng ano, lahat ng mall, 'di ba?
1: Yes,
0: tama
1: po
0: ba?
1: SM North, Rhinoma, Vertis, Soler. Yes.
0: Ayan
1: po. And we do also have informal settlers. Nandiyan po yung Agham Road, yung tapat po ng Philippine Science and the Ombudsman. So, malaki po ang sakop talaga ni Barangay Bagong Pag-asa.
0: Oh, ilan ba ang constituents mo?
1: 29,000 po ang population ni Barangay Bagong Pag-asa.
0: Dami,
1: kaya very supportive po si Mayor talaga and proud siya na may initiative na ganito po.
0: Oo, ang galing. So, ano pa ang plano nyo for the future? Kasi may nagtatanong dito, pwede rin ba siya sa, kunyari, sa telepono niya?
1: Yes po, sa meron po tayong telepono. One Hope app.
0: Okay.
1: So, pwede po nilang i-download yun. Yung mga residente po ng Barangay Bagong Pag-asa can download the application po. Pwede sa App Store, pwede rin po sa Play Store.
0: Ayun, and yes then, po. Dun sa One Hope app na yan, ano mo yung mga services na pwede nilang i-avail?
1: Yes po. Through the One Hope app, pwede kang mag-isumbong kay Kapitana. So, yung mga abusive
0: ganun,
1: na
0: para
1: empleyado. Opo. So, there are, kung feeling okay mo, ikay na-abuse ng empleyado, pwede mong isumbong kasi natatakot ka pumunta ng barangay to complain. So, directly po, si Kapitana at yung isang aking trusted staff ang nakakakita po ng mga complaints ng ating mga kabarangay. And aside po from that, of course, the emergency services po. Ang maganda po kay One Hope app, may live map siya, makikita namin kung saan exactly nandun ka. And wala po itong prank kasi kinukuha po namin ng selfie mo and your IDs to register. So, walang anonymous report po dito.
0: Oh.
1: Yes po.
0: Ayun. Alright. So, ayan, ang ganda po ng storya dyan sa Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City, na malapit lang dito.
1: Yes
0: tayo
1: po, yes
0: barangay,
1: po.
0: Barangay, ano tayo?
2: South Triangle.
0: Oo. Kasi very practical, lalo na nga yung mga area, sabi mo nga na medyo baka prone
1: yes
0: sa mga emergencies.
1: Opo. Kasi,
0: siyempre yung mga area ng Trinoma and Vertis North, walang ganun.
1: Actually, mayroon, maglalagay na rin po tayo.
0: Maglalagay
1: no?
0: na rin.
1: That will be on the third phase. Kasi nasa first phase pa lang po kami. So that will be on the third phase para po sa Trinoma and Vertis. Kasi siyempre maraming tao dyan.
2: Yes.
1: So may tendency
2: road
1: po yung
2: safety naman.
1: Yes, road safety. Oh. At saka yung mga pickpocketers.
0: Oh, maraming mandurukot,
1: etc. O nasagasaan, yeah, or nabangga. At least makapag-rescue po si Bagong Pag-asa. And gusto ko lang po sabihin na currently from 2023 up until now, nasa 1,000 plus na po yung nare-rescue namin medically po. Kasi even po hindi sa barangay namin, tumutulong din po si Bagong Pag-asa.
2: Galing!
0: Galing, mabuhay ka, Kapitana Chinggay.
1: Yes,
0: alam mo, miss something rin siya. Ano nga ba?
1: Nobel Queen Universe.
0: Oh, di ba? Di ba? Oo, alam ko eh. Kaya, ang ganda ni Kapitana Chinggay.
1: Ako, maganda po kayo.
0: Maganda rin ang ginagawa niya para sa kanilang barangay. Mabuhay po kayo at sana may mga mag-replicate nung ginagawa po ninyo.
1: Yes po, maraming salamat po. No? Ang commitment naman po ni Kapitana at ng buong Barangay Bagong Pag-asa, magsiservisyo po kami ng naayon sa aming konsensya at talagang tunay na may pag-asa sa Bagong Pag-asa.
0: Ayan, maraming salamat Kapitana Chinggay Bilaos ng Bagong Pag-asa, Quezon City.
2: Alright. Ayan po, susunod po, headline ngayon. Kasama po si Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Mix Bustos ng Seservicio.
0: Happy Thursday! Isang tumbling na lang. Friday na at happy weekend! si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye!
2: Bye po!

0: Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:01.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Basta eh!
3: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kahit tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilantad. Private Confessions sa DZMM. Private Confessions.
4: Lumaki si Isabel na naniniwalang buo ang pamilya niya. Wala siyang dahilan para magduda sa pagmamahal ng mga magulang niya. Pero isang gabi, may natanggap siyang friend request mula sa isang lalaking hindi niya kilala. Nang makita niya ang mukha nito, para siyang tumitingin sa salamin. At ang simpleng mensaheng ipinadala ng lalaki ang naging simula ng katotohanang 24 taon na palang naghihintay na matuklasan niya. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Isabel na pinamagatang 24 taon akong nabuhay sa kasinungalingan hanggang sa may friend request na dumating.
3: Private Confessions.
4: May mga tanong sa buhay na hindi mo naman hinahanap ang sagot. Pero kapag kusa itong dumating, wala ka nang magagawa kundi harapin ang katotohanan. Tawagin niyo na lang akong Isabel, 24 years old. Isa akong simpleng empleyada sa isang maliit na marketing company dito sa Laguna. Kung titingnan ninyo ang buhay ko, masasabi ninyong wala naman akong dapat ireklamo. Hindi kami mayaman, pero hindi rin kami kailanman nagutom. Ang tatay ko ay isang mekaniko. Ang nanay ko naman ay dating mananahi na ngayon ay nag-aalaga na ng maliit naming tindahan sa harap ng bahay. Simple lang ang buhay namin, pero punong-puno ng pagmamahal. Lumaki akong walang ibang hiniling kundi ang mapasaya ang mga magulang kong nagsakripisyo para sa akin. Ako lang ang anak nila. Kaya halos lahat ng pangarap nila ay umiikot din sa pangarap ko. Kapag may bonus ako sa trabaho, unang-una kong iniisip kung ano ang maibibili ko para kina mama at papa. Kapag birthday nila, hindi kailangang mamahalin ang regalo. Ang mahalaga sa kanila, kumpleto kaming tatlo sa hapag. Maraming nagsasabing maswerte raw ako. Totoo naman, dahil sa panahon ngayon, bihira na ang pamilyang walang malaking problema. Hanggang sa dumating ang gabing, nagpabago sa lahat. Kararating ko lang galing trabaho. Pagod na pagod ako, kaya pagkakain ng hapunan, dumiretso na ako sa kwarto. Habang nakahiga, binuksan ko ang cellphone ko. Tulad ng nakagawian, nag-scroll lang ako sa social media. May ilang notifications, may birthday reminders, may messages mula sa mga katrabaho. Hanggang sa may isang friend request na agad nakakuha ng atensyon ko. Adrian S. Hindi ko siya kilala. Wala kaming mutual friends. Ang una kong naisip, baka isa lang itong scam account. Pero nang buksan ko ang profile niya, parang may nagyelong tubig na ibinuhos sa buong katawan ko. Hindi ako makahinga. Hindi ako makapaniwala. Ang lalaking nasa profile picture, parang ako. Pareho kami ng hugis ng mukha. Pareho ng ilong. Pareho ng mga mata. Pati ngiti. Kung hindi lang mas maikli ang buhok niya, iisipin kong litrato ko mismo ang tinitingnan ko. Paulit-ulit kong tiningnan ang larawan. Pinalaki ko pa. Binalikan ko ulit. Hindi ko maintindihan. Bakit kamukha ko siya? Mahigit 10 minuto akong nakatitig lang sa profile niya. May mga litrato siyang kasama ang pamilya. May graduation pictures. May travel photos. Mukhang normal lang ang buhay niya. Pero bakit ganoon? Bakit parang kambal ko siya? Napailing ako. Hindi. Imposible. Baka edited lang. Baka coincidence. O baka ginagamit lang ang mukha ko para sa panluloko. Isasara ko na sana ang app nang biglang may pumasok na mensahe mula rin sa kanya. Pasensya na kung bigla akong nag-message. Alam kong kakaiba ito. Pero sa tingin ko, ikaw ang kapatid kong matagal na naming hinahanap. Nanlamig ang mga kamay ko. Mabilis akong napaupo sa kama. Paulit-ulit kong binasa ang mensahe. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o matatakot. Nag-type ako. Nagkakamali kayata. Halos agad din siyang sumagot. Sana nga, nagkakamali lang ako. Pero pareho tayo ng birthday. Natigilan ako. Hindi ko pa naman inilagay sa profile ko ang birthday ko. Paano niya nalaman? Muli akong nag-type. Paano mo nalaman? Matagal bago siya sumagot. At nang dumating ang reply niya, mas lalo akong kinabahan. Dahil pareho tayong ipinanganak noong September 14, 2002. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Hindi pa man ako nakakabawi, may isa pa siyang mensahe. May birthmark ka ba sa kanang balikat? Dahan-dahan kong hinawakan ang balikat ko. Mula pagkabata, naroon na ang maliit na hugis buwan na birthmark. Hindi ko kailanman pinansin yon. Pero, paano niya nalaman? Hindi ako agad nakasagot. Sa halip, tumayo ako at tumingin sa salamin. Hindi ko alam kung bakit nanginginig na ang mga kamay ko. Maya-maya, nagpadala siya ng isang litrato. Litrato ng kanyang kanang balikat. May kaparehong birthmark, kaparehong hugis, kaparehong pwesto. Hindi na ito maaaring simpleng pagkakataon. At sa loob ng 24 na taon, natanong ko ang sarili ko. Posible bang hindi ko talaga kilala ang buo kong pagkatao? Hindi ako nakatulog nung gabing yon. Paulit-ulit kong binabasa ang mga mensahe ni Adrian. May parte sa isip kong gustong i-block siya. Sabihin sa sarili kong may nanluloko lang sa akin. Pero may isa pang parte ng puso ko ang nagsasabing alamin ko muna ang katotohanan. Kinabukasan, pagbangon ko, agad kong tiningnan ang cellphone ko. May isa na naman siyang mensahe. Hindi kita pipilitin na maniwala. Kung gusto mo, pwede tayong magpa-DNA test. Kapag mali ako, ako mismo ang hihingi ng tawad at hindi na kita guguluhin. Ilang minuto akong nakatitig lang sa screen. Wala akong maisagot. Buong araw, lutang ako sa opisina. Napansin yun ang supervisor ko. Isabel, okay ka lang ba? Napangiti ako ng pilit. Opo, kulang lang siguro sa tulog. Pero ang totoo, ang daming tanong na umiikot sa isip ko. Pag-uwi ko ng gabing yon, nadatnan kong naghahapunan sina Mama at Papa. Katulad ng dati, masaya silang nagkukwentuhan. Nang makita nila ako, sabay silang ngumiti. Anak, luto ang paborito mong sinigang, sabi ni Mama. Umupo ako. Habang kumakain kami, palihim ko silang pinagmamasdan. Napaisip ako, kung totoo ang sinasabi ng lalaking yon, paano na sila? Paano na kaming tatlo? Hindi ko na napigilang magtanong. Mama, lumaki po ba talaga ako rito? Natigilan siya. Saglit lang, pero nakita ko yon. Isang segundo lang. Isang segundo ng pag-aalinlangan. Oo naman, mabilis niyang sagot. Bakit mo naman naitanong? Umiling ako. Wala lang po. Tahimik na ulit kaming kumain. Pero simula nung gabing yon, pakiramdam ko ay may kakaiba na akong napapansin. Kapag napag-uusapan ang tungkol sa panganganak o sa mga lumang litrato ko, parang mabilis na iniiwas ni na Mama at Papa ang usapan. Noon, hindi ko yun pinapansin. Ngayon, parang bawat kilos nila ay may kahulugan. Hanggang sa muli siyang nag-message. Alam kong mahirap itong paniwalaan, pero hindi kita hinanap para guluhin ang buhay mo. Hinanap kita dahil 24 na taon nang may kulang sa pamilya namin. Huminga ako ng malalim. Sa unang pagkakataon, sumagot ako ng mahaba. Kung magkita tayo, wala akong ipinapangakong paniniwala. Agad ko ring natanggap ang reply niya. Salamat. Yun lang ang hinihiling ko. Nagkasundo kaming magkita sa isang cafe sa Tagaytay pagkalipas ng isang linggo. Buong linggo kong hindi mapakali. Madalas kong sabihin sa sarili kong huwag nang ituloy. Pero may kung anong nagtulak sa akin na alamin ang katotohanan. Dumating ang araw ng pagkikita. Hindi ko sinabi kina Mama at Papa kung saan ako pupunta. Ang sabi ko lang, makikipagkita ako sa isang kaibigan. Habang papalapit ako sa cafe, halos marinig ko ang tibok ng puso ko. Pagbukas ko ng pinto, may isang lalaking agad na tumayo. Hindi na namin kailangang magpakilala. Sa unang tingin pa lang, parang may salamin sa harapan ko. Pareho kami ng tangkad, pareho ng hugis ng mukha, pati ang paraan ng pagngiti. Tahimik kaming nagtitigan. Siya ang unang nagsalita. Salamat, dumating ka. Hindi ko alam ang sasabihin. Umupo kami. Ilang minuto ring walang nagsasalita. Hanggang sa inilabas niya ang kwintas na suot niya. Napahawak ako sa kwintas ko. Pareho kaming natigilan. Magkahugis ang pendant. Magkaiba lang ang kalahati. Dahan-dahan namin pinagtabi ang dalawang piraso at eksaktong nagdikit ang mga ito. Parang iisang kwintas na pinaghiwalay noon. Napahawak ako sa bibig ko. Hindi ko na alam kung ano ang iisipin. Mahina niyang sinabi. Noong sanggol pa tayo, magkasama raw yan. Hinati ng mama natin para makilala tayo kung sakaling magkahiwalay. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi pa rin sapat ito. Tumango siya. Kaya gusto kong magpa-DNA test tayo. Hindi para patunayan na tama ako, kundi para pareho nating malaman ang totoo. Tahimik akong tumingin sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi ko na nakita ang isang estranghero. Nakita ko ang isang taong kasing gulo ng nararamdaman ko. Isang taong 24 na taon ding naghahanap ng sagot. Huminga ako ng malalim. Sige, magpapa-DNA test tayo. Bigla siyang napangiti. Hindi ngiting tagumpay, kundi ngiting may pag-asa. Habang pauwi ako, hindi ko maiwasang isipin ang mangyayari kapag lumabas ang resulta. Paano kung totoo siya? Paano kung mali ang buong buhay na pinaniwalaan ko? At higit sa lahat, paano ko haharapin ang dalawang taong buong buhay kong tinawag na mama?

Lumipas ang ilang linggo, dumating ang pinakahihintay naming resulta. Isang pirasong papel lang ang hawak ko. Pero alam kong kaya nitong baguhin ang buong buhay ko. At nang nabasa ko ang nakasulat, hindi ako umiyak dahil may kakambal pala ako. Umiyak ako dahil sa pag-amin ng mga magulang na nagpalaki sa akin na matagal na pala nilang alam ang katotohanang kinatatakutan nilang marinig ko.

0: Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities, on the go!
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
3: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrosyn, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
6: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
7: kailangan ng gabay na maaasahan.
6: Ako po si Master James Alejandro.
7: At ako naman po si Ate Nems Turla.
5: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
6: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
7: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
5: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
8: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Yay!
10: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Private Confessions sa DZMM.
11: Makalipas ang halos 3 linggo, dumating ang araw na hinihintay namin. Nasa laboratory kami ni Adrian. Tahimik lang kaming magkatabi. Pareho kaming kinakabahan. Paulit-ulit kong hinihimas ang hawak kong envelope. Pakiramdam ko anumang nakasulat doon ay may kakayahang baguhin ang buong buhay ko. Tinawag ang pangalan namin. Magkatabi kaming pumasok sa opisina ng genetic counselor. Ngumiti siya ng magalang. Handa na ba kayong malaman ang resulta? Napatingin kami sa isa't isa. Pareho kaming tumango. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Ilang segundo siyang tahimik na nagbasa. Pagkatapos ay tumingin siya sa amin. The DNA result confirms you are biological twins. Parang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Hindi ako makapagsalita. Napaupo ako. Unti-unting tumulo ang mga luha ko. Hindi dahil may kakambal pala ako, kundi dahil ibig sabihin, may buong bahagi ng pagkatao ko ang hindi ko pala kilala. Si Adrian naman ay napapikit. Kitang-kita ko ang panginginig ng mga balikat niya. 24 na taon siyang naghihintay ng sagot. At sa wakas, naroon na yon. Paglabas namin ng laboratory, wala ni isa sa amin ang nagsalita. Hanggang siya na lang ang bumasag sa katahimikan. Hindi kita pipilitin. Hindi ko rin hihingiling tanggapin mo agad ang pamilya namin. Gusto ko lang malaman mo na masaya ako. Mahina akong ngumiti. Ako rin, pero kailangan kong umuwi. Tumango siya. Naiintindihan ko. Kapag handa ka na, nandito lang kami. Habang pauwi ako, pakiramdam ko ay doble ang bigat ng bawat hakbang. Pagdating ko sa bahay, nadatnan kong naghahanda ng hapunan si Mama. Si Papa naman ay nag-aayos ng motor sa garahe. Parang normal na araw lang. Pero para sa akin, hindi na. Napansin agad ni Mama ang mga mata kong namumula. Anak, umiyak ka ba? Hindi na ako nakapagkunwari. Inilapag ko sa mesa ang envelope. Mama, Papa, kailangan ko pong magtanong. Lumabas si Papa mula sa garahe. Ano yon, anak? Nanginginig ang boses ko. Tunay niyo po ba akong anak? Biglang natahimik ang buong bahay. Nabitawan ni Mama ang hawak niyang sandok. Si Papa naman ay hindi makatingin sa akin. Makalipas ang ilang segundo, unti-unting umiyak si Mama. Doon ko naramdaman ang takot. Hindi takot na mawala sila, kundi takot na marinig ang sagot. Lumapit si Papa. Umupo siya sa harap ko. At sa unang pagkakataon, nakita kong umiiyak ang lalaking buong buhay kong kinikilalang pinakamatatag. Patawarin mo kami, anak. Yun pa lang. Alam ko nang totoo ang lahat.

pagbaha sa lugar na pinanggalingan mo. Isa kami sa mga volunteer noon. Sa evacuation center, may isang batang umiiyak. Ikaw yun. Wala kang kasama. Walang nakakaalam kung sino ang pamilya mo. Wala ring naghahanap sa'yo. Halos isang taon kang nasa pangangalaga ng isang non-government organization. Naglabas sila ng mga anunsyo. Naghanap ng kamag-anak. Pero walang dumating. Tahimik akong nakikinig habang tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha ko. Kaya legal ka naming inampon. Hindi para punan ang kakulangan namin, kundi dahil ayaw naming lumaki kang walang pamilya. Hindi ko napigilang mapahagulgol. Lumuhod si Mama sa harapan ko. Hindi namin sinabi ang totoo dahil natakot kaming dumating ang araw na iiwan mo kami. Hinawakan ko ang kamay niya. Mama, wala pa pong nagbabago. Pero sa loob-loob ko, alam kong marami na. Alam kong kailangan kong kilalanin ang isa pang bahagi ng buhay ko. Makalipas ang ilang araw, sinamahan ako ni na Mama at Papa sa unang pagkikita ko sa tunay kong pamilya. Pagpasok namin sa bahay nila, wala akong nakitang yabang kahit halatang may kaya sila sa buhay. Ang una kong nakita ay isang babaeng halos maiyak habang papalapit sa akin. Hindi niya ako niyakap agad. Huminto muna siya sa harap ko. Parang natatakot siyang baka panaginip lang ang lahat. Anak, nanginginig niyang sambit. Tumulo ang luha niya. Ako ang mama mo. Hindi ko na malayang umiiyak na rin ako. Niyakap niya ako ng mahigpit habang si Adrian ay tahimik lang na nakangiti sa gilid. Maya-maya lumapit ang ama naming matagal ding naghintay. Hindi namin hinanap ang tagapagmana, sabi niya habang pinupunasan ang luha. Hinahanap namin ang anak naming nawala. Doon ko naramdaman na hindi pera ang dahilan kung bakit nila ako hinanap, kundi pagmamahal. Akala ko, kapag nakilala ko ang tunay kong pamilya, kailangan kong mamili kung sino ang tatawagin kong mama at papa. Pero noong makita kong magkaharap ang dalawang pamilyang parehong umiiyak sa takot na mawala ako, doon ko naunawaan na hindi pala kailangang may matalo para may manatili. May pusong kayang magmahal ng higit sa isang pamilya. Makalipas ang isang taon, naging normal na ang lahat. Madalas nang magkasama ang dalawa kong pamilya sa mga birthday, Pasko at mahalagang okasyon. Wala akong iniwang magulang. Wala rin akong pinalitang pamilya. Sa halip, nadagdagan lang ang mga taong tatawagin kong tahanan. Doon ko tuluyang naunawaan na ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugong dumadaloy sa ugat. Minsan, ang tunay na pamilya ay ang mga taong piniling mahalin ka at hindi ka kailanman binitawan kahit dumating na ang katotohanan, pwedeng magbago ng lahat.

0: DCMM numero uno sa aksyon.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
3: Sus, ayos lang. Bigali mo na sa akin na araw-araw kang masaya kapag kasama mo ko. Na sa kabila ng sitwasyon natin, nandyan ka pa rin, hindi ka sumusuko.
4: Siyempre, hindi ako susuko. Mahal kita. Oo, alam ko, masyado pa tayong bata para sa ganito. Pero wala naman sa edad kapag nagmamahal ka, di ba? Ang importante, masaya tayong dalawa.
3: Sa tingin mo, hanggang kailan kaya tayo ganito? Nagtatago?
4: Ay, hindi ko alam. Siguro kapag tapos na tayo sa pag-aaral. Basta ang gawin natin ngayon, patunayan natin sa lahat na ayos lang ang ginagawa natin. Na-inspirasyon natin ang isa't isa. At higit sa lahat, sabay nating aabutin ang mga pangarap natin.
5: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
6: Ang nakaraan. Sa unang pagkakataon ay nagawang suwayin ni Eileen ang kanyang mga magulang sa ngalan ng pag-ibig. Mahirap man itago ang digawang nangyayari sa kanila ni Arnel, aaminin niya na iyon na ang pinakamasayang parte ng buhay niya. Na sa tuwing kasama ang binata, para bang nagiging magaan ang lahat sa kanya. Pagkatapos lamang ng ilang buwan ay sinagot ko na rin si Arnel. Alam kong mali ang ginawa ko. Ngunit sa tuwing kasama ko siya, sobrang saya ang nararamdaman ko. Kaya naman kahit mahirap ang pagtatagong ginagawa namin, ay ayos lang sa akin. Ang mahalaga ay nakakasama ko naman siya araw-araw.
7: Anong oras nakauwi si Eileen kanina?
8: Mga mag-alas 9 na rin. Eh, may tinapos pa kasi silang research sa school nila.
7: Research? Ang sabihin mo, nakipagkita na naman sa lalaking yon. Mas maganda na kung magbibigay na tayo ng tamang oras ng uwi ni Eileen eh. Hindi pwede na ganun siya kagabi kong umuwi.
8: Eh, baka naman kasi yun talaga ang dahilan. Kaya siya gabi na umuwi. Hayaan mo na lang muna ang anak mo.
7: Hindi pwede. Ngayon may lalaking umaali-aligid sa kanya. Dapat masigpitan pa natin siya.
8: Hindi naman kaya masyado mo nang sinasakal ang anak mo? Alam naman niya ang ginagawa niya. May sariling isip si Eileen.
7: Kahit na. Pinag-iingatan ko lang ang anak natin. Alalahanin mo. Babae ang nasa atin. Buti sana kung lalaki yan eh. Ayos lang. Kahit saan siya magpunta. Kahit sinong kasama niya. Walang problema.
8: Ang sa akin lang, Lindo. Hayaan mo na lang si Eileen. Hindi nga ba kapag masyadong hinihigpitan ng bata, mas lalong nagiging pasaway. Mas tumitigas ang ulo.
7: Subukan niya maging matigas ang ulo. Patitigilin ko siya sa pag-aaral. Alam kong naiintindihan mo ko, Isabel.
8: Oo naman. Kaya lang, maganda rin na magkaroon ng inspirasyon si Eileen. At isa pa, inspirasyon lang naman, nandito pa rin naman tayo para gabayan siya.
7: Kahit anong sabihin mo, hindi ako pumapayag sa sinasabi mo. Basta ayoko pang mamulat si Eileen sa mga ligaw-ligaw na yan. Kaya pagsabihan mo rin niyang anak mo, huwag mong konsintihin sa kalokohan para hindi lumaki ang ulo.

0: na ba si Aileen? Kanina pa tayo nandito eh.
1: Baka nasa klase pa. Yan mo, maya-maya lang, magte-text na yon. Relax ka lang dyan. Magkwentuhan na lang muna tayo.
0: Ano naman pagkikwentuhan natin?
1: Yung tungkol sa inyo ni Aileen. Kumusta? Masaya ba?
0: Oo naman, masaya kami sa isa't isa. Pero siyempre, mahirap din. Kasi diba, alam mo naman na lihim lang ang relasyon naming dalawa. Kaya limitado lang ang mga ginagawa namin.
1: Ah, oo. Medyo mahirap nga yan. Lalo na ngayon. Mas lalo siyang hinigpitan ng mga magulang niya.
0: Bakit? Dahil ba sa akin?
1: Ay, gano'n naman talaga. Kasi yung si Aileen, hindi pa talaga pwedeng mag-boyfriend. O kahit maligawan man lang. Mahigpit kasi si Tito. Palibasa, nag-iisang anak kaya sobra siyang pinoprotektahan.
0: Hindi ko naman lulukuhin si Aileen.
1: Alam naman nating lahat yun. Pero wala naman tayong magagawa. Mahigpit ang tatay niya. Kaya wala kayong magagawa kundi ang magtiis.
0: Nakakalungkot lang kasi hindi kami pwedeng mag-date sa labas. Tapos hindi rin kami pwedeng kami lang. Dapat parati kang kasama. Kasi siyempre, ikaw ang kinagawang dahilan ni Aileen para payagan siya.
1: Tiis-tiis na lang muna. Dalawang taon na lang din naman. Kapag nakagraduate na kayo ni Aileen, magiging maayos din ang lahat.
2: Magbabalik ang Maalaalam Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
2: Pag-unlad ng ekonomiya.
6: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Hiya naman kayo.
2: Transportasyon.
6: At tiyakin tama ang kalidad, matibay. At nasa takdang oras ang pagtatapos.
2: Kalusugan.
6: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ng PhilHealth.
2: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
6: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
2: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27, simula alauna ng hapon. Pangungunahan nina Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Itutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol, serbisyong sigurado, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: MMK. sa DZMM.
8: Nagpatuloy ang masaya, ngunit lihim na relasyon namin ni Arnel. Sa bawat araw na dumadaan, parehas naming pinapatunayan na hindi hadlang ang pag-ibig upang tuparin ang mga pangarap namin. Nabalang araw ay sabay kaming magiging matagumpay sa buhay.
0: Happy Mansary. Regalo ko sa'yo.
9: Wow naman, talagang may regalo ka pa sa akin, ah. Ano namang laman ito?
0: Buksan mo na lang para malaman mo.
9: Sige na nga. Wow, babe! Ang ganda namang bag nito. Uy, magkano naman to? Baka mahal to, ah.
0: Huwag mo nang tanungin. Basta pinaghirapan kong ipunin yan dahil alam kong mahilig ka sa mga bag. Nagustuhan mo ba?
9: Oo naman, sobra. Thank you, babe. Pero paano yan? Wala akong regalo sa'yo.
0: Ayos lang. Regalo mo na sa akin na araw-araw kang masaya kapag kasama mo ako. Na sa kabila ng sitwasyon natin, nandyan ka pa rin. Hindi ka sumusuko.
9: Siyempre, hindi ako susuko. Mahal kita. Oo, alam ko, masyado pa tayong bata para sa ganito. Pero wala naman sa edad kapag nagmamahal ka, di ba? Ang importante, masaya tayong dalawa.

0: Basta alam mo na ang sasabihin mo kay na Papa kapag nagtanong sila.
1: Opo, ang sasabihin ko, pumunta tayo sa mall. Nanood ng bagong pelikula sa sinihan. Sinamahan mo akong tumingin ng bagong sapatos, kumain sa labas at umuwi na tayo.
0: At kapag nagtanong sila kung kasama ba natin si Arnel, anong sasabihin mo?
1: Hindi! Magtataray ako kunwari na ayaw ko rin magkasama kayo.
0: Very good! Thank you, ah! Ay, nakakapagod din pala yung ganito, no?
1: Ang alin, ang gamitin mo ko para makapag-date kayo ni Arnel? Aba, oo naman! Lalo na sa parte ko, no?
0: Ay, pasensya ka na, Lucy. Ikaw lang naman kasi ang pwede kong kunsabahin sa ganito, eh. Huwag kang mag-alala. Parati kitang tutulungan sa mga requirements natin sa school.
1: Ayos lang naman sa akin. Siyempre, kaibigan mo ko. Kaya sa'yo ako kakampi.
0: Aw, thank you.
1: Teka, hindi pa ako tapos. Pero, mag-iingat pa rin kayo ni Arnel. Alam mo nang ibig kong sabihin, ah.
0: Ah, oo naman. Wala pa sa isip namin ang gawin ng bagay na yun. Takot kaming magkamali. Mali na nga itong ginagawa namin, eh. Tapos dadagdagan pa namin.
1: Very good! At kapag nagkabistuhan, ha, huwag mo akong dadamay, ha?
0: Siyempre naman, hindi kita idadawit kapag nagkagulo na.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pag-unlad ng ekonomiya.
3: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
2: Transportasyon.
3: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatap.
2: Kalusugan.
3: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, cover na rin po yan ng PhilHealth.
2: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
3: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
2: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27 simula alauna ng hapon. Pangungunahan nina Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Hello, attorney!
5: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
2: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Attorney. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Maalaala mo kaya sa DZMM.
6: Napuno ng pagsisinungaling ang mga araw ko habang patuloy ang relasyon namin ni Arnel. Sa tuwing magtatanong sina Mama at Papa kung saan ako pupunta, kung ano-ano na lang ang sinasabi ko. Pumapayag naman sila dahil ang parati kong sinasabi ay si Lucy naman ang kasama ko. Ang hindi nila alam, kasabwat ko ang best friend ko sa mga bawat date namin ng boyfriend ko. Kung minsan ay kinakabahan ako dahil alam ko na darating ang isang araw na malalaman din ito ng mga magulang ko. Kaya naman hanggat hindi pa yon nangyayari, ay ini-enjoy ko ang mga oras na magkasama kami ni Arnel.
7: Naku, sorry, ngayon lang ako nakarating. Traffic kasi. Kanina ka pa ba dito?
0: Ayos lang.
7: Ano yung gusto mong pag-usapan natin? Okay ka lang ba? Bakit parang mukha kang problemado?
0: May dapat kang malaman, Arnel.
7: Ano?
0: Ano
7: ba yun? Masyado mo na akong pinapakaba. Sabihin mo na.
0: Arnel, buntis ako.
7: Ha? Ano sinabi mo? Buntis ka? Teka, totoo ba yan? Baka naman binibiro mo lang ako.
0: Totoong sinabi ko. Buntis ako, Arnel. Dalawang beses ako nag-check ng pregnancy test. Buntis talaga ako. Anong gagawin natin? Hindi to pwede.
7: Baka hindi naman. Hindi ko rin alam, Aileen eh.
0: Paano hindi mo alam? Narinig mo bang sinabi ko? Buntis ako. Dinadala ko ang anak mo. Anong hindi mo alam kung anong gagawin?
7: Eh, hindi ko naman kasi talaga alam. Hindi naman natin to inaasahan eh. Ang bihira. Paano ba to?
0: Dapat natin itong ayusin.
7: Ganito muna. Ilihim muna natin itong hanggang sa makaisip tayo ng paraan kung anong gagawin.
0: Pero hanggang kailan?
7: Basta, ilihim muna natin to, ha? Kumalma muna tayong dalawa ngayon. Ako nang bahala mag-isip.

0: Oh, anak. Bakit hindi ka kumakain?
1: Oo nga, Eileen. Masama magtara ng pagkain sa pagkainan. Ubusin mo yan.
2: Ma? Pa? May sasabihin po sana ako.
0: Ano yon?
1: Sarap nitong niluto mo, ma.
0: Paborito mo yan eh.
1: Ano bang sasabihin mo, Eileen, ha? Bilisan mo.
2: Buntis po ako.
3: Ha? Paano nangyari yun? Wala ka namang boyfriend, di ba? Ano yun? Pinagsamantalahan ka ba?
2: Hindi
3: ha?
2: Po, hindi po.
3: Eh ano yun? Paano?
1: May hindi ka ba sa amin sinasabi ng mama mo? Umamin ka sa akin. Ang Arnel na yun ang ama ng dinadala mo, di ba? Hindi mo naman siya nila yun dahil may lihim kayong relasyon. Tama ba ako?
2: Sorry po, Pa.
3: Lindo!
1: Anong sinabi ko sa'yo, ha? Anong sinabi ko sa'yo, Eileen? Di ba sabi ko, layuan mo ang lalaking yun? Kailan ka pa natutong sumayin ako?
3: Lindo, tama na yan.
1: Anong tama na? Tama sinabi ko. Na walang ibang gagawin ng Arnel na yun, kundi kalokohan lang. Tignan mo nangyari. Wala pang 18, pero nagpabuntis na. Ano ka ba, Eileen? Nasaan ba ang utak mo, ha?
2: Pa, sorry po. Alam ko pong nagkamali ako. Sorry po.
1: Alam mo? Wala ka pang alam dahil bata ka pa. Yan kasi ang hirap sa'yo eh. Masyado ka nagmamadali. Kaya ganyan na nangyari sa'yo. Simula ngayon, hindi na kita susuportahan sa lahat.
3: Lindo, ano ba? Kailangan tayo ng anak natin.
1: Wala akong pakialam. Hayaan mo siya. Kasalanan niyan. Kaya siya ang dapat mag-ayos niyan.
4: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
6: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
4: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Maalaala Mo Kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
7: Ang bawat desisyon na ating gagawin ay parating may kapalit. Maaaring habang buhay mong pagsisihan o maaari rin namang ito mismo ang magpapabago ng buhay mo. Ano man ang maging resulta, ang pinakamahalaga sa lahat ay alam mo kung paano tumayo, kung paano aayusin ang problemang ikaw mismo ang gumawa. Dahil kahit kailan hindi naging parte ng solusyon ang kahinaan ng loob. Nagkaroon na nga ng bunga ang lihim na relasyon ni na Aileen at Arnel. Ang masaklap, parehas pa silang wala pa sa mga tamang edad upang maging magulang. Paano nga ba nila ito malalampasan? Paano nila magagawang itama ang isang pagkakamaling hindi nila inaasahang mangyayari? Subaybayan ang karugtong ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Lobo. Dito lang sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, kapamilya.
4: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon. DZMM, balita!

0: Ito po.
1: DCMM Balita Ngayon.
2: Kapamilya, nasiyahan ng Senate Impeachment Court sa naging takbo ng paglilitis sa Article 4 ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na natapos na kahapon. Sinabi sa DZMM ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol na 100%'ng naabot ng korte ang agenda sa trial. Maayos na nailatag ang mga ebidensya at testimonyo ng mga testigo at naging aktibo sa pagtatanong ang senator judges. Samantala, ipatutupad na ang bagong schedule ng impeachment trial pagkatapos ng SONA ni Pangulong Marcos Jr. Simula July 29, magsisimula na ang trial ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon at nagtakda ng isang oras na lunch break. Sa ibang balita, pinaiimbestigahan ng PNP sa Anti-Cybercrime Group ang mga kumakalat na banta online sa mga paaralan. Balita mula sa Campo Crame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene?
3: Trisha, inatasan ng PNP ang Anti-Cybercrime Group na paigtingin ang investigasyon dapat sa mga kumakalat na bomb threat online, mga pekeng babala ng pamarin at iba pang mga viral na mensahe naglalaman na banta sa mga paaralan. Kasunod ito ng pagkakaaresto sa isang 18-anyos na sospek na umunoy ulag-post ng online bomb threat sa ilang paaralan sa San Ildefonso, Bulacan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatas Jr., hindi dapat isinasawalang bahala ang mga bomb threat dahil nagudulot ito ng takot, nakakaabala sa mga klase at naililihis ang tensyon o ang atensyon ng mga pulis mula sa mga tunay na insidente na kailangan agarang pagtugon. Ipinag-utos din sa lahat ng Police Regional Offices at mga lokal na unit ng pulisya na ay makatulugnayan sa DepEd para mapalakas ang koordinasyon sa pagtugon at mga banta sa mga paaralan. Inikayat din ng publiko na agad i-report sa Unified 911 Hotline ang mga bomb threat at ang mga banta sa seguridad para agad maimbestigahan at maaksyonan. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Marlene Padiernos. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.
1: DZMM Balita Ngayon! Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
4: Hello Attorney!
1: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!

0: Magandang Huwebes ng hapon po, mga kapamilya. Nagbabalik po Attorney Noel Del Prado at syempre kasama ang aking napakagandang partner Liza Aquino.
1: Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapamilya. Happy Thursday, partner.
0: Happy Thursday, welcome back.
1: Welcome back, partner.
0: Dito sa Hello Attorney.
1: Oo nga eh, no? Parang ano, kailan ba tayo ulit nagkita?
0: Last Saturday. Sa 40th anniversary.
1: Oo nga pala.
0: Pero dito sa Hello Attorney, last Friday.
1: Oo nga, medyo parang ang tagal-tagal din natin
0: tagal,
1: hindi nag-partner.
0: Tagal, para tayo nagbakasyon.
1: Oo, pero for sure marami sa atin ang ginamit itong oras sa ito para talagang tumutok, mabantayan.
0: Yes, ang parang tayo ng, din. Oh, nakatutok din tayo
1: lahat. Nakatutok tayong lahat dito po sa katatapos lang no, na first wave ng kanilang impeachment trial for Article 4 ng...
0: Yes, first article.
1: Oo, oh, articles of
0: eight
1: impeachment.
0: 8 days, partner.
1: Actually, mas mabilis siya compared no sa kanilang target day na 11 days.
0: Mm-hmm.
1: Yun talaga, pero parang nabawasan ng 8 days. So parang pasok sa banga sa schedule natin ang trial dates ng Senado dito. Kasi nagbawas din naman kasi ng marami-raming witness ang prosecution. Eh. Nagtanggal sila, if I'm not mistaken, 8.
0: Mm-hmm.
1: Walo sa original list ng kanilang witnesses for the grave threats allegations ang ano nila, ang tinanggal nila. So huli na nila si NBI Director Melvin hindi matibag kahapon eh, no? Ang dami mga nakita mo yung sagot niya sa asked and answered niya, o siya na ang nag-preside sa sarili niya kahapon. Tawang-tawa talaga ako. Ang daming matututunan na mga tama at maling mga asal sa mga nangyari at na nabitawang mga salita sa impeachment trial, partner. Mm-hmm. Especially when someone's really trying to say sa prosecution na dapat hindi sila one-sided lang. Paano ba natin explain yun sa mga
0: pero
1: tao?
0: Pero siguro, paalala natin sa ating mga kababayan, kapag may pinag-uusapan po dyan, halimbawa, laging sinasabi, ito ay isang constitutional rights o kasama ito sa Bill of Rights.
1: Mm-mm.
0: So yan po mga karapatan na yan, hindi lang sa mga senador, hindi lang sa mga matataas na opisyal. Lahat po iyan ay karapatan natin bilang mamamayan. So kapag nakatutok po kayo, pag sinasabi, may karapatan ng isang tao tungkol dito.
1: Tama.
0: And right against unreasonable searches and seizure, yung mga fishing expedition, lahat po yan applicable sa atin.
1: At saka napakaganda kasi kahit hindi tayo nag-Hello Attorney this past few days, marami tayong natutunan ng mga legal terms, partner.
0: Yes.
1: Kaibahan ng search warrant sa Sabina.
0: Yes, bukod pa. Ang dami pang iba.
1: Opo, hindi ka matatalo kung tututukan mo yan.
0: Yes.
1: You'll learn something from it, di ba?
0: And partner, ngayon lang, napakahalagang panahon ngayon kasi nakikita natin ang kasaysayan. History unfolding. Right before, parang
1: yes,
0: front seat in history tayo.
1: Opo. Pero syempre for sure ikaw, parang nagtatrabaho ka na nung kay ERAP, I assume.
0: Yes, partner.
1: Kay Corona.
0: Yes.
1: Pamilyado ka na.
0: Kahit bagong panganak ka pa lang noon, partner, nagtatrabaho na ako.
1: Oo nga, hindi ko na, EDSA DOS yun eh, hindi ko na naalala yun. Elementary pa lang ata ako, no? Sobrang...
0: Buhay na ako ng unang EDSA, partner. Kaya...
1: Oo.
0: Nagtatrabaho na ako.
1: Umpisa talaga, bardagulan talaga tayo 7 minutes in dito sa
0: Na-miss
1: programa.
0: Na-miss talaga ako, partner.
1: I miss you, partner. Parang kailan lang, parang bagong gupit ka, partner. Lumalago na naman ang buhok
0: natin. Butik na ako magpagupit ulit.
1: But anyway, hello po sa lahat ng mga na-miss po namin, mga kabatas po dyan, mga kapamilyang nakatutok ngayon. Sa Sky Cable Channel 26, hello po sa inyong lahat.
0: Hello din po sa lahat ng ating mga kapamilyang nakatutok worldwide sa The Filipino Channel, iWant, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
1: At syempre, hello po dyan sa mga kapamilya po natin nasa kalsada. Although may mga nag-strike ngayon dito ngayon, partner. Yung mga na-stranded sa kalsada, nakikinig.
0: Or nasa bahay, may transistor radio.
1: Nakikinig dito po sa...
2: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
1: Dito po yan sa Metro and Mega Manila, mga kapamilya. Kung kayo po may mga katanungan sa ating pong programa for today's video, ipadali nyo na po yan sa aming pong mainit-init-init na hotline
0: 0919-278-3000. At pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
3: tawag na, text na, comment sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
1: Sa oras po na 1:08 ang hapon, natin ang pangalamin ng ating Thursday lesson soon. Tama ba ito? Siyempre, nakalimutan ko na yung...
3: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Hello Attorney!
1: Diba, pati yung mga buton dito sa kanan ko, nakalimutan ko na yung mga
0: pipindutin.
1: Welcome
0: back, partner.
1: Welcome back to me. O, ayan po, sa oras po na 108, pag-uusapan po ngayon mga kapamilya, isang bagay po na naging mainit din pong usapin dyan sa social media, bukod pa nga dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito po ay isang dokumentaryo ng tungkol po doon sa
0: illegal
1: na, is it, can we say illegal na dump site sa isa pong lupa na pagmamay-ari o sakop nito pong ating mga katutubong ay ito yung mga indigenous people po natin diyan sa Bay Area po sa Region 3. Tama ba ako?
0: Tama.
1: So ating po pag-uusapan ngayon, actually para sa kaalaman ng lahat, ano nga po bang sinasabi ng batas, partner, pagdating po dito sa proteksyon at yung mga provisions ng batas sa ancestral domain o kaya ancestral lands, partner.
0: Yan, partner.
1: May karapatan ba silang magreklamo sa ganung sitwasyon?
0: Hindi lang magreklamo, partner. Unang-una, yung ating meron po tayong batas, yung tinatawag na Indigenous Peoples Rights Act.
1: Mm-mm.
0: At dalawa yung nabanggit mo, partner.
1: Mm-mm.
0: Ancestral lands.
1: Mm-mm.
0: At ancestral domain. So kung tutuusin, yung ancestral domain ay mas malawak.
1: Okay.
0: Kasi yung ancestral domain ay kumbaga inclusive, sakop nito, hindi lang yung lupa, pati yung tubig,
1: mm-hmm.
0: pati yung mga mineral sa ilalim ng lupa, yung mga ilog, yung mga sapa,
1: mm-hmm.
0: yung mga bundok, yung mga, kumbaga ito yung buong teritoryo.
1: Okay.
0: At ito namang ancestral lands, mm-hmm. yan yung talagang kumbaga yamang lupa
1: mm-hmm.
0: na nasa loob nitong mga ancestral domain.
1: Okay.
0: Pero kagaya niyan, kapag tayo na hindi galing sa IP, Indigenous Peoples, or
1: ano-ano po ba?
0: Indigenous Cultural Communities, meron niyang
1: classification,
0: kumbaga, mga listahan na
1: okay.
0: nire-recognize. Dito rin na-create, partner, yung National Commission on Indigenous Peoples,
1: yes,
0: or NCIP. Kung
1: okay.
0: ngayon nyo lang po siya naririnig,
1: oo.
0: Ito po yung natatanging ahensya ng pamahalaan na nakatutok hindi lamang sa karapatan ng mga Indigenous Peoples, kung hindi, kagaya niyan, yung mga pagtatalaga ng mga meets and bounds, o yung sakop, yung lawak ng mga sinasabing ancestral domain or ancestral lands, ina-applyan ng bawat community, Indigenous
1: Oo.
0: Peoples, sa NCIP. At yung NCIP ang nagpapagtibay niyan sa pamamagitan ng ancestral domain, certificate of ancestral domain, or certificate of ancestral lands.
1: Okay, so sila mismo, dapat may kopya sila noon.
0: Yes, partner.
1: Pero paano kung wala kang mapresenta na kopya mo doon? Meron kang parang government agency that handles this.
0: Ito, yung NCIP.
1: Sila.
0: Kasi partner, karaniwan kung sa mga pribadong, kasi ang definition po ng ancestral domain at ancestral lands sa Indigenous Peoples Rights Act, ito ay private property.
1: Okay.
0: Pero ang kakaiba sa kagaya natin, alam mo, may-ari ka ng lupa, may-ari ka ng kondo,
1: yes.
0: o ng bahay.
1: Oo.
0: Ito ay communally or community owned. So
1: okay.
0: private siya, pero hindi nakatitulo
1: sa isang tao.
0: Okay. Pero ang magandang konsepto dito, partner, hindi lang yan pag-aari ng mga kasalukuyang mga
1: indigenous peoples,
0: kung hindi hawak nila yan for the succeeding generation.
1: Yes,
0: so,
1: tama.
0: Communally na, intergenerational pa.
1: Okay.
0: At kagaya nun, private kasi hindi siya government land.
1: Okay.
0: Okay. At yan, bago pa ipasa itong batas na ito, meron ang naunang kaso
1: Mm-mm.
0: na nakarating sa Korte Suprema noong 1907. So, pag tinignan mo yung 1907, under pa tayo ng mga Amerikano.
1: Oh, okay.
0: So, pwede nyo pong i-research itong landmark case ng Carreño versus insular government, pa hindi pa Republic of the Philippines
1: Oo,
0: ang tawag
1: tama.
0: Sa atin. So bakit po ganun? Kasi kung mapapansin ninyo, 1907, yan yung may mga transition from the Spanish.
1: Oo.
0: Natatanda, 1897, 1898 yung
1: tama,
0: ating revolusyon.
1: Tama.
0: So yan yung kumbaga pumapasok from the Spanish to the American. Pero ano po ba yung significance
1: nito?
0: Kasi during the Spanish time, monarchy ang Espanya, 'di ba? Hindi naman sila demokrasya gaya ng Estados Unidos. Partner, lahat ng nakikita mo, lahat, dahil nasakop tayo ng Espanya, kahit napakalayo ng Espanya sa Pilipinas, lahat ng teritoryo ng buong Pilipinas, including yung buong archipelago, pati lupa, tubig sa paligid at sa in-between.
1: Surrounding waters, so.
0: Yan ay pag-aari ng corona. Kaya meron tayong tinatawag na regalian doctrine na
1: yes,
0: pag-usapan
1: tama,
0: na rin
1: tama.
0: Natin
1: Oo.
0: Yan dito. Pero yung Carino versus insular government, kinilala, partner, yung konsepto, yung karapatan ng mga ating mga katutubong kapatid doon sa tinatawag nilang ancestral domain and ancestral lands.
1: Sila nauna doon eh.
0: Correct. At yun, sinasabi, ang reckoning since time immemorial.
1: Mm-mm.
0: So kung tutusin, kasi di ba, hindi naman since time immemorial nandito ang mga Espanyol. Eh. Sinakop nila tayo.
1: Oo.
0: And therefore, inangkin nila.
1: In search
0: nila,
1: of bawang and spices, partner. Nakarating sila sa
0: oo,
1: atin.
0: Oo, di ba? Hinahanap yata nila ang Indies or Molucas ba, kung ano yung mga hinahanap nila.
1: Spices,
0: akala
1: partner?
0: Nila, yun ang, yung kumbaga yan, akala nila na sa India kasi yung India yata yung una nilang
1: pinuntahan.
0: Narating na maraming mga spices.
1: Oo.
0: Pero dahil naligaw sila dito, amin na rin to kasi kami unang
1: sila Ferdinand Magellan o mga history
0: yes, yung
1: ano
0: mga
1: to,
0: sumunod pang mga lesson. Espanyol na conquistadores, di ba? So yan ang sinasabi ng ang konsepto, hindi yan naging pag-aari ng corona. Kinikilala na nandyan na sila even before. And in fact, mapapansin mo dun sa documentary ni Cara David, sinasabi sila...
1: Yung hindi ko siya binanggit, pero binanggit ko na siya.
0: Yung, okay sila yung delete, mga delete. Unang tao sa Pilipinas. In fact, tumawid sila mula sa yung malaking landmass ng Asia, pamamagitan ng mga land bridges. So, hindi pa nakalubog yung mga land bridges. Pwede ka pa tumawid
1: very
0: mula China.
1: Very araling panlipunan itong
0: yes.
1: mga tinuturo mo ngayon,
0: at
1: partner.
0: World history,
1: ha?
0: Partner. Oo, oo. Hindi lang Philippine history. Sila yung unang mga tao na nagpunta dito sa ngayon ay tinatawag na nating Republika ng Pilipinas.
1: Okay.
0: At dahil doon, yung pagkilala at even yung partner, nasa batas din, yung kahit yung pagtatalaga ng mga teritoryo, yung mga meets and bounds, yung hanggang saan, yung kanilang private but communally owned property ay nakaayon yan sa kanilang mga customs and traditions. So, may pagkilala din dito yung mga...
1: Dapat lang.
0: Kumbaga, yung karapatan nila. At, partner, yun nga ang sinasabi dito. Kasi hindi lang sa kanila, partner, kagaya tayo, pag sinabi nating lupa, isip natin, pag-aari ko yan. Sila hindi ganun mag-isip.
1: Okay.
0: Sa kanila, yung lupa, nakatahiyan sa kanilang kasaysayan, nakatahiyan sa kanilang buhay, nakatahiyan sa kanilang mga cultural na tradisyon. Kasama, partner, yung halimbawa, yung tradisyon ng pagtatanim. Kasama dyan, halimbawa, hindi lang ito mga ancestral agricultural land kung saan sila nagtatanim. Kung hindi, pati na, halimbawa, burial grounds, hunting grounds, kinikilala yan ng Indigenous
1: Malawa,
0: People's Rights Act.
1: Yan.
0: Kumbaga, bago pa dumating tayong mga tawag sa atin, kahit kulot ako, unat, kasi sila, di ba yung kulot sila, yung tawag nila sa sarili nila. Kumbaga, bago sila tinulak hanggang sa, kumbaga, lumiit na ng lumiit yung kanilang na mga sinasakang lupa, una sila lahat nandyan.
1: Oo. And babalik po tayo dun sa question ko. So we've established na mga kapamilya ang kahalagahan ng ating po mga indigenous people, ang kanila pong kultura, nakagisnan, ang buhay nila labas sa buhay nating na nasakop ng
0: yes.
1: iba pang mga cultures, pinaghalo na tayo partner. May Western culture na tayo. Meron silang parang culture na
0: nanatili.
1: Nanatili doon. Even before ng colonization ng mga iba't ibang bansa kasi may Japan, may Amerika, may Espanya,
0: ang daming... Clear na panahon, pati yung mga Dutch.
1: Ah, talaga
0: no,
1: ba?
0: Nasakop tayo ng mga Dutch.
1: Diba? Mm. So, tayo, halo-halo na yan sa atin. Mm. Pero itong mga taong ito, since time immemorial, sabi mo nga, meron silang mga nakagisna ng
0: pati yung
1: buhay.
0: Paano diba? Nagsimula ang buong mundo, may konsepto sila dyan. Meron silang
1: ibang-iba.
0: Mga sarili-sarili pinaniniwalaan Diyos o mga Diyos.
1: Tama.
0: Iba-iba po yan.
1: Mm-hmm. So, ano sinasabi ng batas dito, partner? How can we protect them? Kasi, in-establish ko yun, partner, na ibang nakagisan natin sa kanila kasi at least sana malami nakakaalam sa kanila ng mga karapatan nila.
0: Yes.
1: Anong trabaho ng ahensya ng gobyerno sa ganitong sitwasyon? For example, based dito sa snippets lang nung docu na napanood ko, matagal nang nararanasan o naaamoy ng mga katutubong ayta natin yung baho galing doon sa dump site, partner. Hmm. Pero hindi sila nakapagreklamo, if I'm not mistaken.
0: Oo.
1: Anong role ng gobyerno dyan? Kasi syempre dapat tayo, meron tayong conscious effort to protect them. Kasi nga iba nga po ang kanilang nakagisnan.
0: Unang-una, partner, yung kasi ang pinag-usapan natin dito, dump site sa kanilang lugar ng tirahan.
1: Oo,
0: at
1: eh.
0: Yan ay bahagi ng kanilang ancestral domain at ancestral lands. Unang-una, kahit hindi yan indigenous peoples, hindi yan indigenous ancestral domain or ancestral land, bawal sa RA 9003 o yung solid waste management
1: okay.
0: Na magtayo ng open dump site.
1: Oo, tsaka may mga bahay pa yun sa paligid, partner.
0: Correct.
1: They so, were forced to transfer because of the smell.
0: At ayon doon, bago ka magtayo ng tinatawag na allowed by law, sanitary landfill.
1: Mm-hmm.
0: Meron yung mga technical specification. Kumbaga, dapat hindi yan diretso sa lupa, dapat meron yung cover para kasi yung lason galing sa basura pwedeng mapunta sa lupa, sa tubig,
1: tama.
0: Lahat.
1: Oo.
0: Kung baga makakalason hindi lang sa tao kundi yung buong ecological biodiversity dyan sa lugar. So
1: okay.
0: Yun pa lang may violation na doon. Pero pag pinag-usapan natin ang indigenous people's rights,
1: mm-hmm.
0: yung isa sa mga na-violate, partner, itong tinatawag na free, F, prior, P, informed consent. Kahit na anong uri, whether public or private or commercial activity,
1: mm-mm.
0: na gagawin mo, intention mong gawin sa
1: doon
0: isang
1: sa area
0: ancestral
1: yun.
0: Domain, ancestral land, dapat nakikipag-usap ka sa indigenous community na yan.
1: Representative
0: sa kanilang
1: nila.
0: Elders. Di ba?
1: Oh, okay.
0: Karaniwan, meron niyang mga elders.
1: Tama, tama.
0: At kukuha ka ng free. Ibig sabihin, walang pananakot, walang panunuhol, walang panggigipit.
1: Mm-hmm.
0: Prior, bago ka pa pumasok, hihingin mo mm-hmm. ang informed consent. Paano magiging informed ang isang consent or yung permiso, kailangan mo sabihin sa kanila lahat ng detalye.
1: Mm-mm.
0: Ano man yung gagawin mo dyan. At kasama dyan, partner, kung magtatayo ka halimbawa ng military or police detachment, yan ay magmimina ka, commercial activity. Kung meron ka, magtatayo ka ng mall,
1: mm-mm.
0: magtatayo ka ng kahit na anong istruktura. Kasi yan ay lupaing ninuno nila.
1: Mm-mm.
0: Ibig sabihin, halimbawa doon sa lugar na yon, wala mang mga nakalibing ngayon, yan yung kanilang traditional or ancestral burial ground. So,
1: okay.
0: Sagrado yan. Para magtayo ka ng mall, parking lot, or kahit
1: papunta
0: na ano.
1: Papunta na ako dun eh.
0: Yun. Diba? So,
1: okay.
0: Kumbaga, pambabastos yan sa kanila. So, kumbaga,
1: okay.
0: Kung gusto mo man gumawa or makipag-cooperate sa kanila, mag-engage. Alibaba, maganda naman ang iyong intention. Gusto mo magbigay ng kabuhayan. Pero bago mo yan gawin, dapat magpaalam ka at dapat merong free, prior and informed consent. Ibigay mo lahat ng detalye. Maghukay ka ba? Magtatayo? Anong ilang stories ba itatayo mo dyan? Ano yung laman yan? Meron
1: pero
0: bang,
1: magbabayad ka ba sa kanila?
0: Hindi talaga.
1: Kasi lupa nila yun technically.
0: Yes, partner. Kasi hindi naman yan kagaya halimbawa na pwede, nakalagay din dito sa batas, hindi siya pwedeng ibenta. Kasi nga, yung ibenta,
1: okay.
0: Ano yan eh, kumbaga, yan ay, ang konsepto mo, di ba, yung private lot.
1: Oo,
0: na
1: pero kanina
0: mong
1: bibilihin,
0: ibenta.
1: Yung wala namang may specific na individual.
0: Correct.
1: Na may-ari nung
0: lupa. Oo, pero kumbaga, yan, mahabang usapan din niya. Kasi sa batas din, meron ding tinatawag. Halimbawa, pwede mo kasi sa batas, sinasabi as a general rule, pwede mo ibenta sa kapwa mo miyembro ng IP.
1: Oh, okay. IP to IP.
0: Oo, pero sakali halimbawa daw, kasi yung iba, marami manloloko, partner.
1: Okay.
0: They take advantage itong mga kapatid natin katutubo. O pirma ka dito, benta mo sa akin.
1: Nako.
0: Kasi yung iba sa kanila, kumbaga within certain number of years after the effectivity, pwede rin sila magpatitulo, hindi naman bawal under the Torrens title. So kung tutuusin mo, pwede yung maibenta sa hindi nila kapwa IP. Pero halimbawa may ganun, nabenta at kumbaga niloko, sobrang mura, or wala talagang binayad, merong right of redemption na 15 years.
1: Under pwede pa nilang law yan?
0: Ito, Indigenous People's Rights Act.
1: Okay.
0: Nandito lahat yung mga karapatan at yung mga proteksyon sa kanilang mga karapatan. Bukod pa, yung nakatutok sa kanila,
1: itong na ahensya.
0: Ahensya. At yung NCIP, hindi maliit na opisina, meron yung mga regional
1: dapat
0: offices,
1: lang partner.
0: Kasi nga, hindi lang naman dito sa Norte, sa Luzon, meron. Hanggang Visayas, Mindanao, meron niyang mga katutubo hanggang dyan sa mga gilid, yung mga Badyaw, di ba? Nasa coastal areas lang sila.
1: Tama.
0: Yan ay, kumbaga, buong Pilipinas pang pinag-uusapan natin.
1: One last question bago po tayo mag-time check. Wala pala. Bago po tayo magbigay dahil sa ilang mga paalala. Yes, mag-warm up tayo ang brain natin, partner. Okay, nababanggit po natin sa ating mga prior discussions, previous discussions sa Hello Attorney, yung karapatan po ng gobyernong bumawi ng lupa for infrastructure or government projects. Protected po bang ating pong ancestral domain, ancestral land sa ganito pong aksyon ng gobyerno?
0: Yes. Paano? Okay. Yun, nabanggit natin, free, prior, and informed consent. Halimbawa, ito ay, kumbaga...
1: Gagawa ng expressway doon, kunwari, madadaanan.
0: Gagawa ng dam.
1: Okay.
0: Gagawa ng tulay.
1: Tren.
0: Oo, ng mga tore ng information communication technology.
1: Oo.
0: Yan ay, kumbaga, kung gagamitin mo yung kanilang ancestral domain,
1: yes,
0: ancestral land, kailangan mo yung ipaalam. At okay, ipapaalam mo yung sa isang paraan na binibigay mo sa kanila lahat ng impormasyon sa wikang maintindihan
1: nila,
0: nandyan din
1: yun
0: sa bata.
1: Nila.
0: At kumbaga, lahat ng impormasyon, wala kang itatago.
1: Hindi pa pwedeng contract yan?
0: Meron. Partner, okay, pwede kayo mag-sign ng memorandum of agreement.
1: Okay.
0: Halimbawa, kagaya nun, ano naman yung pakinabang ng community.
1: IP na yan.
0: Oo. Kasi, kumbaga, kung gagamitin mo yung lupa nila, mawawalan sila ng mapakukunan ng pagkain.
1: Tama. Yung ingay pati, kapag may pinatayo ka
0: yun,
1: dyan.
0: Ibig sabihin, halimbawa yan ay, kumbaga, sagradong lupa nila.
1: Tama.
0: Nandyan nakalibing yung mga kanilang ninuno. So, yan ba, basta tatabunan mo, sisimento yan, kailangan alam nila ang
1: okay
0: inyong balak.
1: Ayun. At least nasagot po natin kasi nasa utak ko yun eh. Pero kung kakayanin naman po, let's just work around their ancestral area. Huwag na po natin pakialaman ang buhay ng ating po mga katutubo. Irespetuhin po natin. Yan, kasi yan ang kultura ng ating bansa. Yan ang
0: tandaan
1: identity
0: natin,
1: natin.
0: Yung lupa sa kanila, hindi lang yan lupa o
1: yes
0: real estate. Nakatali dyan yung kanilang buong pagkatao, yung kanilang
1: history,
0: kasaysayan, personal and communal, yung kanilang paniniwala, religion, yung kanilang way of life. Nagahunting ba sila? Nangingisda ba sila sa mga ilog? Nagtatanim ba sila? Nagkakaingin ba sila?
1: Tama.
0: Nakatali sa lupa lahat. Kaya ngayon, hindi sinasabi na, yes, private property, communally owned, for the next generation, hindi
1: yes
0: lang para sa kanila.
1: Oo, at higit po sa lahat, hindi po para dyan sa mga bastos na kumpanyang ginagawa pong dump site ang kanila pong bahay, kanilang tahanan. Ano po? Sana po may managot po dito. And kudos po dun sa ating pong mga kasamaan sa media na nag-produce po
0: yes
1: ng ganyang klase ng mga content. No? Napaka-eye-opener po ito for all of us. Exposing corruption as well. Eh, no? For sure may nangyayaring magic dyan, partner, na ating matututukan sa mga darating pang mga linggo at buwan. But anyway, sa ngayon po, magbibigidan po muna kami sa ilang mga paalala. At sa amin po pagbabalik, babasahin po natin ilan sa mga mensahe po ninyo sa live streaming. Hotline din po kami ha, mag-message po kayo sa amin pong dalawang numbers po dito, 0919-2783-1000. May landline din po kami, 8924-4101. Locals 5671-5672.

0: ang batang Lagundi, Flemex.
1: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Flemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
3: Nagbabalik po ang tambalang Liza Aquino, Attorney Noel Del Prado para maghatid ng ilang mahalagang balita. Death penalty sa mga may kasong plunder isinusulong ng Volunteers Against Crime and Corruption. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ra. Steve, magandang hapon.
4: Attorney, sinusulog ng Volunteers Against Crime and Corruption of VACC ang parusang kamatayan para sa mga mapatutunayang nagkasala ng plunder. Ayon kay VACC President Arsenio Boy Evangelista, ang panarambong sa pondo ng bayan ay matuturing na pagsabotay sa ekonomiya dahil ng perang dinanakaw ng mga tiwaling opisyal at empleyado ng gobyerno ay dapat sana'y napupunta sa serbisyo para sa mamamayan. Inamin ni Evangelista na mahirap maisabatas ang panukala dahil maaari itong makaapekto sa ilang mababatas at politiko, pero iginit siyang panahon na upang ipatupad ito. Kinalasyon din niya ang anay tila paghawak o pagmaneobra ng ilang opisyal ng gobyerno sa usapin ng umano'y flood control scandal. Ayon pa sa kanya, tila may pagtatangkang pigilan na umano o umabot sa korte ang isyu para makaiwas sa pananagutan ng mga dapat managot. Dagdag pa niya, hanggang ngayon ay wala pa rin mayroon na sagot kung sino pa ang iba pang sangkot sa kontrobersya at kung may mas mataas pang opisyal na responsable bukod kay dating Congressman Dal Dico. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Ra, DZMM.
5: Maraming salamat, Steve Ra. Samantala, wala pang desisyon ng House Prosecution Panel kaugnay ng pagiging trial spokesperson ni Attorney Benjamin Tolosa Jr. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Kamara, atid ng Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam, magandang hapon.
6: Liza, Attorney, magandang hapon. Sa pulong balitaan, sinabi ni Attorney Tolosa na sa ngayon, hindi niya bibitiwan ang pagiging spokesperson o private prosecutor hanggang wala pang pa siya ang prosekusyon. Pero handa naman siyang iwanan o bawasan ang pagiging tagapagsalita kung sumalang siya sa impeachment court. Batid din niya ang paalala ng presiding officer at iginiit na nagiging maingat siya sa kanyang mga pahayag para hindi malabag ang sub judice rule. Una rito, nilinaw ni impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tonggol na ang sinabi ng presiding officer ay paalala lamang. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
3: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Samantala, top-level meeting sinasagawa sa Malacanang bilang paghahanda sa ikalimang SONA ng Pangulo sa Lunes. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon.

0: Attorney, pinatawag sa Malacanang ang mga opisyal ng security cluster kabilang ang PNP at MMDA at inatasang higit pang paigtingin ang kanilang koordinasyon tungkol sa seguridad, daloy ng trapiko at crowd management sa araw ng SONA. Pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang pulong at binanggit na isa sa pinakatinututukan sa paghahanda ay ang quick reaction sa mga insidenteng magdudulot ng abala o panganib sa mga commuter. Ayon kay Recto, tiniyak din ng Armed Forces of the Philippines at Presidential Security Command ang sistema ng seguridad sa kanilang ipatutupad at siniguro na magiging mapayapa at maayos ang SONA para sa lahat. Binigyang diin ni Recto na dapat magkakaugnay ang pagkilos sa mga ahensya at mabilis ang magiging pagtugon sa anumang sitwasyon. Ipinag-utos naman ni Recto sa mga opisyal at ahensya na igalang ang karapatan ng publiko na ipahayag ang kanilang saloobin sa harap ng mga ikinasang protesta sa araw ng SONA. Ayon sa Malacanang, ang tunay na sukatan ng matukumpay na paghahanda ay hindi lamang ang seguridad sa loob ng batas ng pambansa, kundi maging ang kaligtasan, kaayusan at maayos na paglaw ng publiko sa mga nakapaligid na lugar. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosore, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosore. Samantala, panghuling balita po natin ngayon, batong-batong na kaso laban sa dalawa sa mga sospek sa pananambang sa mga pulis sa Sharif Agwak noong Marso na isampana ng PNP. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon.
2: Magandang hapon, Liza. At attorney, 5 counts ng murder, 3 counts ng frustrated murder at robbery with violence or intimidation of persons ang isinampa ng Philippine National Police laban sa naarestong 2 sospek na iniuugnay sa insidente ng pananambang sa Sharif Agwak, Maguindano del Sur noong buwan ng Marso na ikinasuwi naman ng 5 pulis. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyko, kaninang umaga kapwa na aresto ng mga otoridad ang mga sospek sa magkahiwalay na operasyon sa General Santos City Airport at naging sa Mamasapano. Pero mayroon pa anyang 30 individual na pinaniniwalaan ang kasamahan din ng mga ito sa krimen na ang kasalukuyan pa rin tinutukis ng pulisya. Lumabasaan niya sa inisyal na investigasyon na pinaniniwala ang nasa likod ng iba pang magkakahiwalay na insidente ng pamaril sa Region 12 ang armadong grupong kinaaniban ng mga sospek. Samantala, sinisirap na rin ng PNP kung ang naturang mga sospek ang nasa likod din ng pagpapasabog sa Sharif Agwak kamakailan lang laban sa mga tauhan ng Philippine Army. Yan ang balita kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
3: Maraming salamat, Marlene Padiernos, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
5: Usapang legal. Usapang legal. Usapang batas. Usapang batas. Komplikado yan.
6: Komplikado yan.
5: Pero ano nga ba ang sabi ng batas? Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello Attorney.
3: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado ngayon po para magpasalamat sa lahat ng ating mga kapamilyang nakadaupang palad po namin noong po Sabado. At makikita niyo po maya-maya yung kanilang mga larawan.
1: 3, 2, 1. Huwag niyo pahiin dito. Ayan. Diba? Tinakot ko talaga.
3: Ba't nawala yung may suot ng sombrero?
1: Oo nga, bakit yung sombrero lang pinakita niyo? Ayan po.
3: Kilala ko yun. Ako, sino yun?
1: Nako, partner, I would like to take this opportunity to say thanks po dito sa mga kasamaan po natin, na mga abogado ayan po, mula sa Integrated Bar of the Philippines, mga partners po natin ever
3: since. Si Attorney Jojo, nakita ko, nandyan.
1: Oh, mm-hmm. Attorney Jojo Flamiano.
3: Ayan, si It's Me Welotsky, nakikita niya dyan.
1: Si, ano yan, sa social life posting yan yes. Eh. Oo, mm-hmm. Marami rin po sa mga taga-subaybay ng Hello Attorney at DZMM, mm-hmm, ang nakisama po sa ating libreng payong
3: kasama
1: legal
3: rin natin
1: na
3: partner mga oo attorneys from Quezon City IBP sila, mm-hmm, Attorney Ijet Shahar Awakay, Attorney Vera Malanyan, Attorney Paul Ryan David, Attorney Venir Cuico, Attorney Dane Laries Chua, kasama din natin sina Attorney Tommy Andal at si Attorney Era Albon na nakita nyo na sila dito.
1: Hindi ko sila na meet partner, pero maraming salamat po sa lahat ng pagbibigay po ninyo ng libreng payong legal. Attorney Jojo Flamiano, of course.
3: Yes, nandyan.
1: Oo, katext ko siya ngayon actually. Hello, Attorney Jo. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na suporta. Ayan, heads up na mag-hi na tayo kay Layeto, yung mga nagbibigay po ng mga kanila pong mga munting regalo.
3: Si Ryota Takashi Kabalan, nakita rin natin. Ayan, si ano, Zosimo Gasmin,
1: sila Brian, sila Ken. Thank you, Ken, for the wonderful photos. Sila, ano bang totoong pangalan? Paano ba pinapronounce to? Gio De Asis? Paano ba ito? So maraming salamat po sa pagtutok mula tanghali hanggang hapon dito po sa ating 40th anniversary sa Caloocan. Kahit malayo.
3: Hindi umabot si Louie Basco. Totoo ba? Umabol ka
1: hindi,
3: ba?
1: Hindi, si Louie I think nandoon noong morning. Kasi inabangan ko talaga. Sabi ko, pag umuwi siya, pag uwi ni Louie, doon lang ako pupunta. Kailangan hindi kami magkatagpo. Ganun.
3: Kaya ko simula nung legal consultation natin, 1 p.m. Sayang, hindi ka naghintay. sila Architect Marvin and Marian Riabad.
1: Thank you so much. Nakita sa Pastries partner.
3: Yung mga taga Hari at Reyna ng North Caloocan.
1: Oh, at silang pinaka-late dumating. Sabi ko, bakit
3: pinakamalayo ang bahay.
1: Yung mga taga North Caloocan na matagal. Yung mga taga Cavite, Bulacan, Pampanga, maagang dumating dito sa Caloocan.
3: Pero ang dami rin, siyempre, galing sa Caloocan na nakausap na. Ayan, sino yan? Dalawang yan.
1: Ang pogi-pogi talaga naman ang partner ko.
3: Ang ganda
1: partner,
3: ng partner
1: alam mo,
3: ko.
1: Photogenic ka partner.
3: Hindi sabi pangit sa personal.
1: Alam mo, parang extra pogi ka sa ano partner. Sa
3: photogenic. Mukhang photo.
1: 0.5 angulo ng iPhone 17
3: mas malayo, mas foggy. Layogenic tawag doon.
1: Grabe. Ako ba't maraming salamat po. We'll see you again. Wow, kiniklaim ko na for the 41st anniversary ng Hello Attorney at saka DZM. 41st anniversary ng DZMM.
3: And 3rd anniversary ng Hello Attorney. Pero nung Friday pa yun, hindi yun Sabado.
1: Oo, 4th na nun, if ever. Let's claim it, partner. Patuloy lang po ang pagbibigay ng servisyong publiko ng DZMM para po sa inyong lahat. Pangako po yan ni Attorney Noel Del Prado. O, mabilis sa hotline namin na 0919-278-3000. Abangan namin yung mga mensahe at mga katanungan. Sa ngayon, ay magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. At sa aming pagbabalik, habol natin mga questions po ninyo. Dalawang araw lang tayo ngayong Linggo, guys. Lubos-lubosin na natin ang katalinuhan ng napakapoging si Attorney Noel. So, wag po kayong bibitin. Magbabalik po ang Hello
3: Attorney.
4: Hello Attorney sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold. Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
7: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
8: kailangan ng gabay na maaasahan.
7: Ako po si Master James Alejandro.
8: At ako naman po, si Ate Nems Turla.
4: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
9: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
8: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
4: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
3: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Opo, nagbabalik pa rin. Pati ang aking partner, hindi lang po si Attorney Noel Del Prado.
1: Yes!
3: Kompleto at dami na nila, partner. Ito yung mga hindi nagpunta nung Sabado, pero babatiin din natin.
1: Oo, pero partner si Ken, yung ating pong nagbigay ng magandang photos.
3: Sa yes. So,
1: may question siya dito eh.
3: Yes.
1: I assume siya to. Ito si Kenny G. Question about sa topic natin to, partner eh. Since our kapamilyang indigenous people ay they own the ancestral areas, does it also extend underground?
3: Yes, partner. Kasi okay, tandaan natin, kahit naman yung pribadong may-ari, sa'yo din yung ilalim. Wala naman pwede maghukay dyan at tumira sa ilalim ng iyong lupa.
1: Oo nga, tama. Meron siya follow-up question dito eh. Tas yung government project, example yung service contracts or other projects of national significance, do we have concessions for those? Is this question.
3: Again, dapat ipaalam doon sa mga indigenous peoples, mm-mm, indigenous cultural communities na nagmamay-ari nitong ancestral domain and ancestral lands.
1: Oo.
3: Kung ano yung balak ninyo. Ibig sabihin, kagaya niya, halimbawa, mayroong mga government infrastructure projects na makikinabang tayong lahat. Pero, hindi naman dapat ito, kumbaga, hindi dapat yurakan yung kanilang mga iba't ibang lugar dyan na mayroong pwedeng religious, cultural, or even personal, communal significance. Kasi, okay, kumbaga, kung magtatayo ka halimbawa ng disco or isang place of entertainment,
1: grabe, no?
3: Siyempre, wala nang disco ngayon, so hindi ka pa buhay na may
1: very
3: disco.
1: So, bakit yung tuhod ko sa term mo, part ng tandaan ng disco? Ha?
3: Sayawan, di ba? Parang ganun. Ba ay, kumbaga, hindi ba yung nakakabastos doon sa
1: tama,
3: sa gradong
1: tama
3: lugar ng libingan ng kanilang mga ninuno, di ba? So, hindi lang siya question of location. Kailangan na, kumbaga, yung kanilang, halimbawa, yung kanilang mga cultural or customs and traditions. Halimbawa, paano ba yan? Kumbaga, kung may gagawin ka dyan, dapat, alam ba, kung nagpapausok sila ng sacrifice, ng hayo, dapat masundan din yun lahat, di ba? Para lang, kasi tandaan natin,
1: dapat kahit paano hindi na di-disrupt ang kanila pong daily lives and customs.
3: Sa mga
1: and
3: ibang paniniwala, halimbawa, lahat ng hayo, halaman, meron niyang kaluluwa. Yung iba, halimbawa, pinaniniwalaan nila yun. So, hindi ka basa-basa. Kasi, di ba, sa mga infrastructure projects, highway yan,
1: puputulin mo yung mga puno.
3: Bulldozer mo lahat yan. Puto lahat ng puno, hindi ba? Bukod dun sa requirement ng, kumbaga, kailangan mo magpaalam sa DNR kung may puputulin kang puno. Dito, kailangan mo ng free prior and informed consent.
1: Na yun. Ayun po, partner. Mag-hello tayo dito sa
3: yes,
1: iba pa sa mga kasamaan
3: sila natin. Tita Nona Damian. Na-miss natin yan last Saturday.
1: It's me, Wilotsky.
3: Aba, sabay pa tayo. Agnes Reca,
1: Grace
3: beautiful
1: Pedregosa
3: ka daw.
1: Grace mm-hmm Pedregosa. Thank you so much.
3: So, si Gio, GY de Asis.
1: Kaya mo yan.
3: Na.
1: Joya nga daw. Joya daw,
3: sorry.
1: Partner.
3: Si Rinalyn Saborido. Hello, Miss Rinalyn. Sarah C. from Los Angeles, California.
1: Si Eliasar Isidro ay nandito.
3: Oo, si Zach Tolentino, Ligaya Chingtan.
1: Ronald Kayan, good morning from Saudi. Nakatutok
3: Agnes
1: daw.
3: Agnes Reca, nandiyan na rin. T. Tita Lina ho, na-miss ka rin namin. Pero sabi ni Tita Maria Dulce Oran, meron pang chismis, napapatayo daw siya ng bahay kaya hindi siya nakapunta.
1: Ah, talaga
3: siya
1: ba?
3: Siya nagbabantay.
1: Naku, gusto ko nung maganyang Bekene mga excuses,
3: partner. Gusto nyo kaming imbitahan dyan.
1: Hashtag sana all. Oo, si partner na magbe-bless ng bahay mo. Nakakaloka. Oo, naalala ko na naman si Father.
3: Oh, yes.
1: Si Father nakasama natin nung ano. Anong event?
3: Mm-hmm.
1: Eh, naka, parang nakapang Coco Martin na maong.
3: Ah.
1: So, hindi ko namukha na agad si Father. I apologize, sir. Sabi ko, boss, musta ka na? So, ay, si Sir pala. Tapos
3: sabi
1: umakit
3: niya,
1: siya.
3: GBU. God bless you, Liza.
1: Sabi ko, boss, kumusta ka na? Tapos sumagot naman, okay naman ako. Ang panong-panong event partner. That
3: Josh
1: Kyle,
3: Eddie Pofi. Oh, yung mga nakamiss, partner, hindi nila nakita yung mga nagsayaw. Mga kumanta.
1: Grabe, yung SB60 natin, partner.
3: Yes.
1: Ang galing pala kumanta nila. Sir Tony, Sir Danny,
3: Sir Peter.
1: Peter,
3: diba?
1: Grabe, golden
3: na-miss
1: voice.
3: Na-miss nyo yun.
1: Oo. Si Janet Dumayag, nandito na. Good morning daw po, watching from Athens.
3: Kelly Silavera, nandyan na rin, partner.
1: Marvin Riabad, syempre late na naman siya, parang doon
3: Estrella nung... Estrella Garcia, nandyan. Si Louis Basco pala, 5 p.m. Louis, nandun pa kami ng 5 p.m.
1: Nandun daw, siya ng 5?
3: Umabol daw siya.
1: Kaya pala, 5.15 ako pumunta, partner. Nangaway. Nangaway. Si Ryota Takashi nandito na. Thank you so much for coming sa event.
3: Tita
1: si,
3: Nona Damian.
1: Si Kate Torres nandito na.
3: Hello, Mark Ronald, Hernandez.
1: Ah, sorry. Ronald Faderon watching and listening while driving daw po sa TVS.
3: Aba, ingat po. Ingat po.
1: Okay, ingat po tayo at grabe po nangyayari lately. Mm-mm.
3: Kenny G. Ah, siya may tanong. Ano.
1: Mm-mm. Si Roxanne nandito na, nakakamiss pong segment ninyo watching from Yokohama, Javion.
3: Estrella Garcia, nandyan na rin, partner.
1: Oo.
3: Sila...
1: Jerbe Shao, namiss po namin kayo, Attorney Noel Tita Liza. Pasyaro po sa Mendoza Purol family.
3: Hello, hello.
1: Sina Tita Evelyn Mendoza, Tito Arjun Leonardo Purol at Arjun Mendoza, Mendoza Purol Jr. Welcome back.
3: Ito, bihira natin mabati pero nakita natin sila. Sila Ryota Takashi Kabalan, O'Hara.
1: Oo.
3: Sina Darwin Cedillo Kabalan, Lirio Cedillo Kabalan. Ito, si Ryota Takashi yung nakita natin.
1: Talaga ba?
3: Mm-hmm.
1: Oh, my God,
3: nakalagay pa sa t-shirt niya, partner.
1: Ah, talaga ba?
3: Yes. Rosario Cedillo Kabalan ng Barangay Katmon, Malabon
1: And
3: City.
1: Happy birthday, partner. Happy birthday kay Alexi, Alex Ibanez.
3: Happy birthday
1: watching
3: po.
1: From UK.
3: Yes, syempre, wala dito ngayon. Si Kabalen. Zosimo Gasmin.
1: Uy, ang sarap ng ano.
3: Pero mag-isa, wala siyang kamag-anak na kasama.
1: Oo nga, so Zosimo Gasmin na lang ha. Wala na yung buong Gasmin family. Di naman yung sinama ng event partner at sama ng ugali. Sino ba nandito? Si Zach Tolentino watching from San Diego.
3: Kenny G. Hello, hello.
1: Oo nga, parang 10 times na natin nabanggit
3: siya. Ah, okay.
1: Si Marian Riabad, sabi niya, tama Miss Liza, late na nga po si Marvin sa meeting niya sa Antipolo. So parang yun pala talaga ang pattern, partner. Parang nung impeachment, nagharap sila ng pattern, di pa partner?
3: Binabati ka rin ni Jess Mateo, former USEC ng DepEd. Hello,
1: ay, hello po.
3: USEC Jess.
1: Ay po, sana sinabi mo ganyan bago ko binabardagol sila Marvin para behave tayo, partner.
3: Vina Hermohino, nandyan na rin.
1: Si, teka.
3: Orlando Guerrero, nagtatanong siya, wala daw talkies sa TV. Walang
1: What's
3: sound.
1: Talkies? Ah, talaga mm-hmm. ba? Hindi kami naririnig.
3: Hello, hello.
1: Attorney, attorney. Partner, sino ba naman dito si, ano? Si, teka. Si, Vina Hermohino, sana maka-attend kami sa next event ng DZMM.
3: Sana po, sana po.
1: Saan po ba kayo nakatira, Ma'am Vina? Ay, siya ba yung nasa Japan? Naku, sana makauwi po kayo sa Pilipinas if ever po para
3: or
1: makasama
3: po namin kayo.
1: Or kami
3: dyan sa Japan para
1: sagot
3: nakita po tayo. Anthony De Ocampo.
1: Uy, hello po sa inyo.
3: From Tarlac. Pero parang ano to, hindi ba to kapo?
1: sabi ni Vina Hermohino, taga Subic lang po ako. Ginawa akong Japan talaga yan, no? Lumayo.
3: Malapit na yung Subic sa Japan.
1: Oo.
3: Pinilit
1: talaga. Oo nga, taga Subic ka lang pala. Ang North Caloocan, ang lapit lang sa Subic eh. Grabe, alam mo ba yun? Parang 3 hours ako sa biyahe partner eh. Do, sumakay ako na sasakyan ko sa Quezon City, 40th anniversary ng MM. Pagdating ko, 41st na eh. Sabi ko, ang grabe, isang taon na
3: rin. Pareho tayo na traffic pupunta.
1: Grabe, ang layo. Alayo.
3: Pero salamat dun sa mga na-traffic, pero nagpunta pa rin po. Salamat sa...
1: Oo. Salamat to me.
3: Oo nga. Salamat sa'yo.
1: Yung, grabe talaga yung traffic eh. Pero worth it naman guys. Super worth it to meet you guys.
3: Ito, si Dennis Faustino. Pabati po ma'am, no, Sir Noel and ma'am Liza. Mula po kay Emmy at Dennis. Bakit?
1: Natawag mo talaga yung sarili mo, Ma'am Noel. Nagkamali ka talaga sa sarili mo.
3: From Middlesbrough,
1: ay,
3: UK.
1: Si Sarah si sabi niya, next time po pupunta ako, gusto ko po kayong makita.
3: Ay, salamat po.
1: Thank you po. Nag-RSVP
3: looking
1: na
3: forward.
1: Siya. Si Manuel Villanueva nandun na. Si Jericho Ferrer, I think, was able to get his merchandise, right?
3: Ah, talaga?
1: Yo, yesterday. Eh, nung Sabado, I think, yung mga merch niya. Mm-hmm. Naku, nakakatawa.
3: Ayun din ang na-miss ninyo. Wala kayong libreng payong legal.
1: Oh, tsaka cap partner.
3: Mm-hmm. Brian oh. Del Pilar.
1: Nandito na rin sa live stream natin. Thank you guys so much.
3: Estrella Garcia, nandiyan na rin.
1: Pumunta ba si Estrella ng event? Kasi humabol lang din ako eh. But,
3: hindi yata.
1: Oo. Pero ang ganda lang, nag-reunion kayong lahat ng mga nakakasama ko sa booth partner, sila Attorney Jojo Flamiano.
3: Yes, oo, so, diba? Nandyan.
1: Maraming salamat. Ito talaga yung ang kinaganda kasi with the law attorney partner, yung community natin, family natin, I consider this as a family. Pag member ka na talaga. Diba? Forever na kayong part ng Hello Attorney family, sila
3: yes,
1: Attorney Jojo.
3: When sila gumbay, sir. Gandang hapon.
1: Namin
3: nanonood din daw. Hindi, nandito. Nanonood siya ngayon. Hindi siya nagpunta din sa 40th.
1: Alam ko nagpunta. May tanong si ano? May tanong si, what's his name? Louis Basco? Sasagutin ba natin? Hindi man ito pumunta.
3: Mahirap ba yung tanong niya?
1: Hindi, joke lang. Bakit po nakabasa sila sa journal sa Senado? Bakit may journaling ng Senado?
3: Okay. Yan po ay requirement. Kasi tandaan po natin, halimbawa, ang ibig sabihin po ng journal, yung mga sinasabi nila sa mga deliberation,
1: okay.
3: Hindi lang po yan sa impeachment proceedings. Lahat po, yung...
1: Parang minutes of the meeting ba yan?
3: Opo, kung sa korte, merong shorthand, yung steno.
1: Oo, stenographer.
3: Ganon din po. Yung ating mga proceedings sa Senado, whether yan impeachment trial, consideration ng mga batas, privilege speech, lahat po yan ay
1: naka-record.
3: Naka-record.
1: Oo.
3: At meron po silang, parang yan yung minutes of the meeting. Kaya, di ba, sa simula, roll call, minutes, we will dispense with the reading of the minutes. Yan yung nakalagay sa journal.
1: Oo.
3: So, yung journal ay, kung hindi ako nagkakamali, yan yung shortened version kasi may record pa na mas mahaba.
1: Oo.
3: Pero yan, ano yung halaga niyan? Halimbawa, merong isang batas na dinidiscuss.
1: Mm-mm.
3: At doon sa final version, medyo hindi malinaw, may ambiguity.
1: Oo.
3: Doon sa language of the law or tenor of the law, pwede mong balikan yung proceedings. Sino yung nagdidebate? May nagtatanong, may sumasagot, may resource person, o kaya kapwa debate. Kasi minsan yung mga kapwa senador, kapwa mga congressional representatives natin, ay meron, ako yung proponent, ito ang intention ko.
1: Mm-mm.
3: Pero baka hindi pa malinaw, meron kang kumbaga, proposed amendment, tatanggapin ko yan. So, ipapasok na yan. So, bago na buo yung batas, may kwento, may debate, mayroong pagtatanong, may sumasagot.
1: Mm-hmm.
3: Lahat yan, kung sakasakaling kakailanganin ang tulong niyan, halimbawa nakarating sa Korte Suprema, binabalikan yung...
1: Nire-review.
3: Oo. In fact, even during the proceedings, partner, sa simula, binalikan nila yung
1: what happened
3: no, debate sa Constitutional Convention na kung saan sila yung sumulat ng mga ng ating 1987 Constitution.
1: Tama.
3: Sinasabi nila dapat ito yung intention. Pero tandaan po natin, resort to the journal, resort to the records, the debates, ay kailangan lang kung yung final na provision ay hindi malinaw, ambiguous. Kasi kung malinaw na yon, ang ating mga korte hindi napupunta doon sa proceedings, kung ano man yung debate, ano man yung nangyari doon. Kumbaga, magbabatay siya normally as a matter of general rule doon sa mismong language na naipasa, yung nakatitik mismo sa batas.
1: Oo. Kaya nga ano eh, di ba may iba parang if they don't like what the other party is saying, nagre-request sila sa presiding officer that it may be stricken off the...
3: Correct. Oh, kasi nga, pag sinabing
1: of the
3: part of the record, part na yan, hindi lang ng record ng institusyon. Bahagi na yan ng kasaysayan.
1: Tama.
3: Partner. Kasi
1: so,
3: babalikan lahat yan. Ano yung nangyayari ngayon sa impeachment? Nakatitik na yan, nakasulat na lahat yan.
1: Again, katulad nga na nabanggit namin kanina ni partner, we're seeing this history to.
3: Yes.
1: Naga-unfold right before our eyes. Yung impeachment.
3: Front row seats po tayo lahat sa kasaysayan.
1: First impeachment trial ng first ever vice president na na-impeach. Actually, siya ang pinakauna, di ba? Twice pa.
3: Oo.
1: So, talagang makasaysayan ng makasaysayan ito. Sabi ni Louis Basco, sa sagot mo is, okay.
3: Salamat.
1: Charot lang. Hindi yun ang sagot niya. Sabi ni Louis, grabe si Lois.
3: Ah, OIC po. Okay. Mm-hmm. Oh, Taglish.
1: Hindi ganun. Ang sabi niya, partner, with feelings, oh, I see. Sabi niya, ganun, partner.
3: Si, ito pa.
1: Si Julie Burbs, nandito na. Hello
3: meron
1: daw.
3: Meron din pinababati. Na, hula mo kung sino nagpapabati.
1: So, si Mongasmin.
3: Yeah, Mongasmin sabi family. Niya, happy birthday kay Maharlika Oscar Villasis at kay Mrs. Leonila Palad.
1: Si, si Yuri Kekain, kakahabol lang daw po oh. niya. Si Marian Riabard, sabi niya, hindi po namin inabutan yung cup kasi late kayo.
3: Opo.
1: Inaway sila.
3: MJ
1: oh.
3: Ranola. Hi, Annie. Sino si Annie?
1: Sino si Annie? Baka iba. Baka ano?
3: Ah, baka binabati niya yung mga...
1: Aki, hi kay Annie. Okay, uh-oh. Magandang hapon po sa inyo. Mm-mm. Si Ronald Kayan ay nandito na sa live stream po natin.
3: Yes, ang dami
1: alright,
3: nila.
1: Alright, partner. Nako, napakarami po ng mga nandito. Thank you guys so much. Pero sa ngayon po, kailangan na po namin magbigay daan sa susunod po nating public service program.
3: Yes.
1: Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala dito po si Law Attorney. Hatid po namin ang mga batas na madaling maintindihan.
3: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala. Magtanong lang at manigurado dahil dito po si Law Attorney,
1: sagot ka ng batas. Susunod! Doc Dennis Ngo at
3: Tita Winnie Cordero
1: sa DZMM Action ngayon!
3: Ingat,
1: see you guys
3: bukas.
1: Tomorrow! Bye!
10: Hello, Attorney! Sa DZMM!

0: kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa loob ng 40 taon noon, ngayon at sa darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras natin, alas 2 ng hapon.
1: DZMM, balita ngayon!

0: Kamamilya, issues sa tubig at kuryente ang ilan sa pinatutukan ng samahan ng consumer kay Pangulong Marcos Jr. para sa kanyang zona sa Lunes. Sinabi sa DZMM ni Suki Consumers Network spokesperson Amihan Mabanay na maraming bahagi pa rin ng bansa ang may problema sa malinis at abot kayang tubig. Dapat anyang aminin ng gobyerno na hindi umubra ang privatization ng mga water district kaya dapat nang suspendihin ang mga joint venture.
1: Bilang consumer, kasi napatunayan naman po na mas maganda at mas equitable ang managing ng resources natin kung hindi ito nasa private. Dapat talagang i-mandate na ng executive department na magkaroon na ng direksyon, yung maging unified na yung ating policy sa water. Gusto natin, yun nga, public ma-reclaim ito publicly.
0: Sa usapin naman ng kuryente, sinusulong ng grupo na i-repeal o ipakansela na ang EPIRA law dahil sa sobrang taas ng singil ng ilang electric company. Sa ibang balita, nananatili ang tiwala ni Pangulong Marcos Jr. sa militar sa harap ng pagdadawit sa ilang sundalo bilang person of interest sa umano'y planong pagpatay sa kanya. Narito ang kumpirmado, siguradong balita mula sa Malacanang hati ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
2: Tresya, nananatili ang kumpiyansa at tiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa hanin ng militar at hindi mangangailangan magpatupad ng loyalty check para malaman ang katapatan ng mga sundalo sa administrasyon. Itong tiniyak ng Malacanang matapos ibunyag ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial na may ilang uniform personnel, kabilang umano ang ilang miyembro ng Vice Presidential Security Group na itinuturing nilang person of interest sa umano'y planong pagpatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, dapat malaman kung mayroon o sino-sino mga sundalo ang titiwalag sa kanilang mandato para sa proteksyon ng Pangulo. Sa ngayon, alam pa rin naman ani ni Pangulong Marcos kung sino ang mga dapat pagkatiwalaan kaya hindi pa magkakaroon ng loyalty check. Nasa liderato rin anya ng AFP ang pagtitiyak na mananatiling tapat sa kanilang tungkulin. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.

0: FGNM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
1: DCMM Balita Ngayon. Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon Ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon Ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!
2: Luzon, Visayas, at Mindanao, it's Thursday! So we're here! Kandito na naman po ang tambalan, ang programang handang umaksyon sa inyong mga panawagan, hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na! Kasama po ninyo nag-iisang talaginting na Teleradyo, Tita Winnie Cordero!
3: Magandang hapon, mga kapamilya! Sabi nga Tita Winnie, Huwebes, nandito po kami.
2: Yes!
3: Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghahatid ng isang oras ng iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa, mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghahanap ng solusyon. At ito ang Aksyon Ngayon!
2: Doc, meron tayong barangayan maya-maya.
3: Yes.
2: Eh kasi merong ano daw, ang kwento, merong covered court na kinakandado ng barangay.
3: Alam mo, 70s, 80s, nabubuking tayo dito, Winnie. Ganun ang kikita ko yun.
2: Na kinakandado ang covered court?
3: Oo, maganda. May na-set up, di ba?
2: Oo, okay.
3: Binubuksan lamang pag may liga.
2: Ah, pagkawala, walang gamagamit.
3: Sabi mo nga, kandado.
2: Talaga ba?
3: Pero may nagwawalis, maya't maya.
2: Ay, ganun.
3: Kasi may alikabok.
2: Oo naman, madumi yun.
3: Yun.
2: Eh, sige, wala kaming covered court nung na habang lumalaki ako sa Santa Mesa nung araw. Pero, tawag dito sa subdivision, merong multi-purpose court na
3: yes,
2: tinatawag.
3: Uh-oh.
2: Actually, basketball court para, yun.
3: Oh, yes.
2: Tapos katabi niya, meron tennis, merong...
3: Iba-ibang ano, ano?
2: May pickleball, ganyan. Pero iaano mo, pwede mong gamitin. Tapos magbabayad ka lang.
3: Dahil nasa subdivision ka, nasa lugar yan.
2: Uh-oh.
3: Ito public area. Dahil itong sinasabi ko, yung dating experience, karanasan ko, ay wala, hindi covered. Court.
2: Court siya talaga.
3: Court.
2: Uh-oh.
3: Na may rings, no?
2: Okay.
3: Both ends.
2: Okay.
3: Cementado. Pero yun nga, may quadrangle, may
2: chain
3: link na fence.
2: Itanongin natin, bakit kaya gano'n? Ano? Tsaka
3: nga,
2: anong reklamo? Ano naman kung nakakandado?
3: Pero kung public area yon, Tita Winnie, public okay. funds ba? Kailangan ba ikandado?
2: At tsaka, baka may natatrap sa loob. Bakit?
3: Baka nalak, no? Nalak. Oo, kasi
2: diba?
3: Syempre, di ba? Malaking lugar din yan.
2: Correct.
3: Eh.
2: O mamaya po malaman natin ang kabuuan ng istorya, maya-maya lang. At syempre, meron pa rin po tayong klinika sa Estrenda.
3: Oo, pag-uusapan o tatalakay natin tungkol sa sleep apnea.
2: Sleep apnea. Paghilik?
3: Yes. Sabihin natin, isa lamang yan sa mga sintomas yan na sinasabing sleep apnea. At lahat ba ng taong humihilik ay may sleep apnea?
2: Ito ba yung ano, parang pag natutulog, tumitigil ang hinga?
3: Yun nga. Sleep,
2: ayun,
3: tulog,
2: apnea,
3: stop breathing.
2: Ay,
3: okay?
2: Nakakatakot yun.
3: Absence of breathing.
2: Teka po. Ay, naku, mamaya na lamang po. Kasi nagtataka ako sa sinasabi ni Doc. Kasi naalala ko, Doc, sinasabi mo, meron tayong automatic system.
3: Yes, yes.
2: Na whether we like it or not, it happens. Kasi nasa sistema natin
3: Correct.
2: Yun, di ba?
3: Autonomic nervous system.
2: Autonomic, oo yan. Yeah. So, habang tulog ka, syempre, dumagana yung autonomic nervous system.
3: Okay.
2: Kasi tulog ka nun eh.
3: Yes, diba? Yes.
2: Eh, di ba kasama yun paghinga dun?
3: Yes, tama ka. Pero unahan lang natin kaunti ito. Yun makina mo, yun sabi natin, yung kumukontrol, yung utak mo, nagsasabing, huminga ka, huminga ka. Uh-huh. Pero yung aparato mo, pinapayagan ka bang huminga? Yung aparato mo ay ang ilong, bibig, dila, baga, at yung diaphragm mo. Pinapayagan ba o humahad lang?
2: May ganun?
3: Kaya meron kang... Hindi ba? Narinig mo ibang taong humihinga na parang parang hindi siya swabe na...
2: Nararanasan ko lang yan, Dok, nung araw. Pagka nakainom yung asawa ko, made connection ba yung pag-inom niya doon sa ganung klase ng paghilik?
3: Yes, meron. Dahil ibig sabihin, very deep sleep or sabihin natin sa sobrang deep sleep niya, sa sobrang relax niya, ay yung dila ay sobrang relax din na humahad lang.
2: Talaga ba?
3: Dahil, di ba, pag yung dila ay umaatras sa likod ng ating lalamunan,
2: So
3: magkakaroon tayong tinatawag na obstructive airway problem.
2: Kasi hindi nakakadalo yung hangin ng maayos.
3: O, kumbaga parang mayroong isang tansan sa ibabaw ng kasi, soft drink bottle.
2: Kasi, Dok, iba yung hilik niya pag nakainom. Mm. Iba rin ng normal na hilik. Actually, hindi masyadong normal, quote-unquote, hindi naman masyadong ganung kalakasan.
3: Yes.
2: Tapos, ang ginagawa ko, tinatagilig ko.
3: Yun.
2: Tapos, hindi. Kasi pagka nakainom, mga misis, ganun din ba kayo? Na-experience sa mga mister niyo? Parang nasisinok. Yung, alam mo yun, Dok?
3: Alam ko. Dahil nga, yung dila, pag umatras sa likod ng lalamunan mo, nandiyan ang ating tinatawag na larynx, no? Yung airway.
2: Okay.
3: Yung voice box.
2: Okay.
3: Pag umatras yung dila mo, para kang soft drinks na binalik mo yung tansan.
2: Parang flauta, na flute.
3: Yun.
2: Na.
3: Oo. Pero, okay, ang dila mo, dapat, hindi nakasara o
2: nakabara
3: o nakaharang.
2: Yeah,
3: Kaya side view may epekto eh.
2: Oo nga.
3: Oh.
2: Teka, mamaya po, pagpapatuloy natin ang ating talakayan tungkol sa paghilik o sleep apnea. Ang paghilik daw ay isa lamang sa mga nangyayari kapag may sleep apnea. Baka may mga tanong po kayo, isipin niyo po yan, sasagutin ni Doc Dennis maya-maya lamang. Samantala, eto na po ang unang bahagi ng ating programa para sa...
4: Pagod ka na ba sa awayan?
5: Hoy! Yung asin nyo naman!
6: Ikaw babae ka!
7: Ngayon singilan na!
6: Kakalat mo na buntis!
7: Ikaw anak mo ba?
4: Solusyon ang kailangan!
5: Ako, punong-puno na ako, ha?
8: Ang sabihin mo, maate ka kasi!
7: Chismosa ka!
4: Ayusin natin ang mga alitan. Punta na sa Barangayan! Barangayan!
2: Okay, para sa ating barangayan ngayong araw ng Webes, July 23, 2026, tungkol nga po sa covered court na sa payatas ito, no, na kinakandado. Ito na ang isa sa mga residente doon, kasama natin sa linya, si Hans Niemes. Hello, Hans! Magandang hapon sa iyo, Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, kasama mo ngayon.
3: Good afternoon!
9: Hello, good afternoon po.
2: Hi. Hans, bakit mo ba kino-complain itong covered court na kinakandado?
9: Lagi po kasi nakakandado yung court namin. So yung mga residente po dito sa amin, pati yung mga kabataan, is hindi na po nakakapaglaro palagi.
2: Hindi na siya accessible. Inatanong niyo na ba? Bakit kinakandado?
9: Ayun nga po eh, meron daw po silang mga events and kailangan daw po bago makapaglaro is may schedule and dapat po merong pirma ni Kapitan at saka nung secretary. Once na meron pong hindi nakapirma isa sa kanila, hindi po pwede maglaro.
3: Kailan pa ito ipinatayo? Kailan pa ito?
9: Matagal na po siya nakatayo.
2: Pero yung patakaran, yung patakaran ganyan, kailan pa?
3: Yung may pirma, pirma number one, pirma number two.
2: Ang ganda ng covered court ninyo, Hans, social. Tapos meron pang parking sa ilalim.
3: Mukhang multi-level sports complex yata ito.
2: So kailan pa nila pinatupad itong rules and guidelines na ito tungkol sa paggamit ng covered court?
9: Dati naman po, wala po siyang ganung rules. So ngayon yung pag-upo po ni Kapitan, nilagyan na po nila ng rules na ganun.
3: Kailan to?
9: So nahihirapan na po kami makapaglaro.
3: Kailan siya umupo bilang Kapitan?
9: Umupo siya 2020, CZ4 po at 2023. Nasa ganung year po.
2: Ah, okay. Okay. So, mga tatlong taon na. Eh, nasa linya natin, Hans.
7: Nakalock na ba?
3: Pero may bayad din ng court? May bayad ba?
2: May bayad.
9: Yes po eh. Kailangan po may bayad yung court.
3: Dati ba? Libre?
9: Per hour.
2: Dati ba
9: libre? Dati po libre. Hindi po kami nagbabayad dito. At saka open po yung court para sa mga kabataan.
3: May resibo pag magbayad?
9: Meron po silang nilalagay na ano, parang papel na
3: parang acknowledgement lamang. Wala siyang receipt. No? Tingnan natin.
2: Sige, Hans, wait okay. lang. Diyan ka lang. Ha. Huwag kang ibababa. Nasa linya rin natin si Kapitan sa Barangay Payatas dyan sa Quezon City.
9: Okay,
2: dito sa Quezon City. Hello po, Kapitan Rascal Doctor. Hello, Chairman. Magandang hapon po, Tita Winnie at Doc Dennis po.
3: Magandang hapon.
9: Opo. Yung scenario na yan, nagpapatawag po kami sa mga kabataan. Ano, twice na at gusto nila linggo lang, no? But anyway,
2: at any rate po,
9: yung ating pong covered court na sinasabi nila, bagong paayos yon.
2: Okay.
9: Naka-in-charge po doon ay yung ating secretary at yung ating pong BPSO.
2: Okay.
9: Kaya po nakapadlock yon. In times na walang gumagamit, pinapadlock talaga yon. Kasi nga, kailangan ng responsible person kung sino po yung magbubukas. Siya rin yung responsible person na in charge yung whatever untowards incident na mangyari ay may mananagot.
2: Okay.
9: No? Ang covered court po na yan ay ginagamit po ng barangay din. So ipinaayos po natin yon na ng may convenience ang lahat, no? So actually, noon pa naman, bago ako umupo, mayroon na silang house rule. Ano, ang naubutan ko pong tariff ordinance nila, ang paggamit ng covered court ay 300 pesos per hour. Nung ako'y umupo, pero ang ginawa ko po, hindi ko pinatupad yun, pagkos binaba namin sa 200 pesos per use. Ano, tapos, winala ko po yung araw. So, sa araw po, libre ang paggamit basta mayroon lang responsible na person na mananagot.
2: Chairman, excuse me lang po. Okay. Isa-isahin na lang.
9: Sa araw po,
2: Chairman,
9: libre.
2: Chairman, sandali lang po. Wait lang, Chairman. Ha? Isa-isahin lamang po natin yung issue para malinaw. Okay. Number one. Nakatayo na po iya ang covered court nung kayo ay nag-assume ng office, right?
9: Yes po.
2: Okay. So number two, nagbago kayo ang para saan? Para saan ang covered court na iyan?
9: Actually, designed for the use of barangay event and siyempre sa ating pong mga residente.
2: Ayan.
9: Or whoever wishes to use.
2: Yan.
9: Yung nga lang po, sa dami po ng nila, kailangan din po silang magpa-schedule kasi nakahili-hilera po yung gumagamit.
2: Okay, mamaya na po natin pag-usapan yung schedule. Mm-hmm. Ano? Para gamit para sa lahat. Dahil nakita po namin kasi, nakasilip kami ng bahagya mula po dito sa video, meron parang basketball ring na.
3: May court, yes, ano? Yes. May ring.
2: Oh, yan.
9: So, ginagamit din po ng volleyball, yan.
2: Ayan. So talaga multi-purpose
3: sports
2: hall.
3: Parang complex, oo.
2: Oo, diba? Okay. Number three. Paano po natin minamanage ang scheduling? Ayan na po yung sinasabi nyo na sa umaga, yung magpapareserve, etc. Sige, Chairman.
9: Yes po. Actually, nagkaroon ng consultation. Sila din, mga grupo rin ng kabataan at mga residente at mga taga-barangay na 3 days prior to the use of the court ay magpa-schedule kasi sa dami po nila.
2: Okay.
9: So, nag-i-scheduling po yan. May mga letter po sila.
3: Opo.
9: Ngayon, hindi po totoo yun na kung wala akong pirma ay hindi sila makagamit.
3: Sino ang mga pipirma po,
9: yun
3: Chairman?
9: Yun po yung schedule. Kailangan lang namin ng responsible person kasi may maraming insidente na maraming nasira doon sa court. Maraming naninigarilyo na alam naman nating bawal. maraming nagiinuman sa court. Kaya po, kailangan talaga ng responsible na person kung ano man may nag-aaway, may nagpupustahan sa basketball.
2: Chairman, ipaliwanag natin yun yung sinasabi ninyong kailangan ng responsible person. Sino po ang responsible person? Ito ba ay isang kagawad na kasapi ng inyong grupo sa barangay na magbabantay?
9: Hindi naman po, ma'am. Any individual lang. Any individual po na tatayo po na as sponsor. Halimbawa, si Hans, yan. O, kung si Hans yung mananagot, siya na yung gumawa ng letter para yung letter na yon aaprubahan naman ng secretary or i-schedule naman po yung kanyang schedule.
3: So,
9: kailan yung gusto niya. Opo, pero kung
3: sir,
9: may schedule po na tatamaan, sasabihin din po sa kanya na, oy, mayroon pong tatamaan yung schedule.
3: Pag nabook na po nila ang schedule po, sabi mo, 3 days before, sir, ano po ang operating hours ng ating sports area or complex?
9: Sa ngayon po, sa Saturday, Sunday ay 8 to 10 p.m. lang po. Pero inaalaw namin po para sa pag-uwi po nila kasi may existing na curfew na hanggang 9:45 lang po yung paggamit. So, supposed to be ng ating lahat ng covered court.
3: 8 a.m. o 8 p.m., sir?
9: O, kahit 5 po, walang problema po.
3: Hindi.
9: Ano ba ang o'clock in the morning?
3: Opo, ano ang operating hours ng sports complex natin weekday?
9: Lunes, Martes. Yung weekday po kasi po may office annex. Ano po? Nililimit po namin yung paggamit pagka office hour kasi nai-istorbo rin po yung katabing building. So, nag-i-start usually 5 o'clock to 9:45 p.m. Pero sa morning, pwede naman sila hanggang alas 9, 5 or 4 in the morning to 9 para hindi lang po ma-distract din po yung mga empleyado at mga kumukuha ng mga dokumento sa ating barangay.
2: Okay, unang-una sa lahat, Kap, parang contradicting po yung sinasabi ninyo eh. Okay, number one, open sa lahat, pero nililimit ang paggamit kasi merong napeperwisyo kanyo. Tapos, ang sabi ni Hans, nandiyan ka pa?
6: Yes, ma'am.
2: Ay, talagang hindi makagamit kapag kulang ang signatory. Sabi daw, Hans, sabi ni Chairman ngayon, hindi daw totoo yun.
6: Excuse lang po. Sa umaga po kasi, ma'am, meron po silang madalas na events. So, ang nangyayari, alas 5 na po kami nakakapaglaro. So, isang oras na lang po, yung libre, then the rest, may bayad na po yung oras. So, sa aming mga adults na nag-work, kaya namin yon. Pero ang tanong, ang mga kabataan, hindi naman na po kasi nila kaya yon since baon lang naman yung inaasahan nila.
9: I beg to disagree yung sinasabi niyong araw, may bayad yung araw. Kasi imposible yon. Yung event po, barangay event po yung gumagamit. So, yun po ay program and activities na kailangan din po namin isakatuparan. Kasi senior citizen, solo parents, may seminar ang ating
2: po. Teka po, sandali, isa-isa lang, isa-isa lang. Kapakinggan natin si Hans. Hans, ano yung sinasabi mo?
6: Naiintindihan naman po natin na multi-purpose po yung court. Pero, na napapansin po kasi talaga namin, mas madalas na po siyang magamit doon sa may event nila kaysa sa court. So, ang nangyayari, nahihirapan po kami kumuha ng schedule. Then, ganito pa po, ha? Kukuha po kami ng schedule, tapos malalaman po namin na may mga naka-schedule na ibang lugar. So, hindi po kami nakakasingit ng schedule.
2: Parang ano, sinasabi mo, hindi kayo priority bilang residente. O kapapano yun?
6: Sinabi pa sa isa namin kasama, bakit kayo dito maglalaro? Meron naman ibang court, ba't hindi kayo dito magpa-schedule? So, ito ganito po kami.
9: Yun lamang sa laki po ng population ng Barangay Payatas na nagpapa-schedule po dyan. Kaya nga po may scheduling.
2: Hindi daw taga-barangay Payatas eh.
6: Ma'am, taga-barangay Payatas.
2: Taga-barangay Payatas din.
9: Yes, same area po. Pero
10: naniniwala na hindi pa.
2: Ay, teka lang po, teka lang po.
3: Isa-isa lang po.
2: Cap, sandali. Ito na ba si Cap? Masyado mainit. At teka lang, Cap.
9: Ang payatas po kasi, nahati sa tatlo. Barangay A, Barangay B, and lupang pangako. At sa Barangay B po kami.
2: Siyempre,
9: kung yung schedule po, dapat priority po sa Barangay B. Kasi sa Barangay A, meron silang court doon. Sa lupang pangako, meron din po silang court doon. So dapat, ang priority ng schedule is yung kung sino yung nasa lugar.
2: Yun daw ang kanyang suggestion, chairman. Ano masasabi mo doon?
10: Suggestion ba yun o demand?
3: Hindi, kasi may karapatan
10: kasi
3: siguro siya bilang barangay B.
10: Natin, lahat po ng organization sa buong barangay. So, kung saan sila magbe-venue, sa dami rin po natin ng NGO. No, NGO, HOA, kulang po talaga kami ng covered court and facility na magagamit para sa pangkalahatang kabuuang barangay Payatas. Kaya yung sinasabi mong mayroon naman doon, mayroon naman dito, mayroon naman doon. Opo, mayroon din po yung mga iba-ibang area po namin ng mga covered courts, no? Pero since kung nagkukulang man po at pinili nila yung na choice yung area B, maobliga din po kaming aprobahan 'yon. Kaya nga sinasabi namin may 3 days na okay. Lang na prior na bago gumamit ng court ay pinangkalahatan po yun. Napakahirap pong tumanggi sa bawat mga organisasyon din na gusto rin gumamit sa court, ma'am.
2: Ayan, alam na. Wala talagang, ililinaw ko lang, ano, chairman, kasi sabi ni Hans, sa tatlong bahagi ng Barangay Payatas, A, B, at lupang pangako, may kanya-kanyang covered court.
10: Yes.
2: O, yun. Tama. Meron. Tama po ba yun?
10: Opo.
2: Yan. Ang hinihiling lamang po sana nitong ni Hans sa bilang boses ng mga kabataan, bigyang prioridad yung nasa kanya-kanyang lugar. Like for example, merong taga B. Tawag dito na gustong, saan po ba kayo? A?
3: B.
2: Merong taga A na gustong gumamit ng inyong covered court sa B. Siguro, bigyan muna ng prioridad yung mga taga B bago mag-open ng slot sa mga taga A at saka sa mga taga lupang pangako. Yun lang naman po daw ang hinihiling nila Hans. Pwede ko kaya.
10: Saka, wala naman po Sunday.
2: Para sa Sunday lang daw, Kap.
9: Kasi nagigets na po namin, Monday to Friday, sobrang busy po ng court. Kasi po nila yan, naiintindihan po namin yun. Ang iniling na namin, yung Sunday po, kasi yung mismong Sunday na video na yun, nakasarado yung court kahit walang naglalaro or walang event, nakalaki yung court.
2: Nakatanayan na po
9: ng mga residente dito na every Sunday, meron kaming tinatawag na parang Sunday Club. Na doon kami magkikita-kita lahat, pati yung mga adults, kabataan. Maglalaro kami nung araw na yun, pero nakasarado.
2: Teka muna, Hans, alam ba ng barangay yan?
3: Nag-book ka ba?
2: Yung Sunday club ninyo?
9: Yun po, dahil po kasi, wala po kasing book na ginabas. Every Sunday po, binibigay po talaga sa lugar.
2: Hindi, ganito yan. Ang punto nitong si chairman, maraming gustong gumamit. Kailangan lang talaga para maging maayos i-schedule. Ngayon, Kap, halimbawa, Kap, nandiyan ka pa, no? Halimbawa, Kap, wag nating tawanan, Kap, itong ating
10: discussion.
2: Kasi nakaka-offend po yung reaction niya.
10: Lahat yung community.
2: Hindi, inaayos lang natin ito, Kap. Okay, ang hiling nitong nila Hans, pupwede po ba na gawing stationary schedule ang linggo para sa grupo nila?
3: Kumbaga, fixed schedule.
2: Yes,
3: permanent. Fix. Kumbaga, unless meron mas overwhelming, mas importante pa, ito ay para sa Barangay B ng Payatas na ito, Group B, na para sa kanilang Sunday Club.
2: Yes. Anong oras ba ang hiling ninyo, Hans?
3: In case, Hans, anong oras ang gusto nyong paggamit ng court?
9: Kahit po sana Monday to Friday, sa kanila na yung
3: no,
9: Sunday
3: no.
9: lang po.
3: Sunday, no, we're talking of Sunday.
2: Yun
3: anong
2: nga,
3: oras?
2: Anong oras sa linggo?
9: 7 a.m. to 5 p.m. Okay na po kami doon.
2: Isang buong araw?
9: Halos 12 hours po.
2: Ang medyo masyadong mahaba, hindi
3: sino yata. Sino magtatayong responsible person? Kaya medyo takot din si chairman, na intindihan natin kasi 7 to 5 is 10 hours.
2: Very, very, very, very long, Hans.
3: Sino ang mag-hold responsible? Oo.
2: So, Cap, magbigay, ikaw na kaya ang magbigay ng oras. Mula alas 7 ng umaga hanggang anong oras po pwede itong sila, Hans? Hello, Cap?
10: Nasa kanila na yon, ma'am. Actually, sabi ko nga, I would rather rely on the schedule based on the request, no? So pwede naman pong i-permanent, pwedeng stationary yung Sunday for Sunday club, ilang oras ang hihilingin nila, then let's do it, ganon.

0: Full na yan. Ginagawa nilang sugalan.
1: Oh. So, sige,
0: yun lang
1: sige.
0: Naman po.
1: Sige,
0: kailangan namin ng responsible person to stand for that.
1: Okay.
0: Tama. Hands will do that.
1: Tama naman. Kap, i-settle na lang po natin ngayon. Ano? So, ang gusto, Linggo.
0: Pwede naman pong, Kwan, pwede naman pong yung sila na grupo, pumunta po sa opisina ko. No, wala naman problema.
1: Mm-hmm. Ah, okay.
0: Ano, punta lang ko, open naman po ako.
1: Ayan.
0: Sabi ko nga kay yung isang kasamahan din natin dyan, si Jules, si Coach Jules, sabi ko wala namang problema sa akin na paggamit kasi inopen ko nga yan sa lahat ng araw, wala namang bayad yan.
1: Sige.
0: Lang kasi nga, mayroong responsible person at saka yung kuryente. Na tayo'y nagtitipid po ng kuryente ngayon dahil dun sa memo ng DILG. So, patipiran blues, kaya kailangan po namin anyway po, yung mga bayad nila na sinasabi nila kung mayroon man sa gabi, all receipts po or all noted po, naririnit po sa city, wala naman po
1: makikipan
0: doon at pumabalik naman yung na RTT pambayad sa kuryente.
1: Sige, Hans, pumunta yes, daw kayo sa opisina ni Kapitan para ayusin yung schedule. Pero Hans, masyadong mahaba yung 7 to 5. Pwedeng 7 to 12 the max.
2: Morning man lang.
1: Morning lang. Masyadong mahaba yung gusto mo, Hans. So, Kap, ganun na lang pupunta sa inyo ang tropa nitong sila, Hans, para mag-ayos ng kanilang Sunday club schedule, okay?
0: Opo.
1: Sige
0: po. No problem. Actually, yung Sunday, yung club ng volleyball, every Wednesday and Thursday yata yung kinuha nila, 5 to 9.
1: So,
0: may mga ganun na kaming schedule, ma'am.
1: Good.
0: Kaya hindi kwan. Tapos, minsan may bumababang programs and activity po ng ating pong mga konsyal, Quezon City Government. Hindi po namin mapahintian yon, even Sundays. Kaya, minsan may waiver kami na in cases of emergency ng city, priority po sila yung program po ng government.
1: Okay, understandable naman yan. Maraming salamat, Kap, ha?
2: Thank you, sir.
0: Thank you, Hans. Yes po. Thank you so much po.
1: Salamat yan po si Hans Niemes, residente po ng Barangay Payatas B. Para po nga dun sa kanilang hinaing na
2: covered court
1: na kinakandado. At saka si Chairman Rascal Doctor, ang kanilang punong barangay doon sa area na yon. Tama naman si Ka.
2: Tama.
1: Kailangan may kaayusan.
2: Yes.
1: Diba?
2: Bawal din talaga mag-inuman ba naman
1: Oo
2: sa
1: naman,
2: loob. Sports area,
1: naman.
2: Inuman, tapos meron sigarilyo. Mali yun.
1: Ay, mali yun. Mm-hmm. Diba? Siguro, I think the problem is about communication.
2: Yes. And of course, yung mga gustong gumamit at mag-request, may disiplina. May disiplina din at syempre responsibilidad din nila to maintain the area clean.
1: Ang ano ko lang dito, kasi dapat ang nagbabantay taga-barangay.
2: Yes, yun lang hindi ko makuhang sino yung terminong responsible person.
1: Right.
2: Siyempre, kung ako halimbawa ang nag-request, siyempre ako ang nagre-request. Pero sino ba ang nag-oversee?
1: Yes.
2: Dapat assigned din ng barangay.
1: Kaya nga, kumbaga may marshal.
2: Magpupulis o magmamarshal. Uy! Bawal manigarilyo. Bawal ang inuman.
1: Kasi mientras walang nagbabantay eh.
2: Yes.
1: Diba?
2: Gagawa ng medyo hindi
1: Pasensya
2: tama.
1: Pasensya na kayo. Yan ang tendency. Hmm. Diba? O ayan. Sana magkaayos silang dalawa para maging aktibo ang Barangay Payatas Youth.
2: Proactive lang naman.
1: Ako sa ilang sandali lamang po ay magbubukas na ang ating klinika sa East Renta. Ating tatalakayin.
2: Sleep apnea.
1: Baka may mga tanong kayo. Magpadala na ng mga katanungan sa ating DZMM Radio Patrol sa East Renta, DZMM Teleradio Social Media Accounts. Pwede rin magtanong sa DZMM Viber Hotline Number
2: 0919-278-3000 or sa ating DZMM Landline 8924-4101 Local 5671-5672 or 5673.
1: Samantala, bago po ang lahat, meron muna tayong pasasalamatan.
3: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.

0: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maaasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
4: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Bigyan daan po natin ng mga balita. Una sa Hanay, Basis Conversion and Development Authority, pinabulaanan ang mga issue laban sa Pasilica Project ng sa Tarlac. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacanang, Radyo Patrol, Christian Yusores.
6: Tita Winnie, pinabulaanan ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA ang mga aligasong magdudulot umano ng kakapusan sa tubig, pagmimina, paglabag sa karapatan ng mga katutubo at pagkasira ng kalikasan ang Pasilica Project sa New Clark City sa Tarlac. Sa press briefing dito sa Malacañang, sinabi ni BCDA President Jake Bingkang na hindi maikipagkumpetensya ang proyekto sa limitadong supply ng tubig ng mga komunidad dahil target doon ito gumamit ng surface water harvesting system o pag-iipon ng tubig mula sa ulan na manggagaling sa isang panukalang proyekto na i-endorso sa ilalim ng Public-Private Partnership as Center. Tinatayang 65 hanggang 19 million liters ng tubig kada araw ang kakailanganin ng mga industriyang itatayo sa lugar. Pero wala anong dapat ikabahala dahil may kapasidad na 120 million liters kada araw ang kanilang idedesenyong water system na maaari ang pangpalawakin hanggang 300 million liters kada araw. Dininaw rin ng BCDA na hindi papayagan ang pagmimina sa loob ng proyekto at iginita ang layunin ng proyekto na iproseso sa Pilipinas ang mga critical minerals para makagawa ng high-value products bago i-export ang mga ito. Sa usapin naman ng mga katutubo, sinabi ni Bingkong na may inilaang 15,000 hektaryang lupa bilang relokasyon sa mga indigenous people malapit sa lugar para hindi sila ma-displace o mawala ng tirahan at manatili pa rin sa kanilang kultura. Iginiit din ang opisyal na ang lahat ng development sa ilalim ng Pasilica ay isa sa ilalim sa environmental regulations, kabilang ang pagkuha ng environmental compliance certificate habang patuloy ding imomonitor ng DNR ang kalidad ng hangin na tubig sa nasabing lugar. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
5: Salamat sa iyo, Christian Yusores.
7: Makati City Government, tiniyak na bibigyan ng hustisya ang pamamaril sa kagawad sa Makati. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Mula Makati, Radyo Patrol, Bert Dizon.
6: Doc Dennis, Tita Winnie, maring kinondena ng Makati City Mayor Nancy Binay ang nangyaring pamamaril kay Attorney John Liand de Ocampo na kagawad ng Barangay Santa Cruz. Ayon kay Mayor Binay, nasa ospital pa rin si kagawad de Ocampo na nabaril kaninang umaga. Sinabi rin ng alkalde na nakipag-ugnayan na ang pamahalang lungsod sa pamilya ng biktima at nakahandang magbigay ng anumang kailangang tulong. Iniutos din ni Mayor Binay sa Makati Police na agarang imbestigahan ang insidente at gawin ng lahat na hakbang upang matukoy at maaresto ang mga sangkot sa pamamaril. Nanawagan din siya sa mga nakasaksi o may impormasyon tungkol sa insidente na makipagtulungan sa mga otoridad at tiniyak ang kanilang kaligtasan. Nagbigay na rin ng direktiba ang alkalde na palakasin ang presensya ng mga pulis sa Barangay Santa Cruz at mga karatig lugar habang patuloy ang investigasyon kasabay na pinatitiyak ng alkalde na gagawin ang lahat ng pamalulungsod ng Makati para makamit ang hustisya sa sinapi ni Kagawad G.Y. De Ocampo. Samantala, sa inisyal na impormasyon na ibinigay ng Southern Police District sa DZMM, naganap ang pamamaril sa bahagi ng Novaliches and sa Poti Street sa Barangay Olympia, Makati City, bandang alas 8 ng umaga kanina. Naglunsad na ng manhunt operation at backtracking ng CCTV footage ang otoridad para mahuli at matukoy ang mga suspect. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
7: Maraming salamat, Bert Dizon.
5: Posibleng paglabag sa maximum tolerance ng mga pulis na dawit sa umano'y tangkang pag-aresto sa dalawang photojournalist sa Pasay City, kabilang sa mga iniimbestigahan ng PNP. Balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
8: Ito ang iginiit ng Philippine National Police na hindi nito isinasantabi ang posibilidad na mayroong naging pagkukulang sa panig ng ilang pulis na sangkot sa insidente ng umano'y tangkang pag-aresto sa dalawang photojournalist sa Pasay City kahapon. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyko, patuloy ang ginagawang investigasyon sa insidente upang malaman kung ano talaga ang nangyari at kung nalabag ba ng mga pulis ang ipinapatupad na maximum tolerance. Pinabulaanan din ng pulisya ang mga ulat na maitinatago umano ang mga sangkot na pulis kaya ayaw umano nilang makuhanan ng litrato ng mga photojournalist na naging ugat naman ng tensyon sa pagitan ng mga otoridad at ilang mamahayag. Iginit din ni ko na iginagalang ng PNP ang karapatan ng mga mamahayag na gampanan ng kanilang trabaho at idokumento ang mga pangyayari. Samantala, nasa 6 na pulis naman ang nasugatan sa nangyaring komosyon sa naturang rally. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
5: Thank you sa iyo, Marlene.
7: Klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Quezon City suspendido sa Lunes dahil sa State of the Nation address. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
9: Doc Dennis Tito Winnie, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Quezon City sa Lunes, July 27, kasabay ng State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Batasang Pambansa. Batay sa inilabas na kautusan ng Quezon City Government, inaasahang magkakaroon ng road closures na maaaring makaapekto sa biyahe ng mga estudyante, guro, motorista at mga commuter. Hinikayat din ng lokal na pamahalaan ang mga residente na pakinggan ng SONA ng Pangulo habang ipinag-utos ng mahigpit na pagpapatupad ng security measures sa lungsod. Magtutulungan ang Quezon City Police District, Department of Public Order and Safety, Traffic and Transport Department, City Task Force Disiplina at iba pang ahensya ng lungsod para tiyakin ang maayos na pagpapatupad ng kautusan. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZNR.
7: Maraming salamat, Kelly Cordero.
10: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Action ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
0: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
14: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
15: Tuloy lang sa activities on the go.
14: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
16: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
11: Let's go!
15: Make your move, baby.
16: Artrisin, get going!
17: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin! Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service. DZMM 40.
18: Apat na po tayo! Katuwang ng DZMM 40, apat na po tayo ang mga sumusunod na partner. Sagipbayan Foundation, Quezon City. Philippine Association of Medical Technologists Incorporated, Isuzu Inteco Group, Philippine Pharmacist Association Camanaba Chapter, Caloocan City Government, Caloocan City Health Department, Caloocan Medical Society, Caloocan Sports Complex, Ideal Vision Center, Philippine Dermatological Society, Department of Agriculture Kadiwa Program, ABS-CBN Lingkod Kapamilya, Technical Education and Skills Development Authority, Reyes Hair Cutters, Migoy's Burger, Tinapayan Festival, Philippine Medical Association, Philippine Blue Cross Biotech Corporation, Barangay 171 Bagumbong, Caloocan, Caloocan City Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Plant Industry, TESDA Camanaba, Manila Golden Archers Incorporated, makers of Nash Coffee, Maynilad Water Services Incorporated, Caloocan City PNP, Lingkod ER Foundation, Philippine Heart Association, Tropical Hot, sarap na babalik-balikan, Silka Green Papaya Soup, kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days. Liveraid Pro, may slimmer na, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Plemex, maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex. Cobra Energy Drink, ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, kapag meron ka nito, wala kang talo. Protect freshness every day. Evolution, your full-service partner for quality immersive LED and digital signages in the Philippines.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
18: Bukas na ang klinika sa Istrenta sa Action Ngayon!
7: Bukas na ang klinika sa Istrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, akong kakampi nyo, Doc Dennis, handang tumugon sa inyong katanungang medikal.
5: Sleep apnea.
7: Yes.
5: Sabi mo nga, sleep, tulog, stop.
7: Absence of breathing.
5: Ayun, tapos nea breathing.
7: Oo.
5: Yes. Eh, bakit nangyayari nga ito, Duke? Eh, sabi mo nga, automatic na sa atin ang paghinga.
7: Yes. Eh, kung problema mo, walang ka-problema sa central.
5: Oo.
7: Hindi ba? Automatic ka mo eh.
5: Oo.
7: So, central, walang issue. Eh, pero kung aparato mo, ilong, dila, baga, diaphragm, malaki ang tiyan mo, bilbil mo, di syempre...
5: Nakaka-apekto yung malaki ang tiyan.
7: Bakit? Paano ba ang ating paghinga? Pag tayo ay... humigop ng hangin o inhale.
5: Ay, alam ko yan. Wait lang.
7: Go, go, go.
5: Ano, topic natin yan sa siniskwela, di ba, kids? Ang tamang paghinga daw, pag mag-i-inhale ka, lalaki yung tiyan.
7: Yes.
5: Tapos mag-i-exhale ka, ililiit yung, yung tiyan.
7: Bakit lumalaki ang tiyan, Tita Winnie? Dahil bumababa ang ating diaphragm. Kung malaki ang tiyan mo or may bilbil or meron hadlang sa pag-excursion o pagbaba nitong diaphragm, edi syempre, mababaw ang hinga mo o hindi ka makakahinga o makahigop ng hangit na maayos.
5: Ah.
7: Or kung meron kang short neck, maiksi ang leeg mo, malapad ang leeg mo, medyo may katabaan ka.
5: Okay.
7: So, obstructive. Hindi ka maluwag yung daanan mo.
5: Ganun pala yun.
7: Yes, kita mo. I-bend mo yung liig mo, tapos hinga ka. Di ba? May hadlang, may problema. Pati boses, nag-iiba. Yan ang mga tinatawag na obstructive. Ibig sabihin, osa. Ibig sabihin, nagsasara ang daanan ng hangin. So, ano ang nagsasara? Liig, airway, dila, itong baga, or sabihin natin, meron kang, yun, bilbil na fats. Siyempre, parang may mabigat na kumot.
5: parang sinabi mo na ang causes ng sleep apnea.
19: Hindi exactly causes, pero magti-trigger. Siya yung mga contributory factors. Bakit ka bakit natin pinag-aaralan itong sleep apnea? Dahil natural ang paghinga natin.
5: Oo naman.
19: Mas kinatulog, hindi ba? Hindi mo sinasabi o hindi mo dapat hindi mo kailangan desisyonan na huminga ka ha, habang nakatutulog ka.
5: Oo.
19: Kaso sa pagtulog tayo, bakit tayo kailangan matulog pala, Tita Winnie?
5: To rejuvenate.
19: To rejuvenate para mag-recharge, para makapagpahinga.
5: Cell repair.
19: Yes. Paano ka magre-repair? Kailangan mo na magandang daloy ng dugo.
5: Okay.
19: Siyang dugo may dalang oxygen. Pag nag-apnea ka, tumigil ang paghinga mo, may oxygen pa.
5: Hindi, wala.
19: Nababawasan o walang oxygen. So, nagtitrigger yan sa utak na magising sa kalagitnaan ng tulog mo. Dahil tumataas ang carbon dioxide, bumababa ang oxygen. Di ba?
5: Tama
19: ba? May point ba tayo?
5: Yes, po.
19: So, nagigising ang utak para at makahinga muli.
5: Pagka ginagising,
19: yun.
5: Nagagasp.
19: Di ba?
5: Kasi nga nawalan siya ng
19: Yes. Kaya importante natin malaman ano ang sanhi, ano ang cause ng itong sleep apnea.
5: Ano nga?
19: Katabaan mo ba?
5: Okay.
19: Meron ka bang ininom na gamot?
5: Ayong
19: na
5: gamot?
19: Nagdi-depress sa cycle of respiration?
5: May gamot
19: meron
5: na ganun?
19: Yung iba nagtitake ng heavy doses of sedative.
5: Ah, okay.
19: Uminom.
5: Kasi hindi makatulog.
19: Oo, or nakainom na, nagsedative pa, o may tinetake na hindi dapat.
5: Okay.
19: Na siyang nagpapababaw ng ating paghinga, na pumipigil, tumitigil ang paghinga.
5: Pero that's supposed to make you sleep.
19: Yes. Pero it made you sleep. But it also depressed yung respiratory cycle mo.
5: Wow.
19: Dahil ang ating breathing per minute is normally between 12 to 20 cycles. Ibig sabihin, sa bawat minuto, meron tayong 12 hanggang 20 hinga. Yes. 12 dahil pagod, nakapagpahing. Your deep sleep. Okay yan, normal yan. Normal mga 20.
5: Pagising ka na.
19: Yes. Pero pag higit sa 20, sa mga taong may hika, mas mabilis. May effort. Pag tayo ay humihinga ng normal, wala kang makikita ang pag-angat ng balikat, pagbukas, mag-widen ng ating nostril, nasa normal na paghinga mula sa ilong.
5: Sleep apnea is sleep apnea, tawag
19: it's
5: dito.
19: It's a medical condition.
5: A condition and not a symptom of another illness?
19: No. It is a serious condition that occurs during sleep.
5: Oh, wow.
19: Dahil may paghinto ng paghinga natin sa tulog.
5: Paano maiiwasan yan, Dok?
19: Dapat aralin muna natin.
5: Pag-aralan
19: pala. Sorry, again. Thank you, Tita Winnie. Panuulit-ulit ka. Pag-aralan natin. Bakit? Alamin mo, sleep apnea nga ba?
5: Kasi po pwedeng hindi naman pala.
19: Yes.
5: Okay.
19: Dapat meron tayong tinatawag na sleep test or polysomnography.
5: Okay.
19: Diba?
5: Okay.
19: Papatulog ka, may ikakabit
5: may
19: ka.
5: May mga kung ano-ano.
19: Yes.
5: May net ba yun, Dok?
19: May net na, tsaka yung respiration. Meron tayong pulse oximeter. So, titingnan yung oxygen level mo. Titingnan yung heart rate mo. Titingnan yung brain activity mo. Titingnan din yun, nakapagpahinga ka ba? Nakapag-rest ka ba?
5: If it's not, kung hindi ito sleep apnea, ano kaya ito?
19: Siyempre, titingnan natin yung outside source.
5: Yes,
19: medications
5: yes.
19: ba? Diabetes mo ba? Hypertension mo ba? And others?
5: Yung mga comorbidities
19: yes.
5: na yan, nakaka-cause?
19: Sabihin, yes. Sabihin natin, meron bang effect yung bisyo?
5: Yung bisyo?
19: Alak, sigarilyo, at iba pa.
5: My gosh! Parang treatment niyan, Dok?
19: Meron tayong...
5: Kasi nga sabi mo, deadly. Serious.
19: Nga. Serious, kasi nga... Okay, ano bang...
5: Wait lang. Before the treatment. Pwede bang mag... could it lead to hindi ka na talaga hihinga?
19: Hindi naman, dahil normally, tayo, normally.
5: Okay.
19: Ano ang nagtitrigger ng ating paghinga? hindi mababang oxygen kung hindi mataas ang carbon dioxide. Kaya hindi natin ina-advise basta maglagay ka lang ng supplemental oxygen.
5: Yeah.
19: Because mawawala yung trigger. It's carbon dioxide ang nagsasabi sa utak, uy, huminga ka. Kaya nga, nagigising tayo sa kalagitnaan ng tulog. Kaya pag nagigising ka sa kalagitnaan ng tulog mo, ano ang komplikasyon? Ano ang nasisira? Yung magandang tulog. Yung perpektong tulog. Yung recovery na tulog. Therefore, meron kang short-term problem. Daytime sleepiness. Antok sa umaga. At kung kayo po ay nagmamaneho, nagmumotor at iba pa, pwedeng magka-aksidente.
5: Headache.
19: Meron, may headache and everything. Pero ang long term, Tita Winnie, tataas ang blood pressure mo, tumataas ang risk sa stroke, heart attack, at syempre, yung irregular heart rate. Dahil sa tulog, binanggit natin kanina, kailangan natin makarecover. Bawi tayo sa oxygen. Bawi tayo sa cell recovery. Kaya minsan, nagkakaroon tayo ng issue. Yun, may depression din, mental health issue. So, ano ang treatment natin? Ito yung nakikita mong mga aparato, yung CPAP, Continuous Positive Airway Pressure. So, dito po, makikita natin, ito yung gold standard treatment natin para ma-deliver ang oxygen ng tama sa loob ng ating respiratory system para hindi ma-compromise ang ating tinatawag na cardiovascular system din. Siyempre, ito po ay isang specialty rin sa field of pulmonary medicine. Marami tayo mga sleep specialist. Meron tayong mga sleep specialist din na otorhinolaryngologist or ENT. So, dalawa po ang nag-aaral sa sleep natin, ENT at pulmonary medicine.
5: Okay, babalikan natin, Doc, ang ating talakayan tungkol sa sleep apnea after a few reminders. Hold on.
10: Action ngayon! DZMM 40!
18: Apat na po tayo! Katuwang ng DZMM 40, apat na po tayo ang mga sumusunod na partner. Sagipbayan Foundation, Quezon City. Philippine Association of Medical Technologists Incorporated. Isuzu Inteco Group. Philippine Pharmacist Association, Camanaba Chapter. Caloocan City Government. Caloocan City Health Department. Caloocan Medical Society. Caloocan Sports Complex. Ideal Vision Center. Philippine Dermatological Society. Department of Agriculture Kadiwa Program. ABS-CBN Lingkod Kapamilya. Technical Education and Skills Development Authority. Reyes Hair Cutters. Migoy's Burger. Tinapayan Festival. Philippine Medical Association. Philippine Blue Cross Biotech Corporation. Barangay 171 Bagumbong, Caloocan. Caloocan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Bureau of Plant Industry. TESDA Camanaba. Manila Golden Archers Incorporated. Makers of Nash Coffee. Maynilad Water Services Incorporated. Caloocan City PNP. Lingkod ER Foundation. Philippine Heart Association. Tropical Hot, sarap na babalik-balikan. Silka Green Papaya Soup. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days. Liveraid Pro. May slimmerin na, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Plemex, maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex. Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, kapag meron ka nito, wala kang talo. Protect freshness every day. Evolution, your full-service partner for quality immersive LED and digital signages in the Philippines.
5: Thank you po! Malaking thank you po sa mga sumuporta po sa ating DZMM. Apat na po tayo nitong nakaraang Sabado. Okay, bilang pagtatapos ng ating klinika sa Istrenta, anong mga huling paalala mo, Doc?
19: So, alam natin no, na tayo ay meron kondisyon na tinatawag na sleep apnea. Kaya itong sleep apnea ay hindi lamang sakit sa pagtulog, kung hindi sakit rin ito sa puso at sa utak. Kaya dapat pansinin natin kung sabihin natin, pagod ba kayo pagkatulog nyo, hindi restful? Magpakonsulta. Isa yan sa pinaka-prime manifestation. Parang tulog ka, pero pagising mo, pagod na pagod ka.
5: Eh, bakit pagkapagod, naghihilig?
19: Dahil relax na relax ang muscles mo. Sobrang relax. Parang sabi mo kanina, pag nakainom, sobrang relax.
5: Kasi ano tawag dito, pwede pagod ako eh. Yung wala tayong mga pasok, kung ano-ano mga importante nga.
19: Paano nung
5: mga...
19: ginagawa? Mas pagod pa tayo kaysa dito sa angkor tayo. Yes, game tayo dyan, Tita Winnie.
5: Sabi, nagising ako nung isang beses, sabi gano'n, no, apo ko, magkatabi kami, wala yung nanay.
19: Lola?
5: Ginano niya yung ilong ko, Lola, you're snoring very, very loud. I'm so sorry.
19: Yun na yun. Mag-side view, Tita Winnie. Side view para yung dila hindi naka-block. Para malaglag lang po.
5: Ay, pero yun nga. But it's a bad and good thing, right?
19: Yeah, it's
5: kasi
19: bad.
5: It's bad.
19: Sleep apnea is never good.
5: No. You're just a snoring.
19: No. Oh, yeah. Snoring is a manifestation of many problems. But of course, kailangan aware tayo na such thing as sleep apnea.
5: Sleep apnea. That's right. Nasa Facebook at TikTok si Doc.
19: Gamitin lang po ang ating official name at Doc Dennis Official. Pwede kayo mag-share, mag-follow at maghuntahan tungkol sa anumang usapang medikal.
5: At standby lamang po dahil narito na si Chang Ami Perez Castillo para sa kanyang
19: Ako to si Chang Ami.
5: Hanggang bukas, mga kapamilya. Ako po ang inyong Tita Winnie Cordero.
19: Ako po ang inyong kapamilya. Doc Dennis.
5: Para sa
19: Aksyon Ngayon!
10: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM!

Panalangin sa alas tres ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: DZMM, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Time check, 3:04 in the afternoon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: DZMM, balita ngayon!
3: Kapamilya, iginiit ng ilang grupong kailangang tulungan ng pamahalaan ang mga lokal na industriya para mapigilan ang sinasabing pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas. Para kay Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa, kailangang tutukan ng pamahalaan ang pagsuporta sa mga lokal na industriya na inaasahang magbibigay ng maraming trabaho sa mga Pilipino sa halip na manghikayat ng mga dayuhang mamumuhunan. Sa kabila nito, inaasahan pa rin anyang lalago ang ekonomiya ng bansa ngayon taon, pero mas mababa pa sa forecast ng pamahalaan na 3.5 hanggang 4.5%. Sa ibang balita, hiniling ng ilang estudyante sa Korte Suprema na ipatigil ang pagpuputol ng mga puno sa Maynila para sa konstruksyon ng Southern Access Link Expressway o SALEX. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
4: Tricia, sa petition for certiorari, humiling ang mga petitioner ng Temporary Environmental Protection Order para pansamantalang mapatigil ang proyekto at ideklarang labag sa konstitusyon, partikular sa Public-Private Partnership Code of the Philippines. Ayon sa isa sa mga petitioner na si Joaquin Bautista, nang sila maapektuhan ang pumuhay ng mga residente, lalo na ang mga galakad sa mga lansangan at mga gumagamit ng pampublikong transportasyon, gayon din sa maayos na air quality. Kabilang sa mga respondents sa petition, sina Manila RTC Branch 41 Presiding Judge Rosalyn Mistos Loha, SMC, Salix Corp. at ang DNR. Mararanda noong Mayo, pansamantalang itinigil ng DNR ang pagpuputol ng mga puno sa Quirino Avenue. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
3: Salamat, Steve Raz. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Ilang probinsya sa Hilagang Luzon naghahanda na sa bagyong Quiapo. Ilang commuter group suportado ang hirit na 2 pisong dagdag pasahe sa jeep. Umento sa sahod, isinulong din. At pagtukoy sa mga benepisyaryo ng Uplift Program, target tapusin ng DSWD sa Agosto. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.
2: Balita ngayon!
5: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
6: Ako to, si Chang Ami.
7: Good afternoon!

na-miss nyo po ba ang ating programa? Ay talagang tuwing araw na lamang po tayo ng Thursday at Friday nagkakasama-sama. Welcome po sa ako to, si Chang Ami. Hanggang 4 PM po ang ating programa kung saan kami po dito ay handang makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panghusga. Abay, ano man pong usapin yan sa buhay, sa relasyon, sa trabaho, sa mga pinagdaraanan nating challenges sa araw-araw, sa ating pong mental health. Ay kayo ho ang bida sa ating pong kwentuhan sa loob ng isang oras dito po sa programa para pare-pareho tayo ay merong malusog na isip, puso at emosyon laban lang sa araw-araw, sabi nga. Sana po'y samahan ninyo kami dahil mamaya po ay maganda ang ating pag-uusapan para po sa ating anong feels mo. Naku, nakita ko ito sa online. At para ang nangyayari, sinasabi, usong-uso daw pala ito ngayon. Ito nga yung sinasabi nilang sad fishing. Narinig nyo na ba yan? Ako first time ko lang din narinig, napaganon ako. Nung nakita ko, sabi ko, ah, yan pala yun. Yan po yung pagkaano, yung parang sa social media, madali tayong nagpo-post ng mga nararamdaman natin, kung ano yung mga feels natin, ano yung mga emotions natin. Pero, paano daw kung palaging kalungkutan yung pinopost nyo? Eh, nagiging dahilan daw yon para makakuha ng validation mula sa ibang tao. Validation and attention online. So, ano nga ba daw ang dahilan? Bakit nangyayari yon? Bakit ginagawa ng iilan sa atin? Ano daw? Oo nga. Bakit nga ba? O, yan ang aalamin natin ngayong araw na ito sa ating pong anong feels mo? Abay, magandang hapon sa ating mga kasamahan sa Team Online. Nariyan na sila. Nagpaparamdam na. Sabi nila, Chang, ilang araw ka namin hindi naramdaman. O eto na ang si Donald Figueroa Bagawisa, si Mami Tess Villamin. Happy Thursday. Naku, next week, Chang, 10 AM to 3 PM na ang impeachment. Oo nga, nabalitaan ko. Kaya naman ang team song ko ay Standing by My Window. Dito lang ako. Marvin Riabad, good afternoon sa mga taga North Caloocan at sa kanyang wifey na si Marian. Pauwi na from work, kaya sila ay team kotse. Oy, ingat-ingat Marvin. Louis Basco, good afternoon. Miguel Andre Mira, ang ating namang mga suki mula sa Claver. Oh, naku, God bless you too. Maraming salamat, sinamahan ninyo ako today. Si Chris John Gatbunton, nariyan na rin. Good afternoon, Nona Damian. Hot afternoon. Happy to see you, Chang. Lab. O, kamusta na po ba kayo? Lahat po ba'y graduate na sa pagiging abogado? Ay, pero importante po na tayo ay nakatutok sa impeachment para alam natin kung ano ang mga nangyayari, hindi ba? Louis Basco, happy Thursday. Blooming ka, Chang. Ay, nasa biyahe. Ingat, Louis Basco. Grabe, 40 years na pala ang DZMM, sabi ni DZMM Teleradio version 2.0. O baka may, oo nga, mas may edad siya kesa sa iyo. Batang-bata pa siguro itong may-ari ng account na yan. Hello and good afternoon naman sa Ryota, Takeshi, Kabalan, O'Hara family na mga taga-barangay Katmon, Malabon City. Always din yan nakatutok sa DZMM. Si Josh Kyle Edip Official, nagpapa-attendance check na din. Manny Kunanan, magandang madaling araw po sa inyo dyan sa Amerika, nasa Virginia, USA. Si Ronald Kayan, F7D, magandang hapon din to you. Hi kay ML Bartulay. Si ML Bartulay, nandyan na rin. Mami Ligaya Ching Tan. Si Tita Babes ng Pasig. Si Tita Nona Damian, syempre. Tita Alicia Palomo, Tita Lina ho ng Plaridel, Bulacan, Team Bahay, Team Online, we miss you, Chang. O, na-miss ko rin kayo. Parang hindi ko na nga alam paano magpipindot dito eh. Tita Cory Alejandro, blessed afternoon din po sa inyo. Tita Lina ho is in the house. Oras natin, 3:14 ng hapon.
O bago po ang ating anong feels mo, bigyang daan po muna natin ang ating mga reports mula sa ating Radyo Patrol.

0: Narito na po ang mga pag-uulat ng ating Radyo Patrol! Pangulong Marcos Jr. pinatitiyak sa ambassador ng China na hindi na mauulit ang huling insidenteng kinasangkutan ng China Coast Guard at Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacañang, Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon. Detalye. Christian? Christian?
1: Ang aming pinatitiyak si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Chan, na hindi na mauulit ang nangyaring insidente sa Ayungin Shoal kamakailan, kung saan naging agresibo muli ang mga kitauhan ng China Coast Guard sa Philippine Navy. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, nais ni Pangulong Marcos na magkaroon ng reset o panibagong pagsisimula sa relasyon ng Beijing at Pilipinas tungo sa magandang paikipag-ugnayan. Itong Martes nang ipatawag ng Pangulo sa Palaso ang kinatawan ng China kasunod ng insidente sa Ayungin at nag-usap sa loob ng 1 oras at 20 minuto. Ayon kay Yusek Castro, mukhang naging maganda ang pag-uusap ng dalawang opisyal at maayos namang tinanggap ng Chinese Ambassador ang panawagan ng Pangulo. Ito naman ang Malacañang kung naging mainit ang diskusyon ng Pangulo at Ambassador, pero ayon kay Yusek Castro, rinig ng kaunti ang boses ni Pangulong Marcos mula sa labas ng pribadong silid kung saan sila nag-usap. Para sa Malacañang, naging matagumpay naman ang pagpapatawag ng Pangulo sa Chinese Ambassador dahil sila ay nakangiti at positibong nagtapos ang kanilang pulong. Dumistansya naman si Yusek Castro sa pahayag ng Chinese Ambassador na ang nangyaring insidente sa Ayungin ay dulot ng paglabag umano ng Pilipinas sa anyay 2024 Provisional Agreement ng dalawang bansa. Ayon sa Malacañang, mas mabuting itanong sa kinatawan ng China ang sinasabing arrangement dahil wala namang gantong kasunduan ng Pilipinas at Beijing sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Christian Yusores. Sa ibang balita naman po, Pasay City Government, tinawag na fake news ang kumakalat na video ng karahasan sa isang paaralan sa lungsod. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado. Hatid naman sa atin ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, magandang hapon.
2: Siyang aming magandang hapon, pinabulaan na ng pamahalaang lungsod ng Pasay ang kumakalat na video sa social media na nagsasabing may nagpaputok ng baril sa Pasay City East High School. Sa panayam, sinabi ni Pasay City PIO Jun Tatios na hindi totoo ang nasabing post na nagdulot ng pagkabahala sa mga magulang at estudyante ng nasabing paaralan. Ayon kay Tatios, binatingting na silbar lang ng mga bata ang inakalang putok ng baril na nagdulot ng bahagyang pagpapanik ng mga estudyante sa loob ng nasabing paaralan. Agad din umanong nagpunta mga kawani ng pamahalang lungsod kasama ang mga otoridad para siguruhin na mapayapa ang sitwasyon sa loob ng paaralan. Sa iwalay na pahayag, tinawag rin ng pamunuan ng paaralan na fake news ang video at iginiit na tuloy ang klase at hindi ito dahilan para maantala ang pag-aaral ng mga bata. Iginiit naman ang paaralan na bagamat itineklara ang fake news ang insidente, hindi naman ito binabaliwala. Kaya't patuloy pa rin nakaantabay ang mga otoridad para sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mga estudyante. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner!
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa I-30.
0: Oras kapamilya, 3:18 na po ng hapon.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Magbabalik po kami sa ating Anong Feels Mo? Sandali lamang!
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away!
8: Yay! Pambatang Lagundi, Plemex.
9: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex!
3: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
4: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold. Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
0: Ako To, si Chang Ami.
4: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
0: Kayo po ay nakikinig at nanonood sa Ako To, si Chang Ami. Bago lamang po ang ating anong feels mo? O may pasasalamatan lang po tayo.
12: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: Attendance check na rin si Edna Domingiano na nandyan sa Malolos, Bulacan. Oy, Maria Dulce Orate, na-miss din kita. Si Mercy G, Tita Lina ho. At ganun din kay MJ Raniola. Hi daw to Vicky. At si J60137. Maria, please naman. Ay, may ganun. Hello, hello din kay Majella. Ang haba nung ano niya. Chang! Parang ano ah. Tagal nating hindi nagkita. Si Emilia Samson. Nanonood daw siya ngayon sa TV. Hello, maraming salamat sa pagtutok. Ganun din kay Celerio 8171. Magandang hapon, Maria Dulce Orate. Yes, si Grace Groyan present. Nariyan na rin si Maple _ Ngani. At si Australia Garcia. Good, good afternoon din. And shout out sa staff and crew ng Nintendo of America. Ay, boy, may ganun ha. Si Leon 2866. Si Chloe X. Mario, good afternoon din. O, ayan, present na ang lahat. Si Marilu Dones, nabati natin. Baka may magtampo, ha? Ayan, napansin lahat ni Chang Ami. Sa ating anong feels mo ngayong hapon, ang goal po natin ay may paliwanag kung ano yung tinatawag na sad fishing. Kung first time po ninyong narinig ito, at baka hindi nyo alam na ginagawa nyo rin pala ito, eh bakit daw may mga taong nagpo-post ng labis-labis o malabong mensahe tungkol sa kanilang pinagdaraanan? Ang tanong, ito ba'y para makakuha ng atensyon or ng simpatya online? At paano ito nakaka-apekto sa mental health at relasyon sa iba? At paano natin makikilala ang pagkakaiba ng tunay na paghingi ng tulong? At baka naman, ang hinahanap lang ay validation sa social media. O kaya yung parang sinasabi nilang uso din ngayon, yung clout chasing. Ay, isa ka bang clout chaser? Yan ang ating aalamin ngayon. Belen Ledesma, yes, at si Gican Las. Good afternoon. Sabi naman ni Maple, baka KSP ang tawag. Ayun na nga ang dating tawag. Ngayon ang tawag na daw ay sad fishing. O, alamin po natin yan. Kasama ang na-miss din natin tuwing araw ng Wednesday. Buti na lang available siya ngayong Thursday. Nalilito na rin ako sa araw, Mayora Sheila. Ang ating pong life coach mula sa Limitless Life Coaching. Wala pong iba kundi si Coach Rainer Grospec. Coach, magandang hapon. Happy Thursday!
13: Happy Thursday. Magpapa-attendance check na din ako. Tiyang Ami at mga kapamilya, hello po sa inyong lahat. At kumusta po kayo? At sana okay lang tayo lahat.
0: Yeah, sana'y okay na okay tayong lahat. At nasa ano na tayo, halos patapos na ang linggo, di ba? Mm-hmm. Ito palang sad fishing. Ang spelling ba ay fishing as in yung pangingisda o yung PHI?
13: Oo, pangingisda.
0: Pangingisda, ano? Meron palang ganun. Nauuso ito ngayon, Coach. Ano ba ito at paano ba naiiba ito dun sa normal na pag-post lang na humihingi ng tulong?
13: Yes, ang dami-daming ano ngayon. Sad fishing, meron katulad nung sinabi mo kanina, cloud chasing, meron din tayong reach baiting, di ba? So marami tayong mga bagong terms ngayon. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay sad fishing. Ayan, kung kayo kapamilya, nag-post na ba kayo o kaya ay nakabasa na ba kayo ng mga post na katulad ng pagod na ako, tapos sabihin, salamat na lang sa lahat, ganyan, o kaya bahala na kung mawala na lang ako. Pero walang context siyang, yun lang, no, isang short post lang siya. So, pwedeng makonsider ito na sad fishing. So, ito yung mga post na tumutukoy dun sa parang sobrang emotional, sabi mo nga kanina, no? Tapos malabo yung mensahe kasi walang context. Pero parang pag binasa mo siya, mararamdaman na parang ay parang may problema siya, parang magiging concern ka sa kanya. So ito ay nangihikayat ng simpatya, attention, or reassurance, o kaya katulad ng sinabi mo kanina, validation mula sa ibang tao. So kapag kapag mga nag-comment tayo dun sa mga posts na ganito, o kaya na nireply natin siya, ang sabihin, ayokong pag-usapan, o kaya basta, o kaya ang reply ay PM na lang, ganun. Pero sa ano pa din, sa public post pa rin siya magre-reply. So hindi ibig sabihin naman siyang amin na nagsisinungaling sila. No, mahalagang maintindihan natin na sa mga posts na ganito, may mga totoong emosyon sa likod ng mga sa mga taong nagpo-post nito. Totoo yung emotions nila, pero yung pinagkaiba lamang sa tao na nanghihingi talaga ng tulong.
0: Mm-mm.
13: Ay yung pangunahing layunin ng post. Kasi yung primary objective ng nagpo-post na to ay compared dun sa totoong nangailangan, no? Malinaw yung pangailangan niya kapag alam mong totoong nagsisik ng help. Tapos, handang tumanggap ng tulong at gustong masolusyonan yung problema. Halimbawa, at siyang amin, ng totoong humihingi ng tulong ay nahihirapan akong makatulog. May psychologist ba kayo na marerecommend? So, malinaw na may problema, hindi makatulog. At alam niyo yung gusto niyang solusyon, makahanap ng psychologist. Yeah. Bukod dun sa parang indirect na help na sinasabi na mukhang wala namang may pake. Ganon. Yung mga post nila. O kaya,
0: parang parinig lang, ganon.
13: Correct. Siyempre, maraming mga comments, di ba? Uy, nandito lang kami. Kung kailangan ng kausap, nandito lang kami. So, nagkakaroon ng temporary emotional relief yung nagpo-post nito, Chang Ami. Pero hindi ibig sabihin, fake yung lungkot niya. Mm-hmm. Ang ibig sabihin lamang, validation, nagiging pangunahing needs niya, no, yung pangailangan niya, doon sa current situation niya, para makareceive siya ng temporary emotional relief.
0: Temporary emotional relief. Kasi parang ang nangyayari, siguro ha, sa aking observation, baka dahil siguro din wala siyang mahingahan,

0: Ayan. So, sa maraming Pilipino, very evident yan, no? Lumaki tayo na tinuturuan tayo na huwag kang umiyak, sinasabihan sa atin yan, huwag kang maging pagbigat, kaya mo yan. At kapag kailangan na talaga ng tulong, hindi natin alam kung paano sasabihin. So, imbes na kailangan ko po ng kausap, kailangan ko ng tulong, ganun. Sasabihin na lang natin na magpo-post na lang tayo ng cryptic message sa Facebook.
1: Oh, yan ba? Yung cryptic. Oo. Uso din yan.
0: Oh, walang context, di ba? Pero alam mo na parang medyo seryoso. So, umaasa sila na may makakapansin sa kanila.
1: Maganda at, yung sinabi
0: ikalawa pa
1: mo.
0: Nito.
1: Ay, sorry. Sige, go ahead.
0: Yes, Chan.
1: Eh, maganda kasi yung sinabi mo na parang dapat hindi rin natin siya babaliwalain na may pinagdadaanan talaga yung tao, hindi ba? Parang ganoon. Valid yun na emosyon niya.
0: Valid na, halimbawa, malungkot talaga siya, no? At mabigat talaga yung problema niya. Yun nga lang yung nagiging pangunahing parang solution niya doon ay yung temporary emotional relief na mararamdaman niya na may pakipapala yung ibang tao sa kanya. No? So, ito kasi ay parang bukod doon sa current na problem niya na-train niya yung brain niya, no? Na-train niya yung brain niya na sa tuwing magpo-post siya ng ganito, marami yung magre-reply at magko-comment. At ito ngayon yung hinahanap ng brain niya sa tuwing malulungkot siya. Diba? Parang tinitrain din pala natin yung brain natin. Paano makaka-receive ng emotional relief? So, pwedeng kumausap ng professional talaga at pwede rin naman na temporary lang through social media na hindi talaga, parang mapansin lang tayo, parang nagiging valid na yung emotions natin. At for some people, itong temporary relief na to ay enough na to get through doon sa araw na yun o doon sa current na problem.
1: Na situation niya. Sabi ni Australia Garcia, sad fishing. Dami nga niyan sa FB, paulit-ulit na malabong post tungkol sa mga matitinding problema na tila nakatuon sa pagkuha ng maraming reaksyon o atensyon. May psychological factors ba kung bakit may mga taong parang yun yung gusto nilang gawin or pinili na gawin yung mag-post? Is it because, yun nga, pwedeng ang isang reason din, gusto nila ng validation online. Bukod dun sa yung talagang need nila ng help.
0: Yes, ito mga superficial needs na sinasabi natin. Psychological parang conditions para mag-sad fishing ka. Ang naiisip ko, Chang Ami, ay gusto mo na makaramdam ka ng pagmamahal na hindi mo nakukuha. No, kapag emotionally deprived ang isang tao, minsan hindi advice yung kailangan nila dun sa problem nila. Hindi mismong solution yung kailangan nila sa problem nila. Ang kailangan nilang marinig ay nandito kami para sa'yo, mahal ka namin, hindi ka nag-iisa. So ito yung mga usually na mga tao na mayroong mga disrupted relationship sa kanilang family o kaya sa kanilang partner or sila ay single, na wala silang katuwang sa buhay. So nakakawa sila ng mga ng pagmamahal sa ibang tao through this sad fishing, no? So another thing ay yung social media rewards na natatanggap natin sa emotional content, no? So mas maraming reactions ang emotional post kaysa ordinaryong update. So minsan nagpo-post siya, nag-update siya ng kung saan siya kumain, kung saan siya pumunta, pero walang masyadong engagement. Kapag na-experience ng paulit-ulit ng brain natin, natututo yung utak na, kapag magpo-post ako ng malungkot ako, maraming mag-e-engage sa akin. So, unti-unting nagiging habit na pala to. No? So, ito din yung tinitingnan natin sa amin na while we are habang pinapaalalahanan natin ang mga kapamilya natin, na totoo pa rin, merong totoong emotion behind this post, minsan nawawalan na ng meaning or emotional parang impact sa mga viewers naman or sa mga followers yung mga ganitong post, kasi minsan palagi na lang. Diba?
1: So, parang magiging the boy who cried wolf. Parang ganon.
0: Correct.
1: Paulit-ulit na lang kasi.
0: Kapag kailangan mo talaga ng
1: pag madalas. Wala nang maniniwala. Sabi ni Estrella Garcia, hello coach. Oh, na-miss ka nila coach. Pati si Mercy G_143. Ganon din si

0: Sino pa ba ito? Ah, binabati ka nila. Sabi niya, nagre-release lang naman daw ng sad emotions para sa peace of mind, sabi ni Nona Damian. Sabi naman ni Ramona, 4321, baka coping mechanism, coach. Pwede rin.
1: Mm-mm. Pwede na coping mechanism. Ito yung tinatawag, ito yung sinasabi natin na dahan-dahan tayo sa paghuhusga na nagpapapansin lang sila o ano.
0: Oo. Dahil,
1: pwedeng may mga taong depressed sila, merong mga taong anxious talaga sila, totoo na may pinagdadaanan silang grief, pagluluksa, trauma, or even may mga suicidal thoughts pa nga sila. Hindi po talaga natin alam kung ano yung nasa isip nila. Kaya kapag nakakita tayo ng ganitong post, huwag agad husgahan.
0: No?
1: Pero hindi ibig sabihin na bawat emotional post ay may mental illness. Yung iba gumagamit dito dahil lonely sila,
0: lonely,
1: insecure sila, may abandonment issues, at naghahanap ng reassurance. So iba-iba yung mga pwede maging goal po nila, kaya hindi intention yung dapat hulaan natin. Ang dapat nating tignan ay kung paano sila matutulungan.
0: Yun ang mahalaga, yung kailangan nandun tayo to help, to listen, and not to judge. Kasi hindi naman tayo hurado. Huwag kayong judge ng judge. Sabi naman ni Ronald Kayan, sad ka, message mo lang ako, pareho tayong magiging sad. Ay, dapat hindi. Dapat yung isa medyo uplifting. Oo, dapat ba yung isa medyo uplifting ang dating? Coach?
1: Yes, so importante po 'yan na iba yung mental state ng dalawang nag-uusap, no. Ang may positive effect yung dalawang tao na parehong malungkot, no. Nare-realize mo na hindi lang ikaw yung malungkot. At may ibang tao din na malungkot. Kaya nga lang, ang tao, psychologically, gustong-gusto talaga na pinag-uusapan yung sarili niya. So, halimbawa, kapag sinabi mo, malungkot ako, nakipaghiwalay sa akin yung partner ko. Tapos sabihin ng yung kausap mo, ako nga rin eh, naramdaman ko yan. So, nalilipat po yung spotlight kapag po parehong malungkot yung status. No? So, dapat talaga yung isa ay nakikinig lang. Kung hindi ito uplifting o magbibigay ng advice, at nakikinig lang po at hindi naghihilan at hindi nagiging trauma bonding yung nagiging usapan.
0: Yeah.
1: So, ganun kapag nakita tayo ng mga post na ganun. At iba-iba talaga yung pwedeng maging psychological factors ng mga post na ganito.
0: Yeah. Ang ganda tong observation ni Adrian Paul Canoza. Sabi niya, hi Chang and coach, di kaya naman sadyang nahihirapan lang ma-articulate yung nararamdaman kaya nakakalimutang lagyan ng konteksto. How do we draw a line between honest expression and sad fishing? Totoo yan. Dahil may mga kaibigan tayo, may mga kapamilya tayo. Kasi sabi rin nga ni Ramona, parang call for help. So, kamustahin lang natin siguro. So, how do we draw the line kung siya'y honest expression na or sad fishing?
1: Yes. That's why we cannot really parang decipher o kaya masigurado na ito ay sad fishing lang o kaya it is a true cry for help or parang inability lang to express their emotions, no. Kaya nga sinasabi natin ang aming mga kapamilya na hindi natin dapat siya i-judge yung mga posts na ganito, no. Pero mararamdaman mo na totoo siyang cry for help is kapag pinost ito at nagre-reply siya at kapag sinendin mo siya ng direct message, they are able to explain or magbigay ng dahilan kung bakit sila malungkot, no? At itong mga post na to ay usually makikita mo na hindi sila laging nagpo-post ng ganon out of nowhere or parang bago doon sa content nila or doon sa post nila.
0: Hindi
1: na malungkot
0: yun yung usual
1: sila.
0: Post.
1: Usually, ito yung mga siseryosohin po natin.
0: Hindi yung medyo hindi usual na post nung tao na yun. Kung talagang kakilala mo siya, na parang nung isang beses may nangyari sa akin na niloko ako ng kaibigan, na kinaibigan ako para lang pala mangutang. Tapos, naglagay ako ng linya sa isang pelikula. Dahil ang daming nag-react kasi hindi nga ako usually nagpo-post ng mga ganun eh. So ang daming na-alarma, umabot kay Vice Ganda talaga, kinamusta niya ako, Chang, anong nangyayari? Sabi ko, nako, meron kasing ganito akong friend. Sabi ko, o hindi ko lang talaga, hindi lang ako makapagsalita ng masakit online. Mm-hmm. So kinuha ko na lang yung linya sa isang pelikula, tapos nilagay ko doon. Gets na gets pala nung mga kaibigan ko at mga kapamilya ko at talagang kinamusta ako. Tapos ang tanong ni Vice sa akin, binayaran ka ba? Oo, nabayaran na ako pero medyo na-late ng konti. Okay na yun, Chang. Sige, i-delete mo na. Dinelete ko na. Kasi nga hindi sila sanay na ganun yung mga post ko, di ba?
1: And then, Chang, isa ding sign yun na pwedeng, halimbawa, after a day of posting, tapos nakapag-comment na yung mga tao, no, kumusta ka, nandito lang ako, no? Pero syempre, nakapagkwento na siya sa iba nung totoo niyang problema at nakahingi na siya ng tulong. Usually, ang taong totoong humihingi ng tulong ay i-delete na niya yung post na to at hindi lang siya naghahanap ng attention.
0: Kaya dinilit ko na agad eh. Sabi ni Ramona, nakakatulong ba yung pag-react or comment sa mga cryptic na mga posts? Yun kasi parang alam mo talagang may pinariringgan eh. Ganun ba yun? Mm-hmm. Kasi minsan hindi ko maintindihan din yung mga cryptic mga messages. So parang ako yung ano kaya to? Ganyan, mapapaisip ka, coach.
1: Ang rule of thumb natin, Chang Ami, ay kapag nag-post ang isang tao, inaasahan mo na naghahanap yan ng response, no? Ang response ay pwedeng in the form of likes, reactions, no? And in the form of comments or shares, and in the form of direct messages. So, may psychology dito, no? Kapag may likes, so naglalabas ang utak ng dopamine na tinatawag natin, or yung dopamine ay yung reward chemical. At kapag emotional post ay may 300 comments, natututo yung utak na kapag malungkot ako, may attention ako na matatanggap. Kapag okay ako, walang pumapansin sa akin. So unti-unti siyang nagiging cycle. Emotional pain, magpo-post ka instead of kakausap ka ng iba, no? Tapos you will seek validation, gain validation, temporary relief. Tapos masakit ulit yung emotion mo, tapos magpo-post ka ulit, so nagiging cycle siya. Hindi ito maayos na ugat na problem, pero parang temporary painkiller siya. At ito yung yung effect ng mga reactions natin, regardless kung positive reactions man yan or negative reactions yung natatanggap natin dun sa post natin. When someone reacts, yung brain natin, ang message yan ay napapansin ako ng mga tao sa social media. So ito ay hindi natin ina-advise na form of parang treatment doon sa current na situation or emotional needs ng isang tao.
0: Sabi ni Silerio 8171, Sokmed ay peke, log off and live your life online. Aba, si Hot Owl, sabi niya, baka views lang ang pakay nung iba. Paano mo ba madidistinguish yon? Ayan ang pag-uusapan natin sa pagbabalik, Coach Rainer. Magbe-break lang tayo at sasagutin mo yung tanong na yan at obserbasyon ni Hot Owl. Sa pagbabalik po ng Ako To, si Chang Ami, oras natin, abay 3:43 na ng hapon. Magbabalik po kami. Wait lang!

0: kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
1: Ako to, si Chang Ami.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
5: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
6: kailangan ng gabay na maaasahan.
5: Ako po si Master James Alejandro.
6: At ako naman po si Ate Nems Turla.
4: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
7: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
8: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
4: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
1: Ako to, si Chang Ami.
4: Anong feels mo? Pag-usapan natin. Kahit anong
1: mangyari. Nagbabalik po ang ako to, si Chang Ami. Gusto ko po munang batiin ang aking pinsan na nagbabirthday ngayon, si Ate Bong Padilla, na nariyan po sa Las Vegas. Yan ay kapatid na aking pinsan na si Jaja Padilla. Belated happy birthday din sa ating kaibigan na si Rosel Taberna, si Jobs Aberion, at syempre yung nag-concert nung Sabado at saka Biyernes na naging guest po ako at singerist ako doon. Kumanta ng Girls Just Wanna Have Fun at saka ng All I Wanna Do Is Have Some Fun. Si Miss Agot Isidro, happy happy 60th birthday Margarita. At sa aking inaanak na si Isabella Pasqua, happy happy birthday din. Tayo po ay nagkukwentuhan dito po sa Anong Feels Mo. Kasama natin ang ating life coach mula sa Limitless Life Coaching sa Zoom, si Coach Rainier Grospe. Coach, eto nga, ang sabi ni Hot Owl, baka views lang ang pakay nung iba. Paano mo madidistinguish yun? O yung sinasabi natin, baka clout chaser. Uso yan ngayon, nako.
9: Yes, no. So again, no, hindi natin makikita sa isang social media post lang yung totoong intention talaga nung tao. So ang pinaka safe na approach natin sa mga ganito ay hindi talaga natin sila i-judge, no. Pero malalaman lang natin
1: na itong
9: tao na to ay clout chaser lang o kaya nag-rage bait lang o kaya nagsa-sad fishing lang ay kapag hindi nito dinidelete yung post niya after ilang oras or ilang days na mayroon nang nag-reach out sa kanya, no. Tapos hindi siya nagbibigay ng totoong dahilan o kaya ng mga background or konteksto ng post niya at hindi siya tumatanggap ng professional help o kaya kahit na friendly help man lang, no. At yung concern niya ay hindi yung pag-ayos ng situation kundi yung pagdami ng reactions niya. Kumbaga makikita mo na kapag nagko-comment siya ay wala pa rin context o kaya kapag nagko-comment siya ay nag-encourage pa rin ng mga reply, ng mga reactions, ganyan. So ibig sabihin, itong post niya na to ay parang patuloy lang niya na ina-up dun sa newsfeed at nag-gain ng mga reactions, views, at nagpapataas lang siya ng engagement. So yun yung makikita natin after natin siyang i-PM or nag-direct message tayo sa kanya or personal message tayo sa kanya. Pero wala pa din. Hindi pa din siya tumanggap ng tulong. Hindi pa rin siya nag-voice out sa inyo o hindi pa rin siya nag-open up sa inyo. Mm-hmm. At hindi pa rin niya dinilit yung post. Eh baka maklasify natin itong profile na to, itong page na to na nagsasad fishing lang siya. Pero sa unang mga post natin, sa mga unang post, pag nakita natin sila Chang Ami, is huwag talaga natin muna silang i-judge kasi baka totoo namang naghahanap talaga sila.
1: So, siguro ang pinaka-best pa rin na gawin ay kamustahin, di ba? Kamustahin, i-check, lalo na kung medyo matagal-tagal nang hindi nyo nakakausap, di ba? Or hindi nyo alam kung ano ang nangyayari. Sabi naman ni Mami Tens Villamin, baka naman for monetization. May ganyan din. May angulo din ganyan, Coach.
9: Lalong-lalo na sa mga platforms na ang mataas ang engagement is equal monetization. No?
1: Yeah.
9: So, ito.
1: Ako hindi marunong mag-setup nun eh.
9: Oo. Ako rin nahirapan nga din ako dun. Pero alam mo yun, Chang Ami, is tingnan na lang natin na kapag kung tayo ay nakakita ng post na ganito at nagbibigay tayo ng totoong tulong at bupal sa loob natin, no? Tingnan na lang natin na tayo rin naman yung parang at least tayo, totoo at sincere tayo sa ginagawa natin.
1: Yeah.
9: At dun sa gumagawa ng mga cloud chasing, ang balik na sa kanila nito ay hindi naman iniwala sa kanila yung publiko.
1: Pag kailangan na talaga
9: sa
1: ng tulong.
9: Sa susunod na post nila. Oo, at kapag kailangan nila. At syempre tayo, tulong lang tayo ng tulong. At alam mo yun, hindi dapat kung gusto mong tumulong sa mental health ng iba, hindi nakadepende doon sa personality nila o doon sa objective nila. Basta tayo, tulong lang tayo ng tulong.
1: Yeah.
9: At sila na yung bahala na parang tumanggap ng consequences kung nagpapataas lang sila ng views or para monetization. Lang siya, di ba?
1: Pinagkakitaan. Ito, sabi naman ni K-Drama Princess, "Hi Chang and Coach, nahihiya po kasi ako mag-reach out, kaya share post na lang ng sad about sa pinagdadaanan." Hehehe. Yun nga, maganda rin yung sinabi mo na pag may nangamusta na, may nag-check na sa'yo, pwede mo nang i-take down yung post na yon, di ba? Kung parang ganun ka, na nahihiya ka.
9: Valid yun, no, Chang Ami, na hindi, katulad nung kanina, baka hindi lang sila marunong mag-express. Kasi meron tayong mga tao na tinatawag natin na meron mga attachment wounds na tinatawag natin. Kapag meron silang attachment wounds, no, kapag lumaki kang kulang sa emotional attention, mas malamang na hahanapin mo ito sa adulthood, kaya malamang maraming mga nagsasad fishing ngayon kasi nung bata sila, no, ay hindi sila nakaramdam ng attention dun sa kanilang mga caregivers. Meron din tayong low self-esteem. Yung mga low self-esteem na mga tao, kapag ang tingin sa sarili ay nakadepende sa approval ng ibang tao, usually yung mga reaction sa mga posts nila, dun umaangat yung value nila sa sarili nila. At syempre, yung loneliness, yan. Kapag sad ang tao, maraming mga tao na libo-libo yung followers pero wala silang masabihan, katulad nung listener natin, di ba? Na wala silang masabihan kahit marami silang kaibigan, kaya magpo-post na lang sila. Pero at the same time, hindi pa rin nila ma-express yung sarili na. So, iba talaga, no? Iba-iba yung pwedeng maging dahilan kung bakit nagsasad fishing yung mga tao.
1: Mm-mm. So, if kunyari, ako isang tao na nahihirapan mag-release nung emotions ko when it comes to social media, 'di ba? Na hindi ako gumagamit ng social media. And may tamang paraan ba para makapag-release tayo ng ating nararamdaman? Pwede bang kay ChatGPT na lang, kasi hindi mo naman ipo-post 'yon. Si ChatGPT, kakausapin ka pa. Meron pa siyang option 1, option 2, mga ganyan. Pero delikado din 'yon, 'di ba, Coach?
9: Walang tama o maling pag-express ng emotions. Ito lang ay siguro gawin natin siyang combination of expression of emotions, no? Kasi kung sanay tayo na mag-express ng emotions sa social media, then go for it, no? Pero ayas natin yung sarili natin. Ano ba yung gusto kong maramdaman dito? Mag-i-express lang ba ako ng emotions o gusto ko ba talaga ng views at likes? Pagkatapos na, kung gusto mo mag-express ng emotions, mag-brain dump ka kay ChatGPT, diyan ka magano. Well, ito ay makakatulong kasi merong sagot talaga si ChatGPT. Pero tandaan natin na ang kulang lang kay sa artificial intelligence o AI na tinatawag natin ay human connection.
1: Yes.
9: Tandaan natin na hindi tayo kilala ng mga AI nito at kung yung general knowledge yung binibigay nila, no? At maraming mga ways na makapag-release tayo, makapaglabas ng emotions, katulad ng mag-journal. Ayan. Mm-hmm. So instead na sa post natin sa sinusulat, i-journal po natin yung lahat ng naisip natin, ng utak natin, nararamdaman natin.
1: Good or bad, happy or sad, isulat. Oo.
9: Mm-hmm. Yeah, ang maganda sa journaling siyang Ami is walang magkocorrect sa'yo, di ba? Kahit mali yung grammar mo, kahit ano yung isulat mo, ikaw na makita noon.
1: At saka good for the brain yon, para hindi tayo magka-dementia sa pagtanda. Sabi nila yung pagsusulat is very good exercise.
9: Actually, kasi yung iniisip mo, parang tinatransfer mo siya into a motor skill. Tapos
1: yes,
9: nadatak mo siya sa isang paper at nakikita mo siya. So ibig sabihin, mas nagiging clear, no? Parang kumbaga kung ano yung nasa isip mo, napupunta siya doon sa papel. Parang titignan mo ngayon yung papel. Ah, ito pala yung iniisip ko. Kung instead na doon sa isip lang natin, very, very healthy yan. Pwede din tayong mag-voice notes, pagdadasal. Ayan, isang uri din yan ng emotional release, yung pagdadasal natin. Kasi, alam mo yun, kapag Diyos yung kausap natin, alam naman natin na hindi ka ma-judge.
1: True.
9: Diba? Kahit sabihin, kahit ano. Other than that, yun yung mga verbal natin. Other than that is pwede tayong mga movements, exercise,
1: yes,
9: maglakad.
1: Paaraw.
9: Isa din yan.
1: Mm-hmm.
9: Isa din yan sa pagre-release ng emotions kasi parang blood circulation yung emotions natin. Kailangan pong mag-circulate, kailangan dumali. So, kailangan po tayong gumalaw.
1: Yeah.
9: At syempre, tumawag ng trusted friend, sumali sa isang support group, mag-tune in dito, makisama sa mga usapin natin sa ating 3 o'clock mental health habit, di ba?
1: Tama. So, yan din ang sabi ni Mami Tess eh. Wag na wag mag-sad fishing, just call sa ako to si Chang Ami at ikwento mo kay
9: Correct.
1: Chang. Yun din ang sabi ni Nona Domian, manood at makinig lang sila kay Chang at kay Coach para makapulot ng wise technique to release your sadness. Sabi naman ni Maple nga ni mag-golf, yun nga lang ang mahal. Pero alam mo yan yung isang reason talaga kung ba't nabuo din itong programa na to. Kasi nga napansin ko na may mga panahon na ang mga Pilipino talaga hirap mag-express ng kanilang emotions, hindi ba? Yung talagang tunay ha na may pinagdadaan. Kaya talagang ang pakay namin ay makinig lang po dito. Kaya nga lagi namin sinasabi, ito ang programang nakikinig sa inyo na hindi manghuhusga. Oh, kasi hindi ako hurado. Mukha lang akong hurado dito sa botay ko ngayon. Pero makikinig si Chang Ami at saka si Coach, di ba?
9: Mga strangers, di ba? So, parang mas nakita natin na mas ano talaga tayo, mas kompante tayo na mag-open up sa strangers at ito, nakakreate tayo ng maliit na community
1: yes.
9: na ay, para pala tayo ng mga experiences at sama nating lalampasin yung mga yan.
1: Totoo, di ba? Tapos pag nakakarinig ka ng kwento ng iba na kung meron man siyang pinagdadaanan na mabigat, na lampasan, kung meron namang iba na hindi pa, pero may pag-asa kasi may narinig kang ibang kwento na nakalagpas, di ba? So, there is still hope. Sabi ni Estrella Garcia, maganda bang makipagkonsulta kay ChatGPT? Sabi niya, eto talaga, parang gusto niyang itry.
9: Ayan. Sige, sagutin natin.
1: Sagutin mo nga yan, Coach.
9: Oo. Magpakonsa ka kay artificial intelligence.
1: Yes.
9: Ayan. Sa ano, kung temporary or initial na information yung hanap mo, syempre, ang technology ay makakatulong sa atin. No? Hindi naman natin sinasabi na masama yan. Pero hindi rin naman natin sinasabi na hindi siya makakatulong. So, merong limits lang or meron tinatawag na ethical use ng artificial intelligence. No, so kapag dumidepende na tayo sa artificial intelligence, ayan po ay makakasama na po sa atin. No, so kung gusto po natin na magtanong lang ng mga initial na mga questions, tapos sa huli ay hanap pa rin po, wala pa rin po makaka-replace sa mga professional services po natin, no, kung may medical condition, sige, wala pa rin makaka-replace sa doctor, no, kung meron kayong mental health challenges or problems, wala pa rin makaka-replace sa psychologist or sa mga life coaches po. At syempre kung meron kayong gusto na mga information, wala pa ring makaka-replace sa mga trusted na news channels talaga. So ano pa rin tayo? Doon pa rin tayo sa human connections pa rin tayo. Yung hahanapin po natin.
1: Totoo. The best pa rin ang human connection. Kaya nga kung mapapansin mo yung mga millennials ngayon, parang bumabalik sila sa mga old school. Yung anak ko talaga, vinyl ang gusto. Yung nahahawakan, nafe-feel. Diba? Kasi sabi nila, mama, ibang makinig pag yung karayom ay tumatamang ganun sa plaka kaysa yung sa Spotify daw. O, totoo naman. Because they have never experienced that. So, it's good na bumabalik pa rin tayo dun sa may social connection. Kasi mahalaga yun. At dun sa mga gustong makikonnect sa'yo, Coach, saan po ba?
9: Okay, sa mga sa pag-usapan po natin ang iba't pa pang mga topics sa mental health, hanapin nyo lamang po ang @LifeCoachRainer sa lahat ng mga social media platforms po. Kita-kita pa rin po tayo dito sa Ako to si Chang Ami.
1: Maraming salamat and happy anniversary, Coach Rainer, sa ating lahat dito sa DZMM. Maraming salamat sa pagsama po ninyo sa loob ng isang oras. Yan po si Coach Rainer, ang ating life coach mula sa Limitless Life Coaching. We'll see you again tomorrow, Friday na. Dito po sa Ako to si Chang Ami. Susunod na ang headline sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez. Bye! Salamat!

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalak, binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon.

0: Ngayon po'y araw ng Webes sa 23 ng buwan ng Hulyo taon 2026. Sa ating mga headlines sa hapon, ilang lugar sa Northern Luzon na tinutumbok ng bagyong Quiapoc. Todo handa na, signal number 1 nakataas sa 13 lugar. Barko ng BFAR na maghahatid ng pagkain sa mga Pilipinang mangingisda sa Bajo de Masinloc, winotar kanon ng China Coast Guard. Aligasyong grave threat laban kay Vice Presidente Duterte, bigong patunayan ayon sa depensa. Pero prosecution kontento sa mga inilatag na ebidensya. Dalawang suspect sa pagpatay sa vlogger na si Mima Alicia na aresto na. At kantang A Parallel World ng Bini na bahagi ng soundtrack ng animated film na Forgotten Island, inilabas na may Pinoy lyrics pa. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at ang detalye na ating mga headline sa hapon.
1: Alerto sa Bagyong Quiapo! Bagyong Quiapo!
0: Mga pamilya, nakataas na ang blue alert sa buong Cagayan Valley region sa harap ng posibleng hagupit ng Bagyong Quiapo. Sinabi sa DZMM ni Cagayan PDRRMO Head Ruweli Rapsing na magsasagawa ng pre-disaster risk assessment sa probinsya. Puspusan na rin ang paghahanda ng mga local DRRMO gaya ng naging paghahanda ng tumama ang Super Typhoon Egay noong 2023. Sa ngayon, wala pang inililikas sa Cagayan.
2: Under blue alert na sa Bravo Emergency Response Protocol na yan, off-land listo po natin. At inaabisuhan na dyan yung mga local chief executives na maaari na sila mag-preemptive. Ano?
0: Sa Batanes, naka-preposition na ang mga family food packs sa mga munisipalidad sa lalawigan. Ayon kay Cesar Roldan S. D. Cool, LDRRMO 4 ng Batanes PDRRMO, wala pang kanseladong flights at biyahe ng mga bangka sa probinsya. Pero pinaalalahanan na huwag nang ituloy ang paglalayag kung may gale warning na dahil sa bagyo.
3: Ang kababayan natin, siyempre pinipilit pa rin yung gusto nila. Pero ganun pa rin na nagiging consistent tayo sa ating mga kautusan. Mahirap na pabigla na abutan, lalo na dito sa Batanes. At madalas, mabilis magbago ang panahon. Nakakatakot po siyempre talaga.
0: Mga kapamilya, bahagyang bumili sa Bagyong Quiapo habang kumikilos sa Philippine Sea. Huli itong namataan sa layong 830 kilometro sa silangan ng Northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin umaabot sa 45 kph at pagbugsong umaabot ng 55 kph. Nakataas ang signal number 1 sa 13 lugar kabilang ang Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, gayon din sa Abra at Kalinga. Sa taya ng pag-asa, lalakas pa bilang tropical storm ang Bagyong Quiapo na posibleng mag-landfall sa Babuyan Islands bukas. Samantala, umiiral na ang habagat sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao dahil dito kinansela ang pasok sa lahat ng antas sa Zamboanga City ngayong araw dahil sa malakas na pag-ulan. Inabisuhan din ang mga residenteng nakatira sa tabing ilog na mag-ingat at lumikas kung kinakailangan dahil nasa above critical norm at above normal level na ang tubig sa diversion dam ng lungsod.
1: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Para sa defense team, nabigo ang prosekusyon na patunayan ng aligasyong grave threat laban kay Vice Presidente Duterte. Iginit ni defense team spokesperson Attorney Michael Poa na dapat abangan sa impeachment trial ang pagsalang ng kanilang mga testigo na kukontrahin ng aligasyon at pagsasalarawan ng prosekusyon sa Vice. May ikinakasaring minor adjustments ang depensa matapos ang kanilang performance sa nagdaan 3 linggo ng paglilitis.
4: We had our targets for the first week, especially with witnesses that we thought were not as vital as others. We feel that we met those targets. Mm-hmm. Now, as to how the public received it, mm-hmm. we also can't deny that when we read things online, no matter how much we try to block out the noise, I think it's important for us to also learn from comments because most are even constructive comments. Mm-hmm.
0: Pero ang House Prosecution Team kontento sa natapos ng paglalatag ng mga ebidensya para sa Article 4 ng impeachment complaint o yung grave threat umano ni Vice Presidente Zara Duterte. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Counsel for the Prosecutors, Attorney Amando Virgil Ligutan, na hindi natibag ang pinakahuling testigo ng prosecution na si NBI Director Melvin Matibag sa dalawang araw na cross-examination. Tiwala rin si Attorney Ligutan na nailatag nila ang lahat ng ebidensya kaugnay na naging banta ng bise laban kay Pangulong Marcos Jr.
5: Napaka-upbeat nung feeling yung prosecution team kasi na lahat na yung ano, lahat ng ebidensya dapat ipakita. Lahat ng dapat ipakita, yung nagiging pagbabanta ng Vice Presidente, hindi yan isang isolated event. Kagaya ng mga ebidensya na put into record, hindi siya isolated event.
0: Nasiyahan din ang Senate Impeachment Court sa naging takbo ng paglilitis sa Article 4 ng impeachment complaint laban kay Vice Presidente Duterte. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol na 100% naabot ng korte ang agenda sa trial. Maayos na ilatag ang mga ebidensya at testimonya ng mga testigo at naging aktibo sa pagtatanong ang mga senator judge. Simula noong 29 ng Hulyo o sa susunod na Miyerkules, magsisimula na ang trial alas 10 na umaga hanggang alas 3 ng hapon at nagtakda ng isang oras na lunch break. Sinubukan namang ipaliwanag ni Senator Judge Robin Padilla ang kanyang naging pahayag sa impeachment trial kahapon na hindi dapat umano maging one-sided ang prosecution team. Iginit ni Senator Padilla na konektado ang kanyang pahayag sa panawagang pairali ng fairness, consistency at due process sa bawat hakbang ng paglilitis. Kabilang dito ang sitwasyon ng ilang senator judge na sila mismo ang naharap sa kaso at hindi nakakalahok sa impeachment trial. Sa kabilang dako, nanawagan si House Lead Prosecutor Jervy Luistros sa mga senator judge na bigyan ng patas ng pagkakataon ang lahat ng panig na masagot ng maayos ang kanilang mga tanong at makapagpaliwanag sa naging batayan ng kanilang posisyon. Aminado naman si Counsel for the Prosecutors, Attorney Amando Virgil Ligutan, nakabilang siya sa mga nag-react at nasita sa plenaryo kaugnay ng pahayag ni Senador Padilla. Giit ni Ligutan, bilang mga abogado, normal lang ang kanilang reaksyon at wala naman itong halong malisya.
5: All due respect po kay Senator Judge Padilla. Parang natural reaction ng isang pool of lawyers na, teka muna po, Senator Judge, kami po yung prosecution team. Parang yun po yung trabaho ng prosecution. No, yun yung natural reaction. Hey, wala pong halong malice or bad faith. Talagang that was a natural reaction na we can't help it.
0: Nanindigan ng Malacanang na ipaubaya sa Senate Impeachment Court ang pagdedesisyon sa pagsipina at pagbukas sa mga tax records ni Vice Presidente Zara Duterte. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
6: Tony, ayon kay Manat Press Officer Undersecretary Kier Castro, may mga korte na ngayon, kabilang ang Court of Tax Appeals, na hindi naman nangangailangan ng permiso ng Pangulo kapag nagbubukas sa mga tax records na may kinalaman sa tax fraud o tax evasion. Ito'y dahil ikinukonsidera nila ang pagiging impeachable officer ng Pangulo na maaaring maging conflict kapag ang presidente naman ang sumalang sa impeachment trial at tingnan ang authorization para sa kanyang tax record. Sa ilalim ng Section 71 ng Tax Code, kailangan ng basbas ng Pangulo bago ilabas o isa publiko ang tax records ng isang taxpayer na iniimbestigahan. Nasa kaso ng impeachment ngayon ay si Vice President Zara Duterte. Dumistansya naman si Castro kung posibleng may malabag na provision ng batas ang Malacanang o ang Pangulo dahil sa ipinaubay sa impeachment court ang hatol sa pagsasapubliko ng tax records. Ayon sa Malacanang, nananatiling tapat ang administrasyon sa pagsunod sa mga proseso at nilalaman ng mga batas.
7: Sa ngayon ay hindi po natin masasabi kung ano po ang kategoryang sagot ng Pangulo, but noon pa naman, sinasabi ng Pangulo na sa lahat ng pagkakataon, tanging proseso lamang ang gagamitin at dapat nababatay sa batas. Kung ito naman po ay naisagawa na at ito ang pinatupad nila sa mga nakaraang impeachment trial, ang Pangulo ay susunod lamang sa proseso.
6: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Umalma naman ang ilang grupo sa hiling ng Office of the Vice President sa Senado na saluhin nito ang gastusin sa pagkain, inumin at catering service ng defense team, support staff at testigo sa impeachment trial. Tinawag ni Bantay Impeachment Convener Professor David San Juan na nakaiinsulto ang hiling ng OVP, gayong si VP Sara naman ang dahilan kung bakit may paglilitis.
8: Gastos po niya yan, ano? Lalo na nga at isa sa mga nasa articles of impeachment ay yung pagwawaldas niya sa mahigit 600 million pesos na confidential funds, yung magbabayad ng pagdedepensa niya. Sobra na po yan, so sana huwag pagbigyan ng Senado.
0: At kaugnay niyan, hindi nga pagbibigyan ng Senado ang hiling ng Office of the Vice President na saluhin ang gastusin sa pagkain, inumin at catering service ng defense team, support staff at testigo sa impeachment trial. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Kayong Robert.
9: Tony, walang budget. Yan ang sagot na literato ng Senado sa hiritang kapo ni Vice President Sara na sagutin ang gastos sa catering services ng defense team. Igniit ni Senate President Sherwin Cansalya na kakailanganin pa nilang gumastos ng extra dahil magre-renta sila ng room sa PICC para pagdausan ng committee hearings. Ayon naman kay Senator Erwin Tulfo na pag-usapan din kagabi ng majority bloc ang hirit na ito kung saan hindi rin sila pabor na pagbigyan ang nasabing hirit.
10: Marami kaming committee hearings na gagawin. Nakikita ko na kakailanganin namin mag-rent ng space sa PICC gamit yung aming committee hearings sa committee offices sa impeachment. So with that, we will need additional funds to rent the offices.
9: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, TZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Iginiit rin ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel na hindi obligasyon ng Senate Impeachment Court na sagutin ang pagkain ng alinmang panig. Balita mula sa kamera, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
11: Tony, kasunod ito ng hirit ng Office of the Vice President na sagutin ng Senado ang pagkain, inumin at catering services nito habang nagpapatuloy ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, may sarili silang mga tanggapan na ang defense at prosecution at mayroon ding budget. Ngayon pa ni Ridon, tila demand ang hinihingi ng OVP sa Senado.
12: The OVP is basically opening up the Senate for a procurement case. Hindi ba kasi parang ang gusto nila, sarili nilang caterer, pero ang tagabayad, ibang tao.
11: Gayunpaman, sinabi ni Ridon na nasa Senado ang pasya sa magiging hakbang nito kung pagbibigyan ng hilingang tanggapan ng Vice Presidente. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez! Sa iba nating balita, pinatitiyak ni Paolo Marcos Jr. kay Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Kwan, na hindi na maulit ang insidente sa Ayungin Shoal kung saan naging agresibo muli ang China Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nais ng Pangulo na magkaroon ng reset o panibagong pagsisimula sa relasyon ng Beijing at Maynila para sa magandang pakikipag-ugnayan. Tila naging maganda naman anya ang pag-uusap ng dalawang opisyal at maayos na tinanggap ng Chinese ambassador ang panawagan ng Pangulo. Tikom naman ang palasyo kung naging mainit ang diskusyon ng dalawa. Pero ayon kay Undersecretary Castro, naging matagumpay ang pagpapatawag ng Pangulo sa Chinese ambassador dahil sila ay nakangiti at positibo matapos ang kanilang pulong. Sa harap naman ng pahayag ni Pangulo Marcos Jr. na hindi na maulit pa ang insidente sa Ayungin Shoal, ay binomba naman muli ng tubig ng China Coast Guard ang barko ng BIFAR sa West Philippine Sea. Balita mula sa Maynila, hatin ni Radyo Patrol, Bert Tizon. Bert!
9: Yes, Tony, muling winatarkano ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR habang naghahati ng fuel subsidy at food bags sa mga Pilipinong mangingisda sa Bajo de Basidlo kaninang umaga. Ayon kay Rear Admiral Jay Tarriera, tagapagsalita ng PCG tungkol sa West Philippine Sea, bandang alas 5.54 ng umaga nang lumapit ng 50 metro ang China Coast Guard Vessel 3302 sa BRP Dato Dumangsil. Alas 6.29 ng umaga naman nang simulan itong i-water cannon ng mahigit 2 minuto ang barko ng BIPAR na nagresulta ng indirect hit sa barko bago nito Nagsagawa rin umano ng mapanganib na pagmamaniobra ang CTG 21579 sa harap ng Datu Paiburong. Kabila nito, wala namang nasugatan at naipagpatuloy ng mga barko ng BIPAR ang kanilang misyon. Matagumpay na ipamahagi ng MV Mamalakaya at BRP Datu Cabaylo ang fuel subsidy at food pack sa mga Pilipinong mangisda, habang ipinagpatuloy ng BRP Datu sa Mangkwel ang pagkapatrolya at resupply operations. Nakaranas din ng radio challenge ang eroplano ng Philippine Coast Guard na nagsagawa ng maritime domain awareness flight sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone mula sa China Coast Guard. Umabot sa 11 barko ng China ang namataan ng PCG sa lugar. Iginit ang PCG na patuloy nitong proprotektahan ng mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masidlok alinsunod sa 2016 Arbitral Award ng UNCLOS. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
1: SONA, SO 2026.
0: Inilatag ng ilang grupo ang mga isyong dapat umanong tutukan at matalakay ni Pangulo Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address sa Lunes. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Suki, Consumers Network spokesperson Amihan Mabalay, na isyo sa tubig at kuryente ang dapat tutukan ni Pangulo Marcos Jr. lalo't maraming lugar pa sa bansa ang walang akses sa malinis na tubig, habang problema rin ang taas singil sa kuryente. Ang Volunteers Against Crime and Corruption umaasa naman na tatalakay ng Pangulo ang pag-amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 at maglalabas din ng executive order kasunod ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Para naman sa Alliance of Health Workers, dapat itaas ang sahod ng mga health worker, partikular ang gawing 50,000 piso ang entry salary ng mga nurse. Tatlong grupo na pinahintulutan ng Quezon City Government na makapagsagawa ng aktibidad kasabay ng State of the Nation address ni Pangulo Marcos Jr. sa Lunes. Malita mula sa Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Pagenos. Marlene!
13: Tony, ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco, pinayagan ng grupong bayan na makapagdaos ng kanilang aktibidad sa tapat ng St. Peter Parish Church sa kabaan ng Commonwealth Avenue mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa bahagi naman ng Toyota sa kahabaan pa rin ng Commonwealth Avenue, pinayagan mag-rally ang mga miyembro ng grupong San Lakas na magisimula ala 1 ng hapon. Habang sa bahagi naman ng COA at Sandigan Premises sa kahabaan pa rin ng Commonwealth Avenue, maaaring magsagawa ng aktibidad ng grupong Better Brighter mula alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Sabi ni COA, maaari pang madagdagan ito dahil may iba pang grupo na may nakabinding aplikasyon sa LGU para makapagprotesta sa Lunes kasabay na ikalimang SONA ni Pangulong Marcos Jr. Nakikipag-ugnayan na rin ng PNP sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo para naman sa inaasahang aktibidad na isasagawa nito para sa pagdiriwang ng 112th anibersaryo sa Lunes. Samantala, bukas ng alas 5 ng hapon, inaasahan namang itataas sa full alert status ang buong hari ng NCRPO kung saan naabot sa kabuang 20,878 na mga pulis ang ipapakalat, kabilang na ang nasa mahigit 10,900 personnel mula sa Civil Disturbance Management. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pagenos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pagenos. Suspendido ang klase sa lahat na antas ng paaralan sa Quezon City sa Lunes kasabay ng State of the Nation address ni Paolo Marcos Jr. Sa anunsyo ng lokal na pamahalaan, inaasahang isasara ang ilang kalsada sa Quezon City sa Lunes na maaaring makaapekto sa biyahe ng mga estudyante, guro, motorista at commuter. Magpapatupad din ng liquor ban sa lungsod simula hating gabi hanggang alas 6 ng gabi para matiyak ang kapayapaan sa lungsod. Inanunsyo rin ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa Lunes. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, layo nitong mabigyan ang pagkakataon ng mga residente ng lungsod na masubaybayan ang SONA ng Pangulo. At susunod, dalawang motorcycle rider inararo ng dump truck sa Rizal, patay. At silipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headline sa hapon. Oras po natin, 4:21.
14: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Tony Velasquez. Headlines sa hapon. Headlines sa hapon.
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang puwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tony Velasquez, Headline sa Hapon! Headline sa Hapon! Traffic Report! Traffic Report!
2: Mga kapamilya, alamin natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi ng EDSA sa Quezon City ngayong ikalawang araw ng transport strike na grupong manibela. At detalye mula kay Radio Patrol Kelly Cordero. Kelly!
3: Tony, abisa sa mga motorista na dadaan ng EDSA, moderate to heavy traffic ang nararanasan ngayon sa Kamuning Flyover sa southbound. Magtutuloy-tuloy ang mabigat na daloy ng traffic hanggang sa pagbaba sa Nepa Q-Mart. Pagdating sa Ermin Garcia, halos walang galawan na ang mga sasakyan dahil sa bigat ng traffic hanggang sa May New Year Cubao. Bahaging luluwag sa Aurora Boulevard Underpass, pero may volume pa rin ng mga sasakyan at mabagal pa rin ang traffic sa Service Road. Samantala, may mga pumapasada pa rin namang mga jeep sa bahagi ng Aurora Boulevard sa Cubao sa kabilayan ng transport strike na ikinasan ng grupong manibela. Paalala sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Huwebes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 7 at 8 habang umiiral naman ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
2: Maraming salamat, Kelly Cordero. Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Naaresto ang dalawang suspect sa pamamaril sa political vlogger na si Alicia Lipata o kilala bilang Mima Alicia. Biyernes ng madaling araw nang pagbabarili ng biktima ng riding in tandem sa loob ng subdivision sa Caloocan City. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Alan Ray Co, nadakip sa Daoma, Balakat, Pampanga kanina pasado alas 8 ng umaga ang riding in tandem na nakuhanan ng dalawang granada at dalawang pistol. Sa kabila ng pagkakaaresto sa dalawa, sinabi ng PNP na may tinutugis pa silang ibang individual na posibleng nagplano o may kinalaman sa krimen. Inaalam pa ang tunay na motibo sa pamamaslang na posibleng may kinalaman sa personal na alitan o sa pagiging vlogger ng biktima. Dead on arrival sa ospital ang dalawang motorcycle rider matapos salpukin ang kasalubong na dump truck sa Rodriguez Rizal. Sa investigasyon, binabaybay ng dump truck ang pababang bahagi ng kalsada ng mawalan umano ng preno at kinain ang kabilang lane kung saan paakyat naman ang dalawang nasa motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumama pa sa railing at concrete barrier sa tabi ng kalsada ang dalawang motorsiklo. Nasa kustodiya na ng Rodriguez Police ang driver ng truck. Maglalabas ng kautusan ang Department of Justice para tutukan ang kaso ng bullying sa mga minor de edad. Balita mula sa Maynila, hatin ni Radyo Patrol, Steve Rez. Steve!
4: Tony, maglalabas sa susunod na linggo si Justice Secretary Frederick Pida ng Department Order na mag-uutos sa lahat ng local prosecution offices at sa DOJ Action Center o DOJAC na tumanggap ng mga reklamong may kaugnayan sa bullying. Ayon kay Justice Undersecretary for the Law Enforcement Lancer Ian Norman Tato, sa ilalim ng Department Order, tutukan ng ahensya ang lahat ng aspeto ng bullying na kinasasangkutan ng mga minor de edad, kabilang ang physical at cyberbullying. Bagamat may primary jurisdiction ng mga eskwelahan ang bullying sa mga bata, pero kung nakukulangan na anya ang mga biktima na hindi sila napapansin, bukas ang DOJ na tanggapin ang reklamo. Tungkulin din ang prosecution offices at ng DOJAC na i-assess ang mga reklamo, mamagitan kung naaangkop, at i-recommendan na dalhin ang kaso sa paaralan na may primary jurisdiction sa insidente o i-refer ito sa Women and Children Protection Center ng Philippine National Police.
5: Kailangan lang pong bigyan diin na ito ay isang pamamaraan na merong access, no, yung biktima at saka parents, na maliban sa paaralan, meron silang ibang ahensya na malalapitan at madudulugan.
4: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Raz. Nailipat na sa admin holding ang pulis na sangkot umano sa panghaharas sa dalawang photojournalist na nagko-cover sa protesta sa Pasay kahapon. Balita mula sa Pasay, hatin ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
4: Tuni na nindigan ng Pasay PNP na hindi inaras ng kanilang mga tauhan ang mga photojournalist na nag-cover ng protesta sa Cultural Center of the Philippines Complex malapit sa venue ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting kahapon. Sa panayam sa DGMM, sinabi ni Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto na hindi inaras ng kanyang mga tauhan ang mga veteranong photojournalist na sina Bullet Marquez at Rene Dilan. Una nang iginiit
6: si Chief General Montemilio ng media. Kasi po hinawakan lang naman po ang kanyang kamay. Tapos nung sinabi na press nga pa yan, media po yan.

0: Mga kapamilya, Touchdown USA! Nakarating na sa Amerika ang Nation's Girl Group Bini para sa US leg ng kanilang Signals World Tour. Pagkalapag sa airport, mainit na sinalubong ng US Blooms ang walo na may paringgalo at bulaklak pa. Todo pasalamat naman ang girls sa anilay warmest airport sa lubong ng fans. Unang stop ng Bini ang Honolulu sa 1 ng Agosto. Trending naman ang release ngayong araw ng kantang A Parallel World ng Bini para sa animated film na Forgotten Island. Proud Pinoy rin ang atake ng Bini sa kanta matapos gamitin ang ilang salitang Filipino sa lyrics tulad ng makulay ating daan at babangon kahit matumba. Mapapakinggan ang buo ng Blooms ang awitin sa mga music streaming platforms. At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
1: Tony Velasquez, headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: alas 32 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
1: 4:30 na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
2: Bad news.
1: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
2: ATM!
1: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
2: ATM!
1: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Madung Take Mo. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Parang diretso agad. Na-miss nyo ba kami, mga ka-ATM?
1: Naku, explain natin kung bakit ganito yung boses, partner. Kasi, nung Saturday.
2: Paliwanag agad, parang guilty ka.
1: Nung Saturday kasi, init lamig.
2: Ay, yes.
1: Tapos, syempre, hindi naman tayo hindi doon
2: saan
1: sa...
2: Saan naman yung mainit na yan? At saan naman yung malamig na yan?
1: Mainit ang pagtanggap ng mga dumalo doon sa 40th anniversary event.
2: Congratulations, napaka matagumpay.
1: Ng DZMM.
2: Ang 40th. Diba?
1: Diyan sa Caloocan Sports Complex.
2: Dami rin kasing tao.
1: Oo. Eh kaso init lamig.
2: Oo.
1: Tapos nung bandang gabi, naulanan ako.
2: Yun lang.
1: Nako. Eh pero...
2: Yan ang tinatawag na sala sa init, sala sa lamig na panahon.
1: Pero ang maganda doon, partner, na may picture kami ni Louis Basco. Pumunta si Louis Basco, kahit siya ay... taga Bulacan, kung ako nagkakamali.
2: Tapos?
1: Pumunta at nagpa-picture sa mga anchors ng DZMM.
2: Ay, Louie. Diba?
1: Hinahanap ka nga sa akin.
2: Uy, oo, Louie. Pasensya naman. Sa 41st. Sa 41st next anniversary. Next year. Malapit na yan.
1: Mm-hmm.
2: Ay, good afternoon mga ka-ATM. Maan makapagal.

0: Hindi ako nakapagpakailan.
1: Hinahanap sa akin. Mm. Asa si mamaan?
0: Galit.
1: Sabi ko, ano, may lakad.
0: Importanteng mahalaga.
1: Ang dami, may mga, may nagbigay pa sa akin ng ano, ng bracelet, si Brian.
0: Bakit ako wala, Brian? Daya, ah.
1: Mamaya-maya, mahimigay tayo ng charity bana naman, partner.
0: Ayan.
1: Ano bang mechanics natin?
0: Ito, nagpapatuloy ang espesyal naming handog para sa ating mga tagapakinig katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Tuwing Webes po yan at Biyernes ay pipili ang ATM team ng isang maswerteng listener na makatatanggap ng charity mba mula sa PCSO. Paano ba sumali? Ipadala lamang inyong sagot sa question of the day sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. Siyempre, ano yung huwag kalimutan? Kasama doon yung buong pangalan, kompletong address, at contact number. Siyempre, hindi pwede yung signature. Tsaka yung kalakip, ano naman, kalakip ng dalawang sachet ng shampoo.
1: At saka tansan ng inyong paboritong soft drinks. Oo,
0: tsaka yung bareta. Ayan, oo.
1: Wala na po yun. Wala na
0: yun
1: po
0: yun. Lang tatlo, buong pangalan, kumpletong address, contact number, at sa mapipiling winner, kukontakin kayo ng ATM team at matatanggap pa inyong premyo tuwing Biyernes. Kaya bukas, dalawa daw ang winners.
1: Ano bang pamantayan natin ng pagpili ng mabibigyan ng charity mba?
0: Yun ba yung pinakamahabang sagot? Pinakamalalim? Pinakamaiksi?
1: Last week, ang ginawa namin, partner, yung pang-pito tsaka pang-walo.
0: Ang hirap kasing pumili naman minsan. Kaya kung ako nga, bunutan na lang. Diba? Kasi subjective yan eh. I mean, diba? Ikaw, ano tingin mo? Doon sa opinion na yun, gusto mo, di ba? Swak sa panlasa mo yung opinion niya.
1: Ah, so parang beauty pageant.
0: Dapat, beauty pageant ito.
1: Dumaan sa evening gown tsaka sa swimsuit competition.
0: Yes, pero ang hirap pumili. Sa totoo lang, mga ka-ATM, kung ako lang, itatambiolo ko to. Di ba? Kasi lahat naman eh, walang mali o tamang sagot. Wala ring maganda o pangit na sagot. Di ba? Kasi opinion yan eh.
1: O bunutan, ayun, dahil dyan, na-convince mo si Abby, bunutan na lang daw.
0: Bunutan na lang. O, tama, sabi ni Abby. O, talaga, yung question of the day.
1: At dalawa yung mapipili, ah.
0: Oo, bukas daw, tama, Abby, no? Biyernes, ay dalawa ang winners ng ating charity mba.
1: Ayan.
0: Pero anong question of the day? Anong inaasahan mong marinig sa darating na sona?
1: Ay, sa Lunes na nga pala yan.
0: Oo, ilang tulog na lang.
1: Oh, ikaw ba, partner? Anong gusto mo?
0: Karo kung may damit ka na eh. May damit.
1: Ay, kayo magko-cover. Ay, ako parang first time kung hindi magko-cover this year.
0: Hindi ako magko-cover. Dahil sa studio rin lang.
1: Ah, nasa studio kayo.
0: Oo, pero kasi nakagawian bilang anchor nga. Lagi kaming naka-Filipiniana. Courtesy of Maring Ninya Corpus, ang aking outfit.
1: Siyempre, ang Inabel.
0: Kami ni Jack Batalyones. Yan, courtesy kay Maring Ninya.
1: Ikaw ba? Inabel kayo. Nakabantay lang tayo. Nakabantay lang tayo. Wala tayong on-cam ngayon. Sakto rin.
0: Pero nandun ka. Nasa air,
1: nasa isang office tayo. Isang tagong office.
0: Tagong office.
1: Doon tayo magbabantay. Isang war room. Kasama natin ng digital team.
0: Ayan.
1: Ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
0: At ng PRTV News. Paalala, no? Isang beses lamang maaaring makatanggap ng charity mba ang bawat mapipiling winner. Kung kayo'y parating sagot ng sagot, maraming hanash, sorry, pero kung nanalo ka na,
1: Once lang.
0: Oo. Kaya makinig po, makisali at baka ikaw na ang susunod na maswerteng mapipili ng anong take mo.
1: Paano kung magbago lang ng pangalan pero same number?
0: Bawal yun.
1: Bawal ba yun, Abby?
0: Hindi, kasi pagpunta niya dito, pag-claim ng charity mba, kailangan niya mag-present ng ID. Oo.
1: Paano kung ginamit ng nanay niya?
0: Ang daming ano. Hindi, yun ba naman? Lulukuhin niyo pa? Anong laman ng charity mba?
1: Ano ba ang laman ng charity mba?
0: Ano nga bang laman ng charity mba?
1: Kasi alam
0: ko may noodles doon.
1: Kasi may canned goods, alam ko.
0: May noodles.
1: May bigas. Tama ba? May bigas. Tapos may noodles. Tapos yung timba rin, magagamit mo yun. Diba?
0: Tsaka ready to eat. Ayan. Ganda kaya. Diba?
1: Tsaka itabi nyo yan sa panahon ng sakuna. Tsak magagamit niya yan.
0: Lulutang
1: baha,
0: yan.
1: Lindol.
0: Ano sabi ko dati? Pwedeng ano? Gawing alkansya. Ang tagal niyan.
1: Gano'ng kalaki yung
0: bago
1: coins.
0: Bago mapuno. Oo, dalawang taon, tatlong taon. O, ayan. Sige ba ang ating...
1: Sagot-sagot na kayo doon sa question of the day natin, ha?
0: Yes. O, teka lang, ano ba? Inaasahan ngayong hapon?
1: Oo, meron tayong mga panauhin na... itong dalawang panauhin natin, live studio guest. Mm-hmm. Umpisahan na natin sa tagapagsalita ni late Representative Ferdinand Martin G. Romualdez, si Attorney Ade Fajardo. Magandang hapon po, Attorney.
0: Live.
2: Magandang hapon po, Sandro, tsaka Maan, at sa lahat ng mga taga-subaybay.
0: First time ko na ma-interview si Attorney Ade. Laging phone patch lang eh.
2: Opo.
0: Diba?
2: Pero nandito ako last time, may prangkisa pang ABS-CBN.
1: Ay, na-interview ko yata si Attorney Ade sa house nung nasa... ibang network ako. Nga, na-interview ko si Attorney Ade before. Mm-mm. Pero nasa house. Mm-mm. Eh ngayon, nandito kasama natin sa studio, sa booth. Expect na mas intimate yung tanong. Mm-hmm. Kasi nga kaharap namin si Attorney Ade, di ba? Ano bang una nating pag-uusapan ngayon? Yun nga po, kasi nitong mga nakalipas na araw, mm-hmm. Parang may pinalalabas itong mga nasa kabilang kampo na tila iiwasan ni Congressman Romualdez itong mga kaso. Mm-hmm. Ano pong take nyo doon? Ano po ba talaga yung katotohanan?
2: Yan po ay pinasisinungalingan po namin. No? Mm-hmm. Wala pong pagtangka, wala pong insidente o pangyayari na nagtangka at nasabat si Congressman Martin Romualdez tulad ng parang pinapahiwatig po ng mga nasa gobyerno.
0: Parang Attorney Adel, yung pilit daw lumalabas ng bansa despite having this... Anong tawag doon?
2: Preliminary hold departure order po from the Sandigan Bayan.
0: Pag ganito po ba, ang ipinataw sa'yo, anong mangyayari dapat?
2: Ibig sabihin po noon ay hindi kayo makalabas mm-hmm. ng bansa mm-hmm. Maliban lang kung bigyan kayo ng pahintulot ng korte.
0: Mm-hmm.
2: So,
0: lagi ka nakatimbre.
2: Opo, yan po. So kami, kung sakali mang may plano si former Speaker Romualdez na pumunta ng labas ng Pilipinas mm-hmm. to attend to his medical concerns, kailangan namin magpaalam po sa korte.
0: Mm-hmm.
2: Yun po ang tamang pamamaraan mm-hmm. para bigyan siya ng pahintulot at legal ang kanyang pag-alis.
0: So fake news, Attorney Ade, yung lumalabas na balita na makailang ulit na na-hold, napigilan, or may sinasabi pa nga, nakalabas na, nakapuslit na ng labas ng bansa.
2: Ay, hindi po totoo yan. Nandito mm-hmm. lang po sa Pilipinas, si Congressman Romualdez. Siya ay abala sa pag-atupag sa kanyang concerns bilang district representative, syempre, at bilang mambabatas. Mm-hmm. At maling-mali po. At tama kayo, fake news po yung balita ngayon.
1: Oo, mm-hmm. Pero Attorney Ade, saan kaya nanggagaling yung ganitong mga pahayag? Lalo na parang galing ito sa ombudsman. Saan nanggagaling ito?
2: Hindi rin po namin alam eh. At sana naman ay hindi tayo manghula. No? At kung mayroong ganong informasyon, sana po ay i-verify ng offices concerned. For example, the Office of the Ombudsman, saka Bureau of Immigration. Kasi syempre, hindi naman pwedeng magtiwala sa mga chismis lang o mga kwentong barbero, no? Hindi naman pwedeng umalis si Congressman Romualdez nang wala siguro mga kapansin o magtangkaman lang, di ba?
0: Oh, tsaka kilala siya, di ba? Ito, Attorney Ade, punta na tayo sa issue na to. Dalang sinasabi na ombudsman din ay a central figure si dating House Speaker Martin Romualdez dito nga sa maanumalyang flood control project. Ang tanong, may ebidensya bang mag-uugnay sa kanya dito?
2: Yan po. Yun din ay hindi namin maintindihan kung mm-hmm. paano napunta sa central figure. No?
0: Mm-hmm.
2: Yung sinasabi pa nga ng iba, big fish, malaking isda, ang pinaka...
0: Tumatanggap ng cash delivery, mga ganun.
2: Maraming mga ganung aligasyon. At walang nakikitang katibayan. No? Sa katunayan, matagal ng... nag-file ng petition for a whole departure order, etc. More than 3 months ago. In fact, way before that, may mga sinasabing merong nanumumuong kaso laban kay Speaker or former Speaker Romualdez. Pero ngayon lang, na tila bagay tinutulay ang walang kaebidensya, no, or walang patunay sa pamamagitan nitong sinasabing kasapi ng 18 Marines na ay tumungo daw sa ombudsman at sumite ng panibagong affidavit na ngayon ay iniuugnay na si Congressman Romualdez. Sa amin po ay katakataka ito dahil dapat noon pa nila sinabi ito kung mayroon silang detalye tungkol sa kay Congressman Romualdez.
1: At saan po yung may reklamo na ba? May kaso na po bang inihain? Kasi as far as I remember, itong preliminary hold departure order, ibig sabihin nito, iniimbestigahan pa lang pero wala pang kaso. So asan po yung kaso?
2: Tama po, wala pang kaso. In fact, kakaiba itong hold departure order na ito kasi ang karaniwang nangyayari po ay may kaso muna na isinasampa, di ba? At ang kaso ay napakaseryoso at walang piyansa at malaki ang posibilidad na tumakas o lumikas yung akusado. In this case po, wala pong ganong kaso. Pinailan ng preliminary hold departure order on the assumption or in the expectation na magkaroon po ng kaso. So at this time, wala pa pong sabina simula sa prosecution or the Office of the Ombudsman para sumagot si former speaker dito sa mga hablang, well, sinasabi nila magkakaroon ng habla, ng plunder, etc. Wala pa po. Wala pa kaming natatanggap na gano'n.
1: So ang malinaw, attorney, si Congressman Romualdez ay hindi umiiwas, walang tinatakasan, hindi ka pareho ng mga ibang iniuugnay na hindi na bumalik ng Pilipinas.
0: Nawawala.
2: Tama po yan. In fact, kung balikan natin ang nakaraang taon, si Congressman Romualdez po ay kusang loob na bumaba sa kanyang posisyon bilang House Speaker kahit hindi kagustuhan ng karamihan ng kanyang mga kasamahan. Siya ay nagbigay daan para sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. At yun pong mismong body na yun naglabas ng finding na wala sila mahanap na liability on the part of Congressman Romualdez. So, wala pong katotohanan, hindi po yan consistent sa kanyang nature. Hindi po yan naaayon sa kanyang mga planong gawin.
0: Oo. Dati ay lumabas, Attorney Ade, yung katagang functional control, no? Allegedly, ang sinasabi ay nagkaroon ng impluwensya o direktang utos umano si dating House Speaker sa pagpasok ng malalaking pondo sa mga sa flood control projects. Ano masasabi niyo dito?
2: Wala pong bahid ng katotohanan po iyan. No? At kailangan natin siguro i-distinguish yung ganyang functional control sa general supervision na ginagawa ng isang House Speaker sa kanyang mga kapwa congressman. No? At saka mga administrative affairs ng House of Representatives. In fact, ang boto po ni Speaker ay hindi nga nababasa yun. No? Kadalasan, itong mga membro ng House of Representatives na pantay-pantay, no? Malaki man, maliit man ang iyong distrito, ikaw man ay party list, or a regular district representative, yung boses nyo, yung isang boto nyo ay kapantay lamang ng boto ng kapwa nyo representative. So, wala pong katotohanan niyan. In fact, records will bear out na si Congressman Romualdez was never a part of the bicameral conference committee except na ex officio, syempre dahil siya ay House Speaker, no? Hindi rin siya naging bahagi ng small committee, etc. na pinaparatangan na naglagay ng sangkatutak na insertions na ito.
0: Oo, pero yun nga, nakasama mo, Attorney Ade, si Congressman Romualdez. Kumusta siya ngayon?
2: Well, okay naman siya. Siyempre, hindi naman maipagkakaila. Siya ay tao lamang, no? So, he has serious concerns about these things, no? Lalo na at abogado rin siya by training. Alam niya kung ano ang admissible, ano yung inadmissible or hearsay or kwento-kwento lang na ebidensya. At siya ay namabahala na itong mga kwentong kutsero ay pumapasok sa consciousness ng ating publiko kahit na wala pa talaga namang totoong kaso at wala talagang ebidensya, no? Except sa mga naririnig natin na supposed testimony nitong mga 18 Marines na hindi pa natin nakikita.
0: At saka ang dami ko nakikita mga panukalang batas, no, na siya mismo ay nagsusulong. Actually, halos sa araw-araw, kung sa isang linggo ay may dalawa o tatlo akong nababalitaan. So, yun po, trabaho lang si Congressman Romualdez.
2: Tama po kayo. Trabaho lang, syempre, makafocus sana ng trabaho na maayos dahil nga yan ay mandato niya bilang representative, no, at ayaw naman niyang biguin ang kanyang mga constituents sa Leyte. Yun lang, siyempre, may mga ingay na tulad nito na kailangan din niyang asikasuhin.
0: May higit isang taon na yung investigasyon. Hindi ba siya nababagalan?
2: Well, yun nga, hindi rin namin maintindihan kasi kung may totoong ebidensya, dapat noon pa itong kaso.
0: Eh, magsusona na ulit.
2: Opo.
0: Oo, simula nung sabihin ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na mahiya naman kayo. Pero ayun nga eh, parang wala pang ganong lumalabas sa investigasyon.
2: Yun nga po, napakatagal po na paghihintay ng ebidensya or katunayan at hanggang sa ngayon ay wala pa, no? At parang tila bagay pinipilit na ikabit ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng kwento no hindi naman kapanipaniwala.
0: Eh pero yun nga eh, ang tanong kung may ebidensya na talaga, kung nandiyan na talaga, kung hawak na talaga Attorney Ade, eh bakit hindi pa maisampa? Sabi nga yung kaso.
2: Well, based on their pronouncements, ang sinasabi ng prosecution is magsisimula na daw ang preliminary investigation, no? Meaning siguro maglalabas na sila ng formal na subpoena, no? Hindi natin alam, syempre yung kanilang timetable, hindi naman tayo kasapi or bahagi noon. Pero yun ang sinasabing sunod na hakbang ng prosecution. So, sinasabi namin lagi namang handa, no? Ang Congressman Romualdez na harapin itong mga asuntong ito just in case nga meron ang magkakatotoo na ganitong kaso.
1: Pero balikan natin, Attorney Ade, no, yung proseso. Pag ikaw ba ay speaker, kontrolado mo ba yung mga inappoint sa mga komite? Kasi parang lumalabas, kaya siya iniuugnay, kasi siya yung speaker ng mga panahon na pumasa itong paglilikhang pambansang budget noong 2025. May control po ba talaga yung speaker doon sa kung ano yung mga aayusin, i-insert ng mga miyembro na komite at ng mga leader ng mga komite?
2: Yun po ay siyempre misleading na naman, ano po. Kasi siyempre alam natin na ang lahat ng mga miyembro or leaders ng komite ay elected po yan ng kanilang miyembro, no? So halimbawa, ang mismong Appropriations Committee ay I think ay more than 80 members po yan, no? And I think it was the party list coalition including the minority, no, na elected into office yung dating chairperson po ng Appropriations Committee ang yung nawawalang Congressman Saldico, no? So hindi po maaari na ang speaker lamang ang magdikta kung ano ang igagawin nila or sinong iboboto nila. Siyempre, mayroong ganong spekulasyon. Hindi maaaring maging apro yan kung walang basbas ng speaker. Pero hindi po pwedeng ang ebidensya ay i-replace mo ng speculation, no, or ng conjecture. As it happens, talagang siya po, itong chairman ng Appropriations Committee noon, ang kanilang mga vice chairpersons, ay inelect po yan on the floor ng plenary ng Congress.
1: At may mga miyembro ng minority, ano? Dahil nga bagamat merong may majority na kapag bumoto, yun yung pagpapasya na masusunod. Pero bakit noong pinagdedebatihan ito, walang nakapansin noon? At noong pinagdebatihan pagdating sa Senado, wala ring nakapansin noon. So bakit po ngayon parang tila itinuturo doon sa dating speaker?
2: Hindi po rin namin alam, hindi natin alam kasi syempre kung I think ang pinaka masusing investigasyon ay unang ginawa ng ICI. Doon po I suppose doon nagkaroon ng mas masusing pag-aaral kung ano ang role or papel ng kada congressman, chairman ng committee, vice chairman ng committee, small committee, bicameral committee. Lahat po 'yon ay I suppose kinuha ng statements ng ICI, at despite that, and kahit na ganun kahaba ang kanilang proseso, ganun kadetalyado ang kanilang proseso, ay wala po silang finding, no, of participation on the part of Congressman Romualdez.
1: At ang masakit pa nun, Attorney Ade, nung dumaan ito sa Kongreso, hindi naman sila yung tagapagpatupad, kaya ito dumadaan sa Kongreso at sa Senado matapos balangkasin ng ehekutibo ay for checks and balance. Pero bakit no sa dulo-dulo noong umabot na doon sa implementasyon na wala naman sa kapangyarihan ng Kongreso, ng Kamara at ng Senado, bakit parang may nadadamay?
2: yun nga po eh. Talagang napakalayo po ng congressman, well, ni former speaker dyan sa prosesong iyan. Alam naman natin na kung sino ang nagpo-post ng project for to invite the contractors to bid, no? Sino ang nananalo sa bidding, lahat po yan ay ginampanan ng DPWH, ang pag-award ng kontrata, no? At pagkatapos ng kontrata, pag-certify na kumpleto mm-hmm. ang kontrata. Hindi naman po pwedeng pumunta yung mga congressman doon or most especially si Speaker Romualdez para pupuntahan at i-inspect at sabihin na eto ka muna, mali ka DPWH, hindi pa naman to nagawa, kaya ghost yan, no? Walang mm-hmm. ganong activities or kapangyarihan ang Congress po. It's exclusively within the powers po of the Executive Department.
0: Oo. Mm-hmm. Eh, kung sakali, sa kanilang Attorney Adet, no, na gamitin nga sa pagsasampa ng kaso laban sa dating House Speaker, yung mga sinasabing mga testigo, hindi ako nagne-name, pero mga testigong sinasabing natin ay most polluted, hindi pa siya yung least guilty, pero kumbaga malaki din yung katanungan sa credibility, paano kung ito yung gagamitin sa pagsasampa ng kaso laban sa dating House Speaker?
2: Opo. Well, lahat po yan, naririnig natin na balita at handa naman po ang legal team natin to respond to that, no? Pero syempre, at this time, lahat po ay speculation, haka-haka, at nagre-rely lang tayo sa public statements mismo, no? Ng prosecution. Wala kaming, we have no way of knowing kung in fact, meron na mga ganyang klaseng affidavit, meron ng ganong mga state witness, etc. No? Hindi pa natin alam, no? Kasi alam na natin, ang state witness ay dadaan pa rin yan sa korte. No? Hindi naman yan automatic dahil sinabi ng prosecution state witness. Ayun na yun, di ba? I-evaluate pa yan ng korte kung ito nga bang taong ito or mga personalidad na ito ay not the most guilty, no? At ang kanilang testimonya ay kinakailangan talaga para ma-establish ang guilt ng principal accused.
0: Pero di ba dapat na i-check din muna, no? Yung credibility, kung saan nanggagaling yung mga impormasyon. Kasi paano mo magagamit ito sa na ebidensya para sa pagsasampa ng kaso kung questionable dun sa pinanggagalingan din.
2: Totoo po yan. Yun po talaga ang function ng preliminary investigation. Yun po ang proseso para salain mga testimonya ng mga intended witnesses. Kasi karamihan nga po, maraming mga kasong nadidismiss dahil sa evaluation ng fiscal or ng ombudsman or ng Department of Justice, eh hindi ka panipaniwala. No? So at their level, they can dismiss a complaint. Hindi naman sila parang mga robot na dahil binigay lang yung statement sa kanila, isasampan na nila yung kaso sa husgado.
0: So kailangan maging ano rin talaga, dahan-dahan.
2: Yes.
0: Kumbaga pag-aralang mabuti din. Dahil sabi mo nga, sayang din kung madidismiss din lang yung kaso. Dahil nagmadali.
2: Totoo, no?
0: O dahil sa paggamit ng maling testigo or ebidensya.
2: Totoo po yan. Ang preliminary investigation na hindi lamang po para sa gobyerno. Para din po yan sa mga respondent or mga akusado. Na sila mismo ay hindi na ma-hassle, di ba? Hindi na... For example, plunder, non-bailable po yan. Kung ikaw ay kulong at ma-detain habang hinihiring ang kaso mo, ilang taon kang nandun sa loob ng kulungan. Eh, dahil sa dulo pala, wala naman palang credible na ebidensya at i-dismiss lang ng korte. In the meantime, kahit na anong sabihin mo, yung dalawang taon na yun, ay mahirap ibalik po. Mahirap na i-restore kahit pasabihin na na-vindicate ka at na-dismiss, di ba? Tulad sa kaso ni Congressman Laila De Lima, matagal na panahon siya sa bilangguan only to be vindicated eventually. Pero yung mga nawalang pagkakataon at panahon, no, na maging kasama mo, pamilya mo, ang inyong mga kaibigan, ay napakahalaga po niyan. At dapat hindi po biro-biro lamang.
1: Oo, Attorney Ade, bukod pa doon sa issue na parang hearsay lang itong sinasabi ng Maleta Boys. Kasi nga, yung mga naunang inakusahan at yung mga nakakulong na rin ngayon, yung mga meron ng nakasuhan na sa Sandigan Bayan, may mga paper trail nung withdrawal ng pera. Diba? Samantalang ito, sinasabi lang nila na may ganitong amount pero walang corroboration dun mismo sa landmark kung paano na-withdraw yung pera. Saan nga ba nang galing yung pera nitong mga sinasabi ng Maleta Boys? Kasi parang sila lang yung nakakaalam eh. Walang pinanggalingan na banko. Saan mabawi-withdraw tong mga to?
2: Correct. Tama po yung inyong obserbasyon dyan. No? Kaya nga, nakasalalay sa kanila, hamakin mo yung kapalaran ng isang tao. Paano kung alaman pala na maleta ay 40 million, hindi 50 million, di ba? At sinabi lang na 50 million para pumasok sa plunder, di ba? Or baka walang laman ng maleta. So lahat yan ay nakasalalay sa kanilang kwento lang. No? Walang supporting or corroborative evidence, as you said. Wala namang paper trail na ipapakita. Walang withdrawal sa banko, walang deposito sa banko. Lahat po yan, kung puro kwento lang at pinag-uusapan ng pera, para mong sinabing nakita mo ang taong pinatay pero wala namang taong namatay, di ba? Walang corpus delicti ang tawag ng mga abogado dyan. So, napakahirap po kung dyan lang nakasalalay ang kapalaran or ang kalayaan ng isang tao dahil lang sa kwento-kwento na wala namang corroboration.
0: Oo, sa tingin niyo ba, yung mga binibitiwang pahayag ng ombudsman ay nakikitaan niyo ng prejudgment? Or parang may kawalan ng due process.
1: Well, pero Attorney Ade, bago niyo po sagutin yan, himayin natin yan dahil po kailangan lang po natin magbigay daan sa ilang mga paalala. Oras na.
0: Ang oras, 1 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipat na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Partner, ang oras na.
1: Ang oras, 2 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula 1 hanggang 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, itrending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, 3:00 ng hapon. Kitakits mga kasambuhay.
10: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
11: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
10: Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
13: ATM.
14: ATM.
15: Anong take mo sa DZMM?
0: Ay, nagbabalik po ang ATM.
1: Anong take mo?
0: Eh, paulit daw nung question of the day natin na partner.
1: Ano nga ba yun?
0: Ano ba yung question of the day natin?
1: Yun nga, sa mga binibitiwang pahayag ng ombudsman, nakikitaan nyo ba ng parang quote-unquote prejudgment or parang tila wala pang due process? Anong tingin nyo dito, Attorney Ade Fajardo?
16: Pwede bang sabihin na lang na hindi kami natutuwa? Sinasabi ng prosecution. Siyempre po, no, lately, nanggaling din po sa Office of the Ombudsman ang allegation na yun nga, nagtatangka daw at napigilan lang, no? Si Congressman Romualdez sa pagtakas sa Pilipinas or paglikas ng kanyang katauhan para iwasan ang mga kasong ito po. Lahat po yan ay iniisip namin napaka-prejudicial po yan in the sense na legally may effect po yan eh. Dahil sa ating batas po, may presumption na ikaw ay guilty or may kasalanan ka kung ikaw ay tumakas, di po ba? So, kung yan po ay maging bahagi ng records ng ating mga kaso or kung talaga may ganun, parang ginagawan ng impression sa publiko na guilty, di ba, ang Congressman Romualdez dahil nga ang mga hindi tumatakas ay walang kaisipang guilty, di ba, or may kasalanan. So, dahil sa mga allegation na yan na wala namang katotohanan, walang basihan, walang mang sinasabi kung saan nanggaling or napulot yung impormasyon na yon, lahat po yan sa palagay namin ay medyo nakakasira pa ng loob, no? Walang gana in that sense dahil nga parang ang client estudyante ay parang sinasabihang tatakas na hindi naman totoo. So in because of that, I think it is of record na nag-file na noon pa ng motion for inhibition ang ang legal team no ni Congressman Romualdez at nasabihan pa nga yata kami na bumalik sa eskwelahan.
1: Oh, so ano pong status ngayon ng motion for inhibition na kumbaga ay off limits or wag mag-imbestiga yung ombudsman?
16: Well, obviously wala pong epekto yan kasi nga ang asabi ay talagang magkakaroon po ng subpoena for a preliminary investigation and there is no public announcement na pinagbigyan po ang yung aming hiling na iyan.
0: Kahapon po nung humarap si dating Congressman Mike Defensor tsaka si Senator Rodante Marcoleta eh parang may pinagsigawan pa sila, parang nauna pa daw sila kesa kay Congressman Romualdez. Eh ano pong take nyo doon? Ano pong masasabi ng inyong kampo?
16: Ay magkaiba po ang kaso, no? Nasusubaybayan naman natin siguro na yung ebidensya in their case ay nanggaling mismo sa kanila, no? Ito naman ay yun nga precisely dahil walang ebidensya, kahit naman siguro kahit sinong pulpo ombudsman na hindi naman po yan isasampa kung walang ebidensya kasi syempre nakakahiya naman on their part na isasampa nila no na wala naman palang suporta no at madidismiss lang din ng korte. Kaya well to their credit naging maingat ang Office of the Ombudsman, ang prosecution, hindi naman sila basta-basta sumasampa or nagpapadala ng akustasyon sa korte at tila bagay yun nga ang sabi ko kanina nagkaroon na ng buhay uli itong mga akustasyon na ito nung lumabas ang sinasabi nyo ng Maleta Boys.
0: Oo. Eh, Attorney Ade, hindi ba parang napakadali na gawing punching bag itong si Congressman Romualdez? Kahit ngayon nga, sa kawalan ng ebidensya, sa kawalan ng kaso, parang siya yung paboritong pagdisikitahan nitong ilang mga personalidad.
16: Tama po yan kasi syempre alam natin si former Speaker Romualdez ay malapit sa unang pamilya. Siya ay syempre naging Speaker of the House. He belongs to controversial sa Luis A. family. No? So talagang napakadali pong sabihin na siya itong tinatawag nilang Master Plunderer, Big Fish o kung anumang titulo na hindi naman deserved ni Congressman Romualdez. No? Siya ay napakalayo sa proseso sabi ko nga pero parang siya ang naging tampulan at para siya talagang habol na matagal nang pinapalutang na sinasabi nilang big fish dito sa kasong ito.
0: So, ano pong plano ng kampo ninyo?
16: Ay, kami po ay nakahanda naman harapin ang lahat ng legal obstacles na binabato sa grupo, no? Siyempre wala tayong choice, no? Pagka dumating ang pagkakataon o panahon na kailangang sagutin, kailangang ipaliwanag kung ano man ang kailangang ipaliwanag at i-point out na ang lahat ng itong mga allegation na ito ay incredible, hindi pwedeng paniwalaan, pabalibaligtad at nagsasalungat no sa kanilang mga salaysay.
0: At ang pinakamahalagang punto doon eh bagamat wala pa ngang kaso, wala pa ring ebidensya, kung sakasakaling magkaroon man eh handang harapin ng kampo ni Congressman Romualdez.
16: Opo, as I mentioned nga po, hindi talaga siya tumatakas, no. Lahat ng investigasyon na sa level niya at authorized by law, for example, yung sa ICI, hinarap niya po at isang taon na nga po nakalipas at posibleng ito nga sa ombudsman ay lumabas ng ganyang reklamo at handa rin po si Congressman Romualdez na sagutin ito lahat.
1: At ang tiyak dyan, Attorney Ade, andito lang sa bansa si Congressman Romualdez, nasa tabi-tabi lang? O anytime na kailangan makita o ipatawag, ay andyan lang siya para sumagot?
16: Tama po kayo. Nandito lang po si Congressman Romualdez. Hindi lang siya masyadong nakikita sa publiko, pero nandito siya. Gumaganap ng kanyang katungkulan bilang congressman.
0: At maalala ko nga rin pala, Attorney Ade, isa siya doon sa mga unang humarap sa ICI, di ba? Hindi siya nag-Facebook live, hindi siya kung saan-saan nagla-live, nagpapadala ng recorded videos.
16: Totoo po yan. Nandun ako nung umarap siya at katabi ko siya at masasabi ko na lahat ng tanong ng ICI, ng commission, ni Chairman Justice Reyes ay nasagot po ng tama at satisfactorily ni Congressman Romualdez.
0: Kasi nga, hinarap niya, which is not an indication of flight, because flight is an indication of attorney
16: guilt.
0: So hindi niya tinakasan.
1: Fill in the blanks ito.
16: Totoo.
0: Sige po, marami pong salamat, Attorney Ade.
1: Happy weekend na.
16: Maraming salamat, Sandro at Maan, at good to be here, at salamat sa pagkakataon.
1: Sa ulitin.
16: Salamat po.
0: Ayan. Sige po. Yan po si Attorney Ade Fajardo, ang tagapagsalita po ni late Representative Ferdinand Martin G. Romualdez. Anong oras sa partner?
1: Ang oras, 11:01 makalipas ang 5 ng hapon.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
1: Wala na.
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM!
17: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong TZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula 1:00 to 4:00 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: Ano mga concerns? Ano mga issues?
13: Pagkakampi ng masang Pilipino.
18: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
13: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
18: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
13: Tuwing Sabado, 9:00 PM sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, 9:00 PM sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. ATM.
14: ATM.
13: Anong take mo sa DZMM?
0: Anong oras na, partner?
1: Ang oras, 4:04 makalipas ang 5 ng hapon.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
0: Ay, nagbabalik po ang ATM.
1: Anong take mo?
0: Ay, paulit daw nung question of the day, partner.
1: Ang question ay anong inaasahan mong marinig sa darating na zona?
0: Ano bang, ikaw ba, partner? Mm-mm. Ano bang inaasahan mo?
1: Ano ba? Kasi ang lagi namang iniintay natin yung mga gut issues na, 'di ba, na ipipresenta ng presidente, paano na ibsan yung kahirapan sa nakararami nating mamayan. Kumbaga eh paano natugunan yung mga krisis na kinaharap ng ating mga kababayan? Ano 'yan? Ang dami niyan, pagtaas ng presyo ng bilihin, pagtaas ng presyo ng langis na tuloy-tuloy pa rin ngayon. So ang inaabangan natin diyan, ano pa yung mga programang syempre yung report ng Pangulo, no, kung paano natugunan ito, plus ano pa yung magagawa ng ating pamahalaan para matugunan o kumbaga ay maitaas, no, yung kalidad ng pamumuhay sa ating mga kababayan.
0: Mm-hmm. Eh, syempre, hindi lang kami dapat ang dumadaldal dito. Eh, dapat ipadala nyo rin yung inyong mga sagot sa aming pong question of the day sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000.
1: At malay nyo, kayo na ang mananalo ng Charity Bag.
0: Kailangan po nakalagay dyan yung buong pangalan, kompletong address at contact number. Syempre, pag nasa Viber, di ba nakalagay naman na doon yung contact number. Pero ilagay nyo na rin para sigurado. O ito, makasama natin sa, via Zoom, ang political analyst si Professor Antonio Contreras, isa pong profesor mula sa University of the Philippines sa Los Baños. Magandang hapon po, Prof.
19: Magandang hapon, Sandro at Maan.
1: Good afternoon.
0: Kahapon kasi, Prof. Parang agaw eksena yung bahayag ni Senator Judge Robin Padilla.
1: Ano bang linya yun?
0: Na
1: may linyahan eh.
0: Ang hustisya po ay neutral. O sana daw ay neutral ang prosecution. Ano pong take nyo doon?
19: Sana hindi biased ang prosecution. Yan ang sinasabi niya. Well, malinaw naman na ang prosecution saka ang depensa, meron na yung kinakatigan. Kaya nga silang tinatawag sa kanila opposing counsel. Kung meron dapat maging hindi bias, kung meron dapat walang side na pinapanigan, ito dapat ay mga senator judges. Kasi matagal naman na lahat naman, kahit naman siguro hindi abogado, maintindihan na kapag ikaw ay abogado ng depensa man o ng prosecution, ikaw ay meron ng sina-champion na side.
1: Alam nga namang,
19: ikaw ay prosecution tapos ang iyong kinakampihan mo ang depensa. O kaya depensa ka eh. Madidemanda ka ng kuliyente mo pag ikaw ay defense lawyer tapos ang kakampihan mo yung piskal.
1: Anong masasabi niyo, Attorney Contreras? Kasi yung mga senator judges...
19: Baka magalit si Pia Cayetano.
1: Oo nga. Teka lang. Pero kasi, yun nga, Prof. May mga senator judges na tila ay umaabogado, no? Pumupormang abogado, no? Saan mang panig?
19: Alam mo, nakalulungkot ito kasi ang impeachment, kaya nga trial, kaya nga tinatawag silang senator judges. Kasi dapat ang kanilang asta ay dapat sila ihukom. Ang dapat na ginagawa lamang ng mga senator judges ay clarificatory questions. Yung lilinawin mo, tatanungin mo kung ano yung kung may malabo. Kaya, clarificatory eh. At saka interjection, which is basically more of procedural. Meron bang nalalabag na procedure? May nalalabag ba na rights? O whatever. Ayon ba sa rules ng impeachment court yung nangyayari? Pero yung mga tinatawag na cross-examination o direct examination man yan, na kung saan meron ka ng tinutumbok na side ng mga tanong mo, pinapahina mo ang argumento ng kabila o pinapalakas mo ang argumento ng kabila, ay isa ng malinaw na hindi na dapat ginagawa ng isang huwes. So, itong nakakalungkot kasi ang nagtatanong ang bayan, sabi nila, akala ko ba mga huwes itong mga to? Bakit kitang-kita mo talaga kahapon na lang si Senator Robin Padilla, halatang-halata mo talagang pinagtatanggol niya yung isang side. At ito kasi Senator Bongo, which is very, very unbecoming for a judge. Kasi pinisinta ng prosecution, si Melvin Matibag na isa sa mga nabanggit niya na basehan kung bakit nakita nila yung pattern of violence sa yung pagsuntok o pag sinampal ba o sinuntok ba yun ni Vice President Sara Duterte, dati mayor pa siya, yung sheriff. Tumayo si Bongo para sabihin niya yung side at idepensa niya pa si Sara Duterte, which is unheard of because that's you are supposed to be a judge. You know, of course, may mga political, mga partisan side sila. Diba? So, yun yung point na hindi dapat sila ganun, diba? Huwag na muna nilang ilabas kung pwede ba kung nilang magpahalata. And in both sides, kahit naman si Erwin Tulfo, si Rafi Tulfo, nung binanggit niya na may minority at majority, pagdating po sa impeachment trial, wala na pong majority and minority. Lahat kayo dyan, huwis.
0: Eh pero diba? Prof, ito pong mga kilos ano dahil nga miski yung nagbigay ng kanilang mga pahayag doon sa pagpapasabina ng mga bank records, financial records ni VP Sarat ng kanyang asawa at itong mga ikinikilos ng mga senator judges. Nakikita na ba natin kung ano yung magiging kinahinahanan nitong impeachment trial, kung ito ba ay conviction o sa tingin natin mapapawalang sala?
19: Well, pinapaalalahanan ko lang ang mga senador na huwag nilang itest ang pasyensya ng bayan. Kasi alam mo, ang bayan naman, ang mamamayan, kapag nakikita na obvious naman na andyan na yung mga ebidensya, andyan na yung mga nakikita nila na mga pre-present ng both sides, tapos meron ng malinaw na lumalabas na talagang papunta na sa kung anumang direksyon. Kaya ito man ay kung guilty o hindi. Kasi pag i-convict mo ang isang tao na wala namang basihan, makikita ng tao yan. Pero pag in-acquit mo naman ng isang tao na talagang ang ebidensya ay halos mabigat, mag-iba na ang kahon sa laman ng dami ng ebidensya na inihayag, ay malalaman din yun ng tao. So huwag nilang itest ang patience ng bayan. Kasi alalahanin nila, sila accountable, ang iba sa kanila tatakbo ng pagka-re-election. At saka alam mo, di ba nung nangyari, mayroon tayong kasaysayan na kung saan dahil hindi nagusto ng bayan ang naging akto ng impeachment court.
20: This sound is processed by StereoTool. Diba, go to StereoTool.com.
19: Ang klase ng karanasan na ganoon, eh huwag naman, eh ngayon baka hindi ang presidente ang kanilang pabagsakin, baka ang senado ang you know, I'm just saying that it could happen, that people can rise up and protest and mm-hmm. exercise the right of the people to make their feelings known mm-hmm. kapag na-offend na. So yun ang dapat natin ipaalala. Huwag mm-hmm. masyadong i-test ang pasyensya.
0: Prof, ang posible bang maging kumaga kapalit nito ay yung mismong institusyon ng Senado? Kasi kung maalala natin, yung mga hindi nabuksang envelopes noong ini-impeach si Pangulong Estrada. At may nagsasayaw pa na senador. Yun yung nag-udyok eh, no? Para pumunta ang mga taong bayan sa kalsada. Kung ngayon, mauulit ang ganyang senaryo, sa tingin nyo ang masisira yung mismong institusyon na ng Senado?
19: Sapagkat ang makikita ng tao ngayon, ang may kagagawan, kung sakali man na ang desisyon ay labag sa kung ano man yung nararamdaman ng taong bayan, ay ang Senado.
1: May epekto pa ba, Prof. Contreras, yung pagtutuloy yung sinasabing reservation ng senator judges doon sa pagsabina ng mga tax and bank records or wala naman?
19: Wala na, sapagkat nagdesisyon na ang korte. Yung kanilang mga reservations, yun lamang ay for the record. Mm-hmm. Parang for the record lang naman yun. Meron ng desisyon, alam ko, nagkokos na sila doon, alam na nila. In fact, alam natin na bago pa man nagsalita yung mga, di ba, nung mga senador, meron ng ready na state na ruling si mm-hmm. Senator Escudero. Mm-hmm. Na binasa na lang niya. So, alam na nila yun. So, I'm sure, yun ang wish ng majority. Pero, siyempre, hindi naman nila pipigilan yung mga nag-oppose sa desisyon na yon na lima. Actually, mm-hmm. lima. Ang actually, I think it's more than five, except mm-hmm. that yung lima lang ang nagsabi na magmamanifest sila. Mm-hmm. Yung nga yung si Camille Villar, si Loren Regardes, si Amy Marcos, at yung magkapatid na Cayetano.
1: Mm-hmm.
19: So, if at all, wala itong naging epekto doon sa Sabina, sapagkat naserve na ngayon Sabina, ang pagkakaalam ko. At ito lamang ay for the record. At ang, well, for whatever reason, ang naging napakita lang nito ay yung limang yon ay mukhang lumilinya na rin talaga na talagang ang pananaw ng tao. Hindi ma, they could not help to believe that these five are really on the Duterte side.
1: Oo. Ay, kumbaga sa tindahan, sarado na ang Article 4, Prof. Contreras, patawid na tayo sa Article 1. Oo, tama
19: Opo,
1: ba?
19: Doon po sa confidential fund.
1: Yes. So, anong inyong assessment?
19: Makikilala na natin si Mary Grace Piatos kung sakali.
1: Pero dito sa Article 4, anong inyong assessment? Sinong nakaungos? Sinong nakapuntos?
19: Sa tingin ko, malinaw na ang prosecution na nakapuntos sapagkat hindi naman nag-iba ng dispensa ang pinakitang Ito kasi napakadali nitong patunayan, Res. Mm-hmm. It's a locator ito eh. The thing speaks for itself. Alam mo, Maanen Sandro, ang mga tao kasi nami-mislead na kailangan patunayan na mayroong hinayar na killer. Kailangan patunayan na talagang yun yung hinahanap na pinag-uusapan. That is not the point. The point is, dahil nagsalita ang vice presidente at nagbanta siya at inamin niya at hindi naman niya binawi na meron siyang nakausap na na papatayin, kung may mangyari sa kanya, papatayin ang Pangulo, ang First Lady at ang dating Speaker, ay malinaw na yun ay betrayal of public trust na. Hindi na kailang patunayan pa na merong na-hire na killer. Mm-hmm. And besides, yung sinasabi kasi ng iba, ito yung sequence na hindi rin malinaw sa marami eh. Sinasabi na lang na trigger lang daw si Vice President Sara dahil yung pangyayari nung gabi na si Zulaika Lopez ay ililipat sa correctional mula sa Senado ay mula sa House, eh di ba na trigger lang siya? Pero kung titingnan natin yung logic nung sinabi ni Vice President, meron na siyang nakausap. Di ba sabi niya? Hindi naman after nung umiyak si Zulaika saka siya may kinausap. Bago pa nangyari yung press conference, inamin niya na meron na siyang kinausap para patayin si Pangulong Marcos, si First Lady at ang dating Speaker. So, eto, napatunayan nito ng prosecution na authentic yung video, napatunayan na merong investigation na ginawa at kaya nga may isinkasong isinampas sa DOJ, yung NBI, at ang naging mahigpit na inaffirm ni Medvin Matibag ay hindi na lamang ito usapin ng grave threat, usapin na ito ng threat to national security. So, walang nagawa ang depensa para pahinain ang kredibilidad nitong tatlong testigong ito taga NBI at para pahinain din yung akusasyon na una may video, authentic video. At mismong si Sara Duterte ang umamin na meron na siyang kinontrata. At right. Alam mo, di ba 3 days after, mm-hmm. nagkaroon siya na siya ng pagkakataon. Sabi naman, mapasensya na, mainit lang ang ulo ko. Etcher, hindi naman niya ginawa yun. Mm-hmm. Inamin niya pa, inireiterate siya pa, nag-double down pa siya.
0: Mm-hmm. Alright, sige po, Prof. Siguro, aabangan na lang natin kung ano yung magiging pagpapasya nitong impeachment court. At siyempre, kung ano yung plano ng mga tatakbo ulit sa 2028 dahil yan yung mga magiging kilos din nila sa mga darating na araw. Maraming salamat po, Prof.
19: Maraming salamat. Thank you for having me.
0: Yan po si Professor Antonio Contreras, isa pong political analyst at profesor po mula sa University of the Philippines, Los Baños. Wait, at sino na nabunot mo?
1: Yung ginawa kong attorney si Prof. Contreras.
0: Sino na nabunot mo?
1: Ayan! Ano, congratulations na ba ito? Congratulations na. Melissa Mendoza ng Santa Ana, Manila, ang inaasahan ko marinig. Sa darating na zona ay maipatupad na ang wage increase na 85 pesos. Yung Meralco bill, sana magawa ng Pangulo ng paraan na bumaba kasi masyado na kaming mga nagbabayad. Pagtuunan din ng pansin ng mga prime commodity na pababain tulad ng mga bigas at ibang pangunahing pagkain sa hapag ng bawat mamamayang Pilipino. At huli na lang po, sana'y maitigil na ng Pangulo ang online gambling tulad ng scatter dahil marami nang naging biktima na student. Kasama na raw yung anak niya at kapatid. Talamak na po ang online gambling. Grabe po ang epekto nito sa pamilyang Pilipino.
0: Ito, short but sweet mula kay George Vincent S. Wade II. Sana taasan na pera ng mga government employee. Paano? Bye!
1: Bye!
2: ATM. Anong take mo sa DZMM? Mga balitang kumpirmado, sigurado.
21: Bawat issue, dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan.

0: Channel 31 sa Mega Manila,
1: Cebu,
0: Davao
1: at Zamboanga.
0: At sa mga channels na ito sa Baguio,
1: Iloilo,
0: Naga,
1: Legazpi,
0: Batangas,
1: Cagayan de Oro
0: at General Santos.
1: Pati na rin sa YouTube.
0: Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
2: Walang galang na po.
3: Magbabalik po sila
2: para bumanat
3: with due respect.
4: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan.
2: Richard Heydarian.
5: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
2: Carlos Flores.
6: Eh, parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
2: Cleve Arguelles.
7: Seryoso, sincero, at yung buong
2: Dino De Leon.
8: Katotoo lang. So, real talk lang tayo.
2: No, at ang bagong kabatuhan,
9: Sabrina Gaka.
10: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
2: At Jessica Persia.
11: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon.
2: With you, respect, tuwing linggo,
12: alauna imedya ng hapon,
2: sa PRTV Prime Media,
12: at sabayang papapakinggan,
2: sa DZMM Radio Patrol sa Istren, at FM Radio Regionals.
13: Kayo ay nanonood sa PRTV

0: July 23, 2026, Huwebes. Nakataas po ang signal number 1 sa ilang probinsya sa norte dahil sa bagyong Quiapo. Doble ingat po mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Isrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Isang bata sa Lapu-Lapu City na hit and run ng humaharurot na SUV. Dalawang suspect sa pagpatay sa political vlogger na si Mima Alicia, arestado sa Pampanga. House Prosecution Panel, iginiit na ang Senator Charles ang dapat maging neutral matapos ang one-sided remark ni Senator Robin Padilla. Trabaho, accountability at pagbangon mula sa korupsyon, ilan sa mga isyu na inaasahang matalakay sa ikalimang sona ni Pangulong Marcos. Presyo ng langis sa world market, muling tumaas dahil sa tensyon sa gitnang silangan. At signal number 1, itinaas sa ilang lugar sa Northern Luzon dahil sa bagyong Quiapo.
0: Humihingi ng hustisya ang pamilya ng batang nabiktima ng hit and run sa Lapu-Lapu City kagabi. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit.
3: Sa CCTV footage na ito, kita ang dalawang batang nakaupo sa isang traffic sign sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City, kaninang alas 2 ng madaling araw. Tila naglalaro ang dalawa nang biglang dumating ang isang humaharurot na itim na SUV. Nakailag ang batang nakaharap sa sasakyan, ngunit nasa pool ang batang nakatalikod at nakaladkad. Imbes na tumigil ang nakabanggang sasakyan, dumiridiretso ito ng takbo at tumakas. Agad namang dinala sa ospital ang batang biktima na ngayon nagpapagaling na. Nananawagan naman ang mga kaanak ng biktima na mahanap at makilala ang driver ng sasakyan upang mapanagot sa insidente. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.
1: Inaresto ng mga pulis ang dalawang suspect sa pagpatay sa political vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang Mima Alicia. Una nang natukoy ng mga otoridad ang pagkakilanlan ng dalawang suspect noong Martes. Naaresto ang mga ito sa Mabalak at Pampanga kaninang umaga. Maharap ang dalawang suspect sa kasong murder at violation ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Patuloy namang tututukan ng mga pulis ang pagtukoy kung may mastermind ba sa likod ng pagbaril sa political vlogger sa labas ng kanyang bahay noong July 17.
0: Patay ang isang lalaki matapos sumalpok ang sinasakyang truck sa nakaparadang prime mover sa Cebu. Nagbabalik si Clark Pasuit.

0: Patay ang isang lalaki matapos sumalpok ang kanilang sinasakyang truck sa isang nakaparada driver ng Getulik, Argao, Cebu kagabi. Ang oso na siyang nasa front seat habang sugatan naman ang driver ng truck. Sa inisyal na investigasyon ng otoridad, alkoy mula sa Talisay City ang truck. Pagdating sa pinangyarihan ng insidente, nasalpok nito ang nakaparadang prime mover. Sinasabing hindi napansin ng driver ng truck ang nakaparadang prime mover dahil wala itong nilagay na early warning device at nakapatay din ang hazard lights nito. Ang prime mover na nabangga, nakaparking sa naturang highway mula pa umaga dahil nagdidiskarga ng mga construction supplies. Agad namang rumisponde ang Argao DDRMO. Dinala pa sa ospital si Jean, ngunit binawian din ito ng buhay. Nagpapagaling naman sa ospital ang driver na nasugatan din. Dinala naman sa Argao Police Station ang driver ng nakaparadang prime mover para sa mas malalim na investigasyon. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
1: Muling pinaha ang ilang lugar sa Mindanao dahil sa habagat, makikita sa video na humingi ng tulong ang ilang mga guro at estudyante sa isang IP school sa Sarangani Province kanina. Naabutan na kasi sila ng pagragasa ng tubig baha mula sa dahil umapaw na ang ilog sa lugar bunsod ng malakas na pag-ulan. Samantala, hindi naman madaanan ang Sapu Masla Bridge matapos muling masira dahil sa malawakang pagbaha sa Glan, Sarangani. Nagpatupad ng forced evacuation si Vice Mayor James Yap sa mga lugar na binaha. Habang sa Kidapawan City, nag-emergency landing ang isang helicopter sa Kidapawan Sports Complex dahil din sa masamang panahon. Ang naranasang pag-ulan ngayon sa ilang bahagi ng Mindanao ay dala ng southwest monsoon o habagat.
2: Binuksan ang isang Violence Against Women and Children desk sa Barangay San Miguelay sa Santa Fe, Leyte. Layo nitong magbigay ng agarang tulong sa mga biktima ng pang-aabuso. Yan ang umaarangkadang balita ni Don Chu.
3: Binuksan na ngayong araw ang isang Violence Against Women and Their Children o VAWSI desk sa Barangay San Miguelay, Santa Fe, Leyte. Ito ay proyekto at advokasya ng mass communication students ng Leyte Normal University sa naturang lugar bilang adapted barangay na naglalayong magkaroon ng agarang tulong sa mga biktima ng pang-aabuso.
4: SGLG, imbibiling ito kada isang barangay. So, yun, maswerte kay ang barangay din na magasto sa tangkuhan, mga gamit ito ang kanan po si Tismayda na tagayra. Dako nga bulig, sir.
3: Handa raw anumang oras ang lokal na pamahalaan ng Barangay San Miguelay na tumulong sa kanilang mga residente na makakaranas ng pang-aabuso, lalo na ang mga kabataan at kababaihan.
5: Inindirisugadhin ka damo kagrabe din hito mga pasarawayon pinagihin bausi mapreventaran nga bisan kun baga ti arabot pala ini nga baga mga panhinabo nga dire na unexpected na.
3: Magsisilbi din ang desk bilang isang VAWSI information desk na pwedeng tumugon sa mga katanungan may kinalaman sa VAWSI. Ang naturang proyekto ay pinondohan mula sa charity concert ng naturang universidad.
6: Nga nagpapasalamat po ako gihapon han mga suporta han LNU nga nan iba po nga amon sponsors nga syempre tanan po nga normalista. I feel overwhelmed po gihapon with the support nga amon po nakakarawat tikang puhan katika.
3: Ayon sa Department of Social Welfare and Development, umabot ng mahigit 6,880 ang kaso ng VAWSI sa buong bansa mula taong 2025. 732 nito ay mula sa Region 8. Karamihan sa mga nai-report na VAWSI cases sa rehiyon ay child labor at iba't ibang klase ng child abuse. Mula sa Tacloban, ito si Don Leandro Chu ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Tumaas pa ang presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado matapos ang bagong military strike ng US at Iran. Ang benchmark international contract sa Brent North Sea Crude lumagpas na sa $95 per barrel. Nagbanta kasi kamakailan si US President Donald Trump na pasasabugin ang isang tulay o power plant na sa Iran bilang ganti sa bawat pag-atake ng Iran sa mga tumatawid na barko sa Strait of Hormuz. Ayon naman kay Iran Foreign Minister Abbas Araghchi, nakahanda rin silang gumanti laban sa US. Dahil dito, posibleng maapektuhan din ang Pilipinas ng panibagong oil price hike sa susunod na linggo. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Camp Ricarte Station Hospital sa Puerto Princesa ang dalawang tauhan ng Philippine Navy na nasugatan sa pangaharas ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Kinilala ng Pangulo ang katapangan at tapat na paglilingkod ng dalawang kawani ng Philippine Navy. Pinagkalooban din sila ng Pangulo ng Order of Lapu-Lapu at tig 100,000 pesos bilang tulong pinansyal. Nagpahayag din ang Pangulo ng buong suporta sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines na nagtatanggol sa soberanya at karapatan ng bansa.
2: Inaabangan na ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Para sa ilang personalidad, mahalagang matalakay sa SONA ang accountability, trabaho para sa mamamayan at pagbangon mula sa korupsyon. Ang SONA Special Report hatid ni Lester Alem.
7: Sa Lunes na ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan inaabangan ng taong bayan ang lalamanin ng magiging talumpati ng presidente. Matatanda ang naging usap-usapan ang binitawang pahayag ni PBBM sa mga sangkot sa katiwalian sa gobyerno, partikular na ang mga nasa likod ng flood control skandala. Ani ng Pangulo, mahiya naman kayo. Kaya para sa ilang mga personalidad, mahalagang mabigyang punto sa darating na SONA ang ilang kasalukuyang issue sa lipunan. Accountability ang isa sa mga dapat matalakay sa talumpati ng Pangulo ayon sa constitutional lawyer and election law practitioner na si Attorney Howard Calieja. Aniya, ito kasi ang tinitingnan ng taong bayan pagdating sa issue ng flood control, korupsyon at impeachment ni VP Sara Duterte.
8: Kasi tingin ko yan po ang tinitingnan talaga ng tao. Ano ba ang katotohanan sa likod ng flood control? Ano ba ang katotohanan sa likod ng impeachment? And it should not be a political this should not be politically motivated, but actually really motivated for good governance and transparency and accountability.
7: Inaasahan naman ng presidente ng bagong alyansang makabayan na si Renato Reyes Jr. na marinig sa SONA kung papaano babangon ang bansa mula sa korupsyon at krisis sa ekonomiya.
9: Ang kailangan marinig siguro yung paano tayo babangon. Paano tayo babangon mula sa kumuni ng korupsyon? Paano tayo babangon mula sa problema natin sa krisis sa ekonomiya?
7: Samantala, mahalaga naman para kay Prof. Romel Banlawi, Chairman ng Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism Research na mapag-usapan pa rin ang sektor ng trabaho. Para sa kanya, sa kabila ng mataas na bilihin, mahalaga na may trabaho ang mamamayang Pilipino nang hindi na kinakailangang umasa sa ayuda ng pamahalaan.
10: Kasi kahit na mataas na bilihin, basta may trabaho ka, at least, kaya idadaos mo yung araw. Kasi yung ayuda, kahit nagbibigyan ka ng ayuda, magdadaos lang niya in few days, pero pag nawala na yung ayuda, utong pa na naman.
7: Sa kabilang banda, sinabi ni Reyes na maituturing na malaking butas sa talumpati ng Pangulo kung iiwasan niya ang issue ng flood control.
9: Sa mahiya naman kayo. So after one year, at tatanungin ng tao, may nahiya ba? May nangyari ba? O yung mga dapat bang mahiya, tumigil na ba sila sa pagiging korap?
7: Dagdag naman ni Calieja na dapat maisama sa SONA ng Pangulo ang naging resulta ng patuloy na pagsugpo sa flood control mess at kung may opisyal na dapat managot.
8: Dapat ito ay parte ng SONA ni Presidente na pwede niyang sabihin ano na ba ang nangyari. Siguro in addition to Bombibilia, Jinggoy, etc. Ano pa ba?
7: Ako si Lestor Ler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nagpaalala ang Philippine National Police sa mga organizer ng mga kilos protesta na tumulong na mapanatili ang kaligtasan ng mga lalahok sa rally sa State of the Nation address. Ayon sa PNP, dapat kumuha ng kinakailangang mga permit ang mga organizer at makipag-ugnayan sa mga LGU at police. Nanindigan ng PNP na re-respetuhin at pro-protektahan ng police ang karapatan nilang magpahayag ng opinyon at hinaing sa gobyerno. Pero kailangang mapanatili ang respeto at ang peace and order sa rally. Nasa 20,000 na police personnel ang ide-deploy sa ikalimang SONA ng Pangulo sa Lunes. Samantala, walang pasok sa lahat ng public at private schools sa Quezon City sa Lunes, July 27. Inanunsyo ito ng Quezon City Government sa harap ng gaganaping State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Quezon City LGU, layo nilang hikayatin ang publiko na makinig sa SONA at maiwasan ang pagsisikip ng traffic.
2: Mga karangkada, tutukan po ang 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News Special Coverage. Sa Lunes po yan, 12:30 ng tanghali. Mapapanood yan sa PRTV Channel 31 at sa lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas at mapapakinggan sa DZMM, Radyo Patrol, sa East 30.
1: House Prosecution, binatikos ang hiling ng kampo ni VP Sara Duterte sa Senado ang sumagot ng ilang gastusin ng depensa sa impeachment trial.
2: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
11: Delivery! Maria Jose!
12: Akin yan? Ang laki ng box!
11: Surprise!
12: Yeah! E ba't ka nasa loob ng box?
11: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
12: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!

0: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Happy! Everybody is happy!
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
7: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media.
8: Natural lang na maging one-sided ang prosecution o depensa sa isang trial. Pero giit nila ang pagiging patas at walang kinikilingan ay inaasahang dapat manggaling sa mga senator judge. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
9: Already the witness. He kept on raising the question, did you believe?
10: Magkaiba ang papel ng prosecution at senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang tugon ng prosekusyon matapos hikayatin ni Senator Judge Robin Padilla na huwag maging one-sided sa paglilitis. Anila, tungkulin ng prosekusyon na patunayan ang articles of impeachment habang trabaho naman ng depensa na pabulaanan ang mga ito.
11: Una yung sa pagiging one-sided po ng prosecution, I think that statement is pretty clear as day.
12: Since as mentioned, naturally, it is understood na we cannot be neutral since it's an adversarial proceedings.
10: Para kay Dinagat Islands Congressman Kakabag-aw, ang pagiging neutral kasi ay inaasahan sa senator judges.
13: Dapat pakikinggan mo ang lahat ng panig. Sa dulo, magde-decide ka batay sa napatunayan ba yung mga allegation. Pwede definitely magde-decide ka for or against.
10: Para sa prosekusyon, malayang makapagtanong ang mga senator judges sa alinmang panig kung makatutulong ito sa paglilinaw ng mga issue. Samantala, naniniwala naman si House Lead Prosecutor Jinky Luistro na mananatiling tapat ang senator judges sa kanilang sinumpaang tungkulin.
14: At the end of the day, I am hopeful na political neutrality ang mananaig sapagkat napakaliwanag niyan sa Senate rules on impeachment.
10: Paalala naman ni Private Prosecutor Lorna Kapunan sa impeachment court.
15: Although you judge what you saw, the public will judge what they have seen so far, they will also judge together with the case, the merits of the case, they will also judge the judges. So reminder to, I guess, not to the court, that the public is there out there.
10: Natapos na ng House prosecution ang presentation nito sa Article 4 ng impeachment complaint na tumatalakay sa alegasyon ng grave threats laban sa vice-presidente. Sa mga susunod na pagdinig, inaasahang lilipat na ang impeachment court sa usapin ukol sa confidential funds ni VP Sara. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
16: Tapos na ang Article 4 o ang Betrayal of Public Trust sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pag-usapan natin ito kasama ang public interest lawyer na si Attorney Antonio Bukoy. Magandang hapon po, Attorney Bukoy, at welcome back sa Arangkada Balita.
17: Magandang hapon sa iyo, Jack, at salamat sa banyaya.
16: Yes, Attorney, una, tapos na ho itong Article 4. Mag-move na tayo sa ibang articles. Ano masasabi niyo ho ba na naging matagumpay ang prosecution na ipakita na nagkaroon nga ng betrayal of public trust?
17: Okay. baliktanawin natin kung ano nangyari nung siyam na araw na pagdinig at paglilitis. Ano? Ano ang natamo ng prosekusyon? Unang-una ho, ay napagtibay nila yung kanilang unang sakdal na betrayal of public trust sa panig ng pangalawang pangulo. Bakit ko ito nasabi? Malinaw ho, matibay, kapani-paniwala at matagumpay nilang na ilahad ang ebidensya upang pagtibayin ito. Sa pamamagitan ng pagpresenta sa kanilang tatlong testigo na si Agent Kalilong, Attorney Lotok at si Director Matibag. Lalo tigit po, yun ang pagtatanong sa cross-examination, hindi lang ho nasalaylayan ng issue ang kanilang mga tinutukoy. Sa halip, lalo pong pinagtibay pa yung testimonya ng tatlo. Ganun din po ang naging resulta sa pagtatanong ng ilang senators, judges, lalo hong umigting yung paniniwala na totoo na seryoso ang kanyang ginawang pagbabanta sa Pangulo.
18: And attorney, yun nga di ba may point doon na nagbawas ng witnesses itong prosecution. Tingin nyo nakabuti po ito?
17: Tingin ko po yung nakabuti sapagkat ang kanilang sinabing dahilan kung bakit nila iniatras yung iba pang testigo ay dahil ito ay pagpapatunay lang or corroboration lang na hindi na naman kinakailangan. Ang corroboration o kasi kinakailangan yan kung hindi ho matibay yung inyong ebidensya. So kinakailangan dagdagan nyo pa upang patunayan to. Sa kanilang palagay, sa kanilang pananaw, kumpleto na at sapat na yung kanilang nailatag na mga ebidensya. Dokumentaryo, demonstrative, gaya ng video, pati testimonial, yung sa tatlong testi.
18: And attorney, ano masasabi nyo sa manner na kumbaga hindi na mapasinungalingan yung video talagang napakita na talagang nag-exist yung video. So ang ginawa nila ay inatake naman nila yung credibility ng tatlong witnesses doon kay Kalilong pati si Sir Attorney Lotok, di ba? Parang ginawan pa ng issue yung kung sino yung nag-appoint sa kanya doon sa posisyon at ito nga po si Director Matibag din ay naging marami din mga isyong ibinato sa kanya lalo na yung katulad nung kasama pala ang kanyang asawa sa mga naging endorser ng impeachment complaint. So natural lang ho ba ito na kumbaga dahil hindi na nila mapasinungalingan yung video ay yung credibility na ang kanilang pupuntiryahin?
17: Yan ho talaga ang sistema sa ating paglilitis. Ano po? Unang-una po, nais kong tuunan ng pansin yung video. Ito ho ay napaka-incriminating ng video . Pero sa halip na ibaon nila ito at lumihis sila, tutukan nilang ibang issue, paulit-ulit pa nilang ipinalabas ito. So lalong pinagtibay at sila mismo, kinumpirma nila na yung video ay totoo at authentic, hindi spliced, hindi AI. Sapagkat sila mismo ang gumamit nito. Hindi lang yon, binigyan nila ng mas lalong pagkakataon ang mga testigo upang ipaliwanag yung kanilang ang kinalabasan ng kanilang investigasyon. Sa panig ho naman ni Director Matibag, sa kanilang pagtatanong, pinalabas pa nila na itong si Director Matibag ay dating nagsilbi din sa dating Pangulo. So, lumalabas ho, nawala siyang kinakatigan dahil dati nagsilbi siya sa dating Pangulo and then ngayon tumitistigo siya. Bakit siya tumitistigo? Sapagkat nakita niya na meron talagang batayan yung ginawang pagbabanta. So mali din ho yung naging estratehiya ng cross-examination na imbis na tibagin nila yung kredibilidad sa tamang paraan, lalo nilang pinagtibay yung kredibilidad.
18: Attorney, napansin naman din natin yung mga ilang manner ng pagtatanong ng mga senator judges. Yung iba nga ay medyo condescending yung mga tone. Tingin nyo ba proper ho yung di ba dapat clarificatory questions lang ang tinatanong po nila?
17: Tama po. Sa panigo ni Bongo, yun hong pagbugbog ni Vice President Duterte dun sa kawawang sheriff na nagpapatupad lang ng kautusan ng husgado, wala namang lumabas na ebidensya kung ano yung surrounding circumstances nito. Ang nangyari si Senator Judge Bongo ang naging testigo. Siya nagpaliwanag kung ano yung nangyari, ano yung background dito. So mali po yun eh. Dapat ang testigo magsasabi nun, hindi ang Senator Judge. So para siyang naging defense counsel, hindi lang defense counsel, naging testigo siya. Eh maling-mali ho yun.
18: Tsaka may mga ibang senators din ho, nagbe-bring up pa ng point kung naimbestigahan din ho ba yung kesyo yung issue na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pati na rin minsan nadamay din po si former Speaker Martin Romualdez. Ano masasabi niyo po doon na may mga ilang senator judges na nagpapasok na ibang issue dito sa Article 4?
17: Wala akong katuturan niya sa usaping ito. Ang usapin dito ay yung Vice President at ang ginawa niyang betrayal of public trust and commission of high crimes. Hindi ho ito, hindi ho nasasakdal dito ang ating Pangulo at ang dating Speaker. At wala akong kinalaman dito yung sinasabi ng katiwalian. Eh yung katiwalian ho, eh kanilang ano na yan eh, conclusion eh. Eh wala pa ho naman nagiging tamang proseso patungkol dyan.
18: Eh, ito nga din, Attorney, moving forward ko sakali next week ay napag-usapan na pinayagan na ng ipasampina ang BIR box, pati yung bank records. Tingin nyo, although may pagdadaanan pa naman itong proseso, gano'n pa kahalaga ito?
17: Napakahalaga ho dito. Yun ang income tax return nila ay mahalaga upang ito ay iugnay sa kanyang salen at upang iugnay sa kanyang mga bank records kung magtutugma ito. Ito ho ay kanilang nilalabanan upang huwag mailabas sapagkat masyadong maliwanag nalalabas yung buong larawan ng katiwalian pag ito ay nailahad. Yun ho kanilang iniiwasan. Subalit, dahil lang sa nagdesisyon na ang impeachment court na isampina to, matapos sila magkaroon ng caucus, kailangan na lang nilang harapin yung paglalahad ng mga ebidensya nito.
18: And Attorney, may iba lang tayo total kanina. Nabanggit na nga natin si dating si former Speaker Martin Romualdez. At ito nga, sinasabi nga na recently sa isang news item na pinag-aral nga ng Office of the Ombudsman na kasuhan nga ang ating former Speaker kaugnay nga doon sa flood control. Pero kung ang allegation nga ay personal na sangkot si Speaker doon sa anomalya, ano nga ba'y sinasabi ng mga records? Or mayroon bang natatandaan kayo, Attorney, na opisyal ng DPWH o contractor na direktong nagturo sa kanya?
17: Wala ho eh. Ang kanilang minumungkahi na magtestigo ay yung si dating kalihin na Bonoan na lumalabas. Eh siya yung pinaka may sala dito eh. Hindi siya papasok doon sa isang rekisito na hindi siya dapat tila ang may pinakamalaking sala. Ang lumalabas siya yung may pinakamalaking sala at tumanggap siya dito. Yun o namang maleta boys, datihan ng tinuligsayan mismo at pinabulaanan niyan mismo ni Ombudsman Remulla, pati ho ng Blue Ribbon Committee, pati na ng NBI. Pero ang mas mahalaga ho dito ay yung usapin na kung dapat ba talaga siyang ituring na nasa sentro ng anomalya. Sa ganang akin ho, at ayon sa aking mga nabasa, at ayon sa kawalan ng ebidensya hanggang ngayon, makalipas ang mahigit isang taon, meron hong tatlong maigting at mahalagang dahilan kung bakit ito ay nasa ganitong sitwasyon. Bakit siya hindi maituturing na nasa sentro? Unang-una ho, yun yung structural ng pagbabalangkas na inilatag ng konstitusyon sa pagbabalangkaso ng budget ay hinati-hati ho ito ng konstitusyon sa tatlong magkakaibang sangay ng pamahalaan. Sa ehekutibo na nagdisenyo ng budget, then sa Kamara na nag-deliberate, nagkaroon ng debate ng patungkol sa budget, dumaan ito sa small committee, nagkaroon ng kanilang panukala na ibinato sa Senado na nagkaroon din ng kanilang counterpart na panukala. Dumaan sa technical working group, bumalik sa plenaryo, pinagdebatehan muli at ipinasa. Ang tawag ho sa prosesong ito ay yung macro-governmental process o pangkabuuang proseso ng pamamahala. Ang macro-governmental process, ho, ibig sabihin ito, hinahati-hati ho ng konstitusyon yung proseso sa pagbalangkas ng budget. At dahil dito, hindi ho maaaring ituring o akusahan yung dating speaker na may functional control o control sa tungkulin ng legislatura. Bakit to? Kasi nga ho, hinati-hati ng ating saligang batas yung proseso eh. Sa ehekutibo, sa kongreso, at sa mataas sa kapulungan. Mm-hmm. Na nagdadala sa akin sa pangalawang dahilan kung bakit to hindi siya maituturing na nasa sentro. Wala siyang functional control na aking nabanggit. Wala siyang kapangyarihan na magdikta kung anong dapat nasa budget. Yan ho ay nasa kapangyarihan ng plenaryo. Lalo tigit, wala siyang kapangyarihan na magdikta kung ano ang lalamanin ng national expenditure program na nasa poder ng Pangulo. At lalo tigit, wala siyang impluwensya sa pagpapatupad ng o implementasyon ng mga proyekto sa flood control. Mm-hmm. Pangatlo na pinakamahalaga din na dahilan. Ang ayon ho kay ang pagbalangkaso ng budget ay ayon sa plenaryong kapangyarihan ng Kongreso na maglaan ng appropriation. Mm-hmm. Si dating Senate President po Drilon, mm-hmm, ay naging amicus curiae sa Supreme Court. Amicus curiae ho ay Latin ng friend of the court. Ibig sabihin ho ito, kinikilala yung kanyang pagkadalubhasa, mm-hmm, at natatanging kaalaman sa proseso ng pagbalangkas ng budget. Mm-hmm. Naging amicus curiae ho siya sa pagdinig ng Supreme Court dun saan inilatag na petisyon, mm-hmm, na tumutulig sa dun sa 2025 budget. At dun ho, binigyang diin ni dating Senate President Drilon as amicus curiae,
18: opo,
17: na ang katiwalian, mm-hmm, ay nangyayari sa implementasyon, hindi sa pagbalangkas ng budget.
18: Mm-hmm.
17: Hindi sa pagbalangkas. At sinabi rin niya, ang maling paggamit ng pondo,
18: opo,
17: ay hindi nagpapawalang disa sa plenaryong kapangyarihan ng Kongreso, mm-hmm, sa appropriation.
18: Opo.
17: Kaya ho, ang tingin niya, mm-hmm, ang pang-abuso at katiwalian ay nangyayari, mm-hmm, sa implementasyon na walang kinalaman, mm-hmm, ang dating House Speaker.
18: Okay, and yun nga, Attorney, di ba nagsanga-sanga na po yung ano, may inakusahan pa nga siya na balak umalis, although dininay na ito ng kampo ng former Speaker. Pero maiksi na lang po siguro, bakit po kaya pilit na iniuugnay yung bukod sa mahaba na paliwanag ginawa, pero bakit kaya pinipilit na may ugnay ang dating Speaker dito sa anomalyang ito?
17: Mayo, nauna yung kanilang akusasyon eh.
18: Mm-hmm.
17: Yung big fish na sinasabi niya.
18: Mm-hmm.
17: Isang taon na niyang sinasabi na may big fish na masasakdal. At tinukoy na niya si dating Speaker Romualdez.
18: Mm-hmm.
17: Yung kanyang pagtukoy ho, wala pang katibayan.
18: Mm-hmm.
17: Ang proseso ho ng pagsasakdal, dapat mauna yung ebidensya, mm-hmm, titimbangin mo ito, tsaka kagagawa ng akusasyon.
18: Mm-hmm.
17: Dito, nabaligtad. Nauna yung akusasyon, wala pang ebidensya at siya po ngayon ay under pressure, mm-hmm, na panindigan at patunayan ito. So, yung big fish na tinukoy niya noon, mm-hmm, na si dating Speaker na akusasyon pa lamang na walang batayan, kinakailangan panindigan niya.
18: Mm-hmm. Kaya, Attorney. Oh yes, Attorney. Yeah. Kala ko na po ito. Attorney, kaya opo, kala ko na wala yung audio niyo po. Again, ako, maraming salamat po, Attorney Bukoy, sa oras na binigay niyo dito as always sa Arangkada Balita. Magandang hapon po, Attorney, at mabuhay po kayo.
17: Pag kayo ang nag-imbita sa akin, hindi ako pwedeng tumanggi.
18: Sige po.
17: Magandang gabi po at salamat.
18: Salamat po. Ingat po.
8: Pinag-aaralan ng prosecution at defense team ang panukala ni Presiding Judge Cheese Escudero na palitan ang kanilang mga tagapagsalita na kabilang sa listahan ng kanilang mga legal counsel. Yan ang umaarangkadang balita ni J.M. Pineda.
19: Measure of the body.
20: Bago mag-adjourn ang ikasyam na araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte kahapon, isang mungkahi ang iniwan ni Presiding Officer Senator Judge Francis Cheese Escudero patungkol sa mga tagapagsalita ng magkabilang kampo ng prosecution at defense.
21: As the trial goes on, it might take its toll with respect to the spokespersons and counsels at the same time being able to distinguish between the merits of the case and purely procedural observations and or facts. So you might want to consider, in order to give a freer hand, nominating a spokesperson that's purely a spokesperson that is not limited by the rules of the impeachment court with respect to what he or she can say.
20: Sa ngayon, si Attorney Michael Poa ang tumatayong spokesperson para sa defense, habang si Attorney Benjamin Tolosa Jr. naman ang sa prosecution. Pareho rin silang kabilang sa listahan ng mga legal counsel ng prosecution at defense panel. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tunggol, nagpaalala lang ang presiding officer lalo pat posibleng malabag nila ang Rule 18 kung saan makapagsabi sila ng mga merito ng kaso sa labas ng korte. Maingat naman umano ang dalawang tagapagsalita, pero habang gumugulong ang impeachment trial, mas mahirap daw na balansehin ang kanilang trabaho. Sagot naman ni Poa, ikukonsulta pa nila kay VP Sara ang naging suwestiyon ng impeachment court.
0: So this is something that I cannot decide by myself. It will be something that I will have to talk to the Vice President about and hear her thoughts on the matter. And if ever, then we'll let you know. At the end of the day, whatever she thinks is best and whatever I can do to contribute to help, you know, in this impeachment proceeding, I'm willing to do either.
20: Ilalatag muna ng defense team sa Vice Presidente ang advantage at disadvantage ng magiging desisyon ng kanilang kampo. Nauna naman nang sinabi ni Attorney Poa na dagdag trabaho kung maglalagay ng spokesperson na hindi kasama sa counsel ng defense team. Kailangan pa raw kasi itong gabayan sa mga sasabihin sa media. Ang hanay naman ng prosecution panel, pag-uusapan muna kung papalitan ba ang kanilang tagapagsalita.
14: We will bring that up with Attorney Jay Tolosa, no? And ever since naman, we are always deciding as a team, no? So we will be consulting each other as to the best action to take.
15: We said all decisions of the prosecution, whether it be public or private, is always consultative, collegial, and collegial.
20: Pero nakadepende pa rin daw kay Attorney Tolosa kung aalis bilang counsel o mananatiling spokesperson ng prosecution team. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
18: Tinawag ng House Prosecution na highly improper ang hiling umano ng kapo ni Vice President Sara Duterte na sagutin ng Senado ang pagkain at iba pang gastusin ng defense team sa impeachment trial. Kinwestiyon ng House Prosecution Panel ang ulat na hiniling nila VP Sara na sagutin ng Senado ang bayad sa kanilang catering at iba pang logistical expenses. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, maari pa umanong magdulot ng procurement issue ang kahilingan. Aniya, walang obligasyon ng impeachment court na sagutin ang gastusin ng alinbang panig sa paglilitis. Ayon naman kay Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin, hindi angkop ang kahilingan dahil may sariling opisina at pondo naman ang Vice Presidente.
1: Tingin ko nga ako dyan, parang the OVP is basically opening up the Senate for a procurement case. Hindi ba? Kasi parang ang gusto nila, sarili nilang caterer, pero ang tagabayad, ibang tao.
22: I find it highly improper kasi may opisina rin naman ng ating pangalawang pangulo and they can actually charge all those expenses to their office. So yung isa lang kasi doon, yung pagdududahan mo ng Senado na baka mamaya may laso yung ipapakain sa mga tao, medyo maiinsulto ang ating Senado dyan.
8: Naniniwala ang karamihan ng mga Pilipino na dapat harapin ni Vice President Sara Duterte ang mga paratang sa kanyang impeachment trial batay sa pinakahuling survey ng Momentum Research. May umaarangkadang balita si Christian Bascones.
23: Personal na sumagot at humarap sa mga alegasyon sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Yan ang pinaniniwalaan ng karamihan ng mga Pilipino na dapat gawin ang nasasakdal na si Vice President Sara Duterte. Resulta ito ng nationwide survey na isinagawa ng Momentum Research mula July 13 hanggang 16 ngayong taon. Sa tala, lumalabas na higit 44% ng mga na-survey ay sinasabing lubos na mahalaga ang pagharap ng Vice Presidente sa impeachment court. Dagdag dito ang 39% na nagsasabing mahalaga ito at higit 10% ang nagsabing hindi na ito mahalaga. Ayon sa founder at CEO ng Momentum Research na si Professor Clib Argueles, marahil nakakapagtimpi pa rin ang taong bayan pero may hangganan ito.
24: Paano kung dalawang buwan na yung paglilitis ni Haniho, ni pagtangge o pagdeklara na siya ay guilty, wala eh. We haven't heard from the Vice President so far. And I think darating yung point na magiging baka unacceptable na yun sa ating mga kababayan.
23: Sa pagdalakay ng Article 4 na naglalaban ng pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at kanyang pamilya, sinabi ni Arguellesa na hindi na dapat pagdebatihan kung totoo ba ang mga banta ng Vice Presidente.
24: Wala nang duda sa ating mga kababayan na ito ay hindi katanggap-tanggap. Tingin ko wala na din duda doon sa kahit sa depensa, hindi naman nila itinatanggi na nagkaroon ng grave threats.
23: Isang next generation public research firm ang Momentum Research na itinatag ng mga akademiko. Ayon kay Arguellesa, mahalagang magkaroon ng isang non-partisan research para lumabas ang tunay na pulso ng bayan.
24: Our results speaks for itself na makita nila kahit yung iba doon ay not necessarily it's the same opinion as mine, nilalabas po namin yon, pinapublish natin na itong opinion ng ating mga kababayan.
23: Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
16: Maring kasuhan ng grave threat at inciting to sedition ng National Bureau of Investigation si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Nauna nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na isinama na sa investigasyon ng Special Task Force ang pahayag ni Mayor Duterte noong Mayo na isang ulo lang ang gusto namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. Sabi ni Matibag, naging trigger point sa pagbuo ng Special Task Force ang mga pahayag ni Mayor Duterte. Pinag-aaralan din aniya ng NBI kung may sabuatan sa banta laban sa Pangulo. Samantala, dumoble sa digital growth ang inilabas ng Pag-ibig Fund Housing Loan sa unang kalahati ng taon. Ayon sa datos ng Pag-ibig, higit na dumoble ang socialized housing financing sa ilalim ng flagship expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi rin ng Department of Human Settlements at Urban Development na ang magandang resulta na ito ay sumasalamin sa pagsisikap ng gobyerno na gawing mas abot-kaya ang pagkakaroon ng bahay, partikular sa minimum wage at low income Pilipino.
8: Sa pagkakataong ito, kasama natin ngayon dito sa PRTV Prime Media Studios si Pag-ibig Vice President Jack Jacinto Jr. para himayin ang magandang balitang yan. Magandang gabi po, Sir Jack, and welcome sa Arangkada Balita.
2: Magandang gabi po, Ma'am Nina, at magandang gabi po sa lahat ng nanonood po sa atin.
8: Ayan, nakikiisa po ako sa kulay ng Pag-ibig, di ba? So, Sir Jack, ano-ano ang key factors na nagtulak dito nga sa report na double-digit ang growth ng home loan releases ng Pag-ibig Fund ngayong unang kalahati ng taon? So, ibig sabihin nito ay dumami pa ang nakapag-home loan.
2: Tama po. Una po sa lahat ay lubos po kaming natutuwa sapagkat lalo pong dumami sa ating mga kababayan ang nagkaroon po ng sarili nilang tahanan sa tulong po ng Pag-ibig Housing Loan. In fact, ho, more than 43,000 unang anim na buwan pa lamang po ng ating taon. At ito po ay patunay na natutugunan po natin ang direktiba po ng ating Pangulong Marcos na gawing abot kaya ang pagkakaroon ng sariling bahay ng ating mga kapwa Pilipino. At dalawang bagay po yung aming nakikita rito. Una po ay sa tulong po ng suporta po ng ating pribadong sektor, maging ng mga fellow government agencies po natin, ay tumataas po at dumarami ang available na housing units na abot kaya ng ating mga kababayan. Mm-hmm. Habang ang Pag-ibig Fund po ay patuloy na ginagawang abot kaya ang monthly payments, mm-hmm. ang ating Pag-ibig Housing Loan upang makabili ang ating mga miyembro ng sarili nilang tahanan.
8: Ayan, himayin natin yan, yung mga housing loan na abot kaya para sa ating mga kababayan. Pero dito po muna tayo sa kabuuang 69.19 billion na ang naipamahagi doon sa sinabi niyong higit 43,000 na units. Paano po ito nakatulong sa pagsugpo sa pangkalahatang housing backlog ng bansa?
2: Opo, ito po'y direktang tumutugon sa pangangailangang pabahay po ng ating mga kababayan. Sapagkat una po ay pinapakita ho nito na gumagana. At yung pong mga pulisiya at yung pong mga programang ating ini-implement sa ilalim po ng pamumuno ng ating Pag-ibig Fund Chairperson, Housing Secretary Jose Ramon Aliling, yung pong mga programang inilatag po natin ay tunay pong tumutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan para magkaroon sila ng sariling bahay. At hindi po kami tumitigil dito sapagkat kailangan po ay lalo pa nating paramihin yung mga housing units na maaring mabili ng ating mga kababayan. Kasama na po riyan yung mga investments ng Pag-ibig Fund upang lalong dumami po yung mga socialized housing units habang patuloy po nating pinabababa ang interest sa Pag-ibig Housing Loan para muli po maging abot-kaya para sa ating mga miyembro ang magkaroon ng sariling bahay sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan.
8: Nasa magkano po per unit dun sa 43,000 na we mentioned earlier?
2: Mula po doon sa 43,000 housing units, matutuwa po kayong malaman na around 6,600 po rito ang kabilang sa socialized housing units. Okay. Ibig sabihin, ito po yung dami ng ating mga kababayan na napapabilang sa minimum wage and low income sectors na natulungan pong magkaroon ng sariling bahay. Natupad ho yung kanilang pangarap na magkaroon ng sariling bahay.
8: Ito po ba yun? Yung,
2: dahil sa Pag-ibig Housing. Kasama po riyan. Opo, ito po yung sa pagkakatanda ko. Ito po yung sa Laguna.
8: Oh, sa Laguna.
2: Opo, at makikita po ninyo, Ma'am Nina, ay ito po ay ready na po for occupancy. Maari na pong tirahan ng ating mga kababayan matapos po nilang mabili ito sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan. At katunayan po, Ma'am Nina, yung pong ating Pag-ibig Housing Loan muli po sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program, maliban po dun sa ipapautang ng Pag-ibig Fund para mabili ang ganitong uri ng unit. Kadalasan po ito ay nasa 950,000 pesos.
8: Wala pang 1 million.
2: Opo, wala pa hong itong 1 million.
8: At ilang square meters?
2: Ito po ay nasa 32. Tanda ko po, ito ay nasa 32 square meters.
8: Tsaka maganda yung maaliwalas yung environment, malalaki yung mga kalsada.
2: Kasama po yan. At ang Pag-ibig Housing Loan para rito ay ginawang mas abot kaya. At sa katunayan po, maliban doon sa mahihiram ng ating miyembro para pambili ng bahay, ay maaari pa niyang dagdagan yung kanyang mahihiram na up to 100,000 pesos para po. Ang gusto po kasi natin sa Pag-ibig Fund at paalala po ng ating CEO na si Manang Malen Acosta, pagkabili ho ng bahay dapat ay matirahan na agad, makalipat na agad yung ating miyembro. Kaya po maliban sa pambili ng bahay sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan, meron pa hong additional kung kailangan ho ng miyembro na 100,000 pesos para po ay makapagpa-install po ng electricity, ng ilaw, ay makapagpagawa pa ng additional partition para po muli. Pagkatapos po niyang mag-housing loan at makabili ng sariling bahay, ay makalipat na po agad ang kanyang pamilya doon po sa nabili nilang housing
8: unit. So may additional na pwedeng hiramin na 100?
2: Up to 100,000.
8: Oo, up to 100,000 pesos na syempre mga gamit sa bahay, di ba? Kailangan mo rin ng budget
2: yung
8: para dyan.
2: Yung mga fixtures po rito muli po para po ay makalipat ang ating miyembro sa kanyang nabiling housing unit.
8: So I'm sure marami ang mga kababayan natin talagang very interested, especially yung mga maliit lang ang kita at pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Ito po ba yung 4PH, no?
2: Kasama
8: po yan. Ninyo. So, paano po pwedeng mag-apply dito yung ating mga low income wage earners or yung kahit mababa ang sweldo mo, ay kaya nilang ma-afford itong 950,000. Yun po yung pinakamura, no?
2: Tama. Ang pagkakataong magkaroon ng sariling bahay ay ito po, hinahatid na ho ng Pag-ibig Fund sa lahat po ng ating mga miyembro, middle class earners, maging sa mga, at lalo na sa ating mga low income and minimum wage earners. Una po sa lahat, lalo po nating pinababa ang interest rates. Pinapanatili ho nating mababa para abot kaya.
8: At magkano nga ba ang interest rates?
2: Ngayon po ay nasa 3% ang subsidized rate sa ilalim po ng Expanded 4PH program, yung Pag-ibig Housing Loan sa programang ito. Gano'n po kahalaga ito, Ma'am Nina, sa ating mga nanonood? Imbis po na ang monthly payment sa around 5,800 or 6,000 pesos a month, yung monthly payment po dito para sa isang 950,000 peso loan, nasa 4,000 na lamang. So halos 2,000 po ang natitipid ng ating miyembro kada buwan sa kanyang monthly payments.
8: Okay.
2: Na magagamit pa ho niya sa ibang pangangailangan ng kanyang.
8: At gaano katagal yung pagbayad niyan?
2: Ang pagbabayad po naman ng Pag-ibig Housing Loan, in-extend ho natin up to 30 years to pay.
8: Yes.
2: Para ho mas mababa yung maging monthly payments. Kung gugustuhin po ng miyembro na mas maikli ang payment period, ay maaari po niyang gawin yon. Ngunit up to 30 years po ito para ho lalong mas mababa yung monthly payment at mas magaan po sa ating miyembro.
8: At saka balita ko nga, up to 10 million na. Dati kasi 6 million. Ang pagkakaalam natin, up to 10 million na rin ang pwedeng i-loan.
2: Tama po, ma'am.
8: Isang individual.
2: Lalo ho nating pinalawak yung sakop ng Pag-ibig Housing Loan. Ngayon po ay up to 10 million pesos na yung maaaring mahiram ng ating mga miyembro. Ito naman po ay para tugunan yung pangangailangan po ng middle class, upper middle class earners po natin na miyembro din ng Pag-ibig Fund. At para po sila rin po ay mapakinabangang lalo yung ating programa sa ilalim ng Pag-ibig Housing Loan.
8: Same interest rates.
2: Ang maganda ho riyan, Ma'am Nina, may promo rates pa ho tayo. Until the end of the year, yung pong interest rates ho natin, pangkaraniwan ay nasa 6.25%. Ito po'y lalo ho nating pinababa para sa mga loans na mula 1.8 million pesos hanggang 4.9 million pesos, ang interest rate po ay 4.5%.
8: Okay.
2: Imbes na 6.25%. At mga loans na mula 4.9 million hanggang 10 million pesos, 5.75% na lamang po for the first 3 years of the loan. Ibig sabihin po niyan muli, mas lalo ho nating ginagawang abot-kaya ang magkaroon ng sariling bahay para sa ating mga miyembro sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan.
8: Alright, talagang marami pa sana kaming gustong itanong, pero I'm sure babalik po kayo at aabangan rin kayo sa nagseserbisyo Nina Corpus at Migs Busto sa DZMM. Sana po, ano, para sa pagpapatuloy ng aming usap ang pag-ibig. Maraming salamat, Pag-ibig Vice President Jack Jacinto Jr. sa inyong panahon at mga ibinahaging impormasyon. Magandang gabi po.
2: Maraming salamat po.
18: Nakataas na ang signal number 1 sa ilang bahagi ng bansa habang bumibilis ang takbo ng bagyong Quiapo pahilagang kanluran sa Philippine Sea sa silangan ng Cagayan ayon sa PAGASA. Huling namataan ang Tropical Depression Quiapo sa layong 640 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at bugsong hanggang 55 kilometers per hour. Asahan ng malakas na hangin sa mga lugar na nasa signal number 1 gaya ng Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion ng Aurora, northern portion ng Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya at northern portion ng Benguet. Bahagyang lalakas ang bagyong Quiapo habang nasa Philippine Sea at maaring maging tropical storm category bukas. Lalabas naman ito ng PAR sa Sabado ng umaga. Asahan pa rin ang pag-ulan dahil naman sa habagat sa malaking bahagi ng Mindanao, Siquijor, Bohol at Southern Leyte.
8: Good news para sa mga trainee ng Air Traffic Control. Maaari na silang makapag-ensayo sa real-life scenario ng Air Traffic Control matapos na ilunsad ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang tatlo nitong simulators. Yan ang umaarangkadang balita ni Justin Ignacio.
3: Mas pinalawig pa ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang kadalang Air Traffic Training Service Center. Inilunsad na kasi nila ang tatlong air traffic simulator, ang aerodrome, en route, at approach simulator.
4: Yung simulator ang gagamitin sa training ng ating mga air traffic controller students, isi-simulate yung normal procedures, yung emergency procedures.
3: Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, importanteng ginagawang moderno ang aviation infrastructure para maging competent ang sistema.
5: Now, meron makakampante po tayo na lahat ng ating air traffic controllers, ang air traffic personnel natin, they're competent talaga para po i-manage ang air traffic natin.
3: Kabilang din ito sa pagtugon ng Transportation Department sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking ligtas ang pagbabyahe ng mga pasahero. Ito yung isa sa mga inilunsan na simulators ng Civil Aviation Authority of the Philippines ngayong araw ng Webes. Ang nakikita nyo sa aking likuran ay ang Aerodrome Simulator. Dito mag-iensayo yung mga air traffic controller kung saan may mga real-life scenarios sa Aerodrome Control Tower. Good news naman ito para kay Cali Varias na nasa ikatlong linggo na ng pagiging trainee sa ilalim ng Comprehensive Air Traffic Service ng CAAP.
6: This is a very great opportunity for me. Free yung training. So parang pag free yung training kasi most commonly you're not gonna expect much eh. Pero nung unang sinabi sa amin, may bago simulator, pinakita to. It's like, wow, free, tas etong lahat. Dito kasi mas na-immerse kami. Mas ma-practice talaga yung decision making namin.
3: Nagkakahalaga ng 250 million pesos ang tatlong simulators. Ako si Justine Ignacio ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
8: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Minya Corpus.
23: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
8: Arangkada Balita.
7: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, sa sakyang pandagat ng Pilipinas, muling binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa Baho de Masinloc. Isa pang barko ng China, nagsagawa rin umano ng delikadong maniobra laban sa barko ng Philippine Coast Guard. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea, Pangulong Marcos gusto ng reset o pagsisimula muli ng relasyon ng Pilipinas at China. Magkapatid na menor de edad na binugaw umano ng kanilang sariling ina sa mga dayuhan, sinagip. Trabahador na bagsakan ng malalaking tipak ng granite sa Liloan, Cebu, patay. Grade 3 student na sawi matapos saktan at ilang beses na hampasin ng notebook sa ulo ng kanyang kaklase. Ilang lugar sa Soksarjen region lubog sa baha dahil sa habagat. Wind signal number 1 nakataas naman sa 14 na probinsya dahil sa bagyong Quiapo. Presyo ng diesel posibleng tumuntong na naman sa 100 piso kada litro sa mga susunod na linggo. Bini, mainit na sinalubong ng blooms sa Los Angeles.

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila, ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa pagpapakawala na naman ng water cannon ng China sa barko ng Pilipinas. Muling binomba ng tubig ng China Coast Guard ang sasakyang pandagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic

0: Ang KPCG Rear Admiral J. Tariela, tagapagsalita para sa West Philippine Sea, hindi naman tinamaan ang barko ng B4 pero may delikadong pagmaniobra ng isa pang barko ng Chinese Coast Guard laban sa isang barko ng PCG. Wala anyang nasugatan sa mga insidente at matagumpay pa rin ang misyon ng PCG at B4 sa West Philippine Sea sa lungat sa pahayag ng Chinese state-owned media na naitaboy umano ng Chinese vessel sa mga barko ng Pilipinas sa nasabing bahura.
1: Again, I am highlighting that the reason why they're doing this is that they are threatening a smaller B-4 vessel to change its course. But as I said, despite of such muscle flexing, threatening the B-4 vessel to change its course, we still proceeded to the mission.
0: Ayon naman sa tagapagsalita ng Chinese Coast Guard, ang Pilipinas umano ang nanghimasok sa Baho de Masinloc na tinatawag nilang Huangyan Dao. Handa rin umano silang igiit ang anyay karapatan at interes ng China sa inaangking lugar. Bukod sa fuel subsidy mission, nagsagawa rin ng PCG ng isang maritime domain awareness flight sa Baho de Masinloc ngayong Huwebes. Pero pagkalampas ng eroplano ng 35 nautical miles sa kanluran ng Zambales, agad itong sinalubong ng radio challenge ng China Coast Guard. Namataan din ang dalawang Chinese maritime militia vessels sa hilagang kanluran ng Bahura. Nakabuntot pa ang isa sa kanila sa MV Mamalakaya na may sakay ng mga mangingisdang Pilipino.
1: The Chinese is the one who escalates the tension, carry out unlawful activities. So we are just on the receiving end. It never prevented our Coast Guard from still pushing for our rights and still maintaining our presence in the West Philippine Sea.
0: Samantala, binisita naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ospital ang dalawang Navy personnel na nasugatan sa paluan sa Ayungin Shoal. At personal na ginawaran sina Seaman First Class Underwater Operator Carmelo Abali at Private Eric Lasida ng Order of Lapu-Lapu. Tumanggap din ang dalawa ng tig-100,000 pisong ayuda ayon sa Malacanang. Una nang ikinatwira ng ambassador ng China na si Jing Chen na lumapit ang China Coast Guard sa mga Pinoy sa hinalang nagsasagawa ng konstruksyon sa BRP Sierra Madre. Pero giit ng pamahalaan at mga eksperto, karapatan ng Pilipinas na magtayo ng istruktura sa Ayungin Shoal na sakop ng exclusive economic zone ng bansa. Ito rin ang binigyang diin ngayon ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr.
2: Wala silang pakialam kung anong gawin natin sa teritoryo natin. Di na nangahulugan na kinukumpirma ko ang isang bagay o hindi kasi nilalagyan nila na salita yung bibig natin eh. Sinasabi ko, wala silang pakialam.
0: Dagdag ni Chodoro, wala siyang nalalaman tungkol sa provisional agreement o kasunduang binabanggit ng Chinese ambassador.
2: Gusto nilang kontrolahin yung area. Manging-imbento yan ng violation. Gumagawa talaga ng istorya yung mga yan para magkaroon sila ng paraan paano ka pasukin. Yan ang dapat malaman ng ating mga kababayan. May intention yan. Hindi titigil yan. Nasa atin na nasupuin yan at titigil yan.
0: Bagamat mahalaga ang dialogo, nanindigan si Chodoro na dapat itong nakabatay sa international law at may suporta ng matibay na depensa. Alison Ko, ABS-CBN News.
3: Samantala, may paglilinaw po ang Department of Foreign Affairs sa isyu ng Provisional Understanding o kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China na ayon kay Chinese Ambassador Jing Chen ay nalabag sa kumprontasyon sa Ayungin Shoal nitong Lunes. Gayun ng DFA, hindi kinikilala ng naturang kasunduan ang jurisdiksyon ng ibang bansa sa karagatang sakop ng Pilipinas at layong lang itong pagkasunduin ang Pilipinas at China pagdating sa pagsasagawa ng rotation at resupply o RORE mission sa Ayungin Shoal. Ayon pa sa DFA, sa ilalim ng Provisional Understanding, hindi kailangan magpaalam ng Pilipinas kung magsasagawa ng RORE missions, hindi nito pinapayagang sumakay o mag-inspeksyon ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at hindi nito isinusuko ang soberanya ng Pilipinas. Nagkasundo ang Pilipinas at Sweden na paigtingin pa ang defense cooperation sa iba't ibang larangan. Sa gitna ng tatlong araw na pagbisita ni Swedish Defense Minister Paul Janssen sa Maynila, napag-usapan nila ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. ang pagtaguyod sa international law at kalayaan sa paglalayag, lalo't may kinakaharap ding banta sa

0: Maritime security ang Sweden kaugnay sa pananakop naman ng Russia sa Ukraine. Binisita rin ni Janssen ang Philippine Navy at Coast Guard upang maunawaan ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Bilang bahagi ng European Union, sinabi ni Janssen na suportado ng Sweden ang 2016 arbitral ruling. Pagtutunan naman ng dalawang bansa ang Memorandum of Understanding on Defense Cooperation na nilagdaan sa Shangri-La Dialogue sa Singapore noong 2023. Habilang dito ang pagkilatis ng Pilipinas sa alok ng Sweden na multi-role fighter aircraft para sa modernization program ng AFP. Napag-usapan din ang pagtutulungan ng Manila at Stockholm sa maritime surveillance, cybersecurity, civil defense, space, defense innovation at information.
1: Isang reset ang ninanais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o ang pagsisimula muli sa ugnayan ng Pilipinas at China. Ito'y matapos ang insidente sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng dalawang Pilipino. At live mula sa International Media Center sa Paranaque, nagpapatrol Jervis Manahan. Jervis, may mga naging pahayag ba ang China kaugnay sa ugnayan nila sa mga karatig bansa?
2: Yes, Karen, matapos nga itong panibagong insidente na pagbobomba ng water cannon ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea, ay muling iginiit ng China na pinapahalagahan nila ang mga pakikipagkaibigan at ugnayan nila sa mga kalapit na bansa.
3: Pagtugon sa mga hamon sa pagkain at enerhiya ang napag-usapan sa ASEAN Plus 3 meeting ngayong Huwebes, kung saan kasama ang Japan, South Korea, China. Binigyang diin ng Foreign Affairs Department ang kooperasyon, lalo't patong-patong na ang hinaharap na hamon sa buong mundo.
4: Regional challenges require regional solidarity. We learned that no country can face major shocks alone and that cooperation is most meaningful when it provides confidence, stability, and practical support.
3: Dito iginiit ng Vice Minister of Foreign Affairs ng China na pinahahalagahan nila ang magandang ugnayan sa mga kalapit nitong bansa.
5: The Chinese government always attaches high importance to developing good neighborliness and friendship with neighboring countries. We've always actively participated in East Asian cooperation.
3: Rule of law is a ayon sa Malacanang, gusto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng isang reset o pagsisimula muli ng ugnayan ng Pilipinas at China. Sinabi ito ni Marcos na ipatawag si Chinese Ambassador Jing Chen sa palasyo nitong Martes.
6: Tumagal ang meeting ng 1 oras at 20 minutos. Yes, at nag-usap sila at ang nais na mangyari dito ng Pangulo ay hindi na maulit ang mga

0: nangyayari.
1: Ubang China na hindi na paulit ang mga ganitong karahasan sa West Philippine Sea.
0: Pagkatapos at nababa si Ambassador, nakangiti naman si Ambassador, nakakangiti naman din sa amin, at pagkakita namin sa Pangulo at kasama si ES Ralph Recto, nakita naman natin na positibo. Sa nakita kong mukha ng Pangulo ay positibo naman na naipaabot din niya sa bansang China kung ano yung nais ng bansang Pilipinas.
1: Natalakay din sa Malacanang ang umano'y July 2024 provisional arrangement sa pagitan ng Pilipinas at China. Sinabi kasi ng Chinese Ambassador na nagmula ang tensyon sa Ayungin Shoal nang lumabag ang Pilipinas sa sinasabing arrangement dahil sa mga umano'y paggawa sa BRP Sierra Madre. Pero nang tanungin kung mayroon nga bang ganitong kasunduan,
0: hindi ko po masasabi kung meron, dahil hindi po, kailangan po sa kanya manggaling muna. Kung anong arrangement po yung sinasabi niya. Kasi ang huli po natin nabanggit, ang huli natin nadinig ay ang secret deal. Pero hindi yun sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Diba? Yun yung sinasabing secret deal na hindi dapat gumalaw sa BRP Sierra Madre, right? O, pero hindi yun deal with President Marcos Jr.
1: Nauna ng kinundena ng US ang karahasan ng China. Kaya may ilang nangamba na posibleng magkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa sa pagkikita sa ASEAN Foreign Ministers Meeting dito sa Maynila. Kahapon nagkaroon ng bilateral meeting ang US at China na tinawag nilang isang produktibong pagpupulong.
2: These challenges and these claims of sovereignty over territory are a growing challenge. That's why we continue to reiterate our commitment to our treaty partners, but also our commitment to freedom of navigation and respect for territorial rights in the region. And it's one of the cornerstones of our engagement in the Indo-Pacific and especially the ASEAN. And I made that point in every forum that we've had here.
1: Hindi nagbigay ng panayam si Wang Yi sa ASEAN meetings dito. Kagan kanina ay natanong si U.S. Secretary of State Marco Rubio kung dadalo ba si U.S. President Donald Trump sa ASEAN Leaders Summit na isasagawa dito sa Maynila sa Nobyembre. Ang sinabi sa atin ni U.S. Secretary of State Marco Rubio ay gusto ni President Trump na dumalo pero hindi siya makapagbigay ng commitment dahil nakadepende pa rin ito sa kanyang schedule. Sa ilang sandali na lamang ay haharap na sa media dito si DFA Secretary Teresa Lazaro para idetalye sa atin kung ano nga ba ang mga naging bunga nitong ASEAN Foreign Ministers Meeting. At bukas ay nakatakdang pangunahan ng Pilipinas ang 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation sa pamamagitan ng isang serye ng high-level meetings at isang gala dinner sa Malacanang. Karen.
3: Maraming salamat, Jervis Manahan. Sa ibang balita naman, nasagip ng National Bureau of Investigation o NBI ang dalawang menor de edad na magkapatid sa Tarlac matapos umanong ibugaw ng sarili nilang ina sa mga dayuhang kliyente para sa online sexual activities. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
4: Nagtungo sa Concepcion, Tarlac ang mga ahente ng NBI Violence Against Women and Children Division tras susumbong ng United States Homeland Security Investigations na may isang nanay na umunong nagbebenta ng malalaswang video sa mga Amerikano at nag-aalok online ng sexual activities gamit ang kanyang dalawang menor de edad na anak.
5: Ang kaso pong ito ay nirefer ng ating counterparts from the Homeland Security Investigations. Ito po ay noong December 2025 pa na i-refer, pagpapatunay lamang na ang NBI po is comprehensive at long haul ang ating investigation. At hindi lamang kami nanghihinayang dahil naging maganda ang resulta.
4: Ayon sa NBI, pinapadala ng mga kliyente na yun ang bayad nila sa suspect sa pamamagitan ng digital wallet.
6: Meron po kami ebidensya na nagsasabi na gumagawa po kayo ng paglapak na kain natin ng CCO or sabi. Ngayon, ito po yung mga anti-promotion po sa inyo.
4: Dahil dito, nagkasana ng entrapment operation ng NBI kasama ng pagpapatupad ng warrant to search, seize, at examine computer data.
5: Nagkaroon ng pagkakataon ng ating VAUCD agents to witness an actual transaction being performed by our subject. Kaya naman napatunayan talaga na nagkaroon ng active sale ng gantong klaseng mga materials kung saan lumalabas na mga minor de edad ang talagang ino-offer na magpe-perform ng online sexual activities.
4: Sa on-site digital forensic examination, nakumpirma umano sa isa sa mga nakumpiskang cellphone ng suspect ang mga naging transaksyon niya sa mga dayuhang kliyente.
5: Nakakuha po ng call logs at saka mga chat conversations Pagpapatunay lamang po na talagang confirm ang information na ibinato sa atin ang ating counterparts from abroad.
4: Inaresto ng mga pretibang suspect at sinagip naman ang 9 na taong gulang at 3 taong gulang niyang mga anak. Naharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children Act. Nasa pangangalaga na ng DSWD ang 2 menor de edad na sumasailalim sa psychosocial intervention. Sa ngayon, patuloy na sinusuri ng NBI ang manakumpiskang digital devices para matukoy kung gaano katagal na umano ang operasyon, kung magkano ang kinita dito, at kung posibleng may iba pang biktima o kasabwat. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
7: Patay ang isang grocery student matapos umanong saktan ng kanyang kaklase noong Martes sa Agdao, Davao City. Nauna rito, umuwi ang bata noong July 17 sa kanyang pamilya na may iniindang sakit sa ulo. Dinala pa sa Southern Philippines Medical Center ang estudyante pero pumanaw rin ito dahil umano sa brain injury resulting in brain failure ayon sa PNP. Batay sa inisyal na investigasyon ng Davao City Police, hinampas umano ng notebook sa ulo ng ilang beses ang babaeng biktima ng kanyang lalaking kaklase. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang karagdagang detalye ng insidente at wala pang tugon ang mga opisyal ng paaralan. Nanawagan naman ang pamilya ng biktima ng hustisya para sa kanilang anak. Ang update sa bagyong Quiapo mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na nga ba ang bagyo at saan-saan ito makakaapekto?
8: Bernadette, kumikilos na palapit ang Tropical Depression Quiapo sa Northern Luzon. Huli itong namataan sa layong 640 kilometers silangan ng Tuguegarao City sa Cagayan. Taglay pa ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at pagbugsong umaabot ng 55 kilometers per hour. Mabilis ngayon ang pagkilos ng bagyo pahilagang kanluran, 30 kilometers per hour. Kapamilya, umaabot po sa 400 kilometers ang naaabot ng malakas na hangin ng bagyo mula sa kanyang sentro. At kita natin sa ating satellite animation na humahampas na yung kaulapan nito dyan sa southern part na sa may Bicol region at ilang bahagi ng Kabisayaan. At habagat na naman ang nadudulot ng mga pag-ulan sa Palawan, ilang mga bahagi ng Visayas at maging sa Mindanao. At bilang paghahanda sa paglapit ng bagyo, nakataas na po ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa 14 na probinsya, kabilang na po ang Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, ilang bahagi ng mga probinsya ng Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, maging sa Apayao at Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, ilang bahagi ng Benguet, Ilocos Norte at Ilocos Sur. At bukas pa posibleng maramdaman yung pagbugso ng malakas na hangin sa mga lugar na ito. Posibleng lumakas pa hanggang tropical storm ang bagyong Quiapo bukas, kaya pwede po magtaas ng wind signal number 2 ang pag-asa sa mga lugar malapit sa daraanan ng bagyo. Tatawirin po ng bagyong Quiapo Biyernes ng hapon hanggang gabi ang Babuyan Islands at posible ang paglandfall nito sa alinman sa mga isla doon o pagdaan lamang ng malapit. Pwede makalabas na ang bagyo ng Philippine Area of Responsibility Sabado ng umaga, July 25. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, July 24, Biyernes sa Luzon, malalakas na po ang ulan sa umaga dahil sa bagyo dyan sa Cagayan, Isabela at dito sa probinsya ng Apayao. Mas maraming bahagi sa Northern Luzon ang uulanin, lalo po sa Cordillera at Ilocos Region. Mula po yan tanghali hanggang pagsapit ng hapon habang tumatawid yung bagyo sa may Babuyan Islands. At pag nakatawid na po yung bagyo ng Babuyan, ay mas mabababad pa hanggang pagsapit ng gabi sa matinding pag-ulan itong bahagi ng Ilocos Region at Cordillera. Pero hindi aasang mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa ilang lugar sa Central Luzon, Calabarzon at Bicol Region. Pero kapamilya, nakita natin yung malalakas na mga pag-ulan na aasahan sa Northern Luzon. Posible po ang delikadong mga pagbaha at paghuhunang lupa dahil nga sa dami ng aasahang ulan mula sa bagyo. Kaya planuhin po ang inyong paglikas at makinig sa inyong local officials para sigurado ang inyong kaligtasan. Sa Palawan, aasahan din po ang kalat-kalat na mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng probinsya at minsan po malalakas yan dahil din sa habagat. Sa Visayas, meron pang malalakas na paulan ang habagat sa umaga sa Negros Island at ilang bahagi po ng Cebu at bago magtanghali, maulan din sa may Iloilo at Guimaras. Meron pang mga kalat-kalat na mga pag-ulan dito sa Western Visayas, Negros at Cebu. Pagsapit po yan ng hapon at sa gabi, mapabawasan na yung mga pag-ulan sa ibang bahagi ng Kabisayaan. Sa Mindanao, maulan pa at may malalakas pang paulan sa umaga hanggang pagkapananghalian ang habagat sa may Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago, Lanao Provinces, Maguindanao Provinces, Sokcergen at ilang bahagi po ng Davao Region. Sa hapon, may malakas na ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Mindanao at oras ng hapunan may malakas na ulan dito sa may Agusan del Norte. Pero pagsapit ng gabi, halos wala na po mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Tayo naman sa Metro Manila, maulap at buong araw pong posibleng may kalat-kalat na mga pag-ulan dahil sa habagat. Pero habang wala pa ang paulan ng habagat sa Bulacan, nagtala na naman ng panibagong record low ang Angat Dam, 151.45 meters o halos 60 metrong mas mababa sa normal high level nito na 210 meters. Pero kapamilya, sabi ng PAGASA, kung babagsak ang 100 millimeters na ulan sa Angat watershed, ay posible pong tumaas ang level ng tubig sa dam ng hanggang 5 o 7 metro. At kapamilya, binaha at nakaranas po ng landslide sa ilang lugar sa Sokcergen region dahil sa mga pagulang dulot ng habagat. Sa bayan ng Maasim sa Rangani Province, nagkumahog ang mga residente sa paglikas matapos umapaw ang tubig sa ilog. Ayon kay Christian Seryosa, stranded pa ang mga kasama niyang guro dahil sa baha. Sa Purok Upper Colon naman, wala ring tigil ang ulan kaya tumaas ang tubig sa isang sapa. Bumara rin ang mga putol na sanga ng kahoy kaya rin bumaha sa lugar. Binaha rin ang ilang lugar sa Kiamba dahil sa magdamag na pag-ulan nitong Miyerkules ng gabi. Sa isang video, hindi natinag ang pag-awit at panalangin sa lamay sa isang bahay sa kabila ng pagtaas ng tubig. Sa bayan naman ng Malapatan, binaha rin ang Sityo Lahak Poblasyon dahil sa walang humpay na pag-ulan. Sinabi ng uploader na si Jaylin Tusa na pinasok na rin ng baha ang mga bahay sa kanilang lugar. Sa barangay Kabuling, Palimbang, Sultan Kudarat, umapaw ang tubig sa sapa at binaha ang kalsada ngayong hapon ng Huwebes. Isang bahay na nasa gilid ng sapa ang pinagtulungang buhati ng mga rescuers, habang isang bahay naman ang inanod sa gilid ng sapa sa Glan, Sarangani Province. At sa barangay Saravia sa Coronadal City sa South Cotabato, binaha ang Sityo El Gawel dahil sa pag-ulan. May pagguho rin ng lupa sa gilid ng sapa at habang sa Sityo Kabuling sa parehong barangay, pansamantalang hindi madaanan ng mga motorista ang isang bahagi ng kalsada dahil sa nabuwal na puno ng niyog. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
9: Halos 50 electric cooperatives at pribadong utility sa buong bansa ang naniningil ng mas mahal na kuryente kumpara sa average residential rate noong buwan ng Hunyo. Samantala, posibleng muling tumuntong sa 100 pesos ang litro ng diesel sa mga susunod na linggo kapag hindi pa rin tumigil ang resbaka ng US at Iran sa gitnang silangan. Mahigit 100 piso ang diskwento ni Gary sa diesel sa gasolinahang ito. Pero dahil sa serye ng dagdag presyo, unti-unti na namang nababawasan ang kita niya bilang tsuper. Kaya kahit pagbigyan paan niya ang pisong dagdag pasahe, kulang pa rin ito para makaagapay sa pagsirit ng presyo ng diesel.
10: Piso lang, kasi sino lang piso, yung mga bata nga ayaw na ng piso eh. Mas maganda, dagdagan na lang ng discount.
11: Lang mga gawing 15,
10: mga 15, gano'n, 20, pwede na ako yun.
9: Tila may punto si Gary dahil mukhang tataas na naman ulit ang presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Dahil sa unang tatlong araw ng kalakalan, halos 5 pesos na ang sinipa sa presyo ng gasolina, 4.70 sa diesel at mahigit 3 pesos sa kerosene. Ang bad news, pwede pang lalong tumaas ang presyo sa trading ngayong Huwebes at bukas Biyernes.
12: Yung diesel po ang nakikita ho natin na talagang mukhang magtutuloy-tuloy, no? Kasi po yung although yung gasolina is also andun pa rin po, no? Nandun pa rin po yung possibility na talagang magtuloy-tuloy rin dahil nga po pareho naman talagang affected, no, doon sa situation sa Middle East.
9: Naglalaro na sa mga 86 pesos ang litro ng diesel sa ngayon, mga 78 pesos naman ang gasolina. Kung totoong abot nga ng 5 pesos kada litro ang dagdag presyo sa susunod na linggo, lalagpas na ng 90 peso level ang diesel, mahigit 80 pesos naman sa gasolina. Pero ayon sa ilang mga taga-industriya, pwedeng tumuntong muli sa 100 peso level ang presyo ng diesel sa mga susunod na linggo kung hindi titigil ang gyera sa gitnang silangan. Noong Abril, inabot ng 120 hanggang 160 pesos ang litro ng diesel sa kasagsagan ng giyera. Ang regular na gasolina sumirit din sa mahigit 100 pesos.
12: I'm leaning towards na yung possibility na umakyat pa lalo yung diesel, lalo na po yung diesel, at baka tumungtong ulit ng 100 kung sakali pong wala pong talagang signs ng de-escalation dun sa Middle East, no? Talaga pong ang talagang nagpo-push talaga dito para tumaas yung prices, more of yung outlook talaga sa supply.
9: Mayambag din sa dagdag presyo ang paghina ng piso kontra US dollar. Ngayong araw, nagsara ang palitan sa 61.75, katumbas ng record low noong Mayo. Samantala, 48 electric cooperatives at private distribution utilities ang naniningil ng mas mahal sa average residential electricity rate nitong June 2026. Makikita ang buong listahan sa website ng Presyo PH. Ang national average rate na ito na mahigit 12 pesos kada kilowatt hour ang naging dahilan kung bakit Pilipinas ang may pinakamataas na singil sa kuryente sa Southeast Asia. Ayon sa grupong Institute for Climate and Sustainable Cities, dapat bawasan ang pagkontrata ng mga plantang gumagamit ng fossil fuel na nakakasira sa kalikasan at dagdagan ang paggamit ng renewable energy sources.
13: Alam naman natin yung coal imported sa atin yan. At alam natin, pag may nangyayari internationally, di ba, may balita na naman doon sa conflict nung sa Iran. That's affecting all energy prices including coal.
9: Pero kung mataas na ang June, mas lalong tumaas ang singil sa kuryente sa July, partikular na sa Visayas na sa pool ng seri ng yellow alert o pagnipis ng reserba na nagpapamahal naman sa presyo ng kuryente sa spot market. Samantala, sinita ni Senate President Sherwin Gatchalian ang Energy Regulatory Commission kung bakit pinapayagan ang paniningil ng ilang planta ng kuryente ng mas mahal kumpara sa nakalagay sa kontratang nakuha, halimbawa sa Meralco.
14: Chine-check ba ng ERC kung tama ba yung kanyang ipinapasa sa amin, sa mga consumers? And the answer is no. So in other words, kung anong isinubo na lang sa amin ng mga power plants, yun na lang ang babayaran namin.
9: Tinira rin ni Energy Committee Chairman Erwin Tulfo ang ERC dahil hindi nito napipigilan ang pagsirit ng singil sa kuryente.
15: Parang napaka-inutil po ng gobyerno natin. Nang ninyo po, ng inyong opisina, pasensya na ho kayo. Wala ba kayong magawa? Can't you stop this? Can't you control this?
9: Sagot ng ERC, tumaas kasi ang presyo ng fuel at iba pang inputs sa produksyon ng kuryente dahil na rin sa gulo sa gitnang silangan.
16: At ito ay yung presyo ng mismong langis o kaya ay presyo ng liquefied natural gas na ginagamit na pangsunog upang lumikha ng kuryente. Ang mga gastos po na ito, ito nga po yung nabanggit na pass-through charges.
17: Mga kapamilya, kasado na ang selebrasyon ng Sublian Festival Kapamilya Caravan sa Batangas City sa July 25. Makisayaw at kumanta kasama ang BGYO, Showtime Baby Dolls, Ian Manibale at Colette Modelo. Meet the cast of Someone Someday na sina Verna Periwinkle, Matt Evans at Makoy De Leon. Abangan din ang sorpresang hatid ng cast ng Sigabo na sina RC Munoz, JC De Vera at JM De Guzman. Magkita-kita tayo sa Sublian Festival Kapamilya Caravan.
9: Sa pagbabalik ng TV Patrol, trabahador na bagsakan ng malalaking tipak ng granite, patay. Dalawang rider, inararo ng dump truck sa Rodriguez, Rizal. At antas ng tubig sa Angat Dam, patuloy na sumasadsad. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
18: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
19: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
20: Tuloy lang sa activities on the go.
19: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
21: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin. Let's go!
20: Make your move, baby.
21: Artrisin, get going!
0: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin! Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: DZMM, numero uno sa aksyon.
24: Ang oras, ganap na alas 7 ng gabi.
25: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
27: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
28: Tayo

0: kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: DZMM, numero 1 sa aksyon!
2: Ang oras 3 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: Dem ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Utak sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: TV Patrol sa DZMM!

0: Patay ang isang trabahador matapos mabagsakan ng granite slabs sa loob ng storage house sa Barangay Santa Cruz sa Liloan, Cebu noong Martes. Sa kuha ng CCTV, ibababa na ng biktima at mga kasamahan ang mahabang granite slabs mula sa truck ng makalagan ang lubid at tuluyang dumulas ang mga ito. Dahilan para mahulog mula sa truck ang biktima at mabagsakan ng anim na granite slabs. Sinugot siya sa pagamutan pero idiniklara ng dead on arrival.
1: Patay ang dalawang rider matapos araruhin ng kanilang o nakasalubong na dump truck sa bahagi ng Zigzag Road sa Rodriguez Rizal nitong Miyerkules. Sa investigasyon ng Rodriguez PNP, nawala ng preno ang dump truck habang binabaybay ang pababang bahagi ng kalsada. Napunta ito sa kabilang linya at inararo ang dalawang paakyat na motorsiklo. Tuluyang huminto ang dump truck nang tumama sa railings at concrete barriers. Empleyado ng isang pharmaceutical company ang isa sa mga nasawing rider, habang kawin naman ng Bureau of Jail Management and Penology ang isa pa. Nasa kustudiya na ng Rodriguez Municipal Police Station ang driver ng truck na maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and multiple damage to property.
2: Arestado na ang dalawang suspect sa pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata o kilala bilang Mima Alicia sa Mabalacat, Pampanga ngayong Webes ng umaga. Ayon po sa Philippine National Police, nahuli ang mga suspect sa follow-up operations ng Special Investigation Task Group, MIMA. Sila umano ang riding in tandem na nakita ng mga testigo na sangkot sa pamamaril. Na-recover sa mga suspect ang dalawang granada at dalawang baril. Isa sa ilalim ang mga baril sa ballistic examination para matukoy kung ito ang ginamit na arma sa krimen. Nasa kustudiya na ng Police Regional Office 3 ang mga suspect na nahaharap sa mga kasong murder, paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at illegal possession of explosives. Inaalam pa ng mga pulis ang mga kasabwat na mga naarestong suspect. Padiwala nila, may impormante ang gunman na nagmanman sa kilos ni Lipata noong araw na patayin siya. Pero ayaw pang magbigay ng detalye ng pulisya tungkol dito.
3: So it points to the fact that there were some other people who were looking or surveilling ito pong movements nila. Ano? Kasi napaka-eksakto eh. Na bago sila dumating si yung victim, tsaka lang po pumasok a few minutes before yung pong mga salarin.
2: Posibleng abutin ng ilang linggo bago makabuo ng rekomendasyon at desisyon ang pamahalaan para sa panukalang dagdag pasahe na ikinadismaya naman ng ilang tsuper. Samantala, nagpatuloy ang tigil pasada ng grupong manibela para igiit sa pamahalaan ang agarang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Live mula sa Quezon Avenue, papatrol si Easy V. Easy, bakit matatagalan pa bago maglabas ng desisyon tungkol sa fare hike?
4: Bernadette, ayon sa DOTR ay kinakailangan na munang tumaan ito sa isang nationwide public consultation at syempre para pag-aralan din yung posibleng maging epekto nito sa inflation bago sila makabuo ng isang rekomendasyon na ipapasa sa Malacañang.
5: Alas 8 ng umaga ang job interview ni Gilbert sa Buendia. Pero pasado alas 7 na, hindi pa rin siya nakasasakay ng jeep. Nangangamba tuloy siyang malit dahil sa kakulangan ng masasakyan bunsod ng transport strike.
6: Marami po talaga naapektuhan. Medyo malilate na po. No, konting pasensya pa po. Ganun na lang. Wala naman tayong magagawa.
5: Sa kabila ng abalang dulot ng tigil pasada, ilang commuter din ang nakikisa sa panawagan ng mga tsuper.
7: Intindihan ko kasi mahal ang bilhin tapos tumasa naman yung gasolina ngayon.
5: Sa ikalawang araw ng tigil pasada ng transport group na Manibela, nagsagawa ang grupo ng mga protesta sa 10 strike centers sa Metro Manila bilang pagtutol pa rin sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo at ipanawagan ang dagdag pasahe para sa mga pampublikong transportasyon.
8: Dapat kapag narating natin yung threshold na halimbawa pumalo ng 80 pesos yung presyo ng mga produktong petrolyo, may nakahanda na dapat ang DOTR at LTFRB na isasagot dito kung kinakailangan ba na temporarily mag-adjust dun sa pamasahe.
5: Ayon naman kay Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez, posibleng abuti ng 15 araw ang pagsasagawa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng mga public consultation.
9: Kasi ang pag-aaproba po ng isang petition for fare hike, kasama din po yung mga ibang probinsya. Ano na ba yung mga minimum wage dyan? Kaya na rin po ba?
5: Ayon naman sa ilang tuper, hindi na sila makapaghihintay pa ng ilang linggo.
10: Gutomin na po kami yung mga driver. Patagal pa po yung fare hike na yan. Dato agad-agad na ipatupad agad dyan. Kasi nahirapan na po kami.
11: Mga abusin pago ng mga buwan din yan. Dapat po taga ma'am, mabilis.
5: Umaasa naman ng DOTR na madadagdagan pa ang mga gasolinahang makikilahok sa pagbibigay ng 10 peso fuel discount sa mga pampublikong sasakyan. Lalo pa't pinag-aaralan din nila na palawakin ang saklaw ng programa.
9: Ngayon po is a jeepney and UV Express. Kasama po yan. Yun po yung pinag-usapan natin kung kailangan we have to expand it to other PUVs. Kasi ang petition po dito is not only for jeepney but also buses. Meron din petition ng TNVS.
4: Bernadette, ngayong Webes ay tinapos na ng Manibela yung kanilang tigil pasada pero pinagpaplanuhan pa nila na muling magkasan ng tigil pasada o transport strike sa mga susunod na araw. Bernadette?
2: Maraming salamat sa iyo, Easy Lee. Saya sa fans na Catherine Bernardo, Ma Salvador at James Reid sa Someone Someday Ultimate Fan Meet. Nakijoin din ang buong cast at creators ng serye at may bonus pang sayawan on stage. Nagpapatrol MJ Felipe.
12: Nababasa mo kapag nabasa na ang message mo sa Messenger.
13: Mula sa masasayang games.
14: Honey, I'm home.
15: Hi, babe.
13: At nakakakilig na aktingan.
14: Are you ready, Angel Mina?
13: Napuno ng saya ang fan meet na inorganisa ng Dreamscape Entertainment para sa nalalapit na premiere ng comeback serye ni na Catherine Bernardo, James Reid at Maha Salvador na Someone Someday. Ilang masuswerteng fans ang naka-interact ng cast members. Nagkaroon din ng kulitan ang tatlong bida.
16: Sino pinaka-late mag-reply sa group chat?
17: I don't know why I'm like that.
18: Pero nababasa mo ba like parts of it?
17: Sometimes.
16: Someday.
17: Someday.
13: Special treat sa fans ang ilang exclusive scenes at the making na ipinalabas sa event. Ibinahagi naman ni Maha, Kath at James kung kailan nila masasabi na nahanap na nila ang right person o tamang tao para sa kanila.
17: I know I found the right person when... I feel like sometimes you really don't know. And they can be someone in your life that has been there, and until one day something just clicks. You know, and I think my answer is alam mo lang.
18: Alam kong siya na yung the one nung sobrang magaan na yung lahat. Kasi parang nagkaroon kami ng second chance, di ba? After 9 years.
19: I know I've found the right person when I don't have to question it anymore. Because all the answers nandiyan na.
13: Masayang natapos ang gabi ng game na gumiling at kumembot ang tatlong bida.
19: We're doing the promos, and when you do the promos, dun mo lang na feel na, okay, malapit na nga siya. This Friday on Netflix, first drop, so I'm excited kung paano nila tatanggapin yung mga bagong characters dito.
2: 5 minutes.
13: Mapapanood na ang Someone Someday simula bukas, July 24, sa Netflix, July 25 sa iWant, at sa Lunes, July 27, sa Free TV, kabilang ang All TV 2, A to Z, TV 5, Kapamilya Channel, at Kapamilya Online Live. MJ Felipe, ABS-CBN News.
0: At susunod, illegal recruiter na nangako ng trabaho sa Europa sa kanyang mga nabiktima timbok. At exclusive, lalaking tumangay ng may 3 milyong pisong cash mula sa may-ari ng isang recruitment agency na sa COTE. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
15: DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Oras alas 7:15 ng gabi.
13: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
15: TV Patrol sa DZMM.
20: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
21: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
22: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
23: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
15: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
21: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
13: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglal. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
15: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at
20: Victoria Tulad Sabado at Linggo alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Arestado ang isang lalaki na isa umanong illegal recruiter na kumukubra ng daan-daang libong placement fee kapalit ng trabaho sa Europa. Pero ang nasa 1,000 na biktima ng suspect, hindi pa rin nakakaalis ng bansa. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
1: Sa bisa ng warrant of arrest, dinakip ng mga operatiba ng Quezon City Police District Station 8 ang lalaking ito sa kasong syndicated illegal recruitment sa inuupahang bahay sa Mexico, Pampanga nitong Lunes ng gabi. Ang lalaki ang itinuturong nasa likod ng isang illegal recruitment operation.
3: Upon verification, na-confirm natin na yung tao nga ay nando doon. But kaya hindi na uhuli because gumagamit po siya ng ibang identity.
1: Sa investigasyon, tinatayang aabot na sa mahigit 1,000 individual ang napangakuan ng suspect ng trabaho abroad. Nagsimula umano ang recruitment noon pang 2023 kung saan inaalok ang mga aplikante ng mga trabaho tulad ng pagiging farmer, factory worker at hotel keeper sa mga bansa sa Europa gaya ng Poland at Hungary. Taong 2024, lumawak pa ang recruitment kung saan sinisingil ang mga aplikante ng placement fee na umaabot ng 80,000 piso hanggang 300,000 piso.
3: Ito naman po ating mga biktima, sa kagustuhan nilang makaalis agad, makapunta sa ibang bansa, pumapayag na po sila kasi ang style niya, sinasabi niya, konting slot na lang yung natitira. So para ma-prioritize kayo, you have to give a certain amount.
1: Umabot na sa 2 taon ang hinintay ng ilan sa mga aplikante pero hindi pa rin sila nakakaalis ng bansa. Kaya doon na sila nagpasya, nabawiin na lang ang ibinayad na pera.
3: Ilang beses sila nag-attempt na makipag-usap para maibalik man lang sa kanila yung kanilang mga naibayad pero puro pangako at hindi naibalik talaga hanggang sa eto, mantong na sa pagpa-file ng kaso.
1: Lumabas din sa beripikasyon ng PNP na may mahigit 20 naunang kaso na ang lalaki kabilang ang rape, estafa at paglabag sa Migrant Workers and Overseas Filipinos Act.
6: Yes, ako'y nakasangkot sa napakaraming kaso ng illegal recruitment at ako'y nagpapasalamat dahil ako'y nahuli dahil gusto ko talagang harapin ito dahil para rin sa mga aplikante at para malaman ang katotohanan. May mensahe ko sa kanila is you will get your justice and we will know the truth in the court.
1: Ayon sa pulisya, tuluyang nakansela ang lisensya ng recruitment agency nitong Enero 2026 dahil sa mga reklamo.
3: I-confirm po natin sa government agency like Department of Migrant Workers at OWA. Matcha-check naman po natin kung legit ang agency na to. Pangalawa po, wag po tayo agad maglalabas ng pera.
1: Nasa kustodiya na ng QCPD Project 4 Police Station ang suspect, Christopher Sitson, ABS-CBN News.
0: Arestado ang isang lalaking tumangay ng mahigit 3,000,000 pisong cash mula sa may-ari ng isang recruitment agency sa Baguio City. Nagpanggap umanong kinatawan ng recruitment agency sa Taiwan ang suspect at inalok ang biktima ng Peking accreditation para makapagpadala ng overseas Filipino workers. Exclusive Nagpapatrol, Jeff Caparas.
7: I work so hard for that money, you crazy people!
8: Napaiyak na lang ang babaeng ito nang matunton ng Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Unit sa barangay Payatas ang lalaking tumangay umano ng kanyang 3,000,000 pisong cash nitong Webes ng umaga. Arestado ang suspect matapos siyang masundan gamit ang GPS na nasa loob ng bag na pinaglagyan ng pera. Sa imbestigasyon ng pulisya, nagpanggap umanong Taiwanese at may-ari ng recruitment agency sa Taiwan ng suspect at ginoyo ang biktimang may-ari naman ng recruitment agency sa Baguio City. July 2 nang unang magkausap ang biktima at suspect na nagpakilalang Eugene Ho.
4: Allegedly, naghahanap po siya ng company o agency, recruitment agency dito sa Pilipinas na magpapa-accredit para maging agency na magsusupply ng domestic helpers sa Taiwan.
8: Sa mga sumunod na meeting ng dalawa, aayusin na nila ang accreditation ng kumpanya ng biktima. At bilang bahagi umano ng proseso, pinag-open ng suspect ang biktima ng US dollar account para sa cash bond na dapat ay may paunang deposito. July 22, nag-withdraw ang biktima ng 3 milyong piso para dito. Inalok ng suspect ang biktima na papalitan na lang niya ng dolyar ang pera. Nagkita ang dalawa sa isang hotel sa Barangay Ugong Norte at dito inabot ng biktima sa suspect ang pera. Dala ang 3 milyon, nagpaalam umano ang suspect na kukunin ang dolyar sa kanyang sasakyan. Hinirampa umano ng suspect ang mamahaling bag ng biktima para paglagyan ng pera. Pero hindi na umano bumalik ang suspect matapos ang ilang oras.
4: May tiwala itong victim natin dahil according sa kanya, gusto talaga niyang magpa-accredit yung agency niya para makapag-supply ng domestic workers doon sa Taiwan.
8: Agad nagsumbong sa pulisya ang biktima at sa follow-up operation, na-aresto ang suspect. Na-recover ng otoridad sa suspect ang bawas ng cash at ang luxury bag ng biktima. Hindi naman nabawi ang isang cellphone na tinangay rin umano ng suspect. Itinanggi ng suspect ang mga paratang.
5: Wala po sir, hindi po totoo yan sir.
9: May dalawa rin pangalan mo, Chinese ka, Filipino.
5: Kasi po yung tatay ko Chinese po, kaya obligado may Chinese name po ako. Tapos may Filipino name kasi mami ko Filipina po.
8: Sasampahan ng kasong estafa ang suspect. Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya sa insidente at inaalam kung may iba pang kasabwat pa ang suspect. Jeff Caparaz, ABS-CBN News.
10: Nagpunta sa Palawan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para bisitahin ang pinakamalaking irrigation project sa probinsya. Pinangunahan ng Pangulo ang pagpapasinaya sa Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa Barangay Sagpangan sa bayan ng Aborlan. Solar powered ang proyekto at gagamit ng AI Satellite Assisted Monitoring System. Layan ng proyektong mahatiran ng patubig ang mahigit 1,000 hektaryang taniman na makatutulong sa dandang magsasaka. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng proyekto sa kabuhayan at food security, lalo pat inaasahan ang epekto ng El Nino sa bansa.
11: Sa panahon ngayon, lalo na sa gitna ng tagtuyot o El Nino, hindi na pwedeng umasal lang tayo sa pagdating ng ulan. Dahil nagbabago pati ang panahon. Makakaasa po kayo na katuwang ninyo ang pamahalaan sa pag-aayos ng mga sistema at kayong mga magsasaka ang nagbibigay buhay dito.
25: Basa po.
10: Mula Aburlan, nagtungo rin ang Pangulo sa Puerto Princesa sa paglulunsad naman ng bawat bayan makikinabang program kung saan 1,000 benepisyaryong pamilya ang tumanggap ng tig sa 10 kilong bigas. Namahagi rin ang educational assistance sa mga scholars at gamit para sa ilang barangay tulad ng monoblock chairs, tents at computer sets.
26: Para sa mga naghahanap ng bagong cellphone, ibinibida ng isang Korean tech brand ang kanilang foldable phones. Nagpapatrol, Rod Macenas.
27: Opisyal nang ipinasilip sa publiko ang pinakabagong foldable phones ng isang Korean tech brand, ang Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 at Galaxy Z Fold 8 Ultra.
28: We're very, very proud kasi we have 3 foldables. 2 kinds of fold. E meron kaming flip pa rin.
27: Sa ilang taon-anya nilang paggawa ng foldables, palagi nilang pinag-aaralan ang mga pangangailangan ng kanilang users.
28: So this is actually our 8th year doing it. We have a huge team in both locals as well as global working together to make sure na we listen to the people and what they need.
27: Sa mga bagong smartphone na ito, mas mailalabas din ang pagiging productive ng user.
28: The Fold 8 Ultra is actually also very, very good when it comes to productivity. It's the only phone that we have that can put 3 different frames in one.
27: Patuloy ang Korean tech brand sa pagtuklas ng mga bagong teknolohiya na makatutulong sa smartphone users. Rod Macenas, ABS-CBN News.
2: Susunod, Senado walang pondo para pakainin ang prosekusyon at depensa habang may impeachment trial si Vice President Sara Duterte ayon sa liderato ng Senado. At pagpasa ng mga natitirang prioridad na panukalang batas ng Administrasyong Marcos Jr., hindi imposible ayon sa ilang House leaders. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
12: TV Patrol sa DZMM.
14: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
12: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
16: Ako to, si Chang Ami.
12: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: nakaraan.
1: Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, mabaha doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
3: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
1: Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Uaalaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol sa East 30, una sa balita, una sa public service.
1: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Walang pondo ang Senado para pakainin ang prosekusyon at depensa habang may impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Ito ay giniit na liderato ng Senado sa harap ng ilang dagdag gastos anya ng mataas na kapulungan. Yan at iba pa mga update sa paglilitis sa pagpapatrol ni RG Cruz.
7: Tinanggihan na ng mga senador ang hirit ng Office of the Vice President na sagutin ng Senado ang pagkain ng depensa habang may paglilitis. Ayon sa liderato ng Senado, may gastos pa kasi sila sa pag-upa ng dagdag na opisina para sa deliberasyon ng 2027 budget.
8: We cannot afford it in short, no, because nga we will have to rent space in PICC. It's a basic issue of budget, no, dahil nga hindi kaya ng budget dahil meron tayong ibang gastusin. But we have to prioritize, of course, yung budget hearings at committee hearings.
9: Upon the decision of the majority of those who attended the mini caucus last night, parang sabi na hindi, because sana ikukunin. Wala naman sa budget.
7: Sa pangkalahatan, walang issue si Gatchalian sa takbo ng paglilitis.
8: Yes, very satisfied, smooth. At yung mga coordination, pag-issue ng subpoena, security, lahat naman ay maayos. No? So I thank the presiding officer for making it smooth.
7: Pero ang prosekusyon may mga puna.
10: Yun po yung mga senator judges na dapat nasa gitna lang sila. They are supposed to be clarificatory questions, no? To shed light kung saan man merong mga malalabo pa na parte o bahagi ng presentasyon ng ating mga testigo. Mahirap naman yung tatanungin ka by yes or no lang, no? Because we are representing the institution, the House of Representatives. We are representing the people of the Philippines.
7: Noong Martes, nagkasagutan sila ni Senator Judge Pia Cayetano ukol sa paggamit sa isang hindi pirmado at hindi notaryadong pahayag ni Arturo Las Cañas.
11: What's the purpose of all that?
12: May I respond?

0: And Your Honor?
1: Not really.
2: Ipinaliwanag naman ni Senador Bongo ang detalye ukol sa insidente ng pananapak ng bise sa isang sheriff nung mayor siya noong 2011.
3: Walang malilipatan yung mga informal settlers ay huwag munang paalisin. We are not justifying violence, but we are highlighting that context is important to have a fair assessment of the incident.
2: May mga sumuri sa mismong imbestigasyon ng NBI at may naghahanap ng resulta ng imbestigasyon ng mga ahensya ng gobyerno.
1: Bakit pa kailangan mag-case build-up samantalang eto na tayo sa impeachment trial, eto na tayo na wala pang actual assassination?
4: Kung 100% certain po kayo na may kinausap siya para patayin, di o mano ang Pangulo, may bayad po ba yun o libre? So sa ngayon, hindi pa po niyo sigurado kung pagkakaibigan lang o samahan lang o may bayad yung usapang yun.
5: Tama po ba, Director Matibag, na after 1 year and 8 months, wala pang nakikita ang NBI na nakontratang papatay?
6: Wala po pong specific na personalidad.
2: May mga diskusyon din sa limitasyon ng kalayaang batikusi ng gobyerno at karapatang ipagtanggol ang sarili.
0: So kung may kritisismo, pero meron din pong potensyal na lumikha ng kaguluhan o gawing insecure ang national security, lumalampas na po sa kritisismo, nagiging concern of national security ayon sa tingin po ninyo.
6: Tama po.
7: In other words, hindi legal ang paghihiganti sa usapin ng kung ikaw ay tinakot o ikaw may banta laban sa iyo.
6: Hindi po.
2: May puna naman bakit tila iba ang trato sa bise at sa ibang individual na nagbanta rin umano kay dating Pangulong Duterte.
6: Bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, isang guro na nagsabi may patong sa ulo na 50 million si dating Pangulong Duterte, kung sino man makapagpapatay sa kanya, agad-agad inarrest na walang warrant for arrest. And tama. Then ito naman si BP Sara na sabi niyo, allegedly nagbigay ng death threat against President Marcos at hindi inaresto.
2: Napag-usapan din ang mataas na survey ratings ng bise kumpara sa issue ng betrayal of public trust.
7: Whether negative or positive trust rating, pwede ka pa rin ma-convict o ma-acquit. Depende sa ebidensya sa usapin ng betrayal of the public trust.
8: Tama po. Wala pong kinalaman ang survey on the trust rating kundi kung ano po ang ebidensya na ipinasok po sa ating pong impeachment court.
2: Hindi naman nagpatinag ang prosekusyon sa mataas na ratings ng bise.
9: Hindi. Kaya may batas. Hindi po justification yung pagiyong fact na binoto ka ng tao with this number of votes na pupwede mo nang gawin yung mga bagay na sa tingin ng batas is criminal. Yung isang teacher, she was arrested because she is a mere teacher.
2: Ang pakay naman ng depensa, ipaliwanag imbis na bawiin o itanggi ang mga pahayag ng bise at igiit na hindi siya marahas.
10: Pati ba yung utterance, de-deny natin? Hindi naman ganun ang takbo ng defense. But it's really more of the context. Context pa rin dun sa nangyari.
2: Samantala, tuloy ang marking kanina ng mga exhibit na gagamiting ebidensya sa impeachment trial. RG Cruz, ABS-CBN News.
11: Kalahati sa mahigit 50 prioridad na panukalang batas ng Administrasyong Marcos Jr. sa ilalim ng 20th Congress, ang target maipasa ng Kamara. Sa natitirang 2 taon ng kanyang termino, ito'y sa gitna ng impeachment trial at deliberasyon ng panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Bagamat may mga nakikitang hamon ang ilang House leaders, hindi anila ito imposible. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
12: Sa ilalim ng 20th Congress na nagsimula nitong nakaraang taon, 52 ang itinakdang prioridad na panukalang batas ng Administrasyong Marcos Jr. at ng 20 kapulungan ng Kongreso. Ito yung tinatawag na Common Legislative Agenda. Sa bilang na yan, 26 o kalahati ang naipasa ng Kamara, kabilang ang panukalang alisin ang travel tax, palakasin at palawakin ang 4Ps program, ipagbawal ang pag-operate ng troll farms, right to information bill, at ang kontrobersyal na panukalang batas kontra political dynasties.
13: Pinakikita lamang nito na seryoso po ang Kamara sa pagpapatupad ng legislative agenda ng administrasyon. Pero tuloy pa rin po ang trabaho. Hindi po tayo magpapahinga dahil marami po tayong kailangang tapusin.
12: Pero isa pa lang ang naging ganap na batas mula sa higit 50 common legislative agenda. Ang pag-urong ng petsa ng halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa Setyembre. Isa naman ang pirma na lang ng Pangulo ang kulang matapos maratipikahan ang Bicameral Conference Committee Report. Ito ay ang mga amyenda para mapalakas ang batas sa libreng kolehiyo. Target ng Kamara na maipasa sa natitirang 2 taon ng Administrasyong Marcos Jr. ang 26 pa na LEDAC priority bills. Kabilang dito ang panukalang diskwalipikahin mula sa paglahok sa mga kontrata ng gobyerno ang kaanak ng mga nakaupong opisyal hanggang 4th degree of consanguinity, reforma sa partyless system at pag-obliga sa lahat ng opisyal at empleyado ng pamahalaan na magsumite ng bank secrecy waiver sa ombudsman.
14: It can be a possible contentious issue. Meron kasing iba na yung apprehension nila is if it will be abused, especially with the onset of many fake news. But I think pokeyokes and security aspects can actually be instilled.
13: Patuloy nating bibigyan ng prioridad ang mga panukalang direktang makakatulong sa mga Pilipino at sisiguraduhin po natin masusi at timely ang pagtatalakay sa mga ito.
12: Sa Lunes muling magbubukas ang sesyon ng Kongreso at magkakaroon ng pagkakataong umusad ang mga panukalang batas. Bubusisiin din ng Kongreso ang panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. At tuloy pa rin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan tumatayong taga-usig ang ilang kongresista at miyembro ng impeachment court ang mga senador. Hindi ba ito makaaantala o hadlang sa pag-usad ng LEDAC priority bill sa Kamara?
14: It's very much doable. We have the supermajority in Congress. We have a lot of members in the House of Representatives. This will translate to many people available for hearings.
15: Medyo overtime po ang House. Medyo may challenges. Siguro dahil sa oras, may impeachment. Meron yung mga iba-ibang agenda namin, yung mga own mga district priorities namin, mga district legislative measures namin. So talagang ano, it will be a very busy next 2 years for the House.
16: The challenges would definitely be just a matter of time constraint. Like those same challenges have always been around even in the previous Congress, yet the results are, you know, produced. So I do think na kaya naman po.
12: Pero hindi sapat na sa Kamara lang pumasa ang mga prioridad na panukalang batas. Mahalaga ring aprubahan muna ang mga ito ng Senado para makarating sa mesa ng Pangulo para sa kanyang pirma.
14: In Senate, dahil nga 24 sila at marami pang medyo nabawas, yung kanilang mga committees, each member of Senate will have to hold more than one committee.
13: Ituloy po.
12: Sa gitna nito, may hiling ang leader ng Kamara sa Senado.
13: Tulungan tayong maisabatas na ang iba pang mga bills bago matapos ang taon. May kumpiyansa po kami na may kakayahan ang Senado sa pagsabayan ang kanilang mga constitutional duty bilang impeachment court at ang kanilang tungkulin bilang mga mambabatas.
12: Sabi ni Garin, malaking bagay ang pagtatalaga kay dating Congressman Joey Salceda sa Presidential Legislative Liaison Office para mamagitan sa Ehekutibo, Kamara at Senado sa pagsusulong ng mga prioridad na panukalang batas. Para sa maraming Pilipino na nanatiling pangunahing alalahanin ang presyo ng mga bilihin at mga sinasabing katiwalian sa pamahalaan. Kasama ito sa mga layong tugunan ng ilan sa mga prioridad na panukala. Yan ay kung maging ganap itong mga batas at maipatupad ng patas. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
17: Pinaka mababa na sa kasaysayan ang kasalukuyang antas ng tubig sa Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila at mga katabing probinsya ayon sa MWSS. Inaasahan ding patuloy pa itong bababa, lalo na sa pagsisimula ng Super El Nino. Kaya nangangamba na ang mga residente sa epekto nito sa supply ng tubig. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
18: Dating tuyot ang mga alagang halaman ni Arnel noong panahong pahirapan ang supply ng tubig sa kanilang lugar sa San Jose del Monte, Bulacan dahil sa problema sa dating water concessionaire. Pero ngayon, naaalagaan na niya ng mas maayos sa mga tanim kahit nirarasyon o may oras pa rin ang kanilang supply ng tubig. Yun nga lang, nangangamba si Arnel.
19: ang El Nino po ay nagbabanta, ano, at magkakaroon tayo ng El Nino phenomenon at ito ay tatagal hanggang next year. Yun po ang aming worry. Pwedeng talagang magbigay ng malaking problema sa atin dahil nasa tubig.
18: Inaasahan sa katapusan ng taon hanggang sa unang bahagi ng 2027 mararanasan ang matinding epekto ng tinuturing na Super El Nino. Pero ngayon pa lang, tuloy-tuloy na ang pagbaba ng antas ng tubig sa mga dam. Kabilang na rito ang Angat Dam na nagsusupply ng tubig sa Metro Manila at mga karatig probinsya kabilang ang Bulacan. Sa loob lang ng isang araw, mas bumaba pa ang water level sa Angat Dam. Mula 152.12 meters nitong Miyerkules, 151.45 meters na lang ito ngayong Webes ng umaga. Ayon sa MWSS, maituturing itong historic low o mas mababa pa sa 152.19 meters na naitala noong 2010. Inaasahan nilang posibleng bumaba pa sa 149 meters ang level nito na halos sadsad na.
20: Ang natatanging option na lamang po natin ay ito pong tinatawag po natin na low-level outlet. So, dun po ay continuous pa naman po kahit 101 po yung level po ng ating pong reserva. Pero yun nga po ay may limitation na rin po sa volume na nire-release niya. So, as much as possible po, no, ay talagang sinitipid po natin na wag umabot po sa 149 meter po yung ating pong tubig.
18: Ang ibig sabihin nito, mula sa kasalukuyang 46 cubic meters per second na inilalabas na tubig mula sa dam, bababa pa ito sa 32 cubic meters per second. At kung mangyari ito ayon sa MWSS, maaaring magpatupad ng rotational pressure management sa Bulacan at sa Metro Manila. Pinaghahandaan na ito ng ilang lokal na pamahalaan.
21: Talagang binubuhay yung mga local sources namin, like yung mga deep wells, yan talagang binubuhay yan. Tapos kung pwedeng makakuha pa, makapag-outsource, kausap din ng Metro Pacific, nang hindi lang dito sa Angat Dam tayo aasa.
18: Kasabay nito, isinasaayos na rin ang mga tagas sa mga tubo ng tubig at nagtatayo na rin ang mga modular treatment plant sa ilang barangay. Nauna namang sinabi ng mga water concessionaire sa Metro Manila na hindi maaapektuhan ang serbisyo sa kanilang mga customer kahit pa bumaba ang level sa dam. Dahil napaghandaan na nila ito at may iba pa silang maaaring pagkudan ng supply. Ngayon pa lang, muling nakikiusap ang mga opisyal sa publiko na maging responsable sa paggamit ng tubig. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
22: Susunod, Bini! Mainit na sinalubong ng mga blooms sa Amerika. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
23: TV Patrol sa DZMM!
24: Ano mga concerns? Ano mga issues?
23: Pagkakampi ng masang Pilipino.
24: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
23: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
24: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
23: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
25: Umaalaga ng DZMM para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
23: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taumbayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Umano na ang veteranong abogadong si Attorney Jose Sison sa edad na 88. Kinumpirma ng kanyang anak na si Jopet Sison ang pamamaalam ng kanyang ama ngayong Webes ng umaga. Nakilala po si Sison bilang host ng legal drama show na Ipaglaban Mo na ipinalabas sa ABS-CBN simula noong 1992 hanggang 1999. Muling umere ang programa sa Kapamilya Network at DZMM Teleradio mula 2014 at nagtapos noong 2020. Minahal at lalong tumatak sa mga manonood ang veteranong lawyer dahil sa kanyang mga katagang, kung may katwiran, ipaglaban mo. Nakikiramay po ang ABS-CBN News sa mga naulila ni Attorney Jose Sison.
4: May bagong milestone ang girl group na Baby Doll sa Spotify. Mainit naman na sinalubong ng US Blooms ang nation's girl group Beanie pagdating nila sa Los Angeles, California para sa US leg ng Signals World Tour. Nagpapatrol, MJ Felipe.
5: Ligtas at maayos na nakarating ng Los Angeles, California ang dalawang batch ng Beanie. Una, sina Colette, Joanna, Stacy at Sheena na sinundan naman ni Maloy, Aya, Gwen at Mika. Mainit silang sinalubong ng US Blooms na huli nilang nakasama noong Coachella. Kasabay ng excitement sa US leg ng World Tour, inilabas na ng DreamWorks ang full song ng A Parallel World sa Spotify na kinanta ng Beanie. Ito ang isa sa official soundtrack ng animated movie na Forgotten Island na ipapalabas sa September. Sa panayam sa Bini bago bumiyahe, looking forward na ang walo sa mga pupuntahang cities para sa Signals World Tour. Pero isisingit ng girls ang Summer Sonic 2026 sa Tokyo at Osaka, Japan.
6: It's a challenge for us kasi we want na talagang iba yung but abangan nyo yan. We can't wait kasi it's a dream country. It's a dream country, Japan. So excited po kami.
5: Japan, pumal ng pumirma sa Japanese media agency na PIA Corporation, ang P-pop male group na Vision. Excited na sina C13, Sam, Franz, Vince at Patrick sa bagong chapter ng kanilang P-pop career.
7: Nagsascout talaga sila ng mga artists dito sa Philippines and yun nga, which like I said earlier, unexpected na sa concert namin sila nag-attend. And then, ayun, natuwa sila sa mga songs namin.
8: Ngayon, we're in the process of recording the Japanese version of this specific song.
9: They are planning to like fly us with them sa Japan, so ang dami talagang mangyayari and we're very grateful.
5: Samantala, napaulala na ang buong bayan dahil tumuntong na sa mahigit 1.1 million ang monthly listeners ng hype pop girl group na Baby Dolls ng It's Showtime. Naka 5 million streams na ang Ulala Baby at mahigit 2.5 million naman ang Ikembot Mo. Ang Ulala Baby music video sa YouTube, mahigit 5 million na ang views at ang lyric video naman, mahigit 10 million na. Para lang sa'yo. Patunay ng kasikatan at sayang hatid ng Baby Dolls sa madlang people. MJ Felipe, ABS-CBN News.
10: Friday ngayon.
11: Ako rin.
10: Oh, pareho tayo.
11: Ay, gusto mo na pag-usapan ng sauna.
12: Akala ko magpapahiga na.
10: Akala, Thursday pa lang pala. Akala ko Friday na
11: diba?
10: Magmamadali. Siguro dahil maraming ang istorya, no? Pero pag-usapan na rin natin yung sauna. Ready na ba kayo? Naalala niyo pa ba yung pinangako ni Pangulong Marcos nung nakaraan at natupad ba?
12: Kaya bigas ang number one. Eh. Yun yung mga pasok sa ano masa yung 20 pesos na bigas, di ba?
11: Oo.
10: Dati pa nga yun.
11: Tagal pa yun. Pag-upo niya.
10: Ano bang tumatak?
11: Hindi, yung flood control. Hindi, yung flood control.
12: Ano ang sino ang mga kayo.
11: Nakulong?
10: Yun.
11: Sino ang mga nakasungan?
10: Yan.
11: May big fish ba talaga?
10: Yan.
11: Di ba?
10: Dapat na account, naka-account.
11: Oo.
10: At saka yung, di ba, naalala mo, nagpangalan siya ng 15 na contractors ba yun? Naalala mo yun?
11: Yung kanyang listahan.
10: Nasaan na yun? May nasita ba dun? May nakasuhan ba dun? Na-check ba yung mga proyekto nun? Dapat may ganun na parang malaman natin. Kasi ang sona ganun, di ba? Parang anong tatahakin mo in the next 2 years at anong nagawa mo in the last year.
11: Alright. Okay, at saka sa Monday, ha, exciting yan dahil magbabalik si Kabayan.
10: Ina-anunsyo na ba?
11: Ay,
10: kung naku, hindi pa kayo ina-anunsyo, wala na, ina-anunsyo mo na.
11: Bakit? May big ano ba yun?
10: Hindi, para mapilitan si Kabayan, ina-anunsyo mo na, nakakaya
12: naman
10: na.
12: Bumaso.
10: Karen Davi lang nag-anunsyo, tapos hindi siya pupunta.
12: Makasabi ba? Kuryente. Oh.
11: So, lagot see you,
10: ka,
11: ah.
10: Lagot ka dahil sino?
12: Oo, dapat may magandang pasabog, eh.
11: See you. At yan ang mga balitang binan. Yan ang tawag na. Ang dal-dalbo.
10: Lagot ka, dami
11: na. Okay, alright. Ano yun? At tayo, tuloy-tuloy. Ayan na, uulitin ko. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
10: Cubs, hindi ako yun, ha? Para lang, for the record, Your Honor, hindi ako, ha?
12: Ano kaya yung new look ni Kabayan?
11: Yeah.
12: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com na pakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Sembrano. Puti na yung book na, di ba, kay Kat Kat?
10: Puti na.
12: Nagpo si Kat Kat eh.
11: Oo, pero baka naman kaya yun.
10: Niya?
12: Baka blonde
11: na. Baka naman pula na pagdating.
12: Oo, pwede.
11: Kabayan.
10: Kapit
11: na.
10: Konti, patron. At iba pang palabas sa I1, ano to, Bini. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa OTV.
12: Two.
10: Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan po ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, bayan.
12: Hindi na kabayan.

0: on DJ MM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisaran ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, partner!
1: 3 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report!

0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Webes, July 23, 2026. Ay, ito na po ang inyong bisyo alas 8, Spot Report na po kung saan bawat kaso ay may istorya. Ay, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
2: Ito po ang programang hindi urong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman.
1: Abay, bawat kaso, amin pong tututukan. Ako po, Jeff Caparas.
2: Lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman, si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: Ay, ito nga po ang
2: Spot Report!
0: Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, partner, ay para po sa defense team, ay nabigo ang prosecution patunayan ng aligasyong grave threat laban kay Vice President Sara Duterte. Ay iginit ni defense team spokesperson Michael Poa na dapat abangan sa impeachment trial ang pagsalang ng kanilang mga testigo na kokontrahin ang alegasyon at pagsasalarawan ng prosecution sa bise. May ikinasaring minor adjustments ang depensa matapos ang kanilang performance sa nagdaang 3 linggo ng paglilitis. Pero ang House Prosecution Team kontento sa natapos ng paglalatag ng mga ebidensya para sa 4th na Article of Impeachment o Grave Threat umano ni Vice President Sara Duterte. Ay sa panayam po sa DZMM, sinabi ni Counsel for the Prosecutor's Attorney Amando Virgil Ligutan na hindi natibag ang pinakahuling testigo ng prosecution na si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sa 2 araw na cross-examination, nagtiwala rin si Ligutan o tiwala rin si Ligutan na nailatag nila ang lahat ng ebidensya kaugnay ng naging banta ng Vice Presidente laban kina Pangulong Marcos Jr.
0: Spot Report!
2: Sa ibang balita naman, pinatitiyak ni Pangulong Marcos Jr. kay Chinese Ambassador to the Philippines Jing Wang o Jin Qian na hindi na mauulit pa ang insidente sa Ayungin Shoal kung saan naging agresibo muli ang China Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nais ng Pangulo magkaroon ng reset o panibagong pagsimula sa relasyon ng Beijing at Pilipinas para sa magandang pakikipag-ugnayan. Tira naging maganda naman aniya ang pag-uusap ng dalawang opisyal at maayos namang tinanggap ng Chinese Ambassador ang panawagan ng Pangulo. Tikom naman ang palasyo kung naging mainit ang diskusyon ng dalawa pero ayon kay Castro, naging matagumpay ang pagpapatawag ng Pangulo sa Chinese Ambassador dahil sila ay nakangiti at positibo matapos ang pulong.
0: Spot Report!
1: Pinangunahan naman ni First Lady Liza Araneta Marcos ang inspeksyon sa mga disaster resilient prefabricated learning continuity spaces ng Department of Education sa Romana C. Acharon Central Elementary School sa General Santos City. Ay bahagi po ito ng pagsisikap ng pamahalaan na agad maibalik ang face-to-face classes matapos ang mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo 8, 2026. Ang pagbisitang ito ay kasunod ng naunang inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Education Secretary Sunny Angara sa paaralan noong Hunyo 10 para tutukan ang pag-usad ng mga emergency infrastructure na itinatayo matapos mapinsala ang paaralan dahil nga po sa lindol. Ay nakilahok din ang unang ginang sa isang storybook reading session kasama ang mga mag-aaral bilang simbolo ng ligtas na pagbabalik ng mga bata sa silid-aralan.
0: Spot Report!
2: Samantala, mahigit 129 million pesos ang halaga ng iligal na droga na nasamsam ng Police Regional Office 6 o PRO 6 sa loob lamang ng 2 buwan. Mula Mayo 22 hanggang Hulyo 22, nagsagawa ang PRO 6 ng 275 anti-illegal drug operations sa Western Visayas na nagresulta naman sa pagkakaaresto ng nasa 343 drug personalities. Kabilang sa mga nakumpiskan, tinatayang 18.9 kilos pesos ng hinihinalang shabu, 355 grams ng kush marijuana at 169.46 grams ng piratuyong dahon ng marijuana na may kabuang standard drug price na higit 129 million pesos. Ayon kay Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanio, patunay ang mga operasyon ng matibay na pagtulungan ng pulisya, mga lokal na pamahalaan at ng komunidad sa kampanya kontra illegal na droga. Dagdag pa ng Pro 6, paiigtingin pa nila ang intelligence operations, law enforcement at community engagement upang mapigilan ang paglaganap ng illegal na droga sa rehiyon alinsunod sa kampanyang isinusulong ng pamuno ni PNP Chief Police General Jose Melencio Netates Jr. para sa mas maigting at ligtas, gayon rin ang mapayapang komunidad.
0: Spot Report!
1: Ayan, partner, magandang itanong mamaya sa susunod nating guest. Ah. Meron po tayong guest, ah. Abangan ho ninyo. Yes. Studio guest. Tanungin na rin natin yan, partner, war on drugs.
2: Ano lang update, di ba?
1: Ano lang update? Kasi lahat naman ng law enforcement, partner, tuloy-tuloy din, di ba?
2: Correct. At saka,
1: Pidea, pidig.
2: At saka, partner, parang pwede na siyang i-connect doon sa issue rin ng mga incidente sa mga MC taxi riders. Dahil nabanggit mo yung kay Sir Atoy, di ba?
1: Ang nagbanggit niya, no?
2: Pangunahing reason bakit dumadami ang kaso laban doon sa mga riders ng mga motorcycle taxi ay marami na raw ang addict. Ano kaya ang reaksyon ng Philippine National Police tungkol dito?
1: Mamaya, tanungin natin mamaya.
0: Spot Report!
1: Samantala, dead on arrival sa ospital ang dalawang motorcycle rider matapos salpukin ng kasalubong na dump truck sa Rodriguez Rizal. Ay sa imbestigasyon, binabaybay ng dump truck ang pababang bahagi ng kalsada nang mawalan umano ng preno, na naman sinisinan naman ng preno. At kinain ang kabilang lane kung saan paakyat naman ang dalawang motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumama pa sa railings at concrete barriers sa tabi ng kalsada ang dalawang motorsiklo. Nasa kustudiya na ng Rodriguez Police ang driver ng truck.
0: Spot Report!
2: Target naman ng DSWD na matapos ngayong Agosto ang pagtukoy sa mga benepisyaryong 2,000 pisong ayuda sa ilalim yan ng Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport o Uplift Programa. Hamon sa kagawaran ang pag-contact sa mga benepisyaryo dahil hindi umano gumagana ang ilang numero sa listahan na galing sa lokal na pamahalaan. Posible namang magkasa ng panibagong petsa para sa special payout. Sa ngayon, naabot na sa 2.8 million na pamilya ang nabigyan ng ayuda na ipapamahagi naman buwan-buwan hanggang sa Disyembre.
0: TTTZMM Numero uno sa aksyon! Spot Report! Spot Report sa DZMM!
1: Ay, balita naman po sa labas ng himpilan! Tambay, mga Radyo Patrol! Pagsasaayo sa gumuhong bahagi ng Davao Bukidnon Road, sisimula na ang detalye mula kay Radyo Patrol. Bert Dizon, Bert, take it away.
3: Jeff Marlene, sisimula na sa Lunes ang pagsasaayos ng gumuhong bahagi ng Davao Bukidnon Road sa Sitio Marahan, Barangay Marilog, proper Davao City. Ito ang tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon sa kanyang pag-iinspeksyon ngayong araw sa lugar. Ayon kay Dizon, sisimulan sa Lunes ang temporary construction sa kalsada upang madaanan na ito ng mga light vehicles kabilang sa gagawin ng paglalagay ng slow protection sa magkabilang gilid ng kalsada para mapatibay ang natitira pang bahagi nito mula sa tuluyang pagguho. Matapos maisaayos, ang temporary repair ay magkasagawa pa ng pag-aaral sa kalsada kabilang ang soil investigation at gagawing bagong design. Inaasahan naman natatagal ng ilang linggo ang temporary repair sa kalsada. Matatanda ang gumuho ang kalsada noong July 17, sanhi ng road slip, bunsod ang tuloy-tuloy na pag-ulan sa rehiyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Thank you, Bert Dizon!
2: Samantala, kumuha tayo ng isa pang report. Ang Land Transportation Office sinuspinde ang lisensya ng motovlogger na nagmaneho ng walang helmet. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
4: Marlene, Jeff, sinuspinde ng Land Transportation Office ng 10 ang driver's license ng babaeng motovlogger na nagmamotorsiklo ng walang suot na standard protective helmet sa isang vlog. Naglabas din ng LTO ng chauffeur's order at inatasan ng rider at registradong may-ari ng motorsiklo na humarap sa pagdinig at magpaliwanag sa mga nakitang paglabag. Nilagay rin sa alarm status ang motorsiklo habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, hindi dahilan ang pagiging content creator para baliwalain ang batas trapiko. Anya, mas malaking responsibilidad ng mga may impluensya sa publiko na maging huwaran sa responsabling pagmamaneho. Binigyan din ng LTO na pantay ang pagpapatupad ng batas sa lahat at patuloy nitong babantayan at aaksyonan ang mga content na nagpapakita o nagiikayat ng paglabag sa mga batas trapiko. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BVML.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero!
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ayun, partner, ay babala na rin ha. Sa, hindi lang doon sa motovlogger na yan. Sa lahat sa po lahat ng mga content creator, sana ho, isipin ho ninyo kung gaano ho kalaki ang responsibilidad ho ninyo, ha?
2: Mm-mm.
1: Halimbawa, ikaw, partner, ay content creator, ang target audience mo ay mga bata, halimbawa.
2: Mm-hmm.
1: O kaya yan, mga rider, partner. Ano na lang ang gusto mong mangyari, hindi ba?
2: Correct.
1: Na pinopromote mo na walang helmet,
2: mm-mm,
1: eh yung mga followers mo ay mga nagmomotor din.
2: Correct. At saka partner, once po na naging content creator kayo, automatic kabilang po sa responsibilidad ninyo ang pagiging social media influencer.
1: Yun
2: kasi
1: na,
2: kagaya nga na nabanggit ng partner ko dito, eh kayo yung unang-una napapanood. Kumbaga, yung kung ano yung inyong mga gagawin, posible yung gayahin, tularan ng ibang tao.
1: Yun na nga, dapat partner, kayo maging magandang sinasabi kayo. Yung responsibility ho sana isa puso ho, isa isip ho ninyo.
2: Oo, hindi lang basta makakontent, hindi lang basta makagather ng views para magkapera. Hindi lang ho sa ganon, nagtatapos sa inyong trabaho
1: for
2: bilang mga content creator. Kayo po ay may mga responsibilidad.
1: Sa mga audience nga, sinasabi ko. Diba? Nabawa, yung si motovlogger na yun, hindi mga nagmomotor ang audience mo. So, anong gusto mo, gayahin ka?
2: Okay.
1: Ito, walang helmet. Oh. Diba?
2: Makaasipin ng iba na okay lang, na ganito, ganyan.
1: Diba?
2: Ending, di ba ka mas madagdagan pa yung mga ipapatawag ng LTO dahil diba? Ginaya kayo.
1: Diba? Diba? Yan ang sinasabi natin. Tsaka anong point, partner? Yun ang laging sana isipin ng ating mga content creator. Ano ang point ng content?
2: For
1: diba?
2: The views?
1: For the views?
2: For the likes?
1: Paano ba? Gusto nyo bang may ma-influensahan kayo para, di ba, lumabag sa batas? Huwag kong ganun.
2: Diba?
1: Wag kong ganun.
2: Tsaka, alam mo yung partner, kasi kunwari, for example, ikaw content creator ka, maraming nag-follow sa'yo, maraming nanonood sa'yo. Di ba parang yung tiwala ng publiko, nasa sa'yo na rin eh. Yung tiwala na yun, parang pasan-pasan mo na rin,
1: yun
2: partner.
1: Nga,
2: eh, diba?
1: Responsibility nga, partner. Diba?
2: Wag lang
1: anyway,
2: pasaway.
1: Wag lang pasaway. Anyway, partner, special po ang araw na ito.
2: Hi!
1: Dahil nga po sa susunod na linggo, Lunes! Siyempre, State of the Nation address ho ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Siyempre, mainam hong alamin ano ho yung mga preparasyon ho dyan, mga traffic rerouting, do wala naman pasok eh, di ba? Pero siyempre, ano ho mga abanganin, di ba?
2: Yan.
1: Siyempre, sa zona na rin, partner, ano bang mga naipangako nung nakaraang taon?
2: Mm-mm.
1: Parang yung ilang mga panukala, di ba? Parang may nakita ko ron kasama yung pagpuksa sa mga troll farms eh.
2: Mm-mm, totoo yan. Ano nang update doon ngayon, di ba?
1: Mga troll farms, kung ano pa, di ba? So yun yung mga isa sa mga ifa-follow up ika nga, di ba?
2: Yes. At
1: tapos kamusta ang deployment ng PNP?
2: Oo. Kamusta ang moral ng PNP sa kabila ng kaliwat ka ng mga kritiko na nagkalat sa paligid, di ba?
1: Sa amin ng pagbabalik ha. Siyempre, ito yung sinabi ko kahapon na hindi ko muna sasabihin.
2: Pero ibubunong ko sa'yo.
1: abangan nyo sa aming pagbabalik ha. Meron ho tayong special guest dito sa studio. Para ho sagutin ang ilang mga katanungan, mga issue, partner, may mga kinais bang linawin, mga announcement mula ho sa Philippine National Police ha. Kaya yung mga tanong ho ninyo, bukas na ho ang aming Viber number. Hotline 0919-278-3000 kung meron ho kayong mga katanungan. At syempre, yung mga nasa live stream ay pwede nyo hong ilatag ho dyan ang inyong mga tanong, ha, partner?
2: Correct.
1: Bago nga tayo mag-break, attendance check muna tayo sa ating mga kaklase. Bisyo alas 8.
2: Sige, unahin natin si Madam Tina Verena na kanina pa naghihintay sa atin dito sa ating spot report. Si Ryota Takashi Kabalan, si Donald Figueroa Bagisa, Julius Bangalando from Kawanin North, Caloocan, watching. Si Lolit Gangora, nanonood din sa ating partner. Mm-hmm. Andiyan na rin partner sa ating live stream. Ba, nandito na partner sa Agnes Reca, Mercy G, at si Colleen Panulde.
1: Ayun, oh. E, teka muna partner. Dito naman sa cross stream sa ABS-CBN YouTube channel.
2: Oo.
1: Si Ryle Revellame, dito na rin. Si Adobong Dipolog. Ano kaya kaibahan nito sa Adobong Luzon?
2: Oo nga.
1: Sa Adobong Cavite. Iba-iba ang adobo, partner, ha?
2: Oh, may white nga na adobo, partner, di ba?
1: Iba-iba, di ba? Merong adobong tuyo.
2: Yeah.
1: Anyway, iba-iba ho yan.
2: Adobong
1: so, yung mga tanong ho ninyo, ilapag nyo na ho dyan sa aming live stream tsaka dun ho sa hotline namin. Ha. Kung may tanong ho kayo patungkol sa mga issue sa PNP at meron ho kayong mga clarifications, ay tiyak ko masasagot ho nung aming guest maya-maya lamang, ha?
2: Ayun.
1: E, dyan lamang ho kayo. Magbabalik pa po Spot Report makalipas sa ilang paalala.
0: Jeff Camaras at Marlene Padierno sa Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Disyembre, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, mabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
1: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
6: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
7: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
8: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. DZMM Sona 2026. Sona 2026.
9: Magkakasangga ngayon ang AFP, PNP at mga dating rebelde sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa BARM. Kaya naman, ang lipunan natin ngayon ay mas mapayapa, mas mapangalaga rin sa karapatang pantao, anuman ang edad, kasarian, kondisyon o pangkat. Ngunit, kahit pa sinasabing bumababa ang antas ng krimen sa bansa, walang ibang magpapalubag ng pangamba at pagkabahala lalo na sa ating mga biktima mismo ng kriminalidad. Kaya ang puwersa ng ating kapulisan ay nagbabantay at rumoronda na para nararamdaman ng taong bayan. Sila ay re-responde sa tawag ng tungkulin sa loob lamang ng 5 minuto. Nagtutulungan ang buong pamahalaan para lutasin ang mga kaso ng mga nawawala dahil sa walang pakundangang kagagawan ng mga sindikato sa likod ng madilim na mundo ng mga sabungan. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, civilian man o opisyal. Kahit malakas, mabigat, umayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Higit sa lahat, ipararamdam natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumaldumal na krimen ng mga ito.
8: DZMM Sona 2026. Sona 2026.
10: Mga kapamilya, muling tututok ang buong bansa sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na Lunes po ito, kung saan ilalahad niya ang mga naging resulta ng mga programa ng kanyang administrasyon at ang mga prioridad para sa nalalabing bahagi ng kanyang termino.
11: Isa sa mga naging mensahe ng kanyang sona noong 2025 ay ang mas pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad. Kabilang dito ang pangakong mas mabilis na pagresponde ng kapulisan sa oras ng pangangailangan. Binigyang diin din ng Pangulo na walang sino man, mayaman man o makapangyarihan o may mataas na katungkulan ang hihigit sa batas.
10: Ay ngayon pong sona 2026, inaasahan ng publiko ang ulat ng Pangulo Tungkol ho sa naging resulta ng mga pangakong ito, ay marami nga po naghihintay ng mga datos ukol sa peace and order, kampanya laban sa krimen at illegal na droga, paglutas ho sa mga high-profile cases at mga bagong hakbang ng administrasyon para higit pang mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng bawat Pilipino. Babalikan ho natin ang mga pangako at pagbabago sa hanay ng pulisya. Dito ho sa State of the Nation Address 2026, the DZMM Special Coverage o DZMM Special, ay makakasama ho natin live dito sa studio ang tagapagsalita ng Philippine National Police, walang iba po kundi si Police Colonel Allen Reyco. Magandang gabi po, Colonel!
4: Magandang gabi, Sir Jeff at Ma'am Marlene, at sa ngalan po ng aming Chief, Philippine National Police, Police General Jose Melencio Sinar Tatis Jr., nais pong bumati ng Philippine National Police ng isang magandang gabi po sa lahat po sa inyo, sa lahat po na nanonood at nakikinig po sa atin.
10: Colonel, simulan ko na doon sa sinabi ng Pangulo nung nakaraang SONA 2025. Kamusta ho yung 5-minute response? Ito ho'y nasusunod ba nationwide ito?
4: Nasusunod pa rin. As a matter of fact, ginawa natin yung 911 ay ginawa pa natin unified 911. Before, ang 911, tatawag ka, meron ka pang pipindutin, di ba, na number to follow up. Yung unified 911 po, ito na po, emergency services, medical, sa fire, at sa police. So, yung operator na po natin ang dadala sa'yo sa proper agency. Like, if you need yung police help or assistance, sa police ka na po magdiretso at so on and so forth po. So, mas lalong pinabilis natin yung sistema.
10: And I understand din po, sabi ni Secretary Remulla, parang iba-ibang dialect, ano? Kung ikay nasa Bicol, pagtawag mo, orago ng sasagot, hindi ba? Kung ikay nasa Visayas, waray ang sasagot, sir.
4: Yes, sir. Yun ang isa pang, kumbaga, value added dun sa ating, ano.
10: Mm-hmm.
4: Hindi naman natin masasabi lahat na marunong or...
10: Uh-oh.
4: That fluent sa Filipino or Tagalog.
10: Uh-oh. Uh-oh.
4: So, kung ano po ang iyong dialect or anong language mo, so to speak, ay doon ko po sasagutin at para po mas mabilis ang pagkakaintindihan.
10: Paano, Colonel, kung alimbawa ko yung nakabakasyon sa Cebu, marunong naman ang Tagalog? Hindi ako marunong.
4: Marunong po yung mga sasagot sa atin. Yung sinasabi nga natin, yung special, kumbaga special services na yon sa pagtawag po natin ay para po doon sa mga... native to the area na hindi po marunong o hindi ganun ka-fluent po sa ibang salita.
10: Mm-hmm. Partner.
11: Colonel, nabanggit nyo kanina from 911 naging Unified 911 Emergency Hotline. Ano ho yung parang pinakamaraming kaso o cases ang natatanggap po ninyong tawag sa 911?
4: Mas marami po yung sa police assistance nga na humihingi ng police assistance. So, ipapaano po natin yung actual data kasi ito po ay dynamic yung number natin dito, di ba, palagi pong tumatawag. And we are happy to report na kumukunti na po yung mga prank calls. Alam nyo po, yun ang isang panawagan nga namin kasi na waste of government resources, waste of the time nung ating tigasagot at yung pong kung tayo po ay gagawa ng prank calls, hindi po masasagot yung talagang nangangailangan ng tulong. So, let's stop with that. Pero karamihan po sa police assistance naman.
11: Oo. Kung kumbaga, Sir Colonel, kasi nung nagsimula pa itong 911 partner, di ba? Marami pong commander ang nasampulan na reprimand dahil hindi nila natupad yung kumbaga allotted minutes para makaresponde agad doon sa humihingi ng tulong. Kamusta na ho ngayon? May mga nagiging problema pa ba? Challenges sa pag-responde pa po, lalo na yung sa mga malalayang lugar na may mahirap terrain.
4: Alam nyo na sa simula lang po, ma'am, kasi ito mahirap.
11: Uh-oh.
4: So, sinet up na po natin yung system, ipinakalat natin ng ating police. Alam nyo ang ginagawa natin, of course, we all know na limited naman ang ating resources, hindi naman po unlimited ang ating financial, logistical, as well as manpower resources natin, di ba? So, what we are doing, yung strategic deployment, nilalagay na po natin kung saan natin iniisip na kailangan. Kaya po, nag-aaralan na po natin ang sitwasyon, saan ba maganda na nakalagay ito, saan ba pwede na may mangyari. Ito po ang kahalagahan ng review na ginagawa natin at yung pong kung naririnig nyo po, yung enhanced managing police operations. Yan po ang ginagawa dyan. We constantly review ourselves, we constantly review our performance para po lalo naming mapaganda ang at mapaiting ang serbisyo po sa mamamayan.
10: Kasi Colonel, ano di ba, hindi naman pare-pareho ang requirement ng, for example, si Tagig, ibang requirement niya
11: sa
10: kay Romblon. Magkakaiba yan, di ba? For example, sir, si Tagig, sa statistics sila, nakikita nila na 5 a.m. to 7 a.m. to 10 p.m. to 12 a.m. nag-spike yung mga crime nila. So doon nila bubuhusan ng yan yung MPO, sir, no?
4: Yes, sir. Salamat, sir. Nasabi nyo nga, alam nyo po ang inyong kapulisan, hindi po ala tsamba ang ginagawa. Hindi po ito yung, siguro yung mga sinaunang panahon na basta ilagay mo lang dyan at bahala ka na kung saan mo gusto.
10: Alachamba.
4: We have Alachamba. Meron po tayong patrol plan. Meron po tayong deployment plan at yung mobile patrol plan as well as foot patrol plan. Ito po ay alinsunod sa pag-aaral nga po natin ginagawa. Kagaya ng sinabi mo kanina, Sir Jeff, yung kung we put our people where and when they are most needed. Diba? Iba-iba po. Pagdating ng Sunday, nandun po tayo sa mga simbahan at saka pumapasya lang ating mga kababayan sa mga malls, etc. Pag Monday to Friday, dun po sa ating mga eskwelahan, sa mga opisina, ganun po yan. Meron po tayong sistema na sinusunod para po mas systematic ang ating pong deployment.
10: Ay, Colonel, na-mention nyo, nabawasan na ho yung mga prank calls dyan sa 911. Sir, how about yung mga hoax naman sa online? Kasi in the past days, sunod-sunod do yung mga hoax sa mga paaralan. In fact, ang Region 3 ay napurso nila within hours yung nag-post ng bomb threat sa isang school sa San Ildefonso. How do you deal with this, sir? Kasi yes, after nung nangyari sa Tacloban, sir, medyo nakita naman ng public
11: lumala
10: na tila nagsusunod-sunod do ang violence dyan. And
4: yes,
10: kasama
4: sir, alam nyo, yun ang napag-usapan natin sa start, di ba? Meron pong noon, meron pa isa-isa noon na sad to say na hindi nakapag-aral, may exam, tatawag para po mag-ano. Now, it's not funny any longer, di ba? Hindi na nakakatawa po.
10: Correct.
4: Kasi hindi na ito katatawanan na lalo na yung sa nangyari ng ano. It creates more fear. Mm. It disrupts yung lives ng ating mga students na nalulugi po ang ating mga estudyante, di ba? Nawawalan sila ng araw ng pag-aaral.
10: Damay-damay.
4: Tapos nakakaramdam po ng not only the students, of course, pero yung parents, di ba? So, nananawagan nga po tayo. Hindi na po dapat sanang takutan, pero yun nga, kagaya ng nabanggit ninyo, ay nahuhuli po natin, matitrace po natin kung saan nanggagaling ito. Huwag na po sana nating hintayin na humarap pa kayo sa batas na pag nahuli po kayo sa paggawa ng ito. Ito po hindi simpleng prank lamang na magtatawanan kayo after. Ito po

0: Diyan ho, na baka pwedeng sila ang magsabi sa kanilang mga anak, sa kanilang mga pamangkin, na seryoso ho tayo dito. Ay na-mention nyo ho, nag-waste tayo ng government resources dito. So definitely, pananagutin ho natin yung gumawa nito, sir. Ano ho ang liability, sir, ng bata na nagpakalat ng maling balita, nagnanakot ho sa eskwelahan, at as well as nung mga guardian po, Colonel?
1: Yes, sir. Di ba, ang alam naman natin na yung... Kaya ko nasabi yung government resources. Kasi lahat po, lahat ng threat or yung mga hooks na ganito, hindi naman natin alam na hooks yan from the start.
0: Siyempre.
1: So we treat each and every report as serious.
0: Wow.
1: So pupuntahan natin, isipin mo ilan yung bomb squad, kung bomb squad man yan, i-check natin yung perimeter ng school, meron ba talagang nakalagay dyan.
0: Isi-sweep yan eh.
1: Isi-sweep natin. Yung active shooter threat naman, imbestigahan natin, meron bang capability talaga gumawa, so on and so forth. That's only on the part of the police pa lang yan, ha, di ba? So alam naman po natin yung juvenile justice ay yung ating mga ano will be placed under yung rehab, kumbaga marirehab lang sila. May intervention sa DSWD. But yung magulang po, pag napatunayan natin na hindi nila properly na ano, ay meron pong pwedeng kaharaping kaso ang mga
0: magulang. Yan ang nga sinasabi natin.
2: Colonel, kamusta pala yung coordination ng PNP sa DepEd, lalo na doon sa mga paaralan? Ay, nabanggit nyo kanina, meron kayong active shooter drills para masanay, magkaroon ng kasanayan ng mga kabataan sakaling may maulit yung mga gatong insidente sa ibang. So, kamusta yun, sir?
1: Yes, ma'am. Yung pong active shooter drills, ito naman po kasi we plan for a each and every contingency. As much as possible, lahat po nang naisip natin pwede mangyari. Baka sinasabi, kasi merong magsasabi, di ba, na ba't nyo pinagpaplanuhan, dapat i-prevent nyo? Yes. Nobody wants an active shooter situation or yung bomb or kung ano pa man na magiging kapahamakan sa ating mga school. Ang gusto po natin lahat tahimik, pero it helps na ready
0: alam
1: po tayo kung alam natin ang gagawin kung meron man mangyari. Di po ba? This is the very essence of why we do these drills. Kasi kagaya po dun sa Tacloban, napakalungkot po, nakakalungkot po, di ba? Pero ibig sabihin sa nakapag-respondi po tayo ng mabilis rin doon, God only knows, di ba? Ang Panginoon na lang po ang nakakaalam kung hindi tayo nakarespondi kagad or kung meron na tayong mga drills doon, baka mas madami pang ano kung hindi tayo nakarespondi kagad or nabawasan kung meron tayo mga drill. So that's why we do these things. Ngayon yung coordination naman po natin sa DepEd, kung hindi nyo nababalitaan, there were 5 or 6, if I'm not mistaken, I just do not know the exact number po, na napigilan po natin, possible. Possible na ganyan uling klaseng insidente. Paano po? Meron tayong mga nakuwang estudyante na meron na naman dalang baril. Dahil po sa pagtulungan ng DepEd, ng komunidad, of course, kasama ang ating mga barangays, yung LGUs, as well as our police, kumbaga parang isang team po tayo dito, we were able to confiscate or to stop yung pagdadala nila ng barel, kutsilyo, at kung ano-ano pang bagay sa mga school natin which poses a threat sa iba pong mga estudyante.
0: Sa Region 6 nga, sorry partner, sa Region 6 nga, sa sobrang coordination sa DepEd, di ba sir, sa Region 6, sorry, sa Negros Island Region, estudyante na may daladalang illegal drugs partner, so, di ba?
2: Naharang
0: din nila.
2: Colonel, ano yung nakikita ninyo? I understand, no, mga nakaraan o natin nakita is yung mga online games na posibleng nakaka-apekto, nakaka-impluensyo doon sa mga bata. Pero parang ang dami, 5 to 6 incident ang napigilan, mga batang may dalang baril o armas sa loob ng paaralan. Kamusta ang pagtugis po ninyo doon sa pinaka-ugat talaga na itong mga ganitong...
1: Alam nyo, alam mo ma'am, di ba, iniimbestigahan na to sa Senate. Meron mga sinasabi tayo mga grupo na nagtutulak sa ating mga kabataan at yung as well as yung online games or yung violent, especially violent games, ay wala po naman tayong hawak pa na hard and fast or empirical data which points to the fact that ito pong ano, ang nakakapagtulak sa kanila. Pwede pong... talagang sa pag-iisip ng tao, meron din. Di ba? Kasi marami namang naglalaro.
0: Maraming so, ito factor eh. Maraming this factor.
1: Kailangan pa po ng more thorough study dito na mas malalim pang pag-aaral. Kasi, but, kagaya nga ng sinasabi po namin, they could have been heavily influenced. Kasi yung sinasabi natin na meron ka ng tendency, tapos nanonormalize sa'yo yung pagbaril, pag ano, parang hindi importante yung buhay ng tao sa ibang games, could push you through, kung doon sa brink. Pero, yun ang tinitignan pa natin. So, ibig sabihin, kailangan natin ng child safety experts dito. Mm-hmm. Kailangan natin psychologist.

0: Logis, more thorough study po regarding this.
1: Pero one of the many factors
0: to be safe,
1: lang.
0: To be safe nga po, ang inaano natin is, baka po mas maganda na medyo paiwasan na, lalo sa mga magulang po, medyo maiwasan na,
1: magsimula sa
0: mga anak natin na yung mga violent game.
2: Pero Colonel, is this alarming or concerning na may mga batang ganito na yung takbo ng utak nila?
0: Of course, we considered it as an emerging threat. One of the emerging threats na with the technology right now, with yung the times as it is, di ba, na marami pong mga games na napaka... Everybody's online, actually.
1: Actually, too much information.
0: Nung panahon namin ni Sir Jeff,
1: wala.
0: Bago kami tumama. Pero, paano yata sa akin si Sir Jeff?
2: Parang nagulat kami na agad.
0: Anyway,
1: nung panahon natin, Sir, nung panahon natin, laro-laro lang, alas 5 ng hapon, paso pa na.
0: Kung naabutan pa ni Sir Jeff, si Ma'am Marlene, sigurado hindi mo yung...
1: Landline.
0: You have to call yung landline.
1: Oh, beeper.
0: Tatawag ka lang nga sa Parating probinsya. Long distance pa yan.
1: Long distance, bayad ka.
0: Ng magulang mo. Baka yung 6 pesos yan per minute.
2: Hindi ko yan naabutan.
0: Kaya pag mag-usap kami noon, ito, pumunta ka na at ano na tayo. Doon po nagsimula yan, mabibilis sa pag-usap. Pero ngayon, nasa abroad, di ba, tatawagan mo.
2: Yes.
0: So, with this time na nangyayari, we also have to adjust. So, ganyan din po kami sa law enforcement. We adjust with the times, we adjust with the technology. And of course, pinag-aaralan natin para po mas magaling or mas maganda naming maharap ang mga challenges na brought on by these modern times po.
1: Colonel, since na-mention ni partner ng online games, kamusta ho sir ang kumbaga pagpursige ho ng PNP sa online gambling naman, sir? Ang dami hong mga krimen na lilink ho dito, sir. Merong mga, lahat na ho ata narinig ko, nagpanggap siyang nakidnap, nagpanggap siyang na-hold up. Kung ano-ano na ho. Tapos only to find out, sir, kapag inimbestigahan ho na, ito ho ay isa rin nga sa pag-aaksaya ho ng resources ng PNP, ha? Kasi imbestigahan, sasabihin ho nung isang tao, ako'y na-hold up sa ganito, di magpa-follow up ngayon ng PNP natin, sir, kasi kailangan masolve. Pag-check ng CCTV, walang nangyaring hold upan, only to find out na ipatalo ho sa sugal. Kamusta,
0: alam ko yung sinasabi niyo, sir, ito yung... If I'm not mistaken, yung conductor ng...
1: May conductor, sir.
0: Ng bus.
2: Merong
0: nagsabi siya na ano. Yun nga, another thing na nagwi-waste po ng government resources which could have been spent. Yung time ng ating kapulisan.
1: Mga investigador.
0: Mga investigador, investigating other things or patrolling the streets, di po ba? Very clear ang instruction po. Unang-una, pinaalis po yung pogo dito sa atin, di ba?
1: Correct.
0: Walang ano yan. So, very clear ang galing sa ating minamahal na Pangulo po mismo.
2: Mm-hmm.
0: But ang ating SILG, Sir John Vic, as well as, of course, ang our GPNP, General Nartates, ay very clear po sa directive, sa guidance sa ating mga commander sa ground, na especially isa po yung gustong pumipitik-pitik na papalusot yung ating online sabong.
1: Yan nga po.
0: Kaya nakikita nyo naman po, once may lumutang lang na ganyan, huli po kagad yan. Kasi they have to stage it somewhere. And para mapaniwala nila siguro, yung mga tumataya din, merong pagkakasilanlan na pagkakano. So ito po naman ang tinitrace natin. So, nananawagan din po kami dun sa mga nakakaalam. Pagbigay alam niyo po sa amin kung meron pong itong mga na-monitor kayo, na lamang kayo, ito po yung sumisira ng buhay itong, lalo na itong online gambling. Kasi alam niyo, lalo na yung online gambling, you can do it 24 hours a day.
1: Yes, sir.
0: Convenience of your home.
2: Correct.
0: Nasa mapa-CR ka man, kumakain ka man, you can do it, di ba? So, lalo pong nakakaano talaga sa buhay natin. Kagaya nga ng kwento mo, sir, ang dami nang nasira dito sa kabuhayan dahil po very accessible.
1: Okay.
0: Diba, you do not have to go. Dati pupunta ka pa eh. So ito po ipanawagan namin na huwag na natin tangkilikin itong mga ganito.
1: Pero sir, kamusta ho yung kumbaga sa intelligence ho ng PNP mismo na nagsisimula ho sa mga police units natin sa region? Kamusta ho ang pagtugis ho sa ganyan sa mga AORs nila?
0: I just do not have the exact data right now, sir. But yun nga, sinasabi ko sa iyo na ito, these past few weeks, meron pong nag-try na magpalusot. Nakukuha po natin kaagad. So, meron sa Region 3, if I remember correctly, meron sa Region 2. So, panakanaka na po kasi nasawata na nga natin, mm-hmm. pero may iba pa ring tsumitsimpo,
2: lumulusot
0: pa. Makakalusot, pero napipigilan po natin kagad.
2: Uh-huh. Pero sir, kumpara nung panahon ng Pogo na malakihan yung tinutugis natin, na ngayon na nag-scatter na sila into smaller groups, mas challenging ba to sa Philippine National Police?
0: Mas challenging din because before, open naman yun di ba?
2: Mm-hmm.
0: Alam mo kung nasaan, alam mo kung sino mm-hmm. ang may gawa. So ngayon po ay cat and mouse nga eh. So mm-hmm. kagawa sila. But then, kagaya nga po ng sinasabi ko ma'am kanina, ay kailangan po natin mag-adjust kung ano po yung emerging or new trend sa paggawa po ng ganitong mga bagay.
1: Mm-hmm. Sir, kailangan lang ho natin magbigay daan sa ilang paalala, sir, ha? Pero since na napaalala nyo kasi sa akin, sir, yung mga online sabo, asan na si Atong Ang, sir?
0: Tuloy-tuloy po ang ating paghahanap sa lahat po ng ano, just like all the other nasa 500 to 600,000 na may warrant, tuloy-tuloy po ang operasyon ng inyong kapulisan dyan. Mm-hmm. But of course, we cannot give you the specific details kasi kung blow by blow, so to speak, sasabihin namin, alam nyo na trace namin siya sa ganito, mas madali po sa kanila to evade arrest, di po ba? Lalo po tayong mahirapang hanapin sila. Mm-hmm. So, as well as it will be compromising the safety of our personnel as well as the general public. Mm-hmm. So, assurance lang po namin, tuloy-tuloy po, hindi po kami tumitigil sa paghahanap, sa pag-gather ng intelligence information para po mahuli natin ang mga wanted natin. Just like in the case of former Lieutenant Colonel Dumlao, di po ba na he was brought to justice, nakuha po natin. Mm-hmm. So, sunod-sunod po yan na makukuha natin sila with real police hard police work.
2: Pero Colonel, when you say paghahanap, ito ba sa loob ng Pilipinas o sa labas ng bansa?
0: We do not have that information yet kung sinasabi nyo yung may mga nagsasabi na kalabas. Wala po tayong nare-receive na ganyan. So, we believe that they're still here.
1: Mm-hmm. Even the BI, sir. Even the BI has walang records sila.
0: So, talagang alam po natin, pinaghahanap natin siya dito sa Pilipinas. Po.
1: Okay. Anyway, sir, sa pagbabalik ho natin, sir, itatanong ho namin sa inyo, sir, yung crime rate, of course.
2: Mm-hmm.
1: At saka preparation ho sa darating na zona sa Lunes, paano ho ang security preps at saka kung ano-ano ho ang mga dapat na iwasang mga ruta ho ng publiko, ha? Tsaka sir, may mga tanong ho dito sa aming live stream. Tatanungin ho natin sa inyo mamaya, ha? Kaya dyan lamang ho kayo, ha? Babalik pa po ang spot report kasama si Police Colonel Allen Reyko. Makalipas sa ilang paalala.
3: DZMM Sona 2026. Sona 2026. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. DZMM Sona 2026. Sona 2026.
1: Nagbabalik po ang spot report at ang special episode ng Sona. At saka kasama po natin ngayon, kasama pa rin natin ang ating panauhing pandangal, Colonel. Ano? Si Police Colonel Allen Reyco, ang tagapagsalita po ng PNP. Eh sir, kagaya nga po na nabanggit bago tayo magbigay daan sa ilang paalala, sir. Sir, yung crime rate, marami ho ang nagre-react eh.
2: Correct.
1: Maging sa social media, maging sa personal, sir. Kapag ho may nilalabas ho kayong crime rate, maging yung mga police regions, na bumaba. Maraming mga nagko-comment ho doon na hindi naman. Bakit ganun? Anong bumaba? Eh may ganitong nangyayari siya. How do you make sense of that, Colonel ko?
0: Ito po, sir. Para po maliwanagan once and for all ng ating mga kababayan. Ang what we were talking about, na-report ng ating Philippine National Police itong huli lamang ay that was a comparison between the period po nung ini-start natin ang Safer Cities Initiative that was April 6 until up to July 4. Kasi ito pong report na to ay nilabas natin nung July 6. Kaya tatanong, bakit hanggang July 4? So that's around roughly 90 days. So ang kinuha po natin doon ay yung 90 days before. So that yun po ay January 6 until April 5. Bakit po natin ginagawa ito? Of course, wala naman tayong ano, kundi wala tayong dapat i-compare po natin para malaman natin bumababa, tumataas. Now, it just so happened na ito pong sa ating 8 focus crimes, o papaliwanag rin po natin, ano po yung 8 focus crimes? Murder, homicide, robbery, theft, rape, physical injury, as well as carnapping ng motor vehicle and motorcycle theft. Bakit po natin pinili itong 8 na to na dito mag-focus? Ito po ang mga most serious crimes, most often committed na nakaka-apekto po. Direct impact sa ating mga komunidad, sa safety ng ating komunidad. So nakita na po natin bakit kinonconcentrate namin ito sa 8. Sa 8 pong ito, lahat po bumaba during that time. Iba-iba pong percentage ang pangbaba, pero ang total po is bumaba ng 20.6%. Paano po sinasabi natin, 1 sa 5, di po ba, ang nabawas. Now, ano pong pinakamataas ang pagbaba? Yung carnapping po ng motor vehicle, di ba? Bumaba ng 48%. Yung pong ating rape, bumaba ng around 38%, more or less. At yung ating pong physical injury ay bumaba ng around 28%.
1: Okay.
0: Ano pong importansya ng mga data na ito? Unang-una, ito po yung sa policy namin at sa decision making. Kagaya po ng napag-usapan natin, sir, kanina, ma'am, di ba? Eh, hindi po alatsamba ang ating police. Ito po, tinitignan natin to dun sa ating enhanced managing police operation. Anong kailangan natin baguhin? Anong desisyon na gagawin natin dito? Where will we concentrate our resources? Pangalawa, ito po ay transparency namin sa publiko, di ba? Kailangan na kami ay answerable sa ating publiko, sa ating mga mamamayan, sa ating kapwa Pilipino. Kaya sinasabi namin, anong estado ng peace and order ng bansa? Pangatlo, this is use to review and evaluate the performance of our commanders.
1: Oo.
0: Di po ba? Kasi kung wala, parang malung... Hindi po pwede ang tanungan na parang tahimik ba dyan sa inyo? Parang maayos ba? Hindi po pwede. Meron po tayo talagang mga gauge, meron tayong ginagamit na mga factors tinitignan para po makita natin. And lastly, resource allocation. Yung po tinitignan natin. Meron tayong certain number of personnel na kailangan natin i-deploy. Sinasabi natin when and where they are most needed. Paano po natin gagawin to kung walang statistics? Yung po ang importansya niya. Now, hindi po natin dinidiscount yung sinasabi nilang nararamdaman. Kung yung iba po na nararamdaman. But unang-una, hindi ko sinasabi na mas magulo sa Metro Manila, pero let us remember, we're talking about Pilipinas, we're talking about the country. So ang ibig sabihin, 18 regions, more than 80 provinces, more than 1,000 cities and towns. Ito po ang pinag-uusapan natin. Alam niyo po ba, sa Cordillera, meron pong isang linggo doon na may 58 towns na walang kahit isang focus crimes na nangyari. Meron pong 2 araw sa Region 6 na wala po sa buong region ay walang nangyari kahit isa na ano. Ito po ang sinasabi natin, nagdadagdag po yan. Now, ang nakakalungkot, siyempre, hindi natin sasabihin na ilan lamang, pero meron pong mga sensational or high profile crimes na nangyari na tumatatak po sa ating isip. paniwala po ng ating kapulisan din, kagaya po ninyo, one crime is one crime too many. Diba? Mm-hmm. One death is one death too many. Hindi po namin sinabaliwala. Talaga pong nangyari yan. Talaga pong nakakaramdam tayo ng fear at ng ano. Now, ito po ang ating ginagawa. Meron pong data na ito naman po ang ating nararamdaman because of yung na-emphasize na ano sa ating mga news. So ito po ang tinatrabaho natin. We do not discount yung nararamdaman ng ating mga kababayan. That's why we are working, we hear you, we are asking you what you want us to do. Ito po ang ginagawa natin, lalo natin dinadagdagan ng pagpapatrolya kung saan po kailangan. This is the importance po ng data.
1: Partner, yung internal cleansing tayo, tawid tayo.
2: Sir, actually pwede siya may ugnay, partner, kasi sir, sinasabi ng publiko na isa sa mga dahilan bakit nawawala yung tiwala nila sa mga police ay dahil doon sa mga police na nasasangkot sa mga kaso, sa
1: rogue mga katiwalaan. Rogue cops.
2: Ano ho
1: bad
2: ang,
1: eggs.
2: Ano ho ang reaksyon ng PNP?
0: Alam nyo ma'am, we do not tolerate. Kita nyo naman. Kung alam nyo lang po, lalo na po ang aming Chief PNP, si General Nartates, napakahigpit po dito. Ayaw na ayaw niyan ng yung mga pasaway. Yung mga gumagawa ng hindi maganda. Sa matter of fact, sa lahat po ng units niya, naalalangan ninyo, kung if you remember o kung nabalitaan ninyo, nung siya po ang NCR Director, pinalinis niya po lahat yan. Ano pong ibig sabihin ng pinalinis? Yung lahat po ng may kaso,
1: may mga derog,
0: yung speedy resolution na tinatawag natin, yung mabilis po na pagdisposisyon ng mga kaso. Bakit? Ito po ay fair both to the accused in the sense na yung pulis na may kaso, as well as yung nagreklamo at sa publiko, sa mamamayan natin. Bakit? Pag may speed po, pag wala kasalanan, di clear ka kagad.
2: Yeah.
0: Pero pag may kasalanan ka, sorry.
1: Tanggal ka sa service.
0: Mamimeted. Yung po ay kung yung kanyang nagawang kasalanan, meron naman po kasi tayong
1: due level process,
0: ng mga
1: due
0: punishment,
1: process,
0: so to speak. Yung mga ano, yung meron po tayong dismissal from the service, meron po tayong suspension,
1: demotion.
0: Meron po tayong demotion, so on and so forth.
2: Pero Colonel, sorry partner, pero Colonel kasi, sa dami na sinasabi nyo nakasuhan na, nabigyan ng kaukulang punishment, ang dami pa rin po napapaulat ngayon ng mga pulis na nadadawit pa rin po sa katiwalian. Anong problema? Ano bang kulang? Bakit ganun?
0: Alam nyo, just like any other organization, we are not perfect. We admit, hindi naman tayo perfecto. But we strive to be better at each and every day. Kasama po sa internal discipline. Hindi po tayo nagkukulang sa paalala. Meron po tayong tinatawag stages dyan. Yung preventive stage, punitive, as well as yung rehabilitative. Ano po ang ano dito? Yung preventive, of course, pangaral, paalala, retraining, ganyan, okay. Yung punitive naman, yan, masususpend ka. Wala na po kasi yung ano yan eh. Pag natanggal ka, tanggal ka, di ba? Pero yung nasuspend ka, na-demote ka man, tapos babalik ka po to be, again, made into profit, anong member ng ating Philippine National Police, yung kaaya-aya na membro ng ating Philippine National Police, dahil na ano ka, marirehabilitate ka naman po.
1: Yun, sayang, wala na tayong oras, partner. Kailangan ko na tanongin, sir, preparation sa SONA, sa Monday, sir, kamusta? All systems go na ba?
0: Yes, sir, all systems go na po tayo. As of now, as of this time, ay meron pong tatlong na-approved na rally. All along the Commonwealth ang kanilang place of rally. So, nakapag-deploy na po tayo, not only for the traffic. Siyempre, naglabas na rin po ang MMDA ng kanilang mga advisory sa mga rerouting at ano pang sa traffic situation. Kasama po natin ang ibang mga ahensya, mga kasama natin, AFP, PCG, Coast Guard, BFP, at marami pang iba na mga kasama nating ahensya para po masigurado natin na ang SONA ay isang magiging mapayapa at maayos na event po na makagawa natin sa Lunes.
1: Ayun, sir. Short and sweet na lang, sir. Baka meron hong paalala ang ating chief sa mga tauhan ho natin magbabantay sa SONA. I understand, 20,000 ho i-deploy.
2: Yeah.
1: Kasama ho yung mga force multipliers. Reminder, sir, especially sa maximum tolerance. Go ahead.
0: Yes, sir. Kautusan ng ating SILG and of course our Chief PNP na exercise always maximum tolerance. At sa ating mga kapulisan, we recognize of course yung ano natin dito, sometimes merong pagod na ano pa, but always remember na itong mga ating mamamayan ang nandito tayo para bantayan sila. Hindi po tayo nandito para magsawata o pumikil sa anumang mga activities na ginagawa po nila dito. At maano ko na rin po yung sa atin, sa panawagan sa ating mga kababayan na iisa po ang hangarin natin sa lahat tayo. Iisa po ang hangarin natin. Ang PNP po ang hangarin lamang, wala nang iba kundi ang gawin na mas mapayapa, mas maayos, ang ating bansang Pilipinas para po sa lahat ng Pilipino. We understand yung inyo pong nararamdaman, kaya naririnig namin kayo, pinapakinggan namin kayo para po mas magawa nating tahimik at mapayapang ating bansa para po sa bagong PNP ng bagong Pilipinas. Serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman.
1: Maraming salamat po sa inyong oras. Police Colonel, so much, Colonel Alan Reyco, ang tagapagsalita po at ang OIC po ng Public Information Office ng Philippine National Police. Salamat sir ha, sa ulitin.
0: Alam salamat sir ulit. Jeff, salamat, salamat Ma'am Manlin at sa lahat po ng nanonood sa atin. Maraming maraming salamat po sa inyo.
1: Thank you sir, thank you.
2: Thank you sir.
1: At lumibas na naman po isang oras. Eh maraming maraming salamat po sa mga kabisyo alas 8 ha. Eh, teka muna, ito, partner, oh, burning of effigy, anong sabi? Ni President BBM, ano ba ito?
2: Bawal ho
1: bawal.
2: At kanina, partner, may nagtatanong kung ano daw difference ng crime rate mula noong nakaraang taon at ngayong taon.
1: Kanya, kinumpara na nga ni Jerry.
2: Nasagot po kanina, nabumaba po ang crime rate. Pero yun nga lang.
1: Kumpara yun eh, kumpara. Tsaka gauge din yun sa mga commanders para talagang matignan kung saan nagkulang, anong dapat dagdaganin, di ba ha? Anyway, sa Lunes po ha, abangan po ang special coverage ng DZMM patungkol nga po sa zona ng Pangulo. Mula umaga yan, partner, hindi ba?
2: Mula umaga. Umaga, partner, magsimula tayo magbantay dahil syempre yung mga iba't ibang grupo magpapakalat na yan sila para mahanda sa kanilang mga aktibidad. Uh-oh. Hanggang gabi na yan, hanggang sa matapos ang mismong aktibidad ng Pangulo.
1: Ibang klase si Colonel ko, talagang lahat nasasagot. Talagang,
2: super snappy talaga niyan si Colonel ko.
1: Talagang pinaparinig mo habang nandito pa.
2: Super snappy talaga si Colonel ko.
1: yan eh. Papagbigyan pa tayo ulit ni Sir. Dahil marami pa tayo hindi naitanong eh.
2: Correct. Diba? May part 2 pa to. May mga kasubisyon ka pamilya.
1: Ikaw na nag-desisyon mismo.
2: Ako na. I-calendar na yan.
1: Anyway, bukas po ulit. Ha. Maraming salamat po mga kabisyo. Alas 8. Ako po, Jeff Caparas.
2: Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: Ay, dito po sa Spot Report.
2: Una ang kaligtasan mo.
1: Ay, ingat kayo sa mga kayo naroon. Bye.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras,
1: 1 minuto makalipas ang alas 9 ng gabi.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue. Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: na nga ang programa mag-atid sa atin ng latest showbiz chika sa mga paborito nating mga artista.
1: Mga graded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalalampasin, hindi magpapahuli. Ako po ang inyong ever lovable, Papa Awapan.
1: Ako naman, ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho!
0: Sabay-sabay tayo!

0: Balit ang mabilis.
1: Balit ang mabilis.
0: Walang bitis.
1: Alam na bitis.
0: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na bitis.
2: At pasadaan na po kagad natin ang mga pinakainantabayanan at pinakainabangang ulo ng mga balita sa mundo ng showbiz. Unahin na natin internet star na si Lance. Ibinahagi ang karanasan sa pagbisita sa Pag-asa Island.
0: Alam na this!
2: At dating PBB housemate Karen Bordador, bumisita naman sa mga inmates sa Quezon City Jail female dormitory.
0: Alam na this!
3: Samantala, Sue Ramirez may touching message para sa birthday ng kanyang boyfriend na si Dominic Roque.
0: Alam na this!
3: At Korean superstar Nam Joo-hyuk may bagong pakilig series. Ano kaya ito? Tutukan!
0: Alam na this!
2: At idiretso natin kaagad-agad sa paghagod ng mga katawan, ng mga ulo, ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan. Sa unang showbiz chika, bumisita! Bumisita sa Pag-asa Island ang educational content creator na si Luis Ann Nagal o mas kilala bilang This is Lance. Sa pamagitan ng imbitasyon mula sa Philippine Air Force, sumama si Lance sa biyahe ng Armed Forces of the Philippines sa isla sa pagnanais na maunawaan ang sitwasyon ng Pinoy community sa gitna ng maritime dispute at territorial claims sa West Philippine Seas. Bago pa man makarating sa Pag-asa Island, naging emotional na si Lance na mapagtanto ang kahalagahan ng misyon dahil para sa kanya, hindi lamang ito laban ng teritoryo, kundi laban ng buong bansa at ng susunod na henerasyon.
0: Alam na this!
2: Ay, kasalusaludo yung mga ganyang content creator, no, na educational para iba naman. At talagang napakalaki ng following, ha? Million-million ang followers ni This is Lance. At maganda yan na makatuwang ng mga ahensya ng gobyerno, kagaya nga po ng Philippine Air Force, Philippine Marines, ganyan, para mas maunawaan po ng mga gensis tsaka mga mamsis at popsis din nangyayari. Saludo sa iyo! This is Lance.
3: Bongga! Samantala, mga kapamilya at mga kaserbisyo, ibinahagi naman ni kapamilya talent Karen Bordador ang karanasan sa pagbisita sa Quezon City Jail female dormitory. Sa Facebook post, sinabi ng former Pinoy Big Brother housemate na mapalad siya sa karanasang makasama ang mga persons deprived of liberty sa maikli niyang pagbisita sa Piitan. Matatandaang 5 taong nakulong si Karen sa Pasig City matapos maaresto dahil sa kasong may kinalaman sa droga. At simula ng makalaya, naging advokasya na niya ang reforma sa piitan at karapatan ng mga PDL.
0: Ayan. Alam na this!
3: Diba parang naging mayo-mayora siya for nung time na nung time being na siya ay nagsistage saan. Kasi parang tinuruan niya kung paano mag-sulat, paano mag-iisalita ng Ingles, kahit paano ang kanyang mga naging kasamahan doon. Tanda ko yan, Papa Awel, eh. Saktong-sakto, kasi kay Nabi before tayo magsimula, parang nagbalik tanaw ako kasama mga kaibigan natin, sina JP Lim, sina Aviona Star, at si Kimmy Fierce. Nilibot ko sila kung saan yung pinaka, except lang sa Dolphy Theater, kung saan yung pinaka-audition ko before bago mapasok ang MOR 101.9 hanggang sa pinaka-boost talaga. I remember noong time na yon parang nauso na kakapanalo lang ata that time ng former President Rodrigo Duterte, Papa Awel. Tapos parang lahat hinamon. May mga, natatandaan mo yun, may mga challenges na parang kami from Love Radio, lahat kami nakapagpa-drug test na, hinahamon namin ang mga taga MR 101.9, DJs na magpa-drug test, ganyan. Tapos nung panahon na yun, parang lahat ng mga nasa industriya, ay may mga ganong eksena, Papa Awel. Nasaktuhan, di ba, na nandun siya sa, dumalaw siya sa boyfriend niya, ex-boyfriend niya that time. Tapos syempre, di ba, parang nadawit si Karen Bordador. Yan yung kwento niya sa PBB, na parang saktong dumalaw siya, yung pala may bypass operations na magaganap, ganyan. Pero alam mo, ang bongga dito, after niyang lumaya, Papa Awel, nakulong ulit siya.
2: Di ba na MMK nga yaan?
3: Nakulong siya sa PBB house.
2: Yun lang!
3: Housemate siya, yes. Isa siya sa mga naging official housemates noong PBB Celebrity Edition. Kabatch niya sina Alexa.
2: Yan.
3: si KD, Angie, di ba ganyan, Angie Salvation, Ian Rances, Samantha Bernardo.
2: Ayan.
3: Si Aliza Valdez, di ba, Papa Awel? Yes. Oo. Sino pa ba ang mga kabatch niya niyan? Alexa Ilacad, yes. O, Brand Damage, ayan. Yes. Yan ang mga batchmates ni Karen. Na MMK din, na kung saan ang gumanap naman ay si Kyla Estrada.
2: Oh, yes. Totoo, totoo yan. Na, tsaka maganda yun, inspiring yung story niya. At saka nagto-talk-talk-talk siya after
3: niyan. Ginamit niyang ano talaga.
2: Platform.
3: Yung kanyang platform na meron pa.
2: Correct.
3: Pero before pa kasi, di ba, isa siyang, tama ba?
2: Pwede host.
3: Bukod sa host, ano siya, isa siya sa mga sexy babes.
2: Mm-hmm.
3: Parang, di ba pagka-sexing babae, mga ganyan talaga, vixen ang tawag sa kanila.
2: Mm-hmm.
3: So, may ini-endorse yan siya kasi na isang ano produkto or brand kung saan dati kasi nagkatrabaho na kami ni Karen Bordador bago siya naging DJ sa RX. Naging DJ din yan siya sa RX,
2: yes.
3: Papa Awel before.
2: Mm-hmm.
3: Ayan.
2: Ayun.
3: Tapos nung nakulong nga siya, Papa Awel, parang naging advocacy niya yung sa justice system dito sa Pilipinas.
2: Mm-hmm.
3: Na parang sad daw kasi siya, di ba parang wala namang proof and everything.
2: Mm-hmm.
3: Pero grabe niya pinagdaanan yung 5 taon.
2: Correct.
3: Ng pagkakawala sa kanya ng freedom.
2: Oo.
3: Tapos nakalaya rin after 5 years nung napatunayan na hindi. Pero grabe nga, no? Paano maibabalik yung 5 taon na nasa loob ka ng piitan? So, ang ginawa na lang niya, naging boses siya kung ano na dapat may pag-asa.
2: Correct yun. Kaya, yung mga pumunta po sa Pag-asa Island,
3: Lance. Iba yun. Ibang pag-asa yung papaawit.
2: Relate kasi from Pag-asa to Pag-asa, di ba?
3: Hindi.
2: At ayon po sa Pag-asa, may ulan po na mag-insik.
3: Opo, no? Ayon sa Pag-asa, mainit. Hindi tayo Pag-asa, papaawit.
2: Basta maging Pag-asa tayo sa bawat isa.
3: Basta habang may buhay,
2: may
3: pag-asa.
2: Yeah.
3: Mali.
2: Yeah,
3: hindi,
2: naman.
3: Tama yun. Habang may buhay, may pag-asa.
2: Tsaka nakakatuwa dito kay Karen, ano, bukod sa ginamit niyang platform, alam mo yung kung dadaanin siya sa teleserye, sabihin na, ninakaw sa akin ang aking buhay. Di ba parang ganun, yung panahon na dapat nabubuhay ka ng normal, na wala. Sa 5 taon, pwedeng maraming nangyari. Pero, ano rin siya, inspirasyon na, alam mo yung nawala man sa'yo, yung 5 taon mo, hindi ka nawala ng pag-asa, diretso pa rin.
3: At there is always a rainbow after the rain.
2: Yes. Pasok! Ano?
3: There's a rainbow.
2: Bongga yan. Why? Wow! Yun naman.
3: Singer. Mali!
2: Pero ito diba? Po ay pagpatuloy po natin ating balitang showbiz. Kinagiliwan naman ang kabaitan ng actress na si Shuvie Entrata matapos magbigay ng 10,000 pesos sa isang restroom attendant. Diba? From one inspiration to another inspiration, ha? Nanalo ng 20,000 pesos si Shuvie sa palaro sa birthday celebration ng philanthropist na si Pinky Tobiano. Pero sa halip na ibulsa ang premyo, ibinigay ng aktres ang kalahati ng prize money sa babaeng restroom attendant na umiiyak sa banyo. Sa ngayon, hindi pa malinaw ang dahilan kung bakit naiyak ang babaeng empleyado bago mabigyan ng ni Shuvie ng blessing sa party. Dahil dito maraming fans ang pinuri ang kabutiang loob na ipinamalas ng aktres.
1: Alam na this! Wala
3: kong siya lang yung nakakita dun sa umiyak na babae.
2: Ay, ano, iba naman yan!
3: Iba
2: yan!
3: Di ba, kasi yung mga ganun, di ba kasi, ano lang ha, to make it, to make the story lighter na babae. Naglaro lang sa aking ano malikhaing pag-iisip.
2: Tama.
3: Na paano pala kung halimbawa siya lang yung nakakita dun sa babaeng umiiyak. Tapos pag sinabi niya sa labas na, uy, binigyan ko niya sa wala ka ng attendant.
2: Tsaka yung CR po, nakalock po yun, hindi na po pinapagamit. Ganon.
3: Siguro si Shuvie, diba, nasa lang yung 10,000 ko.
2: Pero totoo nga na nakita yung babaeng umiiyak.
3: Meron
2: tapos,
3: talaga.
2: Yung kaya siya umiiyak, pinapanood niya yung MMK ni Karen Bordador.
3: Yun nga. Hindi yun yung kukunik-kunik ng ganito.
2: Kumunik na, diba?
3: Pero nakapunta na ako dyan sa The Manila House. Diba dyan dati yung panag-birthday sila Carla Estrada.
2: Yes.
3: Ay, alam ko yung huling punta ko dyan yung ano, birthday ni Danielle Padilla.
2: While
3: si Catherine Bernardo ay nagsushoot with Alden ng Hello, Love, Goodbye.
2: Ay.
3: Tapos yan yung nagpaalam si Catherine, I remember, Papa Awel, na umuwi siya para lang umaten ng birthday.
2: Uh-oh.
3: After niyang umaten, bumalik siya para tuloy ang shooting.
2: Ay, what a great memory.
3: Oh, Tapos
2: midnight.
3: Hindi. Like a star. Hinire pa ni Catherine yung ano, orange and lemons. Di ba kasi favorite yung hanggang kailan ako.
2: Alright, pasok. Wow. Kung wala man po ang audio namin sa YouTube dahil sa pagkantayan ni Mama Jani.
3: Hindi. May ganun ba pa?
2: Kaya tumutok na sa radyo.
3: Pinatatandaan ko, walang babae.
2: Pero tsak lalabas din yung kwento later on.
3: Kasi natanda ako, nag-CR din ako eh.
2: At walang babae doon kasi puro lalaki doon sa siniaran mo. Siyempre, walang
3: tama,
2: babae doon.
3: Nga, oo, pang,
2: panlalaki. Pag, oo, tama lalaki ka pa rin.
3: Hindi, pero no, but kidding aside, kudos. Napakagandang kwento.
2: Palakpakpakan kay Shubi!
3: Parehas yan sa kwento kung saan sa na-experience ni Direk Epi Quizon.
2: Yan. Ah, yes.
3: Na kung saan naiwan ng kanyang cellphone sa TNVS driver at naghintay na may tumawag para malocate kung nasaan at isinole. Ganun din kay Sir Edu Manzano.
2: Yes,
3: yung nagbalik naman sa nagkamaling send ng pera sa mga online application na pang remittance, yung mga ganyan. So, grabe no, talagang despite of many challenges ng mga pinagdadaanan natin sa araw-araw na buhay natin, nagiging magandang halimbawa, hindi lang ang artista, bagkos kahit mapaano man ang trabaho mo sa buhay, diba, pinapanatili natin at ipinapalaganap natin ang kindness. Sa darating po na halalan...
2: Yan naman, sorry. No, diba, paunahin muna ang Sona Monday, ha?
3: Hindi ka tatakbo ng halalan.
2: May show ka sa Monday?
3: Sa Monday, yan, opo, yan, tuloy-tuloy pa rin tayo niyan, Papa Awel. At I'm sure, standby tayo niyan.
2: Wah!
3: Kaya dapat ngayon palang pagandaan natin ang ating ano, Filipiniana niyan.
2: Yes, kasi, dapat.
3: Alam ko, di ba? Ay, maganda tayo sa Monday. Sige. Kailangan Filipiniana tayo. Pero pagka ano, excited na ako.
2: Wait, teka muna. Mag-program pa tayo. Tapos mo muna ito.
3: Umalis,
2: meron ka pang balita kay Su Ramirez.
3: Ito na nga, ayan mga kapamilya at mga kaservisyo. Mm-hmm. Grabe. Alam niyo po ba?
2: Uy, ganun na pagka-deliver
3: ngayon. Tagus puso ang pagbati ng aktres na si Su Ramirez sa kaarawan ng kanyang boyfriend na si Dominic Roque. Sa Instagram post, ipinaabot nga ni Su ang kanyang sweet birthday message kay Dominic na inilarawan niya bilang kanyang safe place at best partner. Sabi pa nga ni Su, masaya siya dahil muli silang magkasama sa birthday ni Dominic. Una nang magkasamang nag-celebrate ng kanilang birthday ang couple na dinaluhan ng kanilang pamilya, kaibigan at mga kasamahan sa showbiz.
2: Alam na this!
3: Congrats, Su!
2: Yes!
3: Nilike niya kasi syempre, diba, isa rin si Su sa mga maituturing ko talaga na one of my closest friend in the industry. Nilike ni Su Ramirez. So sabi ko, happy birthday palangga. Kasi nga, Ilonggo din yan si Su, Papa Awel.
2: Mm-hmm.
3: So congrats ng bonggam-bongga.
2: Correct. Tuloy-tuloy na po tayo sa balitang showbiz. Kinumpirma naman ng aktor na si Gab Lagman na mag-best friend lang ang estado nila ng beauty queen na si Gazini Ganados. Sa panayam, ipinaliwanag ni Gab na 9 taon na silang magkaibigan ng beauty queen at pareho silang nakafocus sa karera. Bukod sa acting projects, abala si Gab sa Viva All-Star Games na gaganapin sa Araneta Coliseum sa August 16.
1: Alam na this!
2: Pogi, no?
3: Tama. Pero alam, kaibigan ko yan si Gab, Papa. Pero alam ko hindi si Gazini ang Joes niya.
2: Mm-mm, si Nos.
3: Sino yung ka-partner niya?
2: Sa... Dandahan na, baka mamaya, hindi pa yun reveal. Tapos ano na,
3: tama,
2: masabi.
3: Tama.
2: At saka hindi, muna, parang... ibulong mo na lang sa... Ibulong? Nausin bulungan.
3: Hindi, Papa hindi ko alam kung jowa niya na, pero parang feeling ko, base kasi sa huling... Sa, nung NCAA 100 season na ginana, Papa Awel, parang guest ata sila or nanood sila.
2: Nang.
3: Yung kanyang ka-love team, yung kasama niya doon, na feeling ko, yun yung kanyang ano, love of his life.
2: Wala bang naglabas ng mga paparazzi dyan?
3: Na mga show. Sweet sila. Sweet sila. Pero feeling ko hindi si Gazini.
2: Okay.
3: Basta, ay, tatanong ko na lang kay Gab kung sino yung jowa niya. Mamaya, tingnan ko magre-reply
2: siya. So, kung hindi si Gazini, Gazino?
3: Gazini.
2: Ay,
3: hindi, mali.
2: Okay, mali.
3: Kalimutan ko yung pangalan. Nag-artista
2: rin. Ay, itanong natin sa mga nagbe-birthday natin na si Hannah Alquizar at Mace Dion.
3: At Hannah.
2: Happy birthday.
3: Kay Hayes, happy birthday din.
2: Correct.
3: Padayon lang.
2: Yes, uy, ganyan.
3: Dayon, di ba? Samantala, mga kapamilya at mga kaserbisyo, pumanaw na po. Sa edad na 88 anyos, ang batikang abogado at TV host na si Attorney Jose Cizon. Kinumpirma po ito ng kanyang anak na si Attorney Jopet Cizon sa isang social media post. Nakilala si Attorney Cizon bilang host ng public service at legal drama anthology show na pinamagatang Ipaglaban Mo. Panalangin po mula sa amin ng aking kapartner na si Papa Awel at mula dito sa DZMM para po sa mga naiwang mahal sa buhay at pamilya ni Attorney Jose Sison. Kanina, nakita ko yung post, Papa Awel, ng isa sa mga nakatrabaho na business unit head ata, si Ate Risa Ebriga. Si Ate Risa,
2: yes,
3: sa ipaglaban mo.
2: Kapamilya.
3: Yes, ang ating kapamilya na si Ate Risa. Alam ko ngayon wala na si Ate Risa dito.
2: Yes.
3: No, retired.
2: Maganda yung business niya.
3: Magandang negosyo ng Ate Risa.
2: Ang Ate Risa ngayon. Nasarap. Parang Persian something.
3: At saka may ice cream din ata.
2: Dukot pa yan. Persian ice cream.
3: Hindi. Ay, ano ba iba? Marami na siya. Nag-venture siya. Ate Risa, nakita ko yung post niya na parang nagbigay siya ng ano, ng caption na matagal tayo nagkasama at nagkatrabaho nung ginagawa natin ang ipaglaban mo. Condolences po sa pamilya po ng mga Sison.
2: Correct. Mula po yan sa amin sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa East 30. Saluto po sa inyo, Attorney Sison, at maraming salamat po.
3: Diba?
2: And speaking of salamat, naku mga kapamilya at mga kaserbisyo, mayroon po tayong mga pasasalamatan sa ating mga partners sa DZMM 40. Apat na po tayo sa Caloocan City. Play Teleradio.
0: DZMM 40.
4: Apat na po tayo.
0: Katuwang ng DZMM 40, apat na po tayo ang mga sumusunod na partner. Sagipbayan Foundation, Quezon City. Philippine Association of Medical Technologists Incorporated. Isuzu Inteco Group. Philippine Pharmacist Association, Camanaba Chapter. Caloocan City Government. Caloocan City Health Department. Caloocan Medical Society. Caloocan Sports Complex. Ideal Vision Center. Philippine Dermatological Society. Department of Agriculture Kadiwa Program. ABS-CBN Lingkod Kapamilya. Technical Education and Skills Development Authority. Reyes Hair Cutters. Migoy's Burger. Tinapayan Festival. Philippine Medical Association. Philippine Blue Cross Biotech Corporation. Barangay 171 Bagumbong, Caloocan. Caloocan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Bureau of Plant Industry. TESDA Camanaba. Manila Golden Archers Incorporated. Makers of Nash Coffee. Maynilad Water Services Incorporated. Caloocan City PNP. Lingkod ER Foundation. Philippine Heart Association. Tropical Hot, sarap na babalik-balikan. Silka Green Papaya Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days. Liveraid Pro. May slimmery na, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Plemex, maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex. Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, kapag meron ka nito, wala kang talo. Protect freshness every day. Evolution, your full-service partner for quality immersive LED and digital signages in the Philippines.
4: Alam na this!
2: Sa ngalan po muli ng DZMM Teleradio, DZMM Radio Patrol sa Istrenta, maraming salamat po sa ating mga katuwang sa ating DZMM 40! Apat na po tayo! At ito na po ang inaabangan po nating balitang showbiz, Hollywood! Ang Vietnam na kape.
3: May egg coffee.
2: Dumigay ako, lasang kape.
3: Shoutout na natin agad-agad. Congratulations kay Kuya Nico Natividad.
2: Yes.
3: Kasi isa siya sa mga owners nung ating pinuntahan na kapehan.
2: Yan, basta ganun po.
3: Yun yung pangalan, diba? Parang kapehan. Opo. Pero it's ano, Vietnam-inspired.
2: Correct.
3: Pang Hollywood pa rin.
2: Hollywood pa rin yan, syempre. Pang Asia.
3: Pang Asia Wood.
2: Asia Wood, diba naman. Eto man, nagpasalamat sa publiko mga direktor ng The Avengers Doomsday Day na sina Joe at Anthony Russo o mas kilala bilang The Russo Brothers. Kasunod ng mainit na pagtanggap sa trailer pa lang ng pelikula na umabot agad sa 500 million views sa unang araw pa lang ng release nito. Sa Instagram post, ibinahagi ng Russo Brothers ang excitement sa pagpapalabas sa mga sinihan ng Doomsday film sa December 18. Bida sa pelikulang Avengers sina Thor na gagampanan ni Chris Hemsworth, Dr. Doom na si Robert Downey Jr., X-Men kabilang sina Professor X na pinagbibidahan ni Patrick Stewart, Ian McKellen bilang si Magneto, Rebecca Romijn bilang si Mystique at marami pang iba.
1: Alam na this!
3: Congratulations! Congratulations! Ay, papawal, balik tayo sa balitang showbiz sa loob ng bansa. Nag-comment na.
2: Ayan na.
3: Oh, si Heyon Venet Flores. Ay, nag-comment siya. Sabi niya, si Hyacinth Galliado yung kanyang ka-partner before. Yung kasama niya rin nung NCAA, si Hyacinth.
2: Ayun.
3: Oo, parang yung ka-love team. Pero parang feeling ko, hindi ko na nakikita na nagpo-post sila together. Mm-hmm. At meron naman tayong chika from our sources na parang nagkaroon daw ng moment na parang akala din talaga ng maraming taon. May something daw, di umano, kay Gab Lagman at kay Gazzini dahil naspatan sila dati.
2: Oh.
3: Na naimbitahan sila sa Dubai para mag-judge sa isang pageant. Parang ganon.
2: Eh kasi ganun naman, kunwari kayo lang yung mga celebrities sa nando, syempre ka magiging close kayo. Baka nabigyan lang na naman ng ibang ano interpretasyon.
3: Truly ganyan. Remarkable. Pero hindi ko pa natatanong si Gab.
2: Tanong natin.
3: Bukas, kapag ka nag-reply, mamaya
2: kasi
3: after.
2: Kasi Gabi na.
3: Oo, totoo. Gabi na eh.
2: Si Gab.
3: Hindi, mali. Eto naman, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Sa iba pa nating overseas chika, magbabalik kay drama series naman ang South Korean superstar na si Nam Jo-yuk. Hindi lang isa ha, kundi dalawang Korean series ang naka-line up para sa 32-year-old star. Una na nga po riyan ang action crime thriller na Code na nakatakdang ilabas sa taong 2027. Bibida rin si Jo-yuk sa romance drama na Heartbeat at siya po ay nakilala sa mga Kilig Feels rom-com series gaya ng Weightlifting Fairy Kim Bokju kung saan nakatambal niya ang ex-girlfriend na si Lee Song-kyung.
1: Alam na this!
3: Samantala, para naman po sa ating kompletong chika, nakarating na po sa Amerika ang Nation's Girl Group na Beanie para sa kanilang Signals World Tour. Mainit silang sinalubong ng US Bloom sa airport sa Los Angeles, California na may bit-bit pang placards at regalo para sa girls. Lubos naman ang pasasalamat ng walo sa kanilang fans na nag-intay sa kanilang pagdating. Trending naman ang release ngayong araw ng kantang A Parallel World ng Beanie para sa animated film na Forgotten Island. Mapapakinggan ng buo ng Blooms ang awitin sa mga music streaming platforms.
1: Alam na this!
2: Congratulations! I'm sure mamamayagpag-uli ka ng galing ng ating Dini, ang ating walo sa kanilang world tour. Congratulations and good luck sa inyo! Maraming salamat!
3: At syempre!
2: Ayan na nga, ano ba yan?
3: Oo, gusto nating pasalamatan no, sa napakasarap nating dinner, di ba? Palakpakan naman natin.
2: Ay, ano ba yan?
3: Si Papa Awel. Nag-dinner kami kanina. We went sa Cebu, no?
2: Wow!
3: Para sa Cebu. Cebu Nyampo. Yes. Hindi, kumain kami kanina. Nag-bonding kami ng aming partner kasama ang aming mga friendships.
2: Yes.
3: Masayang kainan at masayang ano, chibugan at masayang kwentuhan din. Pero diba, at the same time, may support pa rin sa mga friends natin sa industriya.
2: Yes.
3: Dahil diba, Papa, si Kuya Nico ay lagi yan nakikinig talaga. Alam mo yan.
2: At pag tinawagan natin siya, pwedeng mag-guest. Very good. Kahit nagda-drive siya, Papa Awel, Mama Jaiho, magpa-park lang ako.
3: Yes.
2: Game tayo. Kaya after nung ating chikahan bandingan, naghanap tayo ng, uy, baka pwede tayong mag-dessert.
3: Ay, nakita natin na meron pala siyang bagong business venture, support. Alam mo, speaking of,
2: may oras pa naman.
3: Parang alam naman, hindi naman lingid sa kaalaman ng marami na kamakailan na parang naging mainit at maugong ang pangalan ni Kuya Nico dahil sa naging video scandal na lumabas sa Paawel kung saan nagsalita naman siya kay Papa Oji Diaz. Pero diba, isa ring ano siya, patunay na kung ang tao ay nagkakamali or ikaw man ay nadapa, Papa Awel, pero kapag nandun ka sa kagustuhan mo na ayusin yung mga bagay-bagay, siguraduhin mo lang na hindi mo na uulitin yung pagkakamali na yon. Still, diba, continuous yung kanilang pagsasama ng kanyang asawa dahil syempre nandiyan ang kanilang anak at yung pagmamahalan talagang binabawi niya, sinusubukan niya talaga na baguhin kung ano man yung mga naging pagkakamali niya. Nakakatuwa na makita na parang, ayun, meron siyang sa Zambales, yes, na resort.
2: Resort. Nakasama si Zeus Collins.
3: Zeus Collins at ang asawa ni Zeus na nakabanding natin,
2: si Ate
3: sa
2: Pauline.
3: Japan, si Ate Pauline. Mm-hmm. Tapos ito naman yung bagong coffee shop niya. Try niyo po kapag nagawi po kayo sa Timog, dito po sa may Quezon City.
2: Correct.
3: Ayan.
2: Tsaka alam mo, ang maganda doon na ipinakita ni Kuya Nico, sa kabila ng pagsubok na yan, na natiling matatag ang kanyang pamilya, nagkasalaman siya sa kanyang pamilya, doon siya unang humingi ng tawad,
3: yes,
2: at binabago niyang pilit at nangako nga na hindi na maulit pa. Naging sandigan at kakampin niya ang pamilya. Yun, magandang leksyon yun na sa panahon ng problema, di ba, ang takbuhan natin, pamilya pa rin. Yun na nang babalikan natin.
3: Yan ang pinakagustong-gusto ko, Papa Awel. Itong buwan na ito siguro. Mm-hmm. Actually, hindi naman itong buwan ko lang na-realize.
2: Mm-hmm.
3: Kahit naman noon pa, sinasabihan ako ng nanay at tatay ko, mm-hmm, na parang dapat mag-spend time ka with the family.
2: Yes.
3: Pero lagi namang iniisip talaga na as much as I really want to spend time every single day with my family, mm-hmm, but the job,
2: yes,
3: yung trabaho na ginagawa ko is here in the metro.
2: Mm-hmm.
3: So, diba, hindi naman ako gumagawa ng mga ibang mga bagay-bagay.
2: True.
3: Din again. Ako naman ay gigising sa umaga, magtatrabaho, mm-hmm, gagalingan natin sa ginagawa natin.
2: Yes.
3: Pero ang lahat ng ito ay hindi lang para sa akin. Ginagawa, mm-hmm, ko ito para sa pamilya ko. Na-realize ko, Papa, lagi lang sinasabi sa akin yan, na parang pag dumating ang panahon, lagi mong iisipin na yung mga taong nakakasama mo, yung mga kaibigan mo, hindi yan ang makakasama mo talaga, dahil ang uuwian mo pa rin kaming mga pamilya mo.
2: Totoo.
3: Kaya make time sa inyong mga pamilya. Kaya sa pamamagitan nito, tatagos sa inyong mga television at radyo, I love you, Mama Ruth. I love you, Papa Jeff. Sa lola ko, sa kapatid ko, sa aking mga fur babies, I love my family.
2: Ay,
3: linya, linya ng mga
2: kawin. Ready ko na.
3: Sorry,
2: sabihin ko. Pag ganun na ako,
3: sorry,
2: Mama Jeff.
3: Sorry, ino na. But yun, para syempre, I love you, Mama at Papa, sissy, lola. Ayan, ikaw naman.
2: Sabi nga po ng tatay ko, bago siya lumisan at pumunta na sa heaven, lagi niyang bilin sa akin na ang dapat maging best friend natin, magulang.
3: Yes.
2: Yun dapat ang unang maging best friend natin. At yun ang unang makakaunawa sa lahat. Di ba nga po, may kanta niyan sa bawat pag-antak buhan ay ang ina. Di ba ganun yun sa bawat pagdapa? May ganyan kante na sa tunga dadapa ang takbo.
3: I love you.
2: Yeah,
3: you love me.
2: Bani yan eh.
3: Sorry.
2: Diba, basta yun. Lagi nga atin sinabi, I love my family.
3: I love my family.
2: We love you po. At eto na po, ilalove din natin ang ating guest kasi live na live po makakasama natin ang isang pop rock band. Anim na miyembro po sila. At syempre, abangan, makakasama natin ang wow, babaeng
3: Leona.
2: Ayun, para lang tayo mapasabi na alam ko na.
3: Alam nyo na.
2: Alam na this.
0: Alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na this sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay?
9: Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
8: Liver up na tayo
9: with Liver Aid Pro.
0: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
10: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
11: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga Pilipin. mga kailangan sa pang-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
8: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6

0: mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ang DZMM Radio Patrol 630. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Awel Paz at Jai Ho! Alam na dis!
2: Uy!
1: Si Idol!
2: Sino siya?
1: Alam na dis!
2: Alam mo na!
1: Alam nyo na! Alam na dis sa DZMM! Alam na dis!
3: Live po natin makakasama mga special guests po natin dito sa studio. Shout out muna po sa ating mga kapamilyang tutok ngayon sa buong mundo via the Filipino channel. Gandin po sa I Want app po natin sa more than 1.5 million subscribers sa YouTube at sa more than 3 million naman sa Facebook. At syempre sa cable, at Sky Cable po sa 183 cable operators nationwide. At syempre sa mga nakatutok po sa Radyo Patrol sa Istrenta. Nagbabalik po ang inyong ever-laughable, ever-lovable Papa Awapaz!
4: Kasama, kapiling ka banding na nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho.
3: At eto na Mama Jai Ho at mga kapamilya. Get excited kasi may inspire na naman tayo sa kwento ng isang pop rock band. Pero 6-piece daw sila eh. 6 na miyembro ba? Or 5 lang ba talaga? Or baka naman ang isang ngayon eh Rumaraket, diba? Yun naman po. Makasama po natin ang Leona! Ayun. Please introduce yourselves. Meron ba kayong mga, pati yung mga part ninyo sa band ninyo, kung sino po ang vocalist, sino po ang guitarist, para makita at malaman ng ating mga viewers worldwide. Umpisaan natin, girls first, yon. Kaya kuya, ikaw muna.
5: Ay, hindi pala.
3: Si ate, the only rose among the thorns.
6: Hi, I'm Faith Angeline Garcia, vocalist.
3: Vocalist. Mm.
7: Hi, my name's Ken Tiongson. I'm also the vocalist.
8: I'm ace bass player, tapos driver.
3: Ayun, ang maganda nun, di ba? Multi-function, multi-talented. Mm. Yes.
8: At the back, si...
3: Sige, kuya, go.
8: Okay.
3: Pwede marinig ka po.
9: I'm Clyde, lead guitarist.
3: Ayun, si Clyde. And?
10: Jazer, drummer.
3: So si Jake ang hinahanap natin ngayon. Jake, yes, saan ka man naroroon, magparamdam ka. Jake, ayun. Basta po anim sila. Teka muna, syempre, interesado ang ating mga viewers. Paano ba nabuo ang Leona? At bakit Leona? Babaeng Leon ba talaga ito?
6: Yes. Paano nabuo yung Leona? Well, actually, ang una po talagang nagkasama-sama is si Ken, Ace, si Jake, and si Clyde. Mm-mm. So, nagkatagpo sila sa... under the same label.
3: Yes.
6: Then after po noon, parang nag-try sila na what if mag-bargig tayo, ganyan.
3: Oh.
6: So doon na po kami pumasok kasi parang naghanap sila ng parang female vocalist.
3: Tama.
6: So parang gusto nila na may ganun. So nagkataon naman po na kakilala ko siya. Medyo magkapit-bahay po kami.
3: Ayun. Ganun. Tapos, naman talaga mga ka-jamming, yes, di ba? Kapit-bahay. Pag, oy, punta ka naman dito, chill tayo. Ganun, di ba? Jam-jam.
6: Nakikikape, ganun.
3: Correct.
6: So ayun po, bali, doon sa mga bargig namin is naging magkakasama na po kami. Then, nag-step up kami. Nag-perform na rin po kami sa mga malalaking stage, sa mga ganyan. Then, sa habang, ay kapag ganun po may performance kami is, syempre may practice po kami.
3: Yes.
6: So, doon na po pumasok si Jazer. Dahil,
3: ayun,
6: yung family po niya is may-ari ng studio, ng band
3: ganyan
6: studio.
3: Ganyan ang kinakaibigan, yung mga, yes, may-ari ng studio, para may palibre. Tsaka si mama, may paturon pa yan, tsaka may pa-juice. Diba? Yung anak ko, yung pabayaan, ha? Ganyan, diba? Ano yung label dati?

0: nila?
1: Ano po siya? Sub-label po siya. Ng UMG.
0: Ayun. Ngayon, anong label naman kayo ngayon?
1: As of now, currently, nasa Universal Records kami.
0: Ayun. Very good. Go Universal! Sana lang may lahat may label, no?
2: Pugot, pugot.
3: Oh, hindi ako
0: makarelate. Ah! Di ba na? Yun naman. Oh, go. Wow! Ayun naman. Oo, meron nga po. So, eto na nga. Ano-ano yung mga expertise ninyo? Tsaka saan kayo galing dati? Kasi syempre, as a band, dapat ano kayo in unison eh. Pero dalawa yung vocalist, di ba? But how do you complement? Di ba? Kasi you still perform as a group, di ba? Ganoon.
1: I think, if we look at the way na it's complicated.
0: Ay, ang ganda ng English niya doon, ha? So, if you, saka yung nag-iisip-isip na gano'n. Ang ganda ng pagka, I think if you look at it, diba? Nakakasosyal.
1: Kung paano, namin siya tignan, ano po siya, mas, dalawa yung vocalist, babae, lalaki, mas malawak yung range. Kaya sa mas mataas na parts, kaya sa mas mabababang parts, nandun naman ako. Tsaka, iko-compliment naman yung voice namin, glory to God. Tsaka yung mga instruments namin, kaya...
0: Tama. Kasi kahapon, all boys ang aming guest, top-notch, di ba? So parang ang tunog niya, lalaki talaga, di ba? Yeah. Pero yun nga, ako kung ako makikinig sa banda, in all fairness, naman sa lahat, maganda naman lahat ng banda, no? Pero iba pa rin nga yung may tunog babae, no? Mm. Tapos may lalaki, tapos lalo pag may duet-duet, tsaka kanya-kanyang forte.
3: Kumbaga nagko-compliment talaga.
0: Nagko-compliment, yes, no? Baka may complimentary ticket.
3: Wala. Support.
0: Support. Yun. O, ayun naman. Pero eto na, ano yung latest single nyo ngayon? At ito ba ay napapakinggan na sa mga music platforms?
1: Actually, yung single namin na we're excited about kasi lalabas siya mamayang 12 a.m.
0: Ay, hintayin natin. Hindi. Extend natin. Ay, nako. Pwede po ba po? Para maganda yun. World premiere.
3: Hindi kayo hinahanap ko. Gagawin ko sana ang background sa picture natin kanina.
0: Correct.
3: Yung bagong lang single na pinamagatang.
4: Retsina.
3: Sabi ko, wala pa. Hindi pa siya lumalabas sa streaming platforms. Yung pala, mamaya pa lang ng 12 midnight. I-release. O ito, para mas lalong ma-excite ang mga nakikinig sa atin, ano ba ang ibig sabihin ng Retsina?
1: Ang ibig sabihin ng Retsina, pag tinignan niya rin siya sa Google or sa dictionary, description niya is old wine.
0: Old wine.
1: Alak siya. Uh-huh. May part din dun sa lyrics na humuhupa lang sa luha, sa sulat, tsaka sa retsina. Kasi minsan tayo, para mawala yung sakit, mawala yung kirot, umiinom tayo, sinusulat natin siya, iniiyak natin siya.
3: Ako hindi, pag nasasaktan ako, nagpaparito, okay.
2: Sana all, ganun kayaman.
3: Ayoko na nito, gusto ko talaga. Ganyan sa akin.
0: Oo, di ba ganyan nga din
3: natin sa lasing? Dati kasi inom-inom, hindi na pwedeng uminom, di ba? Kasi na heart attack nga, di ba? So ang enemy, iinom pa ba? Retoke na lang. Kaya palitan natin ito ngayon, hindi na siya retsina, retoke.
0: Retoke. May dalawang oras pa para baguhin yung title ninyo sa 12 minutes.
3: But kidding aside, totoo naman, marami ang makaka-relate for sure na, di ba, every time na nasasaktan tayo, ang pinakamabilis nating lapitan bukod sa kaibigan at mas masarap ang kwentuhan kapag may kasamang retsina.
0: Diba? Yun nga. Misan yun lang ang kakampi mo. Diba? Yung ganun mga salita ng mga ano, ito lang ang kakampi ko. Ikaw lang nakakaintindi sa akin. Banayad wish.
3: No, hindi. Galit ng Dolby. Banayad wish.
0: Iba pala yun.
3: Diba? Kaninong experience ito? For sure, diba, syempre, either isa sa inyo ang nakaranas na ang kinapitan ay bukod sa kaibigan, ang alak.
0: Correct.
3: Ikwento naman natin. Kasi syempre, ako mas may-excite akong alam ko kung ano yung pinanggalingan ng kanta. Parang sa'yo yan. O, parang tinatap nilang yan. Likod mo, Ken.
0: Ken, umamin ka. May hangover ka pa ba hanggang ngayon? May hangover pa. Okay,
1: ang galing pala nung ipasok. Ano yung may hangover ako?
0: Diba?
1: Malagang ginagawa.
3: Ganun yun eh. Nakakainis si Ken.
0: Ay, nako, nanonood. Ayan na. O, sige, go.
3: Wala na tayo ngayon.
0: Ho!
3: Okay,
0: go, Ken.
1: Ano naman kami, very collaborative naman kami sa mga, in terms of music, in terms of words, siya, in terms of experiences. Minsan, may kikwento siya, or siya. Kasi pinaghahalo, ini-internalize ko lang yung emotion. I mean, minsan siya din. Nagsusulat kaming lahat, actually.
0: Correct.
3: Oo. Oh, very talented.
5: Bede, pag meron.
0: Nagsusulat. Ay,
3: mas si maganda ang sulat pag meron.
0: Correct. Yes. Si Faith nagsusulat ng pautang. Si Faith ganun. Ang nagsusulat.
3: Cash in.
0: Oo.
1: Ayun po. Pero, kidding aside, yung mga songs din naman, malungkot man siya o masaya, tulad itong Ritzina, malungkot siya. Hindi naman din siya para madalas masaktan tayo. Oo. Para din siya samahan tayo dun sa mga pinagdadaanan natin everyday. Tsaka sa mga, alam nyo na, pagka hindi nag-workout yung mga bagay-bagay, kesa mapikon tayo, sumabog tayo, magkalat tayo, makikinig na lang tayo ng mga kantang nakaka-relate tayo para sinasamahan nila tayo.
0: Ayun na nga. Eh, since hintayin pa natin yung Red Sea na mamayang 12 minutes, hindi naman natin pwedeng i-preempt ito. Siyempre, excited ang lahat. Meron bang kanta na nauna sa Red Sea na?
1: Meron po.
0: Oo. Ano na naman? Parang nakilala ang Leona doon. Ganon. Ano yung unang kanta ng Leona yung na sigonya?
3: Diba yun ang Leona yun? Sa Lion King yun.
0: Mali. Akala ko kayo kumanta. Alam mo, all the while, akala ko kayo kumanta nun.
4: Hindi ko kami yung vocalist ng Chokas na
0: pa ba? Yun. Hindi ba yun?
5: Solo artist.
4: Pwede
5: naman sumample eh.
0: Nagpresenta. So, anong kanta yung nauna sa Ritzina?
1: Yung parang may numbers po, ang title niya is Nag-iisa.
0: Nag-iisa. Bakit yun naman?
1: May sulat naman ito si John Ace. Oh. Siya naman po yung may very much inspiration.
0: Siya talaga pa ang nag-iisa, ha? Sa itsura niya.
5: Kumbaga, trip lang eh. Kumbaga, naiwan lang ako sa bahay namin kasi nanay ko nag-SM. So, parang,
0: yun lang pala.
5: Nag-emote lang ako. Lagi na lang ako nag-iisa hanggang sa iyo.
4: Sumampol.
5: Pinagtulong-tulong na namin siya doon kasi.
0: Yun pala yun.
1: Kinakanta niya yun, natutulog ako. Tapos parang, uy, idea yun ah. Tapos parang double dick yung higaan pa nun eh. So, sabi ko, ano yung kinakanta mo?
5: Ayun, nag-iisa, hindi yun ako sa SM.
1: Ang funny pa nun kasi, nasa tono yung boses niya, pero yung gitara niya wala. So parang kinakaskas lang yun na gano'n. Tapos parang kino-convert ko lang siya sa utak ko. Oh, pwede. Okay siya.
0: May mga kanta kasi na akala natin, for example, di ba, yung lyrics, ang intention, for example, na iwan ka lang naman ng magulang mo dahil umalis. Kagaya kunwari nung kanta na Pagdating ng Panahon ni Ai Seguera, ano pa, akala natin love song. Hindi pala siya love song. Oh. Tungkol pala yan sa isang anak na nasa gitna. Ganon. Yung
3: middle child.
0: How to be a middle child. Sana pagdating ng panahon,
3: siya naman
0: yung ano, ganon.
3: Bigyan pansin.
0: Pansin, ganon. So, diretso na kaya, pasok eyes.
3: Hindi. Bukod sa kanilang kwento nung the way kung paano nila susulat yung kanta, di ba? Ramdam na ramdam. At kitang-kita rin yung passion talaga. Pero speaking of passion, sabi pala itong si Faith.
0: Yeah.
3: Bukod sa pagiging vokalista, papaawin.
0: Oo, passion statement niya talaga yung
3: passion. Napagsasabay niya yung professional career niya kung saan siya isang civil engineer pati yung kanyang music career.
0: Correct.
3: O buti hindi naman nakakaabala o nakaka-isorbo kasi diba kapag ka nagigig kayo, mahirapan ka na kasi madaling araw natatapos.
4: Una, buti lang mabait yung boss ko. Hi, boss.
3: Yan. Iba na talaga kung may mabait na boss.
4: Correct. Tsaka, hindi talaga, iba talaga kapag meron kang passion, meron ka talagang isa-sacrifice. Minsan nga may sinasabi nila sa akin, parang, ay, ang galing mo naman mag-balance ng ganyan. Na mag-balance mo, like, aside from music, meron kang work, meron kang ganyan, napupuntahan mo yung mga friends mo. Lagi ko lang sinasabi na meron ka lang talagang dapat sinasacrifice.
3: Time management.
4: Yes, and correct. Time management.
3: Pero nung bata ka, may hindi ka doon sumali sa mga singing contest.
4: Yes.
3: As a solo, di ba? Na performer.
4: Yes, ganyan. Actually, ano, very supportive po yung family ko. Like, bata pa lang po ako nun, talagang dinadala nila ako sa mga amateur.
0: Nako, sa tingin ko, paborito mo si Whitney Houston, ganyan. I have nothing. Beyonce.
3: Di ba? Queen Bey.
1: Yes. siya po ang Ariana Grabe ng Bulacan.
0: Grabe.
3: Di ba? Dapat mag-thank you ka sa kanya. Thank you, Beyonce.
0: Yes.
4: Magka-birthday kami.
3: Yeah, no, diba?
0: Yun pala yun.
5: Since kapit-bahay namin siya, lagi rin siya nangangaroling sa amin.
3: Siya pinakamalaki ang nauuwi niyan kada tapos ng kanya. Maganda boses. Eh.
0: Correct.
3: Oo, diba?
0: At yung isa namang vocalist nila, si Ken, bata pa lang siya, mahilig na talaga siya na tumugtog ng gitara, diba?
3: Oh, yes,
0: tsaka malaki yung ano niya.
3: Oh, alin.
0: Yung passion niya sa music. Ganon. Kaya din rediretso na. May mga nakasama ka na daw sa mainstream.
3: Ayan, sa mainstream.
0: Sino-sino
1: yes,
0: yan?
1: I've been part of Kalalili.
0: Ay, sabi ko na siya yun eh.
1: Dianella Arthur Neri. Tsaka sa The Ones din.
0: Wow! Bakit hindi mo tinuloy yung ganon? Mas pinili mo ang Leona. Ay naku, tough question. You have 10 seconds to answer.
3: Walang time.
1: Oo naman. I mean, I think everyone naman wants to make their own band and to have an own name. Kaya feeling ko naman lahat naman ganun yung gusto mangyari sa kanila. Kaya mababait naman din yung mga naging mga kabanda ko. Actually, may mga kabanda pa rin naman ako ngayon sa mainstream.
5: Ano naman yung mabait pa eh.
1: Mabait silang lahat. Mabait silang lahat. Kaya very naiintindihan nice din nila yung situation. Okay? Thank you for my bandmates na very understanding sa mga nasa mainstream nyo dyan. Correct. Sana kami na...
3: Darating ang time din talaga.
0: Correct.
3: Na magkakaroon ng ano, yung jump start ng career talaga ng Leo. Di ba sabi natin, lagi natin sinasabi, Papa Awel, isang hit song lang yan. Yes. The rest will follow talaga. Correct. Sa lahat ha, ng mga naging bisita natin, mapa up and rising band man or musikero, ganyan. Di ba ultimo laging example, very good example natin always, si Inigo Pascual na anak ni Piolo Pascual, even if he came from a family of talagang sikat na artista, pero inantay pa rin niya yung pumutok yung dahil sa'yo. Diba? Ganun din sa ibang mga bands.
0: Correct.
3: And syempre, darating ang time ng Leona for sure. Na makakapuno rin kayo ng mga New Frontier Theater, Araneta Coliseum, diba? At ire-request din kayo sa mga malaking music festivals sa Pilipinas. For
0: yes!
3: Sure.
0: Yes. Diba naman? At syempre, hindi namin kayo pakakawalan at naghihintay ang sambay ng Pilipinas, mga kapamilya natin worldwide na mapakinggan kung paano ba kumanta, ano ang tunog ng Leona, kahit nintay natin ang Retsina mamayang alas 12.
3: Oh, may patikim.
0: May patikim tayo dyan. Diba, Ken? May patikim?
1: Yes po, of course.
0: Oh, mamaya, matitikman natin.
3: And mamayang mapakinig. Alas 12 yung buo.
0: Alas 12 yung buo.
3: Pero ngayon, patikim muna.
0: Lang muna, yes. Yaan na. Sa pagbabalik ng alam ko na.
3: Alam niya na.
0: Alam na this.
6: Alam ko na. Alam mo na. Alam niyo na. Alam na this sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities on the go.
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
9: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
9: Arthrisin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ano mga concerns? Ano mga issues?
12: Pagkakampi ng masang Pilipino.
13: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
14: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
15: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
14: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
16: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
14: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Awel Paz at John Ho!
0: At masayang nagbabalik po ang ating programa, Alam na Dis! Yes, at alam nyo ba mga kapamilya, gaya nga po ng ibinalita ng aking kapartner last time, nagpapasalamat po ang inyong lingkod, Papa Awal Paz, sa iginawad po sa atin sa 4th Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers 2026. At tayo po ay nahirang na Outstanding Travel and Entertainment Anchor Host. Yes. Maraming salamat po. Ayan po, medyo nagkalat po ang ating pong itsura natin, diba, sa mga billboards po. Kaloob po ng La Visual Corporation. Thank you po sa pagkilalang iyan, lalo na po para sa travel ni Awel. Maraming salamat din po kay Mr. Richard Lunas na isa pong renowned entrepreneur sa mga renewable source of energy. Maraming salamat po muli at sana nga po ay maibahagi po natin ang pakilala na ito sa atin pong lahat. Thank you very much for the Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers 2026. Ayan, pakipicture naman po pag nakita niyo yung billboard ko sa iba't ibang party ng Metro Manila. Thank you very much again, La Visual Corporation. God bless us all. Para sa atin po to, mga kapamilya, sa DZMM.
3: Bongga, di ba? Ang thank lakas, you. Papa Awel.
0: Diba?
3: At syempre, para naman sa masiglakas na araw, katuwang naman po ng DZMM ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Kaya naman, maraming salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para po sa ating mga kapamilya.
0: At eto na nga po mga kapamilya, ang inaabangan po natin pa sample-sample. Aawitan po tayo ng ating special guest at napilit namin ni Mama Jai Ho. Nabigyan na tayo ng patikim kung ano maririnig natin mamayang alas 12, ang Retsina. Please welcome live on Alumna This, Leona!

0: Ang ganda! Grabe na panganga kami ni Mama J. Sabi namin, ha? Ganon! Siguro lahat din na nakikinig ngayon sa radyo at yung mga nakatungay dito. Grabe, ang ganda. Patikim pa lang yan. I cannot wait to hear the whole song. I know, alam nyo, may intro yan, may pa-build up, tapos parang may twist, may denoma, may highlight. Ganon, di ba? Ang ganda nung blending ninyo, tsaka yung combination ng boses. Tama talaga na maganda, may boses lalaki at may boses babae. And because of that, I give you a 10.
1: Wow. Hindi ka dyan. Ay, hindi ba ako dyan? Hindi ka dyan.
0: Sorry, sorry.
1: Ikaw, ako umikot na.
0: Umikot na. Hindi talaga. Bigla kami nagano na ni Mama Jayo.
2: Nagkatingin kami talaga, in fairness. Nako, excited na po ang lahat na mamayang alas 12, 8. Talagang tututok sila. Sana po sa mga nakikinig po ngayon, sa mga nanunood sa at ngayon, sa anon po kayong sulok ng Pilipinas, ang parte man niya ng mundo, videohan ninyo o kaya screenshot niyo po ang inyong mga social media, screenshot niyo ang inyong mga streaming platforms at itag niyo po ang Leo na PH, di ba? I-promote nyo na saan kayo pwedeng matagpuan, anong pwedeng itag sa inyo para sa mga makikinig ng bago nyong song.
3: Guys, you can follow us on our page, Leona Music PH, sa lahat, sa X, sa Instagram, sa Facebook, YouTube, and TikTok. Tsaka malapit na lumabas yung Retsina, stream siya sa lahat ng digital platforms.
0: Mamaya na. 12 midnight. Sino ang nakaisip ng harmony melody nito? Yung music arrangement.
4: Siya
0: talaga ang tumunod. Sino ang nagsulat? Siya, di ba?
4: Siya yung nagsulat.
0: Oo. Nung sinusulat mo yun, iniisip ko na ganun ang magiging bosesan?
3: Hindi naman po. Ganun.
0: Ako din, di ko rin naisip. Ang ganda eh. Diba? Iba. Ginulat nyo kami doon. Promise. Guys, abangan mami ang alas 12. Ibang tunog to ah. Ibang kanta, diba? Pero ganun yung meaning niya. Congratulations, Universal Records. Yes. Naku naman. Sa Leona, baka meron kayong mga gigs kagad? Meron ba kayong mga grand launch?
3: Mm-mm. Yes, but actually meron kaming single launch sa may Sari-Sari sa Makati sa August 5. Pag free din po kayo, pwede kayong pumunta. Invite na namin din lahat na punta kayo doon. Maraming magaganap. Marami din kaming mga pasabog. Sabi din kami mga guest artist. Pwede bang banggitin?
0: Go!
3: Kasama guest namin artist. Sila Carlo, sila Daniel Paringit, Kansyon, tsaka sila JC Herrero. All started in May. Yeah, sana makita-kita tayo doon and bonding tayo, guys.
0: Very nice. At syempre, although sinabi niyo yung social media accounts niyo, baka yung mga personal social media accounts niyo. Pwede niyo rin sabihin mga gustong follow. May kanya-kanya ba kayong mga social media accounts? Yes. Oh, please.
3: You can follow us kay Faith Garcia, anong?
4: At Faith Angeline.
3: At Faith Angeline. Kay Janice Lorenzo. Kay Clyde.
5: Architect Clyde Amorano.
3: Ayun. Tsaka kay Jaser Reyes lang daw. Nandun na daw lahat. At ako po si Kent Yongson. Search nyo na lang po. Salamat po. Thank you po.
0: Yun naman. Alam mo, ang na-imagine ko nung kinakanta nyo yan, parang naglalaro na sa isip ko na pwede siyang gawing OST ng isang teleserye o kaya another movie na pang... Alam nyo yun, yung ganun. Kayo ba may balak kayong gawa ng music video ito or meron na kayong ginawa?
3: Gagawin pa lang. Actually, diba? Pati yung mga OST, kausap na namin yung Universal Records and we're working things out.
0: Pwede. Alam mo nga, sana nga mapakinggan to. Baligtad naman, no? Yung mga nagkikidrama dyan, kami naman po ang gamitin yung OST. Di ba ganun yun? Baligtad naman kasi, yung vision, Mama Jai?
2: Yes.
0: May collab na sila sa Japan. Abangan nyo po yung balitang yan. Yes. Yeah. Abangan nyo po yung balitang yan. Nagko-collab-collab na. Sino, Philippines and Japan. Di ba ganyan? O yung mga K-pop natin, o mga P-pop, o kayo naman pop rock. Di ba ganyan? Since pop rock kayo, do you plan to go on a bar tour, for example? May ganyan din ba kayo? Uso pa rin ba sa
2: mga
0: ganyan?
2: Bar gigs.
0: Bar gigs, ganon.
3: Of course, in the future siguro. Pero right now, focus kami for promoting the song. And ayun nga, nagtutulungan din kami ng Universal Records kung pwede man magkaroon ng bar tour. Diba?
0: para pinilit ko tuloy. Oo, di ba ganun? Nakakatuwa naman kasi iba talaga yung nagagawa na may passion ka sa music eh. Mm-hmm. Ayun, tsaka yung maaga, it's always great to start young, especially music. What I heard is kung gusto mo talaga mag-aral, gaya ni Mama Jayo ng grand piano, bata pa lang, kahit saan... Nag-grand piano. At saka maganda sa kanya.
2: Lagi.
0: Kahit saan siya magpunta, dala niya
2: nga. Hindi ko madadala yun, papaawin. Mabigat.
0: Yun, di ba?
2: Kaya iba na lang.
0: Yun, iba yung dinala niya po. Philharmonic na po.
2: Yes. Paso. Para kasama lagi. Uy, pero ang dami nanonood sa atin. Ayan, no? Go. Sina Jake Lorenzo Nicolás. Nagpa-shoutout
3: sila. Ayan po yung kabanda naming isa nanonood.
0: Sabi ko, nagparamdam. Diba? Narinig. Sabi ko, kahit saan ka man nandun, Jake, magparamdam ka.
2: Oh, yan sabi niya. Pa-shoutout naman po ako. I-shoutout niya na si Jake Nicolás.
0: Yes.
3: Paming Jake Lorenzo Nicolás. Yes po. Rhythm guitar
4: player. Work well.
6: Isign na yan para pag-resign.
0: Tapos nung narinig niya, sayang. Malaking pangihinayang niya na wala siya dito. Diba? Tapos nagpa-picture kayo, lalagay niya na lang sa comment, insert picture.
2: Yes, totoo. Sabi naman dito ni Louis Basco, hello DJ Jai and Papa Awel, si Eds of Valenzuela, good evening po Papa Awel and Mama Jai Ho.
0: Hello.
2: Ate Mercy G, good evening daw. Si Ryu or Rio Legaspi, si John Adhar din, PBB Community Season 10. Yes, oo, kayo na kasi nabanggit natin si Karen Bordador.
0: Tama.
2: Papa Awel.
0: Mm-hmm.
2: Sabi naman, Tita Lina Ho of Claridel, Bulacan, at syempre, si Ate Mercy, magandang gabi po sa inyong lahat. Si Jane Shioson, magandang gabi po sa inyo. Sana nag-enjoy kayo sa lahat ng mga nakatutok sa ating YouTube, sa ating pong Sky Cable Channel 26 at sa 183 cable channels nationwide. Abangan nyo po alas 12 ang buong kanta ng Leona ang Retsina.
0: Leona. Ayan. Pero di ba, syempre Leona, meron kayong may Spotify na ba kayo ng mga music ninyo? Ano-ano pa yung mga makikita doon? Kasi syempre, super promo tayo ng Retsina, baka naman meron pa dyan.
2: Na pwede sila.
0: Nag-iisa, di ba?
2: Okay. Lara.
0: Yeah.
2: Sandali.
0: Yeah.
2: Diba yan? Yeah. Yung Lara, kanino kanta yun? Pangalan niya ng babae, bakit may Lara? Kanino yon?
4: Ano lang siya? Parang him.
0: Oh. La-ra-ra-ra-ra-ra-ra.
4: Sa amin is
3: la-ra-ra-ra-ra. Minsan kasi yung mga chant, parang
4: nung parang pag kinikilig ka lang, yun yung
0: Correct. So yung chant, pwede rin kantahin paminsan. Yes, yung chant mo, baka kantahin
2: wala na. Wala na.
0: Makakako pwede rin. Di ba naman?
2: Maraming salamat.
0: Uy, ayan na mamara na ihabol pa.
2: Sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Sila Tita Flor Briosa Santos. Hi, Tita Flor.
0: Mami Flor, I miss you. Tsaka kay Kuya, LA.
2: Kay Kanisha. Siyempre, kay Nurse Crystal De Vera.
0: Ay, ba't may nurse?
2: Hindi kasi nurse kasi ano nila yan. Lagi nakikinig sa atin.
0: Mukhang papunta na. From, kung may nurse, may...
2: Nurse Rose.
0: Ah, dalawa yung nurse.
2: Nurse Heidi.
0: Ah, tatlo yung nurse.
2: Siyempre, bukas magkita-kita tayo dyan sa aking Pro Young Family.
0: Yun na nga ba? Sinasabi ko, mamara na ihabol po sa 10:04.
2: Hindi, kasi nakikinig. Every 10 o'clock sila talaga nakikinig. Kasi nga, bukod sa idol nila tayo papaawin, gusto nilang mapakinggan si Coach V.
0: Ay, Vanessa, nasusunod na ngayon.
2: Yes!
0: Right after this.
2: Diba?
0: La-da-da-da-da.
2: Ay, sa Sabado pa. Sa Sabado. Nasa SM Pampanga ako.
0: Ay, talaga.
2: Kasama ko si Ruru Madrid.
0: Wow.
2: Buboy Villar.
0: Ayun.
2: Jillian Vicente. Oy, Mami Raytan.
0: Oy, nakadalawa!
2: Si Mami Ray kasi nasa...
0: Oh, Mami Ray.
2: Sa Sabado yan.
0: Hello, Mami Ray.
2: SM City Pampanga. Yan. Sa beauty there.
0: Ay, sorry, sinulong pero sinama pa rin. Yun na nga po. Naku, pero sana napasaya po namin kayo ngayong gabi. Naku, na-LSS ako sa Retsina. Pabalik-balik sa akin yung Retsina. La-ra-ra-ra-ra.
2: Sa kanila yan. Iba yan sa SB19 yun. Lara yung sa kanila.
0: Ay, okay. Okay,
2: sige nga, pasample na natin yung Lara. Para sige, alam natin, di ba? Tumatak talaga yung Lara.
0: Oh, yun, ganun kasi nga. O sige, in. Yan. Sige, ready. In 3, 2, 1. Di ba, mag-ano yun? Mag-ano yung mga bilangan-bilangan dyan eh. Go.
4: Sige, man.

0: tinutulog namin yan. Para nyo kami dinuy. Hindi tayo matutulog.
1: Alam mo, may nagpapatanong agad-agad dito. Ano sabi, yun? Mama Jai, pakitanong naman po. Sabi ni Aviona. Ni Queen Be. Single po ba daw si Ken Chong Son?
2: Ano na yan?
0: Double. Sorry po sa tanong.
1: Sorry, kasi, Queen Be.
0: Yes, Queen Be. Kasi po si Ken tsaka si Clyde mag-partner. Yun pala yun eh. No? Napasama si Clyde. Thank you very much, Leona. Yay! Mabuhay kayo. Maraming salamat mga kapamilya. Nakilara-lara kayo sa amin ngayong gabi. Diyan na po nagtatapos ang isang oras ng Balitang Showbiz na walang mintis.
1: Kami nga po ang inyong mga ultimate source sa mga pinakapaborito ninyong artista
0: sa mundo ng showbiz. Ako pa ang inyong ever-lovable, Awal Pals.
1: Ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho.
0: Sabay po kayo, alam ko na.
1: Alam nyo na.
3: Alam na this!
1: Yes! Lara.
0: Hello, Lara Kigama!
1: Hindi. Ay, hindi ba? Lara Morena. Thank you.

0: The Love Guru is on the air.
1: The Love Guru is on the air.
0: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
1: Vanessa Antonio.
0: Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Love Connect.
0: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: magandang gabi mga ka-Love Connect. Nandito na po ang nag-iisang programang nakatutok sa love life ng ating mga kapamilya. This is Love Connect with Coach V. Kapamilya, may mga tao talagang matiisin. Pero, meron talagang mga bagay na dapat never mong ginagawa pagdating sa iyong karelasyon. Kapamilya, ano-ano nga ba ang mga bagay na dapat never mong ginagawa sa iyong karelasyon? No? Sa babae man ito or lalaki, yan po ang ating malalaman ngayong gabi sa Love Connect. Mga kapamilya, kahit gaano katatag ang iyong relasyon, kapag ginawa mo ang ibang mga bagay na tinatawag nating below the belt, eh talagang nakakasira yan ng pagsasama. Kaya ngayong gabi, aalamin natin kung ano ba talaga ang nakakasira ng relasyon maliban sa away. Sinasabi nila mga kapamilya na ang matatag na relasyon ay hindi lang yan nabubuo sa mga bagay na ginagawa natin para sa isa't isa. Hindi lang yan yung mga sweet things that we're doing. Hindi lang yan yung mga date sa labas o mga celebration na ating ginagawa. Kung hindi pati na rin sa mga bagay na pinipili nating huwag gawin. Kasi 'di ba mga kapamilya, kasi minsan hindi talaga third party ang malaking problemang sumisira sa ating mga relationship. Madalas nagsisimula ito sa mga maliliit na kilos tulad ng pambabastos, pagsisinungaling, panlalait, pagwawalang bahala o naman yung paulit-ulit na paglabag sa tiwala. Kaya ngayong gabi, kapamilya, tanong natin sa ating mga kaserbisyo, ano ang non-negotiable mo? Ano yung isang bagay na kapag ginawa sa iyo ng partner mo, eh walang explain, hiwalay na tayo ate, hiwalay na tayo kuya. Ayan kapamilya, yan po ang question of the night natin. Ano ang isang bagay na dapat never mong gagawin sa isang relasyon? At for those who are listening, no, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at syempre sa mga nanonood sa DZMM Teleradyo, ang tanong ni Coach V sa inyo, ano yung non-negotiable nyo sa relationship? Yung tipong kahit mahal nyo ang tao, kapag ginawa sa inyo ang isang bagay na to, eh hihiwalayan mo talaga sila. Kapamilya, i-share na ang inyong answer dito sa ating Viber line at text line na 0919-278-3000 o kaya naman po ay tumawag sa hotline na 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Sa mga nanonood po sa DZMM Teleradyo, mga kapamilya, ha, thank you for tuning in ngayong malamig at maulan na gabi. Kasama na din po syempre ang ating mga avid listeners sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Nako, thank you din po. Talagang balita ko ang ilan sa inyo nakatutok talaga dito sa amin simula 4 a.m. So mga kapamilya, sama kayo sa usapan natin ngayong gabi dahil tama na po ang usapang politika. Tama na po ang usapang matataas na presyo ng bilihin. Ngayon pag-usapan naman natin, ha? Kumusta ang puso mo, kapamilya? Tumitibok pa ba? O tinali mo na? Kasi Coach B, ang rubok-rubok naman kasi ng puso ko, kaya hindi ko lang tinali, nilak ko pa, nilagay ko sa loob ng timba at tinapon dun sa pinakamalalim na ano, well. Ano nga ba Tagalog ng well? Gets nyo na yun, kapamilya. Nako, kasi may mga tao dyan na talagang na-trauma talaga sa pag-ibig. Kaya Coach B, kahit ano pang sabihin mo, Coach B, hindi na ako iibig ulit. Pero Coach B, magkano ba magpa-matchmaking sa'yo? May mga ganyan eh, bakit hindi daw sila iibig, pero curious sila, no? Kung paano mahanapan ng partner ang katulad nila. Pero bago tayo maghanap ng partner, alamin niyo po muna ang mga bagay na dapat never niyong gagawin pagdating sa pag-ibig. Kasi pag pinadala na sa inyo ni God yung dawan niyo, abay dapat hindi na tayo sasablay. Ang hirap naman yan. mag-trial and error tayo eh, maubusan tayo ng ayan ah, baka naman mag-trial and error tayo, maubusan na tayo ng oras sa mundo, hindi pa natin nahahanap ang dawan. Pero kapamilya, kung gusto nyong malaman ang sagot sa ating question of the night, abay huwag po kayong aalis, maraming revelation sa pagbabalik ng Love Connect.
1: Love Connect. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
3: Pambatang Lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako. Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang US-certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antonio sa Love Connect.

mga bagay na kahit gaano natin kamahal ang isang tao, eh, hindi na talaga dapat, no? Hindi dapat gawin sa isang partner. Kapamilya, tanong namin sa inyo, ano ang non-negotiable nyo pagdating sa relasyon? Ano yung isang bagay na kahit ang tagal pa ng pinagsamahan nyo, kahit ang dami nyo nang napundar together, pero kapag etong isang bagay ginawa niya, eh, ito yung magiging simbolismo sa'yo, ito ang magiging representation na talagang kailangan nyo nang maghiwalay. Na wala na siyang pagmamahal sa'yo. Na hindi na kayo dapat, you know, hindi na kayo dapat to be in a relationship. Yan po ang tanong natin sa ating mga kaserbisyo. Non-negotiable niyo po, ilabas na po ang mga requirements at standards at ipadala na po yan sa ating Viber line at text line na 0919-278-3000. Once again, that's our Viber line and text line na 0919-278-3000. Mga kapamilya, ang hotline din po natin ay 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673 para po sa mga kaserbisyo nating gustong tumawag. Oy, by the way, maging music night po tayo ngayon. Marami po ba kayong mga na-miss na love song? Sabay ipadala na po yan dito sa aming text line. Any love song that reminds you of your ex. Ay, ayan na. Ito lang yung night. Isang gabi lang to, promise ka, pamilya. Isang gabi lang to na mag-reminis tayo ng ating mga ex. Oh, pwede naman yan kung wala pa kayong jowa. Pero kung may jowa na kayo, may asawa na kayo, abay i-request yun na lang dito sa Love Connect kung ano ang

Dahil you know what, kapamilya, ang tunay na pagmamahal ay hindi lang nasusukat sa lambing at effort, ha? Kung hindi pati sa kakayahang igalang yung damdamin ng isa't isa, yung dignidad. Naku, importante yan, dignidad. Kaya pag-uusapan natin yung mga mahilig mang insulto dyan, yung mga mahilig magbigay ng mga below the belt na statements kapag nagagalit, abay, naku, lagot na. Tingnan natin kung kasama yan sa mga bagay na nakakasira ng relasyon at never talaga dapat gawin sa ating mga partner. At syempre, hindi mawawala dyan yung may mga partner tayo na minsan sila pa mismo ang sumisira sa ating boundaries, no? Boundaries ng kumbaga sa sarili natin o kaya naman boundaries that we have towards our family. Kaya ngayong gabi, kapamilya, gusto nating tanungin, ano nga ba ang isang bagay na never mong ia-allow na mangyari sa relasyon, ha? You may message us, kapamilya, sa 0919-278-3000. Kapamilya, but before anything, kumustahin natin yung mga kaserbisyo natin na hanggang ngayon, kahit umuulan, pumapasada. Alam nyo ba, ang hirap-hirap pakakuha ng sasakyan kapag umuulan. Pero hindi talaga tumitigil ang ating mga kaserbisyo dyan sa kalsada, no? Pumasada, kasi oo nga naman, anong mangyayari kapag sila ay tumigil sa pasada? Paano tayo? Maglalakad tayo. Kung katulad ka ni Coach V, di ba, na umi-eri sa gabi, kailangan po talaga yan. Kaya thank you po sa mga pumapasada kahit hindi po maganda ang panahon. Sa mga kaserbisyo natin, ng mga GY shift, kasama na dyan ang mga tao dito sa studio, napatingin talaga sila sa mga GY. Thank you guys for being here. For those who are, you know, naka-tune in at naka-assign po sa mga hospitals, sa mga government agencies, sa mga security natin, who are listening and watching, what's up po? Thank you for tuning in sa Love Connect. Tanong ni Coach V, ano nga ba yung mga bagay na non-negotiable mo? Na kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kapag ginawa nila ang isang bagay na to, abay makikipag-break ka. O, pag-isipan nyo mga kapamilya, ha? Pero habang nagmumuni-muni kayo at nag-iisip-isip, kapamilya, abay ito po ang ilan sa ating mga favorite songs from the Carpenters. O, baka naman maalala nyo na naman ang mga taong hindi dapat maalala. Ito na po ang kantang I Need to Be in Love.

0: ikaw kapamilya, ano yung isang bagay na nakasira ng relasyon mo? O ng huling relasyon mo? Siguro naman eh, nagmahalan kayo. Siguro naman ay nagtiwala kayo sa isa't isa. Pero may mga bagay talaga na hindi mo basta-basta matatanggap in a relationship. Siguro yung partner mo eh nalulung sa hindi magandang bisyo. Siguro ang partner mo eh napunta o kaya pumiling mapunta sa kapitbahay mo. O siguro naman yung partner mo eh may ginawang masama sa pamilya mo. Yung mga ganitong bagay, eh, ilan ito sa mga non-negotiable ng mga tao. Mga bagay na kahit pa mahal nila ang isang tao, kapag ginawa sa kanila ito, eh, hindi sila nagdadalawang isip na tapusin ang relasyon. So kapamilya, yan po ang tanong natin sa ating mga kaserbisyong nakikinig. This Thursday night, July 23, 2026, ano ang isang bagay na magpapaputol ng koneksyon mo, ng pagmamahal mo sa isang tao? Because you know what, kapamilya? Hindi kadalasan ang cheating ang unang pumapatay sa relasyon. Madalas, nagsisimula ito sa apat. Yes, kapamilya, apat na ugaling hindi natin napapansin. At syempre, bilang your US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach, abay tayo po ay magbibigay ng mga paalala base sa siyensya. Ibig sabihin, ito talaga ay epektibo. Para malaman yung epektibo, sige, subukan yung gawin sa mga ano nyo, jowa nyo nang makita nyong maghiwalay kayo. Joke lang. Huwag nyo pong gagawin yan kasi talagang proven and tested to na nakakasira ng relasyon, kapamilya. At para maipaalam sa inyo na sa sobrang effective nito, no? Eh, na pre-predict nga ng isang relationship researcher, ang pangalan niya po eh si paring John Gottman, galing sa United States. Sa sobrang pinag-aralan niya itong apat na ugaling to. Kapag nakita niya itong apat na ugaling to, no? Kapag na-observe niya ito sa mga mag-asawa o mag-jowa, abay, akalain niyo na pre-predict o nahuhulaan niya kung hanggang kailan lang sila magsasama. Ibig sabihin, no? In, kapag ang isang couple ay na-observe niya for about 15 minutes, nasasabi niya na ay, 6 months na lang ang itatagal ng relasyon niyan. Ay, 1 year na lang. Ay, ilang weeks na lang ang itatagal niyan. Ganon siya kagaling dahil more than 40 years niya nga naman, kapamilya, pinag-aralan ito. 40 years din siya nang kakaaral, kakaintindi ng mga relasyon, ng mga tao at higit sa lahat. Ano nga ba ang nakakasira sa relasyon? Kapamilya, bago natin i-share yan, abay, we invite our kapamilya, our listeners and our viewers to share with us, no? Ano sa paningin nyo ang nagpapasira? Number one na nagpapasira sa relasyon, maliban sa cheating. Marami sa inyong magsasabi na cheating eh. Abay, hindi po kasama ang cheating dito sa apat, no, na pag-uugali na kapag ginawa mo eh talagang nakakasira ng relasyon. You know what? Ayon sa relationship researcher na si John Gottman, itinatawag niya itong four horsemen. Oh, parang apat na lalaking kabayo. Abay, bakit nga ba tinawag niyang ganito? Mamaya, malalaman natin. Pero let's invite our kapamilya. I-message lang po ang inyong sagot dito sa ating Viber line na 0919-278-3000 o kaya naman po ay tumawag sa hotline na 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. O kapamilya, kaserbisyo ha, ano ang non-negotiable nyo? Yung tipong talagang, Coach B, since ginawa yan sa akin ng ex ko, hindi ako nagdalawang isip, chinugi ko ang relasyon. O, buti naman, relasyon nga lang yung chinugi mo eh. Very good yan. Huwag pong gagawa ng pagsisisihan natin. Ano ah? So mga kapamilya, eto po ang ilan. Pero sige na nga, bago ang lahat, kausapin po muna natin ang ating caller from Antipolo. Ano kaya ang hula niya? Na hula niya sa number one na nagpapasira sa relasyon. Hi Miss Angeline, welcome po sa Love Connect.
1: Yeah. Hello po. Good evening, Coach B.
0: Hi, good evening, Miss Angeline. Kumusta po dyan sa
1: Thank
0: Antipolo?
1: Po.
0: Mainit po ba o malamig din? Hello, hello.
1: Hello po.
0: Yes, yes. Nakikinig po ba si Coach V?
1: Opo.
0: Ayan. Kumusta po ang weather dyan sa Antipolo? Mainit, malamig?
1: Medyo lumamig konti.
0: Ah, lumamig. Sigurado ka ba yung weather yung pinag-uusapan o yung puso mo?
1: Yung puso mo natin.
0: Sabi na nga ba eh. O, kumusta naman ang puso mo?
1: Narinig ko lang. Nabubukas ko lang ng radio, Coach V. Tararating ko lang.
0: Ah, o, buti naman tumawag ka.
1: Opo.
0: Anong nga kwento ni Ate Angeline ngayong gabi?
1: Para sa akin po. Kasi, nakakasira talaga ng ano sa hinayat ang dating. Kailan po?
0: Hmm. Ang nakakasira ng?
1: Nakakasira talaga sa halimbawa mag-jowa o mag-asawa.
0: Patayin mo yung radyo.
1: Okay.
0: Tapos mag-cellphone ka lang para malinis ang ano ang dating ng audio mo dito.
1: Una-una siguro, Cosby, yung niloloko pa.
0: Hindi
1: siya tapat sa'yo. Kasi actually, sira din yung aking ano eh. Kaya alam ko eh, yung ilang beses. Siguro natandaan mo na ako, Coach V.
0: Sige nga, paalala mo kay Coach V.
1: Evangeline, yung may asawa na hiwalay na.
0: Opo, Miss Evangeline, kaso kasi...
1: Ah, diba? Yung paulit-ulit sa ng lolo ko sa akin. Paulit-ulit niya akong niloko. Paulit-ulit sa ng babae. Ulit-ulit ko rin siyang pinatawad ng besang at nawala na yung respeto ko at tiwala sa kanya.
0: Kailan ka nakipaghiwalay?
1: Nag-decide na akong talagang ano na, pinalayas ko na. Why ko?
0: Da-serve na yun, ate. Ikaw ba medyo naawa ka pa? O
1: minsan naawa, may time akong naawa pag may time ang naaawa ako pag nabalitaan ko yung sitwasyon niya ngayon. Pero
0: bakit, ano ba sitwasyon niya ngayon, ate?
1: Eh siyempre dito sa bahay masarap ang buhay niya, pero ngayon balita ko mismo anak niya ang nagkikwento sa akin eh, yung anak namin eh. Na kawawa siya, ganun, ganyan. Pero parang gusto kasi ng mga anak ko magbalikan kami. Kasi parang gusto din ng papa nila daw, kaya lang ano, hindi naman daw nararamdaman na parang ayaw ko talaga. Kasi minsan nagbibisita din siya dito, nagpaparamdam siya, pero ako hindi. Kasi sira na yung respeto ko sa kanya eh.
0: Oo, tsaka
1: ulitin ito.
0: Naawa ka sa kanya, pero siya ba naawa sa'yo nung niloloko ka niya?
1: Yun nga eh. Kaya sabi ko sa mga anak ko, kung talagang nagsisisi siya, ipakita niya muna nagbagong buhay siya at nagbago siya, ayusin niya muna yung sarili niya bago siya ano magsabi sa akin kung may pag-asa pa bang tatanggapin ko siya or hindi. Pero sa akin, hindi sa tayo ngayon, hindi muna. Pero kung naisip-isip ko din, kung may sakit na siguro siya or ano, dahil alang-alang sa kasal kami o asawa ko siya, or sa pangalan ng Panginoong Hesus, tatanggapin ko siya, alagaan ko siya. Kung madali na lang siyang mamatay, sabi ko sa mga anak ko, hindi ko siya pabayaan pag gano'n, pagdating. Pero ngayon, malakas pa naman siya eh. At nagsasama pa rin sila ng babae niya. Ay, anong kawawa doon, anak? Ba, sabi ko.
0: Ibang level.
1: Ang sitwasyon, sabi ng anak ko, yung pamamahay nila, yung ibang-iba yung ano, pinakukumpara niya minsan yung pagdating sa loob ng bahay, yung pag ano mo sa ano natin ma, yun ang kinakumpara ngayon ni Papa. O sa ugali mo na kahit naghiwalay man kayo, pero hindi puntong hindi narinig sa akin na nagmumura ako.
0: Oh.
1: Ay doon sa babae, tagaktak daw siya ng mura. Sabi ko, ayun naman ang hanap niya eh. Hayaan mo siya, ayun niya ng perfect na asawa. Ay, hayaan mo siya, mayroon naman siyang ano eh.
0: Okay.
1: Eh, binibiro ko yung anak. Mayroon naman siyang pik-pik. Wala siyang perfect.
0: Okay.
1: Yun na lang yung inaano ko. Yun talaga yung nakakasira sa mga sa mag-asawa o jowa, yung ulit-ulit mong sirain ang pinapangako mo na magbago, ano, yun talaga nakakasira doon.
0: Totoo, naniniwala naman kami dyan. Gusto ko lang i-share at Evangeline, iba talaga magmahal ang mga Pinay. Yung tipong kahit niloko na sila, kahit alam nilang ang mga mister nila may babae, sinasabi pa din nila na kapag matanda na siya, tsaka ko siya kukunin at aalagaan ko pa din siya. Alam mo, Miss Evangeline, hindi lang ikaw ang unang nagsabi niyan sa akin. Marami na. Kasama na dyan ang nanay ko. Hanggang ngayon. No? Hello, mother. Ayan. Hanggang ngayon, yung nanay ko sabi niya, hihintayin kung tumanda yung tatay mo. Pag hindi na siya nagsasalita, pag hindi na siya makalakad, tsaka ko siya aalagaan. Grabe, kasi habang minsan tong mga ano, may mga tao na habang malakas pa, hindi mapigilan yung pagiging pilyo. Hindi mapigilan yung, alam mo yon, yung katulad ng ginagawa ng asawa mo. Hindi mapigilan ang pangbababae. Pero bakit kayo? Willing pa din kayong alagaan. Kapag ano, willing pa din kayong alagaan kahit alam yung mga manloloko tong mga asawa nyo.
1: Yun din ang minsan ang naano ko sa ano ko eh. Pero sabi ko, ito siguro yung kaloob ng Diyos sa kaisipan ko or sa puso ko.
0: Iba talaga kayo.
1: Pero minsan, pinapanalangin ko Diyos ko, bigyan mo ako ng matuto akong maging manhid at hindi ako magkaramdam ng awa sa mga taong sa kalooban ko. Pero kahit sa asawa ko or hindi sa asawa ko, kahit sa mga anak ko or kamag-anak ko or kaibigan ko, nasaktan na nila ako minsan. Pero may bahagi pa rin sa puso ko na parang willing pa rin ako na tanggapin. Ako yung kaibigan na yung ilang beses magbigay pa rin ng pasensya, tanggap pa rin, patawad pa rin. Kaya sa mga kaibigan ko po, naranasan ko, niloloko ako ng mga kaibigan ko, mga classmate ko or ano, maging kaibigan ka, o utangan ka, tapos hindi ka bayaran. Baka, diba? Ano, minsan pa nai-scam ka. Pero ako na lang muli sa pansin ko lang sa huli na parang masakit ah. Parang nakakaawa naman ako. Parang ganun. Pero sa kaibigan po, Kosti, marami akong kaibigan. Talagang mamahal sa aking mga kamag-anak ko, mga pamangking ko, or ano, mahal ako lahat ng mga pamangking ko. Kasi ramdam ko ninyo dahil lahat ng oras kung anong mayroon or may anong lakad, may ano, hindi ako maiwan, hindi ako makalimutan. Nandyan lagi ako.
0: Okay. So maganda nga talaga ang ano mo, maganda talaga ang ugali, maganda ang puso mo, maganda ang ugali mo. Pero you know, Ate Evangeline, yun talaga ang ano, ang tanong ko hanggang ngayon, no, bakit may mga babaeng katulad mo? Actually, hindi lang Pinoy. Actually, napag-alaman sa pag-aaral na kapag ang lalaki nagka-cancer,
1: opo,
0: many of the times inaalagaan ng asawang babae.
1: Asawa. Opo, opo.
0: Pero,
1: yun po yung...
0: Wait lang, Ate Evangeline. Pero, kapag ang babae ang nagka-cancer, maraming times na naiiwanan ng asawa at hindi inaalagaan. Not all, kasi may kilala akong inalagaan niya yung asawa niya hanggang mamatay. Pero napag-alaman niya to sa isang pag-aaral na mas mataas yung chance na nang iiwan, no? Hindi natin nilalahat, ha? Pero, di ba? So, Ate Angeline, tuloy niyo po. Go ahead po.
1: Oo nga po. Yun sa, ano ko siguro, ikaw lang talaga, ano na, yun na talaga siguro, yun ang ugali ko.
0: At ugali ng maraming kababaihan din. Napaka
1: kababaihan, oo. Handa tayo lagi magpatawa dahil alam sa salita ng Diyos, sa ano natin. Kaya siguro yun ang maisishare ko sa atin na mga babae, sa mga mag-asawa or sa mga jowa. Hanggat kaya pa nating pasinsyahan at pagkisamahan at nandiyan tayo, respeto at pagmamahal natin, talagang ina-handle pa rin natin yung pamilya natin eh.
0: Correct.
1: Hanggang sa pasok-dola na lang sa kahuli-hulihan na parang hindi mo na talaga kaya.
0: Oo, grabe.
1: Na ano, doon ka lang susuko, doon ka na lang ano. Pero may bahagi pa rin talaga yun sa puso mo, Cosby. Hindi ko sa pagsisinungaling. May time na naisip ko yun na naalala ko yung asawa ko, pamilya ko na. Bakit kami nagkaganon, nagkaano, dahil sa kaano niya. Pero minsan nagkakausap kami, pero parang iniiwasan na namin yung magsumbatan na lang kami, nasumbatan ko siya or ano, hindi na. nag-uusap lang kami pag may problema kami sa ako sa mga bata, nilalapit ko sa kanya or hinihingi ko rin ng advice sa kanya para kung pagdating ng panahon kung anong mangyari, hindi niya ako sisihin.
0: Opo, opo.
1: Kasi ang mga anak namin puro lalaki eh.
0: Yes, yes. Ate Evangeline, you are a woman with a golden heart.
1: Thank you po.
0: Thank you also for sharing your story, Ate Evangeline. Ano po ang favorite love song nyo?
1: Ay, ano ko po dyan, yung para naman sa mga nanay.
0: Oh.
1: Kay Carol Banawa, yung Iingatan Ka.
0: Oh, Iingatan Ka. Iingatan Ka,
1: opo.
0: Carol Banawa, ha? Ipasok po natin
1: opo.
0: Yan.
1: Opo.
0: Sige po. We will...
1: Thank you, Cosby.
0: Okay.
1: Good evening sa lahat na nakikinig sa programa nyo na nakakatulong, Cosby, minsan yung nakakapagbigay ng aral din sa atin, sa mga about yan sa puso natin.
0: It's our pleasure, Ate Evangeline. Thank you
1: opo.
0: Po for calling. Good night.
1: God bless, ano, Cosby. Minsan naisip ko nung nakarang Sabado, gusto kitang makita, kaya lang. Ay, gusto kitang ma-meet, kaya lang hindi ako nakarating. Nag-promise nga ako kay Ethan, pero hindi din ako nakarating.
0: Sige po. Sa susunod, we
1: next
0: will meet
1: time.
0: Ate Evangeline. Good night.
1: Opo. Salamat po.
0: Thank you. Ayan na po, mga kapamilya, kaservisyo, we're just gonna go on a short break. At magbabalik pa po ang Love Connect.
2: Ang US-certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antonio sa Love Connect. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
5: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
5: Arthrosyn, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radyo Patrol 630!
7: Erico Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
10: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: alam namin yung update daily ng mga Pilipino, mga kailangan sa pang-araw-araw. DCMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Nako, nako, nako. Yan ang komento ni Jay ng Pasay City. Sabi ni Jay, good evening Coach V. Nako, dalawa actually ang mga gawain na nakakapanira ng relasyon. Unang-una, nako ito mga kapamilya. Unang-una, nangungutang sa ibang tao na walang paalam sa iyo na asawa niya. Ang masama pa, sa kaaway mo pa, nangutang. Ha, ha, ha. Yan ang sabi ni Jay. Yan daw po ang unang nakakapanira ng relasyon. Ito naman si Missy, sa pagkadami-dami ng pwede mong utangan, dun pa sa kaaway ng mister mo, eh lalo talagang manggigiliti yan. Hindi mo pwedeng dun ka ng utang sa best friend niya? Bakit kailangan dun sa asawa, sa kaaway niya? Nangiinis? Oh, ito naman yung sabi niyang pangalawang rason daw na nakakasira ng relasyon. Sabi niya, Coach, yung kinakaibigan ng asawa mo, yung kaaway mo, tapos ang masama, sarili mo pang asawa, chinichismis sa kaaway mo yung detalye o dahilan ng pag-aaway niyong mag-asawa. Diyos ko, masama yung sarili kong asawa, masama yung sariling asawang sinisiraan ka. Ah, pero sabi ni Kuya Jay, disclaimer lang ah, hindi naman po sa akin nangyayari ito, kung hindi sa kaibigan ko. Siguro ikaw yung inutangan. Siguro ikaw yung ano, yung kaaway. Kaya mo sinishare to, no Kuya Jay? Oh, by the way ah, wala po akong kaaway sa kanila. Ay, sumagot. Nandito sa comment niya, wala po akong kaaway sa kanila. Lahat po, bati ko. Ha ha ha. Good evening sa lahat. Na-preempt ni Kuya Jay kung anong sasabihin ko, no? Yung huhulaan ko. Ayan, maraming salamat Kuya Jay sa iyong komento sa mga kaservisyo natin na gustong mag-share ng nakakatuwang responses katulad nito kay Kuya Jay. Ipadala lang po ang inyong mensahe sa ating Viber line na 0919-278-3000. At tumawag lang din po sa ating hotline na 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673.
1: Cool Nut Connect. Sun Love Connect.
0: Bago natin nabanggitin ang mga nakakasira sa relasyon, abaya ha, para lang naman po to magsilbing warning sa ating mga kaserbisyo. Magandang pinag-aaralan, pinag-uusapan ng mga bawal ng maiwasan, no, kapamilya, para bukas, no, sa iyong pamilya, sa iyong love life, kaya niyong mag-course correct. Ano ibig sabihin noon? Kung nagkataon man na nagawa niyo to o kaya naman baka magawa niyo to, at least ngayon alam niyo na, no, na hindi pala dapat subukan ito dahil malaki pa lang pwedeng maging epekto nito sa inyong relasyon. Pero dahil magandang umaga ang pag-uusapan natin, no, para, you know, practicing these tips will give you more labi-dabi mornings with your partner. At para naman kapamilya sa masiglakas na araw, katuwang din po ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyong publiko. Pasalamatan naman natin ang gardenia sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Oh, eto na kapamilya. Para sure na sure kayong maganda ang mga gising nyo at walang tampuhan, eto na po ang tinatawag na apat na communication patterns na malakas kaugnay sa pagkasira at paghina ng relasyon. Kustahan tayo, ginagawa nyo ang isa dito. Oh, unang-una, ito yung sinasabi ni Dr. John Gottman na kapag ginawa mo sa isang relasyon, mataas ang likelihood o ang percentage na pasira na ang inyong pagsasama. Unang-una dyan, ang or pamumuna sa pagkakamali or criticism. Aba. At hindi lang sa pagkakamali, ah, pinupuna mo yung pagkatao niya. Hindi na behavior ang pinupuna kung hindi siya mismo bilang tao. Ito yung mga example na linyang yan eh. Ang tamad mo talaga. Wala ka talagang kwenta. Naku, yung mga ganyang linyahan. Pag yan sinabi mo sa asawa mo, yung iba hindi lang mag-react. Pero paglabas niya ng bahay niyo, may kapalit ka na. You know what? Para maiwasan ito mga kapamilya, eh, meron naman palang pwedeng communication style na mas helpful para mapuna mo ang maling behavior na ginawa niya pero hindi mo sinisita yung pagkatao niya. Paano ito? Example, kapamilya, ha, na i-share sa inyo ni Coach V. Pwede mong sabihin na, pwede ba kitang pakiusapan, love, na tulungan mo ako sa bahay? Pag ginawa mo yan, mas gagaan talaga ang pakiramdam ko. Makakatulong ka talaga sa buhay ko, love. Yan. Mas okay pala yung ganyan. Yung sabihin mo sa kanya na kapag tinulungan ka niya, eh talagang gaganda ang mood mo. Mas magiging okay ang pakiramdam mo. Mas tumatanggap kasi ang utak natin ng mga request kesa sa personal na atake. Yan po ang siyensya dyan. Parang morning educational show. Pero hindi ka pamilya, sobrang importante to dahil nakikita nyo, ang tao kapag walang pera o kaya may mga problema, nagagawa ng paraan kasi pwede tayong mangutang at lahat. Pero kapag tayo may away sa ating relasyon, lalo na kung mahal na mahal mo yung babae o mahal na mahal mo ang lalaki, eh talagang, ay, hindi ka makapokus nyan. Kaya, ito po ang mga kailangan iwasan para hindi na po kayo magkaroon ng alitan ng iyong partner. Ito na ha, kung merong criticism, isa ang criticism sa apat na dapat never mong ginagawa sa relasyon kung gusto mong makasama yan habang buhay. Ito naman ang pangalawa. At for sure ha, nagagawa nyo to minsan pag galit kayo kapamilya. Ito paningin ko yung sobrang malakas talaga. Ito po yung contempt o yung tinatawag na pang-iinsulto or pagmamaliit ng inyong partner. Ito po talaga ang pinaka-delikado. Paano nyo malalaman? Anong example nito? Pag kinukutsa mo yung partner mo. Kapag pagmamata mo. At ito yung pinaka mukhang simple lang na ginagawa ng mga babae. Pero ah, masama pala ito. Yung pag-roll ng eyes. Mga ganyan. Di ba pag may sinasabi yung mister mo, tapos pag-roll ka ng eyes. Actually, ginagawa din to ng lalaki. Kahit straight, nag-roll ng eyes. Kasi, sinyalis pala yun ng pangmamaliit o pang-iinsulto. O kaya naman sarkastikong pananalita o kaya gawain. Ako, for example, ah, samahan pa yan ng wow, edi ikaw na. Wow, ang galing mo naman. Tapos, ikaw kasi, ang bobo mo. Oh, diba? Ay, naku, pamilyar, no? Pamilyar ka servisyo. Nakakatakot, diba? O at least ngayon alam mo na posibleng yan ang naging dahilan kung bakit naghiwalay kayo ng dating partner mo. Akala mo ba dahil sa pangbababae, panglalalaki, abay side effect na lang, kung baga ano na lang yan, final performance na lang ang pagloloko. Pero ito talaga ang nag-uudyok din sa mga partner natin. Ang ating pang-iinsulto. Dahil base sa sensya, ito ang pinakamalakas na prediktor ng hiwalayan sa pag-aaral ng mga eksperto. Oh, nakakatakot ka, pamilya. Nako ah, dalawa pa lang yan. May dalawa pa para makompleto yung sinasabi nating apat na pag-uugali na talagang nakakasira ng relasyon. Pero bago natin ituloy-tuloy yan, abay, hinga po muna tayo. Baka guilty-guilty na po kayo dyan, ha? O kaya naman po, kung na yung mga mister nyo or misis nyo na mahilig gawin ito, abay, tulog na, abay, gisingin nyo dahil may dalawa pa po na kailangan nilang marinig ng mabago na po yan at hindi po matuluyang masira ang inyong pagsasama. By the way, this is your US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach from Matchmaking Manila. Abay, talagang yan po ang nag-iisa at nangungunang kumpanya, no, pagdating sa pag-ibig at sa pagtulong sa ating mga kaserbisyo na magkaroon ng healthy na relasyon. Okay? If you would like to check out our social media, I am Coach VPH on Instagram at Coach VPH naman on TikTok. Ayan po, magkaalaman ang mga hugot-hugot din tayo dyan sa pag-ibig. Sa mga nasa Facebook naman po, Vanessa Antonio si Coach V, ha? You know what, kapamilya, if you are learning right now in Love Connect, alam nyo ba na meron po kaming playlist ng Love Connect dyan sa DZMM Teleradio on YouTube? Kaya pag natapos po tayo mamayang alas 12, abay, wag po kayo agad matutulog. Abay, i-binge watch at binge listen nyo po yan. Ay, naku, magiging eksperto talaga kayo sa pag-ibig, pagising nyo. At least alam nyo na kung masira man ang relationship nyo, hindi mo na kasalanan yun. Kasalanan nyo ng hindi nakikinig at nanonood ng Love Connect kasi hindi naging smarter and stronger sa pag-ibig. At least ikaw nag-i-effort ka na magkaroon ng RE. Ano yung sabihin ng RE? Relationship Education. Yes, akala nyo ba education lang eh pagdating sa academics, abay mas practical ito, mas magagamit nyo, at mas magiging successful kayo sa buhay kung marunong kayong makitungo sa mga tao. Kaya nga sa mga kumpanya ngayon, hindi lang technical skills ang binabayaran. Kahit soft skills, malaki na pong konsiderasyon yan. Soft skills, yun yung mga taong magaling makisama. Marunong magbasa ng kwarto. Marunong tumimpla ng tao. At higit sa lahat, kayang ikandak ang kanilang sarili bilang leader o bilang follower. Kaya kapamilya, if you're learning so far, continue to tune in dito po sa Love Connect. Dahil mamaya-maya po, no, magkakaroon din tayo ng mga confession sa pag-ibig. At syempre, bago ang matapos ang ating show, malalaman nyo kung ano pa yung dalawang nakakasira sa relasyon na kailangan nyong iwasan. Magbabalik po ang Love Connect.
1: Love Connect. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities on the go.
2: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
4: Arthrisin, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
8: Pagkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
8: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
8: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang U.S. Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach, Vanessa Antonio Sa. Love Connect.

Coach B, para po sa akin, ang non-negotiable ko po sa relasyon ay respeto. Kahit may hindi kami pagkakasunduan, hindi dapat nawawala ang paggalang sa isa't isa. Naniniwala ako na mas madaling ayusin ang kahit anong problema kapag may respeto pa rin sa paraan ng pakikipag-usap. Maraming salamat sa pag-share ng mga dapat iwasan sa relasyon. You're welcome, Ira. Salamat din for sending in your text. Si Shay naman ng Bacolod, ang sabi niya, Coach B, ang hindi ko talaga kayang i-compromise ay yung honesty. Mas gugustuhin kong marinig ang totoo kahit masakit kesa mabuhay sa paulit-ulit na kasinungalingan. Ang dami kong naputol na aral o napulot, sorry, ang dami kong napulot na araw na aral sa paliwanag mo, Coach B. Ano ba talaga, Coach? Marami daw siyang natutunan sa love connect. Abay, very good yan, Shane. Abay, at least worth it naman ang effort ng buong team dito sa love connect, no, para ihanda para sa inyo gabi-gabi ang ating programa. Abay, marami pong research na research hours ang napupunta dito para lang bigyan kayo ng hindi lang basta-basta tips sa pag-ibig. Bigyan kayo ng tips sa talagang epektibo dahil ito ay base sa pinag-aralan at tsensya. Ito naman si Celine daw, ang kanyang non-negotiable, peace of mind. Abay, mahirap na pala makuha ang peace of mind ngayon, no? Kami kasing toxic na sa mundo, eh. Dagdag pa ni Celine, nako coach, ayoko ng relasyon na lagi akong nagdududa, tapos lagi kang kinakabahan. O, di ba? Naalala niya yun? Parang ikaw yun dati. Lagi kang kinakabahan kasi parang sinasabi ng dibdib mo, manluloko yung partner mo. But since gwapo, maganda, abay, hindi mo pinapaniwalaan ang kutob mo. Dahil galante, dahil magaling magsalita, ay, hindi mo pinapakinggan ang sinasabi sa'yo ng utak mo. Kaya eto na. Sabi ni Celine, ako Coach B, tama ka na hindi talaga dapat pagmamahalang ang basihan. Importante rin na may katahimikan ng isip. In love ka nga. Akala mo lang. Kasi hindi ka naman talaga mai-inlove sa taong niloloko ka, no? Feeling mo lang yan, in love ka kasi wala ka lang ibang option. Feeling mo lang in love ka kasi nilalabbomb ka, binubudol-budol ka, naniwala ka naman. Pero deep inside, alam mo na gusto mo ng honest na partner.

0: hindi ka binabackstab. Yung partner na kahit hindi mo kasama, alam mong they're talking about you in a kind, beautiful way. Hindi yung partner mo pa, yung number one na naninira sa'yo, di ba? Ang kapait naman, oh. Mas mapait pa sa kaping barako. Sabi ni Donna, napakagandang reminder, Coach V, ang ibinahagi mo ngayong gabi. Maraming salamat. Thank you, Donna, for appreciating our work. Thank you for also watching and listening to Love Connect Gabi-Gabi. O kapamilya, alam kong may utang pa ako sa inyong dalawa. Dalawa sa mga pag-uugali na talagang nakakaputol, nakakasira, nakaka-chop-chop ng pag-ibig. Pero bago ang lahat, kapamilya, abaya, basahin po muna natin ang isa sa mga liham na pinadala ng isa sa ating mga listener dito sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Abay, mukhang maganda po yung storya niya, no? Itago na lang po natin siya sa pangalang Maddie. Siyempre, hindi niya totoong pangalan. Pero ito po ang love story niya at sana ay matulungan natin siya. Mapapakinggan po natin ang istorya ni Maddie sa ating segment na Love Confessions.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.

0: Coach P.
1: Magandang gabi po sa inyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Maddie. Coach, I'm 30 years old at sa totoo lang, hindi ko naman problema ang edad ko. Ang mas mahirap pala ay yung halos lahat ng tao sa paligid mo, parang sila pa ang mas kinakabahan para sa love life mo. Sa tuwing may family reunion, may birthday, may binyag, o kahit simpleng salo-salo lang, alam ko na agad ang unang itatanong sa akin, may boyfriend ka na ba? O kaya naman, kailan ka mag-aasawa? At saka, uy, 30 ka na, baka mapag-iwanan ka, di ka na magkaanak. Minsan talaga, Coach, natatawa na lang ako. Pero hindi nila alam na sa bawat paulit-ulit ng tanong nila, parang may kaunting kirot na naiiwan sa puso ko. Ngumingiti lang ako para hindi na humaba ang usapan. Pero pag uwi ko sa bahay, napapaisip din ako. Hindi naman po kasi ganito ang plano ko noon. Noong nagsisimula pa lang ako magtrabaho, sinabi ko sa sarili ko na career muna ang uunahin ko. Lumaki kaming hindi ganun kaginhawa ang buhay, kaya nang magkaroon ako ng magandang trabaho, ang unang nasa isip ko matulungan ang mga magulang ko at mabigyan sila ng mas komportableng buhay. Habang ang mga kaibigan ko ay may kadate tuwing weekend, ako naman nasa opisina. Habang sila ay nagpo-post ng anniversary pictures, ako naman ay nag-iipon para sa bahay, sasakyan at panggastos sa pamilya. Hindi ako nagsisisi sa naging desisyon ko, Coach B. Sa totoo lang, proud pa nga ako. Ako naman ay nasa opisina habang sila ay sa lahat ng nakating ko, no? May maayos akong trabaho, may sarili akong ipon, at kaya ko nang bilhin ang mga bagay na dati pangarap ko lang. Pero habang tumatagal, napapansin kong may mga bagay palang hindi kaya punan ng pera. Kapag umuwi akong pagod galing trabaho, gusto ko ring may mapagsasabihan kung kumusta ang araw ko. Yung may taong naghihintay sa'yo, may nagtatanong kung

kumain ka na ba? O kaya yayakapin ka kapag pagod ka na? Coach B, sinubukan ko rin namang buksan ulit ang puso ko. May mga nakilala akong lalaki. Noong una, akala ko seryoso sila. Pero habang tumatagal, napansin kong parang hindi naman ako ang gusto nila kung hindi ang estado sa buhay ko. Kapag nalaman nilang maganda ang trabaho ko at maayos ang kinikita ko, bigla silang nagiging kampante. May isa pang halos ako na lang ang inaasahang gumastos sa tuwing lalabas kami. Mayroon ding hindi pa kami gaanong magkakilala, pero coach, nangungutang na agad. Doon ko natanong sa sarili ko kung may pagmamahal or magmamahal pa ba sa akin dahil ako ito. At hindi dahil sa pera o kung ano ang meron ako. Coach, hindi naman ako naghahanap ng perpektong lalaki. Hindi ko rin kailangan ng mayaman o sobrang gwapo. Ang gusto ko lang ay isang taong tapat, marunong rumispeto, at handang samahan ako sa buhay, sa magaan man o mahirap na panahon. Sa totoo lang, napapagod rin naman akong marinig ang linyang darating din ang tamang tao. Naniniwala naman ako roon, pero minsan kapag mag-isa ka sa bahay at nakikita mong halos lahat ng kaibigan mo ay may sarili ng pamilya, hindi mo din naman maiwasang magtanong kung kailan naman kaya ang para sa'yo. Kaya sumulat po ako sa inyo, Coach B. Sa tingin niyo po ba mali yung inuna ko ang career ko? Paano ko po haharapin ang mga taong walang sawang nagtatanong kung kailan ako mag-aasawa? At higit sa lahat, paano ko malalaman kung ang taong darating sa buhay ko mahal talaga ako bilang ako? At hindi dahil sa trabaho, pera, o kung ano ang kaya kong ibigay. Sana po ay maintindihan niyo po ako o mabigyan niyo po ako ng payo. Gusto ko pa rin pong maniwala na may taong nakalaan para sa akin. Sana lang, kapag dumating siya, hindi pa huli ang lahat. Nagmamahal, Maddie.

0: Maddie. Maddie, alam mo ba na sa 2026, sa generation natin ngayon, most people don't meet the love of their life until after 30. Yep, because that is when we are more emotionally mature. You know what, Maddie, ang paghahanap ng hindi lang true love but lasting love, eh, hindi naman ito yung kailangan ma-meet mo sila for the first time, tapos sila na forever. Di ba, may mga taong, sometimes kung sino yung first love mo, hindi yung right love mo. Hindi naman kailangan na makahanap ka agad ng the one. Ang importante, sabi nga nila, eh, maging ikaw yung the one na hinahanap mo. Ibig sabihin, kung gusto mo ng the one na successful, successful ka. Dahil mas tataas ang chance ng makakamit ka ng ganong tao. At hindi lang sabi-sabi ito. That advice is based on the principle of similarity. And I'm sharing this bilang isang matchmaker, no? Experienced matchmaker for over 10 years sa US at sa Pilipinas. Mas mataas ang chance na maiinlove ang isa't isa kapag marami silang similarities. At kapag ikaw eh taong masipag, naiintindihan mo kung paano magpatakbo, for example, ng isang business, at nakamit ka ng somebody na ganun din, masipag at nagpapatakbo din ng business, mas marami kayong pwedeng mag-usapan. Mas marami kayong pwedeng points na mag-connect. At you know what, Maddie, maraming psychologists ang naniniwala na ang mga tao eh nakaka-develop yan ng emotional maturity on their 30s. Habang tayo ay nagigain ng life experience. Nakaka-recover tayo sa mga past relationship at nade-develop natin yung malinaw na understanding na ano ba talaga ang hinahanap natin. Kasi sa 20s, iba eh. Iba ang standards natin eh. 20s, pag gwapo lang, okay na. Pero mapapansin mo, ngayong 30s, iba na ang hinahanap natin. Hindi pwedeng gwapo at maganda lang. Dapat maintindihin. Dapat may income. Dapat may kultura at edukasyon. At ang mga strong at mga mahabang relasyon, eh, nakarely yan sa tiwala, sa komunikasyon, kesa sa excitement lang. O paano yan kung di mo pa kilala yung sarili mo, di ba? Hindi mo pa nade-develop yung sarili mo. Kaya ikaw, Maddie, kahit 30 years old ka na at nape-pressure ka dahil sa mga tao around you, ito lang sasabihin ko sa'yo. Mas madaling makahanap ng asawa kapag successful ka. Kesa sa kung hanggang ngayon, 30 plus ka na, nasa survival mode ka pa din. Kasi iba ang pagpili ng asawa ng taong nasa survival mode. Naghahanap yan ng mga taong bibili sa kanila ng pagkain, magbabayad ng kanilang mga bills, magpapadala sa kanila ng money transfer. Hindi talaga minsan, hindi mo maisip yung love-love. Iniisip mo yung benepisyo kasi yun yung kailangan mo eh. Pag wala ka pang bahay, wala ka pang trabaho, you don't look at human beings as human beings to love. You look at them as human beings to use. Kaya importante na sinecure mo muna ang sarili mo. Tamang desisyon yan. At dahil siguro napapaligiran ka ng medyo old school na pag-iisip, huwag kang mag-alala. So, si Coach B nga eh, 34. I don't feel any panic right now. Ba? Because you're building relationships, good relationship, long-term relationship. And by the time na gusto mo na mag-asawa, gusto mo na magkaroon ng pamilya, nandyan na lang yan, mas madali. Kasi binild mo ang sarili mo. Mas mabilis kang ibenta sa matchmaking dahil ikaw eh buo na. Naghahanap ka na ng relationship at hindi ka naghahanap ng sinong magbabayad ng lunch mo. Diba, Maddie? Kaya you listen to people who are successful on their 30s and finding real love dahil marami pa po tayo. Okay, Maddie? Huwag pong makinig sa generation na hindi ka naman na bilong. Iba na ang panahon natin ngayon. May mga magandang puntos din ang panahon nila dati. But we are in a generation wherein people are marrying later dahil sinisiguro natin na hindi tayo nag-aasawa just because kapitbahay natin sila. Nag-aasawa tayo kasi gusto natin sila bilang tao. And that is my advice for you from a US certified matchmaker na nakahanap na ng pag-ibig sa more than 100 na tao. Age 30s and above. Okay? So you, 30 years old ka pa lang, girl. Kayang-kaya pa yan, my loves. So ikaw kapamilya, for those who are listening, ano ang maia-advise nyo dito kay Maddie na 30 pa lang ay nagpapanik na? Ito naman kasi yung mga tao sa paligid niya, kaloka kayo. Alam nyo bang mas maraming makikilalang good quality, mayayaman at successful na tao yan ngayon kesa on their 20s? Attend siya ng conference, mag-abroad-abroad. Makipagkilala sa mga successful na tao, gaganda ang buhay niyan. Huwag niyong pinipressure kasi mahirap na. Kayo nga, nag-anak ng maaga, pero ano, hanggang ngayon, di ba, nakasandal sa mga anak. Huwag tayong ganun. Yaan niyo lang po yung mga nasa 30s na mag-ipon sila hanggang sa ready na sila o dyan sila. Umariba, di na nila kailangan mag-worry kung mabubunti sila kasi ready naman na sila. At sa mga kapamilya natin kasi Risho na nakikinig na gustong malaman. Gustong malaman, Coach V. Okay, may pag-asa pa yung mga 30s maghanap ng love. Paano naman kaming mga nakahanap na ng love? Paano naming iiwasan na mawala yung love na nahanap namin? Well, eto na po yung dalawa na iiwasan nyo para bukas may love life pa kayo, okay? Number one, abay, iwasan nyo po na kapag nag-aaway kayo, eh, depensa ka ng depensa sa sarili mo. Ang pangatlo po talagang ugaling iiwasan ay yung pagiging defensive. Imbis na makinig, aba, puro dahilan o sisi sa iba. Kilala ka bang ganyan, kapamilya? Ha? At ang pang-apat, nako, ito yung pinaka-silent but deadly, literal. Ito po yung taong pag nagtatampo, tumatahimik lang. Oy, deadly pala yun. O sa English, ang tawag dito ay stonewalling. Bigla na lang hindi namamansin. Biglang mawawala sa bahay. Biglang lalayo. Biglang nagsasara ng cellphone at nang bablock. Toxic pala yan. Yes, toxic po yan. Kaya kapamilya, kung gusto nyo ng happy-happy relationship, mature relationship, abay, iwasan po yung bigla-biglang mawawala ka kapag ikaw ay na-overwhelmed. Diyan po pumapasok ang emotional maturity na kalmahin mo na lang ang sarili mo, no? Pati hindi ibig sabihin na wawala ka nang walang pasabi. Kung kailangan mo talaga ng espasyo, the healthy way to do it is tell them when you will be back. Ibig sabihin, ang init talaga ng ulo ko ngayon, hindi talaga maganda yung pakiramdam ko. Dahil sa away natin, kailangan ko munang lumabas pero uuwi ako mamayang gabi. O kaya magpapahangin muna ako pero babalik ako after 2 hours. Kahit sobrang galit ka, kailangan mong i-inform ang partner mo kung kailan ka babalik. Kasi may mga taong pa-suspense. Kunwari, hindi na babalik, bumabalik-balik naman. O diba, mas nakakatawa. So kapamilya, if you see yourself spending the rest of your life with that person, huwag niyo pong gagawin ang kahit ano sa apat na to. Pagtatampo at tumatahimik bigla, pagiging defensive, pang-iinsulto, at pagkikriticize sa pagkatao ng iyong partner. Ito po ang iyong US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach na si Coach V. Vanessa Antonio. Kapamilya, good night, and I will see you tomorrow.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ang tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo may makakwentuhan on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Pamilya, ngayong umaga ng Biyernes, halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Ano ang mga bagay na hindi mo kayang tanggihan?

0: Swabbing umaga, July 24, 2026. Araw na po ng Biyernes. Good morning. Maulang Friday morning po sa ating lahat. Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama ang nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan na swak sa mga panahong ito. From the 60s up to the 80s, may OPM pa kaming hinanda para lamang sa'yo. Mamaya din babasahin natin ang sulat na para lamang sa'yo sa ating segment na Kumusta Dear? At syempre pa, ano nga ba ang topic nating pag-uusapan hanggang abutin tayo ng alas 4 ng umaga. Pero bago yan, batiin po muna natin ang mga nanonood na nakabukas na ang kanilang mga telebisyon sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga opisina o kung saan man ako abutan. Hello, hello po sa mga nakatutok sa atin via DZMM Talaradyo Kaway-Kaway. Hello! At syempre pa, batiin din po natin ang mga nakikinig naman, no, sa kanilang mga radyo, sa kanilang mga transistor radio, sa opisina, sa mga ano ba yung mga kaset, 'di ba, yung mga lumang ano, mga radyo. At syempre yung mga nakikinig sa atin habang sila ay ewan ko, baka may mga nata-traffic pa sa daan ngayon kasi sobrang sobrang lakas ng ulan kanina, no. Ako galing akong Makati kanina at medyo may mga baha akong nadaanan. So for sure baka meron pa sa ating mga kapamilya kaserbisyo na nasa kalsada pa sa mga sandaling ito at nakikinig, nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istranta. Mag-iingat po kayo mga kapamilya kaserbisyo, ha. Kung kailangan nyo ng kasama habang nagda-drive ngayong ganitong oras ng Biyernes, nandito lang po si Kuya Dan hanggang 4 AM. Sasamahan ko kayo, okay? Hello, hello din sa mga kasabay nating mga nagtatrabaho pa sa mga sandaling ito, mga ka-shift natin, mga ka-graveyard shift. Magandang umaga ng Friday sa ating lahat, no? Weekend na bukas pero naramdaman pa natin, no, itong si Quiapo. At dahil dyan, meron po tayong announcement mga kapamilya, mga kaserbisyo. Ito po ang listahan ng mga walang pasok, no, ngayong araw, July 24, 2026. Ito po ay updated as of 11:07 kahapon, ano, July 23. Ito po ay dahil pa rin sa bagyong Quiapo at Habagat. Kaya naman narito po, makinig po tayong lahat, no. Wala pong pasok all levels mula sa public and private sa Banga, South Cotabato, sa Ilocos Norte po. Walang pasok sa Pagudpud, shift to alternative learning mode. Sa Maguindanao del Norte, no face-to-face classes. Sa Maguindanao del Sur, shift to alternative learning mode. Sa Camarines Sur, sa Libmanan. Sa Negros Occidental, sa Silay City, no face-to-face classes. Sa Cotabato po, sa Cotabato City at sa Pigkawayan. Sa Sultan Kudarat, no face-to-face classes. Suspension is effective until lifted. At ganun din po sa Zamboanga del Norte, sa Cebu ko. Ano? Okay. Yan po ang mga listahan po, ha. Kaya manatili po kayo nakatutok dahil baka mamaya merong ibang mga mag-suspend din. So, i-update po namin kayo dito, no. Manatili lang po kayong nakikinig at nanonood dito sa DZMM para sa iba pang mga updates, no. Dahil nga kanina naramdaman na natin medyo may kala, hindi medyo, actually paglabas ko ng studio kanina, sobrang lakas tsaka sobrang dilim kasi andun ako sa may bandang ano yung tanaw ko yung ano, tanaw ko yung S-Lex dun sa pinagkakatayuan ko kanina at medyo talagang madilim talaga ang langit kanina. Nakakatakot at pagbaba ko, ayun na, nakita ko na may baha na nga talaga sa daan. So, at I think hindi lang sa Makati, sa may bandang Taft, no, may nakita din ako na i-post din natin sa DZMM page. Ano din, ang bilis, ano? Grabe kasi yung buhos ng ulan . Tuloy-tuloy tapos parang kumbaga mabigat, no, yung buhos ng ulan kaya talagang nakakita tayo ng mga baha. Pero yun na nga, doon na natin test na naman, ano? Ito na naman tayo mga kapwa ko Pilipino, no, nakikita na naman natin kung anong nangyayari sa Pilipinas, particularly sa Metro Manila, no. Yung ulan na yun, walang 2 hours yun, ha. Feeling ko mga ano lang yun, 1.5, mga ganun lang. Pero grabe na ang mga binaha sa paligid. So alam na natin, ano, maging matalino sa pagpili ng mga tunay na magki-care sa atin kasi syempre para din naman sa atin yan, sa mga ganitong pagkakataon. Tsaka tayo pa ba? Lagi naman tayong nakakaranas ng ganyan. Dapat eh, natututo na tayo, di ba? Asya, sige. Samahan niyo si Kuya Dan ngayong Friday morning. Pero ano nga ba ang katanungan na ating pagkukwentuhan ngayong umagang ito ng July 24, 2026? Ang tanong ni Kuya Dan, ano ang mga bagay na hindi mo kayang tanggihan? Yung tipong pag nasa harap mo na, parang nanlalambot ka. Gustuhin mo man, pero hindi mo kinakaya talaga. May mga ganun tayo, di ba? Ang tawag nga natin dun, yun yung mga weakness natin. Parang naaalala ni Paolo kung ano yung weakness niya. Parang napapangiti siya at naaalala niya kung ano yung weakness niya. Kung meron kayong mga naiisip, ha? Ako, personally, ang hindi ko talaga kayang tanggihan ay pagkain. Alam nyo na yan. Oo, syempre pagkain, weakness talaga natin yan. Oo, lalo na kung talagang yung favorite ko. Halimbawa, hahainan mo ko ng tosino, ganyan. Ay, naku, ang sarap. Actually, Jask, sabi ni Jask, bakit pagkain dapat pera? Ang totoo, yung ipopost ko, yung pinost ko na art card, ang una ko nilagay dyan talaga ay ano, pera. Pera talaga yung nilagay. Pero sabi ko, ay, grabe naman, baka naman sabihin nila. Masyado namang mukhang pera si Kuya Dan. So niloki ko na lang, no? Kasi, syempre, pagka may pagkain ka, pera yun, di ba? So sige na nga, okay, aamin na nga ako. Hindi ko po kayang tanggihan ng pera. Oh, kunyari ka pa, ikaw din eh. Sabi niya, ay hindi, walang mukhang pera. Walang mukhang pera, mukhang pera dito. Tama naman. Siyempre, yan na yun eh. Pera na yun eh. Di ba? Bakit naman natin tatanggihan, di ba? Oh, pero ikaw, baka merong naiisip na talagang pagka biglang inalok sa'yo ay hindi mo kayang tanggihan. Ano ba yan? Oh, i-viber mo nga sa 0919-278-3000 o kaya naman tumawag ka sa 8924-4101 locals 5671-5672 at 5673. Sa ating Facebook, hanapin mo lamang po ang aking Facebook. Ha? Ang pangalan Dan Capucion, ang spelling D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Tapos eh, mag-comment ka doon. Mag-comment ka, no? The usual. O kaya mag-DM ka sa akin. Babasahin ko. Parang ginagawa nito ni Just Katipunan. Sabi niya, mapa-physical cash, e-wallet o bank transfer yan. Di daw niya tatanggihan yan. Just, masyado kang nagpapakilala. Kalmahan mo lang. Wag mo. Pinapakilala mo masyado yung sarili mo. Pero ito pa, meron ako naisip na isa pang bagay na hindi ko kayang tanggihan. Just makinig ka dito ha, kung ano yung hindi ko kayang tanggihan ha. Hindi ko kayang tanggihan ang grasya, no? Grasya mula kay Lord. Kasi kahit ano pang grasya yan, no? Kahit anong blessing pa yan, hindi ko tatanggihan yan. Oo, mapahalimbawa, opportunity lang, o kaya taong magkoconnect sa akin sa tamang career, yung mga ganun. Hindi ko tatanggihan yan. Laban lang ng laban. Pero syempre kasama dyan yung pera din talaga. Sabi just, ay tama. O, oh, diba? O oh, kasi, maraming ino-offer sa atin, sa totoo lang, sa araw-araw na, kumbaga, ang tingin natin talaga yung value nasa pera eh. Diba? Kumbaga, may monetary value. Pero maraming ino-offer sa atin, no? Maraming binibigay sa atin na eventually ay magdudulot sa atin ng maganda. At yung mga ganun, di ba, dapat din natin tinatanggihan yun. Pinag-iisipan, oo, pero dapat iisipin mo ano nga bang value nitong madadagdag sa buhay ko. So, hindi mo tatanggihan, tatanggapin mo, di ba? Sabi ni Jas, may pera rin sa likod ng mga opportunities na yan. Correct! Di ba, mapatamang gig, tamang tao, tamang, ano ba, tamang hinala. Ay nako, basta yan ang ating magkakwentuhan. Tumawag na po habang maluwag pa ang ating linya, 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673 hanggang Alas 4 pa ho tayo ng umaga, kaya samahan nyo ako sa kwentuhan at tugtugan. Simulan natin yan dito pa rin sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
1: Remember your music sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Ice 30 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Remember your music.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Napakinggan natin Art Garfunkel's awiting Since I Don't Have You, Tracks of My Tears ni Linda Ronstadt, I Don't Know Why You Love Me ng The Winners at Sentimental Lady ni Bob Welch. Sa oras po natin, 12:48. Nag-i-enjoy ba kayo sa tugtugan? Balita ko may napapaiyak na sa mga tugtugan natin ngayong oras na ito. Eh kasi naman, no, nakabagay na bagay sa panahon. Swak na swak sa mood, no, sa lamig ng panahon. Maalala mo yung mga malalamig na bahagi ng buhay mo. Di bale, no? Sasamahan ko kayo. Marami pa tayong mga hinanda na tugtugan para samahan kayo ngayong Friday morning. Pero once again, ano ba ang ating kwentuhan today? Ano ang mga bagay na hindi mo kayang tanggihan? Sabi ni Cedric Dennis Divino o si Ceddy Driz, Kuya Dan, ang mga bagay na mahirap tanggihan ay mga racket na dumadating. Ay, yun ang maganda. Sana all, pahingin naman ng racket dyan, Ceddy. Kasi sayang din yan. Pa-request naman ako ng song na Pangako by Kindred Garden. Saka mahirap din tanggihan ang mga nanunukso ng pagkain, lalo na at diet. Anong pagkahirap laging napapakagat sa tukso? Basta pagkain yung kakagatin mo, Ceddy. Okay lang yan. Okay lang yan yung tuksong pagkain. Nababawi mo naman yan. Tsaka nakikita ko, grabe na ang pag-iensayo mo. Grabe ang iyong tawag dito. Nagbubuhat to, nag-gym na to si Ceddy. So, okay lang yun, di ba? Tsaka ganoon naman talaga, hindi naman dapat natin dinideprive ang ating sarili sa mga, lalo-lalo na sa pagkain. Kasi the more na sobra mo siyang pinigilan, lalo kang magkikrave. At hindi mo gugustuhin pag sobra-sobra yung cravings mo. Kasi, ibig sabihin, sobra-sobra din yung igagante mo sa sarili mo, no? Kakain ka rin na marami. So, wala din. Kailangan sustainable, no? So, pakagat-kagat, okay lang yan. Oh, konti-konting cake, konti-konting pizza. Sige, dalawang pizza na lang para para hindi bitin, di ba? Ay, naka. Maraming salamat si Ceddy from ano pa yan, from Canada na nakikinig sa atin. 10 minutes bago mag-alauna ng umaga, kausapin na natin first caller from Navotas na sa linya natin, si Ate Jackie. Ate Jackie, good morning.
2: Hello.
1: Hello.
2: Wala tayong monitor, Kuya, dan hindi sabay eh.
1: Ah, hindi sabay. Pero sa phone, naririnig mo naman ako maayos.
2: Naririnig ng konti, pero kaya nagiging mal din yung salita ko. Kasi mahina rin ang dating. At importante, audible.
1: At tayo ay kakaintindihan. Yun ang
2: kakaintindihan.
1: Alright. Inulan din ba kayo dyan sa Navotas?
2: Super
1: din. Yung tipong bumabaha levels, ganun?
2: Oh, yung kusina namin, nasarap paligo.
1: Nako! Inabot ang kusina.
2: Kaya lang siyempre mga pamangkin ko yung nga naman galing sa sapatos eh, galing sa opisina.
1: Oo.
2: Lalo yung mga aso, pag umuulan Kuya Dan, alam mo yun, ano yan, takot na takot sa ulan, napipilitan pumasok sa loob ng bahay.
1: Nauuna pang pumasok.
2: Napipilitan sila ikulong, oo.
1: Oo, di ba?
2: Eh, nagkataon kagabi, naliligo ako, ano ba yan, sabi ko, ano ba yan? Kasi narinig ko, nag-aayos, parang nag-aayos yung isang pamangkin ng panlambasa. Meron kasi silang binili, ano, yung parang automatic na...
1: Yung pumipiga. Pumipiga mag-isa.
2: Ano ba yan? Sabi ko, tinawag ko yung pangalan ng isang pamangkin ko, sinasalas yung pala. Ate, lumabas ka nga muna sa lalaw-lalaw. Salamat naman sa Diyos. Bumaba pala, lumabas ka nga muna dyan. Kasi naliligo ako. Mahugas lang ako kasi... Napalusong ako sa bahay.
1: Oo, syempre. Yung di mo alam kung anong nasawsawa ng paa mo pagka ganyan eh, di ba? Kaya nakatakot talaga.
2: Lalo yung kung may sugat, no?
1: Ang leptospirosis ay hindi biro, kaya talagang dapat hugasan agad at i-disinfect, di ba? Eh kaso nga, paano nga kung nasa loob na ng bahay, di ba?
2: Awa naman ang Diyos, hindi umabot na masasala. Yun lang kusina kasi hindi pa napaparepare yun. Pero itong kalakabahayan, ipinantay namin.
1: Ay, taas na.
2: O tapos, itong lugar ng kinalaroonan ko, na Kasi paglabas mo talaga, secondary road na eh. Akin, pag binuksan mo yung pinto.
1: Ano na, daan na.
2: Oo, oh. Daan na talaga. Kaya, tinaas pa nila ng mas mataas pa ng konti. Kasi, siyempre doon, kuya, dadaan ng tubig.
1: Yun nga, alam mo, Ate Jackie, kanina lang pinagkukwentuhan namin ni itong si, ano yan, yung kasama ko dito. Nakalimutan ko pa yung pangalan. si Patrick. Sabi ni Patrick, doon din sa kanila sa Valenzuela, sa kakataas ng daan, sila ay kalhati na lang doon sa bahay nila. So, sabihin mong hindi hanggang sakong doon sa daan, pero sa bahay nila hanggang bewang, di ba? Parang...
2: Ay, kasi nga, umuuho yung tubig galing doon sa mataan.
1: Bumubuhos na sa gilid. Parang hindi rin tama yung ganun, no, Ate Jackie?
2: Oo, yan talaga ang, ano, yan talaga ang sinasuffer natin. Pero at least, itong ilang beses na ako lumalabas, kasi manakakaraan July, Kuya Dan, lalo na sira yung mga dike dito sa Nabota. Talaga as in hanggang bewang, hindi ko alam kung paano mo pupuntahan yung pupuntahan ko. Kasi dahil
1: bumuhos eh.
2: Hindi pwede ang e-trike, lulubog, masisira.
1: Correct.
2: Kahit jeep, hindi bumabiyahe.
1: Tama ba, Ate Jackie? Sa awa
2: ng Diyos ngayon, matatapos na ang July. Gaayos. Wala pa namang baha. Baka umipekto na yung flood control kahit hindi pa sinosoli yung binakuan.
1: Correct. Tama ba ako, Ate Jackie? Diyan ba sa Navotas yung parang hybrid na yung mga tricycle, yung mataas na din talaga? Yung parang nakaready na sa baha? Tama ba yun?
2: Oo, yung tricycle yun, diba? Na padjak na kung tawagin. Tawag namin ng tricycle. Eh.
1: Ang haba, oo.
2: Hindi lang mahaba, mataas talaga.
1: Mataas talaga.
2: Sasakay talaga, medyo may edad. Hirap umakit. Kasi ako one time sumakay, nasubsob ako eh. Hindi ko kayang akyatin eh. Lalo kung parang maninigas yung ano mo.
1: Parang kailangan mo ng ladder pagka akyat ka dun sa mga...
2: Nilalagyan nila ng bench ng bangkito para tutungtungan, para isang step.
1: Correct.
2: Eh, napipilitan kang manon. Nung one time, sabi ko dun sa pinsan ko, mauna ka na, gusto ko dito sa may pinto. Sumunod naman yung pinsan. Tapos ang pag-akyat ko, nasubsob ako. Sabi nung pinsan ko, sinasabi ko na nga ba, kaya dapat i-akyat.
1: Kaya, oo.
2: Na, para alalayan.
1: Correct. Oh, kasi wala nang tutulak sa'yo sa likod pagka pinauna mo.
2: Yan. Isang diskis sa jeep dati, kuya, na jeep na mababa, estribo. Pagsasakay ako, sinatry ko, sumakay sa jeep na papunta lang sa Malabon. Kung nabuhat, ilang naman na medyo. Naraming ko sa kasama ko, tulak mo.
1: kailangan mo ng taga-push dun sa likod mo.
2: Kasi, ang hirap, hindi ko pwedeng ipuwersahin yung mga braso ko eh. One time, meron kaming sinakyan na talaga as in ba, last year. Yung mama siguro na ako, baka pulis, parang pulis. Sabi ko sa mamangin ko, nahihirapan akong bumaba eh. Alam naman nila, sige, teha, huwag ka tayong dami ang dala-dala niya, yung gamit ko, dala-dala niya.
1: Baka po bumila ka, 1, 2, 3, push!
2: Hindi, sa ginawa ng mama, bumaba.
1: Bumaba muna.
2: Bumaba, nalalayan ako.
1: Oh, in fairness naman.
2: Kasi pagbabaklo sa estribo ko yan, hindi tuloy-tuloy sa floor ng daan. Kasi hindi ko makita dahil tabo pa mata ko noon.
1: Parang bitin yung step mo.
2: Kaya ang ginawa ko, naupo, dalawa pa ako, nakaupo ako doon sa estribo bago ko sa isang binabas. Ginawa ng pulis. Imaginin mo yun.
1: Na-imagine ko, parang ang cute mo dun sa likod ng estribo.
2: Alam mo, tungkol ko, paano ko salamat po. Yung mababaing mama, ay malaki ka pa, wanong mama. Sabi ko, salamat po, sir. Marami sa, sige, kapit. Sige, kumapit ka nyo.
1: Thank you.
2: Naka-coat naman siya. Pasensya na ho kayo. Sige lang,
1: parang, hindi ka ba pinigiback ride, Ate Jackie?
2: Ano?
1: Piggyback ride, yung sa likod, yung nakababa, hindi naman ganun yung pagkakabuhat sa'yo.
2: Hindi, napababa ako, paharap.
1: Parang, akala ko.
2: Hawak niya yung braso.
1: Diretsong piggyback ride ka na. Parang masaya din yun.
2: Oo, tapos, aakay niya. Siyempre, matatag yung mama. Bigo, maraming salamat. O, sige, iingat kayo dyan. Sasakyan pa kami, jeep. Sabi ko, Diyos ko naman, sana next year, wala nang gantong matindi ba?
1: Correct. Yan ang talaga ang ating...
2: Pag sumakay ka ng tricycle pa, Jack, Uya Dan, diba, bayad mo lang magkano lang sa jeep. Halimbawa, 13 lang ang pamasahe namin. Sabi na natin, 15-30. 200 na sisingilin sa helga ka ng mga...
1: Pag sa tricycle?
2: Kawawa naman kasi yun, papadyak yung kuya dahil lalo kung malayo yung pupuntahan namin.
1: At saka talagang historically, mas mahal talaga ang singil ng mga ganyan kaysa sa mga ganyan.
2: Hindi, kaya sabi ko doon sa driver, kung magkano ba ang bayad sa amin, ganun, halaga. Kasi nga, makikita mo naman yung hingal nun doon. Ano kaya ako pwede nating sakyan ko sakali? Eh ano, te, wala talaga to. Talaga naman Kuya Dan, yung tricycle lang pwede dumasa.
1: Tinga, mataas.
2: Dahil mataas nga, pero umaabot din. Pero pag motor na tricycle sasakyan mo, mababasa buong katawan mo talaga.
1: Yung umi-splash-splash naman yung tubig sa gilid.
2: Hindi lang umi-splash talaga, pati yung ano, naliligo. Sabi ko, hindi ba nasisira yung motor mo? Kasi concerned din ako.
1: Napapasukan, no, yung tubig.
2: Oo, mababasa ng todo eh.
1: Ang hirap, no? Ewan ko ba kung bakit talagang hanggang ngayon nasa ganyang pace pa rin tayo, pero sana mabago, ano, Ate Jackie. Sana nakikinig.
2: Hindi, last year naman yun, Kuya, last year. Ngayon nga, awa ng Diyos, matatapos ng July. Salamat ko sa Diyos. Correct. Wala pa akong na-encounter na bahari na wala, lalo pag August, kasi dito sa Nabotas. Pag bumaha dito, tutuloy dito sa Malabon, dire-diretso yung mga ilog. Lalo pag high tide.
1: Ayun ang malaking epekto diyan sa may effect diyan sa ano eh, sa may side diyan sa ano.
2: Ang baho pa ng tubig.
1: Iyon nga. Napadaan din ako diyan. Hindi naman sa pang-ano kasi napadaan ako, may kaibigan ako, binaba ako diyan. Pagbukas ko ng pinto, sabi ko talaga, sino mo to? Napatanong ako kasi sabi ko, ba't ganoon may pumasok na? Tapos yung pala talagang yung tubig nga, may amoy
2: pa talaga. Pero meron kaming ilog na tatawiran mo kasi nung nag-graduate ako ng high school. Matawid ako, Arellano, kasi ko, Kuya Dan. Tuwan-tuwa ako doon sa nagsasagwan. Gustong-gusto ko yung amoy ng ilog. Biski yung isang broadcaster na namatay, nag-uusap kami. Binya, pumupunta ako dyan sa Nabotas, Jackie. Gusto ko yung amoy na iabi ko, pareho tayo. Parang ini-enjoy ko yung Kuya Dan.
1: Ano ang, paano mo i-describe yung nagugustuhan mong amoy ng ilog, Ate Jackie?
2: Kakaiba siya, hindi naman siya mabaho, Kuya Dan. Parang, alam mo yung amoy ng ilog talaga.
1: Parang earthy, ganon. Earthy, ang arty-arty ng earthy.
2: Tapos, tutuwa ko sa bankero, nagsasagwan siya. Kaya kami isang parang gusto kong gaya. Sabi ko, enjoy na, sabi ng mama, hindi mo kaya yan.
1: Oo.
2: Hindi mo kaya rin. Sinasakay niya puro mga estudyanteng katulad.
1: So ano lang talaga siya? Yung sagwan lang? Ganun? Wala sa makina?
2: Sagwan lang. Tapos may cutting siya. May cutting siya sa isang side.
1: Sa isang side lang?
2: Oo, hindi lang pwedeng dalawa, Kuya Dan eh. Kasi malaki sasakupin noon sa ilog.
1: Sa parking.
2: Pero may isang nakakatakot doon pag may kasaway na dumadaan ng motor, na may tutor.
1: Ay, yung mabilis.
2: Paalon, Kuya Dan. Nagkaroon ako ng nervous din doon. Sasabihin nung ano kong barkada ko, huwag kang matakot. Ano yan eh.
1: At saka malaki yung ilog dyan, di ba? Hindi, parang kumbaga talaga, kaya nga binabang ka, malaki din, nakatakot din talaga pag nalaglag kayo.
2: Bata, sanay dito ang tumawin. Nagko-contest pa sila.
1: Oo naman. Yung kaibigan ko din na taga dyan, ang galing mag-swimming. Kahit maliit siya, ilaglag mo doon sa malalim, talagang lulutang siya.
2: One time yung kasama ko matanda sa simbahan, tumawid kami dahil may simbahan sa kabila. Enjoy lang. Ayaw na. Kung tayo magbangka, natatakot ako. Pagkatapos ko yun, dahil malapit na kami na nakasakay na. At lumatandang kasama namin. Naku, naupo siya, hawak-hawak niya yung pantalon. Naiwan yung pantalon ng mama. Tawa ko lang.
1: Kung saan-saan ako mapit.
2: Yung mama, kinapitan niya. Hindi ko na bumalapit na mama.
1: Mauna pang malaglag yung pantalon ng mama kaysa siya dun sa bangka. Ano?
2: Tawa siya ng tawa. Sabi niya, naku, ayoko. Pasensya na ho kayo. Nakakapit siya. Umupo siya. Kasi hindi matatagan tayo. Hindi naman makaupo sa gilid.
1: At saka mabuhay din naman kasi talaga pagkabangka, di ba? Parang konting galaw mo lang. Parang feeling mo, papasukan ka.
2: Ang mabuhay lang, Kuya Dan.
1: Pag walang ating.
2: Yung walang ating. At saka yung pag may dadaan yung malaking motor, mabangka na dimotor. Limbawa, medyo malaki ng konti, no? At saka yung mga dimotor, syempre, umaalon yun, Kuya Dan.
1: Correct.
2: Umaalon yun.
1: May, ano, may force yun. May waves talaga.
2: May waves na malalaki. Tama. Isa sumasampan doon sa loob ng bangka.
1: Napasarap tayo ng kwentuhan sa ilog. Ito, Ate Jackie, ano bang hindi mo kayang tanggihan?
2: Alam mo, Kuya Dan, maraming bagay na kaya kong tanggihan eh.
1: Yung hindi.
2: Pero hindi bagay, no? Merong hiniling sa'yo yung Holy Spirit, irresistible talaga yan.
1: Ayan, correct.
2: Papagawa talaga sa'yo yan na kailangan sundin mo. Sabi nga yun, you cannot resist them. Halimbawa, no, merong nanligaw sa akin, no, nang, huwag ka na mag-aaral, pakasal tayo. Bakit, boyfriend? Diretso ka agad ng pakasal, gano'n. Alam mo yung, sasabihin mo, pamamalita mo na asawa mo ko. Hindi naman kita boyfriend man lang.
1: Hindi makita ka ano.
2: Oo. Tapos yung huwag mong pangangalanda ka asawa ko. Hindi naman kayo kasal. Hindi naman matatawag na asawa yan.
1: At saka
2: kasama.
1: Sino magsasabi ng mag-asawa tayo nang hindi mo naman talaga, di ba?
2: Oo, yun ang reality, kuya. Dapat may share ko sa'yo. Hmm. Eh, meron na ngayon. Yun yan dito ang sinasabi ko sa'yo yung kinakinahe.
1: Ah, oo.
2: Kinatutuwa akong babae. Nakakalat ng ganun. Nung nakakalabas ako ng bahay, lahat ang pinagsasabihan niya, kinakausap, ah, si mistress, ang ganda pa ka ako ng mistress at saka yung kumuluwap. Hindi nga ako siya mistress. Nagpipilit kong maging mistress man lang.
1: Mm-mm.
2: Ang ibig sabihin, hindi naman siya talaga ganun. Kaya, pangangalandakan mo, asawa mo. Hindi naman asawa, hindi mo naman asawa, kasal ka doon sa asawa mo, kasal yung... Alam mo na yung kapatid ko, kasal sa'yo. May mga ganyan, Kuya Dan.
1: Bakit nga? Bakit ganun?
2: Eh, kasi nga, binipilit nila yung sarili nilang gano'n, gusto. Yung gusto nilang ipalabasin sa sarili nila, nai-ignore na set aside na yung kalooban ng Diyos na hindi naman ganyan ang batas. Kaya nagugulo, maraming gulo.
1: Mm-hmm.
2: Kasi yung ako isang tao kang... Alam mo, hindi mo gusto yung gano'ng setup. Hindi mo talaga tatanggapin. Hindi ko talaga tatanggapin. Kaya sumasakit ang dibdib ko, yung naninigib. Kasi yung mga bagay na pinagpipilitan sa akin, hindi ko maisuko yung prinsipyo ko sa gano'n.
1: Mm.
2: Kaya talaga yun ang hindi ko lang kayang tanggapin. Irresistible talaga ang prompting ng Holy Spirit. Pero mayroon pang isa.
1: Mm.
2: Minsan nagtatampo ako, dahil lalo na nawalan ako. Expected ko na sa mga kapatid kong iba, yung pamangkin ko. Eh, ba gusto mo ate, soli namin sa iyong pera. Eh, kung kaya nila sa nanloblob ko, soli nila. O kaya kausapin. Eh, hindi sila makapaniwalang gano'n. Wala, banal. Ako yung nasisikil ang kalooban. Minsan ayoko nang tanggapin yung mga dinadala sa akin lahat. Prutas. Kahit anong pagkain, parang yun yung pangkonsuelo nila sa akin.
1: Pero hindi mo matanggihan.
2: Hindi ko matanggihan kasi pag dumadating na... Marating na dyan, yung apag-amo nila sa akin, yung pag-alaga, yung pag-alala. Kahit anong gusto kong tampo, napipilitan ako na mawala yung nararamdaman ko.
1: Nalilimutan mo yung feeling.
2: Oo, right at that time.
1: Correct. Pero parang, pagkalipas, mararamdaman mo ulit.
2: Tumatama na naman yung loob ko pag naalala ko. Kaya ganun lang. May mga ganun bagay na... Pagka lang material lang, pwede kong tanggihan ito. Ano nila, mataas ang pride ko. Hindi pride yun, prinsipyo yun. Kaya ko naman ang walang kinakain. Actually, pagka mayroon madalas, ilang araw na, linggo na, hindi ko pa nakakain yung kinakain. Na maliban sa mga protos kasi para sa akin, madali lang kainin yun.
1: Okay. So, ibig sabihin para sa'yo, meron may mga bagay na pwede mong tanggihan pero meron din talaga na wala, mangyayari talaga sa'yo.
2: Yun, tama. Yung talagang kumbaga automatic. Na nangyayari.
1: Kahit
2: na ayoko, pag nando na right at that time, hindi ko na natanggihan. Pipilitan ako maging mabait.
1: Alright. Maraming thank you, Ate Jackie. Salamat sa pag-share. Ano iba to? Sa'yo lamang?
2: Sa'yo lamang ni Juris.
1: Ni Juris. Okay.
2: Pay thank natin. You.
1: Thank you. Good morning. Okay. Si Ate Jackie ng Navotas City. Oo, talagang good morning ho sa mga taga dyan sa may bandang Navotas. Habang sabi ni Kuya Mong Makoy, may nahatak akong listener. Pag-greet po ang aking Ate Hazel Wallet at ang mga pamangking si Dina, Emmy at Maxime, listening from Quebec, Canada. Grabe naman. Layo naman na narating natin. Napunta na tayo ng Quebec. Pa-request ng Sweet Baby ni George Duke. Pa tayong Sweet Baby dyan. Paningin ng Sweet Baby natin dyan. Sweet Baby. Let me see kung meron tayong George Duke. Oh, ito yan. Meron yan. Alright, lagay natin. Good morning or... Ano ba? Hapon na ba dyan sa Quebec, Canada? Di ba yung Quebec ay yung ano na, yung parang French na yung salita? Di ba? Tama ba ako dun, Makoy? Yan na yun, di ba? Yun yung bandang malayong part na ng Canada na parang mix na yung lingwahe nila. Sige, hintayin ko replay mo. Pero oras natin, 107. Ayan, nagtatype na si Makoy. Kailangan ko lang malaman kung tama nga ba yung aking hinuha. Tagal pa, Makoy. Tagal pa, ha? Yeah, may pamangking French pokening. Ayan. Yun nga, French pala. Good morning. Guten... Ah, hindi pala. Mali pala yung guten morning. Magandang tanghali. O kaya, di ko alam, hapon na yata dyan sa inyo dyan. O kaya daw hindi sila nag-uusap nung pamangkin kasi is French pokini nga daw. And now, 107, magbabalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 108.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Sa'yo lamang ni Juris at ang pangako ng Kindred Garden ang nating napakinggan. Ganon din ang song request sa atin from Quebec, Canada. Sweet Baby ni George Duke and Stanley Clark. Sa oras po nating 1:21. May nagpapabati sa atin, si Sir Henry Felicio. Sabi niya, pagkain din sa akin, Sir Dan, ang hindi daw niya matanggihan. Pa-shoutout, Sir! MV Mahara. Tama ba yun? Mahara, may J kasi sa dulo. Mahara o Maharaj. Daan ng Tawi-Tawi papuntang China, lagi kitang pinapakinggan sa tuwing dumadaan kami ng Pinas kasi kuha yung channel sa radio, sa barko namin. Grabe. Naririnig din tayo sa barko, ang galing naman. Salamat po, Sir. Salamat din po, Sir Henry Felicio. O dapat pala, dadagdagan ko na yung shoutout kung mga nakikinig sa atin sa kanilang sasakyan kasama ang mga barko. Ang galing naman. Ingat po kayo sa inyong biyahe palagi dyan, ha, Sir Henry. At maraming salamat dahil pagka nasasagap nyo ang signal, dito po kayo nakikinig sa Remember Your Music. May song request ba kayo, Sir Henry? Try nating hanapin, baka meron tayo niyan. Sabi ni Sedi Dris, French speaking sila doon, Kuya Dan, doon sa sa Quebec. Quebec, Canada. Oras natin 1:22. Ang kwentuhan natin, mga bagay na hindi mo matanggihan. Ano ba 'yan? Oo. Pwede mong i-PM sa aking Facebook page. Pero in the meantime, kausapin na natin next caller natin. Punta naman tayo sa Kainta Rizal, nasa linya na natin si Kuya JR. Kuya JR, good morning. Hello.
2: Hello, Kuya.
1: Hello, happy Friday. Good morning. Bakit ganun yung tunog mo diyan? Parang
2: maulan araw.
1: Maulan. Kumusta ang diyan sa inyo? Ang baha diyan sa inyo?
2: Maulan.
1: Hindi naman binaha.
2: Hindi pa naman.
1: Oo, kasi naalala ko nung last year, 'di ba? Tagal humupa, 'di ba? Sana hindi na ulit kayo bahain ng ganun diyan.
2: Nagsimula na July, Kuya Dan.
1: Oo, nga,
2: Mawala
1: yung
2: tubig, January na.
1: Diba? So, sana hindi na ulit maulit. Sana, sana hindi maulit ngayong taong ito kahit papaano.
2: Sana nga.
1: Para hindi hassle pag lalabas ka dyan. Diba? Basa yung sa labas mo. Anyway, ito...
2: Doon sa labasan.
1: Oo, diba? Kailangan nakabota ka doon, di ba? Para... hindi. Ah, mas mataas pa sa bota. Pambihira naman. Pambihira naman. Bota naman yan, Hindi naman pala abot, So, yung ginagawa mo? Naguhugas ka na lang ng paa pagkatapos, sumuong.
2: Pag ako nagsiservice, dadala na ako ng tubig doon sa taas. Sa may kalsada.
1: Para pagkatapos mo lumusong, maguhugas ka doon sa may kalsada. Di may bit-bit ka pa noon? Grabe, ang hassle naman noon.
2: Naka-plastic.
1: Tapos may sabon ka bang dala?
2: Oo.
1: Hanlaw-hanlaw, kompleto. Kasi delikado din, syempre, hindi mo alam kung anong kahalod sa mga ganyang tubig. Pero ang hirap, Anyway... sana hindi ka nabahain dyan at kayo dyan sa may area ninyo sa Kainta. Ito kaya JR, kwentuhan natin. Ano ba ang mga bagay na hindi mo matanggihan? O tao, pwede rin. Basta yung hindi mo matanggihan.
2: Meron ako, Kuya Dan, na dapat ay hindi ko tatanggihan talaga. Pero wala akong magawa kung hindi tinanggihan ko na lang.
1: Natanggihan mo, ano yan? Ano sana?
2: Kasi yung customer ko, may kaya sa buhay yun.
1: Okay.
2: Marami siyang sasakyan. Ay, meron siyang isang sasakyan. Yung una niyang sasakyan, lumang modelo na.
1: Bibigyan ka ng sasakyan? Aba! Sino ba yung client mo na yan? Pwede ako dyan.
2: Interes sa akin. Sabi ko.
1: Yun nga, paano naman?
2: Hindi. Wala namang problema sana kasi may kaibigan man ako na marunong
1: magpapadrive ka sana.
2: Driver. At marunong din magmekaniko. Tapos ang usapan namin, sana kukunin ko nga, usapan namin nung kaibigan ko, Perlakad, yun ang bayad ko sa kanya.
1: Pero paano yun? Bigay lang talaga? O pinapabenta sa'yo ng murang halaga? Ano, bigay lang?
2: Hindi. Binibenta sa akin, pero mura.
1: So parang, bagsak presyo na, pero makamamaya naman din kasi makasakit sa ulo na, hindi naman kaya.
2: Hindi naman, tinignan nung aking kaibigan eh, pero okay na okay pa rin. Hindi naman gasgas eh, hindi naman gastado kasi anim yung sasakyan niya eh.
1: Ang dami naman, sabi mo.
2: Oo.
1: Sana binigay na lang ano. O ano, bakit? Ano ang, o so pumayag ba yung ano, yung kaibigan mo o baka doon nagka-problema yun?
2: Ang problema, Kuya Dan, ay yung lanagyan, yung gagarahihan.
1: Ah, gagarahihan. Oo. Ha?
2: Oo.
1: Problema yun. Nga yan. So doon sa kaibigan mo, wala din siya maparkingan?
2: Wala eh, wala rin doon sa kanyang office.
1: Mm-hmm. Kasi mahirap yung ganyan eh. Kasi syempre, hindi mo alam kung ano mangyayari pagka iniwan mo at saka hindi man tayo pwede basta nag-iiwan ang sasakyan.
2: Ano lang nung mga lukuluko dyan sa tabi-tabi mo, gasgasin yung ano.
1: Oo. Bukod dun, syempre, hindi man tayo pwedeng basta-basta mag-park kung saan. Baka mamaya may makaaway ka pa dyan, Kuya JR. Diba?
2: Kasi ano, baka ma-reaker.
1: Maraming pwedeng mangyari. Totoo ka dyan. Oo, maraming pwedeng mangyari. So, dahil dun, hindi tinanggihan mo na lang.
2: Tinanggihan ko na lang. Pero sana yun, hindi ko tatanggihan kung ano, kung meron lang magrahihan. Kukunin ko yun kasi pang, parang din ako maglakad-lakad. Diba?
1: Correct. Tsaka, pang service mo din. Tsaka kung gano'n na, meron ka naman kaibigan palang willing sana ng ipagmaneho ka. Tapos ano yun, papagamit mo rin sa kanya pagka gano'n. Oo. Kumbaga, papagamit-gamit mo din.
2: Ginawa nung customer ko, doon dala sa ano niya, binintab sa pamangkin niya.
1: Oh, sa pamangkin niya. Sayang din eh, no? Pero tama din yung choice mo. Actually, nakaka-proud yung choice mo na yun na hindi mo kinuha dahil wala. Kasi yung iba dyan, ang gagaling kumuha ng sasakyan kahit na nakabalandra kung saan-saan, di ba? Yung iba, maintindihan mo ba? Kasi may iba kasi, kung alam mo yung tipong medyo, halimbawa, malaki talaga yung daan nila at ganyan. Tapos eh, hindi naman nakakasagabal at napag-usap. May mga barangay kasi pumapayag yung one-side parking eh, di ba? May mga ganyan na pwede ka mag-park. Pero yung iba talagang wala talaga ay kung saan nakalagay at nakakaharang na sa daan eh, mas nakaka-proud yung naging desisyon.
2: Kaya yun naman ako yung mga kadisturbo sa ano nila eh.
1: Tama, correct ka
2: dyan. Yung bahay ko rito, medyo nasa looban, sa baba.
1: In fairness naman doon sa decision mo na yun, nakaka-proud para sa iyo, Kuya JR, na nakakatuwa na ganun ng ano. Kasi syempre, eh, malay mo naman, ikaw naman, marami ka namang bahay na pinatatayo. Malay mo, isa sa mga yun, may parking na, o kaya makabili ka ng
2: hindi,
1: parking space na.
2: Ano, Kuya Dan, kung natapos, kung pass ko na yun sa Antipolo, meron po yung parking may
1: isko
2: ko nung ano.
1: Eh, yun naman pala. Eh, hindi problema yan kasi, eh, masipag ka naman. O, pagka naisipan mong bumili ng sasakyan eh, makakabili ka ng sasakyan mo kung kailan mo gusto.
2: Okay. Plano ko na rin yan.
1: Tama. Correct. Ay, mabuti yan. Very good ka lang.
2: Project ko ngayon, baka yun naman nakasunod para hindi na rin ako, ano.
1: Uh-oh. Very good ka dyan. Sabihin mo na lang, ibaba mo nga ako dyan sa may kubaw. Meron lang akong dadaanan dyan. Wow.
2: Dali mo nga ako
1: doon
2: sa may ano ni Kuya Dan.
1: Yan. Sabihin na, may event na naman si Kuya Dan. I-drive mo nga ako papunta doon para makita ko na yan. Makita to. Makausap ko na ng personal yan si Kuya Dan. Oo. Di bale. Eh, madali na yan. Madali na para sa iyan. Basta, kumbaga, planuhin mo lang ng kung kailan at sa tamang ano pagkakataon, eh, mapapasaya yan kay JR. Very good
2: ka dyan. Pag, ano siguro, matapos ko na itong ano ko dito sa Plandway, bahay ko, i-video ko at tingnan ko sa iyo, baka nasabihin mo, binubula-bula kita.
1: Hindi naman asado naman ako dito. Wala, sige, wala problema, no? Eh, sabi ko naman sa inyo, ako naman reachable naman ako dito sa Facebook. Mag-comment lang kayo. Comment yan. Naniniwala naman ako sa iyo kay JR. Diyos ko naman, bakit naman ako hindi maniniwala sa mga kwento ninyo? Siyempre, naniniwala naman ako. Pero ikaw, kung gusto mo i-share sa akin, siyempre, ma-appreciate ko yun. Makikita ko ng
2: Pero talaga, ito mo sa mga kakababayan natin, kababayan doon sa kaibigan to, ganyan, di ba, no?
1: Pagbaba ko ng Lopez, isisigaw ko, sasabihin ko, eto na, ay bahay na si KJR. Di ba,
2: pag natapos to, yung konti na lang to, pwede na lang to.
1: Basta pagka, ayun nga, pag natapos, ikaw, bahala ka. Kung merong may magsesend sa akin, wala namang problema. Pero ang gusto ko malaman mo, naniniwala ako. Hindi naman ako masyado mapagdudang tao. Napaproud na nga ako sa'yo eh. Tsaka napaproud nga ako na hindi mo kinuha dahil wala kang parking eh. Very good ka nga dun eh. Oo.
2: Sayang eh.
1: Sige.
2: Ang ganda tanong ko sa inyo, 30 mil lang.
1: Eh, pero ang isipin mo na lang kay JR, ito na lang isipin mo na kung minsan baka siguro ang hinayang kasi mura. Iba pa rin ang peace of mind kapag yung sasakyan mo alam mong walang problema talaga, no? In short, mahal man ang brand nyo, eh yun talaga yung iba rin yung peace of mind kasi ako naranasan ko na yan. Ang unang-una kong sasakyan ay 2011 na kotse, no? Nabili ko yan 2022 pero 2011 siya. Meron at meron ng mga problema at hindi maganda sa pakiramdam pagka ganun. Kaya ang na-realize ko, oo, mahal syempre pag bibili ka ng brand new o yung medyo modelo, pero peace of mind ko, JR, yun na lang isipin mo. Kaya bili ka na lang ng ano, bago.
2: Naisip ko na rin ko siya ganun yan, no? Sobrang taas na rin ng gasolina.
1: Ayan, oo, di ba? Totoo. Isipin mo nakatipid ka na lang, yun na lang isipin mo, JR. Di ba, Ale, darating yan para sa iyo kung para sa iyo, para sa iyo yan,
2: okay. Dating ng oras.
1: Sige. Alright, maraming salamat.
2: Isa ka sa unang
1: nakakaalam. Ano?
2: Isa ka sa unang nakakaalam.
1: Ah, yan. Yung mga gusto ko, yung may special access ako sa inyo. Yan ang mga, ano ko. Ah, sige, basta isend mo na lang sa akin pagka meron kung gusto mo lang isend. Bumati ka muna, Kuya JR. Okay,
2: Sige.
1: Bumati ka muna.
2: Okay, binabati ko si MM, si Ninang Viner, si Tess ng Pampanga, si Manang Flor.
1: Sino pa?
2: Si Jess ng Parangaki. Si Lito, di ko na nadidinig.
1: Oo nga eh.
2: Si Sergio.
1: Busy si Kuya Lito eh.
2: Ay. Saka itong aking mga kapatid. Si Tini, si Bobby, si Kuya Jaime, si Ate Elby. Saka yung mga Tagalaguna daw, nakikinig din sa iyo.
1: Good morning! Sa mga Tagalaguna, Quezon. Hello, hello.
2: Kalantipayan.
1: Kalantipayan, yan. Bago magano, bago. Kalantipayan, Panso, Lopez, yan. Good morning sa inyo.
2: Okay, ano yan. Yung Malay, malapit din yan doon.
1: Malay, malapit na sa Gumaca yun eh.
2: Malapit ang Panso yun.
1: Malapit din sa may Panso. O pala, Malay pala. O nga pala. Sa may ano nga ba yun sa may San Vicente, di ba? Ayun, oh. Malapit ka na sa Gumaca pag nasa may Malay ka na eh. Doon yung school ng tatay ko eh.
2: Masyatang bayan ng baryo ng Lupis sa papunta rin yung Malay.
1: Yung Malay, bago mag-umaka na.
2: Parang hindi ko na intindihan kung kasunod nun ay Harakakin o parang San Vicente na kasunod.
1: San Vicente.
2: Gumaka na.
1: Nagkakaroon tuloy ako. Nagkakapunto tuloy ako sa'yo, Kuya J. Sabi ko, San Vicente. Pagkatapos na Malay, sa Lupis, San Vicente. Sige. Ano sa request mo? Ilagay natin.
2: Yung kaya, no? Ay Diana Rosana, yung Private Together.
1: Sinong Diana Rosana Rose? Sino?
2: Diana Rose.
1: Ah, Diana Rose. Oh, akala ko Diana Rosana Rose si.
2: Together.
1: Ano yun? If We Hold On Together. Alright, sige. Okay, lagay natin. Nandito na. Salamat kay JR. Good morning sa iyo dyan sa kind of
2: magiging. Salamat.
1: Bye. Kasing mga itong sila Just tsaka sila Marian kung ano-anong mga chinachat sa akin dito. Ganda-ganda ng usapan namin. Ganda-ganda na kwentuhan namin ni KJR eh. Oy, pero sa totoo lang, naparawad ako dun sa decision na yun ni KJR. Alam mo, for me lang ha, tama yun. No? Bukod sa yung ganong sasakyan na parang halos ibigay na lang. Siyempre, sa pagiging totoo lang, may something doon, di ba? Ikaw,

0: More music sa DZMM.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pag-unlad ng ekonomiya.
2: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
0: Transportasyon.
2: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatapos.
0: Kalusugan.
2: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ng PhilHealth.
0: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
2: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
0: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27, simula alauna ng hapon. Pangungunahan nina Rica Lazo, Peter Musni, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Random ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras po natin, 1:38 ng umaga. Sa puntong ito, handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? Para sa mga pamilyang mukhang buo sa paningin ng ibang tao, kumpleto ang miyembro ng pamilya, magkakasama sa iisang bahay, sabay-sabay kumain kung minsan at sama-samang humaharap sa ibang tao. Ngunit ang totoo, may mga tahanang puno ng katahimikan na hindi naman kapayapaan ang ibig sabihin. May mga bahay na puno ng sigawan, tampuhan at hindi pagkakaunawaan. Minsan, ang mga salitang dapat ay nagpapalakas ng loob ay napapalitan ng masasakit na salita. Ang mga yakap ay napapalitan ng paglayo at ang mga ngiti ay napapalitan ng pagod at lungkot. Hindi madali ang maging haligi ng tahanan, lalo na kung araw-araw ay tila may problemang kinakaharap sa loob mismo ng inyong pamilya. Maaaring napapagod na rin kayo. Maaaring may mga gabing hindi kayo makatulog dahil iniisip ninyo kung saan ba nagkamali, kung paano maayos ang inyong pamilya, o kung may pag-asa pa bang bumalik ang dating saya ng inyong tahanan. Totoo na may mga sugat na mahirap pahilumin at may mga salitang hindi na mababawi. Ngunit may mga pagkakataong ding kayang baguhin ng isang tapat na paghingi ng tawad, isang mahinahong pag-uusap at isang pusong handang makinig. Hindi man ito mangyari agad, ang mahalaga ay may mga taong handang gumawa ng unang hakbang. Alam kong may mga pagkakataong pare-pareho na lamang ang nangyayari sa inyong tahanan. Gigising sa umaga na may tampuhan, sasapit ang gabi na may sigawan at matatapos ang araw na walang nag-uusap-usap. Nakakapagod ang ganong sitwasyon. Marahil ay iniisip ng mga magulang na para lamang sa mga anak kaya nananatiling buo ang inyong pamilya. Pero ang totoo naman, malaki

pagmamahal ang manatili para sa kanila. Ngunit sana rin po ay isipin ninyo na ang mga anak ay hindi lamang nangangailangan ng kumpletong pamilya. Mas kailangan nila ang tahanang merong paggalang, pagmamahalan, at kapayapaan. Hindi kailangan perpekto ang pamilya. Ngunit napakalaking bagay kung makikita nilang marunong kayong makinig, marunong umunawa, at magmahal sa isa't isa kahit merong mga pagkukulang. Alam kong hindi madaling baguhin ang nakasanayan. Hindi rin madaling kalimutan ang mga sakit na naidulot ng bawat isa. Ngunit naniniwala akong kung may pagmamahal pang natitira, may pag-asa pa rin maibalik ang maayos na samahan. Dear, hindi ito mangyayari sa isang araw lamang. Ngunit ang maliliit na pagbabago ay maaaring maging simula ng mas magandang bukas. Patuloy ninyong mahalin ang inyong pamilya sa paraang alam ninyong tama. Matutong makinig, umunawa, at maging mahinahon sa bawat sitwasyon. Ang tunay na lakas ng isang ama ay hindi lamang nasusukat sa kakayahan niyang magtrabaho o magtaguyod ng pamilya, kundi pati na rin sa kakayahan niyang magpakumbaba, humingi ng tawad kapag kinakailangan, at ayusin ang mga nasirang relasyon. Sa pagtatapos ng liham na ito, muli ko po kayong kinukumusta. Sana ay maging maayos na ang inyong kalagayan. Sana ay unti-unti nang mawala ang mga sigawan, tampuhan, at hindi pagkakaunawaan sa inyong mga tahanan. Naway mapalitan ang mga ito ng mas mahinahong pag-uusap, paggalang, at pagmamahalan. Hiling ko rin na manatili kayong matatag sa bawat hamon ng buhay at huwag mawalan ng pag-asa. Dahil dear, naniniwala akong may pagkakataon pang maibalik ang saya at kapayapaan sa inyong pamilya kung sama-sama ninyo itong pagsisikapan.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin song request mula kay Kuya JR ng Kainta Rizal, If We Hold On Together ni Diana Ross. At ang dedicated song para sa ating Kumusta Dear ngayong umagang ito, Tanging Yaman. Oras po natin, 9 minutes bago mag alas 2 ng umaga. Kayo ba'y nakapagkape-kape na? Kung inaantok-antok na habang nasa shift, abe, ikapin nyo na yan. Habang maaga pa, kasi 4 hours daw, dapat bago matulog, nakapagkape ka na eh. Kung alas 7 ka pa o alas 8, pwede pa, no? Magkape na at syempre, samahan niya ng ano, tinapay para talagang busog-lusog ka talaga. Ito na. At syempre, para hindi ka lang gising, masigla ka at malakas. Pagsamahin natin yan para sa masiglakas na araw. Katuwang po ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Kape-kape-kape. Tinapay. Pinag-uusapan at alam mo, actually, i-entry ko yun. No? Isa sa mga bagay na hindi ko matanggihan, tinapay. Sobrang mahilig ako sa tinapay. Pero, syempre, ang kalabisan ng tinapay ay hindi maganda, di ba? Kasi yan ay carbs. Pero pagka yung saktong-sakto lang, oo, lalo-lalo na yung mga ino-offer ng gardenia, yung mga wheat bread, yan. Mga ganyan naman, masarap talagang i-partner. Pwedeng-pwede yan. 152, sabi dito ni Pinoy Armada. Kuya Dan, good morning. Sakop nga ng gumaka ang San Vicente. Pero, mas malapit kami sa town ng Lopez. 7 kilometers away lang. Pero sa San Vicente to Gumaca, almost 14 kilometers. Thanks and good morning again. Happy Friday. Mag-first Friday na ulit. Next week. To all the devotees of our patron saint, San Vicente Ferrero. Sisimba kami dyan dati nung bata pa ako eh. At syempre, pagka sisimba ka ng San Vicente Ferrero, hindi mawawala ang, yung puto na kulay violet. Masarap yan, yung puto na kulay violet. Magandang morning po, Pinoy Armada. Sabi ni Sir Noel Balita, gandang umaga Kuya Dan, kumusta? Okay naman po ako, ikaw po ha? Hindi ko alam kung nag-overthink ako pero medyo nakakatakot ang tanong. Kung ang katanungan ay hindi natin ika-qualify, naku, ito na sinasabi ko. Your Honor, I would like to qualify the question of our distinguished guest from Quezon City. Hindi ba't bilin ng mga magulang sa mga anak, wag basta tatanggap ng pagkain sa mga taong hindi mo kakilala? Pero kung sa mga kakilala at ang ibibigay sa akin ay kakanin o native delicacy, tanggap na tanggap. At kung pera naman ang isasagot na di kayang tanggihan, hindi ba't yan ang naging ugat ng pag-iimbestiga sa Ombudsman at sa Senado? Mga perang tinanggap mula sa mga contractors at donors. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Naku, lumala tuloy yung usapan. Siguro magandang idugtong sa sagot ko ay, hindi ko talaga kayang tanggihan ang pera na walang hinihinging kapalitama. Correct. Hindi na muna ako magso-song request ng bago kasi hindi ko naman narinig ang Goodbye Yellow Brick Road. Na-play ba natin yun? Lagay mo nga yung Goodbye Yellow Brick Road dyan. Sana song request ko ito hindi tanggihan, sabi niya. Hindi ko maalala tuloy. Alam ko pinahanap ko kahapon, baka hindi na umabot sa maipi-play, no? Pero ngayon, nandito na ho, nakadikit na Sir Noel. Lalagay na natin ang awitin ni Elton John. Kausapin natin ang ating next caller. Punta naman tayo sa North Caloocan. Nasa linya natin si Marvin. Marvin, good morning.
2: Ganda umaga, Kuya Dan.
1: Parang masaya kayo dyan, ha? Good morning sa inyo dyan ni Marian. Parang kanina pa kayo happy dyan sa North Caloocan, ha?
2: Binabash nga ako, eh.
1: Bakit ka binabash?
2: Tumatawag daw ako, wala naman daw akong entry.
1: Wala ka naman daw isasabag. Ano to, trip-trip lang. Okay lang naman. Actually, hindi ka pa tumatawag mula nung anniversary. So, pwede mong balikan yon. Tama ba? Hindi ka ba tumawag mula nung...
2: Hindi pa.
1: Ikwento mo kasi may dala-dala kayong mga masarap sa amin na ano, Rebel Bar. Rebel Bar.
2: Oo. Ay, buti na gustuhan nyo, Kuya Dan.
1: Masarap.
2: Kasi hindi, pinaghirapan talaga yun ni Marian.
1: Ang masasabi ko, masarap, hindi matamis. Pwede sa trentahin. Approve.
2: Parehas kayo ng binanggit ni Coach V.
1: Correct. Kasi nung pag-uwi ko ng bahay, syempre galing akong drive mula dun sa Caloocan na malayo pala, no? At matraffic. So, pagdating ko ng bahay, sabi ko, nagugutom ako. Sabi ko, kaso yung bitbit ko nga yung matamis. Sabi ko, syempre, nasisip ko matamis kasi may chocolate ako nakita. Pero pagkagat ko, nakadalwa ka agad ako. Yun ang masasabi ko. Ganun kasarap.
2: Na siyang dahilan, ba't kami late?
1: Nag-bake pa ba kayo? Binake niyo pa ba?
2: Grabe. Nahuli yung bake na yun. Kasi naman, si Maren B, may siningit pang meeting. Meeting sa ano yun? Meeting sa Homeowners Association. Hindi ko naman nakalain na abutin siya ng alas dos doon.
1: Akala ko hindi mo akalain maging president pa si Marian dun sa Homeowners Association. Baka may nag-meeting, tapos pag alis niya, ay ako na nga pala ang president ng HOA natin dito.
2: Yun nga, tapos, inaantay ko siya nung tanghali kasi kakain kami. Hindi siya dumating, so pumunta kami ng DZMM event doon, anniversary. Gutom ako. Hindi ako kumain ng tanghali.
1: Tapos ang nakuha mo, sabon, ano? Sana pala
2: sabon.
1: Sana pala binawasan yung sabon.
2: Oo, sabon, tapos papaya. Tapos nakakuha ko ng halaman ng latundan.
1: Ikwento mo yung ano, kung paano mo nakuha yung latundan. Kasi ako duda ako eh, ano, boy pa ba yung latundan?
2: Di pa ata na itatay.
1: Kasi
2: nakakatuwa, no? Galing siya sa Bureau of Plants.
1: Yes, oo. Oh, dami nakakuha.
2: Mahaba yung pila kasi inikot ko muna kung ano bang nangyayari sa mga paligid. Haba ng pila dun sa halaman.
1: Oo, correct.
2: Tapos, mamimili ka ng halaman kung anong gusto mo.
1: Mm-mm. May ano ba yun? Alugbati, di ba? May alugbati, may iba eh, madami.
2: Malunggay.
1: Malunggay, yan ang gusto namin talaga makabuhay kami kasi naiingit ako sa mga kapitbahay kung may malunggay. Wala kaming malunggay din sa bahay, nakakainis. Ang hirap magbuhay ng malunggay pag syempre pag wala kang lupa, 'di ba? Mahirap naman talaga magbuhay. Parang ikaw yung latundan mo, 'di ba? Hindi mo alam kung saan mo ilalagay diyan.
2: Hindi pala siya latundan, ano 'yun? Lakatan. Ano?
1: Lakatan. Oy, malaki pagka yung lakatan.
2: Hindi lakatan talaga siya, lakatan.
1: 'Di ba 'yung lakatan ay yung parang mahaba? I mean,
2: para siyang saging, oo, pa sa ganda ng dahon niya.
1: Correct.
2: Hindi siya mukhang dahon ng saging, kaya sabi ko paano 'to naging lakatan.
1: So anong balak mo doon? Kasi nakita ko yung kinakuha ni Marvin parang isang sanga na paganoon eh. So saan mo siya ilalagay doon sa ano?
2: Itatanim daw ng tatay ko doon sa mga gilid-gilid.
1: Hindi
2: sa lote ng ibang tao.
1: Tapos makikikuha na lang kayo pagka tumubo na ano. Baka pag simulan pa ng awa yan pagka nakitanim ka sa kung saan, ha?
2: Hindi totoo yun kasi dito sa amin, ang siste, di ba? Kasi dati talagang talahiban niyang paligid eh.
1: Mm.
2: So yung mga nauna dito ang matatanda, nagkanya-kanya na ng tanim ng mga saging, ng mga papaya, ganun. Ngayon dumami na, nagkakaagawa na ng bunga.
1: As expected.
2: Nasa kanyang lote. Ako nagtanim niyan eh.
1: Ay, di ba, hindi.
2: Kukunin ko yan.
1: Di ba batas yan? O, hindi ko alam kung batas o rule yan, di ba?
2: Pagka nasa loob.
1: Oo, 'di ba? Pag lalo kahit nga yung sanga lang tas bumunga doon sa kapitbahay, hindi na sa iyo 'yun, 'di ba? 'Di ba ganun na usapan?
2: Oo, pero walang bakod eh. Tsaka Kuya Dan, 'di ba? Community naman kayo eh.
1: Kung
2: yung bunga noon madami, ba't hindi mo paghatian, 'di ba? Ba't hindi mo paghatian? Hindi naman ikaw nagtanim.
1: Ang tanong, ba't ka matakaw, 'di ba? Pwede ka namang mag-share. Pwede ka naman mag-share. Mas maganda yung magkakapit-bahay na nag-share-sharean, di ba? Kasi, ako, doon sa, in fairness naman, doon sa anim na mga kapit-bahay ko, pagka may galing dyan probinsya, may mga dinadalang mga pansit. Ganon din naman kami, pag yung nanay ko galing, may mga lakatan din silang nauwi, di ba? Mas masaya yung ganong neighborhood, hindi yung...
2: Naalala ko tuloy yung kapit-bahay namin dati na... Pero kami, dito sa bahay, meron doon sa kanto na puno ng abokado.
1: Puno ng avocado.
2: Talagang pag namumunga siya, hitik, dahil avocado.
1: Swerte naman yun.
2: Talagang pinapamigay na lang namin.
1: Mahal ang avocado, ha?
2: Ngayon, dun, ha? May kapitbahay kami na natsyempuan ko nung nakasakyan niya at ako. Pagdating ko ng bahay, natsyempuan ko siya, nakita ko siya, nanguha ng avocado.
1: Kumukuha. Ano sinabi mo? Huli ka!
2: Tapos, nagkatinginan kami. Ang ginawa niya, parang hindi ko pa, di pa niya ata ako nakita na nakita ko siya. Ang ginawa niya, nagtago siya dun sa isang...
1: Mas nakakahiya yung ganun.
2: Oo, may tinaguan siya. Hindi ko po ang malaking taharan doon sa gilid. Parang may tumba kasi doon eh. Yumuko siya, tapos parang hiniwasan niya ako ng tingin. Pero nung pagbaba ako sa sakyan, nagkatingin ng bahay.
1: Di ba? Yan yung sinasabi, di ba? Pagka, kasi halimbawa, okay kayo na neighborhood, kung walang problema yung magsasabi ka lang, uy, ano, pahingin naman ng ano dyan, di ba? Ganun lang, eh, kasi parang mas awkward yun, yung parang bigla ka nagtago, di ba? Mahuhuli ka, kumukuha ka ng abukado.
2: Pero pinapamigay namin yun. Kung kaya, kumbaga, binigyan na rin naman namin siya. Diba?
1: Sabagay, baka na siya shy lang siya. Hindi siya
2: sanay. Baka na shy lang siya.
1: Oh, kasi ako din, nasya shy akong kumuha ng sili dun sa kapit. Pero malapit na ako manghingi. Papunta na ako sa panghihingi. Kasi, alam mo, si Mrs. mahilig magtanim din yon. Ngayon, kada po, haba, Baguio, Tagaytay, di ba, dyan marami yung mga nagtitinda sa mga gilid ng mga halaman. Lagi kami bumibili. Laging namamatay lahat. Hindi kami nakakabuhay. Pero yung kapitbahay namin, sobrang yabong na nung ano niya, nung sili niya. Sabi ko, tanggapin na natin, wala kang green thumb. Red thumb lang yun sa'yo, hindi nabubuhay yung mga halaman natin. So,
2: kinakausap daw kasi yun.
1: Nga, siguro dahil lagi kasi kami busy. Oo, tsaka panggabi si Angie. So, baka... hindi nakakausap ng maayos, correct. Ay, di ba?
2: Pero may entry ako.
1: Anong entry mo?
2: Para naman pasok sa entry. Ang entry ko talaga, hindi ko matanggihan kahit pinipilit yung sarili ko na huwag bumili. Pero pag nadaanan ko na yung specific pares dyan sa...
1: Akala ko, siomay. Dinuduro.
2: Ito pa yan, ang dami.
1: Dinuduro pa kita sa TV. ano?
2: Siomay, pares, tsaka yung mais.
1: Yung nilagang mais?
2: Oh, yun, di ba dyan sa Katipunan? Nagdamadala ng Katipunan.
1: Actually.
2: Sa may UP.
1: Alam mo, sarap din talaga ng mais. Ako din, favorite ko ang mais naman sa labas ng UP Chapel pagkatapos namin magsimba. Ay, ang sarap ng yun, mais doon.
2: Oo, yun nga. Malamang yun na yun. Sila-sila na yun kasi doon sa may paglabas mo ng UP Katipunan. Yun na yun, di ba hilera-hilera yun. Eh. Talagang gigilid ka kahit madami na sakyan.
1: Pero doon sa hilera ng Katipunan, yung mga mais nila doon ay sweet corn, di ba? Yung madilaw talaga. Doon sa may UP, ang kaya gustong-gusto ko, yung native, yung ano?
2: Puti.
1: Oo, na malambot. Na, ay, sarap talaga.
2: Meron din doon. Meron din ba? Hindi mo lang napapansin siguro. Dalawang klas, actually, tatlong klaseng mais yung tinitinda doon. Yung puti, yung sweet corn, tsaka yung ano, yung parang brown? Bungi-bungi, yung may kulit.
1: Oo, yung may brown-brown.
2: Yan. Hindi ko alam yung tawag doon.
1: Parang yun na yung ginagamit pang tutong. Alam mo ba yung tutong sa amin? Yung parang minamatamis, parang ganun. Parang ganun na yung ginagamit
2: ng mais doon.
1: Ginataang yun, tinututong tawag sa amin ng kariko nga. Masarap kasi din.
2: Pero hindi pa yun patoka ng manok. Hindi naman.
1: Bakit ka naman bibili ng patoka ng manok na mais, Marvin?
2: Hindi, magkasabihin, parang yun yung ginagawang patoka.
1: Pero ito, bibigyan kita ng pangpa-inspire sa inyong mag-asawa, no? Alam mo ba ang pinakamasarap na mais na natikman ko? Kasi ako, mais lover ako sa totoo lang. Mahilig din akong tumigil sa daan. Yung mga ibang nakikita ko sa daan, sinasabi ko lang, tapos di ko tinitigilan. Pero pag mais, tumitigil talaga ako Sa Osaka. Sa Japan.
2: Ay, mamahaling mais yun.
1: Ay, ang galing mo! Basta, hindi ko ma-explain, ano siya, malambo. Para siyang sweet corn, pero yung loob niya ay parang yung sa native na mais na puti. Parang ganoon. So imagine mo, malaki yung kernel niya, pero malambot siya sa loob. Ay, nako.
2: Wait lang, balat na yan, wala na yung dahon.
1: Balat na, nakatusok din sa stick, para ding dito sa Pilipinas. Pero doon sa may, lalo doon sa may gilid ng Osaka Castle. Tinuturo ko na sa inyo, ha, para pag nag-travel kayo.
2: Sa Osaka,
1: Japan, meron doong Osaka Castle.
2: Ito ka, nasa isip ko yung sa may Pasay.
1: Hindi! Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, hindi Okada, Osaka, ano ba naman itong dalawang... Bakit naman dito sa Pasay ka pupunta?
2: Iniisip ko sa gilid noon.
1: Hindi. Mali. Ano ba naman? Sabi... naghahanap dun sa naghahanap ng mais sa Pasay si Marvin. Sabi daw ni Kuya Dan, nandito daw sa Pasay yung ano, yung sa gilid daw.
2: Yung isip ko tuloy, sabi ko, saan kaya sa may ito? Nagpupuro mo ano yun, mamahaling mais.
1: Hindi doon, mali naman yung hahanapin mo.
2: Japan pala.
1: Sa Japan, oo. Kasi doon, ang isang tourist destination doon, yung Osaka, mali na tuloy ako na masasabi. Osaka Castle, sa gilid may nagtitinda ng mais. Eh ako nga, sabi ko nga sa inyo, mahilig nga akong kumain, di ba, kahit saan pa yan. Ay, napakasarap. Okay. Ilagay niyo yan sa bucket list ninyo para mapatunayan natin yung patotoo ko na yan. Sige, abangan ko pagka...
2: Nai-relate ko na. Hindi ko maikonek yung mais sa Okada eh.
1: Kaya naghahanap ng mais sa Pasay. Pag ganun-ganun ka pa doon, Marvis, kaya dito yung maisan, sabi ni Kuya doon. Napapagod na ako. Pinapagod niyo ako mag-asawa. Anong so request ninyo nang mailagay na dito?
2: Ano, yung goodbye and I love you.
1: Goodbye. Hi, Carpenters. Okay, nandito na ako siya. I-play natin. Maraming salamat sa... Sabi ni Jess, akala ko kung anong katipunan. Hindi naman, ikaw, ano, mali-mali kayo ng mga lugar. Kung saan-saan napupunta yung mga ano ninyo, mga entry ninyo. O, sige na, maraming salamat, Marvin at okay. Marian. Good morning sa inyo.
2: Thank you. Good morning. Bye-bye.
1: Ingat sa Pasay. Ay, nako. Akala ko nagkakaintindihan kami kung saan pupunta eh. Dito pala sa Pilipinas sa hanapin. Sinabi ko nga sa kanila kasi syempre baka malay mo may mga gusto silang mga tourist destination, di ba? Ang sarap nung natikman kong mais doon. As a mais lover boy. Oh. Ay, magandang umaga ho sa mga mahihilig din dyan sa mais. Oras natin, 2:07. Magbabalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras... 2

0: Remember your music.
1: Oras po natin, 2:12 ng umaga.
2: Alerto sa Bagyong Quiapo. Bagyong Quiapo.
1: Kumuha po muna tayo ng weather update mula sa PAGASA kaugnay sa Bagyong Quiapo at Habagat. Nasa linya natin ang ating PAGASA weather forecaster, Sir Obet Badrina. Magandang umaga po, Sir Obet.
3: Magandang umaga po, ganyan sa lahat ng mga tagapakinig natin. Napanatili nga ng Bagyong Quiapo ang kanyang lakas habang ito ay patungo sa extreme northern zone. Ang huling lokasyon ng bagyong ng sentro ng Bagyong Quiapo ay nasa 410 kilometers silangan ng Apari sa lalawigan ng Cagayan. Taglay ni Quiapo ang pinakamalakas na hangin na umaabot ang 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na sa 70 kilometers per hour. At kasalukuyang kumikilos, pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilis naman na 30 kilometers per hour. At dahil nga po sa Bagyong Quiapo, nakataas pa rin ang ating tropical second wind signal number 1 sa Batanes, sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at northern and central portion ng Aurora. Sa mga lugar po kung saan nakataas ang tropical second wind signal number 1, asahan po natin ang mga pagbugso ng hangin at direktang epekto ng bagyo po sa mga lugar na ito. Inaasahan natin base sa track na ilalakas pa yung bagyo ito at tropical storm category ngayong umaga po. At ibig sabihin po nun, once na maging tropical storm na ito, ay signal number 2 na po yung pinakamataas natin na babala. At posible po itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility, posible po late tonight or madaling araw po bukas. At pwedeng lumakas pa po ito into a severe tropical storm category. At tutungo na po ito sa may bahagi ng China once na lumabas po ng PAR. Samantala, nakaka-apekto pa rin ng hanging habagat or southwest monsoon sa malaking bahagi po ng bansa, lalo na po sa may Visayas at Mindanao. Kaya saan pa rin natin ang malaking bahagi ng ating kapuluan ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan. Asahan po ang malalakas na mga pag-ulan sa may bahagi ng northern Luzon. Dahil po sa direktang epekto ng Bagyong Quiapo. Naka-issue naman po or nakataas po ang gale warning sa mga baybayin ng Batanes at Babuyan Islands dahil po sa bagyo. Kaya mag-ingat po at bawal po malawot ang mga sakyang pandaan at mga bangka sa mga baybayin po ng nabanggit na lugar. At yan po ang latest sa lagay ng ating bagyo as of 2 a.m. po yan. At mula po sa PAGASA Weather Forecasting Center, Obet Badrina, maganda umaga po.
1: Maraming salamat sa ating PAGASA weather forecaster Obet Badrina. Manatili na katutok sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630 para sa iba pang update.
2: Alerto sa Bagyong Quiapo. Bagyong Quiapo.
0: Remember your music.

0: balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Oras po natin, 2:21 na po ng umaga at kasama niyo pa rin si Kuya Dan dito sa Remember Your Music. Sa ating kwentuhan, ngayong Friday edition ng ating programa, ano mga bagay na hindi mo matanggihan? Binabawi din ni Jask yung sagot niya kanina. Sabi niya, ang sagot daw niya ay clean money na galing sa kabutihan. Natakot ka. Sabi ni Kuya Pat ng Mindoro, bagay na hindi ko kayang tanggihan, common na siguro ang pera kung may magbibigay. Bihira nang magbigay ng pera kung sa pagkain, baka baboy something meaty. Kung sa gamit naman po, kahit anong pangkalas, pangkutingting o pangkumpuni, hirap talagang tanggihan yan. Dito sa bukid, kapag walang mga gamit na pangkumpuni, ang hirap ding kumilos. Maraming salamat po. Sabi ni Kuya Pat. Actually, no, sa mga alam nyo ngayon nga, no, dahil sa bahay, eh, syempre ako din yung kumukuting-ting, no. Na-appreciate ko na ngayon yung mga tools, 'di ba? Dati pag bata ka pa, nakikita mo yung tatay mo, yung lolo mo, marami silang mga screwdriver, yung mga ganun, mga martilyo, iba-iba ang hugis, 'di ba? Yung mga screw, iba-iba yung dulo. Pag bata ka, parang tingin mo lang doon ordinary mga pang ano lang. Pero pagka nagkakaedad ka na at ikaw na mismo yung kailangan kumumpuni ng mga bagay-bagay sa loob ng tahanan, ma-appreciate mo na siya. Ako alam, ang pinaka na-appreciate ko yung automatic na screw. Yung binabaril na lang yung tapos umiikot na siya mag-isa. O, di ba kasi pag mano-mano, ang tagal mong ginaganyan, di ba? Iniikot, kabila, kanan. Pero pag yung auto... Parang si Coco Martin. Pero pag automatic na siya, ay napaka ginhawa pala ng buhay pagka ganun yung gamit. Oo, yung drill. Yung mga naka-screw ng mga lamesa, 'di ba? Ngayon yung mga lamesa, ini-screw na lang yung mga lamesa ngayon eh. Sobrang bilis mag-screw at unscrew ng mga bagay-bagay kapag meron kayo ng automatic na drill. Oo, i-ano niyo 'yan. I-project niyo 'yan para pare-pare tayo. Para pare-pare tayo meron. Oh, yun ang aking tip sa inyo. 2:23 na, kausapin na natin ang ating next caller. Punta naman tayo sa Manila. Nasa linya natin si Ate Lina. Ate Lina, good morning.
2: Yeah, Dad. Kumusta ka?
1: Okay naman ako. Medyo kulang sa tulog, pero okay rin naman. Ikaw?
2: Ito, Kuya Dan. Medyo nagpapahinga-pahinga na ng konti.
1: Galing ka bang ano? Galing ka bang work?
2: Oo, Kuya Dan. Nandun din ako sa Makati kanina.
1: Oh, diba? Lakas ako
2: lang. Naranasan
1: ko. Anong oras ka inabot doon?
2: Nag-ano ko doon ng mga 2 o'clock. Tapos umuwi ako ng mga 9.
1: Ah, oo, yun. 8, 9. Ganun bumuhos ang ulan doon sa may Makati, di ba? So, naabutan. Paano yan? May sumusundo naman sa'yo, di ba? O hinahatid ka?
2: Oo, Kuya Dan. Sobrang traffic. Correct. May PRC. Alam mo,
1: oh, sa may PRC. Correct. Yung jeep doon, di ba? Nag-jeep ba kayo? Sabagay, yun yung papuntang Pandakan eh, di ba?
2: Oo.
1: Doon banda.
2: Ako, palusot na ng Pandakan yun eh.
1: Oo, correct.
2: Nagkakasalubog yung mga sasakyan. Poro, ibala sila kung saan sila buklulusot.
1: Medyo mataas nga agad yung baha eh, nung paglabas ko eh. Buti na lang. Ako naman, diretsyong Skyway kasi dumiretso na ako dito sa ABA. So, medyo nakatakas ako. Pero may mga nadaanan ako na tumaas ka agad ang tubig. Ang grabe kasi yung buhos eh. Sobrang ano, sobrang lakas.
2: Oo, talagang hindi mo kakalain na umalis kami. Hindi namin akalain na uulan eh.
1: Mm-mm, correct. So, pero hindi ka naman nabasa, hindi ka naman napaano dyan sa biyahe mo.
2: Okay, kasi
1: naman.
2: May service. Yo. Yun lang nga yung pagbiyahe. Yun. Kasi alam na sasakyan ko saan siya dadaan.
1: At least may service, di ba? Nakakauwi ng matiwasay kahit na pagod mag... Tsaka kailangan mo yun kasi syempre maghapon kang nagmamassage, edi ngalay-ngalay ka din nun. So, kailangan di ka rin mabasa-basa ng basta-basta lang. So, tama.
2: Oo.
1: Very good, very good.
2: Pahinga ka lang mga 1 hour bago kawawak ng tubig.
1: Correct. Alright. O, ito Ate Lina, ang topic natin. Anong mga bagay na hindi mo matanggihan? Sige nga.
2: Kuya, dan hindi ko matanggihan yung mga bagay katulad ng mother ko.
1: Mm-hmm.
2: Minsan, tatanungin ko, anong gusto mong ulam, ma? Sasabihin ako niyan. Gusto ko, puset.
1: Mm.
2: Gusto ko, yung mga, ano ba kuya, kasi mga ulam na mahihirap ng lutuin.
1: Paano pagbawal sa kanya, pinagbibigyan mo pa rin pagbawal?
2: Pamisan-misan na lang. Tulad ng mga dilata, yung mga pagkain sa dilata, mahilig siya niya noon.
1: Oo, kasi malasa yun eh. Oo, malasa yung mga ganun. Siyempre, di na pwedeng maramihan ng kain. Pero basta hirit ni mama mo, ni nanay mo, wala. Hindi, ano talaga?
2: Oo.
1: Hahanapin at hahanapin
2: mo. Talagang lumalabas kami, kuya, dan para makakasin.
1: Tama din naman yun. Yeah. Oh, siyempre. Tsaka may edad na ang iyong mama eh, di ba? Oh, ilang taon na ba siya?
2: Oo. Saka ba naman, kuya, dan maghanap ng sinigang na baka.
1: Grabe yung sinigang na baka. Sarap naman nun. Oo, pero alam mo, Ate Lina, speaking of sinigang, recently, nagtry kami ng sinigang na manok. Masarap din. Oo, try nyo din.
2: Ay, okay din.
1: Mm-mm, okay din.
2: Lalo na pagpicho.
1: Mm-mm, correct, correct. Masarap din. Parang parang sinampalukan, pero dahil na ang hirap maghanap ng sampalo, kahit yung mix na lang ilagay.
2: Mix na lang.
1: Okay na din, okay na din. Ano pa? Sino pa mga hindi mo matanggihan?
2: Yung mga tumatawa. May isang araw, kuya, dan nagulat ako. Akala ko kung sino tumatawa. Sabi ko, hindi naman tatawa si Hector kasi busy siya sa ward niya.
1: Sino pala?
2: Tumawag, sabi ko, hello? Sagot na naman sa akin. Pwede ba kitang maka-istorbo lang sandali?
1: Kaya
2: alam mo kung ano. Yun lang hindi ko akalain na taong tatawag sa akin. Nagulat ako, bakit ako may number? Bakit siya may number sa akin?
1: Sino daw
2: bakit
1: yun?
2: Bakit may number ako?
1: Ako, curious ako.
2: Sabi ko, oh, kuya din sila kapagkwento. Ay, siya, yung pala kuya, broken hearted.
1: Sandali, kuya sandali. Ito? Sino muna yun? Ako, curious ako kung sino tumawag sa'yo. Sinasa?
2: Mamaya, kuya, dan, babas.
1: Ah, mamaya, ah, okay, okay. So, broken hearted siya, oh, tapos kinausap ka.
2: Yes.
1: Hindi mo kinaya na hindi, ano, hindi mo kinaya na hindi i-comfort.
2: Oo, kuya, dan. Imbis mo tutulog ako ng 1:30 to, sabi ko, magpapahinga ka na 1:30 to 3:30 kasi aalis kami ng papakulak. Wala, kuya, dan. Hindi tulog nangyari sa akin.
1: Chika.
2: Paulit, kuya, nakwento niya. Ano ka naman, kuya, dan, na kailangan niya ang kausap?
1: Eh, kasi naman, syempre naman, pagka naman broken-hearted ang mga kaibigan natin, kailangan to the rescue tayo. Lalo na kung friend-friend mo naman, mahirap naman din kasi pagka random lang na tumawag sa'yo, tapos nangihingi ng payo, di ba? Syempre, kung kakilala mo, di mo talaga matatanggihan yan. Gaano ba kayo ka-close?
2: Close kami niya noon, kuya Dan, kasi dating yung unang girlfriend na namatay, yun ang kaklose ko, kaya naging kaklose ko na naman siya.
1: Ah, okay. Ah, so talagang friend mo naman na siya dati pa. O ano nangyari? Nakahinga naman siya ng maluwag pagkatapos ng usapan ninyo?
2: Oo, kuya Dan.
1: Okay.
2: Tapos tumawag siya sa akin ulit, sabi niya, tama yung sinabi mo. Maghanap na lang ako ng iba. Ito, nag-ano na ako, nag-check na ako, ganyan-ganyan. Sabi ko,
1: ano, nakahanap ka agad dyan ng iba? Ang bilis
2: no, kaya dyan, meron na lang siya nakita dalawa para.
1: Ano yun? Isang
2: pamamagita ng messenger.
1: Isang usap lang ninyo, nakahanap agad ng iba? Pambihiya, parang nakaredy na yun pagka ganun. Parang di na ako maniwala na naghanap pa yun. Parang nakaredy na yun pagka ganun kabilis.
2: Oo, meron na lang siya nakakausap. Meron na lang siyang ganyan. Magkikita na raw sila. Ano gawin mo? Sabi ko, post mo yan. Yan gawin mo. Galit ko magpayo.
1: No? Iba din magpayo. Sige ka din magpayo eh. No? Go ka lang din magpayo. Sige na, okay na yan.
2: Sige ako, iyak ka dyan. Tapos siya, masaya. Nagpapakaligaya siya. Ikaw, nagpapakalungkot. Ito, bawal yan. Masama yan.
1: Ayaw mong madedihado yung friend mo eh. No?
2: Sabi,
1: okay din naman.
2: Pakinig ka doon kay Crosby. Tumawag ka kay Crosby.
1: Sabi
2: parang, na, oo nga. Itatawag ako doon.
1: Sabi dito, Ate Lina, para ka daw defense team nung kaibigan mo, no? Parang the pleasure of the honorable gentleman from di ba? Pagano'n ka?
2: Rejection.
1: Rejection. The manifestation, your honor.
2: Look, ginanon. The honor. Oh, di ba?
1: Ang bilis daw mag-move. Pero okay din 'yun at least. Sigurado naman ako. Kung ganun niya kabilis nakahanap ng kapalit, baka talagang ready na din talaga siyang mag-move on. So, good for him or her, kung sino man yung kaibigan mo na yon.
2: Tapos sabi niya, paano to pagtatawag sa akin ulit? Eh, i-block mo!
1: Aba, talaga.
2: I-block mo! Sabi, hindi ka bablock. Anong gagawin mo? Ipagmamayabang ko na meron na akong ipakausap. Meron na akong ganun. Sabi ko, sige, pagmayabang mo.
1: Teka.
2: Diba? Ganun to.
1: Teka lang. Kasi kung ganyan ka-hardcore yung payo mo sa kanya, ano bang ginawa sa kanya? Kasi talagang, ano, sinusuportahan mo siya? Ano, sinaktan ba siya? Ano bang ginawa sa kanya?
2: Oo, talaga ko yan. Dan, iniwanan talaga siya.
1: Iniwanan. Nang walang dahilan o may dahilan?
2: Wala.
1: Walang dahil.
2: Siya pa mismo tinanong daw, Kuya Dan, ng karelasyon. Tinanong daw siya personal. Nagpabalikan na ba kayo?
1: Teka.
2: Oo, bakit?
1: Teka, Your Honor, sino itong bagong witness? Teka, hindi ko nahuli yung ano. Anong sinong... sinong nagtanong sa kanya? Yung ex niya?
2: Yung karelasyon ng ano niya, girlfriend niya.
1: Ah, may bago ng karelasyon yung girlfriend niya?
2: Girlfriend. Oo, oh, pinagsabay sila, Kuya Dan. Pinagsabay sila.
1: Teka, hindi ko kinakaya to, Your Honor. May we have a 5-minute recess, Your Honor? Ang daming nangyari doon sa kwento. Meron na pala. So, para kaya ready din siya kasi meron na palang bago din yung hiniwalayan niya. Okay.
2: Tapos, ang ginawa ng girlfriend niya, Kuya Dan, pero mo, kinool off siya. Cool off muna daw sila.
1: Aray naman, cool off. Ayoko na munang makita ka.
2: Sabi cool ko, grabe yung ginawa sa'yo ah. Sabi ko, cool off na raw kayo. Sabi nga, cool off mo. Magalat ka na. Buksan mo na yung messenger mo. Mag-shit ka dyan.
1: Aray na mga kaibigan na to. Eh, pero...
2: Tapos yung talent mo, magkakanta ka dyan. O, diba? Ayun, minakuita na siya, dalawa.
1: Ibig sabihin, ready na talaga silang pakawala ng isa't isa. Yan lang ang ending nun. So, okay na yun. Pwede, okay na rin yun. At least, masaya na sila sa kanya-kanya mga desisyon sa buhay.
2: Okay na yan. Diba?
1: Yan na natin sila. Malalaki na sila.
2: Ibig sabihin, hindi ka mahal. Ibig sabihin, hindi ka mahal. Sabi niya, siguro nga, ay, nee, talagang hindi ka mahal nun. Huwag ka mag-alala, mahal nun.
1: yung kaibigan mong magaling mong sulsul. Si Ate Lina. Oo, talagang for the defense team talaga siya. Sige. Okay. So, ang ending, okay na sila. Nagkahiwalay, pero may kanya-kanya ng masayang, ano, decision
2: yes,
1: sa buhay.
2: Okay. Masaya sila pareho. Uh-huh. Wala nang umiiyak.
1: Okay. Oh. Very good. At least na natuldukan natin yung kaso na yan.
2: Hindi na sayang, Kuya Dan, yung oras na binigay ko sa kanya.
1: Alright. Oh, sige.
2: Kumbaga, Kuya Dan, napagod lumabas ako. Lahat ng ebidensya. Diba?
1: Yes, napatunayan sa harap ng korting ito. Oo, ang lahat ng mga ebidensyang nailahad natin, Your Honor. Okay.
2: Recess. Kung sino nagkamali, sino nagkasala, diba? Sino nagkulang.
1: Okay. Recess ulit. Gusto ko ulit mag-recess. Nagugutom pa ako. sige na. Bumati ka na, Ate Lina. Batiin mo na gusto mo batiin.
2: Ay, babatiin ko siyempre mga naghihintay ng pagbati. Okay, pinabati ko siyempre yung pamilya ni Jimmy Dumduman. Diyan sa Cavite, at siyempre binabati ko Kuya Dan yung mag-love team na si Ate Maria at si Edwin. Sila ituwan-tuwa kanina Kuya Dan. Nag-testimony sila sa pastor ng Kuya Dan. Kanilang relasyon ay pinasasalamatan daw nila sa Panginoon. Tapos binabati ko rin si Roldan, si Amy, at ang kanyang boyfriend na si Gilbert. Tuwan-tuwa din si Amy at si Gilbert dahil malapit na rin silang ikasal Kuya Dan.
1: Malapit ka na rin maging wedding coordinator, ano, Ate Lina.
2: Tapos, nabati ko, Kuya Dan, yung mga, yung sabi nga kanina sa tawi-tawi, Kuya Dan, mga nakikinig na talaga.
1: Sa barko. Ang galing, may nakikinig sa atin sa barko. Amazing.
2: Kuya Dan, kasi yung kapatid ni Hector, nag-ano dun eh, nagkumukuha sila ng malalaking isda, Kuya Dan.
1: Okay. Doon din dumadaan sa may
2: isda sila.
1: Okay.
2: Doon, kaya sabi ko nga sa iyo, nakikinig sila sa iyo kasi sa kanila sa DCMM daw nila nalalaman kung may bagyo o may parating na ano.
1: Correct.
2: Sa DCMM nila napapakinggan kaya nakaka-uwi sila agad. Yun. O kaya tumatabi sila sa Babuyan Island. Yan.
1: Nasasagap nila yung signal, ano. Thank you.
2: Oo, lalo pag ganitong oras na mula daw alas 12 hanggang alas 6 ng umaga.
1: Sorry kayo, RYM yun nasasagap. Sakto sa oras ng RYM. sige. Sino pa?
2: Yan. Tapos gada, binabati ko rin gada si Jason Tiliante.

0: Selena.
1: Kaya dyan, pakihanap mo na lang yung kanta ni Imelda Papin daw, Kuya Dan.
0: Ano yan?
1: Meron ka daw.
0: Lunes! Yung ba? Ano ba? Ano bang kanta?
1: Oo, isang linggong
0: pag-ibig. Isang linggong pag-ibig. Ah, sige, lagay natin. Nang tayo'y magkakilala. Sige.
1: Lagay natin.
0: Martes. Hindi ko na alam. Nangyari sa Martes. Lagay mo yan. Yan, okay. Asya, nandito na, Atelina. Maraming salamat.
1: Okay. Good morning. Thank you.
0: Si Atelina ng Manila ang ating nakakwentuhan. Sanglinggong pag-ibig. Sabi ni, may entry si Kuya Chico. Sabi niya, hindi ko matanggihan kapag sinasabi niya sa akin ng ano. Sabi, ano daw? Kanton, tara. Sabi niya ganun. Bait-bait ko eh. Ikaw, Kuya Chico, ano oras na? Nakikinig ka pa dito sa programa namin. Namin. Hindi sinali. Ay, nako. May nakita akong ano ah. May nakita akong nag-comment din sa post. Parang napakabait mo yata ngayong gising mo na to, Kuya Chico. Ano nangyari sa'yo? Parang hindi ikaw yun. Feeling ko, iba yung nag-comment dun sa... Basta ang short story ay may pinost siya tapos may nag-comment na nagagalit. tapos yung comment ni Kuya Chico parang ang bait-bait niya. Hindi yan yung pagkakakilala ko sa'yo eh. Hindi ikaw yan. Baka, ano ba yan, kulang ka ba sa nainom na gamot? Ano na? Masyado bang malakas yung aircon mo? Hindi ko alam, pero it's not you. San ka na naman? 2:38 na. Nasa daan ka pa ba, ha? Ang mabuti pa, pakinggan natin ang awitin na ito na nirequest sa atin ni Ate Lina para sa lahat ng mga nangingibig dyan. Pero parang kay bilis lamang. Awitin wala kay Imelda Papin. Magandang umaga, oras natin 2:38. Ikinig kayo sa Remember Your Music. Kasama pa rin nag-iisang Balba sa radyo. Ang inyong Kuya Dan. Good morning.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your
1: Music. Song request sa atin ni Miss Fatty Jacinto, Lauren Christie with the song Steep, at ang kaibigan ng Apo Hiking Society. So, oras po natin, 2:52 ng umaga. Sabi ni Marimi Canada Javines, good morning Kuya Dan, ang hindi ko matatanggihan kung uuwi ako ng Lopez o Gumaca. Pag napapasyal ko ang mga kadugo ko, ang tagay, sabi niya. Oo, matik yan, ano? Ang tagay agad. Yan lang Kuya Dan, palambing naman ng I'll Never Find Another You. Maraming salamat, sabi ni Marimi Javines. Sabi ni Ethel Mendiola, Kuya Dan, kababayan ko yan si Ate Jackie, taga Nabotas din po ako, awa ng Diyos, hindi po kami inabot ng baha dito sa labas lang po sa may kalsada. Pero dito sa bahay namin, hindi po ang sagot ko sa ating topic for today. Kung ano ang mga bagay na hindi ko kayang tanggihan, ay ang kaligtasan na nagmumula sa Ama at saka yung mga blessing na dumarating po sa atin, lalo na sa akin. Pabati naman po ang aking butihin at pinamahal na kuya, si Kuya Odi Boy Mendiola. Salamat po sa lahat at mag-iingat ka dyan. I'm proud of you, sa kuya niya. Akala ko sa akin bigla. I love you so much kuya and God bless. Ganun din po sa inyo Kuya Dan. Oo, na-play ko na yung hindi nga lang asin yung version na yun. Oo, Apo Hiking pero kaibigan din. Oo siya, oras natin 2:53. Kausapin na natin next caller natin mula naman sa Pangasinan. Nasa linya natin si Jeffrey. Jeffrey, good morning.
2: Hello, swabbing Friday morning, Kuya Dan.
1: Swabbing, swabbing Friday. Okay naman, ikaw, hindi ka ba na umulan dyan sa Pangasinan?
2: Baka pa ulan na mamaya.
1: Oh, kasi
2: yung bagyo parang approaching norte. Eh.
1: Siyang tunay, oo, nandiyan na sa may bandang taas. So, mag-ready.
2: Pero, pero ang kagandahan, wala kaming signal. Wala kaming signal, wala kaming ano, wind signal. Hanggang Benguet lang, La Union. Pero hindi na kami inabot.
1: Oo, sana eh, hindi na nga umano. Kahit yung mga habagat kasi ang nagpapaulan eh, di ba? Hindi naman yung mismo ano.
2: Oo.
1: So,
2: dinig ko nga yung weather report kanina.
1: Stay safe na lang dyan. Alright, bye-bye. Tapos na agad.
2: Bye-bye.
1: Sabi mo kasi, okay, oh, yun na, bye-bye. Sabi ko. ito. Ikaw, Jeffrey, meron ka bang mga hindi matanggihang bagay?
2: Yung mga ang hindi ko matanggihang bagay talaga is sa pagkain. Specifically, yung isang may isang brand ng pansit. Dito sa Pangasinan na talagang dinadayat lalo pag Christmas at ano, yung talagang ano, kasi friends, kasi attend yung may-ari is attendees namin sa church.
1: Sa church, okay.
2: Sa talagang yung palabok nila. Yung palabok na tsaka pansit nila is talagang ano, sobrang
1: yun nga eh. Ipapadescribe ko sa'yo kung anong, kasi maraming uri ng pansit, so ito ay pansit palabok. Ano to, malaki yung noodles o manipis?
2: Malaki, hindi, iba-iba. May manipis na noodles, pero favorite ko talaga yung malaking ano, yung malaking noodles na chicharon powder, tsaka
1: itlog,
2: oh my goodness.
1: Tapos
2: pataka ng kalamansi, oh my goodness, talaga naman. Tsaka parpartar ka na ng puto malasyaw.
1: Ano ba naman?
2: Ay, nako.
1: Pambihira.
2: Sayang nakapagdala sana ako dyan.
1: Hindi na. Okay lang.
2: Pero di na. Wala, di na yan naabot. Kasi ang palabok kasi.
1: Is mabilis mapanis. Correct.
2: Mabilis mapanis kumpara sa pansit kisado.
1: Correct.
2: Sa pansit kisado, pwede pa.
1: Lalo na pagka hindi mo na pasingaw ang palabok. Naku, mapapanis agad.
2: Oo, may mamamasa. Nakarabang
1: Mamamasa. Correct.
2: Oo, totoo.
1: Totoo. Ay, ako din, favorite ko din.
2: Parang hindi na siya kaaya-ayang kainin.
1: Ano pa yung binubudbud sa palabok? Yung parang lasang, hindi ko alam, parang may pagkaisda yung lasa nun eh. Yung
2: parang
1: prito.
2: Flakes. Kasi,
1: flakes.
2: Kasi nga, tsaka, kasi ano din, yung restaurant na yun, ang mga ano namin, mga churchmates namin, distributor sila ng lumpiang bangus.
1: Masarap 'yon. Oo, lumpia,
2: yeah,
1: pero fish.
2: Ay, okay. Masarap. Low calories kumpara sa
1: usual lumpia. Oo, nakatikim na rin ako noon eh.
2: Masarap yung partner. Parang lahat na lang yata ng food nila pwede mong ipare sa mga pansit, sa mga noodles nila.
1: Ano to? Masarap. Tinawagan mo pa ako para gutumin? Ano, Jeffrey? Ano, ginugutom mo ba ako sa mga sandali nito?
2: Puro pagkain. Tuwing nagtatagpo na lang tayo, tumatawag ako. O yung tagpo natin, no? Puro pagkain.
1: Oo nga. Eh, at least, diba?
2: Nakasetro sa pagkain.
1: Masaya kasi, pagkain ang pinag-uusapan, diba? Pero, meron din akong counterpart dyan sa palabok mo. Dito sa Project 8, meron dyang na-discover ko na restaurant. Na, ano pa, since 1940-something pa siya, 1946 yata o 42. Sikat sa kanila naman, palabok din, pero Pino. No, alam mo, yung manipis, yung noodles na parang buhok. Yung yung manipis na version, ay masarap din talaga. Alam mo na nasa sauce, nasa sauce yung sarap ng palabok eh, dun sa madilaw na sauce niya, 'di ba? Yung pambuhos na ganoon, tapos may itlog, may chicharon, may calamansi.
2: Kita. Sinesearch ko nga sa internet eh, pero sa ngayon, pero 'di ba parang ano, may nakikita ko, hindi ko alam kung alin dito.
1: Saan yun dito? Anyway, sa QC?
2: QC.
1: Ah, oh, hindi. Sige, i-chat ko sa'yo pagka nag-chat ka sa akin. Pakita ko sa'yo kung ano. Pero anyway, hindi, pagka lang napadaan ka dito banda at gusto mong nag-crave ka din sa palabok. O kaya ako naman, kasi binigyan ako nito ng sandwich, sarap ng sandwich. Nung anniversary, inabutan ako nito ng sandwich ni Jeffrey. Sabi ko, sa kanya na lang kasi parang siya yung nagugutom. Siya yung galing sa mahabang biyahe. Ako yung inabutan ng pagkain. Eh, parang nahiya naman ako dun sa part na yun. So, gagantihan kita.
2: For some reason, kasi yung kain ko noon, bago ako bumiyahis, mga 3 a.m. na. Mm-hmm. 3 a.m., 4 a.m. na. Mm-hmm. Tapos, for some reason, hanggang nakarating na ako ng Caloocan Sports Complex, mga bandang alas 3 ng hapon.
1: Hindi ka nagutom?
2: Hindi ako feel gutom. Kasi parang na mamayani yung excitement ko.
1: Oo, na makarating.
2: Parang there's joy, yung happy hormones ko tuloy, umano. Mm-hmm.
1: Totoo din naman yun.
2: Kasi may... parang di ako nakakaramdam ng gutom. Kahit 12 oras, 14 oras, wala.
1: Oo, ako siya.
2: Wala akong nakakaramdam ng gutom.
1: Ako yung nagutom para sa'yo doon sa biyahe mo na yun. Napaka... napakatagal. Tapos yung stay mo doon sa event, di ba? Anong oras ka umalis? Alas 7, alas 8? Anong oras ka?
2: Alas
1: 7. Mas matagal pa yung biyahe mo ng Balikan, di ba? Sabi ko nga talaga sa kanya, sa'yo na to. Sabi ko, parang ikaw yung kailangan magbaon ng pagkain sa biyahe mo na napakahaba.
2: Wala. Walang problema. Pero, kumain naman na din ako eh. After ng biyahe. Doon ako nakaramdam ng gutom
1: na. Pero, ito ang sasabihin ko sa'yo na nangyari doon sa binigay mo na sandwich. Kasi, nung pagkabigay kasi ni Jeffrey sa akin ng sandwich, sabi niya, kwede, di ba mahilig ka sa burger, pero sandwich lang. So, di, pag-uwi namin, di, bukod sa nakain ko yung dalawang chocolate bar na bigay naman ni Marian tsaka ni Marvin, hindi agad ako umakyat ng taas, si Mrs. na sa taas na, naubos ko yung sandwich mag-isa. Nakalimutan ko si Mrs., nagalit sa akin. Sabi niya sa akin, naubos mo na yung bigay nung ano ni Jeffrey? Sabi ko, kasi hindi ko na-realize na nagutom din ako sa biyahe. Kasi nga, ang traffic nga pa uwi ulit. Di ba, galing dun sa sobrang traffic.
2: Something sa Caloocan na, no, na yung pa-uwi na papuntang Novaliches Bayan. Talagang, rush. Sabagay, rush hour naman yun.
1: Kasi ako, mahilig ako mag-decompress yung pagka, halimbawa, galing ako sa malayo, nag-drive ako. Mahilig ako yung tumatambay lang ako sa may hagdan namin, nakaupo lang ako. Tapos hindi ko napansin, kinain ko pala ng kinain yung bigay niyo. Hindi ko napansin. Hindi naman siya nagki-crave, pero kasi gusto niya lagi nag-share kami. Sabi ko, sorry, naubos ko kaagad. Nagutom yata ako sa pagdadrive. Kaya maraming salamat sa iyong pa-sandwich, Jeffrey.
2: No problem. Basta ikaw.
1: Ay, nako.
2: Basta meron, basta
1: pero,
2: ikaw.
1: Pero wag mo nang uulitin yung ganun kabilis na biyahe. Ha? Nakakapagod, Jeffrey. Ako ang napagod para sa'yo. Pero maraming thank you sa pagpunta. No, isa rin ito.
2: Wala,
1: na,
2: walang problema.
1: In fairness sa inyo, ng mga nagsabi nung last week na pupunta, talagang nandun kayong mga nagsabi. Kaya nakakatuwa naman kayo. Mabuhay kayong lahat hanggat gusto ninyo.
2: Tsaka everybody would agree na minsan lang naman ang 40 years.
1: Totoo.
2: The next time is 10 years after 10 years.
1: Mm, so, correct.
2: 50 years.
1: 41 na yun, di ba? So, hindi natin, hindi na sakto. Oo, hanggang 15 na ulit. Pero grabe kung 50 years at tayo, eh, ganito pa rin sa araw. Grabe yun. Na, parang naninindig ang balahibo ko, na-imagine ko pa lang. Kaya, maraming salamat. Remember your music! Maka ganun na yung boss. Swabing umaga!
2: Ano ka lang nun? Wala ka pang magkaedad lang yata tayo.
1: Hindi ba? Ako ang nag-iisang balbas sa radyo, ang inyong kuya, dahil
2: hindi ba puti ba na yung balbas.
1: Oo, puti na yung balbas ko sa radyo, di ba? Exciting.
2: Yung kilay mo, medyo mamuti-muti na yung kilay.
1: Exciting. Gusto kong makita yan.
2: Papunta na sa Gryffindor.
1: Pero mabilis lang ang panahon, no? Ito ngayon, pinag-uusapan natin. Ilang tulog, pagising natin, 50 years, at pag-uusapan natin ulit ito na nakita-kita tayo ng 40 years natin. Kaya maraming thank you.
2: Totoo.
1: Salamat sa inyo. O siya, may babati ka muna, bumati ka muna.
2: Wala akong babatiin ngayon, tulog silang lahat. Pero sige, patiin ko na sila. Mga kasama ko sa The Feast, Dagupan, at syempre yung mga kasama ko, yung mga subject na aking kwento, sila Tita Adele at Tita Mario, ng mga owners ng Goreng's Pansit Malabon, one of the best pansit in Pangasinan at pwedeng panlaban sa buong Pilipinas. I'm telling you, pag mabisita ka sa Dagupan, tuntan mo yon. Makakalimutan mong pangalan.
1: Sige, gusto ko yan. Gusto ko yung mga ganyang nakakalimutan ng mga pangalan. Okay. Anong si meron pa? O song request
2: ka na? Wala na.
1: Anong song request mo?
2: Sa request, ang paborito ko, baka personal favorite mo to, In My Dreams.
1: Oy!
2: Rio Speedwagon.
1: Yeah. Magandang awitin. Gusto ko rin yan. Siya, ilagay natin. Maraming thank you, Jeffrey. Okay. Good morning sa iyo dyan.
2: Good morning. Good morning, guys.
1: Salamat. And Rio Speedwagon with the song In My Dreams. Ano yun, Kuya Dan? Oras natin, 3 minuto makalipas po ang alas 3 ng umaga. Marami pang kwentuhan at mga komento ninyo, babasahin natin mamaya sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3:04.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Oras po natin, 19 minutes makalipas ang alas 3 ng umaga. Kasama niyo pa rin si Kuya Dan. Ngayong July 24, 2026, oy, batiin muna natin ng happy, happy birthday. Ito ay isang pabati mula sa ating nag-iisang Tita Doc, Lulu Marquez. Happy birthday to our loyal listeners. Oy, si Berna Magtibay at si Rustom Hortado, no? O si Berna, yung nakakausap din natin dito. At syempre, ang lagi din daw kasama ni Tita Doc, no? Na si Rustom Hortado. Happy, happy birthday sa inyong dalawa.
2: Happy birthday!
1: Oo, sana maraming blessing ang dumating. And enjoy your day. At sa lahat po ng mga nagbe-birthday ngayong araw, July 24, 2026. Alam niyo naman, wala akong ibang wish sa inyo, kundi ang maraming blessing. Mga comments ninyo tungkol sa ating kwentuhan ngayong Friday morning, babasahin natin yan. Nagpapabati din all the way from Orion, Bataan, si Miss Fe Hizon, no, alaga ni Ate Evangeline Bagtas. Nanonood daw siya ngayon. Hello, Miss Fe. Good morning ho sa inyo, ha. Ba't di ka pa ka natutulog, ha? Talagang mga to, hindi natutulog eh. Martina Mana, ay Kuya Dan, ang bagay na hindi ko po kayang tanggihan ay ang pagkain gaya ng palabok, abukado, balot, pulboron, mais. Ang dami. Ganon din po ang mga buko juice. Ang magbuko juice. Kaya ko pong umiwas sa soft drinks at chocolate dahil ang mga yan, hindi ko din po kayang tanggihan pag nagpapapisil na ng kamay at paa ang mga kapatid ko para daw makatulog siya. Wow, sana all may tagapisil. Pampatulog, ano? Comments ninyo, puntahan naman natin yan. Sabi ni Miss Maria Dulce Orate, hindi ko kayang tanggihan ang halo-halo ng... parang may idea ako kung anong halo-halo niya. Nagsisimula ba yan sa letter B? Feeling ko sa letter B yan. Ayaw ko sabihin, hindi naman ako babayaran. Tama. Very good ka dyan, Miss Maria Dulce. Oh, si Jirbo Durandar. Sino ba itong Jirbo Durandar na to? Bakit nagko-commento dito yung Jirbo Durandar na to? Sabi niya, yung empanada po ni Kuya Dan. Anong empanada? Wala naman akong pinakain sa'yo na empanada. May dinala ba ako ditong empanada? Hindi ako yun. Hindi naman ako nagpakain nun dito. Pinadalhan lang tayo dito ng empanada. Bakit ako? At saka sino ba itong Jirbo Durandar? Di ko ito kailangan. Nalimutan ko na kung sino itong Jirbo Durandar. Simon Wright, ang magiging tugon ko ay pakikinig ng isang romantikong kanta, either English or Tagalog. Kahit napagod ako, ang pakikinig ng isang romantikong kanta ay nagpapasigla sa aking espiritu. Tara, espiritu. Tumataas ang endorphins, o ang kanyang feel-good hormones. At isa itong magandang paraan para makatulog o maipagpatuloy ang aking araw. Sabi ni Cedric, feeling daw niya hindi rin daw niya matanggihan ang pagkain. Sino ba? Lalo na kung paborito natin yan. May nakita nga ako sa Facebook, o babasahin ko, sabi, meron daw siyang wild take. Anong wild? Anong tawag doon? Sabi niya, tocino is just longganisa but with freedom. No. It's a no for me. Magkaiba ang longganisa at tocino, guys. Diba? Kahit nga yung matamis na longganisa, iba pa rin ang lasa nun sa tocino. It's a no. Hindi ko, Your Honor, hindi ko papanigan ang kanyang... I object that. Ayoko yung ganan. Sarap-sarap ng tocino eh. Mas masarap ang tocino kaysa longganisa. Pero nagbabawas na ako ng tocino. Kasi nga, basta. Basta nagbabawas na ako. Rodora Libuna, sabi niya, Kuya Dan, ang bagay na hindi ko kayang tanggihan ay yung yayain kang kumain sa samgyupsal. Oh, yes. Ay, pero medyo nabawasan na rin ako mag-samgyupsal. In fact, alam nyo, it comes with age, no? Pagka, lalo na kung bago yung trend. Halimbawa, dati, nagkaroon tayo ng time na yung samgyupsal, sobrang dinudumog ng mga tao, di ba? Yung maya't maya, kabilat kanan, may nakikita kang mga nagsasamgyup. Pero ngayon, medyo hindi na ganun kahype ang mga samgyupsal. Pero meron akong paboritong samgyupsalan dito sa may pagtawid ng ABS. Favorite ko siya kasi meron silang only sashimi. My favorite. Cory Alejandro, maraming bagay na hindi dapat tanggihan, Kuya Dan. Like ang pagkain, kasi kapag tumanggi ka daw, lalabo daw ang mata. Oh, ang yayain ako ng friends ko mag-malling. May manghihiram ng pera kahit sa konting halaga. Ang pinaka-importante, hindi ko matatanggihan ay ang pag-invite sa church para mag-fellowship to praise God. Please play the song Loving Arms. Thank you so much, sabi ni Miss Cory Alejandro. Sabi ni Sir Frank Plata Crawford, naku, pagkain din, Kuya Dan, kahit bawal ang hirap i-resist. Kuya Dan, mahigit 1 year na yon. Una akong nakapakinig sa radio program mo. Yung entry sa question mo that time, ano ang dalawang favorite mo na pagkain sa handaan? Since then, avid listener mo na ako. Oh, maraming salamat. Salamat po sa pakikinig. Sabi niya, yes, Kuya Dan, sa Quebec City, 9 hours drive dito sa Toronto. 90% ng population doon, French-speaking. Nagkaroon nga ng plebisito yan noon na ang Quebec ay magiging part na ng French colony pero hindi nanalo at part pa rin siya ng Canada. Meron ka ba? Gikas? Pautang 5,000. Ang galing ko mag-French na, naintindihan nyo. Oh, isenyura 5,000. French yun. Nagkaintindihan lang tayo kasi we are in the same wavelength. Pero kung naintindihan ninyo, pasan nyo na 5,000. Number ko 0919. Ang galing. Parang pwede na akong tumira sa Quebec. Dora Fiesta Santos, good morning, Kuya Dan. Enjoy the rainy Friday but don't get wet. I will not. Kayo din po sana. Fernando Bodo, Kuya Dan, good morning. Same here, pagkain talaga hindi ko matanggihan. Lalo na ang adobo. Oh, so yummy, sabi niya. From Fair Bodo, having a 2-month vacation in Vancouver, Canada. Uy, dumadami ang mga nakikinig sa atin sa Vancouver. Hello, friends over there in Vancouver.
3: Oh, yeah.
1: Yeah. Good morning to all of you. You know, sometimes in my life, I've been there in Toronto. Yeah, I've been there with Papa Awel, the famous best AM radio broadcaster. We've been there. Sinama lang ako ni Papa A. Pinagyayabang ko kasi hindi na ako nakabalik sa Canada. Nakakainis kasi itong pandemic. Sana babalik pa kami ni Papa. Ay, naalala ko pa 2019 yun nung pumunta kami sa Canada kasama si Papa. Tapos parang mga December ng 2019, nakita kami ni Papa. Sabi niya sa akin, Kuya Dan, babalik tayo sa Canada. December. Asang-asa ako, di ba? Tapos pagpasok ng 2020, nag-pandemic. Bad trip. Tapos nagsara yung ABS. Oh. Mas bad trip. Nawala lahat. Ay nako. Sabi ni Flor Delisa de la Cruz, good morning Kuya Dan. Sa akin yung mga bagay na hindi ko matatanggihan, yung hingi sa akin ng dalawang apo ko ng pera pambaon sa school. Oh, very loving lola. Marilyn De Leon, sabi niya maulang umaga, kulog at kidlat at malakas na ulan. Buti na lang, hindi malakas ang hangin dito sa Calatagan, Batangas. Wow, ang layo ng Calatagan, Batangas. Hindi ko kayang tanggihan pagkain na matatamis. Yan. Erlinda San Andres, sabi niya, marami pong mabibili ang pera pag ibibigay sa akin. Sabihin man pong mukhang pera, okay lang po. Yes, kasama niyo po ako dyan, Ms. Erlinda San Andres. Oras natin, 3:28 na po ng umaga. Mamaya basahin ko pa iba sa mga comments ninyo. But in the meantime, mag-commercial muna tayo at sa ating pagbabalik, basahin na natin ang mga headlines ngayong umaga ng July 24, 2026. Yan lamang po kayo. Magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita, Balita Alas 7. kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pag-unlad ng ekonomiya.
3: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
4: Transportasyon.
3: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatapos.
4: Kalusugan.
3: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, cover na rin po yan ng PhilHealth.
4: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
3: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
4: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27 simula alauna ng hapon. Pangungunahan nina Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
4: Basta email, DZMM!
1: Narito ang mga balitang aabangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Biyernes, July 24, 2026. Extreme Northern Luzon, tinutumbok ng bagyong Quiapo. Bagyo, posibleng mag-landfall sa Babuyan Islands. Ilang lugar sa Metro Manila, binaha matapos ang malakas na pag-ulan kagabi. Pangulong Marcos Jr. may pasabog sa kanyang ikalimang sona ayon sa Malacanang. Pressure ng tubig sa Bulacan at Metro Manila, posibleng bawasan dahil sa pagbaba ng tubig sa Angat Dam. Presyo ng langis sa world market lumobo sa halos $100 kada bariles dulot ng giyera sa Middle East. Dalawang suspect sa pagpatay sa vlogger na si Mima Alicia arestado. Balita sa lalawigan, mahigit 100,000 halaga ng isda na nahuli sa illegal na fishing na samsam sa Occidental Mindoro. Sa showbiz, Gerald Anderson nagpaalam na sa kanyang karakter sa Blood and Duty. Sa sports, Philippine Pencaksila team nanalo ng 11 medals sa 10th Asian Pencaksila Championship sa Vietnam. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama si na Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
4: Basta DZMM!
0: Remember your music.

0: awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:41 ng umaga. Good morning sa mga gising pa rin at kasama pa rin natin sa mga musikang pinapatugtog at sa mga topic na pinag-uusapan natin ngayong umaga ng Friday, TGIF. Thank God it's Friday. May mga pahabol na comments, sabi ni Ricardo Esteban, good morning Kuya Dan. Ang mga barkada ko Kuya Dan, hindi ko matanggihan pag may aya sa inuman. Yan, yan. Sabi ko sa inyo, mga barkada ninyo. Nag-good morning si Miss Merly Mendoza. Sabi ni Miss Ellen Buenoaga Fernandez, Kuya Dan, good morning. Hindi ko matanggihan ang paglalambing ng 95-year-old mama ko. Wow, 95 years old. Pag pinapasabi sa akin na punta daw kami sa kanila. Oh, sa Santa Rosa sila at nasa Los Baños naman kami. Medyo malapit-lapit ng konti kahit papano, no? Ako, hindi ka naman talaga ho makakatanggi dyan. Naglambing ba naman ang inyong 95-year-old na? At saka, ibig sabihin, di ba, ano pa din? Malinaw pa din ang kanyang isip? Kung ganun na kayo ay pinapapunta,

pa. Hindi ho lahat na-experience pa yan. Kaya talaga namang go, go, go. Puntahan na si Mama. Ay, nako. Maraming salamat po sa inyong mga comments at sa inyong mga pagtawag sa mga nakakwentuhan natin ngayong umaga ng Biyernes na ito. Oo. Sabi ni si Gaylord Obila, sabi niya, naging 5'6 yung French mo, Kuya Dan. Alin yung ano? Yung alam ko na French, pautang, 5,000? Semo na, sa Jigasgo? Alam niyo, magaling akong mag-French. Tanongin niyo lang sa akin, kaya kong i-French yan lahat. Magandang umaga sa lahat ng mga driver, ng mga kuyati. Kaya ko yan. At di akong French fries eh. Good morning sa lahat ng mga nakikinig sa atin na nasa biyahe sa mga sandaling ito, no? Mga bumabiyahe pa norte o pa south. Kung saan man ang punta, mag-iingat po kayo dahil medyo maulan-ulan. Baka basa pa ang inyong kalsadang madadaanan. Hello, hello sa ating mga kuya dyan. Taxi driver, bus driver, jeepney driver, TNVS, motor taxi. Mga truck driver kasama ang kanilang mga pahinante. Happy Friday po sa ating lahat, no? Enjoy lamang. At pag inaantok-antok, alam nyo na ang gagawin. Gumilid at magkape. Punta kayo dun sa mga bukas na mga karinderya dyan para makachismisan ninyo yung mga nagsiserve. Kaso nga lang, minsan din pagkaganitong oras. Naalala ko nung isang araw kasi meron akong pares dito na binibilhan na paborito ni Mrs. Nung isang araw bibili ako. Tapos tulog si ate. Tapos sabi ko, ate, ate, pabili po. Hindi siya gumagalaw. Ate, pabili po ng pares, ate. Tapos di talaga siya gumagalaw. Alam niyo ginawa ko? Umuwi na lang ako. Nahiya akong gisingin eh. Baka mamaya, ngayon lang nakatulog si ate. Bumabawi siya ng tulog, tapos gigisingin ko pa, diba? So hindi ko alam kung maganda ba yon o nakasama kasi at least hindi ko siya nagising, natuloy-tuloy niya yung tulog niya. Pero hindi rin siya kumita, so... Hindi ko alam, pero at least feeling ko na-appreciate naman niya na hindi ko na lang siya. Mga nakalimang tawag din ako kay ate, tapos hindi talaga siya gumagalaw. So sabi ko, naku, mukhang pagod na pagod si ate. Sige, wag na lang. Hindi na lang kami kakain ni Mrs. pag-uwi. Ay, naku, maraming thank you once again. Oy, meron pa tayong Sabado edition, kaya huwag kayong mawawala bukas, ha? Pero bago tayo magkahiwa-hiwalay, pasiglahin muna natin ang ating Friday morning with this song from John Travolta and Olivia Newton-John. Here's Summer Nights! Diyan sa Yugyuga na!

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: July 24, 2026. Ara po ng Biyernes. Good morning! Okay, thank you sa pagsama kay Kuya mula pa kanina alas 12. Hanggang ngayon, oras po natin. 5 minuto na lamang at mag-alas 4 na po ng umaga. Maraming salamat sa lahat ng mga nakakwentuhan natin, mga nagpadala ng message, mga nag-PM sa atin. Thank you. Bukas ulit ha, Sabado morning. Meron pa tayong kwentuhan at tugtugan. Kaya huwag kang mawawala, okay? Hahanapin kita, sige ka. Susunod na, Radyo Patrol, Balita, alas 4. Kasama si Robert Mano at Steve Raz. Bukas na lang ulit tayo magkwentuhan. Same time, same frequency, same station. Mag-iingat ha, yung mga maagang alis ng bahay. Alam mo, magdala na kayo ng payong. Para mainit man o maaraw. At mainit man o maaraw, pareho lang yun. Ano ba yun? Mainit o maulan. Sabi nga ni Tito Ariel. Oo, just always bring your umbrella. Jabyo nga daw. Jabyo ka. Until then, nakasama niya nag-iisang Balmasaradyo, inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Happy Friday, everyone!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 4:01 na madaling araw.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras tiyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.
2: Good morning! Good morning!
0: Ngayon po ay Biyernes, July 24, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Bagyong Quiapo, napanatili ang lakas habang tinutumbok ang Extreme Northern Luzon, signal number 1, nakataas sa 15 lugar. Rotational na pagbabawas ng pressure ng tubig sa Metro Manila at Bulacan, pinag-aaralan tubig sa Angat Dam buwagsak sa historic low. Barko ng Bifar, binomba ng tubig ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Isa pang barko ng China, nagsagawa naman ng delikadong maniobra sa barko ng Pilipinas. Pangulong Marcos Jr. at US President Donald Trump nagkausap. Mga isyu ng Pilipinas, tatalakayin ni Trump sa lider ng China. Sa lalawigan, magkapatid na ibinubugaw ng ina na rescue sa Tarlac. Grade 3 student sa Davao City patay naman matapos silang beses hampasin sa ulo ng notebook ng kaklase. At sa balitang sports, Team Philippines sumakot ng mga medalya sa 10th Asian Pancak Silat Championship sa Vietnam. Magandang umaga, kapamilya. Team Pogi ang aking partner umahabol. Hanggang alas 5 po tayo na madaling araw. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz.
2: Good morning!
0: Sa oras po nating 4:04 na madaling araw, update po muna tayo sa Bagyong Quiapo. Napanatili ng bagyo ang taglay na lakas ng hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na 70 kilometers per hour habang tinutumbok sa dulong hilagang Luzon. Ang sentro ng bagyong Quiapo ay huling namataan sa layong 410 kilometers sa silangan ng Apari, Cagayan. Palalakasin ng bagyo ang habagat na magpapaulan sa halos sa buong bansa. Posibleng lumapit ang bagyo sa mainland Cagayan ngayong araw at may posibilidad na maglandfall sa Babuyan Islands mamayang hapon o gabi. Inaasang lalabas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo bukas ng umaga. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela. Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, gayon din sa northern at central portions ng Aurora.
1: Basta AM, DZMM!
3: Nagbabala naman ang Office of Civil Defense sa halos 7,000 barangay sa bansa ang lantad sa bantahan ng baha at landslide dahil sa Bagyong Quiapo. Base sa listahan ng DNR Mines and Geosciences Bureau, nangunguna ang Metro Manila kung saan mahigit 1,300 barangay ang posibleng makaranas ng pagbaha at landslide dahil sa pag-ulan na dala ng bagyo. Inabisuhan naman ng OCD ang publiko na maging alerto at mapagmatsyag partikular ang mga nakatira sa mga peligrosong lugar at malapit sa ilog. Samantala, isinailalim naman sa Blue Alert ang Cagayan Valley dahil sa posibleng epekto ng Bagyong Quiapo. Sinabi ni Cagayan PDRM Head Rueli Rapsing na magsasagawa ng pre-disaster risk assessment sa lalawigan. Sa Batanes naman, naka-preposition na ang mga family food pack sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Inabisuhan naman ang publiko na huwag munang ituloy ang paglalayag kung malakas ang alon dahil sa bagyo.
1: Basta AM, DZMM! Alerto sa Bagyong Quiapo! Bagyong Quiapo!
0: Binaha ang ilang lugar sa Mindanao dulot ng pag-ulan na dala ng habagat jampo sa Zamboanga City.
1: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Narito ang balita ang kumpirmado sigurado mula sa Zamboanga City at ni Queenie Casimiro. Queenie!
4: Halos di tumigil ang buhos ng ulan kaya naman binaha ang maraming lugar sa commercial district ng Zamboanga City. Di na makatawid ang mga motorsiklo at mga mabababang sasakyan matapos mabalahaw ang ilan sa kanila. Miyerkules nang magsimulang umulan sa Zamboanga na dulot umano ng southwest monsoon. Wala namang naiulat na nasaktan sa mga pagbaha. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
0: Maraming salamat, Queenie Casimiro. Samantala, binaha rin ang ilang bayan sa Sarangani Province dahil sa malakas na pag-ulan na dala ng habagat. Diyan po sa bayan ng Glan, nangangamba mga opisyal ng barangay Ialigado na gumuho ang lupa sa tabi ng sapa dahil sa malakas na agos ng tubig. Sa Cotabato naman, nabuwal ang mga puno ng yog at gumuho ang lupa sa gilid ng sapa dahil sa pagbaha sa barangay Saravia sa Coronadal City. Nahirapang duman ang mga motorista dahil sa mga nakambalang na nabuwal na mga puno.
1: Basta AM, DZMM! Alerto sa Bagyong Quiapo!
3: Binaha naman ang ilang lugar sa Metro Manila kagabi dahil sa malakas na pag-ulan dulot ng thunderstorm. Ako po, napakalakas talaga. Sa Maynila, lumubog ang kahabaan ng Espanya Boulevard mula Maseda hanggang M. De La Fuente Streets. Gutter deep naman ang naging baha sa Taft Avenue mula Quirino Avenue hanggang Calaw. Binaha rin ang ilang bahagi ng EDSA Quezon City at ilang panlugar sa lungsod. Na-monitor din ng MMDA ang pagtaas ng tubig sa ilang lugar sa Pasay, Mandaluyong, Makati at Malabon. Mabilis namang humupa ang baha makalipas ang pag-ulan.
1: Basta AM, DZMM! Alerto sa Bagyong Quiapo! Bagyong Quiapo!
0: Oras po natin, 4:08 ng madaling araw. Dahil alas 4 na po ng madaling araw sa mga nagtatanong po ng walang pasok dahil nga po sa Tropical Depression Quiapo o dahil sa Southwest Monsoon. Ito po ha, all levels, public and private. As of 3:48 a.m. po ito, sa Luzon po ha, walang pasok at mag-shift sa alternative delivery mode ang General Trias sa Cavite, sa Pagudpod, Ilocos Norte, gayon din sa Isabela.
3: Sa Visayas naman po, walang pasok sa Silay City, sa Negros Occidental.
0: Sa Mindanao, sa Maguindanao del Norte, wala pong face-to-face classes. Sa Maguindanao del Sur naman, lilipat sa alternative learning mode. Gayon din sa Bangam, South Cotabato, Cotabato City, Pigkawayan, Cotabato, Sarangani Province, Sibuko, Zamboanga del Norte, at Sultan Kudarat, wala pong face-to-face classes. Yan po yung mga walang pasok ka ngayong July 24, Friday, as of 3:48 a.m.
3: Magabang pa po kayo ha, kasi baka may mga habol pa po ng mga LGU, local government units, i-anunsyo po natin dito ha.
0: 4:09, samantala, posibleng magpatupad ng rotational pressure management o pagbabawas ng pressure ng tubig ang MWSS sa Bulacan at Metro Manila, bunsod ng patuloy na pagbaba ng tubig sa Angat Dam. Kahapon, bumaba sa 151.12 meters ang water level sa Angat Dam na may tuturing na historic low kumpara sa 152.19 meters noong 2010. Pinapangabang sumadsad pa sa 143 meters ang level ng tubig sa Angat Dam sa mga susunod na araw. Pinag-aaral na rin ang pagbabawas ng alokasyon ng tubig ng MWSS mula sa Angat Dam na kasunukuyang nasa 46 cubic meters per second. Ulan ng tiniyak ng Manila Water at Maynila na hindi maapekto ng supply ng tubig ng kanila mga customer dahil napaghandaan na nila ang pagbaba ng tubig na Angat Dam at may alternatibong pagkukunan ng tubig.
1: Basta AM, DZMM!
3: Nakaambang muling tumaas na naman ang presyo ng langis sa susunod na linggo dahil sa pagmahal nito sa world market. Sa ikatlong araw ng kalakalan, halos 5 piso kada litro ang itinaas ng presyo ng gasolina at diesel, habang mahigit 3 piso naman sa kerosene. Ayon sa mga taga-oil industry, posibleng lalo pa tumaas ang presyo ng langis sa huling dalawang araw ng trading dahil sa gera sa Middle East. Sumampa na sa halos $100 per barrel ang presyo ng langis sa world market dahil sa patuloy na bakbakan ng Iran at Amerika. Samantala, sinabi naman ni Manibela President Mar Balbuena na itinuloy pa rin ang tigil pasada hanggang ngayong araw para ipanawagan sa gobyerno na solusyonan ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at aprubahan ng hirit na aumento sa pasahe. Naghain na ng petisyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang Manibela para sa 2 pisong aumento sa pasahe sa jeep. Pinarerepaso na ng Department of Transportation sa LTFRB ang mga petisyon para sa dagdag pasahe. Pero posibleng matagalan pa bago makagawa ng rekomendasyon at desisyon ng gobyerno. Sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na posibleng tumagal ng ilang linggo ang public consultation ng LTFRB. Umaasa ang DOTR na madaragdagan pa ang mga gasolinahan na nag-aalok ng 10 piso kada litro na diskwento sa mga pampublikong sasakyan.
1: Basta DZMM!
0: Barko ng BFAR na magdadala ng langis at food packs sa mga mangingisdang Pinoy dyan po sa West Philippine Sea. Pinomba ng tubig ng China Coast Guard. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at itinerajo patrol Bert Dizenbert.
5: Muling winatarkano ng China Coast Guard ang barko ng BFAR na naghahatid ng fuel subsidy at food packs sa mga Pilipinong mangingisda sa Bajo de Masinloc kahapon. Ayon kay Rear Admiral J. Tariela, tagapagsalita ng PCG tungkol sa West Philippine Sea, bandang alas 5:54 ng umaga kahapon, nang lumapit sa layong 50 metro ang China Coast Guard Vessel 3302 sa BRP Dato Dumangsil. Alas 6:29 ng umaga naman nang simulan nitong i-water cannon ng mahigit 2 minuto ang barko ng BIPAR na nagresulta ng indirect hit sa barko. Bago nito, nagsagawa rin umano ng mapanganib na pagmamaniobra ang CCG 21579 sa BRP Dato Paimborong. Sa kabila nito, wala namang nasugatan sa insidente at matagumpay na naipamahagi ng MB Mamalakaya at BRP Dato Cabaylo ang fuel subsidy at mga food packs, habang ipinagpatuloy ng BRP Dato Sumakwel ang pagpapatrol at resupply operations. Nakaranas rin ng radio challenge ang eroplano ng PCG na nagsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas mula sa China Coast Guard. Umabot sa 11 barko ng China ang namataan ng PCG sa lugar. Samantala, mariing pinabulaanan ng PCG ang pahayag ni China Coast Guard spokesperson Jing Lu na umano'y napaurong nila ang mga barko ng Pilipinas. Giti Tariela, na hindi sila mapipigilan ng anumang pananakot o pangaharas ng China sa pagpapatupad ng kanilang mandato at karapatan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Oras natin, 15 minuto makalipas ang ikaapat na madaling araw, nag-usap sa telepono sina Pangulo Marcos Jr. at U.S. President Donald Trump kagabi. Ayon sa Presidential Communications Office, ipinangako ni Trump sa Pangulo na tatalakayin nito kay Chinese President Xi Jinping ang mga issue ng Pilipinas sa China. Tinalakay din ang dalawang leader ang mga kasalukuyang issue na may kinalaman sa seguridad at ekonomiya. Una nang nakausap ng Pangulo si U.S. Secretary of State Marco Rubio sa Malacanang kung saan napag-usapan ang sitwasyon sa West Philippine Sea.
1: DZMM Sona 2026. Sona 2026.
0: Isinasapinal na ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang ikalimang State of the Nation address sa Lunes, July 27. Ayon kay Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro, may mga pasabog ang Pangulo sa kanyang Sona na siya mismo ang sumusulat. Halos patapos na ang pangulo at nirerepaso na lang ang kanyang magiging ulat sa bayan. Sinabi pa ni Castro na kabilang sa babanggitin ng pangulo ang mga accomplishment ng administrasyon at pinayuan ng publiko na abangan ang magiging laman ng ikalimang sona ni Ginoong Marcos. Una nang sinabi ng palasyo na magiging simple at marangal ang sona ng pangulo, sinabi na rin ng House of Representatives na nakalatag na ang lahat para sa sona ng pangulo.
1: Basta AM DZMM.
3: National Capital Region Police Office isa sa ilalim na sa full alert status bilang paghahanda sa ikalabang State of the Nation address ng Pangulo sa Lunes. Naritong balitang kumpirmado, sigurado mula sa Campo Crame at hindi Radyo Patrol Marlene Padierros. Marlene.
6: Nakatakdang itaas sa full alert status ang buong hanay ng pulisya sa Metro Manila mamayang alas 5 ng hapon bilang paghahanda sa seguridad sa nalalapit na ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 27 ng taong kasalukuyan. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyko, tumaas din sa kabuuang 20,878 ang bilang ng mga pulis na ipapakalat sa buong rehiyon kasama na ang higit 10,900 ng mga tauhan ng Civil Disturbance Management. Wala pa namang numumotor na anumang banta ang pulisya na may kaugnayan sa zona ng Pangulo, pero tuloy-tuloy ang kanilang mas maigting na cyber at intelligence monitoring ukol dito. Sa ngayon, mayroon ng tatlong grupo ang inaprubahan ng Quezon City LGU na makapagsagawa ng aktibidad sa Lunes sa ilang bahagi ng Commonwealth Avenue, partikular na sa may St. Peter Parish Church, tapat ng Toyota at sa COA at Sandigan premises. Sabi ni ko, maaari pang madagdagan ito dahil may iba pang grupo ang nakapending ngayon ng aplikasyon sa lokal na pamahalaan. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo para naman sa inaasahang aktibidad na isasagawa nito para sa pagdiriwang ng 112th anibersaryo sa Lunes. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Samantala, nagpatupad ng lockout sa batasang pambansa kung saan ang mga autorisadong individual na may security clearance ang pinapayagang makapasok sa kamera hanggang sa Lunes. Ayon po sa House o kay House Senate o House Sergeant at Arms rather Ferdinand de la Cruz, normal na kalakaran ito sa kamera para tiyakin ang seguridad sa batasang pambansa complex hanggang sa araw po yan ng SONA. Suspendido naman ang klase sa lahat ng level sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Quezon City at Maynila sa Lunes kasabay ng SONA ng Pangulo. Layon po nito na mahikayat ang publiko na makinig sa SONA at maiwasang maipit sa trapiko lalo sa Quezon City kung saan ilang kalsada ang isasara. Magpapatupad din ng liquor ban sa Quezon City mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 6 ng gabi ng Lunes para matiyak ang kapayapaan at seguridad sa lungsod.
1: Basta AM DZMM.
7: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Tinabla ng Senado ang hirit ni Vice President Sara Duterte na sagutin ng impeachment court ang gasto sa pagkain na tinumin ng kanyang defense panel. Sinabi Senate President Sherwin Gatchalian na walang budget ang Senado para sa catering ng defense team ni VP Duterte. Gagastos pa ang Senado para sa pag-upa ng mga kwarto sa PICC para sa deliberasyon ng 2027 national budget. Kinontra rin ng mayorya ng Senado ang hirit ng kampo ni VP Duterte. Tinawag naman ng grupong bantay impeachment na insulto ang hiling ni VP Duterte sa Senado na saluhin ang gastusin sa pagkain ng kanyang defense team. Samantala, House Prosecutor iginit na hindi obligadong Senado na sagutin ang gastusin sa pagkain ng prosecution panel at defense team. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Kamara, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
8: Kasunod ito ng hirit ng Office of the Vice President na sagutin ng Senado ang pagkain, inumin at catering services nito habang nagpapatuloy ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Terry Lidona, may sariling mga tanggapan ang mga defense at prosecution at mayroon ding budget. Gait pa ni Ridon, tila demand ang hinihingi ng OVP mula sa Senado. Gayunpaman, sinabi ni Ridon na nasa Senado ang pasya sa magiging hakbang nito kung pagbibigyan ng hiling ng tanggapan ng Vice Presidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Oras natin, 4:21. Kontento si Senate President Sherwin Gatchalian sa unang tatlo linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pinasalamatan ni Gatchalian si Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero sa maayos na latag ng paglilitis, gayon din ang koordinasyon, pag-iissue ng sabina at maging seguridad. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol na naabot ng korte ang agenda ng paglilitis. Maayosan niya na nailatag ang mga ebidensya at testimony ng mga testigo na naging aktibo ang mga senator judge. Itutuloy ang impeachment trial ng pangalawang pangulo sa Miyerkules, July 29, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ito'y para bigyan daan ng State of the Nation address ng Pangulo sa Lunes at kontrasona ng minorya sa Martes, July 28.
1: DZMM, numero 1 sa aksyon.
0: Hoy, alas 4:22 na po ng madaling araw. Kilos gising bango na po sa mga may pasok. Biyernes po ngayon, huwag na po kayong tatama rin. Bukas po Sabado at Linggo pahinga. Tapos sa by Monday naman, Lunes, walang pasok sa Quezon City
3: at Manila.
0: Manila dahil Sona. Sa Sona. Makinig po kayo sa Sona. Baka may mga pasabog partner.
3: Sana sa Sona.
0: Hindi kasi last year, mahiya naman kayo.
3: Oo.
0: Eh ano kaya ngayong year na?
3: Ngayon kaya, ano kaya sasabihin? Hindi talaga kayo nahihiya.
0: Hindi talaga kayo nahihiya. Ni-reprise lang yun.
3: Tinuloy pa rin ninyo.
0: O baka wala kayong hiya.
3: O kaya, kasama ka pala?
0: Kasama ka pala. Baka magsisitahin nyo na, no? Okay, sa oras po nating 4:23, pwede na po kayo mag-message sa aming Viber number na
3: 0919-278-3000.
0: Mamaya babatiin po namin kayo tulad po ni Nanay Ineng. Nakatutok na po sa atin ngayon. Good morning, good morning.
3: At saka yung ano mo, yung fan mo, si Mutsyang Maldita.
0: Ay, si Mutsyang Maldita. Sino ba yung Mutsyang Maldita?
3: Ng Angeles.
0: Ba't ayaw magpakilala niyan, ha?
3: Uh-huh.
0: Para mas makilala natin. Mutsyang Maldita! Sana maging mutiyang mabait ka na. 4:23, abangan po muna sa aming pagbabalik. Libu-libong pisong halaga ng isda na huli sa pagpapasabog na samsam sa Occidental Mindoro.
3: Trabahador patay matapos babagsakan ng granite slab sa Cebu. Yan at iba pa mga balita mula sa mga lalawigan sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4!
0: Kape.
1: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Pag-unlad ng ekonomiya.
9: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
1: Transportasyon.
9: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatap.
1: Kalusugan.
9: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ng PhilHealth.
1: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
9: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
1: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan.
7: alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27 simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

pakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Steve Raz, Robert Mano sa Radyo Patrol Balita alas 4. Radyo Patrol Balita. Steve Raz, Robert Mano sa Radyo Patrol Balita alas 4.

0: 4:27 ng madaling araw, balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol. Balita alas 4. Bagyong Quiapo, napanatili ang lakas habang tinutumbok ang extreme Northern Luzon. Signal number 1, nakataas sa 15 lugar.
1: Rotational na pagbabawas ng pressure ng tubig sa Metro Manila at Bulacan, pinag-aaralan. Tubig sa Agat Dam bumagsak sa historic low.
0: Barko ng BFAR binomba ng tubig ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Isa pang barko ng China nagsagawa ng delikadong maniobra sa barko ng Pilipinas.
1: Pangulong Marcos Jr. at US President Donald Trump nagkausap. Mga isyu ng Pilipinas, tatalakay ni Trump sa leader ng China.
0: Alas 4:28, alamin po natin yung update ha, sa Bagyong Quiapo.
2: Panahon.
0: Makakausap po natin si Ma'am Veronica Torres, ang PAGASA Weather Forecaster. Ma'am Veronica, good morning. Good morning.
3: Magandang umaga din po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay. Ngayong araw nga ay mimino-monitor tayong bagyo na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito si Tropical Storm Quiapo at kanina alas 3 ng madaling araw, huli itong namataan sa layong 355 kilometers east na Aparicagayan. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 80 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong Kanduran-Hilagang Kanduran sa bilis na 30 kilometers per hour. Samantalang southwest monsoon naman ang nakakaapekto sa Mindanao at kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Para naman sa lagay ng panahon sa Ilocos Norte, Batanes at Popuyan Islands, inaasahan nga natin yung stormy weather caused by Quiapo. Etong sa Cordillera Administrative Region, sa may nalalaming bahagi na Cagayan Valley, Ilocos Sur, La Union at Aurora, maulang panahon na may mga malalakas na hangin yung dala pa rin ni Bagyong Quiapo. Occasional rains naman ang dala ng Southwest Monsoon o Habagat, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Maulap na papawarin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot pa rin ni Bagyong Quiapo sa may Metro Manila, Calabarzon, nalalaming bahagi na Central Luzon, at nalalaming bahagi na may Maropa at Pangasinan, at sa nalalaming bahagi na bansa, maulap na papawirin at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Meron pa rin naman tayong gale warning sa ilang bahagi ng extreme Northern Luzon. Yung update po sa ating gale warning, lalabas na alas 5 ng madaling araw. Update din sa ating bagyo, yung ating tropical cyclone bulletin, ilalabas na 5 a.m. at update sa weather advisory, mamayaring alas 5 ng madaling araw. At yun yung muna pinakahuli sa lagay na ating panahon, mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica Torres.
0: Maraming salamat, Ma'am Veronica Torres, ang PAGASA Weather Forecaster.
2: TTTZMM Numero uno sa aksyon. Ulat kalusugan. Ulat kalusugan.
4: Partner.
5: Oh.
4: May tanong ako.
5: Anong tanong mo?
4: Anong prutas ang hindi dumarami?
5: Ano ang prutas na hindi dumarami? Ang hirap naman yan. Bilog ba yan?
4: Watermelon.
5: Pack one. Bakit watermelon?
4: Pack one. One
5: ah, one lang siya. May ano ba yan? Mali.
1: Para po sa ating ulat kalusugan, maraming benepisyo sa katawan ang pagkain ng watermelon o pack one.
5: Kasi one lang.
1: Oo. Mm-hmm. Ayon po sa mga eksperto, nakatutulong ang pack one na mapanatiling hydrated ng ating pong katawan at maiwasan ang dehydration dahil sa halos 95% nito ay tubig. Speaking of pack one, partner, last weekend, nakakain ako ng napakatamis na pakwan.
5: Saan?
1: Sobrang
5: sa
1: sarap. Alam mo sino naghain?
5: Sino?
1: Si Mutyang Maldita.
5: Ay, naku, Mutyang Maldita. Baka naman na...
1: Sobrang sarap.
5: By Monday, pwede mong ipadala kay Kuya Robert yung pakwan
1: na matamis. Sarap, ang sarap.
5: Kakain
1: ang,
5: kami ni Boss Russo.
1: Ang tamis. Oh. Sobra. Tapos, ano mo isinabayan niya?
5: Oh.
1: Crispy pata.
5: Ay, naku, naku. Na may suka?
1: Oo.
5: Diyos ko.
1: Eh, yan ay kung... Sabi mo naman kay ano, lambingin mo
5: baka Maldita, baka naman. Baka lang naman kasi naglalaway na kami dito.
1: Mayaman din ito sa lycopene, isang antioxidant na tumutulong protektahan ang mga cells. Taglay rin ang pakwaan ng L-citrulline na maaari po makatulong sa maayos na daloy ng dugo habang ang vitamin A at C nito ay nakatutulong sa kalusugan ng balat at resistensya. Yung pala yun. Maaari rin ito maging mas masustansyang alternatibo sa matatamis na pagkain at makatulong sa maayos na pagtunaw ng pagkain. Ang payo po ng mga eksperto sa mga may diabetes at mahina ang tiyan, siyempre, hinay-hinay sa pagkain ng pakwan. Isang slice lang siguro.
5: Sarap
1: pwede
5: siguro niya na ito.
1: Di ba yung bilog? Oo. Tapos i-slice yung pahabang ganun. Medyo semi-circle siyang ganun. Tapos pag kinayang,
5: ang tamis. Juicy siya.
1: Juicy. At yan po ang ating ulat kalusugan. Ano, mamili na kayo ng pakwan on a Friday morning.
2: Agri-balita. Agri-balita.
0: Joy, good morning sa ating kamamilyang magbukid. Good morning sa ating kamamilyang mangingisda. Ano po sa ating agribalita, ipresenta ng International Rice Research Institute o IRI at Philippine Rice Research Institute o PhilRice ang smart farming technologies na makatulong po sa pagpapalakas ng produksyon ng bigas at food security. Kabilang dito, ang Drone for Rice ng IRI na gumagamit ng agricultural drones para sa pagtatanim ng seedlings, fertilizer application at pesticide spraying. Nagsagawa naman ng demonstration ang PhilRice ng Craft Diversification Initiative gamit ang mechanized rice transplanters. Magagamit ito para sa maayos at mabilis sa pagtanim ng palay. Nakahanda naman ang IRI at PhilRice na magsagawa ng equipment trial, planning farmer training session at on-site technical support para maituro sa magsaka ang smart farming technologies. Muli, good morning! Sa ating kamamilyang magbubukid at siyempre sa ating kamamilyang mangingisda, yan po ang ating agribalita on a Friday morning.
2: DZMM numero uno sa aksyon.
0: 4:34 na po. Ratsara naman ating mga balita sa mga
1: probinsya.
2: Pasada probinsya. Probinsya. Alerto sa vulkan. Alerto sa vulkan.
0: Mulay po natin dyan sa Batangas, tumaas ang aktibidad ng Bulkang Taal sa Batangas. Sa monitoring ng FIVOX kahapon, 61 pagyanig ang naitala sa bulkang nagbugarin ng mahigit 7 tonelada ng asupre. Nakapagtala rin ng 3 volcanic tremor na tumagal ng 3 hanggang 31 minuto. Nananatili sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal at ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island.
1: Patay ang babaeng grade 3 student matapos hampasin ng notebook sa ulo ng kaklase sa barangay Agdao sa Davao City. Isinugod sa Southern Philippines Medical Center ang bata noong July nang umuwi sa bahay at idinadaing ang pananakit ng ulo. Pero pumanaw rin ito dahil umano sa brain injury resulting in brain failure ayon po yan sa PNP. Patuloy na inaalam ng mga pulis ang karagdagang detalye ng insidente at wala pang tugon ng mga opisyal ng paaralan na nawagan naman ang pamilya ng biktima ng hustisya para sa kanilang anak.
0: Sa Tarlac naman, arestado ang isang misis sa bahay ng Concepcion na ibinubuga umano ang dalawang anak online. Nailigtas ang NBI ang dalawang minor de edad na biktima. Nabisto ang pagbibenta ng suspect ng mga malalaswang video at online sexual activities ng dalawang anak matapos magbigay alam ng US Homeland Security sa NBI ang illegal na gawain nito. Isinagawa ang intrepid operation matapos magpadala ng bayad ang isang dayuhang kliyente sa e-wallet ng suspect. Nakumpiska sa suspect ang mga cellphone na naglalaman umano ng chat, call logs at iba pang ebidensya. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children Act.
1: Sa Cebu naman, patay ang isang trabahador matapos babagsakan ng 6 na granite slab sa loob ng bodega sa barangay Santa Cruz sa bayan ng Liloan. Ayon po sa investigasyon, binababa ng biktima at makasama nito ang granite slabs mula sa truck nang makalag ang lubid at dumulas ang mga ito. Nahulog ang biktima mula sa truck at natabunan ng mga granite slabs. Agad siya sinugod sa ospital pero direklaran dead on arrival.
0: Sa Maguindanao del Norte naman,

0: kinumprong 3 beses na pinagbabaril. Dead on arrival sa ospital ang biktima dulot ng mga tinamuntama ng bala ng baril habang patuloy na pinaghahanap ang salarin.
1: Sa Pampanga, naaresto ng mga pulis ang umano'y illegal recruiters sa Mexico. Ayon sa pulisya, dinakip ang suspect sa inuupahan itong bahay sa bisa ng warrant of arrest. Mahigit 1,000 aplikante ang umano'y na biktima ng suspect matapos pangakuan ng trabaho sa Europa at singilin ang placement fee na 80,000 pesos hanggang 300,000 pesos. Pero hindi naman nakaalis ng bansa, may mahigit 20 na rin umano itong naunang kaso kabilang ang estafa, rape at paglabag sa Migrant Workers and Overseas Filipinos Act.
0: Sa Occidental Mindoro, nasamsabang halos 170,000 pisong halaga ng isda na pinaniniwala ang nahuli sa illegal blast fishing sa bayan ng Sablayan. Binampot ang 7 suspect na nahulihan ng halos 700 kilo ng dalagang bukid at mayigit 100 kilo ng giant trevally o talakitok. Nasamsam din sa mga suspect ang 23 fish tub, gayon din ang motor bangka at L300 van na pinaniniwala ang ginamit sa pagbiyahe ng mga isda. Nasa kustodiya na ng pulisya mga suspect na maharap sa reklamong paglabag sa Philippine Fisheries Code.
1: Sasakyan, buwangga sa puno ng nyog sa Gihulgan City, isa ang patay.
2: Pasada, probinsya, probinsya.
1: Narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula Negros Oriental, hatid ni Annie Perez Zani.
3: Nangyaring insidente sa barangay Malusay, Gihulgan City sa Negros Oriental kung saan sakay ang biktima ng official vehicle ng pag-ibig para magsagawa ng inspeksyon. Napadaan anya ang sasakyan sa kurbadang bahagi ng highway nang mamalayan ng driver na hindi gumagana ang preno. Sinubukang tumalon ng isa sa mga pasahero palabas ng sasakyan pero nabangga ito sa isang puno ng nyog. Kaagad kinuha ng mga emergency responders ang 4 na sakay ng kotse kabilang na ang driver upang itakbo sa pinakamalapit na ospital. Dead on arrival ang assistant manager habang nakaligtas ang 3 na ngayon ay inoobserbahan sa Gihulgan District Hospital. Patuloy ang investigasyon sa mga otoridad sa insidente. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
0: Patay naman ang 2 rider matapos araruhin ng dump truck ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa zigzag road sa Rodriguez, Rizal. Ayon po sa pulisya na walang umano ng preno ang dump truck habang binabagtas ang pababang bahagi ng kalsada at tapunta sa kabilang linya kung saan naman nakasalubong nito ang motorsiklong sinasakyan ng isang empleyado ng pharmaceutical company at isang kawani ng Bureau of Jail Management and Penology. Nasa kusodiya na ng pulisya ang driver ng truck na naharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide at damage to property.
1: Babaeng angkas na motorsiklo patay, rider sugata matapos ma-hit and run ng truck dyan sa Albay.
2: Pasada, probinsya, probinsya.
1: Darto balitang kumpirmado sigurado mula Albay at ni Vince Villar. Vince,
4: masusing pinaghanap ngayon ng mga otoridad ang driver ng isang dump truck na umano'y tumakas matapos mabangga ang isang motorsiklo sa barangay San Ramon, Tabaco City, Miyerkules ng gabi, Hulyo 22. Dead on arrival sa ospital ang babaeng backride ng motorsiklo habang critical naman at nasa ICU ngayon ang lalaking rider. Ayon sa investigasyon ng Tabaco City Police Station, palikuna ang truck sa isang kalsada sa naturang lugar nang mamanggaan nito ang mga nakamotor. Sa lakas ng pagkakabangga, kapwa tumilapon sa malayo ang 2 biktima. Imbes na tumigil, mabilis na tumakas umano ang dump truck. Sinusuri na ngayon ng pulisya mga CCTV footage na posibleng nakahagip sa dump truck upang makilala at mahuli ang driver nito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
1: Maraming salamat, Vince Villar.
0: Samantala, arestado naman ang 12 umano'y drug traffickers matapos makumpiskahan ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 4.5 million pesos sa bypass operation sa San Mateo, Rizal. Ayon po sa Calabarzon Police, nahuli ang mga suspect matapos umano nilang ibenta ang 1,000 pisong halaga ng shabu sa poster buyer sa barangay Santo Niño. Nakumpiska sa kanila ang nasa higit kalahating kilo ng hinihinalang shabu at mga drug paraphernalia. Nasa kustodiya na ng pulisya mga sospek at maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy ang pinagmulan ng ilegal na droga.
1: Alas 4:42 na madaling araw, abangan po sa aming

0: Pagbabalik, loyalty check sa mga sundalo, hindi na kailangan ayon sa palasyo.
1: At, umanoy, anomalya sa flood control project sa Taguig, iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang mga detalye sa muling pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4. Kape.
1: You know, breakfast na.
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pag-unlad ng ekonomiya.
3: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
2: Transportasyon.
3: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatapos.
2: Kalusugan.
3: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, covered na rin po yan ng PhilHealth.
2: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
3: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
2: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27 simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bicornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol, DZMM, numero uno sa aksyon.

0: 4:46 na po na madaling araw. Tuloy-tuloy pa rin po balitaan sa Radyo Patrol. Balita alas 4, tiniyak ng Malacanang na hindi kailangang magsagawa ng loyalty check sa mga sundalo. Kasunod ito ng pahayag ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial noong Miyerkules na ilang uniformed personnel ang persons of interest sa sinasabing planong pagpapatay kay Pangulong Marcos. Iginiti Palas Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na kilala at alam ng Pangulo ang mga mapagkakatiwalaan sa hanin ng militar. Kaya hindi na kailangan magsigawa ng loyalty check. Nananatili rin buo ang tiwala ni Pangulong Marcos sa militar. Sa kabila nito, iginit ng Malacanang na kailangan pa rin matukoy ang mga uniformed personnel na posibleng sangkot sa sinasabing planong pagpapatay para mapanagot sa batas.
1: Iimbestiga naman ang Senate Blue Ribbon Committee kung ano naman yung flood control project sa Taguig na baluarte ni Senador Alan Peter Cayetano. Bumusisiin din anya ng Blue Ribbon Committee ang alegasyon ng 18 bodyguard ni dating Congressman Zaldy Co. na umano'y nag-deliver ng mali-maletang pera sa ilang personalidad. Nauna nang nabisto ni Senador Panfilo Lacson ang mahigit 2 bilyong pisong halaga ng umano'y ghost infrastructure project sa Taguig. Una nang ibinunyag ni Lacson ang umano'y 6.79 bilyon pesos na budget insertion si Senator o ni Senator Alan Peter Cayetano sa 2025 national budget. At umano'y kickback sa infrastructure projects. Nangako naman si Lacson na mangangalap pa ng mga ebidensya at testigo para ipakulong sa New Quezon City Jail si Cayetano.
0: Inimbitahan ng NBI ang 7 direktor ng 2019 Southeast Asian Games Organizing Committee sa imbestigasyon nito sa mga irregularidad sa hosting ng bansa ng naturang palaro. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na pinapaharap sila sa binuong Task Force Cash Cow. Inimbestigahan ng Task Force Cash Cow ang umano'y paglilipat ng mahigit 10 billion pesos na pondo sa Organizing Committee. Si dating Senate President Alan Peter Cayetano ang tumayong chairman ng Organizing Committee pero nilinaw ng palasyo na walang politika ang imbestigasyon ng NBI.
1: Samantalang tirahan ng mga bata na iligtas sa human trafficking at online sexual exploitation, binuksan ng DOJ at DSWD. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Mandaluyong at hindi Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
2: Pormal nang binuksan ng DSWD at Department of Justice ang bagong one-stop shop para sa mga batang biktima ng human trafficking sa Mandaluyong. Ang pasilidad na tinatawag na Interagency Council Against Trafficking, Tahanan ng Inyong Pag-asa Center ay magsisilbing pansamantalang tirahan ng mga batang nakaligtas sa online sexual abuse o sexual exploitation, illegal recruitment at trafficking in persons. Bukod sa ligtas, na matutuluyan na magbibigay rin ang center ng counseling, rehabilitation at iba pang serbisyong kailangan ng mga victim survivors para makabangon at makapagsimula muli. Pinungunahan ni na DSWD Secretary Rex Gatchalian at DOJ Undersecretary Nicolas Felix T. ang inaugurasyon ng pasilidad kasama ang mga opisyal ng DSWD, DOJ, IACAT at lokal na pamahalaan ng Mandaluyong. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero!
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: 450! Na-arrest ng mga pulis ang dalawang suspect sa pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata o kilala bilang Mima Alicia sa Mawalakat, Pampanga. Nahuli mga ito sa follow-up operations ng Special Investigation Task Group Mima sa Mawalakat, Pampanga. Narecover sa mga suspect ang dalawang granada at dalawang baril na isa sa ilalim sa ballistic examination. Naharap sila sa kasong murder, paglabag sa firearms law at illegal possession of explosives. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang iba pang kasabwat sa krimen. Inaalam pa ng mga pulis ang mga kasabwat ng mga na-arrestong suspect. Paniwala din na may important o impormante ang gunman na nagmanman sa kilos ni Lipata noong araw na patayin siya pero ay pamabigay ng detalye ng mga otoridad tungkol dito.
1: Barangay Kagawad, critical matapos pagbabarilin sa Makati. Nagbabalik si Radyo Patrol, Bert Dizon.
4: Pinaril sa tapat mismo ng kanilang bahay si Kagawad Attorney John Landy Ocampo
5: sa bahagi ng Zapote Street, Barangay Olympia sa Makati City. Sa inisyal na investigasyon, bandang alas 8 ng umaga kahapon nang maganap ang krimen. Ayon sa salaysay ng asawa ng biktima, nasa loob siya ng bahay nang makarinig ito ng putok ng baril at nalaman na lamang niya sa kapitbahay na mister niya mismo ang nabaril. Nagtamo ng tama ng bala sa ulo ang biktima na agad na isinugod sa ospital. Agad namang tumakas ang lalaking sospek sa direksyon ng Novaliche Street, dala ang baril na ginamit sa krimen. Nakasuot ng asul na sombrero, itim na jacket hoodie at maong na pantalon ng sospek. Samantala, mariing kinundina ni Makati City Mayor Nancy Binay ang pamamaril kay De Ocampo na barangay kagawad sa Santa Cruz, Makati. Tiniyak ng alkalde ang tulong sa biktima at pamilya nito at nagbigay na rin ng direktiba na palakasin ang presensya ng mga otoridad sa lugar at mga karatig barangay. Nagsasagawa na ng manhunt operation at backtracking ng mga CCTV footage ng mga otoridad upang matunton at maaresto ang sospek. Bumuo na rin ang Southern Police District ng Special Investigation Task Group na tututok sa investigasyon upang malaman ang tunay na motibo sa krimen. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East

0: Kinasuhan ng Quezon City Police District ng 2 counts of murder at robbery ang 36 anyos na suspect sa pagpatay sa 70 taong gulang na retiradong BIR Commissioner at kanyang kasambay sa North Fairview, Quezon City. Ayon sa pulisya, natukoy ang suspect sa tulong ng CCTV footage, forensic evidence, testimonya ng mga saksi at digital transactions. Natagpuan ang mga biktima na patay noong June 15 habang nawawala ang kanilang mga alaas at cellphone. Lumabas sa medical legal examination na namatay ang dalawa dahil sa mga hiwa at saksak sa leeg. Patuloy ang imbestigasyon para matukoy kung may iba pang sangkot sa krimen.
1: Pinagkaharap naman ng mga polis ang lalaki sa konsumen ay pagnanakaw sa isang bahay sa Barangay Palanan sa Makati City. Ayon po sa investigasyon, pumasok ang suspect sa bahay at tinangay ang laptop, dalawang relo at cellphone ng biktima. Agad namang humingi ng tulong sa barangay ang biktima matapos matuklasang nawawala ang kanyang mga gamit. Natukoy ng mga opisyal ng barangay ang suspect pero nakatakas ito bago pa man mapuntahan ang bahay nito. Na-recover ang laptop sa umano'y itinago sa kisame. Nala talaga naman. Sa kisame ng bahay pero hindi pa rin nababawi ang dalawang relo at cellphone. Siguro din niya alam gamitin to.
0: Nako.
1: Patuloy po ang paghahanap ng mga polis sa suspect.
2: Mga balita sa labas ng bansa.
0: Balita sa labas ng bansa. Tatlong oil tanker ang hindi pinayagan ng Iran na makadaan sa Strait of Hormuz. Ayon sa Iran Revolutionary Guard, sumabog at nasunog ang isang oil tanker nang tumama sa mga bomba na itinanim sa dagat. Napilitan na nilang lumiko at hindi na itinuloy ang paglalayag ng dalawa pang oil tanker. Nanindigan ng Iran Revolutionary Guard na kontrolado nito ang Strait of Hormuz at binalaan ng mga barko na magpupumilit na dumaan doon nang walang basbas ng Iranian government. Samantala, 41 ang patay sa malakas na pag-ulan at pagbasa sa Assam State ng India. Halos 1 milyong residente ang apektado ng kalamidad at libu-libong alagang hayop ang namatay ng anuin ng baha.
2: Showbiz Balita! Balita!
1: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Jessica Luna. Jessica, anong latest?
3: Gandang umaga, kapamilya! Nasa Amerika na ang Nations Girl Group Bini para sa US Top ng Signals World Tour. Mainit ang naging salubong ng US Blooms, kaya naman, ganun na lang ang pasasalamat ng 8. Sa Honolulu ang unang stop ng Bini na gaganapin sa August 1. Samantala, Pinoy Pride pa din ang bumida sa kantang A Parallel World ng Bini para sa animated film na Forgotten Island. Agad itong nag-trending nang i-release kahapon kung saan narinig ng mga Blooms ang ilang salitang Filipino. Mapapakinggan na ang kanta sa mga music platforms. At ito pa nga, nag-sign off na ang karakter ni Gerald Anderson sa seryeng Blood vs. Duty. Sa isang post, ibinahagi ni Gerald ang kanyang larawan kalakipang salitang signing off. Matatanda ang idineklarang kalaban ng bansa ang karakter ni Gerald sa serye kaya ipinag-utos ang pag-aresto. Mapapanood na ang nalalapit na pagtatapos ng action serye sa Kapamilya Channel, OTV2 at iWant, gayon din sa A2Z, Netflix at Kapamilya Online Live. Para sa kumpirmado, sigurado mga ganap sa mundo ng showbiz, Jessica Luna, DZMM.
1: Thank you, Jessica!
2: Sports Balita!
0: Sports Balita! Team Philippines, umangkot na mga medalya sa 10th Asian Pancak Silat Championships dyan po sa Vietnam. Yan, ano bang sports balita? Ihatid ng ating big man ng DZMM with a big heart. Good morning, Alfred Dalde. Go!
4: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports, humakot ng mga medalya ang Team Philippines sa Korea Open International Taekwondo Championships sa South Korea. Isinukbit ni Rodolfo Reyes Jr. ang gold medal sa Under 40 Senior Pumsi event matapos maungusan ng mga nakatapat mula Denmark at South Korea. Pinarangalan din si Reyes bilang best athlete ng torneo. Bukod sa gold medal, nanalo rin ang Team Philippines ng 2 silver at 3 bronze medals. Samantala, Nanalo ng 11 medalya ang Philippine Pencaksilak Team sa 10th Asian Pencaksilak Championship sa Vietnam. Kabilang dito ang gold medal ni Francine Patio sa female tunggal finale. Nanalo rin ang mga Pinoy ng tiglimang silver at bronze medals.
5: At yan!
4: Ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
1: Ikaw pala yun, Alfred!
0: Ikaw pala yan!
1: Vansalizing ice!
0: Parang ang sarap pakinggan ng ganitong music pag Biyernes na, no?
1: Taas mo konti, taas mo konti. Ayan. Sasayawin mo muna, partner.
0: Parang kuratsa lang, eh. Ibig sabihin po niyan, it's Friday.
1: Nakalimutan na natin yan. Dati sumasayaw ka lagi, eh. Ah.
0: Dapat si Elfrido parang sumayaw ngayon. Kaso hindi ma-on-cam-on-cam ng taong to, eh. Ayaw, eh.
1: Di bale,
0: mag-on-cam siya, partner, sa 50th anniversary ng DZM.
1: Ayan.
0: Oh, abangan po natin
1: siya
0: yan.
1: Siya po mag-host niyan.
0: 50th anniversary ng DZM.
1: Ay, magandang umaga po kay Jason Pangan, kay Kim Justin Juanilio, Jo Marie Bangalino, siyempre. At magandang umaga po kay Ma'am Marie David, kay Sir Alan and Cecil Alano, at kay Sir Itoy Boards. Itoy Boards, magandang umaga po, sir.
0: Good morning kay Kuyang J.R. Reyes. At siyempre, partner, bati ko lang ng happy birthday. Mm-hmm. Si Juliet Pakot, ng veteranong writer yan ng Saksi ngayon.
1: Oh, matatakotin siya?
0: Ha?
1: Matatakotin?
0: Good morning!
1: Ano pilito?
0: Pakot.
1: Ah, Pakot.
0: Hindi takot. Takot. Happy birthday, Ate Juliet.
1: Juliet, Ate
0: Member
1: Juliet.
0: Member po yun ng juror, ah.
1: Happy
0: ng,
1: birthday.
0: DOJ.
1: Siyempre, kilala natin yan.
0: Oo, may Juliet.
1: Tita Villanueva, Tita Amanda Reyes. Good morning din po, ha. Siyempre, good morning din kay Madam Norma Guevara, kay Kuyang Romeo Giwon, kay Sir Tix Pakapak, magandang umaga po, at kay Ma'am Fe Santilla sa everyday prayer mo sa amin ni Steve. Marami pong salamat, Ma'am Fe.
0: Good morning, Tita Nona Damian, Tita Lina Ho, Maria Dulce Arate, kay Sir Sosimo Gasmin, Romeo Giwon. Good morning, Sir Romer Rojas. At kay Mario Mirasol, Flor, Rolando Santos, Emma Chikuhara, at kay Joy Gonzalez.
1: Good morning. Paano?
0: Alas 5 na po na madaling araw, susunod na ang Pasada Balita.
1: Kasama sina
0: Daddy Johnson Maraba
1: at Christian Your Source Yosores.
0: Bye bye.
1: Happy Friday. Oh, sayaw na. Tuloy mo na sayaw.
0: Mag-iingat.
2: Steve Raz, Robert Manosa, Ratchet Patrol Balita, alas 4.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP. 501!
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwalaang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!
0: Happy Friday!
2: Yay!
0: Ay sa wakas, Biyernes na rin, July 24, 2025, 2026. Muli, samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang 6:02. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Manabat.
2: Gising bangon, kapamilya, may pasok ngayong Biyernes. Sa opo si Christian Yosores.
0: Medyo maambon, bangon gising na ho kayo. At sa oras nating 5:03, narito muna mga may init na balita ngayon.
1: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Bagyong Quiapo, patuloy na nagbabanta sa Hilagang Luzon. Signal number 1, nakataas na sa 15 lugar.
2: Level ng tubig sa Angat Dam bumagsak pa sa pinakamababang antas. Alokasyon ng tubig sa Metro Manila, posibleng bawasan.
0: Presyo ng mga produktong petrolyo, namumuro na namang tumaas. Tigil pasada ng grupong manibala, itinuloy hanggang ngayong araw.
2: Kamara nagpatupad ng lockout sa batasang pambansa bilang paghahanda sa sono ni Pangulong Marcos sa Lunes.
0: Sa atin namang Pasada probinsya, dalawang motorcycle rider patay matapos araruhin ng dump truck sa Rizal. Muli, maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad, saan mang pari kayo ng mundo nanonood. Ano man ang inyong ginagawa, maganda umaga, magandang tanghalit, magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
2: Good morning! Gising bangon, ako po si Christian Yosores.
0: Sa detalye ng ating mga balita,
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Diretso po muna agad tayo sa pag-asa.
1: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin natin ang latest sa bagyo mula kay Ma'am Chinel Dominguez ng Pag-asa. Ma'am Chinel, magandang morning!
2: Morning, ma'am!
3: Magandang morning din po sa inyo, Tito Johnson at Sir Christian. Magandang morning din po sa ating mga taga-subaybay. Update po muna tayo dito po sa binabantayan natin bagyong si Quiapo mula sa nilabas nating Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. Kaninang 2 a.m. ay nag-intensify ito bilang isang ganap na tropical storm category. Huling namataan sa layang 345 kilometers east ng Apari, Cagayan, may taglay na lakas na hangin na 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Dulot nito, dahil tropical storm na ito, meron na tayong tropical cyclone wind signal number 2 sa Batanes, northern portion ng mainland Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands at northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Benguet, rest ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at northern at central portions ng Aurora. Hindi pa rin naman po natin inaalis yung probabilidad ng pagtataas ng tropical cyclone wind signal number 3 once na ito ay posibleng maging isang ganap na severe tropical storm pag ito po ay nakatawid na or habang tumatawid po ng Batanes at Babuyan Island areas po. Sa ating forecast track, inaasahan po natin, ito yung mag-intensify nga po bilang isang ganap na tropical storm category at paglabas po niya ng ating Philippine Area of Responsibility by Saturday, ay posible rin ito mag-intensify into a typhoon category prior to its landfall po dito sa May China area. Inaasahan po natin yung mga pag-ulan at malalakas na hangin, lalong-lalong na dito po sa Northern Luzon. Kaya pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin na mag-ingat po tayo at makinig po tayo lagi sa ating mga local government unit. Sa ngayon, meron na rin tayong nakataas na gale warning, pero dito sa Bagyong Sikia po, dito sa seabirds po ng extreme northern Luzon. Yan po muna latest dito sa Pag-asa with the Forecasting Center. Chanel Dumigas po, magandang umaga.
2: Ma'am Chanel, yung malakas na pag-ulan dito sa Metro Manila kagabi, ano ba ang dulot nun? Yun ba ay epekto na ni Kia po?
3: Yes po, dulot na po ito ng ni Kia po, pero ito po yung outer rain bands lamang po Kia po dahil masyado din po malayo po itong si Kia po dito po sa atin sa Metro Manila. So yun nagpaulan po yung mga extension po ng kaulapan po niya.
2: Opo, pero ngayong araw po pati sa weekend, ganun din po may aasahan dito sa atin sa NCR?
3: Ay, nasaan po natin? Ngayong araw, dulot pa rin po ni Kia po, posible po rin po makaranas po tayo ng malalakas na bugso ng ulan dito sa may Metro Manila at mga karatig lugar po natin. Pero once na tumawid na po kasi ito ng Batanes at Babuyan Islands area po natin, magsishift na po into southwest monsoon ang magpapaulan naman po dito sa Metro Manila.
0: Kailan ang exit ng bagyo?
3: Saturday po ng madaling araw.
0: So baka by Sunday, kahit papano, ay medyo mas maganda na panahon natin?
3: Yes po, except na lang po, posible pa rin po maulap-ulap pa rin po dito sa Metro Manila at western section ng Visayas. Pero dito po sa Mindanao, posibleng maaliwalas na po yung kanilang panahon.
0: Alright. Maraming salamat, Ma'am Chanel Dominguez.
1: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
2: Sa oras na 5:08, bumagsak pa sa panibagong record low ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon, sumadsad sa 151.45 meters ang tubig sa dam na mas mababa sa historic low na 152.19 meters noong 2010. Ayon sa MWSS, posibleng bumagsak pa sa 149 meters ang level ng tubig sa Angat Dam, kaya maaaring ibaba pa sa 32 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa 46 cubic meters per second. Dahil dito, sinabi ni MWSS Water and Surface Department Manager Engineer Patrick Tizon na posibleng magpatupad ng rotational pressure management sa Bulacan at Metro Manila sakaling lalo pang bumagsak ang tubig sa dam. Bukod sa Angat Dam, bahagyan rin bumaba ang tubig sa Ipo, Lamesa, Ambuklaw, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Dam.
0: Sa iba mga balita sa oras nating 5:09, mga mamang tsuper, Biyernes pa lang ho ngayon pero paghandaan na po ninyong susunod na linggo, lalo ang araw ng Martes.
2: Naku!
0: Namumuro na naman kasing tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw na kalakalan sa world market, 4 pesos and 70 centavos na ang taas presyo sa diesel, habang 4 pesos and 90 centavos sa gasolina at 3 pesos and 30 centavos naman sa kerosene. Pero maaari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang ngayong araw. Inaasang makakaapekto sa presyuhan ang banta ni US President Donald Trump. Nawawasaki ng mga tulay o ang power plant ng Iran sa bawat barkong aatakihin sa Strait of Hormuz. Sa ngayon, naglalaro na sa 76 hanggang 86 pesos ang kada litro ng diesel, habang 78 pesos naman ang kada litro ng gasolina. Abril, umabot sa 160 pesos ang presyo ng diesel, habang mahigit 100 pesos naman ang gasolina sa kasagsagan ng giyera sa Middle East.
2: Pinalawig ng grupong manibela ang tigil pasada hanggang ngayong araw bilang protesta sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Sinabi ni Manibela President Mar Valbuena na kahit wala ng protest center, tuloy pa rin ang transport strike na layon ding ipanawagan ang taas pasahe sa pampublikong transportasyon. Pinag-aaralan din ng grupo kung lalahok sa kilos protesta sa SONA ni Pangulong Marcos sa Lunes. Ayon sa Department of Transportation, posibleng abutin ng 15 araw ang public consultation kaugnay ng hirit na taas pasahe. Pinag-aaralan ding itaas sa 15 pesos ang fuel subsidy sa mga tsuper mula sa kasalukuyang 10 piso. Marso, sinuspende ni Pangulong Marcos ang dagdag pasahe sa mga pampublikong transportasyon kabilang ang pisong permanenteng taas pasahe sa mga tradisyonal na jeepney.
0: Gagamitin ng pamahalaan ng 22 billion pesos na savings para pondohan ang mga programa na layong magbigay ng ayuda sa mga apektado ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. prioridad na mabigyan ng ayuda ang mga magsasaka na apektado ng epekto ng tensyon sa Middle East. Ngayong araw, matatapos ang pamamahagi ng 2,000 pisong ayuda sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Mahigit sa 3 milyong benepisyaryo ang tatanggap ng ayudang bahagi ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung tinatawag na Uplift Program. Isang beses lang matatanggap ang ayudang ipapasok sa land bank account ng benepisyaryo. Inaasikaso na rin ang pamamahagi ng ayuda sa mga hindi miyembro ng 4Ps pero ikinukonsiderang mahirap gayon din sa mga low wage earner o sumusweldo ng 20,000 piso pababa.
2: Muling subadsad sa record low na antas ang halaga ng piso dahil pa rin sa tensyon sa Middle East. Kahapon, nagsara ang palitan sa 61 pesos and 75 centavos kada US dollar. Nauna nang bumagsak sa kaparehong antas ang palitan kahapon dahil sa panibagong gantihan ng pag-atake ng Amerika at Iran. Pabor para sa mga OFW at kanilang pamilya sa Pilipinas ang paglakas ng dolyar. Pero maaari ito makaapekto sa presyo ng bilihin at petrolyo, gayon din sa pagbabayad sa utang ng bansa. Noong Mayo, lumobos sa record high na 18.55 trillion pesos ang utang ng Pilipinas.
0: Kinontra ng ilang senador ang hiling ng Office of the Vice President na saluhin ng Senado ang gasto sa pagkain, sa inumin at sa catering service ng defense team, ng support staff at ng testigo habang umuusad ang impeachment trial. Sa liham, hiniling na saluhin na lamang ang reasonableng gastusin sa mga pagkaing ihahain lamang sa designated holding room ng depensa kung saan OVP accredited caterer lang ang papayagan dahil sa security concerns. Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalya na wala namang pondo para sa pagkain, lalo't gagastos pa ang Senado sa pag-upa ng dagdag na opisina sa PICC para sa deliberasyon ng panukalang 2027 national budget. Samantala, mayorya ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat sagutin ni Vice President Sara Duterte ang lahat na akusasyon sa paglilitis. Sa survey ng Social Weather Stations noong Hunyo, 70% ng mga respondents ang nagsabing dapat sagutin ng Vice Presidente ang reklamo hinggil sa katiwalian, habang 17% naman ang tutol at 13% ang undecided. Siyam na araw ng impeachment trial pero hindi pa rin umaharap si Vice President Sara Duterte na bumibiyahe sa iba't ibang bansa hanggang sa July 31. Kabilang dito ang Qatar, United Kingdom at the Netherlands kung saan nakakulong ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
2: 5-14, inatasan ng Sandigan Bayan si Senador Rodante Marcoleta na magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat masuspinde bilang senador. Kaugnay ito ng kasong plunder ni Marcoleta dahil sa hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na donasyon sa 2025 elections. Binigyan ng 10 araw ang senador para magpaliwanag kung bakit hindi dapat ipatupad ang nakasaad sa Anti-Plunder Act na papatawan ng suspensyon ang sinumang opisyal na may kinakaharap na kasong plunder. Nauna nang hiniling ni Marcoleta sa impeachment court na ikonsidera ang kanyang boto sa impeachment trial. Pero sa pahayag noong Hunyo, iginiit ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi maaaring magsilbing senator judge ang nakakulong at suspendidong senador na si Senator Jinggoy Estrada.
0: Sa iba pa mga balita sa oras nating 5:15, bukas ang Pamilya Villar na mag-donate ng lupa para maresolba ang issue sa right-of-way sa LRT Line 1 Cavite Extension Project. Sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na handa ang pamilyang Villar na magbigay ng lupa para matapos na ang proyektong pinondohan ng mahigit sa 64 billion pesos at inaasang makatutulong sa pasaherong bumibiyahe sa Southern Metro Manila. 2024, natapos na ang phase 1 ng proyekto kaya umaabot na ang biyahe sa Dr. Santos Station sa Parañaque City. Pero hindi pa tapos ang Las Piñas, Zapote at Ñug Station sa Bacoor City sa Cavite. Nauna na itinanggi ng magkapatid na Senador Mark at Camille Villar ang akusasyong hiniling nilang ibahin ang alignment ng relay sa Ñug Station para dumaan sa C5 Road kung saan mayroong mga property ang Pamilya Villar.
2: 5-16, iniimbestigahan ng NBI ang sinasabing banta sa buhay ni Senador Risa Ontiveros. Nangangalap na ng ebidensya ang ahensya kabilang ang pagsuri sa social media post ng sinasabing pagbabanta. Nababahala si NBI Director Melvin Matibag sa misto lang nagiging normal na ang pagbabanta, lalo na sa mga opisyal ng pamahalaan. Iginiit ni Matibag na hindi dapat baliwalain ang mga banta dahil maaari itong magkaroon ng malaking epekto para sa lahat. Sakali may sapat na basihan at ebidensya, nakatak na magsampang NBI ng reklamo sa Department of Justice.
0: Ay, wala muna maglilipat ng channel ha, walang BBTU. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita ngayong maambong Biyernes. Oras po muna natin sa mga kagigising lamang ho dyan.
2: Ay, ang sarap pang matulog.
0: Oo nga.
2: Pero 5:70 na po, gising, bangon.
0: Pero ang sarap ng matulog ano.
2: Ay, naku, ikot-ikot ka pa dyan.
0: Ay, wag kayong patatalo sa bulong ha.
1: Pilipinas, pasada balita na. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
7: Pambatang lagundi, Plemix!
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: palitan kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Johnson Manabat, Christian Yosones. Pasada, pasada. Balita, balita. DZMM, numero uno sa aksyon. Pasada, balita.
3: Balik tayo sa mga balita. Oras po natin, 5:20. Bumuo ng NBI ng Task Force Cash Cow kaugnay ng investigasyon sa sinasabing irregularidad sa hosting ng Pilipinas sa SEA Games noong 2019. Makikipag-ugnay ng Task Force sa Commission on Audit, Securities and Exchange Commission at Bureau of Internal Revenue para repasuhin ang mga dokumentong may kinalaman sa investigasyon. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ipinasabina na ang 7 individual na maaring makatulong sa investigasyon. Posible rin ipatawag si Senador Alan Peter Cayetano na dating chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee na nakatanggap ng 6.7 billion pesos na pondo. Susuriin ng NBI ang legal na basihan sa pagkakatalaga ni Cayetano matapos matuklasan sa mga dokumentong itinalaga lang ang senador na interim chairman ng Philippine Olympic Committee bago itatag ang komite. Nakatakda namang imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang sinasabing maanomalyang flood control project sa Taguig City. Sinabi ni Committee Chairman Senator Erwin Tulfo na maituturing na seryoso ang pahayag ni Senador Panfilo Lacson na may 2.3 billion pesos na budget insertion para sa karagdagang proyekto sa lungsod na balwarte ng mga Cayetano. Nauna na iginit ni Cayetano na walang peking proyekto sa Taguig dahil ilang beses nagsagawa na ng inspeksyon. Sa iba pang mga balita, sa oras na 5:21, nagpatupad ang Kamara ng lockout sa batasang pambansa bilang bahagi ng paghahanda sa seguridad sa ikalimang State of the Nation Address o SONI ni Pangulong Marcos sa Lunes. Ibig sabihin, papayagan lang makapasok sa Kamara ang mga tauhang may security clearance. Sinabi ni House Sergeant at Arms Ferdinand Melchor de la Cruz na handa ang Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at Presidential Security Command na tiyakin ang seguridad sa SONA. Kabilang sa pinaghahandaan ang banta kay Pangulong Marcos na nabanggit sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inaasahan naman ang mga pagkilos kaya mahigit 20,000 pulis ang ipakakalat sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Sa ngayon, ang grupong bayan, San Lacas at Better Brighter pa lamang ang nabigyan ng permit para magprotesta sa Commonwealth Avenue. Sinuspinde na ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Maynila at Quezon City dahil sa SONA. Magpapatupad din ang liquor ban sa Quezon City sa Lunes.
4: Simula this sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
3: Sa iba pa mga balita, binomba ng water cannon ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BFAR sa Baho de Masinloc. Maghahatid sana ng fuel subsidy sa mga mangis ng Pilipino ang barko ng BFAR nang bombahin ng tubig ng barko ng China. Hindi naman tinamaan ang barko ng Pilipinas pero isa pang barko ng China Coast Guard ang nagsagawa ng delikadong manyobra sa barko ng Philippine Coast Guard. Walang nasugatan sa mga insidente at naging matagumpay ang misyon ng mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bukod sa pamamahagi ng fuel subsidy, nagpatrolya rin ang eroplano ng Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc. Pero Nang makalagpas ng eroplano sa kanluran ng Zambales, sinalubong naman ito ng radio challenge ng China Coast Guard. Namataan din ang dalawang Chinese Maritime Militia Vessel sa hilagang kanluran ng Bahura, kung saan isa ang bumuntot sa bangkang may sakay na mga mangingisdang Pinoy.
5: Nanindigan ang Department of National Defense ng karapatan ng Pilipinas na magtayo ng istruktura sa exclusive economic zone ng bansa. Kasunod ito ng pahayag ni Chinese Ambassador Jing Chen na lumapit ang China Coast Guard sa mga sundalong Pilipino na hinihinalang nagsasagawa ng konstruksyon sa BRP Sierra Madre. Iginiit ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na wala siyang nalalaman tungkol sa provisional agreement o kasunduang binanggit ng Chinese Ambassador. Nauna nang sinabi ni Jing na nalabag ang kasunduan sa konfrontasyon kung saan dalawang sundalong Pilipino ang nasugatan. Nilinaw naman ng Department of Foreign Affairs na hindi kinikilalaan ang kasunduan ang jurisdiction ng ibang bansa sa karagatang sakop ng Pilipinas. Layon lang ng provisional understanding na pagkasunduin ang Pilipinas at China, kaugnay ng pagsasagawa ng rotational and resupply mission sa Ayungin, Seoul. Nakasaad din sa kasunduan na hindi kailangang magpaliwanag ng Pilipinas kung magsasagawa ng misyon at hindi rin isusuko ang soberanya ng bansa.
3: Samantala, tumanggap ng ₱100,000 ang dalawang sundalong Pilipinong nasugatan sa pangaharas ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Nagtamo ng sugat sa ulo si Seaman First Class Underwater Operator Carmelo Abali matapos paluin sa ulo ng wooden baton ang tauhan ng China Coast Guard, habang nagtamo naman ng gasgas sa kamay si Private Eric Lacida. Binisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Camp Ricarte Station Hospital ang mga sugat ng sundalong ginawaran ng Order of Lapu-Lapu. Sa kabila nito, gusto pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng reset o muling pagsisimula ng ugnayan ng Pilipinas sa China matapos ipatawag sa Malacanang si Chinese Ambassador Jing Chen.
5: 5:25, sinuspinde ng 90 araw ang lisensya ng vlogger dahil sa paglabag sa batas trapiko. Nakuhanan pa ng video ang babaeng rider habang nagmamaneho ng motorsiklo ng walang suot na helmet. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang vlogger habang nakaalarma na rin ang motorsiklo habang umuusad ang investigasyon.
3: Sinasadya na lang yung mga ganyan.
5: Eh kasi nga for the likes, for the subscription nga.
3: Oh, kahit naman halimbawa alam naman nilang may bawal. Nagbi-video at posibleng makarating sa LTO, de sige pa rin.
5: Pero ewan ko paano bang thought process ng ilang mga vlogger na kahit alam nilang bawal, alam nilang hindi pwede, gagawin at gagawin pa rin nila in exchange of likes, viewers, engagements.
3: Mm. For the content nga.
5: For the content nga.
3: Kaya dapat ay sampulan ho ninyo nang may magtanda. Sa oras po nating 5:26, pasadahan po naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada Balita! Probinsya! Pasada Balita!
3: Sa ating Pasada Probinsya, patay ang dalawang motorcycle rider matapos araruhin ng dump truck sa Rodriguez Rizal. Sinasabing nawalan umano ng preno ang truck sa pababang bahagi ng kasada kaya lumipat sa kabilang linya at sinalpok naman ang dalawang paakyat na motorsiklo. Huminto lang ang truck nang bumanggana sa railings at concrete barriers. Agad na matay ang dalawang rider habang nasa kustodiya na ng pulis ang truck driver.
5: Sa Rizal pa rin, patay ang lalaking rider matapos bumangga sa isa pang motorsiklo sa Binangonan. Sa investigasyon, nag-overtake ang motorsiklo ng biktima kaya sumalpok sa motorsiklong nasa unahan. Agad na matay ang biktima habang nasugatan din ang kanyang angkas, gayon din ang driver ng nabanggang motorsiklo.
3: Sa Albay, patay ang babaeng angkas ng motorsiklo matapos mabangga ng dump truck sa Tabaco City. Paliko na sana ang truck ng mabangga ng motorsiklong mabilis ang takbo. Dead on arrival sa ospital ang biktima habang nasa kritikal na kondisyon ng driver ng motorsiklo. Tinutugis naman ang tumakas na truck driver.
5: Sa Negros Oriental, patay ang empleyado ng Pag-ibig Fund sa van na bumangga sa puno sa Gihulgan City. Sa investigasyon, nawala ng preno ang official vehicle ng ahensya kaya sumalpok sa puno sa barangay Malusay. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang biktima habang tatlo rin ang nasugatan. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente.
3: Sa Cebu, patay ang isang lalaki matapos mabagsakan ng granite slabs sa loob ng storage warehouse sa Liloan. Ibinababa ng biktima at mga kasamahan ng mahahabang granite slab mula sa truck ng makalas naman ng lubid. Nahulog ang mga granite slab at nabagsakan ng biktima. Dinala pa sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival.
5: Sa Laguna, natagpuan na ang labi ng 7 taong gulang na batang tinangay ng baha sa Calamba City. Nawala ang biktima at 11 taong gulang na kapatid. Nang tangayin ang rumaragasang baha ang kanilang bahay sa gilid ng ilog sa barangay Mapago. Nahukay ng backhoe ang bangkay ng biktimang si Prince Gablumria habang patuloy na hinahanap ang kanyang kapatid na si Algen. Mahigit 100 pamilya rin ang naapektuhan ng baha at landslide.
3: Ay, bilis! Bangon, gising na ho kaya dahil tumatanghali na. Medyo paliwanag na ho sa labas, ha?
5: Oy, titigil nyo na yan, kakascroll na yan. Bangon na po.
3: O baka naman hindi pa kayo makakompleto na isang buong linggong pagkain ng walang late, ha?
5: O kakasnooze pa yan ng cellphone kahit nag-aalam.
3: Sige, mahihimbing kayo ng tulog niyan. Maya-maya pa'y maliwanag ng pagising nyo ay alas 7 na.
5: Gising!
3: Bangon! Sa oras po nating 5:29, alamin naman natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang radyo. Patrol! Mahigit sa 60 wanted sa iba't ibang kaso na aresta sa Calabar Zone. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Magandang morning, comrade!
6: Good morning. Doon sa nang question, arestado ang 63 wanted person sa 64 na magkakahiwalay na manhunt operations ng Police Regional Office Calabar Zone sa loob lamang ng 24 na oras. Kabilang sa mga naaresto ang 4 na regional most wanted, 3 provincial, 7 na city at municipal at 47 other wanted persons. Ayon kay PRO Calabar Zone Regional Director Brigadier General Dominic Batay, magpapatuloy ang pinaigting ng manhunt operations upang matiyak na makaharap sa batas ang lahat na may nakabinding warrant of arrest sa Calabar Zone. Kasalukuyang nasa kustudiya ng mga arresting unit ng mga suspect habang itinasailalim sa kaukulang dokumentasyon at legal na proseso. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, CGML.
3: Thank you, maraming salamat, comrade!
5: Pag-unlad ng teknolohiya, tinalakay sa National Disability Rights Week sa Bataan. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod.
7: Good morning, Christian Johnson. Pagpapalakas, singgild sa digital literacy, wastong nutrisyon at pangangalaga sa kalusugang pangkaisipan ng mga persons with disability o PWDs ang naging tampok sa selebrasyon ng National Disability Rights Week sa Bataan. Ipinaalala ng okasyon sa mga Bataenyo na ang tunay na pag-unlad ay walang naiiwan at kasama ang lahat sa pag-unlad at lahat ng sektor ng mga mamamayan ay pangangalagaan. Nagbigay din ng katiyakan ng provincial government na patuloy na palalakasin ang mga programang nagbibigay ng suporta, oportunidad at pagkilala sa mga may kapansanan dahil mahalaga silang bahagi ng patuloy na pag-unlad at tagumpay ng probinsya. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
5: Maraming salamat, Rod Izon!
3: Maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda! Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada, balita.
3: Tuloy-tuloy tayo sa mga balita sa oras nating alas 5:32 na. Eto naman po sila.
0: Metro Pasada.
3: Sa ating Metro Pasada, lalaki arestado sa sextortion modus sa Taguig City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
8: Johnson at Christian, inaresto ng pulisya sa bahagi ng Santo Niño Street sa barangay North Signal, Taguig City, ang isang 24-anyos na lalaking sangkot umano sa sextortion scheme. Sa ulat ng pulisya, pinagbabantaan ng lalaki ang kanyang biktima na ipakakalat nito online ang kanyang masiselang litrato at video kung hindi magbibigay ng pera. Matapos ang investigasyon, nagkasaan Taguig City Police ng entrapment operation kung saan positibong kinilala ng biktima ang suspect. Agad dinampot ng mga otoridad ng lalaki na ngayon naharap sa reklamong paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, Grave Threat at Grave Coercion. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMF!
3: Thank you, Zeus! Sa Maynila, lalaki timbog sa tangkang pananaga sa pamangkin. Balita wala kay Radyo Patrol. Trish Lindo, good morning, Trish!
9: Good morning, Christian at Johnson. Inarestong 51 anyos sa lalaki matapos tangkaing tagain ang kanyang sariling pamangkin sa barangay 39 sa Tondo, Maynila. Sa investigasyon, habang kumukuha ng tubig ang biktima, nilapitan at sinigawan ito ng kanyang tsuhin at naghahanap ng pagkain. Dahil sa galit, nagbanta pang suspect na papatay nitong biktima, sabay kinuha ang isang mahabang bolo o itak. Nakalabas ang biktima at nagsumbong sa pulis kaya naarestong tsuhin nito. Nakapit ang lalaki na naharap sa reklamong grave threat. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
3: Maraming salamat, Trisha Lindo. Maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Papasada na ang Pasada Balita!
3: Ay sa mga pumapasada na po dyan, maganda umaga sa inyo at sana kayo makabiyahe ng mas marami ngayong maghapon. Kubita ng medyo maganda-ganda naman kahit mataas ang presyo ng diesel.
5: Kailangan kasi kailangan mag-ipon kasi 'di ba sabi mo kanina posibleng tumaas pa next week. Oo. Ang presyo ng petrolyo, nako po.
3: Mukhang pataas talaga at mukhang yung rollback ay medyo malabo-labo pang mangyari sa mga susunod na linggo. Eh kaya batiin muna natin ang mga dapat batiin at gisingin ang mga dapat gisingin ha dahil meron tayo ngayong 25,000 live viewers ang nasa YouTube. Morning, magandang morning.
5: Good morning, of course, kay Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California at kay Ma'am Elsie Balion Florentine. Good morning!
3: Pati na rin ho yung mga naka-cable po dyan, hindi man namin mabanggit na inyong mga pangalan. Ano man na inyong cable provider, sa mga panig ho ng Pilipinas kayo naroon. Thank you sa inyong panonood po sa amin.
5: Happy Friday po kay Ma'am Nona Damian, kay Belen Ledesma, kay M. Chuastava sa Norway. Good morning!
3: Maganda umaga rin sa mga nasa social media platforms ng DZMM sa mga nagme-message po sa X. Gaya ni Rhea Reyes na nag-happy Friday, thank you raw sa another week ng pagbibigay ng balita. Basta kayo laging present and andito rin ho kami.
5: Kasi
3: huwag lang tatanghaliin ng gising.
5: Lalo't Friday na.
3: Ayon.
5: Oo, si pagan po ninyo.
3: Dumadating naman talaga minsan yan sa buhay.
5: Diba Rio Dizon at si Orlando Cortez, good morning po, bumangon na po kayo.
3: Bango na LC Balian Florentine, happy Friday din and happy weekend.
5: Sir Julius Bangalando at si Melissa Malabanan and family sa Lipa, Batangas, good morning.
3: Happy good morning.
5: Maano. Happy Friday.
3: Happy Friday ho sa mga nag-happy Friday na riyan at maganda umaga po muli. Happy 44th wedding anniversary raw kin Abab. Anniversary pala ng Tito Gene and Tita Joy season ng Mandaluyong City.
5: Wow!
3: Abali bukas!
5: Happy anniversary po, congratulations!
3: Congratulations po sa inyo!
5: Pagbati rin po kay Professor Gabby Lopez at pati na rin po kay Sir Zosimo Gasmin. Magandang umaga po sa inyo.
3: Ay, maya paabak mga kabalen sa mga nariyan po sa Angeles City, sa Pampanga, sa Bacolor, sa Candaba. Kung saan man ho kayong party ng Pampanga naroon, magandang umaga at maya paabak ne.
5: Good morning po kay Father Jerome Ormita na nanonood din po mula sa Bohol. Good morning!
3: Si Kuya Joel Amarelia ay nag-good morning na rin at nagpapabati ng magandang morning daw sa kanyang beautiful wife. At very understanding wife.
5: Yon.
3: Kasalanan ka na naman siguro, ano? Kung makapagbati ka ng beautiful and understanding wife ay wagas eh.
5: Wagas na wagas.
3: Kaya Summer na nagbe-breakfast na raw today, namimiss na raw po kayo ng inyong Papa Joel Amarelia.
5: Hello po, happy Friday at belated happy birthday sa aking kaibigan sa Malacanang na si Ivy Reyes. Good morning, happy birthday.
3: Billionaire yan, di ba?
5: Yes, si Ivy Reyes. Si Ivy.

0: Kakaibalita. Eh, may nagsusugal.
1: Ay, naku, bawal yan, di ba?
0: Sige, umaga-umagang yan. Sige, scatter ng scatter na naman kayo ng umaga-umaga, ha?
1: Lakin pa, sige.
0: Eto ho sa ating kakaibalita. Literal na isinugal na isang lalaki sa Amerika ang kanyang buhay sa online gambling platform. Ginastos kasi ni Dane Miller sa sugal ang mahigit sa 200 milyong pisong ipon sana, bandae mo ring ipon ha, para sa kanyang kasal.
1: Ay
0: dahil dito, nagsampa po ng kaso si Dane sa korte laban sa online gambling platform. Sa reklamo, inakusahan po ni Dane na mistulan daw sinasamantala ng laro ang kanyang pagka-addict sa pagsusugal matapos bigyan ng iba't ibang freebies at ng benefits para mahikayat na magkaroon ng wantosawang pagtaya at gastusin ng pondo para sana sa kanyang kasal. So kasalanan pa ng online sugal. Sinasabi hong nawalan din daw ng trabaho si Dane ay malamang. Eh kung puro kasugal eh, mawawalan ka talaga ng trabaho.
1: Wala ka ng pera, wala ka pang trabaho.
0: Sinasabi hong nawalan din daw ng trabaho si Dane dahil sa sobrang pagka-addict nga daw po niya sa pagsusugal. Nang humingi ng atensyong medikal, ay nagpadala pa yung laro ng promotion para mahikayat siya muling magsugal. Pero actually, sabi nung nagkaroon ako na isang ganyang storya, yung palang pagka-addict sa sugal, eh, hindi basta pagka-addict lang eh.
1: Mm.
0: Para siyang medical condition na kumbagay addict ka sa droga or addict ka sa alak, na hindi siya basta-basta mawawala unless bigyan mo ng medical attention yung pasyente.
1: Mm-hmm. Pero yun ay acquired, kumbaga hindi naman pinanganak ka na ana-addict ka ay, agad sa
0: naman,
1: ganun eh. Kapag ikaw ay na-expose at nahulog doon sa dynamics ng mga laro.
0: Oh, kumbaga ang modus talaga ng mga may pakana ng sugal na yan ay gawin kayong addict para kayo ay tumaya ng tumaya sa kanila. Sa isang banda ay hindi ninyo pwedeng isisi sa kanila.
1: Correct.
0: Kung bakit kayo naging addict sa pagkasugal.
1: Mahirap kasi yan talaga ang goal nila eh. Diba? Operasyon yan tsaka industriya din yan na mahirap pong tibagin. Nasa sarili mo talaga ang pagdidisiplina at magiging responsable.
0: Ay may karugtong pala. Siguro baka tinatanong nyo, no? Natuloy ba yung
1: what
0: kasal?
1: What happened?
0: What happened, Bella? Sabi niya. Eto na nga. Sabi ho ni Archie Lagman, sa kabila daw ho nangyaring yon ay natuloy pa rin ang kasal ni Dane.
1: Aba.
0: At nagkaroon ng isang anak. Pero hindi pa naman umuusad ang isinampang kaso.
1: Parang nakabawi naman siya.
0: Eh baka nanalo. Yung nabanggit ko nanalo, basta natuloy daw ho yung kasal.
1: Kasi di ba walang-walang ay paano pa nakapagpuhunan doon sa kasal?
0: Pwede namang
1: diba?
0: Magpakasal lang simple lang.
1: Sa
0: kahit
1: bagay,
0: sa mayor, sa piskal.
1: Ano yun ang pinaka-goal mo doon? At makapag-I do.
0: Ayun. Papagbutihin din ha. At kung may iwasang wag nang magsugal eh, unti-untiing umiwas na sa pagsusugal hanggang sa mawala na sa sistema mo yung pagka-addict yan sa sugal na yan.
1: Be responsible.
0: Oras po muna natin sa oras nating 5:41.
2: Kakaibalita.
3: Kakaibang balita.
0: Ay, walang maglilipad ng channel ha mamaya. Makikipagkwentuhan po tayo sa opisyal ng PhilHealth. Dahil isa po sa mga nabanggit sa nakalipas o sa dating sona ng Pangulo ay yung mga benefit package ng PhilHealth para sa mga miyembro. Alamin natin ano bang naging update na dyan sa mga nabanggit na yan ng Presidente at meron bang mga karagdagang benefit package kaya na maio-offer ang PhilHealth sa mga magkakasakit ng miyembro po ng PhilHealth. Yan lang ho kayo ha. Pagbe-break lang ho kami sandaling sandali. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita. Teka lang, may nagpapahabol lang pagbatid. Napaka-importanting tao ni Re.
1: Habol!
0: Ah, hindi ko naman pala pwedeng basahin.
1: Tutut!
0: Ay, maganda umaga na lang kay Zander Kayabyab.
1: Uy, idol!
0: Buti pala't binasa ko muna, Zander, ano? Baka nabanggit ko yung pangalan eh. Teka muna mga taga-DCXL, maganda umaga po sa inyo. Tsaka kay Professor Ricky Rosales,
1: oy,
0: ha, magandang
1: prof,
0: morning. Oras morning natin, Zander Kayabyab.
1: Ang oras natin, 5:42 in the morning.
2: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada, balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pag-unlad ng ekonomiya.
4: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
2: Transportasyon.
4: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatap.
2: Kalusugan.
4: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, cover na rin.

0: po yan ng PhilHealth.
1: Kabuhayan, mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
0: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
1: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage, ngayong July 27, simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni na Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kuwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Papasada na ang Pasada Balita! DZMM Sona 2026. Sona 2026.
4: Lahat po tayo ay miyembro ng PhilHealth. Pinataas at pinaganda na rin natin ang mga benepisyo, lalo na para sa mga karamdaman na laganap dito sa ating bansa. Kapag kayo po o ang inyong kapamilya ay may sakit sa puso, huwag po kayong mag-alala. Covered na po sa PhilHealth ang pagpapagamot ninyo para sa atake sa puso, sa open heart surgery, heart valve repair o sa replacement. At may cancer assistance fund po tayo. Pandagdag para sa pagpapagamot ng mga cancer patient natin. May pondo rin para sa bakuna laban sa human papilloma virus na nagiging sanhi ng maraming klase na cancer. Sa mga nagda-dialysis, ang mga session ninyo na 3 beses sa isang linggo, libre na sa buong taon. Libre na rin po pati ang mga kinakailangang mga gamot. Kung kakailanganin man ng kidney transplant, inakyat na natin ang limit hanggang 2,100,000 piso mula sa dating 600,000 piso. At ngayong taon, covered na rin ng PhilHealth ang mga serbisyo at gamot pagkatapos ng operasyon ng kidney transplant. Kung kailangan talaga na magpa-transplant, huwag po kayong matakot sa gastos dahil sagot na ng PhilHealth. Pati ang mga sari-saring serbisyong outpatient, kasama rin po ngayon ang PhilHealth. Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, huwag po kayong mag-atubiling itakbo sa ospital. Covered na rin po yan ng PhilHealth. Pinabibilis pa natin ang proseso ng pagbayad ng PhilHealth sa mga ospital at mga klinika para naman siguradong maayos at hindi naantala ang kanilang serbisyo sa mga pasyente.
1: DZMM Sona 2026. Sona 2026.
5: Sa mga hindi po naalala ang naging parte na yan ng sona ng presidente noong isang taon ay malaman nga ho natin ano bang mga natupad na sa mga nabanggit na yan ng presidente at meron bang mga bagong benefit package ng PhilHealth para sa mga miyembro na huwag naman sanang magkakasakit at kakailanganin ng benepisyo mula ho sa PhilHealth. Nasa linya po natin si Dr. Ish Pargas, ang spokesperson at Senior Vice President for Health Finance Policy Sector ng PhilHealth. Doc Ish, magandang morning. Si Johnson and Christian sa DZMM Teleradio, magandang morning po.
6: Hi Doc Ish, good morning.
7: Hello, good morning. Good morning Johnson, good morning Christian. Magandang umaga lang sa lahat.
5: Opo, syempre kung ganun po kaklaro yung mga nabanggit ng presidente sa kanyang huling sona, lalo ho sa mga naglilista, baka by this time, tatanungin, alin ho ba ang na-accomplish ng PhilHealth sa lahat ng mga nabanggit na yun ng presidente sa kanyang last sona?
7: Well, pinapakinggan ko, Johnson, yung playback, no? Kung tutuusin, lahat po yan ay nagawa at naipatupad natin nitong mga nagdaang taon. Unang-una na yun pong ating pag-improve sa pag-cover sa mga sakit na puso. No? Although kinocover na po naman natin yan dati, pero in-increase po at in-expand natin. Katulad po nung nabanggit niya na atake sa puso,
5: opo,
7: na dati ang coverage natin is mga around 30 to 50,000. Ngayon po ay umaabot na siya ng 500,000 pesos. At yan po ay naipatupad na natin nito pong mga nagdaang taon. Ganon din po yung pagko-cover natin ng mga operasyon sa puso. Dati po ay kino-cover natin yung mga yan, pero ngayon nagdagdag tayo na pati po yung mga mitral and atrial valve replacement or repair ay kino-cover na rin po natin. At yan po ay umaabot ng mga around 600 to 800,000 pesos. Depende sa procedure na gagawin. Yung dialysis naman po na nabanggit, tama po si Presidente, libre na po yan ngayon sa lahat ng ating mga pagamutan, kung kaya't ito'y in-expand din natin from yung pinakahuli na pakete na 4,000, ngayon po ay 6,350 pesos na lang. At ang maaari na lang bayadan dyan ng ating mga pasyente ay yun pong mga serbisyo na wala doon sa dialysis. Halimbawa po, during dialysis, medyo tumaas ang presyon ng ating pasyente at binigyan po siya ng gamot para doon sa presyon, yun po yung maaaring ma-charge kasi hindi naman po regular na parte ng dialysis procedure yung pagtaas ng presyon. But in general, no balance billing na po yung ating tinatawag na dialysis package. Ganon din po yung tinatawag, yung binanggit po niya na pag ikaw ay may naramdaman at kailangan mong maitakbo o madala sa emergency room, meron na po tayong coverage niyan. At yan po yung ating outpatient emergency room benefit package, yun pong mga pasyente natin na nadala sa emergency room na nagstay doon ng mga 3 oras, 8 oras, or less than 24 hours at hindi na-admit, covered na rin po yan ng PhilHealth. Ganun din po, yun pong mga nabanggit niya na gamot. Especially po sa una, dun po sa kidney transplant. Tama po siya na ang atin pong kidney transplant ay umaabot na sa 2 million, depende po sa klase ng procedure na gagawin. At meron na rin po tayo ng tinatawag na post-kidney transplant rehabilitation and medical treatment. Lifetime po yan kasi alam po natin na yun pong mga nagka-kidney transplant ay meron pong gamot na iniinom na after transplant, buong buhay na pong iinomin na gamot. So yun po ay libre na rin pong nakukuha sa PhilHealth at covered po yan ng PhilHealth.
5: Opo. Yung gamutan ba na yun kamo sa transplant dati, hindi yun covered ng PhilHealth? As in yung operation lang?
7: Opo. Dati po yung ating covered ng kidney transplant ay hanggang 600,000 and operation lang yan. Pero after po noon, yung after the treatment, pati po yung mga laboratory follow-up, kasi yung pong laboratory follow-up para sa kidney transplant, lifetime na rin po yan. Kasama po nung gamot na iniinom, ay lifetime. Ngayon po, kinocover na rin po natin po siya. At meron na po tayong mga ospital na nagpo-provide ng gamot na po yan. Kailangan nyo lang magpa-enroll para po nakukuha ninyo buwan-buwan, monitored po kayo ng mga ospital, at ganun din po, as scheduled, yun pong mga laboratory ng post-kidney transplant.
5: Apo.
6: Yung doon po sa zero benefit, zero balance billing po, Doc Ish, kasi yun yung isa sa pinaka-highlight at pinalakpakan dahil nga menos gastos po para sa mga pasyente, no? So since last year po, Doc Ish, nasa magkano po ang total na nagastos po na na-provide po ng PhilHealth ng gobyerno through the zero balance billing?
7: Well, gusto ko lang i-clarify, Christian and Johnson, no? Yun pong zero balance billing is a project of the Department of Health.
6: Mm.
7: So, sila po ang nagpapatupad ng zero balance billing in DOH retained hospital.
6: Okay.
7: However, bago po nila may adapt yung pong ating zero balance billing, ay kinakailangan na una, dapat po ay sa ward type of accommodation sila na admit, and second ay nakaltas na lahat ng benepisyo katulad po ng discount ng senior citizen or PWD. Lahat po ng benepisyo ng PhilHealth ay kaltas na rin bago po i-adapt yung zero balance billing. As I understand, parang in some of the news, parang around 60 billion pesos po ang naibayad na ng DOH for more than 2 million patients na nakakaranas noong zero balance billing. But again, the DOH po ang nagpapatupad ng programa na yan.
5: Opo. Kailan po pumapasok ang PhilHealth doon sa programang ng DOH na yon, or as in yung kabuuan ng implementation ng zero balance billing ay DOH ang kumakargo, gumagastos?
7: Bago pa po may apply ng DOH yung zero balance billing, kinaltas na po yung sa PhilHealth. Halimbawa po, ang billing ng isang pasyente is 50,000. Tapos siya po ay may senior citizen. So ililess po yung senior citizen discount, tapos ililess po yung PhilHealth. Halimbawa po, ang PhilHealth is 25,000. Tapos may senior citizens discount na 10,000. So yun pong matitira doon na around 15,000. Yun na lang po yung i-charge to the DOH budget for the zero balance billing.
6: Sa SONA po ng Pangulo next week, Doc Ish, may inaasahan po bang input na mababanggit po na may kinalaman po sa mga benepisyo pa ng PhilHealth, kung may mga palalawigin or mga bagong PhilHealth packages po?
7: Inaasahan namin, Christian, na ang naging focus kasi natin for 2025 and 2026 is yung ating pag-expand ng ating primary care. Because ang ginugusto natin is ang ating mga pasyente ay maging malayo sa sakit. Or as we diagnose them early, we treat them earlier para po maiwasan yung pagkakasakit pa natin or paglalaan ng pagkakasakit. Kung kaya ang atin pong naging focus program or banner program is our yakap or yun pong yaman para sa kalusugan ng bawat Pilipino, no? At ito yung ating primary care program na kung saan meron tayong libreng konsultasyon, libreng gamot na ibinibigay, libreng laboratorio, at syempre po ay nadudun po rin ang libre pong cancer screening para sa apat na cancer na nakamataas sa Pilipinas, para po sa breast cancer, lung cancer, liver cancer, and of course colorectal cancer. Lahat po yan ay pinapalakas natin at pinapalawak. Sa ngayon po meron tayong mga around 4,400 plus accredited clinics nationwide na nagpo-provide ng ganyang benepisyo. Meron tayong around 30 million registered Filipinos already. At sa pagpapatupad po natin itong yakap, tayo po ay nakabayad na ng around 27 billion pesos in benefits para po dito sa primary care. So hopefully po, ayan po ang ating mabanggit ng ating Pangulo, at sana ay masuportahan din para po ang bawat Pilipino ay maging malayo sa pagkakasakit.
5: Doc Ish, siguro baka lang, syempre, ang dami niyong binanggit na mga bagong benefit package, yung mga libre na yan na pwede i-avail ng mga PhilHealth members at ng kanilang beneficyaryo. Saan kinukuha ng PhilHealth yung karagdagang gastos para doon sa mga dating pakete, ikamo, na hindi naman saklaw ng PhilHealth programs?
7: Well, Christian and Johnson, alam niyo naman, nitong mga nagdaang taon, nagkaroon din ng pagmatiko sa PhilHealth na medyo mabagal kami sa pag-expand or pagbabayad or even po maliit yung benepisyo na ibinibigay natin, na kung kaya pati po yung ating mga reserve fund ay pinanabatikos din. Kung kaya because of that, naging mas aggressive po tayo at ginagamit na po natin lahat ng ating reserve fund and retained earnings to make sure that we can actually provide more benefits and expand our benefits. And of course, patuloy rin naman po yung pagbibigay ng ating gobyerno ng subsidiya through the GAA. And of course, pinapalakas din po natin yung ating pagkukolekta, no? And other than pangungulekta for those who are directly paying their premium contributions, tinututukan din po natin yung mga naaari or maaaring hindi naman pandaraya but may mga ginagawa na hindi maganda against our insurance system. Ayan po ay pinapalakas at tinututukan na rin natin through our digitalization project. Siyempre po, tayo ay sumusunod din sa programa ng ating gobyerno ngayon, yung austerity measures, in order to make sure also that we can provide more benefits to our members.
5: Meron ho bang posible kayang pagtataas sa monthly contribution ng mga miyembro ng PhilHealth sa mga susunod na buwan or taon?
7: Sa ngayon, Johnson, wala na po tayong nakikita unless maamyandahan yung batas. Because dun po sa Universal Healthcare Law, ang nakalagay po itong maximum benefit is 5%. And dito po ay na-reach na natin in 2024. Kaya po wala po tayong inaasahan na increase in premium contributions unless magkaroon po ng amyenda sa batas.
5: Alright, isa na lang pahabol, Dr. Ish, para ho sa mga miyembro ng PhilHealth, lalo yung matagal nang naguhulog. Sabi po nung ilang mga nababasa ko lang naman na komento din sa social media, hulog daw ng hulog, ay hindi naman napapakinabangan yung benepisyong para sa kanila. Kapag napa-ospital, naliliitan dun sa discount na natatanggap sa ospital. Anong message po ninyo?
7: Yes. Well, unang-una po ay parang ito po ay yung benepisyo na gusto natin na meron tayo, pero ayaw naman nating makuha. Kasi ibig sabihin, tayo ay may pagkakasakit or hindi tayo malusog. But, gaya po ng nabanggit po, ay unti-unti po, at hindi naman unti-unti, but mabilis na po natin and aggressively we are expanding all our benefits. At yan po ay nararamdaman at mararamdaman na po naman natin. Huwag nga lang na tayong ma-hospital or magkakasakit. And other than that, hindi lang naman po ang benepisyo natin ay kapag tayo na-hospital. Gaya po ng nabanggit ko, yun pong ating primary care ay libre po nating makukuha. Konsultasyon, around 75 na gamot na libreng makukuha kasama ang maintenance drugs po dyan. Meron pong libreng laboratorio at merong mga cancer screening programs na libreng makukuha. Sana po ay makuha natin or let's register already to our Yaka Clinic para po makuha na natin itong mga ganitong beneficyo. But Christian and Johnson, aasahan po natin na this year po ay patuloy po ang pagpapalawak natin ng ating mga beneficyo. Katulad po just recently, nilabas po namin yung ating expanded leptospirosis package. Dati po ang ating beneficyo ay around 23,000 pesos. Ngayon po ay umakyat na siya to 63,000 to around 411,000 pesos package. Opo. Depende po sa mga komplikasyon.
5: Alright. Doc Ish, nandito na po si Alvin. May sinasabi ho pero ibig sabihin
8: sabi
5: eh. Six...
8: Good morning.
5: Ayun, sayo nga, sasabihin ko. Nag-good morning po sa inyo. Good morning, Doc.
7: Good morning, Sir Alvin.
5: Ayun, 601 na po kasi. Maraming salamat, Doc Ish. Thank you po.
7: Thank you. Thank si you, Johnson. Thank you, Christian.
5: Si Dr. Ish Pargas, ang spokesperson po ng PhilHealth, at tinatanong ni Kuya Fred kanina kasi, hindi ba pwedeng i-loan yan?
6: yung contribution mo, ikaw na lang, yung ikaw na lang gagamit, di ba?
5: Eh kasi nga sabi niya, hindi ko naman nagagamit. Pwede bang i-loan yung mga naihulog mo na? Eh, hindi kasi...
8: Yung problema ng Pilipino, napapag-interchange niya yung insurance,
5: PhilHealth,
8: pension,
5: pag-ibig.
8: And savings.
5: Oo nga.
8: Hindi siya napapalit-palit. Magkakaiba.
5: Tsaka hindi kasi ganun yung, kumbaga, business model ng PhilHealth. Kung hindi mo nagamit, eh hindi mo po pwedeng i-loan.
8: Insurance. Pag parang binabayaran mo insurance sa sasakyan.
5: Oo.
8: O pag hindi na banggaran,
5: di wala na. Di wala na. Bye-bye. Bye-bye.
6: So parang kailangan mong panghintayin magkasakit talaga para magamit mo lang.
8: Ano, gusto mo pa-check up ka kasi.
5: Gusto mo bang magamit? O tingnan mo, di ba ayaw mo rin?
6: Ayaw din.
5: Basta importante po ay walang sakit. Mag-iingat po kayo. Kaya nga, pwede na may avail yung mga check. Hindi kasi alam ng ordinaryong PhilHealth members eh.
8: Ako nga, hindi pa nga ako nag-i-enroll. Mag-i-enroll ka doon, may yakap.
6: Yung yakap.
8: May check-up.
5: Tsaka may mga libreng gamot doon. Kailangan mo lang siyempre mag-i-enroll doon sa programa.
8: Kaya sabi na magagamit mo lang
5: kapag nagkasakit.
8: Yun ang gusto nila i-dispel. Na pwede mo magamit bago ka.
5: Magkasakit.
6: Maagapan.
5: Bago pa lumala ang sakit.
8: Tama.
5: 603 na.
8: Kaya nga eh.
5: Ay, babay na dahil 603 na ha. Muli maraming salamat sa inyong pagsama sa amin.
6: Para magamit. Magamit
5: niya, no? Gusto mo ba?
6: Wag.
5: Wag daw. Babay na, muli maraming salamat. Susunod na po ang Gising Pilipinas. Ako po si Johnson Manabat.
6: Ako po si Christian Yosores.
5: Happy weekend, Alvin El Chico. Susunod na.
6: Bye!

0: Nako, biyernes na biyernes! 6:04 in the morning, gising na, bangon na, naulan!
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas!
3: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
4: dapat mong malaman.
3: Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
5: Good morning!
3: Gising na!
4: Gising na!
3: Bango na!
5: Bango na!
3: Gising Pilipinas na!
2: Gising!
3: Gising Pilipinas!
5: Good morning! Good morning!
0: Ay, gising na, bango na, wakey wakey, it's a Friday! A rainy Friday! Medyo namun-amun ng konti sa labas, si may bagyo po, ha? Kaya gising na, bango na, let's do this! Kahit na ulan, Mr. Gising! Reporting in the morning, arriba-arriba. Narito na po mamay init na balita. Ngayong Biyernes sa Gising Pilipinas, bumagsak sa panibagong record low ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon bumagsak po sa 151.45 meters ang tubig sa dam na mas mababa sa historic low na 152.19 meters noong 2010. Grabe ano, sinong makaka-imagine na ganun? Hindi pa natin narating yan, ngayon lang. Ayon po sa MWSS, posibleng bumagsak pa sa 149 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Kaya maring ibaba pa sa 32 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa 46 cubic meters per second. Hindi naman siguro ganun ka-drastic. Ano? Kamil, palinaw mo nga yan. O naku, nakikinig si Dr. David Elize, palinaw mo. Hindi naman ganun ka-drastic from 46. Ibababa sa 32. Hindi naman siguro. Usually, nangyayari dyan gradual 46. 44, 42. Hindi kayo nakikinig si Mr. Dizon. Engineer Dizon, pakikorek mo nga ako pag o kung mali man yung report na ito. Ano ba dapat? From the 46, agad-agad bang mag-32? Ay dahil po rito'y posibleng magpatupad ng rotational pressure management sa Bulacan at Metro Manila. Pag nag-32, hindi lang rotational, ano yan, pressure management. Baka magkaroon na ng mga scheduled water interruption sa buong araw ang Maynila at Manila Water kung ganyan nakababa ang alokasyon. Bukod po sa Angat Dam, bahagya rin bumaba ang tubig sa Ipol, Lamesa, Ambuklao, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Dam. Samantala, sa lagay naman ng panahon, lumakas bilang tropical storm ang bagyong Quiapo habang kumikilos papalapit ng extreme northern Luzon. Uli itong namataan sa layong 820 kilometers sa silangan ng northern Luzon. Taglay lakas na hangin umaabot ng 65 km per hora at pagbugsong 80 km per hora. Nakatas pong signal number 2 sa Batanes, northern portion ng mainland Cagayan, kasamang Babuyan Islands at northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at northern at central portion ng Aurora. Posibleng lumapit o maglandfall sa Babuyan Islands ang bagyong Quiapo mamayang hapon o gabi. Saka lalabas po ng Philippine Area of Responsibility bukas na ng madaling araw. 8 minuto makalipas sa 6 ng umaga, kahit po na ulan, pinalawig ng grupong manibela ang Tigil Pasada bilang protesta sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Sinabi ni Manibela President Mar Valbuena na kahit wala ng protest center, tuloy pa rin ang transport strike na layon ding ipanawagan ang taas pasahe sa pampublikong transportasyon. Pinag-aralan din ng grupo kung lalahok sa kilos protesta sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos sa Lunes. Ayon sa Department of Transportation, posibleng abutin ng 15 araw ang public consultation kaugnay ng hirit na sa taas pasahe. Bakit kailangan may public consultation? Eh, hindi ba'y nakonsultan nyo na yan? Ang haba-haba na ng proseso ng konsultasyon. Ang tanong na lang dun, yes or no? Pagbibigyan nyo ba o hindi? Binigay nyo na nga yan dati, binawi lang ng presidente, di ba? Nainis na naman ako, may na-interview na naman akong chopper kahapon, na hirap na 12 oras yung biyahe sa labas ng bahay. Pero ang kita ay 300 hanggang 400 pesos lang. Hindi ko sabihin, hindi na kailangan pag-aralan. Pag-aralan nyo na yan eh. Ang tanong nalang, ibibigay nyo ba o hindi? Kung hindi, dadagdagan nyo ba yung benepisyo ng mga tsuper na may 10 peso discount ngayon? Gagawin nyo bang 15 yan? O 20 pesos yan? Dahil tuloy na tuloy pa rin po ang pagtaas next week. Pinag-aaralan na rin pong itaas sa 15 pesos ang fuel subsidy sa mga tsuper mula sa kasalukuyang 10 piso. Marso sinuspindi ni Pangulong Marcos ang dagdag pasahe sa mga pampublikong transportasyon kabilang ang pisong permanenteng taas pasahe sa tradisyonal na jeep. Paulit-ulit yung pag-aaral. Tapos nyo ng pag-aaralan yan, di ba? Niloloko nyo lang yung mga tsuper eh. Hirap na yung mga tsuper. Ano pag ibibigay, ibibigay. Pag hindi, hindi. O ba, anong kapalit na benepisyo para makaagapay ang mga tsuper? Eh pag nawala po yung mga tsuper sa kalsada, anong gagawin ng mga pasahero? O di ganun din, hindi ho ba maapektuhan din po yung mga pasahero? Samantala, posible na naman tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw na kalakalan sa world market, 4 pesos and 70 centavos na po ang itinaas sa diesel, habang 4 pesos and 90 centavos naman sa gasolina at 3 piso at 30 sentimo sa kerosene. Sa pang-apat na araw po, mas lumobo pa po yan. Tumuntong na ng 5 piso. Ay nako. Pero maaari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang ngayong araw. Inasa ang makaapekto po sa presyuhan ang banta ni US President Donald Trump na wawasakin ang mga tulay o power plant ng Iran sa bawat barkong atakihin sa Strait of Hormuz. Sa ngayon, naglalaro na sa 76 hanggang sa 86 pesos ang kada litro ng diesel, habang 78 pesos naman ang gasolina. Noong Abril, umabot sa hanggang 160 pesos ang presyo ng diesel, habang mahigit 100 pesos naman ang gasolina sa kasagsagan ng gyera sa Middle East. Eh, nalimutan mong ilagay yung posibilidad, yung angulo ng storyang yan kahapon ay posibleng tumuntong na naman sa 100 peso level ang litro po ng diesel in the next few weeks. Kasi ngayon, next week hindi pa abot ng 100 piso, kasi kung nasa 76 to 86 pa ikamo ang preso, kahit tumas pa 10 piso, eh, hindi pa rin naabot po ng 100. Pero the week after, kung increase ulit, ayun, naabot na po ng 100. Tapos yung background sa istorya ay, hindi man bago ng 100, dahil noong Abril, umabot po ng 120 hanggang 160 pesos kada litro ang presyo po ng diesel. Naalala ko kasi nasa abroad ako noon eh, nung tumodo ang presyo. Naalala ko, pinag-check ko yung mga presyo doon kung sa ano, sa saan ba ako nandun. Sa Finland ata ako noong April o nasa Norway. Mas mahal pa rin dun, syempre. Eh, pero mas mataas naman ang standards of living dun sa mga lugar na yon. Ano po, ha? So, ang angulo po ay nakikinita na aabot po ng itutuntong ulit sa 100 piso ang kada litro ng diesel sa mga susunod na linggo. Good luck po sa amin. Kaming ang ikinakarga ay diesel. Pati na rin po ang mga jeepney driver at bus driver. At may mga TNVS din po na ang kinakarga ay diesel. So good luck po sa atin, ha. Gagamitin ang pamahalaan ng 22 billion pesos na savings para pondohan ang programa na layong magbigay ng ayuda sa mga apektado ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Prioridad na mabigyan ng ayuda ang mga magsasakang apektado ng epekto ng tensyon sa Middle East. Ngayong araw, matatapos na ang pamamahagi sa 2,000 pisong ayuda sa benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Eh, paano naman po ang mga nasa gitna, Mr. President? Pati Mr. DSWD, paano naman po yung mga mas mataas ng minimum wage pero hindi pa rin kataasan at kulang pa rin sa pamilya? Paano naman po yung may isang sasakyan na tinsundo po ang mga anak sa eskulahan at ginagamit rin sa trabaho? Hindi naman po mayaman, pinipilit na mapagkasya po ang kinikita na mahigit sa minimum wage. Kahit doblehin mo pa yung minimum wage, magkano ba ang buwan ng sweldo kapag minimum wage dito sa Metro Manila nasa 20 plus? O pagpalagay mo ng 40 plus o 50 mil na, pagpalagay na natin 50 mil, yan ba ay makakaagapay kapag ang anak mo ay dalawa, nag-aaral lahat? Ay hindi hubay, parang sakto lang, ay minsan nagkukulang pa, lalo pa po kung naupa ka. Ay paano sila? Wala ba silang tulong na maasahan po sa gobyerno? Hindi po sa naiinggit tayo sa mga nasa laylayan. Ibig sabihin is, dapat kasali din sa tulong yung ayuda yung nasa gitna. Ayun po yung kumakayod at nagbabayad po ng buwis. Ang sweldo niya ay kaltas na bago pa man niya makuha. Mahigit 3 milyong benepisyaryo po ang tatanggap ng ayudang bahagi ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Isang beses lang matatanggap ang ayudang ipapasok sa land bank account ng mga benepisyaryo. Inasikaso na rin ng pamahagi ng ayuda sa mga hindi naman miyembro ng 4Ps pero ikinukonsiderang mahirap, gayon din sa low wage earner o sumisweldo naman ng 20,000 piso pababa. Hindi ba pwedeng benepisyong ibigay para sa lahat ay yung bawas sa singis sa kuryente? Ayan, lahat yan, maambunan. Eh kasi lahat may bill sa kuryente. At saka buong pamilya yun, ano? Isa lang naman yung bill sa, karaniwan, isang bill lang sa loob ng isang bahay. Hindi ba pwedeng magkaroon ng programa na may diskwento sa Meralco bill? O yung bill sa electric cooperative? Para na sa ganun ay makalasap at maramdaman naman ang gobyerno. Anyway, ninanakaw lang naman ang pera sa flood control, hindi ho ba? Ba't hindi natin ipamigay bilang tulong yan sa ating mga kababayan? Nako, ang aga-aga, Biyernes pa naman, ha? Standby Radio Patrol. Nagpatupad ang kamera ng lockout sa batas ng pambansa bilang bahagi ng paghahanda sa seguridad sa ikalamang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos sa Lunes. Ibig po sabihin, papayagan lang makapasok sa kamera ang mga tauhang may security clearance. Sinabi ni House Sergeant at Arms Ferdinand Melchor de la Cruz na handa ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines, pati na rin pong Presidential Security Command na tiyakin ang seguridad sa SONA. Kabilang sa pinaghahandaan ng banta kay Pangulong Marcos na nabanggit sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inaasahan naman ang mga pagkilos kaya mahigit 20,000 pulis ay ipakakalat sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Inikayat ng PNP ang mga rally organizers na makipag-ugnayan sa otoridad at tiyakin ang kaligtasan ng mga kasamang rallyista. Sa ngayon, ang grupong Bayan San Lakas at Better Brighter pa lang ang may permit para magprotesta dyan po sa may Commonwealth Avenue. Sinuspindi na ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paralan sa Maynila at Quezon City dahil po sa SONA. Magpapatupad din ng liquor ban sa Quezon City sa Lunes simula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 6 ng gabi. Puntahan na natin yung ating mga Radyo Patrol habang binabati si Honey Reyes. Bano na si Honey ngayon, ah? At si Dr. Mario Festin na ang aga-aga igising na po at naghahanda na magtrabaho. Purunahin muna natin si Zeus Legazpi. Go, Zeus!
6: Good morning, Alvin. Para sa mga kapamilya nating babiyahe mula Quezon City hanggang Roas Boulevard sa Pasay City ngayong umaga, asahan na ang pagbigat sa volume ng mga sasakyan sa ilang bahagi yan ng EDSA. Partikular sa mga stoplight at intersection sa bahagi ng Aurora Boulevard sa Cubao hanggang Pacquiao ng Santolan Flyover. Ganyan din ang sitwasyon makalagpas ng Ortigas Interchange hanggang Shaw Boulevard Underpass. Mabagal na rin ang usad ng mga sasakyan sa bahagi ng EDSA tramo patungong Pasay Rotonda. Liban sa mga bahagi na ito ng EDSA southbound, dire-diretso pa naman ang biyahe. Samantala, inikot din ang Radyo Patrol ang paligid ng Philippine International Convention Center o PICC dito rin yan sa Pasay City, kung saan mahigpit yung seguridad dahil nga sa 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting. Hindi pa rin pinapayagan dumaan dito sa kaabaan ng Vicente Soto Street at Magdalena Halandoni Street ang mga sasakyang walang transaksyon sa PICC bilang bahagi ng security measures sa lugar. Alala lamang din sa mga motorista, ipinatutupad ang number coding scheme ng MMDA sa mga kalsada ng Metro Manila kung saan ipinagbabawal ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa numerong 9 at 0 tuwing alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Sa lagay naman ng panahon na Alvin, makulimlim nga dito sa Pasay City at ngayon lamang ay nagsimula na yung panahanakang pag-ambon na naranasan natin. Kanina, nung makarating tayo dito sa may bahagi ng Vicente Soto Street, ay maayos pa yung panahon, makulimlim pa lamang, pero biglang bumuhos ang ulan. Malamig din yung Biyernes ng umaga, Alvin, ano? Kaya yung ilan sa mga pamilya natin pwede magdala ng jacket at lalo na yung mga pananggalang sa ulan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi. DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legazpi. Akala ko ano sasabihin ni Zeus na malamig. Malamig ang kwan. Malamig daw yung palampanahon. Akala ko po ano yung malamig, eh. Maraming salamat, Zeus Legazpi. Sabi ni Ian Pasaporte, good morning po sir, ang aga po, huwag po kayong mainis. O, hindi, nainis ako pag hindi natutulungan din. Kasi marami pong ganyan, ano po, na mas mataas kesa sa minimum wage ang sahod. Eh, sabi ko nga, kahit doblihin pa yung minimum wage, eh hindi pa rin po mayaman po yun. At hindi pa rin nakagiginhawa sa buhay kahit doble pa ng minimum wage ang sweldo mo. Eh tataas po rin yung minimum wage, hindi huma. O di unti-unti ka na rin ngayong mahahabol. Ano ba, tataas din ba ang sweldo ng mga above minimum wage dahil tumaas ang minimum wage? Hindi pa natin yan na-discuss kasi ang dami nga po istorya. Importante yan, Camille, na itanong nyo sa Dole, panong epekto ng dagdag sahod sa mga above, just a little bit above the minimum wage? Kasi pag hindi, maabol siya ng minimum wage ngayon. Di ba? Puntan po natin si Trish Alindo. Go, Trish!
7: Good morning, Alvin. Good news sa mga biyahe sa lungsod ng Manila. Ngayong umaga, wala nang namonitor na pagbaha ang Radyo Patrol, partikular sa Espanya Boulevard. Kung kagabi ay 12 to 18 inches yung pinakamataas sa baha bandang Espanya, ngayon ay umupa na ito, kaya mas maluwag nang makakaraan ng mga motorista. Patapos ng isang oras kagabi, agad naman umanong nag-subside yung ankle deep na tubig sa kalye ng Dimasalang sa Dangwa. May mga naging patungan na nang bulaklak yung mga tindera kaya walang mga paninda ang nasira sa kabila ng pagbuhos ng ulan. Normal na rin yung sitwasyon sa kalsada sa Taft Avenue, Alvin, ganyan din sa Quezon Boulevard. Ngunit may bahagya ng pagbagal sa daloy habang papalapit sa Quiapo Church. Wala naman tayong napansin na mga stranded na mga pasahero. Yun nga lang, Alvin, dahil sa bigla na namang buhos ng malakas na ulan kanina lamang, may mga naabutan kanina yung Radyo Patrol ng mga rider at biker na hindi makabiyahe at sumilong muna sa waiting shed bandayan sa may Espanya Boulevard. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Trish Salindo. Magandang umaga din po kina Ma'am Grace San Mateo na nanonood po sa atin from Cavite, Bacoor. Ganun din si Ted Kuha. Mambung umaga daw. And have a safe weekend ahead. At si Paolo Balde ng Firac Catantuanes, gising na rin. Punta naman natin yung Zambales. Andun po si Manong Rod Izon. Manong Rod, good morning, Manong Rod!
8: Good morning, Alvin. Halos 1,000,000 pisong halaga ng hinihinalang illegal na droga ang nasamsam ng mga operatiba ng Zambales Police Anti-Drug Operation sa Zambales. Base sa report ng Reading Team, halos 970,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu na katumbas ng higit sa 142 gramo ang nakuha mula sa dalawang high-value individual. Ang mga naaresto ay isang lalaking taga-Butolan at babaeng drug dealer na taga-Subic sa inilatag na drug buy-bust operation sa barangay Bangantalinga, Iba, Zambales. Ayon kay Zambales Provincial Director Police Colonel Benjamin Ariola, ang mga drug dealer ay naaresto ng magkasanib na puwersa ng Provincial Drug Enforcement Unit kasama ang Provincial Intelligence Unit Team. Ang dalawang suspect ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, Manong Rod Eason. Magandang umaga kay Ann Bustamante. Hello, Marden, na nasa Tokyo ngayon. Ann, ba't ka nandyan? Napakainit. Oh my goodness, wag po kayong pumunta ng Japan ng July, August. Dati na punta ako dyan. Ako, nagsisi ako. Napakainit. Ang alinsangan. Humid. Oh, sabi nga ni Ann, humid daw ngayon dyan sa Tokyo. Eh, pero sa bagay, kung yan lang yung may schedule ninyo, o di go. Yung ba? Richard Merck, magandang umaga sa iyo, Richard Merck. Ganon din kay Deo Jeronimo, ang aga din gumising ni Deo, ha? Pag tumatanda na talaga, talagang kahit konting tulog lang, pwede na eh, no? Noel Alamar, go!
9: Good morning, Alvin. Arestado ang 7 individual dahil sa illegal na pangingis sa Occidental Mindoro. Nakuha sa kanila ng PRO Mimaropa, katuwang ang Bicar at iba pang ahensya. Ang mahigit 1 metro ng isda na hinihinalang nakuli sa pamamagitan ng black fishing sa barangay San Nicolas, bayan ng Sablayan. Nasamsam sa operasyon ng 900 kilos ng dalagang bukid at 105 kilos ng talakpito. Nagpapaya nagkakahalaga ng 106,500 pesos, gayon din ng isang motorized bangka, Mitsubishi L300 van at 23 fish tubs. Kinumpirma ng Bicar Occidental Mindoro na ang nakuhang isda ay may palatandaang tugma sa black prison. Naharap ang mga suspect sa kasong paglapag sa Philippine Fisheries Code. At sila balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar. DZMN.
0: Maraming maraming salamat, Noel Alamar. Thank you, Radyo Patrol.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN. Radyo Patrol sa Estrella.
0: Magandang umaga muna kina Mama Eli at Trinidad. Sabi niya, isang kimbot na lang, Pasko ng tagal pa nun, Eli. Ano ka ba, wala pang amber? Ang susunod na ba, ghost pa lang? Sa umaga. Sara Concepcion, magandang umaga sa iyo. Ganon din si Ma'am Elsie Balion Florentine. Get well soon daw kay Bigonya. Oh, na-miss ko na nga si Bigonya eh. Alibalihan natin magpagaling. Ano po, ha? Bigonya! Oh, na-miss na kita, magpagaling ka dyan, ha? Deva Malos sa listening po sa DZMM. Si Lolit Campanero. Magandang umaga po. At pinapabati ang kanyang anak na si Gian Paolo Campanero ng Advance. Ano ba to? Advance Happy Birthday bukas, July 25. Ayun, Happy Birthday. Noriel Aragon, good morning. Ganun din si Jerry Diaz, good morning. At si Josh Kyle Edip, nagpapa-attendance. At si Juana IC, waiting po na magkaroon ng impact ang SONA sa Lunes sa buhay natin. Samantala, kinontra po ng ilang senador ang hiling ng Office of the Vice President na saluhin ng Senado ang gasto sa pagkain, inumin at catering service ng defense team, support staff at testigo habang umuusad ang impeachment trial. O mag-message nga kayo, ano ang tingin ninyo sa usaping ito? Dahil gusto palang ipasagot pa sa budget ng Senado ang pagkain at iba pang serbisyo para sa depensa na sila dapat ang mamimili. Ah. Hindi po yung existing na caterer ng Senado kung hindi sarili nilang caterer dahil sa issue nga po ng security. Ay malamang siguro nabasa din ni Vice President Sara Duterte yung balita na 25 million pesos a day. Can you imagine, a day po ang budget ng Senado? Ganun po kalaki dahil marami po sila. 24 po yung mga senador. Pagpalagay mo ng wala yung isa, hindi mahagilap yung isa, ay dalawa pala yung nakakulong. At dalawa yung nakaditine. Di ba? O pagpalagay mo ng ganun, pero parang di ba masyadong malaki pa rin ang 25 million pesos? Ibig sabihin nun, mahigit 1 milyong piso kada isang senador. Kada araw. Kada araw po ang budget, ha? Ganun po katindi. Sa liham, hiniling na saluhin ang reasonableng gastusin sa mga pagkaing hihain lang sa designated holding room ng depensa kung saan OVP accredited caterer lang ang papayagan dahil sa security concerns. Sinabi ni Senate President Sherwin Gadzalian na walang pondo para pakainin ang depensa at prosekusyon, lalo't gagastos pa ang Senado sa pag-upa ng dagdag na opisina sa PICC para po sa deliberasyon ng panukalang 2027 national budget. Samantala, mayori ang mga Pilipino ang naniniwalang dapat sagutin ni Vice President Sara Duterte ang lahat ng akusasyon sa paglilitis. Sa survey ng Social Weather Stations noong June, 70% na respondents ang nagsabing dapat sagutin ng Vice Presidente ang reklamo hinggil sa katiwalian, habang 17% naman ang tutol at 13% ang undecided. 7 na araw na ang impeachment trial pero hindi pa rin humaharap si VP Sara na bumabiyahe pa sa ibang bansa hanggang July 31. So na timing din na sa SONA sa Lunes, wala sa Pilipinas si Vice President Sara. Patawagan nyo na nga si POA. Di ba dapat 6:25 si attorney? Hindi, patawagan nyo na si POA. Yun ang kontrata natin kasi swak siya sa item na to, yung binabasa ko ngayon. 7 na araw na po yung impeachment trial pero hindi pa rin humaharap si VP Sara na bumabiyahe sa ibang bansa hanggang July 31. Habilang dito ang Qatar, United Kingdom at the Netherlands kung saan nakakulong ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Easy in! Wala! Going once! Going twice! Dahil ringing pa si Attorney Michael Poa, ang oras po natin ay 6:28. Attorney Michael Poa sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
5: Good morning!
3: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico! Chico! Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
13: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
14: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tatamaan po tayo ng presyo.
16: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
17: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
16: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
17: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
16: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
18: Ilong Ranger?
19: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
18: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
19: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
18: Sipon agad?
19: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzep C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzep C Plus 40 with zinc agad.
20: Unilab quality yan.
19: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Milzep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Delivery! Maria Jose?
18: Akin yan? Ang laki ng box!
21: Surprise!
18: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
21: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
18: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
22: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Gising! Gising! Pilipinas!
23: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Magandang umaga po kay Attorney Michael Poa. Isa sa mga defense lawyers at tagapagsalita po ni Vice President Sara Duterte Defense Team. Magandang umaga po sa inyo, Attorney.
24: Magandang umaga po, Sir Alvin. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.
0: Opo, hingi lang po kami ng reaksyon dahil tinanggihan na po ni Senate President Sherwin Gatchalian yung request. Ano po, wala raw po budget ng Senado para sa request po na sariling caterer at saka iba pang kailangan gastusin ng depensa.
24: Sir Alvin, pagdating kasi dyan, hindi ako makakomento dahil that was communication between, I think, the Senate Secretary Bantug, Secretary General Bantug and OVP, no? So, actually, nahirapan kami sumagot dahil hindi kami naging privy dun sa naging pagpupulong or dun sa pagbibigay ng sulat. Baka mas maganda siguro maitanong sa OVP. Pero sa amin, nabalitaan din naman namin at sa amin wala naman po yan. Okay lang naman po sa amin we will be able to proceed, no? Without need of any catering whatsoever.
0: Oo, pakalang kasi malito yung mga kababayan natin. Sabihin nila, akala ko ba si Poa ang spokesman? Hindi po, si Attorney Poa ang spokesperson ng defense team. Oo, ni Vice Opo. President. Iba pa po yung spokesperson naman ng Office of the Vice President. Si Yusek Ruth pa rin ba ang spokesperson ng OVP?
24: Sa ngayon po, hindi ko po ma-confirm, no? Pero alam ko kasi wala na po yatang spokesperson.
0: Ay, wala na? Ay, wala na. So, sinong kukuha na namin ng reaction dun kung wala na pala spokesperson?
24: Medyo po silang media relations. Mr. Kainhinan, baka po maaaring may tanong dun. But sa amin, but just to clarify, no? Number one, I think, kung ano man yung pinagmulan yan, I'm pretty sure it's concern, no? Dahil syempre, I'm pretty sure they were concerned na paano yung defense team sa pagkain, for example. But hindi kasi ako naging privy kung ano talagang naging pag-uusap at baka may masabi tayong mali dito o hindi accurate. Kaya humingi lang ako ng paumanhin si Calvin at hindi ako masagot ng diretso.
0: Pero taga muna, Attorney Mike, so paano kayo kumakain ngayon? Kasi nag-start na, pang 9 na nga, di ba? May baon ba yung depensa na sariling food nila o you actually eat what is served sa inyo sa Senate?
24: Wala naman po kasing sineserve yung...
0: Ay, ano ba? No? Akala ko may nakikita ako mga waiter minsan pag may hearing. Parang nagbibigay ng mga pagkain eh. So sa depensa, walang ganun.
24: Kanya-kanya po yun. I think yung sa prosecution, may sarili sila. Yung sa depensa, meron din kaming sa amin, no, na... kasi pag narinig mong caterer, parang medyo in grande yung
0: dating. But I think
24: pagkain talaga. Meron naman kami nun. But... yun, no? Yung Senate, wala po kasi silang binibigay. But that's very much understandable, no? Kasi, syempre, kung papakainin lahat doon, I'm sure that will entail some budget.
0: Attorney Mike, pinapakain lahat doon. Kasi pag nakikita hearing, nakikita mo, di ba, may waiter na para umiikot-ikot, may binibigay na pagkain. So, hindi pala lahat pinapakain.
24: Hindi po. Nung pre-trial po, just to clarify, kasi I also don't want to put the Senate in a bad light or anything. No? Nung pre-trial po, meron po, no, na bibigyan po kami. Uh-oh. Pero itong trial, wala po kasi, no. So, perhaps that was one of the triggers of the the communication. Pero nonetheless, hindi naman po issue yan. I think I think yung pagkain, madali na lang po yan. Yung na lang po, no? Yung ang mas pressing issue sa amin ay yung legal issues.
0: Tama naman, because you are with the defense team, ano po. But just to put the matter to rest, so ngayon, pag kailangan ng pagkain ng any member of the defense team, kayo ang nagtitake care noon. Pera ninyo, o hindi pera ng bayan, pera ninyo ang ginagastos pag nagutom.
24: Opo, sa amin po ngayon, no, wala naman po kasing sinusupply yung Senate. So, kanya po yan.
0: Opo.
24: Pagkain.
0: Ay, mukha may pera naman si Puhay. Kayang-kaya niyang bumili ng Jollibee o ng McDo pag nagutom siya. Di ba, sir, ni Mike? Ano?
24: Actually, ang tanong po talaga dyan is kung nakakakain ba o hindi. Hindi, no? Mo, dahil, siyempre, minsan, sa stress mo, hindi ka rin nakakakain.
0: Hindi, pero parin hindi ka pa naman pumapayat ng todo, sir, ni Mike. Okay lang yan. Hindi, sabihin, kumakain pa rin naman. O, mahirap yung pumayat ka eh. Masama din sa katawan pag sobrang payat. Ano po? Anyway, but seriously speaking, meron pong survey, ang Social Weather Stations, Attorney Mike, nung June, 70% po ng respondents ang nagsabing dapat sagutin ng Vice Presidente ang reklamo hinggil po sa katiwalian. What do you say?
24: Well, sa akin naman po, kumbaga, natural naman po na gusto nating masagot, no, ng kahit sinong public official yung mga ganyang allegations. And that's why we are here sa impeachment. Para po sagutin talaga lahat yan. No? So, yun naman po ang trabaho natin and that's what we're looking to do dito sa trial.
0: Buti na bangit mo yung trial, Attorney Mike. Naalala ko lang, may binanggit si NBI Director Matibag nung last time na hearing na ang sinasabi niya, hindi naman kailangan patunayan na may kinontrata ang Vice Presidente. The fact na may sinabi siyang banta is already enough to prove in this impeachment trial. Kasi criminal daw yung pinag-uusapan pag doon na sa mga kinontrata. Ano ba talaga, anong gusto nang sabihin naman ng defense pag ganun ang reasoning ng prosecution?
24: Actually, Sir Alvin, I'll be very, very objective, no? Para naman hindi malito rin talaga ang ating mga kababayan.
0: Apo.
24: There are two layers there, no? Unang-una, yung pag pinag-usapan natin, yung criminal aspect, na let's say threat or grave threat, no, talaga namang ang elemento niyan hindi mo naman kailangan patunayan.

0: Trail of Public Trust or high crime or whatever, no, is really something naman for the impeachment court to decide on. But pangatlo, yan din yung talagang bagay that we are putting at issue, no, yung mismong characterization na yung naging utterance ay pagbabanta. Kaya sa amin, no, sana gusto namin sanang mahingi sa ating mga kababayan na hintayin rin naman na panahon naman ng depensa maglabas ng ebidensya para mabigyan natin ang tamang konteksto ang mga bagay-bagay.
1: Pero yung depensa po ba, Attorney Mike, ay balak na isa lang din sa witness stand ang Vice President so that siya mismo ang magsabi na hindi ako nagbabanta. Sino pa bang makapagsasabi nun? Di siya mismo dahil siya ang nagsabi. Siya ang nagdeklara ng mga salitang yun. Hindi i-deklara ba niya sa open court na wala akong intensyon na pagbantaan o patayin ang presidente?
0: Well, naiintindihan namin, no, yung ganyang tanong, Sir Alvin. Pero sa ngayon, talagang hindi pa namin masasabi, no, with certainty kung siya ay iupo natin sa witness stand o hindi. At pangalawa, totoo lang, hindi po muna kami siguro magdi-disclose ng aming strategiya pagdating dito para lang po hindi ma-telegraph si Alvin.
1: Okay, I understand. Ano, kasi that's a part of the strategy. Pero as nandyan na rin lang naman yan, pwedeng isa lang, pwedeng hindi isa lang.
0: Yung pagsasalang po, that will ultimately be the decision of the Vice President, of course, as advised, no, by the defense. Kasi kami naman po yung talagang, kumbaga, ay pwedeng magsalang sa kanya. Posisyon natin ay syempre na yung pagdating sa kabila ay hindi siya pwedeng masubina, no, dahil meron tayong mga karapatan under our constitution. But yung kung isasalang o hindi sa ngayon, and I'll be very honest, no, hindi pa namin wala pa kaming decision on that. Now, kung mangyayari man in the future, yun lang, no, hindi muna namin telegraph kung sakali. Apo.
1: Pero ang problema mo kasi doon, pag sinalang si Attorney Mike, wala na siyang choice. She will be open to cross-examination din.
0: Of course. Oh. Yes, that's true. Para din po sa kalaman ng lahat, that's true.
1: Hindi naman pwede pala na mag-offer ka lang ng iyong testimony, tapos bawal kang tanungin. Hindi obrang ganun, di ba?
0: Opo, hindi po pwede yun. Yun po yung talagang ano, no? Yun talaga yung proseso sa pag-delitis na lahat ng witness na isasalang through direct examination ay dapat syempre ma-cross naman o ma-cross examination ng bilang panig.
1: Okay. Well, Attorney Mike, natigalgal din ba kayo dun sa diniklara ni Senator Judge Robin Padilla na dapat one-sided, ay hindi one-sided yung prosecution kasi marami palang nag-react dun sa harapan o pabor sa depensa ang deklarasyon ni Senator Judge Robin Padilla?
0: Sa akin, Sir Alvin, it's very hard for us to comment on any comment, not just of Senator Robin Padilla, but of any senator judge. Dahil kami ay party litigant, no? So, if siguro hingi na lang ako ulit ng paunminhin, but I will not comment on that one. Hindi ko sinasabing tama, hindi ko sinasabing mali. Ang sa amin lang po, we just want to be proper. Nandun po kami, humaharap kami sa korte araw-araw. So, it really, I really try to not comment on anything that any senator judge says.
1: Okay.
0: During the proceedings.
1: May decision na po ba kayo sa sarili ninyo if you're going to stay as spokesperson or you're going to stay as one of the members of the defense team?
0: Well, sa ngayon po, no, I've discussed the matter with the principal. Obviously, the inclination is really to stay as part of the defense team. But sa ngayon, wala din kaming nahanap na spokesperson. Or wala pa ka naman kaming napag-uusapan kung sino ang pwede maging spokesperson. So sa ngayon, status quo muna tayo. And then we'll see na lang po in the coming days. Although I personally appreciate yung naging concern ng ating presiding officer on the risk, no, of being cited in contempt because of discussing the merits during interviews. Well, tayo ngayon nag-iingat pero hindi natin alam sa mga susunod na araw kung biglang mag-slip, no. So naintindihan natin yung concern. But sa ngayon po, status quo muna, although the inclination is really for me to stay sa legal team.
1: Pero hindi ho pa mas effective kayo as spokesperson? Actually, magaling tumpuan na ito as nagapagsalita. Ano po? Anong personal preference mo? Kung ikaw lang tatanungin, without your principal, anong gusto mo? Manatiling spokesperson o manatiling one of the defense lawyers?
0: Well, sa akin po, talaga, I was really, before I even joined DepEd, talagang lawyer talaga ako by profession.

0: position. So I think that's the part where I'm most comfortable with. But ang hirap mag-decide dahil for the past how many years, ako naman po ay naging spokesperson din sa iba't ibang capacity, no?
1: Yes.
0: So sa akin, it was important for me to consult kasi kung saan tayo makakatulong, siyempre, doon tayo dapat. No? Hindi na dapat kung ano yung preference. But saan tayo makakatulong? Although, I think ganun din naman po ang preference for me to stay in the legal team.
1: Pero ay kamo, yung inclination ng principal ay towards you staying as one of the lawyers of the defense team.
0: Opo. Although, hindi natin alam kung makahanap tayo kaagad ng spokesperson or kung dapat ba talaga. So, sa ngayon, status quo.
1: Iraro kasing palitan kasi nuknukan ng galing, Attorney Mike.
0: Ay, hindi naman po.
1: Hindi ba?
0: Hindi naman po, Sir Alvin. But,
1: magaling na, mabait pa si Michael Poa. Oh, sa totoo lang, no?
0: Salamat po, Sir Alvin. Salamat
1: mabuhay ka, Attorney Mike.
0: Mabuhay rin po kayo at magandang umaga po.
1: Magandang umaga. Si Attorney Michael Poa po, ang isa sa mga defense lawyers sa tagapagsalita po ng defense team ni Vice President Sara Duterte. 7:45, magko-commercial ulit po tayo. Senate President Sherwin Gatchalian sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Friday!
2: Boses na gigising sa umaga.
3: Alvin El Chico, Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Blemix for Kids. Ang Blemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
3: Pambatang lagundi, Blemix!
5: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Blemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Matinding init. Mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ang balitaktakan ni na Chang Ami Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities on the go.
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
9: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay under nature type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
9: Arthrosin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM! Gising Pilipinas!
12: Good morning!
11: Kasama si Alvin El Chico.
13: Gising Pilipinas.
14: Sabi ni
11: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
14: Sabi ko,
12: good morning!
14: Sabi ni Attorney Joseph Pamitan na imbag na bigat. Pag-greet naman yung kapatid kong si Didit na happy birthday. Happy birthday, Didit! At si Jet Mariano Capiz, magandang umaga sa iyo. Nandiyan na po sa Zoom natin si Senate President Sherwin Gatchalian. Mr. Senate President, magandang umaga po, sir.
15: Good morning, Alvin. Magandang umaga sa iyo.
14: Unahin na po natin dahil kakausap lang po namin ni Attorney Michael Poa tungkol po sa budget. Ano yung nire-request po ng Office of the Vice President? So nasabihan nyo na po yung OVP. Hindi daw po pala sa kanila yon, Mr. SP. Ano po? Kung hindi direkta sa OVP ang request.
15: Hindi ko kabisado kung hindi ko kasi kabisado kung sa kanila or sa OVP or pareho
14: Opo.
15: Sila eh.
14: Opo.
15: So nakuha lang namin yung letter at pinag-aralan namin na mabuti at yun.
14: Hindi kaya.
15: Ang sabi ko nga yesterday sa aking ambush interview na dahil nga lahat ng kwarto sa Senado ay nakuha ng impeachment proceedings.
14: Mm-mm.
15: Yung mga committee rooms namin ay ginagamit ng prosecution, ginagamit ng defense, ginagamit rin ng media.
14: Mm-hmm.
15: Ang natitira na lang sa amin na dalawa para gamitin sa committee rooms. Yung ginagamit para sa impeachment, libre yun. Hindi kami nagcha-charge kahit na yung kuryente, tubig at yung ibang mga basic na gastusin kami na gumagastos. Pero kailangan naman namin kumuha ng mga committee room sa labas.
14: Opo.
15: Yung pinakamanapit ay PICC. So dahil nga papasok na yung budget at alam naman natin ang budget paspasan yan. So pinag-aaralan namin ngayon yung dagdag gastos para mag-rent ng space sa PICC. Ang rent ng space, hindi lang yung spasyo eh. Pagkain, logistics, sound system.
14: Yeah.
15: Na tinitignan namin makakadagdag ng gastos sa mga committee hearings.
14: And how much are you looking at the additional budget na kailangan?
15: Tuloy-tuloy pa rin na yung aming computation, Alvin, dahil nga tinitignan din namin kung nakipag-consulta kami sa mga senators kung gaano kadala sila mag-hearing, yung mga LEDAC bills na tatapusin, ilan doon na matatapos at ilang beses nilang kakailanganin.
14: Mm-hmm.
15: Hindi lang kasi yung hearing ang kinoconduct, pati mga technical working groups, pati consultative meeting. So, yung mga ganitong bagay, makakadagdag gastos at of course, dagdag ng effort dahil sa labas to ng Senado.
14: Akala ko nga po, Mr. SP, lahat ng bisita pinapakain kasi nakikita ko sa video pag may hearing, hindi ba para may waiter na nagsiserve ng mga pagkain? Akala ko lahat sagot ng Senado yun, yung pinapakain.
15: Iba ang hearing, iba ang impeachment. Sa hearing talagang pinapakain natin kasi ang hearing working lunch eh.
14: Ah, okay.
15: So hindi from kagaya kahapon, nag-attend ako ng dalawang hearing. From 10 o'clock a.m. natatapos normally mga 2 p.m.
14: Opo,
15: na. So
14: opo.
15: Para hindi masayang oras, hindi na nagbe-break. Tuloy-tuloy na habang nag-hearing kumakain yung mga resource person.
14: Yun sagot ng Senate yun.
15: Sagot yan ng Senate. No. Pagdating sa impeachment kasi, itong impeachment, wala namang lunch. No? Nag-uumpisa kami ng 2 p.m. Natatapos kami normally before dinner, mga around 6 to 6.30. So wala naman talagang pakain. At bawal rin kumain sa loob ng courtroom. Just like sa ibang mga courtroom, hindi ka rin naman pwedeng kumain. No? Binibigyan lang ng coffee and water.
14: Ayun. So, ganun pala yun. Ano? Basta hindi kaya ng budget. At least, naging honest po kayo. Pag hindi kaya, di hindi kaya. Ano po? Hasali ang reaksyon ng mga netizens sa social media, negative din po na hindi naman pipwede na sagutin pa ng Senado at kayo pang pipili ng caterer kasi may bidding yan. Hindi ho ba, Mr. Senate President?
15: Well, kung ihambing natin to sa parehong, let's say, sa court, no? Sa Supreme Court o sa ibang mga court, hindi naman pinapakain yung mga abogado at testigo ng court. Eh. So, kung i-compare natin doon, the same principle applies. No? But in this case kasi, maraming mga activities sa Senado this next 4-5 months no? Matapos yung trabaho.
14: Okay, sige, let's move on. So na po sa Monday, ano expectations ninyo, Mr. Senate President? Ano ang mga nakikita ninyong ibibida at ano nakikita ninyong hihingin sa inyo ng Pangulo?
15: Alvin, ang pinakamalaki nating problema ngayon ay ang ating ekonomiya. Actually, before nag-interview tayo, binabasa ko lang ngayong economic report ng team. At ang ating economy ay bumagal. Ito na pinakamabagal natin after 9 years. No? So, ang ibig sabihin, pag bumagal ang ekonomiya natin, babagal rin yung pagbaba ng mga mahihirap sa ating bansa, no? Yung poverty rate natin. Pwedeng dumami ang unemployment, yung mga mawawalan ng trabaho at yung employment opportunities din ay mababawasan. Ibig sabihin yung bagong trabaho mababawasan. So ito ang nakikita ko isa sa pinakamalaking problema natin na dapat marinig natin sa ating Pangulo kung ano ang magiging mga interventions o mga solutions na pwedeng gamitin in the next 4 to 5 months. Isa pang problema natin ay yung inflation, mataas ang presyo ng bilihin. Kahapon nga sa hearing na isa sa mga pinag-usapan namin ang presyo ng kuryente, napakataas. Since 2025, tumataas na yung presyo ng kuryente at yan ay dapat nating mabigyan ng solusyon.
14: Kayo ho ba ay satisfied din sa performance ng administrasyon sa una? Kasi 4 na taon, parang napakabilis. Ganun-ganun lang po. 4 years na pala sila. 2 years to go na lang. Ang bilis. Ano po? Satisfied naman kayo sa performance so far?
15: Alvin, ayoko i-oversimplify yung sagot, no? Dahil komplikado yung problema natin. Ang tinitingnan ko dito, yung responde ng gobyerno at paano makatulong rin ang Senado sa pagre-responde. Hindi naman mahirap rin magturuan executive legislative dahil dapat kami magtulungan. At yan din yung isa sa mga gagawin ng Senado ay tutukan yung problema natin sa pagbagal ng ating ekonomiya at yung mga natitirang panukalang batas para makatulong sa ating mga kababayan. Bigyan kita ng halimbawa. Yesterday nga pinag-usapan namin yung charter ng ERC na isa sa mga solusyon para bumaba ang presyo ng kuryente. Meron rin batas na pinag-uusapan yung Philippine Geriatric Hospital para sa mga senior citizen natin for healthcare. So yung mga ganitong solusyon na pinag-uusapan sa Senado ay bibigyan namin ng prioridad.
14: Opo, ay napanood ko po yung parte ng hearing ninyo kahapon. At nabanggit nyo nga po yung isang aspeto doon bukod sa kasi galit na si Chairman Erwin Tulfo eh. Ang tawag nga inutil. Ginamit na yung salitang inutil because of the frustration. Ano po? Pero yung sa inyo, nakita ko yung punto eh, na pag nanalo sa kontrata, ang nilalagay na presyo, halimbawa, 7 piso. Pero pagdating sa singilan, doble na yung sinisingil sa atin. Ang tanong, correct, Mr. Senate President, what can we do about it? Ganun na pong ginagawa sa atin in the last years, in the last months.
15: Tama ka, Alvin. I'm sure, kabisado mo ito. Energy sector, isa sa mga expertise mo. Yan ay isang bagay na ako personally, inaabuso ng mga generator companies at mga pribadong korporasyon, lalo na pag tumataas ang presyo. Sabi ko nga kahapon sa hearing na dapat rin naman sila kumita, wag lang umabuso. At yan ay isa sa mga bagay na sinabi namin sa ERC na bantayan mabuti yung fuel pass-through. Kasi mananalo nga sila, mababa yung presyo, pero bibigyan naman natin sila ng otoridad na pag tumaas yung presyo, ipasa sa atin. So yan rin naman ang nakita naming kahinaan ng ERC. Kaya isa sa mga tinitignan namin kung paano dagdagan yung kanilang kapangyarihan para maparusahan yung mga generators na napakataas yung ipinapasa sa atin. Almost 60% ng bill natin ay generation eh. Kaya kung tumaas ang generation, tataas talaga yung electricity bill natin.
14: So with the hearing yesterday, may nakikita ka bang pag-asa na bababa naman ang singil natin sa kuryente? Alam mo, pag may tatanong ka sa netizens, yan ang mukhang bibig. Lahat nagre-reklamo sa mataas na singil sa kuryente. Kaya tanong ko sa inyo, Mr. SP, may nakikita ka bang pag-asa na bababa naman after that hearing o wala talaga? Kumaga captured tayo ng mataas na generation.
15: Nakita ko nga ang problema natin, tumaas ang presyo ng mga pang-araw-araw nating gastusin tulad ng transportasyon, tulad ng gasolina at krudo at ngayon, kuryente. At merong solusyon dyan. Una, temporarily, sabi ko nga sa ERC, i-staggered yung pagtaas. Dahil pag sinabay mo, talagang mahirapan ng mga kababayan natin magbayad at baka maputulan pa sila. No? Kaya i-staggered natin. Pangalawa, bantayan mabuti yung fuel pass-through. Kasi doon ko nakikita may problema dahil nga katulad ng gasolina, pinapasa na lang sa atin. Pero katulad rin ng gasolina, nakita natin na minsan labis-labis yung pagtaas at pagbaba naman, hindi naman nila binababa. Ganun rin, baka tingin ko nga bumababa na ngayon ang presyo ng coal o ng LNG, eh dapat bumaba rin ang presyo ng kuryente.
14: Naku po, Diyos ko po, mukhang hindi ganun. Sa maps ngayon, Mr. Senate President, malaki ulit yung itataas sa presyo ng diesel at gasolina next week.
15: Correct, dahil parang bumalik yung
14: gyera.
15: Sa Iran. So, minomonitor natin. Pero ang nakita ko namang magandang nangyayari sa DOE, naglalagay na sila ngayon ng price cap or ng price range. So, dahil dati, walang ganun eh. At malaking bagay yan para hindi naman labis-labis yung gagawing pagtaas at mabilis yung pagbaba ng presyo. Dahil dati, walang ganun eh. No? So, magandang intervention naman yan dahil nga sa mga pre-reklamo rin ng tao at ng Senado, nagkaroon na ng price range. Ganun din ang gusto natin i-apply pagdating naman sa kuryente.
14: And to top it all, yung Meralco po, humihirit pa ng dagdag singil. Ano sa palagay ninyo, Mr. Senate President, pagbibigyan pa ba dapat ng Energy Regulatory Commission yan?
15: Ako, pag ako tatanungin, Alvin, hindi maganda ang timing ngayon kasi kagaya ng sinabi mo, kakataas lang ng presyo ng krudo. Pag isasabay natin ang presyo ng kuryente, napakahirap talaga. Impera ng taong bayan, halos lahat pumupunta nilang sa krudo, pamasahe at pangbayad ng kuryente. Paano pa yung pang tuition fee? Paano pa yung pang ibang gastusin? So, hindi pwedeng isabay ng ERC yung pagtaas ng kuryente sa mga ganitong panahon. Dapat bantayan mabuti at sabi ko nga, i-staggered na muna at huwag munang singilin. Kasi marami rin sinisingil na pwede pang i-suspend. Eh, no? For example, nga, fit all. Na madalas i-suspend yan. Kailang i-suspend na muna ito.
14: Apo. One last. Balikan ko lang yung impeachment. Assessment lang sa nakailang araw na ba? 9 days? So far, nine so days. Good ba? O nababagalan ka rin sa USAD? Remember, ang next daw na article, mukhang 30 days ang assessment. Tatagal ng 30 days. Oh my goodness.
15: Oo nga. Well, Alvin, ang may dalawang adjustments na ginagawa. Unang-una, pinag-uusapan ngayon ng prosecution at defense na tapusin na muna per article silang dalawa. Kasi nung una, tatapusin yung prosecution, then babalik tayo sa defense. Pero ngayon, pinag-uusapan nila, natapusin na muna yung Article 4, yung grave threats, both the prosecution and defense. Pag ganun gagawin, tingin ko, bibilis pa.
14: No? Paano yun, sir? Para hindi ko naintindihan pa. Sorry, okay. Pa ulit. Paano mauuna?
15: Diba may apat na articles?
14: Po.
15: No? Ang original na usapan, tapusin muna yung apat na articles ng prosecution, tapos babalik ulit tayo, tapusin ng defense yung apat na articles. Ngayon, ang pinag-uusapan ng dalawang panig, sana mag-agree sila, natapusin na muna silang dalawa per article. So, nag-umpisa na tayo sa Article 4, tapos ng prosecution, pinag-uusapan nila na kung pwedeng tapusin na ng defense rin para tapos na tayo per article. Sa ganung punto, tingin ko bibilis dahil kung ano na napag-usapan ng prosecution, eh pwede nang tanggalin sa defense kaysa bumalik pa tayo sa original.
14: Hindi ba parang mas magulo yun, Mr. Hindi ba parang magulo? Tapos ang butohan...
15: Sa akin, ha, para sa public consumption, mas magiging maintindihan nila. Kasi ngayon, per article na ang itatapos.
14: Ah, kasi makakalimutan na sa dulo.
15: Makakalimutan na. Imagine mo kung original... Ini-estimate ko, ha, matatapos ng after 3 months, matatapos yung prosecution. Babalik na naman tayo sa great threats.
14: Okay.
15: After 3 months, uulitin na naman natin lahat na napag-usapan ng prosecution after 3 months.
14: So yun na yun. Yun na yung decision,
15: yun
14: Mr. SP.
15: Yun ang pinag-uusapan nila at next week malalaman rin natin kung ano. At pangalawa, nakita ko, dahil nga adjustment period itong first 2 weeks, nag-a-adjust na yung dalawang sides. Marami ring mga bagay na napapabilis. For example, kaagad ang prosecution nagtanggal ng 5 testigo. That's almost 5 trial days na natanggal. So, maraming adjustment, maraming learning process. So, bumibilis at bumibilis naman yung proseso. Hopefully, hindi na 100 kasi na-estimate ko 102 days. Eh. No, 102 trial days. So, hopefully, mabawasan na yun.
14: Ay, nako. Salamat po. Maraming salamat, Mr. Senate President. Mabuhay po kayo. At least,
15: mababang pahinga.
14: Thank you. Maraming salamat po. Thank you. Siya Mr. Senate President Sherwin Gatchalian. Ay, nako, 7:03.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
14: Radyo Patrol Balita alas 7 sa pagbabalik ng...
2: Gising Pilipinas!
14: Energy!
6: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas, balanse, kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa, hatid ng mga pinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita, Alvin L. Chico at Doris Bicornia! Radyo Patrol Balita alas 7.
14: Signal number 2 nakataas sa 3 lugar dahil sa bagyong Quiapo, pero level ng tubig sa Angat Dam bumagsak pa sa pinakamababang antas.
12: Presyo ng mga produktong petrolyo posibleng tumaas sa susunod na linggo. Ayuda ng mga benepisyaryo ng 4Ps matatanggap na ngayong araw.
14: Tigil pasada ng grupong manibela, pinalawig hanggang ngayong araw pagdinig sa hiling na taas pasay sa jeep, posibleng tumagal ng 15 araw.
12: Seguridad sa batasang pambansa, hinigpitan na bilang paghahanda sa sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes.
14: Barko ng Bifar, binomba ng water cannon ng China Coast Guard sa Baudi Masinloc. Isa pang barko ng China nagsagawa ng delikadong maniobra sa barko ng Philippine Coast Guard.
12: Backlog sa mga silid-alaran sa bansa, pumalo na sa halos 170,000 na ipapatayong classroom, umabot lang ng halos 200 kada taon.
14: 8 gulang na grade 3 student patay matapos silang ulit na hampasin ng notebook sa ulo ng kaklase sa Davao City.
12: Sa showbiz spotlight, Vilma Santos nagsalita na sa mga panawagang kilalanin siya bilang national artist.
14: Yan pang ulo naman nagbabagang balita ngayong Biyernes, July 24, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
12: At sa pangalan ni Doris Bigornia, ako po si Katrina Dito.
14: Detalye. Lagay muna tayo ng panahon, lumakas bilang tropical storm ang bagyong Quiapo habang kumikilos papalapit ng extreme northern Luzon. Pulitong namataan sa layong 820 kilometers sa silangan ng Northern Luzon. Taglay lakas na hangin umaabot ng 65 kilometro per ora at pagbugsong 80 kilometro per ora. Nakataas ang signal number 2 sa Batanes, northern portion ng mainland Cagayan, kasama ang Babuyan Islands at northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at northern at central portion ng Aurora. Posibleng lumapit o mag-landfall sa Babuyan Islands ang bagyong Quiapo mamayang hapon o gabi sa kalalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng madaling araw.
12: Bumagsak sa panibagong record low ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon, sumadsad sa 151.45 meters ang tubig sa dam na mas mababa sa historic low na 152.19 meters noong 2010. Ayon sa MWSS, posibleng bumagsak pa sa 149 meters ang level ng tubig sa Angat Dam, kaya maaaring ibaba pa sa 32 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa 46 cubic meters per second. Dahil dito, sinabi ni MWSS Water and Sewerage Department Manager Engineer Patrick Dizon na posibleng magpatupad ng rotational pressure management sa Bulacan at Metro Manila sakaling lalo pang bumagsak ang tubig sa dam.
16: Ang natatanging option na lamang po natin ay ito po ang tinatawag po natin na low-level outlet. So, doon po ay continuous pa naman po kahit 101 po yung level po ng ating pong reserva. Pero yun nga po ay may limitation na rin po sa volume na nire-release niya. So, as much as possible po no, ay talagang sinitipid po natin na wag umabot po sa 149 meter po yung ating pong tubig.
12: Sa Bulacan, inamin ni San Jose del Monte CDRRMO Officer Gina Aison na naghahanap ang lokal na pamahalaan ng ibang source ng tubig.
17: Talagang binubuhay yung mga local sources namin. Like yung mga deep wells, yan talagang binubuhay yan. Tapos kung pwede makakuha pa, makapag-outsource, kausap din ng Metro Pacific, nang hindi lang dito sa Angat Dam tayo aasa.
12: Bukod sa Angat Dam, bahagyaring bumaba ang tubig sa Ipo, Lamesa, Ambuklao, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Dam.
14: 8 minuto makalipas ay 7 ng umaga, posible na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 4 na araw ng kalakalan sa world market, 6 piso na po ang itinaas sa presyo ng diesel, habang 5 piso at 80 sentimo, 580 sa gasolina at 3 pesos and 50 centavos naman sa kerosene. Pero maaari pang magbago ang presyuan sa trading hanggang ngayong araw. Inaasa makaapekto sa presyuan ang banta ni US President Donald Trump. Nawawasakin ang mga tulay o power plant ng Iran sa bawat barkong aatakihin sa Strait of Hormuz. Sa ngayon naglalaro na sa 76 hanggang 86 pesos ang presyo ng diesel, habang 78 pesos naman ang gasolina. Pero ayon sa ilang kumpanya ng langis, posibleng umabot o tumuntong na naman muli sa 100 pesos ang litro ng diesel sa mga susunod na linggo. Sa kasagsagan ng giyera noong Abril, umabot ng hanggang 160 pesos ang kada litro ng diesel at mahigit 100 piso naman ang litro ng gasolina.
12: Pinalawig ng grupong manibela ang tigil pasada hanggang ngayong araw bilang protesta sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Sinabi ni Manibela President Mar Valbuena na kahit wala ng protest center, tuloy pa rin ang transport strike na layon ding ipanawagan ang taas pasahe sa pampublikong transportasyon. Pinag-aaralan din ng grupo kung lalahok sa kilos protesta sa sona ni Pangulong Marcos sa Lunes.
18: Malinaw po na kaya namin ginawa ng mas maaga yung protesta para ho pakinggan na lang namin ang ating presidente sa Lunes. Kung ano ang sagot niya dito sa problema ang kinakaharap natin pagdating sa petrolyo, mahal na presyo ng kuryente, kaya po nauna na kaming magprotesta.
12: Ayon sa Department of Transportation, posibleng abutin ng 15 araw ang public consultation kaugnay ng hirit na taas pasahe. Pinag-aaralan ding itaas sa 15 pesos ang fuel subsidy sa mga tsuper mula sa kasalukuyang 10 piso. Marso, sinuspindi ni Pangulong Marcos ang dagdag pasahe sa mga pampublikong transportasyon, kabilang ang pisong permanenteng taas pasahe sa tradisyonal na jeep.
14: 10 minuto makalipas ay 7 ng umaga, gagamitin ang pamahalaan ng 22 billion pesos na savings para pondohan ang programang layong magbigay ng ayuda sa mga apektado ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Prioridad na mabigyan ng ayuda ang mga magsasakang apektado ng epekto ng tensyon sa Middle East. Ngayong araw, matatapos ang pamahagi ng 2,000 pisong ayuda sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS. Mahigit 3 milyong benepisyaryo ang tatanggap ng ayudang bahagi ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Isang beses lang matatanggap ang ayudang ipapasok sa land bank account ng mga benepisyaryo. Inaasikaso na rin ang pamahagi ng ayuda sa mga hindi miyembro ng 4PIS pero ikinukonsiderang mahirap, gayon din sa mga low wage earners o sumisweldo ng 20,000 piso pababa.
19: Ang suma total nito, 7.5 million na pamilyang Pilipino ang mapoprotektahan natin sa ganitong mga panahon na tumataas ang presyo ng bilin, hudyat ng kaguluhan sa Middle East. Hindi naman natin ginusto, pero wala tayong choice kasi hindi natin kontrolado. Pero ang kontrolado natin, maprotektahan ang ating mga kababayan.
14: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
12: Muling sumadsad sa record low na antas ang halaga ng piso dahil pa rin sa tensyon sa Middle East. Kahapon, nagsara ang palitan sa 61 pesos and 75 centavos kada US dollar. Nauna nang bumagsak sa kaparehong antas ang palitan kahapon dahil sa panibagong gantihan ng pag-atake ng Amerika at Iran. Pabor para sa mga OFW at kanilang mga pamilya sa Pilipinas ang paglakas ng dolyar. Pero maaari itong makaapekto sa presyo ng bilihin at petrolyo, gayon din sa pagbabayad sa utang ng bansa. Noong Mayo, lumobo sa record high na 18.55 trillion pesos ang utang ng Pilipinas.
14: Binomba ng China Coast Guard ng water cannon ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Baudi Masinlo. Maghahatid ng fuel subsidy sa mga mangingisdang Pilipino ang barko ng BFAR ng bombahan ng tubig ng barko ng China. Hindi tinamaan ang barko ng Pilipinas pero isa pang barko ng China Coast Guard ang nagsagawa ng delikadong maniobra sa barko ng Philippine Coast Guard. Walang nasugatan sa mga insidente at naging matagumpay ang misyon ng mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bukod sa pamamahagi ng fuel subsidy, nagpatrolya rin ang eroplano ng Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc. Pero nang makalampas ang eroplano sa kanluran ng Zambales, sinalubong ito ng radio challenge ng China Coast Guard. Namataan din ang 2 Chinese maritime militia vessel sa hilagang kanluran ng Bahura kung saan isa ang bumuntot sa bangkang may sakay na mga mangingisdang Pilipino.
20: The Chinese is the one who escalates the tension, carry out unlawful activities. So we are just on the receiving end. It never prevented our Coast Guard from still pushing for our rights and still maintaining our presence in the West Philippine Sea.
14: Si Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea Rear, Admiral Jay Tariela.
12: Nanindigan ng Department of National Defense na karapatan ng Pilipinas na magtayo ng istruktura sa exclusive economic zone ng bansa. Kasunod ito ng pahayag ni Chinese Ambassador Jing Chen na lumapit ang China Coast Guard sa mga sundalong Pilipino na hinihinalang nagsasagawa ng konstruksyon sa BRP Sierra Madre. Iginiit din ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na wala siyang nalalaman tungkol sa provisional agreement o kasundo ang binanggit ng Chinese Ambassador. Nauna nang sinabi ni Jing na nalaba ang kasunduan sa komprontasyon sa Ayungin Shoal kung saan 2 sundalong Pilipino ang nasugatan.
21: Gusto nilang kontrolahin yung area. Manging-invento yan ng violation. Gumagawa talaga ng istorya yung mga yan para magkaroon sila ng paraan paano ka pasukin. Yan ang dapat malaman ng ating mga kababayan. May intention yan. Hindi titigil yan. Nasa atin na nasupuin yan at titigil yan.
12: Nilinaw din ng Department of Foreign Affairs na hindi kinikilala ng kasunduan ang jurisdiksyon ng ibang bansa sa karagatang sakop ng Pilipinas. Layon lang ng provisional understanding na pagkasunduin ng Pilipinas sa China kaugnay ng pagsasagawang rotational and resupply mission sa Ayungin Shoal. Nakasaad din sa kasunduan na hindi kailangang magpaalam ng Pilipinas kung magsasagawa ng misyon at hindi rin isinusuko ang soberanya ng bansa.
14: Alas 7.15 na, tumanggap ng tig 100,000 piso ang dalawang sundalong Pilipinong nasugatan sa pangaras ng China sa West Philippine Sea. Nagtamo ng sugat sa ulo si Seaman First Class Underwater Operator Carmelo Abali. Matapos paluin sa ulo ng wooden baton ng taon ng China Coast Guard, habang nagtamo naman ng gasgas sa katawan si Private Eric Lacida. Binisita ni Pangulong Marcos sa Camp Ricarte Station Hospital. Ang mga sugatang sundalong ginawaran ng Order of Lapu-Lapu. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, gusto ni Pangulong Marcos na magkaroon ng reset o muling pagsisimula ng ugnay ng Pilipinas sa China matapos ipatawag ng Malacanang o sa Malacanang si Chinese Ambassador Jing Xian.
0: Tumagal ang meeting ng 1 hours and 20 minutes. Yes, at nag-usap sila at ang nais na mangyari dito ng Pangulo ay hindi na maulit ang mga pangyayari at ma-reset sana ang relasyon ng China at ng Pilipinas sa mas magandang pakikipag-ugnayan. So kung anumang issue meron ang China at ang Pilipinas, gusto niya magkaroon ng reset sa pag-uusap na yon.
14: Inanunsyo naman ang Malacanang na nagkausap sa telepono sina US President Donald Trump at Pangulong Marcos. Sinasabi na ako si Trump na personal niyang idudulog ang pangaras ng China sa pulong kasama si Chinese President Xi Jinping.
12: Kinontra ng ilang senador ang hiling ng Office of the Vice President na saluhin ng Senado ang gastos sa pagkain, inumin at catering service ng defense team, support staff at testigo habang umuusad ang impeachment trial. Sa liham, hiniling na saluhin ang reasonableng gastusin sa mga pagkaing hiyahain lang sa designated holding room ng depensa kung saan OVP accredited caterer lang ang papayagan dahil sa security concerns. Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na walang pondo para pakainin ang depensa at prosekusyon, lalo't gagastos pa ang Senado sa pag-upa ng dagdag na opisina sa PICC para sa deliberasyon ng panukalang 2027 National Budget.
15: Yung ginagamit para sa impeachment, libre yun. Hindi kami nag-charge kahit na yung kuryente, tubig at ibang mga basic na gastusin kami na gumagastos. Pero kailangan naman namin kumuha ng mga committee room sa labas. Ang rent ng space, hindi lang yung spasyo eh. Pagkain, logistics, sound system, yeah, na tinitignan namin makakadagdag ng gastos sa mga committee hearings.
12: Bagamat walang ideya sa hiling ng OVP, iginiit ni Defense Team Spokesman Attorney Michael Poa na tuloy ang operasyon ng depensa kahit walang catering service.
1: Nahirapan kami sumagot dahil hindi kami naging privy doon sa naging pagpupulong or doon sa pagbibigay ng sulat. Pero sa amin, nabalitaan din naman namin at sa amin wala naman po yan. Okay lang naman po sa amin at we will be able to proceed without need of any catering whatsoever.
12: Samantala, mayorya ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat sagutin ni Vice President Sara Duterte ang lahat ng akusasyon sa paglilitis. Sa survey ng Social Weather Stations noong Hunyo, 70% ng respondents ang nagsabing dapat sagutin ng Vice Presidente ang reklamo hinggil sa katiwalian, habang 17% ang tutol at 13% ang undecided. Siyam na araw na ang impeachment trial pero hindi pa rin humaharap si VP Sara na bumibiyahe sa ibang bansa hanggang July 31. Bilang dito ang Qatar, United Kingdom at the Netherlands kung saan nakakulong ang ama niya na si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
14: Time out, Miss Beautiful. Anong oras na?
12: Oras! 19 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
22: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
14: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
23: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
23: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.

0: pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Balikan po natin mga balita sa oras na alas 7:22. Bumuo ang NBI ng Task Force Cash Cow. Kaugnay ng imbestigasyon sa sinasabing irregularidad sa hosting ng Pilipinas sa SEA Games noong 2019. Nakikipag-ugnay ng Task Force sa Commission on Audit, Securities and Exchange Commission at Bureau of Internal Revenue para repasuhin ang mga dokumentong may kinalaman sa imbestigasyon. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ipinasabpina na ang 7 individual na maaaring makatulong sa imbestigasyon. Posible rin ipatawag si Senator Alan Peter Cayetano na dating chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee na nakatanggap ng 6.7 billion pesos na pondo. Susuriin ng NBI ang legal na basihan sa pagkakatalaga ni Cayetano matapos matuklasang itinalaga lang ang senador na interim chairman ng Philippine Olympic Committee bago itatag ang komite. Nakatakda namang imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang sinasabing manumalyang flood control project sa Taguig City. Sinabi ni Committee Chairman Erwin Tulfo na may tuturing na seryoso ang pahayag ni Senador Panfilo Lacson na may 2.3 billion pesos na budget insertion para sa karagdagang proyekto sa lungsod na baluarte ng mga Cayetano.
4: Yes, as a subject niya, well, of course, we'll have to review that. Tingnan natin. We really have to look into that kasi serious yung, it's a serious matter.
2: Nauna na iginiid ni Cayetano na walang peking proyekto sa Taguig dahil ilang beses nagsagawa ng inspeksyon.
5: Inatasan ng Sandigan Bayan si Senador Rodante Marcoleta na magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat masuspinde bilang senador. Kaugnay ito ng kasong plunder ni Marcoleta dahil sa hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na donasyon sa 2025 elections. Binigyan ng 10 araw ang senador para magpaliwanag kung bakit hindi dapat ipatupad ang nakasaad sa Anti-Plunder Act na papatawan ng suspensyon ng sinumang opisyal na may kinahaharap na kasong plunder. Nauna nang hiniling ni Marcoleta sa impeachment court na ikonsidera ang kanyang boto sa impeachment trial. Pero sa pahayag noong Hunyo, iginiit ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi maaaring magsilbing Senator Judge ang nakakulong at suspendidong si Senator Jinggoy Estrada.
2: Alas 7:25, nagpatupad ang kamara ng lockout sa batasang pambansa bilang bahagi ng paghahanda sa seguridad sa ikalawang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Marcos sa Lunes. Ibig sabihin, papayagan lang makapasok sa kamara mga tauhang may security clearance. Sinabi ni House Sergeant at Arms Ferdinand Melchor de la Cruz na handa ang Philippine National Police Armed Forces of the Philippines at Presidential Security Command na tiyakin ang seguridad sa SONA. Kabilang sa pinaghahandaan ang banta kay Pangulong Marcos na nabanggit sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inaasahan ang mga pagkilos kaya mahigit 20,000 pulis ang ipakakalat sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Sa ngayon, 3 grupo pa lang nabigyan ang permit para magprotesta sa Commonwealth Avenue dahil sa SONA kanselado na ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Maynila at Quezon City sa Lunes. Magpapatupad din ng liquor ban sa Quezon City sa Lunes simula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 6 ng gabi.
5: Pinayagan ng Sandigan Bayan na sumailalim sa medical check-up ang kapwa akusado ng dating kongresistang si Zaldy Co. Ngayong araw, nakatakdang dalhin sa Philippine Heart Center si dating DPWH Mimaropa Construction Division Chief Dominic Serrano na nahaharap sa kasong malversation kaugnay ng mahigit 289 milyon pesos na maanumalyang road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. 7 coronary stent at small mesh tubes ang naka-implant kay Serrano para mapanatili ang maayos na daloy ng dugo. Hindi naman pinagbigyan ng Sandigan Bayan ang hiling ni Serrano na makasama ang pamilya sa check-up. Siyam na kapwa akusado ni Co ang nakakulong sa New Quezon City Jail habang patuloy na tinutugis ang dating kongresistang napaulat na humihiling ng political asylum sa France.
2: Halos 170,000 na ang backlog o kakulangan sa silid-aralan sa Pilipinas. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2, unang EDCOM 2 na halos 200 silid-aralan lang ang naipapatayo kada taon. Hiniling din ng EDCOM sa Department of Education at tutukan ang pagtatayo ng classrooms sa mga itinuturing na severely congested school o para lang siksikan ng mga estudyante. Aminado naman si Senate Committee on Basic Education Chairman Bam Aquino sa mabagal na progreso ng pagpapatayo ng mga silid-aralan at umaas ang patuloy na maglalaan ng pondo ang pamahalaan.
6: Ang hirap po talaga ng sitwasyon natin, pero ang mahalaga is we're consistent, we're effective every year, and we're consistent in the funding. Many times, sinasabi ko po, this will take 3 presidents. May mga hiccups po tayo, may mga roadblock tayo, but we're hoping that if DBM and the OP will give us a chance, pwedeng tuloy-tuloy talaga yung pondong ito.
2: Ngayong taon, 90 o 65 billion pesos ang inilang pondo para sa pagpapatayo ng 25,000 silid-paralan.
5: Sa Davao City, patay ang 8 taong gulang na babae grade 3 student matapos saktan ng lalaking kaklase sa Agdao. July 17, umuwi ang bata habang may iniindang sakit ng ulo. Dinala sa ospital ang bata, pero namatay din dahil sa brain injury resulting in brain failure. Sa inisyal na investigasyon, ilang beses na hinampas ng notebook sa ulo ang biktima ng nakaaway na lalaking kaklase. Inaalam pa ang karagdagang detalye ng insidente habang wala pa ring inilalabas na pahayag ang paaralan.
2: Alas 7:28 sa Tarlac, nasagip pang magkapatid na minor de edad na ibinubugaw ng sariling ina online. Sinalakay ang bahay base sa impormasyong nagpapadala ng ginang o ang ginang ng malalaswang video ng mga anak sa mga parokyano sa Amerika kapalit ng bayad sa pamamagitan ng digital wallet. Nakumpiska ang cellphone ng suspect na naglalaman ng mga malalaswang video at transaksyon sa mga dayuhang kliyente. Inaresto ang ginang habang nailigtas sa mga biktimang edad 9 at 3 taong gulang. Dahil wala po si Ginyal Krishnan, o hindi sumasagot si Ginyal, ikaw na lang Katrina, ano ba showbiz report mo dyan?
5: Sa ating showbiz spotlight, nagsalita na ang star for all seasons na si Vilma Santos na o sa panawagang kilalanin siya bilang national artist. Sa pahayag, sinabi ni Vilma na magiging national artist siya kung tunay na meant to be o para sa kanyang pagkilala. Ayon sa veteranang aktres, hindi magugunaw ang kanyang mundo sakaling hindi siya kilalaning national artist. Sinabi ni Vilma na pumasok siya sa serbisyo publiko para makabawi sa tulong ng 63 years na pananatili sa mundo ng showbiz. Yun lang ang showbiz.
2: Deserved naman niya ni Ate V.
5: Yes, ooh, galing niya sa anak. Oh, favorite diba? Ko
2: yun. Pero yan naman kasi, mahirap din na ikaw ang magsisik. Mas maigi na ikaw ang bibigyan kaysa ikaw talaga ang prosigido na makuha. Diba? Pangit din tingnan eh, diba? Na sinisik mo. So, pag ibinigay, ibibigay. Ganun lang yun. Diba yung kumari niya, si
5: Nora Honor.
2: No, bago namatay, nabigyan ng ganyan,
5: yes,
2: diba?
5: Yes,
2: so, deserve naman ni Ate V, ha? Governor V, kumusta naman yung mga taga Batangas? Halay, at yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
5: Sa pangalan po ng nag-iisang si Doris Bigornia, ako po si Katrina Domingo.
2: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
5: Gising Pilipinas!
2: Energy, energy!
7: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
8: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
10: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Boses nagigising sa umaga: Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas.
1: Good morning. Sabi ni Mark Hernandez, abangan ko yung ang taas sa fuel next week na naman. Hindi, may trading pa naman today. Pero as of today, malaki-laki na ang itataas, kaya paghandaan po ninyo, ha. Okay, si Attorney Romy Mac nandiyan din, may babating ka ba?
2: Sabi, hindi, may nagpo-protesta sa chat pero no protesta ka kanina.
1: Bakit
2: sabi
1: lang?
2: Ni Capital.Merco Lady, sabi niya, aba, di ba Alvin El Chico, si ating Doris Bigornia lang ang Miss Beautiful?
1: Oo, ganun talaga. Tapos pagbalik niya, sasabihin ko, hindi, wala akong sinabing ganun.
2: Si Doris Bigornia kasi, siya si Miss Pinaka-Beautiful. Reina yun. Walang aangat dun.
1: Sabi ni Mac Puno, may pasok ba sa Lunes?
2: Sa QC ang alam ko, wala.
1: Hindi, sa LTO, kasi magpaparehistro daw siya.
2: Kasi so na, sa yung dun lang po sa
1: parang
2: Batasan area.
1: Sa Quezon City, wala. Ah, okay, meron. Sure ka? So pag walang dinatnan na magpaparehistro ng kanyang sasakyan, ikaw ang sasagot, Camille. Dahil ikaw ang sumagot na mayroon kamo, di ba? Oo. Klase lang yung suspended. Okay. 7:34!
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Si Cesar Abarisha, magandang umaga po sa inyo, ha. Ganon din si Ma'am Fer Ramirez na nagsiselebrate ng kanyang birthday tomorrow, 79th birthday.
2: Uy, happy birthday po.
1: Happy birthday, Ma'am Fer Ramirez.
2: Si ang Supreme Court nakatutok sa atin, Attorney Mike Navallo, Attorney Sheila Reyes, good morning.
1: Attorney Mike Navallo.
2: Ay, also yung kaibigan pala natin from Hong Kong, Donna May Franco, good morning din.
1: Ayun, gumagaling ka na sa batian, ha? Tamang-tama yan, mamimimuwang ka. Flor Delisa Olidan, Ging Pahe, Victor Kaubang, Roberto Parfan, Lina Ho. Ay, binabasa ko na lang sa Chris Aberin Icastiano, Maritoni Angara Rogers, Oli Nano, Edmond De La Cruz, at Yodge DL. Oh, just in case lang. Kasi si Secretary nandyan eh. Secretary Garin eh, parating na eh, ha. Meron ka pa, partner? Wala mo na.
2: Mamaya na lang.
1: Lorraine Galvez, ating Gypsy MM sa Malabon. Go, Lorraine. Nandyan na si Sec.
4: Good morning, morning. Hello mga kapamilya, ako po si Lorraine Galvez, ang inyong online show diva na sa radyo na rin chumichika. At ngayong Biyernes ng umaga nga, Kuya Alvin and Miss Kat, ay sumakay tayo ng Jeep ZMM upang bisitahin ng ating mga kapamilya dito sa Barangay Ibaba, Malabon City. Kaya kumustahin naman natin sila. Ito po sila, Nanay. Hello po, good morning po, Nanay.
5: Morning.
4: Dito po tayo sa harap. Good morning. Nahiya po siya ng very big. Bakit ako? Ano po pangalan po ninyo, Nanay?
5: Elenita Estender.
4: Nanay Elenita, ilan taon na po kayo?
5: 68.
4: Wow, 68, pero hindi halata. Napapatalon-talon pa, di ba? Ano po pinagkakaabalahan po ninyo sa inyong barangay?
5: Ay, ano po kami, nauutusan po kami ditong mamili, magluto. Pagpe may mga patawag po, pagka may mga event.
4: Ano po yung pinaka-recent na inutos sa inyo o pinasuyo?
5: Yung mga patawag po.
4: Patawag?
5: Sa hearing po.
4: Ah, sa hearing. Okay. At saka, pagdating po kasi namin dito, sobrang busy-busy ang kanyang barangay. Ano po ang mga nagaganap ngayon?
5: May nutrition.
4: Nutrition month.
5: Ng mga daycare po.
4: Sa mga daycare, ano po mga ginagawa ngayon?
5: Pagkatapos po yata noon, hindi luto na po yata,
4: Magluluking?
5: Magkukuking demo daw po.
4: Magkukuking demo? So mamaya makikita kaya natin yon.
5: Siguro po.
4: Siguro, kaso mauubos na po yung oras na nakiposesyon na, hindi na natin maaabutan. Pero eto na nga po, andito po ang DZMM upang maghatid ng tulong at regalo po sa inyo dito. Nilagay niyo po ba ang inyong pangalan sa ating mahiwagang lagayan?
5: Yes,
4: gusto niyo po ba pangalan niyo ang mabunot ko?
5: Yes. Okay lang po.
4: Okay lang. Huwag na lang pala. Okay lang pala. Nalaglag tuloy yung dalawang pangalan. Sige po. Thank you so much, Nanay. Tingnan natin kung pangalan po ninyo ang mapupunot natin. Salamat po. Tingnan po natin, mga kapamilya. Kaninong pangalan nga ba ang aking mabubunot? Eto na po. Sigaw naman ang gustong pangalan nila ang mabunot ko. Ay, wala pong sumigaw po, Sejo na po. Wala po yata mabubunot. Okay. Ang pangalan na aking nabunot ay si Elsa T. De La Cruz. Elsa T. De La Cruz, congratulations po. At dahil kayo ang nabunot ko, tanggapin po ninyo ang BZMM shirt. At syempre, Transistor Radio para una po kayo sa balita. At bukod sa lahat, 1,500! Congratulations! Saan po ninyo gagamitin ng 1,500?
6: Pambili po bigas.
4: Pambili ng bigas. At saktong-sakto, bukod pa po dyan sa lahat ng mga binigay naming regalo, nanay dito po tayo dahil may iaabot din po ako sa inyong pampadagdag ng freshness mula sa Protect.
6: Thank you po.
4: Ano pong gusto niyo sabihin sa Protect?
6: Thank you sa Protect Antibacterial Soap Everyday Freshness.
4: Thank you so much. Congratulations. Ito lang po kayo, nanay. At bukod pa po kayo, nanay, eto po, may dalawa rin po tayong binunot kanina. Si Nanay Elvie Bakud and of course, si Maria Fe Travero na makakatanggap din po ng pambadagdag freshness mula sa Protect. Hello po. Tanggapin po ninyo itong dalawa. Tig-isa po kayo. Ano pong gusto niyo sabihin sa Protect?
7: Thank you sa Protect Soap Everyday. Yay! Maliligo na kami!
4: Saan po? Kasi baka kaligo na po sila. Kayong

0: salamat kay Lorraine Galvez. Ala pa pala Camille si Energy Secretary Sharon. Ah, inuubos ko tuloy yung binilisan ko Secretary Garin ha, para sa iyo ha. Ay nagme-message si Garin. Ano sabi ni Garin? Wait lang ha. Naku, late ako. Ay hindi ma'am, hindi po kayo late. Masyado kayong maaga. Para sa susunod. Hindi, kaya natin in-invite si Secretary Garin kasi so na po sa Lunes. At isa po sa mga issue na talagang dikit sa bituka ng mamayan ay kuryente.
1: Correct.
0: Na incidentally ay under sa
1: DOE.
0: Sa teritoryo ni Garin. Kaya natin siya ano bang plano? May balak ba kayo na pababain ang singil sa ikaw ba? Tumataas ba ang singil mo sa kuryente?
1: Oo, Kuya Alvin.
0: Ako din tumataas. Pero sa akin, kahit papano, 1,000.
1: Ah, okay.
0: 1,500, 2,000 ang todo. Yung iba hindi ganun. Sobrang laki. Ano bang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address kaugnay po sa issue ng enerhiya noong nakaraang sona? Pahingan nga po natin. Mr. President, take it away.
2: DZMM Sona 2026. Sona 2026.
3: Bagaman dumarami ang ating mga planta ng kuryente sa buong bansa, lalo na ang mga bagong teknolohiya at malinis na enerhiya tulad ng solar, windmill, natural gas. Bagaman kilalang kilala na tayo sa buong mundo dahil sa pagpapahalaga natin sa renewable energy, nariyan pa rin ang mga problema sa enerhiya na damandama ng bawat Pilipino. Kagaya ng 3 milyong kabahayan na wala pang kuryente. Palagi ang brownout at ang mataas na presyo ng kuryente. Kaya binibilisan nating mabigyan ng koneksyon at pinapalakas palalo ang kakayahan ng ating gumagawa ng kuryente. Pagpasok ng administrasyong ito, mahigit 5 milyon ang mga bahay na wala pang kuryente. Sa loob ng 3 taon, 2.5 milyong kabahayan ang ating nakabitad na may kuryente na sila. Sa susunod na 3 taon, halos 200 planta ang ating tatapusin. Ito ay may kakayahan magpailaw sa 4 milyong kabahayan o sa mahigit na 2,000 pabrika o sa halos 7,000 tanggapan at negosyo. Hahabulin at tutuparin ng DOE at NEA ang natatakdang dami ng mga kabahayang makakabitan ng kuryente ngayong taon hanggang 2028. Lalo na sa Quezon, sa Camarines Norte, sa Palawan, sa Masbate, sa Samar, sa Negros Occidental, sa Zamboanga del Sur. At sa pagtatapos ng 2028, tagdag na mahigit 1 milyong kabahayan pa ang magkakaroon na rin ng kuryente sa pamamagitan ng solar power home system. Para lalo pang makatipid ang ating mga kababayan at maipagbili ang anumang sobrang kuryente nila, isusulong na ng Department of Energy ang net metering program at pabibilisin din ng ERC ang proseso ng pag-aproba nito. Habang inaayos natin ang komplikado nating sistema ng enerhiya sa bansa upang maipababa ang presyo, pinapalawig pa natin ang lifeline rate. Bukod sa mga miyembro ng 4P, kasama na rin ngayon ang mga pamilyang nasa listahanan na maliit lamang ang kinikita at ang konsumo naman ay hindi lumalampas sa lifeline rate.
0: Yan, no? Yan po ang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address noong nakarang taon. So meron naman ulit kaming special coverage naman ng SONA sa Lunes naman. Anong oras kayo? 1:00. Para ako dapat ang upo dyan ng 1:00. Hindi, kabila na pala ako. Sa ABS-CBN na pala ako, 3:15 kami ni Davila sa Kapamilya Channel. Ano po? So last time, ang sinabi ng presidente ay tungkol sa mga lifeline, mga electrification. Kasi believe it or not, milyong-milyong Pilipino pa po ang walang kuryente. Can you imagine?
1: Sabi niya, 3 million na kabahayan.
0: Yeah.
1: At Consuelo, Kuya Alvin, improvement na daw yun. Kasi nung 2020,

0: to 5 million yes, ang wala. Yan. Grabe, no?
1: Imagine, meron pa palang walang kuryente sa mga liblib na lugar.
0: Paano ka mag-charge ng cellphone? Simpleng bagay.
1: And for yung mga yon, partner, hindi naman yan sa sentro, sa Cabecera, sa Meralco siguro, almost 100% yan meron. Kaya lang may mga parts ng Rizal, medyo liblib. Quezon, or Batangas, or ano na wala pa talaga ding kuryente. Pero I think, Mr. President, or kung sino man po yung gumagawa ng speech, ang kailangan ng taong bahay ngayon, hindi na lang mga ganyan-ganyan eh. Ang kailangan nila, gumawa ka ng paraan para mapababa ang singil sa kuryente.
0: Mr.
1: President,
0: Ako po yung Alvin, ang hinaing ko lagi sa palace briefing, dun sa mga nanonood lagi, yung ayuda, hindi niya masosolve ito in the long run. Hindi talaga.
1: So wala ka namang ayuda? Laki ng sweldo mo sa ABS-CBN.
0: Hindi totoo yan. Kaya nga ako kumakayo dito ng pagkaaga-aga dahil kulang.
1: tayo po na mga kumikita ng mahigit sa minimum wage, wala naman po tayong ayuda. Ang palaging may ayuda po yung nasa laylayan.
0: Swear.
1: Ano po, ha? Kung kailangan natin,
0: kailangan
1: mas
0: tulungan.
1: Kailangan talaga nila.
0: Kailangan din naman
1: pero
0: nila.
1: Pero sana, Mr. President, meron po kayong masasabi tungkol po sa singil sa kuryente, kung paano po mababawasan po yan. Yan ang binabantayan. Kagaya ni Cesar Abarisha, yan ang binabantayan. At ni Elaong.
0: Ang swabe nung pasok ng bate.
1: Diyan ako nasisita. Kasi sabi ni Kat, bakit ka sinisita pag ba yan? Yung mga singit-singit. Ano? Kasi si Elaong, 9,000 na yung bill. O yung iba nga natin mga kababayan, mas sobra pa dun sa 9,000 yung bill sa kuryente. At nandito na po, the late... pero loves ko pa rin. Yeah, loves mo natin ito. Energy Secretary Sharon Garin. Parang lately na napapansin ko, Madam Secretary, mukhang nagiging passionista ka na. Oo, ha? Super. Sek, magandang umaga sa inyo.
2: Dati pa ako fashionista.
1: Dati pa ba?
2: Kala ko fashionista na ako, hindi pa pala.
1: Nay, kasi dati, ito as an aside, niloloko ko yan palagi. Binubulungan ko siya, kasi mag-on cam. Lagyan mo ng konting lipstick. Ginaganon ko siya. Kasi maputla yung ano. Ngayon, hindi mo na kailangan i-remind si madam.
2: Hanggang alas 11 lang to.
1: Sorry, 14 minutes ka na lang. Sige, diretso tayo. Ano ang mailalagay dapat sa sona ng presidente sa Lunes tungkol sa, ma'am, nirereklamo talaga, mataas po ang singil sa kuryente. Maybe you can do something, or the president can do something about it.
2: I think that would be one of the topics that he would mention. And then sa DOE's part naman, we've called on for our ERC IMAP to convene, no, para pag-usapan, kasi Alvin, feeling ko ano na to eh, structural talaga to yung problema natin from generation transmission to distribution. So isa to sa mga kailangan changes, whether we need to change the law or we need to change the some contracts or policies, no? So kailangan talaga i-mention nga yan. So, even if he doesn't mention, na-mention na sa akin kagabi ng presidente.
1: Na isasali niya.
2: Na that is a topic that's very important.
1: Yeah.
2: Not necessarily for SONA, no? Di ko alam kung ano, hindi ako nagsusulat ng SONA script ng speech. No? Pero isa sa mga topic yan na palagi namin pinag-uusapan.
1: Or something siguro na may hope man lang sa mga kababayan natin, baka mayroon siyang gagawin in the last 2 years of his administration to bring down electricity.
2: Yes.
1: Yun na naman ang bottom line eh.
2: Papa, especially Meralco side, no? I mean napupunta naman ako sa mga probinsya and we've done our tallying halimbawa, no? Medyo mas mataas talaga dito ang Meralco compared to kahit sa Iloilo, sa bayan
1: natin. That's the biggest utility.
2: Correct.
1: Ang Meralco.
2: Oo.
1: 70% ng konsumo sa Luzon, Meralco ang magamit.
2: Ang generation cost niya medyo mahal.
1: Okay. So, paano? Paano kayang gagawin?
2: Meron mga paraan na kailangan lang may change ng policy, change ng, hopefully, mapapalitan din natin yung ipira. There are some things naman, pero hindi instant.
1: It takes time.
2: It takes time. Structural change to. Kahit yung sa Visayas, mali na like yung red and yellow alerts doon, it will take time. Ang solusyon parating na sa 28 pa. Kasi matatapos yung mga planta 28 pa. So, ang problema is 26, 27.
1: So what are you saying that the people will have to bear with higher electricity rates until the 2028? Kasi this is going to take a process, no? Para maayos lahat.
2: Opo, hindi naman kasi ang pagkakaintindi ko, ERC is seriously studying kung paano siya i-restructure. Marami na siyang na-issue nga, no? So far si Chair Nino. So I don't think they need to wait for 2028 for the changes.
1: Bago kayo pasa kay Kat, ano, nabalita naman at natanong ko rin sa press conference na lumitaw na tayo po ang pinakamalaki, ano po, sa residential average residential rate, even higher than Singapore. Actually, Kat, pahabol na tanong ko yun sa dulo. Dulong-dulo ng press conference yun, ni Huma.
2: At yun yung na-pick up.
1: Hindi, yun talaga yung story eh. So, what are you going to do about it? Makakaligtas na ba tayo sa July, August, or it will also take time bago tayo maalis sa top?
2: I think kaya tayo nag-top dahil nga summer yun eh. So, dahil summer, ang tendency, eksaktong-eksakto yung supply. So, ginagamit yung mga LNG tsaka diesel natin. So, lumalamig na ng konti, no? So, hopefully bumaba na yung consumption kasi kung may itatabi sila, yung mahal. Kaya nagpapamahal din ng ano. So, LNG and diesel nagda-drive up. So, kaya kami campaign ng energy savings para bumaba na nga yung konsumo mo, pero yung cost ng generation cost mo ay bumababa rin.
0: Ma'am, since nabanggit nyo kanina pa ulit-ulit na 2028 pa aayos, nung last year na SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., he mentioned na mayroong nearly 200 power plants na almost completed. Sabi niya, 4 million households yung makakover nito and about 200,000 factories. Ilan na dito sa 200 power plants yung completed na?
2: Within the year, siguro mga kalahati niyan matatapos. Kasi it includes Terra Solar, 3,500 na yan.
1: Yung sa Nueva Ecija.
2: So, tapos fast track namin, lalo na yung ano, yung this oil crisis, nag-fast track kami. So, maraming na inaugurate this the last 2 months. I can't give you the exact figure as of today, pero ang ano ko is aabot kami ng kalahati by end of this year. Yes.
1: So, malamang isasali yan sa SONA.
0: Yun. Definitely kasama yun.
2: I'm not sure kung anong isasali sa SONA, pero may mga ano din, Visayas also needs ano renewable kasi yung marami doon . Visayas kailangan tayo i-ramp up. Sa akin, isa sa mga importante na mga areas natin na we need to focus, and ano ito, hindi lang ang benefit doon sa kanila, no? Is Visayas, Mindoro, and Palawan. Yun yung mga areas na we've made teams already to assess kung paano ang master plan ng mga yan. Visayas, pag maayos yung Visayas, maayos yung buong bansa.
1: Did you include that inyo? Kasi diba ang sistema is lahat kayong secretary, bigyan nyo ko ng accomplishment o yung kasali yan sa binigay mo.
2: Binigay namin lahat.
1: Lahat.
2: Pero pipiliin lang naman kasi maiksi lang naman yung ano. Yeah. Tapos lahat kami mga isang chapter . So hindi kakasya.
0: So for the DOE, ano po yung biggest achievement na binigay nyo para isama?
1: Na dapat i-highlight.
2: Anong biggest achievement?
1: Oh, by the way, 1 year ka pala kasi July 10 ka in a point.
2: Nakita ko nga sa Facebook memory, post. I think one of the biggest I'm proud of is how we went through the oil crisis, for example. No? Isa rin is our emergency response, mga ganun. No? But on the policy side, marami din kaming na mga first na mga inauguration because we've been very aggressive on yung maging bilisan yung mga projects.
1: Pina-fast track lahat.
2: Fast track lahat. Coordination namin with the agency. So, kaya nga hindi ma-include lahat kasi kung kaming secretary, magmayabang kami ng lahat na na-accomplish. Hindi naman kakasya sa speech ni Sir yan . But like, for example, like Terra Solar, for example, this is 3,500. Ano yan? Full coordination with all agencies yan. Ilang Viber group yan, ilang visit sa kanila, kausapin yung NGCP, kausapin yung mga LGUs. So, in that sense, everybody brings in their responsibilities. Tsaka, kaya napabilis. This is sooner than we expected.
0: Kuy Alvin, sigit ko lang, no? Last year, sinita ni Pangulo yung nangyari sa Sikihor.
2: Apa.
0: Sabi niya, hindi niya palalampasin. This year, ang naging mainit na usapan is yung hindi na-deliver na solar farm ni Congressman Leviste.
1: Ayun na nga yung solar. Bidenta na sa Meralco.
0: Yes, exactly. Ifa-flag ba yun ng Pangulo ngayon? Similar to what he did sa Sikihor incident last year?
2: Baka hindi na naman kailangan eh, no? Kasi ang kung anong kailangan gawin ng DOE, ginawa na naman namin. Nag-cancel na kami ng kontrata. Ang cases are filed as needed, no? And then ang yung iba na naiwan na naibenta sa iba like Terra Solar, naayos naman.
0: Kasi last year po ang sabi niya, ang quote niya, hindi ko palalampasin ang nangyari sa Sikihor, imbestigahan ang naging kapabayaan nito. Yes. Walang ganon. Walang iba, accountability.
2: Iba yung ano eh, iba yung ang Sikihor kasi nag-blackout sila dahil mismanagement or kung ano man yung problema doon, no? So iba yung sitwasyon nitong ito naman, compliance of a contract, no? Medyo iba siya. Yes. So, naayos na rin. Ang ginawa namin this year, Catanduanes, for example. Yes. Nagka-problema sa Catanduanes, 12 hours na blackout siya. So, ginawa rin namin yun parang Sikihor style.
1: Naayos na ba?
2: Apa.
1: Wala na brownout sa Catanduanes?
2: Wala na.
1: That's good. So, well, Sikihor wala na rin?
2: Ang cost ng Sikihor dati was the power plant, no?
1: Hindi ba yung Villier yun? Yun yun, di ba?
2: Apa.
1: Oo.
2: Hindi.
1: Okay. Pero naayos na.
2: Tapos yung sa ano naman, sa Catanduanes, ganun din. Hindi nag-deliver kasi daw wala silang pera pambili ng diesel. So, pumasok na lang kami, NEA and Apucor. At yun, naayos kagad. So, the problem on the side of generation, naayos na rin.
1: Okay, ngayon, nabanggit mo yung oil crisis. Kamo, yun yung parang magandang performance mo, no? Hindi pa tapos ang oil crisis. Ngayon, mayroon na naman, pataas na naman, Secretary. At next week, mukhang malaki-laki pong itataas.
2: Walang pahinga. Hindi lang Pilipinas, kundi buong mundo, ano? Kaya, ayoko nga mag-announce na preemptive eh. Kaya hintay na lang by Monday kung ano yung announcement. But parang imbis na mag-improve ang sitwasyon, parang lumalawak pa, no? So, kaya yung moving forward, no, other than yung mga cost-cutting natin, savings, we've already discussed this with the President. We're already moving on this. Kailangan talaga may sarili tayong stocks. Magtago tayo ng sarili natin na in case of emergency, hindi lang sa sigurado na meron tayo, kundi at least, di ba, nabili mo yun sa mura eh. Ang gobyerno pero pwede magsakripisyo. Mahirap hingin yan sa mga private. But so things like that.
1: So, posibleng mabanggit ng presidente sa SONA yung strategic petroleum reserve. Kasi ako, nakakasana ka mo, di ba?
2: Ako pinagdadasal ko. Yun sa akin, isa sa mga pinaka-importante sa atin na we need to really serious. Kasi every crisis, pinag-uusapan yan. Sabi na mag-store na tayo, mag-store, pero wala pa nangyayari. Ngayon, dapat meron na talaga. Kasi anything can happen again.
1: Oh, pero malaking amount ang kailangan doon.
2: 5 billion.
1: Hindi, 5 billion at the minimum sa umpisa.
2: Isa pa lang. pero hindi naman kailangan buong 60 or ilang billion yan yung kailangan. Scale mo lang pa konti-konti. Habang overtime, lalaki din yan.
1: Okay. What about yung electrification? Nabanggit yan for the past zonas, 5 billion, 3 million. Ewan ko ngayon kung ano na yung figure. Ang ilan pa ba ang walang kuryente sa buong Pilipinas?
2: 2 plus yata.
1: Ah, so bumaba
2: from 3 million. Pero ang ano kasi, lumalaki din yung ano eh. Yung population. Ano. Pero pag tinignan mo yung geography natin, ang okay na yung Luzon and Visayas. Mga 90 plus na yan sila. Yung Mindanao talaga mababa siya. So, I directed NEA, concentrate tayo sa Mindanao kasi marami talaga mga 87, mga ganun yata yung energy station ng Mindanao.
1: 87 so, lang?
2: Oo, mababa siya. I mean, mataas. Pero compared to Mindanao, to Luzon and Visayas, kailangan talaga, if you want progress to come to Mindanao, kailangan more generation and better energization.
1: Okay. So kung may isa lang na pwedeng banggitin ng presidente sa kanyang SONA, ano ang dapat yun sa energy sector?
2: Yung National Strategic Reserve.
1: Okay.
2: And then yung energization ng Mindanao.
1: Okay.
2: For me, what's more important, urgent now is Visayas, Mindoro, and Palawan.
1: Okay. E so yung pagtaas ng singil ng mga kababayan natin, di ba babagod
2: na, na, na kailangan nga, na ano lang ako kasi ERCD usually yun yung nag, ano, di ba, regulated. Pero I think yun nga, we decided last week na kailangan pasok na tayo para matulungan din yung ERC. If they need policies from DOE that can improve, then we'll follow.
1: Okay. Nandun ka ba kahapon sa hearing ni...
2: Wala.
1: May hearing kahapon
2: nasa
1: si...
2: Nasa Cotabato ako kahapon.
1: Senator Erwin Tulfo at si Senate President Sherwin Gajalian tungkol sa singil sa kuryente. Sila din frustrated eh. Actually, ginamit na ni Tulfo yung salitang inutil. I don't know anong mangyayari sa atin, Secretary, but ano bang input mo para hindi naman magalit lalo
2: pa? Hindi ko pa nakakausap kasi alas 7 pa lang po.
1: May representative kayo doon, babae.
2: Pero I was out in South Cotabato the whole day kasi medyo binagyo kami doon eh. Na late kami. So, I'll check with my with our representatives. I think baka sila Mario yung pumunta doon.
1: Ano bang dapat gawin para mapababa ang singil sa kuryente?
2: Marami tayong pwedeng gawin. Hindi yan one solution lang eh. DOE tuloy yung electricity kasi parang ano siya eh. Web of, parang puzzle na different pieces, no? Kailangan kung gusto mong liitan, lahat liitan mo eh. So, generation, transmission, and distribution. One main factor talaga is generation. Paano natin mapababa yung generation? So, kailangan yung mura, which is renewable, konting gas siya para lang kung pag-akit na. And some cheap base load. Yun yung kailangan talaga. Pero these are too technical na mahirap nga i-explain. Pero kailangan lang talaga ulit-ulitin kong explain para maintindihan ng tao. Pero yeah, I think we need more base load and more renewable sa atin.
1: Ang sinasabi ni Gatsalian, ang kontrata 7 pesos pero ang sinisingil 12. Halos doble. Bakit nagkaganon?
2: Kasi
1: nanalo siya ng kontrata na ganito lang kababa ang alok niya. Pero pag siningil na sa tao, may halos doble.
2: May mga kontrata kasi tayo na pass-through yung fuel.
1: Exactly.
2: So ngayon, pag umakyat yung fuel, kahit yun yung kontrata mo, umakyat fuel, matcha-charge pa rin yung tao. So may mga ganun na changes, no? Hindi siya instant eh. Pero sa katutak na kontrata yan, kailangan i-review. And may policy na kailangan dapat siguro ayusin natin.
1: Okay. Good luck po sa ating lahat. Ano po? Ano ang gusto mong sabihin, Sec, as a parting shot? Because we're running out of time sa ating mga kababayan. Anong gusto mong sabihin when it comes to their electricity bill? Pati ba ikaw, nagbabayad ka rin ng electricity bill mo, Sec? O libre ka?
2: Oo naman. Ano? Bayad ako. Ang mahal-mahal nga eh.
1: Oo, kita mo. Pati ikaw, nagre-reklamo. Hindi mo ba?
2: Pero ano tayo, as much as possible, let's save an electricity. But DOE is working hard with our regulator ERC and all the stakeholders para po maayos po yung sistema ng electricity natin. Ano lang, patience lang, and hindi siya instant eh, pero tinatrabaho po yan, and hopefully we can make a difference by the end of the president's term.
1: Sabi ko nga, dapat may ayuda eh. Meron, hindi ba pwedeng ayuda natin, bawas sa Meralco bill natin para lahat tayo may tulong galing sa gobyerno? Kaya lang, malaking amount din yung kailangan doon.
2: Actually, merong LGUs na gumagawa niyan. Antique, for example, yun yung alam ko, 500 pesos.
1: Na discount?
2: Discount.
1: Lahat ng consumer?
2: Imbis na mag-ayuda sila on, you know, di ba, yung mga financial, ginagamit nila sa electricity nila.
1: Pwede ba yan? Pwede bang gawin sa buong
2: allowed
1: Pilipinas?
2: Sila,
1: hindi pwede bang gawin sa buong Pilipinas? Is that a good idea to replicate?
2: Baka maubos pera ng gobyerno niya. Pati dito. Oh. Pati dito sa Meralco. Baka hindi siya sustainable, Alvin. Baka hindi na matanggal yan at maubos lang yung pera sa ayuda. No? Kailangan lang talaga. That is a problem. I think it's the problem we need to solve, not add another problem.
1: Okay. Yeah. Thank you. Mabuhay ka.
2: Apa.
1: Madam Secretary Sharon Garin, maraming salamat. O, Sona Stinger ka muna, Kamil. Uy!
3: DZMM Sona 2026. Sona 2026.
1: Oh, ayan, kababanggit lang ni Energy Secretary Sharon Garin.
3: Radio Patrol Flash Report.
1: Sec, balik na naman. Yellow alert from the National Grid Corporation of the Philippines, 6 to 7 p.m. Yellow alert na naman po sa Visayas Grid. dahil maraming planta po ang bumagsak at kakaunti lang po o manipis ang natitirang reserbang kuryente. Kaya yellow alert po kayo dyan ha, mga taga Visayas, 6 p.m. to 7 p.m. today.